0: Ang nakunta. Ay, nako, Pinky Salvador. Oo, yan, yan, yan. You always, na, yan ang gusto nyo, ha? Puro kalokohan. Ha? Kaya pinagdarasal nyo palagi na walang guest. Kasi pag walang guest, puro daldalan. Ay, nako. Good morning, Sir Alvin. Magkano po kayang interest rate ng pag-ibig safe loan? Hindi ba, hindi ba sinabi ni Aguilar yun?
1: Mukhang sinabi naman. I-remind
0: tinanong mo ba natin. O hindi mo tinanong?
1: Nakalimutan ko.
0: Dapat tinanong mo. Nasaan na ba yan? Nakita ko yun eh, no?
1: Oh.
0: In addition, the loan carries a 5.95% annual interest rate and offers repayment terms of up to 3 years.
1: Oh. Yung monthly 3 payments, years ang naalala ko.
0: Monthly payments could be as low as 308 for a 10,000 loan.
1: Oh, ikaw naman pala nasa yung impormasyon, bakit ako sinisisi mo?
0: Eh, din mo kasi tinanong.
1: Hindi, hanggang doon lang ako sa magkano ba ang kaltas.
0: Eh, napaka-metikuloso pa naman tong Raf. Nakakahiya naman sa kanya.
2: Bakit kinumustan
0: nyo ba kami? Ayan, yan ang sinasabi.
2: Common sense, diba? Common sense.
0: Common sense. I like the word, ha? Uh-huh. Sino nagsabi ng common sense?
3: Si Senator Pia.
0: Ayun nga pala, tama-tama nandito siya. Hindi ko kasi mag-gets. Oh, anong beef?
1: Uh-oh.
0: Anong punto niya? Bakit siya nang gagawin? Ano bang gusto niya mangyari? Natanggalin yung promissory note? Please explain. Ano bang, ba't siya mainit ang ulo?
3: Hindi ko nga alam.
0: O ba't siya lang siya nagbabratinila?
3: Diba sabi nga ni Senator Risa, nag-a-amend tayo pero parang wala namang papel para masundan sana niya kung ano yung... Kasi ang pinag-uusapan nila dito, di ba, hospital detention.
0: Yes, yes.
3: Tapos, ang sinasabi, wala na dapat promissory note. Mm. Eh, sinasabi ni Sen. Pia, hindi, meron pang promissory note, nakasulat dito eh. Sabi ni Senator Risa, nagkaka-conflict lang dun sa pangalan, pero hindi na promissory yun, mga guarantee. Guarantee letter, mga ganun. So kapag may guarantee ka na, hindi ka na kailangang i-hold pa ng hospital. Sabi nga, hindi, paano kapag magsasara yung mga hospital na yan, saan tayo kukuha ng pondo? Pero sabi niya, hindi naman ako kontra doon sa sinusulong, pero yung pondong pagkukuhanan, if ever.
0: Hindi yung sinasabi niya na, yung sinasabi mo kasi, hindi mo nilagay sa batas mo, ikaw ang may intention, may something like that. Yan ang intention mo, pero hindi mo nilagay sa...
1: Naka-specify.
3: Yun nga yung sa guarantee. Sa guarantee at promissory.
0: So,
3: sabi niya, wala. Sabi ni Sandrisa. Eh, sabi ni hindi, meron, nakasulat eh. Kung sinasabi mong wala, pero it's not in the bill. So, magot yung isa, nakasulat po.
1: At saka, sabi niyo, pwede namang mag-amyenda. Bakit ngayon na mag-amyenda ko, ayaw ninyo? Sinarado ninyo ang terms of amendment.
3: Period of amendment.
0: Wala siya eh. Wala siya nung morning eh. Kung nandun siya nung morning, di kasali siya.
1: Yun ang sagot naman ni Henry.
3: Opo, sabi niya.
0: Pero nevertheless, inalaw pa rin naman nung hapon.
1: Pinayagan din.
3: Pinayagan, buksan ulit eh. Kung mas mapaparefine pa natin yung paano kalang batas, so be it. Yung galit na galit yung isa naman kalmado.
0: Hindi, pero madali naman pag-usapan yun. Madam sponsor, maybe we can put this one. Erase this.
1: Nakita ko yung partner ko doon na nakikipagbakbakan sa pag-interview. Sana tinanong mo, ma'am, bakit po mainit ulo natin?
3: Umpisa pa lang pagdating pa lang.
1: Hindi po ba masarap ang breakfast?
3: Napagali talaga ng media. Common sense, di ba?
1: 13,
3: di ba?
0: Parang nagagalit siya. Ay, well, siguro nga, dahil nagkaroon na talaga ng change sa leadership. No?
1: Tsaka, ano pa yung fresh pa yung sugat.
3: Ay? Ouch!
1: Kinamusta nyo ba ako?
0: Parang pelikula. May pelikula lang ganyan eh. Napanood ko yan eh.
1: Uh-oh.
0: Panood mo ba yun?
1: Hindi.
0: Something hilum eh. Mabat na sugat eh.
1: Kasi, may memo.
0: Pelikula yun, di ba? Kahit i-google mo.
1: Uh-oh.
0: Meron yan. No. Anyway, si Maria Aragon muna at si Lance Kulimlim. Dogi, wag mo kung subukan na mainit ang ulo ko, ha?
1: Common sense, di ba?
3: Common sense, di ba?
0: At si Jing Pai, magandang umaga. Ito ang tuwa sa mga kalukuhan natin. No? Pag ganyan na may... Pero wala nang... Amiga na pa rin.
3: May free trial ngayon.
1: Ano ibig sabihin nung...
3: Trial conference.
0: Saan yun? Saan yun?
3: Sa Senate. Maglalatagan yung camp ni Vice President Sara.
0: Oo.
3: Tsaka yung prosecution. Na mga...
0: Ay, wala ka namang papel doon.
3: Close
0: door yun.
3: Sarado, close door. Pero syempre, the more na kinuklose, the more na magbabantay.
0: Tama yun. Pero doon din yun.
3: Doon din, sa Senate.
0: Saan doon? Sa office ng ano?
2: May Senate
0: Ah, okay. Sige, oo. Sige. Abangan niyo.
1: Oh, so, abangan natin yan. Samantala nag-aabang ang mga dentista ko na ano to siya.
0: Ako gusto ko nang mag-extro. Ha? Ay, kailan may sinisingit ng mga dentista.
1: Jonas at Jennifer Anyonuevo, hintayin niyo po. Kailangan ko ipatas yung mga pangil ko.
0: Okay, okay, okay. Ayun, hindi daw maghilom ang sugat. Ano, panood ni Pao Atienza?
1: Hindi sabi niya, maghilom ang sugat.
0: Ay, teka muna, Camille. Meron ulit NGC.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Ayan na naman, no? Oh, may yellow alert na naman po ayon sa advisory ng National Grid Corporation sa Visayas Grid. Alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Dahil po sisinghap-singhap na naman yung available capacity to meet the peak demand. 11 po ang planta na sa ka-forced outage sa buwan ito at Sangkaterba po ang derated. Kaya ang ending yellow alert o manipis ang reserbang kuryente sa Visayas as of today.
4: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
0: Bye! Pwede na yun? Eh, si 805 na eh.
1: Bye! Thanks, bye!
0: Kay, thanks, bye!
4: Good morning! Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigornia! Gising Pilipinas! DZMM! Numero uno sa aksyon!

0: oh, pauunahan ko na, pangungunahan ko na.
1: Ano pa, pang,
0: huwag
1: ano?
0: Mo ako susungitan. Two time, please.
1: Common sense naman yan. Hmm. Kapag 8:06 na, dapat nakabangon na kayo.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang pilit ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
3: Love, love, love!
0: Huwag mo ako materi-teri.
3: Love, love, love.
0: Iba pala yun.
1: Mali!
0: Mali pala yun.
1: Mali.
0: Bakit bang susungit ng mga tao?
1: Oo nga.
0: Bakit pa wala kailangan ako maging masungit, hindi na lang?
3: Love, love, love.
1: Love, love, love. Eh, kasi meron mga pagkakataon din naman, partner, talaga, na pagising mo pa lang sa umaga, nakita mo, ano ba yung sinabi? Day, ano bang naluto mo? Ito daw niluto ni Inday. Ayoko yan.
0: Hindi ako kumakain yan.
1: Common sense naman, Day.
0: Oh.
1: Eh, pero ma'am, kumain po kayo ng isang araw na ganyan. Na-verify mo ba? Pinagsama-sama.
0: 13, di ba? 13 tuyo diba? Ang gusto ko.
1: Oh, yun. Oh. Oo, ang sarap, no? Ay, ito na naman tayo. Makakalimutan na naman natin.
0: Good morning! Good magandang morning. Umaga, mga kapamilya. Ito po ang Tandem ng Bayan hanggang 9 in the morning, of course. With the beautiful.
1: Yes.
0: Mm-mm. With a big heart.
1: Yes.
0: And a beautiful skin.
1: Yes.
0: Oh, di ba? Ano
1: more.
0: Pa ano pa bang isa mo?
1: Yun na lang.
0: Ang ano? Mapagkalinga. Oh,
1: mapagkalinga. Oo, sige.
0: Ano
1: maraming
0: pa
1: salamat.
0: Ano pa bang gusto mo, partner, na description?
1: Walang pera.
0: Hindi ako naniniwala.
1: Paldo ba, paldo?
0: Ang paldo ng bayan. Paldo ng bayan. Yun lang kaya title ng programa. Palitan natin, wag ng mutya. Paldo ng bayan.
1: Baka magkamali, palda ng bayan, no? Diba? Good morning po si Doris Bigornia po ulit ito. At partner, pasalamatan natin ang lolo natin.
0: Ay, oo.
1: Nakasabayan ni Gas Abel Gas sa Katandaan. Si Danny Boy na si. Thank you, Lolo Danny.
0: Thank you very much. Eh, kahapon, partner, oh, yun ang inaasahan,
1: no?
0: Di ba? Na basta may 13, eh, palit ang leadership. Oh. Walang, ngayon, wala nang question. Yung pinupush nila na 13 and 13. Eto, 13.
1: Oo.
0: Ano
1: so,
0: ngayon?
1: Wala
0: diba sabi
1: ano?
0: Ni former Senator, former Senate President Alan Cayetano, basta may 13 sa inyo na. Gusto nyo, pairamin na lang natin. Eh. Nagpahira,
1: oo,
0: sabi.
1: Oo nga. Oh, so may tumawid na.
0: May tumawid.
1: Oo. So wala nang question ngayon dapat. At dapat ay maayos na. Smooth na ang
0: dapat
1: magiging
0: back to work, di ba?
1: Back to work, magtrabaho. Parang nakita ko, partner, lahat sila ang bukang bibig kahapon. Magtrabaho na lang tayo. Magtrabaho na lang. Eh, kayo din naman ang hindi nagtrabaho. Hindi po ba? Mga kagalang-galang ng senador.
0: Oo. Actually, kahapon, si Senator Lacson, ang kwento niya, si Senator J.V. Ejercito, yung isa sa nakausap ni Senator Joel Villanueva at nahimok na lumipat na sa panig nila. Ang naging main reason lang daw talaga, eh gusto na din nung mama talaga, magtrabaho tayo, hindi pwedeng ganitong bangaya lang ng bangayan. Walang
1: totoo.
0: Walang nangyayari.
1: Correct, correct. Pero syempre, meron pa rin malilikot ang utak dyan. Woo! Maniwala akong ganyan.
0: Oo.
1: Maniwala akong ganire.
0: Correct.
1: May kapalit yan, partner. Gumaganyan.
0: Meron yan. Hindi na yan makakasuhan. May
1: kaya
0: mga
1: nga. Oo.
0: Sabi ni Senator JB. Pero sa totoo lang, sabi niya, wala kahit anong ipinangako sa kanya. Kami ang magkausap talaga. Parang 11 p.m. daw na finalize nila nung Sunday na okay, babalik. Papasok ako bukas. Punta na ako. Boto ako sa panig ng Gatchalian Block.
1: Ayun, oo. O, panghahawakan natin ang sinabi niya ni Senator JV. Diba? Kasi sinabi niya na wala namang kapalit. Di well and good. O, kung ganyan.
0: Correct. At saka yung hamon ng bagong Senate President sa kanila, ha? Trabaho na tayo. Ang daming hinihintay, ang daming hinahanap ng mga kababayan natin,
1: tama,
0: mga batas at resolusyon na, na pakikinabangan dapat nila.
1: Correct, correct.
0: Gawin
1: so ngayon,
0: na natin.
1: Pati yung mga opisina, komite, napuno na.
0: Oo, na-constitute na yung mga committee. Kaya nga sabi ni SP Gatchalian kahapon, asahan nyo next week, sunod-sunod na yung mga hearing. Kahit na kasi ni de-adjournment sila,
1: correct,
0: pwede naman talaga mag-hearing yung mga different committee nila.
1: Paano yung mga nabinbin na issue doon na dapat talakayin ng mga komite? Gaya naalala mo yung ethics committee?
0: Mm-hmm. Pwede yun, partner. Pwede yung ituloy. Dahil kahit na nakatenga for now or kung mag-decide sila na i-hear, pwede. Pwede.
1: Okay, okay. Akala ko kakalimutan na.
0: Ay, hindi. Tuloy-tuloy yun. Even kahit after the SONA, di ba, during the SONA, tsaka sila mag-re-reconvene ulit, di ba? O, pwede pa rin yun.
1: Okay,
0: tuloy-tuy yun.
1: Sige, sige.
0: Iba na nga lang ang mamumuno. This time si Senator, Senate President Pro Tempore Tito Soto ang hawak ng Ethics Committee.
1: Ayun, oo. Nakahinga na tayo ng maluwag. Huwag na po nating pansinin
0: yung mga... 1 month din yun, partner.
1: 1 month ba? Kita mo na. Huwag na po natin pansinin yung mga nagbabrasinela dyan. Tuloy-tuloy na lang po tayo magtrabaho dahil yan po ang inaasahan sa inyo ng taong bayan dahil kami po ang nagpapasweldo sa inyo. Common sense, di ba?
0: At syempre, di ba, kapag mga ganyang mga diskusyon na na pumapabor sa ating mga kababayan, tama nga naman si Alvin, pwede naman pag-usapan ng may nahon.
1: Kaya
0: bakit
1: nga
0: kailangan ng pipin down ka? Bakit kailangan medyo buisit yung manner mo, di ba?
1: At saka alalahanin po natin mga senador kayo. Kung baga, ikukumpara mo sa ordinaryo na mamamayan, nakakaangat kayo eh. Meron kaming ine-expect sa inyo na mas nasa pedestal kayo.
0: Kahit man lang sa demeanor, di ba?
1: Kaso
0: bigay na natin sa kanya, siguro baka hanggang kahapon.
1: Oo.
0: Siyempre, imagine mo, from majority siya.
1: Mm.
0: Mga committees na hawak niya. Tapos ngayon, pagpasok niya ulit, nasa minority na siya.
1: Uh-oh.
0: Wala na yung mga committees na hawak niya.
1: So, ang minority... Kung minority ka, hindi ka makakahawak ng kahit anong...
0: Ay, pwede, partner.
1: Pwede,
0: actually, kagabi na-elect si Senator Mark Villar, si Senator Camille Villar. May mga committee na ibinigay sa kanila. Banks. Ayan, nabigay kay Senator Mark. Kagabi, meron, pwede.
1: Pwede.
0: Kaya lang, yun nga lang. Sad to say, kaso ganun talaga, numbers game yan. Kung ano yung tira-tira, yun yung sa inyo. Pagdamutan nyo.
1: Ganun din naman sila. Ninyo. Galingan na lang ninyo doon sa komite ninyo kasi yan yung mga komite na hindi nga napapansin. Dahil nga, kumbaga nasa ilalim, kulelat. O di iangat nyo ngayon. Kapag inangat nyo yan, o dahil lang sa sipag at tiyaga, ay, mali!
0: At syempre, partner,
1: doon
0: sa ibang

0: Oo, kailangan nilang magbigay ng mga membership nila kung sino ilalim. Bawa, Blue Ribbon Committee.
1: Yan.
0: Ayan, di ba? So magre-recommenda sila from the minority, ito ang mga senator na magiging membro niyan.
1: Ganyan. Okay, okay.
0: Although kahapon, kung mapapansin, may mga committees na ang ginawa all senators.
1: Oh,
0: so hindi mo na kailangan maglagay. Basta nung sinabing, ano ba, Blue Ribbon, all regular senators, pasok. Hindi ibig sabihin, kahit hindi ka na mag-nominate doon kayo sa minority group, pasok na kayo dahil lahat kayo membro ng Blue Ribbon.
1: Alam ko na kung paano ang advisory sa kanila na merong ganyan na hearing.
0: Mm.
1: Sana all.
0: Sana all a-attend. May mga ganun. Ano?
1: Oo nga. Pagka ganyan na po na umuusad na, tayo rin naman, tayong mga naging miron, tayo naging sawera, tingnan din natin ng masusi ang mga gagawin nila ngayon. Huwag na muna tayong makialam dahil baka gusto nyo ma-common sense kayo. Huwag na lang. Di ba? So, hayaan po natin sila na gawin yung kanilang trabaho. Ngayon, kung sablay, dyan tayo kailangang mag-ingay.
0: At expected naman po talaga yan kapag may mga sinusulong sila na panukalang batas, resolusyon. Magkaka-editan at magkaka-editan yan, pero at the end of the day, dapat ang titingnan natin, anong pakinabang ng taong bayan?
1: Correct, diba? Correct. Oo,
0: kasi, kung magka-editan kayo dahil doon sa paano ka alam ata, so be it.
1: Oo.
0: Pero kung personal yan, Diyos ko, bantay po kayo, sa bantay sarado po kayo, ma'am, sirs, ng mga mamamayan natin.
1: At saka wag na mag-move on na po baka sabihin mamaya, ay nako, hindi ko papansin itong panukala na to.
0: Oo.
1: Kasi naalala mo nung isang buwan, talaga naman yung babalik doon sa
0: nangyari. Actually, speaking of babalik, 'di ba kahapon nakapansin talaga na medyo mainit ang ulo ni Senator Pia Cayetano.
1: Oo.
0: Alam mo bang sa social media ngayon nagbungkalan yung mga previews niya na mga discussion nila ni Senator Rizzo Ontiveros na mainit din talaga yung ulo niya na nagkukukuda doon sa kabilang doon. Halimbawa, yung sa sports facility, mga ganyan, binuhay
1: nung
0: pandemic
1: days. Yun ang problema dahil kung ano yung nailabas sa social media forever na
0: mm-hmm.
1: Unless talaga ipapakalkal mo sa otoridad na tanggalin. Pero pagka ganyan, hindi mo matatanggal. Kakalkalin at kakalkalin.
0: Lalo na kung, kung ganito. Tutut time, please.
1: Naku, ang tutut time natin. Baka mas common sense tayo. 8:17 in the morning.

0: At dahil 8:70 na, alamin na po natin ang report ng Radyo Patrol! Nako, no more excuse, no more delays. Yan daw yung panawagan ng ilang grupo matapos ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Tama to, di ba?
1: Oo.
0: Wala nang excuse. Wala nang dapat
1: kayong
0: dahilan.
1: Oo, wala na kayong dapat isipin pa na dahilan na makakapag-antala.
0: Oh, kaya work.
1: Work.
0: Yun.
1: Oh, tama.
0: Ang balita ay atin po ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
2: Good morning, Robert and Doris. Matapos ang pagbabago sa liderato ng Senado, nagpapanawagan ng mga grupong kaalyado ng bagong alyansa makabayan na agad nang simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Mong Palatino, Bayan Secretary General, panahon na para kumilos ang Senado at tugunan ang matagal nang inaabangang proseso ng pananagutan.
3: So, no more excuses, no more delay, wala nang palusot. Simulan na ang impeachment trial ni Sara Duterte. Inaabangan ito ng taong bayan na kumilos agad ang Senado, mabuksan at ang paglilitis, mailabas ang mga ebidensya at magkaroon ng pananagutan sa ating bayan.
2: Iginiit din ni Palatino na labis na umano ang naging pagkaantala ng usapin at marami ng backlog ang Senado kaya dapat umanong mag-catch up o humabol ang Senado para maipakita na gumagana ang institusyon ng demokrasya at pananagutan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ron Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Ron Cueto.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.

0: dahil 8.
1: 8.20.
0: Ayun, sakto. Hinintay ko lang talaga makita. Dahil... Okay. Ano daw?
1: Ano daw?
0: Ayan. Sabi ko nga. Sabi ko. Ay, hindi, nabanggit ko lang yung naalala ko lang yung binanggit sa report ni Rowan na kailangan magtrabaho na yung impeachment. Pero isa pa doon sa bantayin natin dyan, partner, ha? Yung possibility, di ba? Sila mismo nagsabi kapo na pwedeng si Senator Francis Escudero yung mag-lead doon sa Senate's impeachment court.
1: Bakit daw si Escudero?
0: Actually, ang kwento ni Senator Panfilo Lacson sa aming kahapon, yun daw yung proposal ni Senate President Win Gatchalia, number one, abogado.
1: Uh-oh.
0: And then, number two, ay sanay na sa paglatag ng mga hearing ng impeachment dahil nga may experience na sila dyan. Plus, ang sinasabi ay dahil nga naman may pinasa sila na rules, di ba, dun sa impeachment court na kung hindi naman presidente ang i-impeach, po pwedeng mamili among the senators kung sino yung pwede mag-lead.
1: Maging
0: presiding officer ng impeachment court.
1: So pag sinabi mo bang presiding officer, parang ang kanyang posisyon, ang pagtayo niya doon, ay para siya yung hukom?
0: Siya ang titimon.
1: Ayun.
0: Doon sa mga kasama niya kasi silang lahat diba? Senator,
1: lahat
0: judges sila eh.
1: Oo.
0: Pero sometimes, dahil kapag ikaw ang presiding officer, may mga rulings partner na agad dapat magawa mo. Hindi mo na kailangan ibato sa consensus ng lahat. As a presiding officer, meron kang mga ganun talagang powers.
1: Uh-oh.
0: So, kasi nakikita nila na dahil nga sanay naman na at kahit ito nakaraan, diba, hinawakan naman niya, pupwede.
1: Swak na siya doon.
0: Ang sabi ni Senator Pink kasi kahapon, yun yung huling usapan nila. Pwedeng mabago.
1: Ganyan.
0: Pwedeng si Senator Win na lang ulit. Or pupwedeng sa iba ibigay. Depende kung ano yung mangyari on July 6, partner.
1: July 6.
0: Meron pang isang naging problema kagabi, partner. Patapos na dapat yung session.
1: Inabot kayo ng gabi.
0: Tumayo si Senator Irwin. Nanawagan sa mga taga lower house.
1: Na?
0: Sabi niya, bakit niyo po ba ayaw pirmahan yung AX bill?
1: Bakit?
0: Pilipilit din niyo na alisin yung anti-trapo na...
1: EPAL.
0: Anti-EPAL, rather. Sorry, anti-EPAL provision.
1: Akala ko matagal nang may AX.
0: Yung AX partner kasi, program lang siya ng DSWD. Habang may pondo, di gagawin nila. Pero ito kasi kung institutionalize nila, national government na mag-implement, lagi na yan popondohan yearly.
1: Lagi nang kasama dun sa pagka nag-uusap ng budget.
0: Ngayon, magtatanong tayo sa lower house kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi nakikiusap yung mga senator. To the point na sasabihin na ni SP Win kahapon, session, mag-a-adjourn na sapat, biglang, ops! Meron daw good news eh. 30 minutes, sabi nila. So, naghintay ulit sila ng 30 minutes. Kaso, hindi. Uh-oh. After 30 minutes,
1: wala rin.
0: So, tanungin natin ang kanilang counterpart sa lower house kung ano nangyari. Kausapin po natin si Iloilo First District Representative at House Deputy Speaker Representative Janet Garin. Ma'am, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, ma'am.
2: Good morning. Magandang umaga rin po sa inyo at magandang umaga sa inyong masugid na tagapakinig.
0: Opo. Ma'am, tama po ba yung sinabi ni Senator Irwin Tulfo kahapon na sa lower house ay ayaw pirmahan yung AX bill dahil nga po doon sa provision na sinasabi, anti-EPAL?
2: Nagkaroon lang ng konting misunderstanding, no? Kasi kami rin, no, sa part ng Kongreso, akala namin lahat medyo okay na. No, unfortunately, meron pa lang yung BICOM report, no, ng AIS bill natenga ng konti. So syempre it took time kasi yung sa Kongreso kasi, parang yung iba nag-uwian na. Kasi fly in, fly out nga yung mga kasamahan. Dahil dun sa special session. So, basically, ang nangyari ay yung Committee on Ways and Means chaired by Congressman Neil Kimbo, hindi naman talaga sila tumututol. No? In fact, ilang beses namin siyang kausap nung kahapon. ang nangyari lang, nagkaroon yata ng proposal which with due courtesy to the Senate, inaamin naman namin, nanggaling ito sa Kongreso. No? So merong, hindi lang matrace agad. No? So there was a proposal, tama naman no, yung anti-EPAL, wala yung presence during the distribution. However, meron yatang naipasok doon na criminal liability.
1: Paano naging criminal, ma'am?
0: So, Congressman, so ibig sabihin, dun sa pagkakaintindi ninyo, yung AX Bill, pumapabor naman kayo na, sige, wag na lumutang yung mga official, mga elected sa distribution. Wag ilagay yung pangalan. Kaso pala, ang sinasabi ni Ko ngayon, so kung lumutang ka, may kulong, may ano ka, kaya may nga penalty, ganon?
2: Yun ang in fairness to Senator Erwin Tulfo, hindi rin nanggaling sa Senado yun. No, apparently merong naging proponent sa House, hindi lang namin matrace sa gabi. Kasi nag-uwi ano yung mga tao.
0: Opo, gabi na nga po.
2: Apparently may naipasok doon na criminal liability and because of that, nagkaroon ng pag-aalinlangan yung ibang BICAM conferees na pirmahan yun. Kasi baka nga magkaroon ng abuso. Example, magkalaban sa politika. Tapos gawan ng gawan ka ng complaint, no? Or dadi pa naman ngayon fake news. At kakibat nun, may criminal liability ka na. Biglang hindi mo alam, may warrant. Ito yung mga bagay. At alam naman, nalaman din naman ng Senado na ito yung concern. Although sabi nila, inanggaling niya yan sa isang proponent sa Congress. We are not sure if it was coming from the Committee on Social Services. Kasi yun ang nasabi ni Congressman Kimbo. So, nagkausap na naman, no? Nagkataon lang talaga na na-adjourn na yung session. Kasi yung iba na mga flight, pauwi ng probinsya.
0: So,
2: nag-usap naman kami nila Senator Erwin Tulfo kagabi. Talagang, of course, he's passionate. Having been the former DSW secretary na dapat hindi mapolitik ang mga ayuda. So, magpo-convene ang BICAM during the break. Para malamang within the month of June, tuloy pa rin yun, talagang andun yung anti-EPAL, andun yung mga pinagbabawal, pero hindi naman nakulong. No? Pwede kang magkaroon ng admin case or whatever.
0: Na reprimand.
2: Hindi naman kulong.
1: Bakit nga po hindi kulong?
2: Ang hirap kasi na baka mamaya, alam, it can also be subject to abuse. Example, may awa yung isang legislator at yung mayor or yung governor at vice governor or yung isang konsehal. Biglang pumunta doon yung isang konsehal. Tapos, hindi naman alam. Tapos, papaila ng mayor ng kaso. Pwede talaga siyang, yung takot is kung maabuso.
1: Maabuso, Tama naman. Yeah.
0: Kasi paano, halimbawa, may distribution, napadaan ka, kilala mo yung ano doon, yung officer doon or what, kinumusta mo lang, pinitsurang ka, partner, sabi, nandun ka sa distribution, present ka, di kaso ka ngayon.
1: Kaya, nagdala
2: ka ng mga
1: ano. At
2: kung criminal liability yan, ang gasto sa, ang gasto sa abogado niyan, katakot-takot, kung paano yung kung yung dumaan doon, kawawang konsehal ng isang bayan, or SK president, or Liga president, hindi mo, ang daming pwede eh. Kasi minsan, binapisa kayo sa'yo, ibinaba mo doon. Or ang daming pwede na, humingi sila ng assistance sa sound system. Usually kasi yan, ang facilitation, sound system, pagkain,
0: venue,
2: upuan.
1: So, kung nagkausap na po kayo ni Senator Erwin, kailan po namin maaasahan na ito ay maiisaayos na?
2: Within the month, no? Of course, may direktiba si Speaker Boji D. I think nagkaroon din ng change ng leadership sa Committee on Social Services. No? Parang yun yung isang pinag-usapan. Pero madali lang sa kasensya na yung BICAM conference. Once presence of the conference will be confirmed, magpo-convene sila at kagad na i-amend yung Section 17 na yon. At of course, talagang with due courtesy sa advokasya ni Senator Erwin Tulfo, iipapasa yun, less the criminal liability.
0: Opo, okay. Pero medyo matetenga pa rin, ano, Congressman, dahil wala namang session, paano iraratify ng dalawang kapulungan yan kahit na approve na yan sa BICAM? So, ang mangyayari, after the SONA na natin na-expect yan na maipadala sa Pangulo, ano?
2: Pwede. Kasi ang usapan nga kahapon, ang direktiba ni Speaker Bojie G kay Secretary Sec-Gen, si Eloy Garafil, sa umaga, magsesession naman kami ng 9 before the SONA.
0: Correct.
2: So during that morning, ipapasira ratify yon.
0: Ah, okay.
1: Kayang habulin?
2: Kayang-kaya.
1: Ah, yun pala so, yun. Naman eh.
0: So kailangan na nila magkasundo pagdating dun sa penal provision.
1: Oo. Tsaka dapat maliwanag ang lahat. Bawat item na ito pwede, ito hindi. Yung mga ganun para walang lusot. Kasi baka paikutan lang po yan eh, hindi po ba?
2: Yes, yes. And in principle, napag-agrihan na yun, no? Nagkataon lang talaga na siyempre ang Senado, sabi nila nang galing naman sa whoever the proponent was on that was, the Commission on Social Services, eh, parang nirespeto lang din nila, no? Pero yun nga, medyo siguro sa dami ng na-discuss ng mga kapanahonan na yun, hindi nakita. At nakita lang nung lumabas yung BICOM report at binasa ng mga conferees.
1: Opo.
2: Kaya medyo kinulang, kinapost sa pirma.
1: Ayun. Oo, okay.
0: Nagulat sila na mismo sa house nila nang galing, sa lower house mismo nang galing pala yung proposal na ganun.
1: Correct.
0: Anyway, kung magtatapusin nila ng BICOM, ibig sabihin magmi-meet yung Senate at lower house para plantsahin ito, pinuhin ito. Pagbalik ng SONA pala, yun ang ipaprioritize nila. Kong, maraming salamat po sa morning session.
1: Thank you, ma'am.
2: Yeah, thank you. God bless.
0: Bye-bye
1: po. Thank you po, ma'am.
0: Si Iloilo First District Representative Janet Garin.
1: Aba, partner, ang tutut natin. Time. Bakit si Doggy Wawaw ayaw ako ipatutut?
0: Ayaw niya.
1: Ayaw.
0: Ayaw. Naririnig ko na.
1: Kulang daw yung pagkain. 8:32 na po lang umaga.

0: ang mutyanang masa Doris Bicornia at nagbabalita antemano Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Happy 40th anniversary DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service.
4: Ako po si Efren Cabay, suki po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bicornia ang kabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. 14th anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM.
6: Suko sa DZMM.
1: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Happy 40th anniversary DZMM! Una sa balita, una sa public service.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
11: Love, love, love!
3: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan! Love, love, love!
9: Siyempre, kasama niyo pa rin po ang the one, the only, the nominated, Robert Antemano.
3: Parang ako lang, kayo din naman ni Alvin. Pamas yan, ha?
9: Hindi pala ako na-congratulate siya. Pero lahat tayo, congratulations po dito sa DZMM dahil na-nominate tayo.
3: Oo. Maraming salamat po.
9: Famas?
3: Yes.
9: Maraming salamat po. At partner, dyan
3: sabi nila sa... partner, artista ka na, nominated ka sa Famas.
9: ano po, nominated si Robert na Best Dramatic Actor in a Comedy Series.
3: Hindi, maraming salamat po sa nomination natin, ha. First FAMAS Broadcast Arts Awards, ha. Yun, Gising Pilipinas, Kabayan, Balita Antimano, at marami pang iba. Marami pong salamat sa... Siyempre, mapagkilala sa pagod ng buong team yan. Buong team yan.
9: At nagpapasalamat po tayo sa mga bata natin.
3: Uh-huh.
9: Sa mga bataan natin dito na walang sawa na nagsusuporta sa atin.
3: Uh-huh.
9: Maraming salamat.
3: Kaya naman. Kuha tayo ng update sa sunog sa Eastwood, sa Quezon City. Naku, sa mga daraan po banda dyan, ha? May sunog po eh.
9: Matrapid po dyan eh.
3: Kaya nga, alamin natin ang detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico?
12: Robert at Doris, sumiklab ang sunog sa taas ng isang condominium sa Barangay Bagong Bayan ngayong Webes ng umaga. Tinaas ng Bureau of Fire Protection ang sunog sa unang alarma bago mag-alas 7 ng umaga. Matapos nang ma-report na rubbish fire lamang ang insidente. Ngunit sa mga cellphone video nakuha ng ilang mga residente, dito sa lugar makikita ang maitim at makapal na usok na nanggagaling sa taas nitong naturang condominium. Kaya naman pinalikas muna ang mga residente ng Olympic Tower 3 dahil sa makapal na usok mula sa sunog para masiguro ang kanilang kaligtasan habang patuloy pang inaapulan ng mga bumbero itong apoy. Doon sa mga motorista no na dadaan dito, ina-advise natin na humanap muna sila ng ibang alternatibong ruta dahil nagkakaroon lamang ng build-up ng mga sasakyan dito sa bahagi na ito ng Eastwood sa Quezon City dahil na rin doon sa mga bumbero na rumiresponde dito sa sunog. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Marami salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
3: Dahil usapang senado tayo, partner, may mga nagbabantay, syempre.
9: May ganap ba ngayon?
3: May mga bantay senado.
9: Oo. Diba? Teka lang, so may mangyayari pa rin mamaya.
3: Merong pre-trial mamaya sa impeachment. And then, for the first time, may press conference ang Senate President, ang bagong Senate President. 10:30 yan ng umaga. Abangan nyo yan dito sa DZMM. At dahil dyan, partner, kakausap tayo, yung mga nagbabantay ba sa Senado?
9: Tama.
3: Yung mga nagmamasid ba sa Senado sa mga nakalipas
9: sila
3: na araw?
9: Ang ano, sila ang mata at tenga natin doon.
3: Kasi alam mo pangalan nila?
9: Ano?
3: Bantay Senado.
9: Pinag-isipan ito.
3: Diba? Dapat talagang bantayan.
9: Tama, matinding bantayan.
3: Kausapin po natin ang convener ng Bantay sa Senado. Sarado, masasabi.
9: Pwede naman. Bantay sarado sa Senado. Okay?
3: Pwede.
9: Ginulo.
3: At din po, di ba kasi pag sinabing bantay sarado ka, magpit mong binabantayan.
9: Totoo, oo.
3: Ang din
9: Wag lang. Bantay salakay.
3: Tama. Dean School of Diplomacy and Governance at De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Ador Junicio. Doc, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
13: Good morning, sir.
14: Magandang umaga, Doris at Robert at sa lahat ng inyong mga tagapakinig at tagasubaybay araw-araw sa Tandem ng Bayan.
3: Ayan, maraming salamat po. Unang-una, Dr. Junicio, ang tanong namin, finally, after a month, medyo kumalma ang sitwasyon sa Senado.
9: Yeah.
3: May bago ng Senate President. Hopeful po ba kayo sa pagkakaupo, number one, ni Senator Win Gatchalian at yung iba pa niyang mga kasamahan sa majority na kahit papano ay usad na tayo?
14: Well, alam mo, ang tingin ko lahat naman ng sambayan ng Pilipino ay masaya sa finally ay natapos na rin talaga no, itong iringan ng liderato ng Senado dahil sa kasaysayan ng Philippine Senate post EDSA no, ito na ang pinakamaraming pagpapalitan ng Senate presidency. Noong 1992 to 1998 there about 5 changes no, pero nangyari yun in 6 years time. Pero this time around, imagine mo no, meron kang 5 Senate president in almost 2 years time lang. So hindi almost sa 4 years time lang. So medyo record breaking no, at ang nakakang hindi pa maganda ito is that nangyari itong changes ng presidency no sa panahon na talagang nagkagulo yung ating Senado no, na first time na nagkaroon ng parilan inside the Senate Tapos lumabas yung ICC warrant ni Senator Bato de la Rosa, and eventually tumaka siya, no, sa loob ng Senado na supposedly ay binigyan siya ng pangangalaga, no, yung nag-invento nga sa term niya, yung Senate custody. So it's a welcome respite sa pagbabago, at nakakaawa din si former Senate President Alan Peter Quijano, no, kasi parang gabi-gabi na lang, no, press con siya, no, biruan niya ay nagla-live selling siya every time, no, mas marami daw yung press con na ginawa niya online rather than na humarap siya sa Senado. So yan siguro yung mga pagbabagong inaasahan natin, at tandaan natin yung Senado sa Philippine Administrative System, kinukonsider to na bilang isang pinakamatatag na institusyon para mag-stabilize, no, ng ating demokrasya. Kaya nga yung mga senador natin, sila ay inilakad, sila ay nai-elect, no, para i-represent yung ating national interest, no, regardless of their provincial and yeah, linguistic appropriation, no. So inaasahan na itataguyod nila yung pambansang interes, itataguyod nila yung kapakanan ng ating mamaya, no, hindi lang ng iilan. So apo. But eventually nga, sabi nga natin, itong almost 1 month, no, napakagulo ng Senado. Kaya pag dumadaan ako diyan sa lugar niya, dahil from Paranaque to Del Sol Carpio, papadaan ako diyan, no. Parang lagi may barikada, no, parang for almost 20 years na dumadaan ako sa lugar na yan. Ngayon ko lang nakita na nagmugsulang ngang, no, isang kampo yung Senado ngayon. Hopefully this time around ay masisettle na rin yan, no.
9: Opo, opo. Pero sa ngayon po, sabi nga namin ni Robert kanina, ay kailangan bantayang mabuti kung ano pa magiging mga ganap dyan sa Senado from here on end. Ano po, yung po bang pagtutok natin doon sa impeachment? Kaya ngayon may pre-trial, sabi nga ni Robert. Hindi po ba yan makaka-discarril pa rin sa totoong dapat nating trabaho, for example, if to be specific, the economy. O, kasi medyo nagkaroon din ng epekto yung bangayan nila doon, eh, di ba?
13: Di ba yun nga yung isa sa sinasabi? Oh. Nahihirapan dahil nakikita ng investors na, oh, yung mga leader yun nag-aaway.
9: Oh. Ah, oo,
13: di ba? O, paano kami mag-i-invest?
9: Natakot. Mm-mm.
14: Well, tama po kayo dyan, no? Dahil sabi ko nga kanina, nakilala ang Philippine Senate for almost for the past few weeks for a very wrong reason. Lumabas tayo sa Washington Post, New York Times, CNN, CNA at BBC at sa iba pang mga major international dailies, no? At sabi nga for the wrong reason, dahil parang nakita nila na meron pala tayong isang Senado na instead na gumagawa ng mga panukalang batas at tinataguyod ang mga democratic principle, ay nakikita, no, nagka-cudgel nga ng mga taong sangkot, no, sa crimes against humanity, no. So yan yung mga nakita nung ilang mga international community. That's why sabi nga ni Robert, no, nag-discourage yung ilang mga international investors. Kasi totoo ito, no, sabi nga sa report nga ng BSP, no, medyo naging matamlay yung pagpasok, no, ng mga foreign direct investments. Lalo na nung nabaltaan nila ito, dahil wala naman sigurong matinong negosyante na mag-i-invest sa isang bansa kung nakikita niya na walang stability. At alam ng mga negosyanteng to na ang primary institution to stabilize yung isang democratic government ay yung Senado. Kung ang Senado mismo ay magulo, nawawalan sila ng gana dito. Sa bahagi nga naman, no, ng impeachment, ngayon dapat nang harapin ito ng Senado bilang isang impeachment court. Kaya ang posisyon namin sa Bantay Senado, today ang pre-trial, di ba? Sabi nga ni Robert at Doris kanina, no, importante na naninawagan kami na dapat ito ay buksan sa media at sa mga mamayan. Dahil ang lilitisin dito ay hindi isang private individual. We have to accept the fact that ang nakasalang dito ay yung pinakamataas na pinuno ng ating bansa, si VP Sara. So importante na lahat ng mga proseso, no, from day one, no, sa pre-trial, no, ay kailangan nating malaman, masubaybayan natin. Kasi, of course, ang gusto rin natin maging isang fair, objective at rational itong trial nito. Kaya ang sinasabi namin sa Bantay Senado, no, gusto talaga natin malaman talaga sino ba yung mga testigo, ano bang mga ebidensya ang ipapresent dito No? Kailangan makita natin para at least along the way, paano kung mag-introduce halimbawa ang prosecution ng mga panibagong ebidensya, wala naman dun sa mga
13: nilata
14: dito sa pre-trial, di ba? Or on the same manner, for example, na bakit may mga argumentong pinapresent ngayon, no? Sila BP, ang kampo ng BP Sara, kung from the very beginning ay wala naman ito sa kanilang argument. So these are the things that we need to know from the very beginning, which is now the pre-trial. So I think it's very important na sana may media, mayroong civil society representative, may academia, at essentially buksan sana ang pre-trial sa lahat ng mamayan, dahil ang pinag-uusapan natin dito ay ang kapakanan, no, ng ating bansa. Dahil lang sinasabi ko, yung impeachment trial, this is also a part of our political education para maging mature naman yung ating mga institutions. At the same time, no, Robert, kung makikita ng mga investors na maayos, transparent yung from the very beginning, from pre-trial hanggang sa trial proper, itong impeachment, I'm sure, no, tataas uli yung ating ranking, no, at baka natin ma-recover yung ating status na binigay dati halimbawa, no, ng Standard and Poor's tsaka ng Fitch, no, para at least makita ng mga international investors na, oy, teka, mukhang okay naman uli yung governance ng Pilipinas.
13: Opo. Din nakikita po ba natin na itong magiging latag, magiging way kung paano i-conduct yung hearing sa impeachment case ng Vice President and even the decision ay posibleng maging dahilan para number one, mas bumalik yung tiwala ng publiko sa Senado, and then yung siyempre yung mga iba mga bansa na nakatutok sa atin.
14: So, tama ka dyan. Ako, I completely agree sa pahayag mo, no, Robert. Kaya nga sinasabi natin na kung from the very beginning makikita na maayos, transparent, rational at objective itong impeachment trial, no, ni VP Sara, no, ito yung isa sa mga pagkakataon, no, ng Senado para ma-regain yung trust nila sa mga mamamayan, dahil after a month of their prolonged conflict, makikita mo maigit, no, parang despise na yung mamamayan natin sa Senado. Kaya nga yung sa nangyaring survey, for example, in terms of trust rating between the Senate and the House, no, first time sa kasaysayan natin na naging mataas ang pagtingin ng mga mamamayang Pilipino sa ating House of Representatives compared sa Senate. So really, this is an opportunity for them to regain their status, no, as the leading institution that stabilize our democratic governance.
9: Apo. Ano naman kaya ang epekto nito? Kasi binanggit mo din yung survey. Si Pangulong Marcos po ay galing din po sa napakababang trust and approval. Ito bang pag-arangkada ng impeachment trial ay makakabuti sa kanyang, anong tawag mo doon, survey standing?
14: Well, yung survey kasi, tandaan natin, no, hindi natin pwede kumpara halimbawa ang apple and oranges. So, mukhang kailangan din makita na iba, for example, ang role ng presidente, iba ang role ng vice president, iba ang role ng legislature, no? Halimbawa nga, no, nitong nakaraang gera sa Middle East.
9: Apo.
14: Pagtingin mo ang mga survey, for example, sa ibang bansa, like sa Canada, sa US, you know, pag yung may opinion survey doon ng mga mamayan sa mga bansang ito, pagtingin mo sila, ano ang dahilan ng crisis na ito at bakit mataas ang presyo ng langis, ang tinuturo nilang dahilan ay si Donald Trump. Pero sa atin, pag tinanong mo mga mamayang Pilipino nung nakaraan, nung nagsimula yung gera, bakit mataas ang presyo ng langis, ang lumalabas, ang dahilan ay si President Marcos. So, dahil napabayaan niya raw yun. So, makikita mo may disconnect. So, what I'm saying is that hindi automatic, no, kung sakaling maging maganda ang takbo nito, ay hindi ko nakikita na automatic naman ay tataas din ang trust rating, no, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Importante pa rin sa kanyang administrasyon na i-deliver, no, yung kanyang mga pinangako at siguraduhin yung stability ng gobyerno, dahil for the last couple of days din, nakakaroon din tayo ng mga kwento ng mga disgruntled so-called military personnel, yung ating security sector ay masaya. Kaya dapat talagang i-address nila ito. No? So hindi yun, again, hindi automatic na maging tumakbo ang gandang impeachment ay merong plus factor to kay President Marcos. No?
13: So ito yung babantayan natin, partner. Yan. Plus of course, syempre, hindi lang naman impeachment ang tatrabahuhin nila. Mm. Diba? May mga panukalang batas na mga nabinbin dati. Marami, na dapat no? Ihabol oo. Din. At gawin. Pero tama. Dahil may bantay Senado, yeah. May babalikan tayo lagi kung nagawa ba ng mga senator natin mm-mm. yung mga tungkulin nila.
9: Tama.
13: Kung nagbunga ba itong pagpapalit nila ng leadership, yeah. Di ba pagkakaroon ng bagong majority, and so on and so forth. For the meantime, Dean, maraming salamat po sa inyong oras.
14: Maraming po salamat. Tsaka, thank you. Siguro isa rin sa mga magandang nangyayari sa Senado ngayon, yung mga kabataan natin naging interesado, no? Lalo na doon sa Winry. So, siguro yung isang bagay na babantayan din ng mga kabataan. So, yun lang, para maging masaya din tayo ngayong umaga.
13: Kumbaga, papapositive vibe din, di ba sinabi din kahapon sa session, sabi ni Senator Migs, pati paghahanap ng date, iahanap daw nila ng date ng Senate President. Din, maraming salamat!
14: Maraming salamat ulit.
13: Si Dr. Gary Adon Janicio, convener ng Bantay Senado, Dean, School of Diplomacy and Governance, De La Salle College of St. Benilde. Mula sa Senado, partner, punta tayo ng Quezon Province.
9: Ay, bakit?
13: Alam mo bakit?
9: Layo yan, ah.
13: Ito lang naman, kahit ang ula na, delikadong heat index sila doon.
9: What? Bakit?
13: Diba? Kaya po, para bigyan tayo. Tsaka yung dry condition na naranasan nila sa Quezon, makakausap po natin si Dr. Melchor Mel Avenila, ang head po ng PDRRMO ng Quezon Province. Doc, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
9: Good morning, sir. Good
15: morning! Hi, Sir Rob. Yes, Sir Robert and Ma'am Doris, magandang umaga po sa inyo.
9: Opo, tama po ba yung sinabi ni Robert? Hindi ko na maintindihan ang panahon. Bakit sila matindi raw ang heat index na mararanasan? Eh, di ba kayo po ang pag-asa nagdeklara? Tag-ulan na tayo.
15: Yes, tama po, Ma'am Doris, no? So, sa lalawigan po ng Quezon ay naka-experience na po kami ng paminsan-minsan na matataas na heat index at talagang ramdam na ramdam na aming mga kababayan. Pero of course, nag-anunsyo rin naman po ang pag-asa ng sasapit na talaga ang tag-ulan. Pero nananatili na may threat po tayo ng El Nino sa buong, I think, sa buong bansa naman po. At damay na rin na lalawigan po ng Quezon.
9: Pag sinabi po na matinding heat index, gaano kataas po yan?
13: Ayan.
15: Yes, nitong mga nakaraang araw, halos umaabot ito ng 42, 45, and sometimes nagkakaroon ng 48 degrees Celsius na heat index na nararamdaman. No?
13: Opo,
15: so medyo mainit ang pakiramdam ito.
13: Opo, Doc, paano po ang ginagawa ng Quezon Province, ng provincial government sa ganito pong situation? Lalo na may pasok po tayo, ay, mga estudyante natin.
15: Opo, ang atin naman pong inananalawigan, si Governor Dr. Helen Tan, bago pa ito i-anunsyo ng pag-asa, noong mga nakaraang buwan pa, nagpatawag na talaga ng Provincial DRM Council para bigyan ng toka ang mga concerned departments para doon sa gagawin sa papasok po ng El Nino. Hindi lang po ang Department of Education, ganoon rin ang Agriculture Office, ang Veterinary, ang Health Office ay sinasagawa na yung mga orientation doon sa mga schools at even sa community. So pagdating doon po sa eskwelahan, may mga initial na ginagawa po si Governor Helen Tan na pag-distribute po ng ilang mga electric fans, karagdagan sa mga eskwelahan at ganoon na rin hanggat kakayanin ay sinisikap ng Department of Education sa pamamagitan din po ng pamalampalalawigan na ma-allocate na maayos yung mga eskwelahan. Pagaman at talaga pong sobrang dami ng ating mga estudyante at may nananatili na kailangan challenge na i-resolve sa bilang ng mga eskwelahan. Pero sinisikap na mapagbigyan ng pagkakataon na mabawasan yung init na nararamdaman nila sa pamamagitan distribution ng mga electric fans at gano'n rin yung mga sapat at ligtas na inuming tubig dun sa mga eskwelahan.
13: Apo,
15: pero mas nakatutok po.
13: Apo, nakatutok?
15: Yeah, mas nakatutok po ang pamalampalalawigan dun sa mas malaking epekto nung init ng panahon ng El Nino dun sa sektor ng agrikultura.
13: Ayan,
15: dahil batid po ni Gov ng lalawigan po ng Quezon is agriculture sector ang pinakamalaki. Mm-hmm. Kaya sinisikap na ma-prevent or mamitiga ang magiging epekto ng El Nino dun sa aming mga sektor ng sakahan. Kaya namimigay ang pamalampalalawigan ng mga akma ng mga pananim sa ating mga magsasaka at ganoon din po may mga distribution din na mga water pumps sa ilang mga lugar at sinisikap na maiayos ang mga irrigation system natin.
13: Opo. Dok, wala namang mga naire-report na nagkakasakit dahil sunod-sunod itong araw na mainit po dyan sa inyo sa Quezon Province.
9: Init ulan, di ba?
15: Yes, tama po yun. Mainit panahon and then umuulan sa bandang hapon at sa gabi. So far naman, wala namang mga major na monitor at report sa atin ng mga untoward incident related sa ganitong panahon. Ito naman ay talagang nararamdaman na halos taon-taon ang ating mga kababayan. Mas lumalamig pa nga nitong mga nakaraan.
9: At teka lang, curious lang ako, partner. Doc, ano ba yung mga produkto? Saka wag naman sana no, na matamaan ng gusto yung mga agricultural products ng Quezon.
15: Yun, no? Magandang tanong po yan, Ma'am Doris. Unang-una, alam natin, ang Quezon Province, isa sa tinututukan ni Gov. Helen, ay ang ating mga magniniyog. Yan po talaga main product ng Quezon Province. At ang niyog, pag ito po ay naapektuhan ng El Nino, ay matagal bago makabawi. Kasi yung ating niyog na buko, ay pinakamabilis siguro niyan, 6 na buwan bago maging sapat na or ligtas na gawing produkto. No? So, yung epekto ng El Nino ngayon ay mararamdaman pa ng sa sektor ng magniniyog sa susunod na mga buwan. Ganun din po yung ating palay, yung ating kape at saka kakao, yan po ang lubang maapektuhan ng ating El Nino.
9: Sana naman po wag ano.
13: Imagine mo, partner, maapektuhan ng El Nino, yung nagpapa-refresh sa atin, di ba? Ang sabaw ng buo.
9: Napaka-ironic,
13: di ba?
9: Balik na naman ako. Kabalintunaan.
13: Aha, pero siyempre, dalangin natin, wag naman sana.
9: Wag naman, okay.
13: Doc, maraming salamat po sa inyong oras.
9: Salamat po.
15: Maraming salamat po.
13: Ingat po, si Dr. Melchor Mel Avenila, ang head po ng PDRRMO ng Quezon Province.
9: Partner, nagmamadali tayo. Tayo nagmamadali. Ay, babatiin ko lang sana ang doktor.
13: Tuloy-tuloy
9: na. Para akong sa...
13: George Garcia, chairman, ikaw ba yan?
9: Hindi, yung mga nagtitindog sa department store. Size 5, 5 and a half sa black. good morning. Good morning at happy birthday kay Doc Marcia, ang nephrologist na aking kapatid na si Cora, dyan po sa St. Luke's sa BGC.
13: Ayan.
9: Doc Marcia, at ang lahat ng iyong bataan dyan sa St. Luke's, good morning sa inyo. Happy, happy birthday. Pero kung birthday mo, ganun na lang ba? Ay.
13: At syempre, batiin din natin ang kaibigan natin, partner, na nakatutok.
9: Sino yan?
13: Kay Imson Pangilinan. Uy, magandang umaga. Nagpaparamdaman kay. Kala mo naman kay. Sinasabi ko sa'yo.
9: Oy, nako. Kuidaw ka kay dahil malapit na dalaginding na yung anak. Wala.
13: Diba?
9: Madedetrone na si Keke sa kagandahan. Diba? Maganda yung bata.
13: Mm-mm. At syempre, magandang umaga rin po sa nakatutok sa atin na si Glenn Parungaw, ang chair po ng Department of Communication ito ng Adamson University.
9: Maraming narinig ko na siya dati.
13: Aba, syempre, kasama din nating media yan, partner. Ha? At syempre, maraming salamat din kay Sir Rio Dominic Malig. Kahapon, partner, naalala mo, nasa session hall ako.
9: Correct.
13: Nung tinatanong niyo sa akin yung mga osaa. Alam ba, pagkatapos ko mag-report, nasabi nila sa, Sir, bakit nandito ka na? Di ba alas 8 ka pa nagpo-programa? Tapos sabi ko, trabaho po ako. Ay, sino po kasama ng Ma'am Doris? Talaga chinika pa ako. Ang sabi ko, si Sir Danny Benefe. So hanggang 11 o'clock siya? Kabisado yung mga kaibigan natin sa Office of the Senate Sergeant at Arms na everyday nakatutok 4 a.m. daw bago pumasok sila. Nanonood at nakikinig na sa atin. Maraming salamat. It's 9 o'clock. Bye-bye time.
9: Bye-bye. Thank you.
13: Let's go.
16: Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Boses sa gitna ng mga balita. Basta AM, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 9:01.
1: DZMM, Balita Ngayon!
2: Mga kapamilya, nagbabala ang DNR Mines and Geosciences Bureau laban sa pagtatayo ng anumang istruktura kabilang na mga bahay sa nabuong coastal uplift area sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol noong June 8. Mistulang umangat ang bahagi ng dagat sa Paganig kung saan nakita ang mga coral, seabed at seagrass, at ayon po sa DNR, delikado ang pagtatayo ng bahay sa lugar dahil pwedeng bumalik kalaunan ang dagat at lantad din ito sa geological at climate-related hazards. Samantala, umabot na sa mahigit 10,000 OFWs at kanilang pamilya ang nakauwi sa Pilipinas mula sa Middle East. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DMW, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Go Rowen!
3: Matay sa pinakauling datos ng Department of Migrant Workers o DMW, umabot na sa mahigit 10,446 OFWs dependent at stranded Filipinos ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas hanggang June 17, 8,281 ng OFWs. 1,803 ang kanilang dependents at 362 naman ang stranded Filipinos na natulungan makauwi sa bansa sa pamamagitan ng koordinasyon ng DMW o at iba pang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng One Country Team Approach. Bukod sa repatriation, mahigit 35,000 Pilipino rin na nabigyan ng financial assistance at iba pang agarang ayuda ayon sa DMW. Libo-libong apektadong Pilipino sa Middle East ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyo kabilang ang food assistance, transport assistance, shelter assistance at medical assistance. Iniyak naman ng DMW at OWA na magpapatuloy ang repatriation, welfare at reintegration programs para matulungan ng mga Pilipinong naapektuhan ng krisis. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto. At sa larangan naman po ng entertainment, balik aksyon si Joshua Garcia sa panibagong seryeng Love is Never Gone, katambal sa unang pagkakataon si Ivana Alawi. Sa panayam, sinabi ni Joshua na iikot ang kwento ng kanilang karakter ni Ivana sa pagkukrus ng landas sa Morocco na mauuwi ang koneksyon sa pagtatraidor at paghihiganti. Pinuri naman ni Joshua si Ivana sa pagiging professional at mapagbigay nito sa set. First time ring makakasama ni Joshua sa serye sina Epi Quizon, Dina Bonnevie, JM Ivara at Fiang Smith.

0: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musni at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Ayan. Dinededicate natin yan doon sa Magnificent 13. Nothing's gonna stop us now. Common sense ba? Common sense.
1: 13, di ba? Nakakuha ng 13, di ba?
0: Ano ba sinasabi?
1: Napaisip ako dun eh. Sabi,
0: grabe na naman.
1: Oo.
0: Hindi na naman ako musta. Ay, nako, musta. Ay, nako. So, it's another day, sabi nga nila. And we are definitely blessed with the presence of the one and only L.A. Liza Aquino. Ayan, oo. Liza, thank you, ha? Oo, at marami tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. For instance, how did you feel nung ikaw ay nanonood kahapon sa mga pangyayari, mga naganap sa Senado?
1: Ang hirap i-explain, Sir Peter, kasi po, syempre usually nagko-cover ako sa Senate.
0: Correct.
1: So nandoon ako sa Senate nung biglang nagkaroon ng change in leadership, na naluklok po ang si Senator Alan Peter Cayetano. Si unang araw niya nandoon ako, tapos nung biglang nagkabarilan sa Senado, I was there as well. So parang seeing it na meron na naman tayong kahapon, we finally got the 13 votes, sabi nga po natin. Finally, parang nakahinga ako na kahit papaano. Palapit na ba tayo ngayon sa, kumbaga parang, mas maayos sa sitwasyon sa Senate? Kasi ang dami nangyayari. Every week kapag na-assign kami doon, di namin alam anong sasaluhin namin eh. Pabago-bago ang mga nangyayari doon. So hopefully, medyo hopeful ako seeing it kahapon na may 13th senator na dumating, na nagkaroon ng botohan sa special session. Yung hinihingi lang 13 votes, we finally got it. Tapos may bago na tayong Senate president. So,
0: yeah, the fourth one.
1: For this year. And it kind of made me realize then na may record holder ngayon si Senator Alan Peter Cayetano.
0: For
1: the shortest.
0: Ilang araw?
1: 37 days.
0: Ah, ilan? 37 days.
1: Nakaisang buwan naman siya. Pero syempre may 2 weeks din tayo na shake up dyan. Kasi dalawa ang leader natin.
0: Correct.
1: Sino nga bang masusunod? Dalawang Blue Ribbon Committee na hearing na sinasagawa. So parang we hope na in the coming days, magkaroon na ng mas maayos sa sistema sa loob.
0: At alam ko na, of course, more than anything else, it's your duty na, di ba, i-cover ang Senate at iulat lahat ng mga pangyayari doon. Pero did you get the sense na I'm a witness to history right now?
1: Yes. Pero kung ito po ba ay right side of history, yun ang mga hindi po natin, masasaksihan natin yan in the coming days kung ano ba magandang bunga nitong mga nangyayari. Kasi aminin ko sa inyo, Sir Peter, kapag nagre-report kami, so ano bang tatawag natin ngayon kay Senator Gatchalian? Yeah. Diba for that past few days, parang, are we gonna call him acting Senate President?
0: Uh-huh.
1: Senate President pro tempore? Anong tatawag natin kay Senator Alan Peter Cayetano? May nakabimbing siyang petisyon sa Korte Suprema ngayon. May mga questions pa ako na ganun eh. May mga nilalaban pa sila sa Korte Suprema.
0: At yan, din ako natutuwa eh. Dun sa mga the real people on the ground, nandun sila mismo. At isa si Liza doon. Na
1: kaya pa ba, guys?
0: First hand, di ba? Nandun ka mismo. Abot kamay, ka nga. At nakikita mo na nagbabago ang kasaysayan ng Pilipinas.
1: Pero may I just add to that, Sir Peter? Kung gano'ng ka-action sa loob, ramdam mo agad sa labas yan. Kasi mga supporters nandoon, parang ramdam mo na napupunta sa kanila yung energy na nangyayari sa loob, and you can see changes din sa galaw nila sa labas, yung mga supporters most especially.
0: And prior to that, may mga nagsasabi nga na palagay ba ninyo, okay na, tapos na, o goods na tayo, ha? All's well that ends well? O ito ba yung sinasabi na you ain't seen nothing yet. Yan ang pag-uusapan natin maya-maya dahil makakausap natin si former Senate President Frank Drilon. Maya-maya lang po dito sa Balitapatan with Peter and Liza or Pizza. Pizza. Okay.
1: Pizza.
0: Ito na ang mga headlines na dapat niyong malaman. Bukod pa doon sa mga nangyayari sa Senado, Senator Sherwin Gatchalian nanawagan ng pagkakaisa matapos mahalal na Senate President. Ilang panukalang batas na aprubahan din sa special session ng Kongreso.
1: Mga komite sa Senado na italaga na sa mga miyembro ng majority bloc, Senator Francis Escudero, posibleng maging presiding officer sa impeachment trial.
0: Samantala, DOJ iginiit na walang nangyaring pag-atake sa Senado. Mga tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa, iniimbestigahan.
1: Sinasabing arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bongo at dalawang dating pulis, itinanggi ng DILG at Philippine National Police.
0: Mga rehistradong SIM card, believe it or not, mas marami pa kumpara sa populasyon ng Pilipinas. Bilang ng mga social media accounts sa bansa, tumaas din sa loob lang ng isang taon.
1: PNP-CIDG naniniwalang hindi aksidente ang pagkalunod ng dalawang manlalaro ng Ateneo. Immigration lookup bulletin order inilabas na laban kay Coach Tab Baldwin.
0: At sa labas ng bansa, walo ang patay sa pagbagsak ng bomber plane ng US military sa Amerika. 5 arestado sa tangkang pag-atake sa White House.
2: Balitapakan!
0: Samantala, idadagdag ko lang po, medyo may konting magandang balita naman tayo. Ano ha? Dahil ang Brent crude po, which is the global benchmark para sa mga petroleum prices sa world market, ano po, for the first time in so many months, bumaba na po ng under 80. It is now $79.55. $79.55. At isa pang magandang balita, aba, tumaas ang balor ng ating piso laban sa mighty US dollar. We are now at 60 pesos and 39 centavos per US dollar. So both of these factors magfi-figure ito. Kung mag-hold sa ikabababa, ipagbaba ng ating presyo ng gasolina, diesel at kerosene na harinawa sa Tuesday next week. Samantala, meron tayong report ng Radyo Patrol shortly. Time check muna, it's 9:13. Ay, biglang nagpalit. 9:14.
1: Parang liderato sa Senado, ang bilis eh.

0: Unahin natin si Christian Yosores live from Malacañang. Balitang kumpirmado, sigurado. Christian, go ahead please.
1: Magandang umaga, Peter at Liza. Bukas ang pamahalaan ng RASA na paigtingin ang kooperasyon ng Pilipinas sa larangan ng kalakalan, agrikultura at enerhiya. Sa bilateral meeting sa sidelines ng 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, ipinunto ni Russian President Vladimir Putin ang potensyal para sa mas matibay na kooperasyon ng Maynila at Moscow pagdating sa mga sektor ng kalakalan, agrikultura at enerhiya. Binigyang diin

0: talakayan ng dalawang lider sa kanilang bilateral meeting. Bilang kasalukuyang chairman ng ASEAN, inimbitahan na rin ni Pangulong Marcos si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit sa Maynila na bahagi ng mga summit activities ng ASEAN Summit sa Nobyembre at binigyan din ang mahalagang papel ng forum para sa pagsusulong ng matatag, ligtas at maunlad na rehiyon. Matapos ang bilateral meeting, dumalo naman si Pangulong Marcos sa state reception na pinangunahan ni President Putin kasama ang iba pang heads of state ng ASEAN bilang palangan at pagkilala sa mga lider na dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ngayong araw din inaasahang babiyahe pabalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos pero haharap po na siya sa isang kapihan with the media sa Russia.
1: And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
0: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores, live from Malacañang.
3: Samantala, Labor Coalition nagsasagawa ngayon ng kilos protesta para igiit ang 200 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, good morning.
4: Good morning, Lai. And Peter, iginit ang Labor Coalition na nagkaisa ang agarang pagtaas ng sahod sa gitna ng patuloy na pagmahal ng mga pangunahing bilihan at serbisyo sa public hearing ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Metro Manila ngayong araw. Nagsagawa ng protesta ang grupo at hiniling ang 200 pesos na dagdag sahod para sa mga empleyado ng NCR. Ayon sa grupo, hindi sapat ang kasalukuyang 695 pesos minimum wage upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya.
5: 695 pesos na minimum wage ngayon sa NCR ay katumbas na lamang yung nahigit ni bandang piso. Kulang-kulang 200 piso na ang nawala dahil sa inflasyon. So kailangan nang i-adjust para makarecover ang sweldo ng mga magagawa sa pagtas ng presyo ng bilihin.
4: Binigyan din ng labor group na makatarungan ng kanilang panawagan at nananawagan sila sa wage board na aprubahan ng petisyon para sa dagdag sahod. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Philippine Standard Time, it's 9:18.

0: lang eh. Bagong-bago ang music natin. Ah.
1: Pati yung unang music natin kanina, partner. Sabi ko, alam ko, naririnig ko yun eh. Sa nanay ko eh. Pag nagtitimpla siya ng kape. Nung bata ako.
0: Tama.
1: Hindi, joke lang, joke lang. Joke
0: hindi,
1: lang.
0: Totoo yun. Alam mo, nagkaroon ng study na yung mga millennials, mga Gen Z, sabi na, saan mo na pakinggan itong mga kanta na ito? sa kotse.
1: Oo. Nino.
0: Daddy at mami ko. Oo. Kasi wala akong choice eh. Nakikinig sila sa radyo nila eh.
1: Oo, mas Spandau Ballet. Naku, naalala ko mga ganyan.
0: Duran Duran.
1: Duran Duran. Nakaka-relate tayo dyan, partner. Nakakatawang marinig kasi it takes you back. Yun ang kinaganda ng music eh.
0: Yes.
1: Nababalik ka sa mga memories mo nung bata ka.
0: Oo, tsaka nakaka-distress siya. Mm-hmm. Oh, hindi distress, de-stress.
1: Yes, de-stress ngayon, mga ganyang kanta.
0: So, bigla ko lang naalala to kasi sabi ko, anong araw na ba ngayon? Mm-hmm. Aba, 18 na pala.
1: Ang bilis, diba?
0: Oo, malapit na pong matapos ang buwan ng Hunyo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, ibig sabihin, magsisimula na tayo sa second half of 2026.
1: Mm-hmm. Grabe, ang bilis ang panahon.
0: Para dun sa mga naghihintay lagi, dahil ito lang naman lagi ang ina-adlib ko sa inyo. It is the 169th day of the year. 196 more to go. Malapit na tayo sa halfway point talaga.
1: Pa-countdown na yan.
0: Oo.
1: Sa bare months.
0: Oo, yung mga naghihintay ng Christmas season, 189 days before Christmas. Ayan.

0: Yan,
1: Grabe,
0: ang
1: ang bilis.
0: feeling mo. Kasi yung mga ang nakabagabag sa akin, Elisha, alam mo, yung isang finding sa isang survey na more than 50% of Filipinos actually surveyed, eh sabi nila, we are open to working or living abroad.
1: Oh, talaga?
0: Oo, mahigit 50%, 57 nga yata kung hindi ako nagkakamali eh, no ha?
1: Oo.
0: Kaya ang feeling ng iba, is it because you want a better life for yourself and your family or
1: Or, very good, sabi ko na may or, dun, dun, dun, dun, dun, dun.
0: you're just
1: Or.
0: sick and tired. Ayun.
1: Yun! Nakuha mo.
0: Sandali lang. Meron tayong pag-asa weather report dahil nga po nagbabago na ang panahon at hindi natin malaman kung ano pa ang darating. Meron nga bang LPA? Kausapin po natin si Ma'am Lori De La Cruz, ang ating butihing pag-asa weather forecaster. Ma'am Lori, good morning. Si Peter at Liza po dito sa Balita Patan.
1: Hello po.
2: Good morning,
3: Panahon,
2: sir.
3: panahon, patrol!
2: Good morning po sir sa lahat ng ating mga tagapakinig. Makakaranas pa rin ho ng bahagyang maulap pagkas sa maulap na papauri ng malaking bahagi ng bansa. At wala tayong inaasahang malawakang pag-ulan liban sa mga localized thunderstorms, especially sa hapon at gabi. At sa kasalukuyan nga po, easterly sa nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at maging sa eastern section ng Mindanao. Ngayon po ay may LPA tayo na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. Huling nakita po yan sa layong 2,430 kilometers silangan ho ng eastern Visayas. Ito po ay pwedeng pumasok na ating par by Saturday or Sunday at papangalanan na rin siya si Bagyong Francisco. At sa kasalukuyan na nakikita natin magiging epekto nitong bagyo ay ang enhancement ng habagat sa ating bansa by next week. Pero hindi naman natin ito inaasahang magla-landfall. Yan ang latest mula sa pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
0: Maraming salamat, Ms. Lori De La Cruz, ang ating pag-asa weather forecaster. Ang oras, 9:22. Eh, pag-usapan nga po natin itong mga naganap na palitan, ano ha, o pagpapalit ng mga chairman ng iba't ibang mga komite de pestejos. kasi ang nangyari, Liza, and you will have to help me here, kasi iba na ang majority, therefore, it goes without saying na yung mga chairman ng mga iba't ibang komite ay kabilang sa majority.
1: Yes.
0: Tama?
1: Mm-mm.
0: Ayan.
1: Yes.
0: Okay. So,
1: nagbotohan sila, nagkaroon ng assignments doon eh.
0: Yeah.
1: Kahapon nilabas yan doon sa special session.
0: Mm-mm.
1: Yung mga dating hinahawakan na, kasi tayo mga kapamilya, no, di ba sila yung majority before nagkaroon ng palitan ng liderato noong Mayo.
0: Oo.
1: So kung ano din naman yung mga hawak nila prior to that change, I think na ibalik din sa ilan sa mga senators natin. Like for example, si Senator Bam Aquino, nabalik sa kanya sa education committee chairmanship. So may mga ilan ng changes, like example ngayon sa Blue Ribbon, kay Tulfo na punta. So, may mga iba din ngayon na kailangan natin bantayan.
0: Because ayaw na rin talaga ni Senator Ping to begin with. Sabi niya, I have enough enemies already. At malalaman natin yan. Ano pa ba ang ibig sabihin ng mga pagbabago kahapon sa Senado? Ano po? At we are pleased to welcome back the former Justice Secretary, the former Senate President, the former chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Lahat yun hinawakan niya eh.
1: Grabe.
0: Oo eh. Kaya isa lang talaga pwedeng kausapin pag pinag-usapan ni Senado.
1: Siya lang.
0: The one and only. Yan. Senator Frank Drilon. Senator Frank, good morning and welcome back to Balita Patan with Peter and Liza Aquino, sir.
1: Hi, sir.
4: Good morning, Peter. Good morning, Liza. Para kayo mga announcer sa karurahan.
0: Para
4: kayo mga announcer sa karera. Ha?
0: Para
4: akong kabayo. Good morning.
0: Good morning. Pwede tayong mag-announcer pala, Liza, sa peryahan. Ang ibig sabihin, too nice lang talaga si Senator Frank. Kaya hindi sabihin, para kayong mga announcer sa peryahan eh.
1: O sa terminal.
0: At saka sa, yung nagbebeto-beto ba? At saka karera ng kabayo. So Senator Frank, let's start with what happened kahapon. Ano po? Of course, I think the whole Philippines welcomes that. In other words, yung stability ng leadership ng Senado. But do you think pwedeng sabihin natin na all's well that ends well? Or is it still a very fragile state of affairs?
4: It is still very fragile state of affairs, Peter. But having said so, allow me to congratulate Senate President Win Gatzalian for his election. The challenge is very big, very, very, very high for him. But I am sure I know Senate President Win Gatzalian very well, and I know that he will be up to the challenge. But having said that, Peter, I know.
0: Apo.
4: Ako nakikita ko ngayon the most polarized Senate since 1986. It is the most polarized and the most unstable Senate since 1986. And ito po'y dahilan sa napipintong impeachment at halalan sa 2028. Maliwanag po sa akin yan. Ulitin ko, this is the most unstable. Paano naman sa kasaysayan ng Senado, wala akong nasaksihan na isang Senate President, 20 araw lamang nag-Senate President, napalitan na. At ito po'y dahilan sa desire sa kapangyarihan na ibig hawakan ang Senado dahilan po sa napipintong impeachment at saka sa 2028 election. Ako po'y naging Pangulo ng Senado ng 4 beses. 4 beses ako natanggal, 4 beses ako nahalal. Ngunit hindi naman ganun na 21 days ako Senate President. Siguro naman na ito'y nagpapakita lamang that kailangan ni Senator Win kumuha pa ng isa, at least one more or two more na maipat sa majority para magkaroon ng stability. Lalo na ngayon na dahil sa impeachment at 2028 election ay magkaroon ng constant threat on his presidency. Patuloy po na sisikaping alisin siya sa Senado.
0: Yan po. Okay, so parang Netflix po ito. Meron pang kasunod na episode, ano?
4: parang Netflix.
0: But, Senator Frank, parang naging masyadong personal, and I think it's not an exaggeration to say na nagkasakitan talaga dito sa naganap na palitan ng liderato, no? And to the extent nga na nagsabi nung una, yung unang episode, na ang manghuhudas dito mas masahol pa kay Judas. Sabi niya, pero eto nga, tama yung binanggit po ninyo siguro, no, na as an insurance basket, sabi nga sa basketball, dapat meron pang dalawa na pumanig mula doon sa now the new minority. Oo. So let me ask this question, Senator Frank, ano, ha? So what do you think in the impeachment trial, and now mukhang they are leaning towards Chief Escudero as the presiding officer, hindi ba medyo contentious din yung move na yon? I mean, Chief was right in the middle of the controversy, forthwith controversy, tapos siya din yung uupo. Anong natingin ninyo, Senator Frank?
4: That adds to the polarization and the instability. Hindi po nakakalimutan ng taong bayan ang controversy, sabi mo nga, Peter, doon sa fourth wind. Kaya akin po hinihingi sa ating mga kasamahan, pag-isipan po natin, kailangan ng taong bayan maliwanagan sa katotohanan. Hindi po papayag na maitago ang katotohanan, lalo po sa mga technicalities. Huwag po natin kalimutan, ako po'y nandun, noong impeachment trial ni Pangulong Estrada, bakit po nagkaroon ng EDSA 2? Dahil po sinikap ng majority noong panahon na yon na itago ang katotohanan sa pamamagitan ng hindi pagbubukas ng tinatawag nating second envelope. Nung buksan ng majority ang second envelope, ang tingin ng taong bayan ay tinatago po yung katotohanan. That should be a lesson to our Senate today. Mag-isip po tayo kung alam ko minamahal natin lahat ang ating bansa. With social media today, yan po ang pagkaiba kaysa noong panahon ng impeachment ni Senator, ni President Erap. Social media today, mabilis po ang communication. Mabilis mabuo ang public opinion na talagang hinaharang ang katotohanan. Sana kung intended man o hindi, but communication is so fast that before you can shape public opinion, ay nandun na mga tao sa kanya-kanya ng opinion at kanya-kanyang conclusion. That is why it is a challenge for us, for the Senate, to maintain the confidence of our people in our democratic institution. At paano po gawin ito? Huwag gumawa ng anumang paraan na mapiperceive na magkabalan ng taong bayan na ang tinatago ang katotohan. Yan po ay ating lesson in history. Huwag po nating kalimutan ang EDSA 2, huwag nating kalimutan yung second envelope na at ang kabuhan po nito ay ang taong bayan, ang pagkaalam nila ay sinikap ng impeachment court noon na itago ang katotohanan. Kaya yan po ay lahat po na maalaala yan, and this will teach us a lesson, and ito po dapat ang guide natin sa mga darating na panahon.
1: Senator, para po maiwasan po ito pong sinasabi natin na isyu nga po ng papalit-palit ng liderato, yung instability sa Senado ngayon, tamang panahon na po ba ngayon magkanoon ng reforma sa rules of the Senate? Tama na po bang baguhin yung ilan po sa mga nandoon sa provisions? Kasi yun po ang ginamit ng dalawang kampo para po magkaroon ng pingpong dito kung sino po ang leader of the month. Kasi po, ngayon, iba nung May, ngayon, iba na naman po ng June. So, is it about time for us to have reforms sa ating pong Senate rules?
4: You cannot reform national interest. Iisa lang ang ating ang pagmamahal sa bayan should be our primary rule. Hindi ko alam kung ano pa po ang dapat palitan. Kasi hindi mo palitan ang damdamin, ang desire to be to wield influence in order to shape history. Hindi mo maiwasan yan. Wala po ako nalalaman na dapat baguhin. Ha? Ang baguhin siguro natin ang pagmamahal sa bayan.
0: So, ibig sabihin the senators, as all government officials, they should have a higher sense of purpose, di po ba?
4: Tama po yan. Kaya po tayo hinalal ng taong bayan dahil alam nila na ang ating layunin po ay ang kapakanan ng ating bansa.
0: Ngunit hindi man po dapat, talagang ramdam natin na may kanya-kanyang agenda rin. Siguro hindi maiiwasan, ano po. Pero at the same time, it makes you think na yung sinumpaan, yung oath of office ng mga senador and other government officials, parang seremonya lang eh. They're not really living up to that.
4: That is not the ideal situation. Ngunit tanggapin na natin na may mga pangyayaring ganun. Hindi naman lahat ay ganun ang pag-iisip o nangyayari. Ngunit sa ngayon, sa mga darating ng linggo, there is need na kailangan maging conscious ang ating mga kasamahan na ito po kaya po sila na ihalal dahil sa kapakanan ng ating bansa, ng ating demokrasya, ng ating mga kababayan. So ang tanong sa sarili, pag-gising mo, ano ba ang dapat kong gawin para magapanan ko ang tungkulin kong maggawa ng mga bagay na makakabuti sa ating bansa? No rule can be crafted on that point. Wala po tayong pwedeng baguhin sa ating patakaran sa Senado. Internal po yan. Nasa Senado, senador po yan.
1: Senator, meron pong interview si Senator Panfilo Lacson na ini-explain po niya yung kanilang pong desisyon na gawing o posibleng maging presiding officer si Senator Cheese Escudero sa darating na impeachment. Sinabi po niya, kailangan daw po kasi na abogado at may basic knowledge of law ang uupong presiding officer. Sa inyo pong karanasan bilang Senate President, DOJ, kasama po kayo sa Blue Ribbon Committee, kailangan po ba talaga na abogado po ang uupo as presiding officer sa impeachment?
4: Hindi naman kailangan talaga. As if kung walang abogado, wala ng impeachment. Hindi ganon. Mas smoother lang at siguro mas mabilis ang patakbo ng impeachment trial kung mayroong basic knowledge ng batas. Kaya po, yan po ay kailangan natin. Kaya mabuti naman po kung si Cheese Escudero sa sinasabi ni Ping Lacson ang maging presiding officer dahil siya po bilang abogado alam niya ang basic rules at yun ang una po. Pangalawa, kung hindi kayo hindi abogado, ikaw ang presiding officer, pwede naman po on any question na idulog sa presiding officer at hindi abogado, dalawang bagay po tanungin niya ang majority leader, ano ang view ng majority leader, who preferably would be a lawyer. If the presiding officer is not a lawyer, at least yung majority leader ay dapat maging abogado. Or pangalawa, pwede pong kung may question na hindi alam ng sagot, dahilan po it's a technical rule of evidence or procedure, pwede pong suspindihin ng presiding officer ang proceedings, suspend, tapos magkonsultahan. Yan po ay pangkaraniwan na ginagawa kahit po sa mga session sa Senado kung hindi po alam kung ano ang sagot at or kung talagang hindi magkaintindihan sa dapat gawin, sinususpindi ang session in order to come up with a solution. So, dahilan po sa mga rason na yun, sa akin, mas convenient kung may abogado ang presiding officer, ngunit hindi naman po to the extent na kung hindi abogado, hindi pwede.
0: Mm-hmm. And still on Cheese Escudero, Senator Frank, ano po? May mga, syempre, maraming mga negastar, ano ha, mga kontrabulate na nagsasabi na, uy, hindi kaya nagkaroon ng horse trading na babaligtad ako pero
1: akin tong ano?
0: Akong uupo sa impeachment trial. What is your personal view on that?
4: Cheese must overcome that. He must overcome that perception created by his previous act as a Senate President in order to convince the people na siya po ay walang kinikilingan. Ulitin ko lang, in fairness to Cheese, that is a challenge to him. At siya lang po ang pwedeng magbigay ng solusyon doon. That is an impression created. Totoo man o hindi, wala akong opinion, ngunit ang sa tingin ko ang taong bayan ang basa po kay Senator Cheese ay hindi pantay ang laban sa kanya, kaya yun ang dapat siyang palitan, yun ang challenge para sa kanya to show to the people that he is impartial and forget what had happened in the past and ipakita niya na sa taong bayan ay siya po ay walang kinikilingan bilang Senator Judge and history will be kind to him kung ganun po ang kanyang gagawin.
0: Ayun, oo, tama naman po yun. Words of wisdom, because right now, rightly or wrongly, parang may bagahe si Cheese sa pag-assume niya, kung ia-assume nga niya yung pagiging presiding officer ng impeachment trial. Pero more to the point, no? Cutting to the chase, eka nga, Senator Frank, ano, ha? 13 ang majority ngayon. Eh, kailangan ng 16 eh, para to convict or to acquit when you talk about the impeachment of VP Sara. Are we now looking at the point where this is at an exercise in futility dahil hindi naman magkaka-16 yung 13 eh.
4: Huwag namang maaga pa lang elect, we will prejudge our senators. Let us concede to them love of country and impartiality. Eh, mayroong iba dyan na talagang hindi mo maiwasan na magsabi na talagang may kinikilingan. At in fact, may mga declaration na, na talagang loyal sila sa mga Duterte. Sana po iwasan yung mga ganyan. Kasi we are now at a very sensitive crossroads of our history. Kahit po ang damdamin mo ganun, huwag mong sabihin sa taong bayan na ganyan ka. Kasi the confidence of our people in the system is very crucial. Having said that, hindi naman ko po ako naniniwala na as of this time, buo na kung ano ang iboboto ng mga magiting nating senador. Sabihin natin, makinig muna sila at tingnan kung talagang sa tingin nila ay dapat tanggalin ang vice presidente. Do not prejudge our senators in the same manner that I call upon the senators not to prejudge our process.
1: Senator, sa ngayon po ay si Senator Jingo Estrada, of course, alam po natin may kaso, and kamakailan sinuspindi na po siya I think, Sandigan Bayan, no? Kapag po ganyan na may mga senators po tayo na mismo pong ang judicial body po natin ay sinususpindi po sila, magkaka-adjustment ba tayo ngayon sa bilang ng boto kung maraming senators ang maaresto, masususpindi as the trial goes on habang pong lumalakad itong impeachment trial, Senator?
4: Mahirap po sagutin yan. Magandang tanong yan at yung tanong na yan ay aabot sa Korte Suprema. Mm-hmm. Bakit po? Dahilan sa Avelino versus Cuenco at saka sa kasaysayan ng Senado, ang sinasabi po, pagdating ng majority, ang bibilangin lamang sa major para magkaroon ng quorum ay yung mga senador na nasa loob ng bansa at may kapangyarihan ang senado na pilitin na dalhin sa loob ng session hall at pumubotohin. Yan po ang rules sa ngayon. Ngayon, kung ang isang senador ay nagtatago or abroad or under detention dahilan sa warrant of arrest, ang tanong, bibilangin ba yan sa miyembro ng Senado for purposes of voting o hindi? Dahilan malaking bagay po yan. Ibig sabihin, kung ang kailangan ay two-thirds of the members of the Senate, ano po ang papasayan ng 23? Ng two-thirds, yun po bang 24 senators o yung mga senador na pwede lamang humarap at magpunta ng Senado o pwedeng kunin ng Sergeant at Arms ng o ng Pangulo ng Senado at dalhin para bumoto? Yan po ay question ultimately ang Supreme Court ang makapagpasya. Dahil dalawa pong opinion sa ngayon at kung yan po ay mangyari, yan po ay dapat dalhin sa Korte Suprema. May isa kasing rule on statutory construction. Sabi mo, abogado, mayroon kami mga reglamento kung paano i-interpret ang isang panukalang isang batas. Ang sinasabi, we cannot interpret a law to the point of absurdity. Uulitin ko lang. Hindi naman pwede ang interpretation na magdadalhin ang interpretation sa absurdity. And applying it to this example, halimbawa lamang, labing out of 24, ano? Out of 24, sampung senador either abroad or under detention or nag-resign, whatever. So, less than 16 ang may iiwan. At ibang sabihin, hindi na pwede mag-impeachment dahilan sa wala ng 16 na siyang two-thirds ng 24. Yun ba ang intensyon ng ating saligang batas na magkaroon ng impasse na ang isang proseso para maparusahan ng isang nagkamali sa pamagitan ng impeachment ay hindi na mapaparusahan dahilan ang sinasabi ng Constitution ay two-thirds of the 24 or two-thirds of whatever is kung two-thirds kung sino man ang senador na dapat pwedeng under the jurisdiction of the Senate. Yung isang nakakul, kagaya ni Jingo Estrada, ang view is one view, yung isang pag-iisip or opinion, eh hindi po siya pwedeng bumoto dahilan sa siya po ay under detention. Hindi siya pwedeng pilitin ng Senadong dalhin sa premises ng Senado para bumoto kung walang pahintulot ang juez na siya nagsabi, you are under arrest. Eh, kasi po, he is under the jurisdiction of the, not of the Senate, but of the judge that issued the warrant of arrest.
0: Aha. So, in the case of Jingoy, as you were saying, Senator Frank, ano, dalawang bagay. Yung suspension ng Sandigan Bayan is only 90 days. But are you saying, sir, na wala na rin kinalaman yung suspension na yon because he is under detention?
4: That's correct. Ayun. He is under detention. Okay. Yung, in other words, yung situation niya na under detention is the determining factor as to whether or not mayroong kapangyarihan ng Senado na dalhin si Jingoy doon sa Senado para buboto. But the more classic example is Senator Bato de la Rosa. Siya ngayon po nagtatago si Senator Bato. Ano? Eh, ang tanong, ang presensya ba ni Senator Bato ay kailangan in order to satisfy the two-thirds of the 16, of the 24? Malakas po, matibay ang argumento na hindi. Dahil sa kung sabihin mong dahilan po dyan eh mawawala ang sabihin mong sampo na senador, hindi matatago ang sampung senador, o yan po ba ay dahilan dyan eh hindi na pwedeng ipagpatuloy ang impeachment? Hindi po malayo yan kung magtago ang sampo at hindi magpakita. At alam mo naman sa atin eh, masyado magaling yung ating pulis. Hindi mo malayo. Kasi nandiyan na sa camp crami, hindi mo pa alam kung nasaan. Yan po ang reality. Na kung sabihin mo nagtago ang sampung senador, is that enough to defeat the impeachment process? Iyon pa yung dahilan na hindi natin maitutuloy ang isang proseso kung saan tatanggalin natin yung nagkamali. Yan po ang tanong that will be resolved. Yun pong bang two-thirds ay base dapat sa 24 or base lamang doon sa mga senador na pwedeng pilitin na humarap sa husgado.
0: Napakaganda po yung example ninyo na out of 24, eh, halimbawa mawala yung 10 for so many reasons, eh, 14 na lang, how do you even get to 16? So it doesn't stand to reason po, ano, di po ba? And in the case of Bato, ano po ang kanyang classification? Hindi ba ang tawag sa kanya ngayon eh fugitive?
1: Tama.
0: So
4: what sa kanya fugitive from justice?
1: Opo.
4: Yan lamang nagpapalakas ng argumento na kung hindi haharap si Bato, eh paano mo naman bibilangin siya sa 24 kung walang kapangyarihan ang Senado para ipilit na humarap si Bato sa session or sa impeachment trial? Yan po ang mahirap sagutin. At yan po lumalakas ang argumento na dapat yung two-thirds ay base doon sa available senators na siyang pwedeng mapilit na maidalhin sa Senado. Yan po ang desisyon ng Korte Suprema doon sa Avelino versus Cuenco. Yan po in relation to the quorum. Hindi po binilang yung mga senador na nasa labas ng bansa dahil hindi sila pwedeng dalhin sa ating sa Senado. Hindi pwedeng bilangin yung tatlong nakakulong dahil po sa warrant of arrest. na inisyo ng Sandigan Bayan. Kaya noong March of 2015 or May of 2015, ang ruling ko po sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema, ang ruling ko bilang Pangulo ng Senado, kahit po ang basihan ng quorum ay dapat 24 minus 7 or 17. Kaya by quorum ang kung mayroong 12 in that case kung may 12 sa Senado, yan po ay quorum kahit na 50% lang ng 24 kung talagang ipagbasihan mo yung 24. That same rule can be argued to be applicable dun po sa impeachment.
0: Maybe that's one of the things na pwedeng i-revisit ng Senado. But right now, siguro the only option nga, gaya ng inyo nabanggit, is to ask the opinion of the Supreme Court. Pero only for purposes of discussion, Senator Frank, ano po, nangyari na ito noon. Yung biglang lumitaw si Bato de la Rosa. Eh kung lumitaw ulit si Bato de la Rosa during the impeachment trial, what is his status then?
4: I think in my opinion, at ito'y opinion ko lang, ha? Ang importante pagbutuhan. Pagdating sa butuhan, ano, kung siya po ay nagtatago, ha? Dahilan naman pwede mo rin sabihin, Peter, kung sumipot si Senator Bato, ay pwede po siyang hulihin at dalhin sa Hague. Dahil siya po ay fugitive from justice. Ngayon, kung sabihin mo, sige, eh, nandito lang siya, hindi po siya nadadala sa Hague. Nandito siya pero under the custody of the PNP dahil sa warrant of arrest ng, Hague Court. Eh, ang tanong, pwede po siyang bumoto? Eh, yan po ay nasa discretion noong humuli sa kanya na kung pwede siyang payagan dahil na dumalo sa Senado dahil siya po ay under the custody of the International Criminal Court through the local police. Pwede pong gawin yan eh. Humingi ng permiso sa ICC. Masalimu at the proseso. Talaga pong maraming tanong na walang sagot dahil sa ito po'y bagong pangyayari sa ating kasaysayan.
1: Opo. Senator, panghuling tanong na lang po. Meron pa pong nakabimbing petisyon si Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema dito po sa naging nangyari po noong June 3. Meron pong botohan kahapon, nakakuha sila ng 13 votes na wala pa pong desisyon na inilalabas ang Korte Suprema. Sakali po ba na may iba pong naging desisyon ng Korte Suprema sa kanilang petisyon, may bearing pa po ba yun sa Senado?
4: Wala. Okay. Magkaiba po ang halalan kahapon sa Senado at ang kaso sa Korte Suprema. Walang, hindi po factor kung ano ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong nakabinbin sa kanila kaysa nangyari kahapon. Bakit po? Dahilan sa yung kaso sa Korte Suprema, ang sinasabi ni Senator Cayetano, yung pagtanggal sa akin, o yung paghalal haba sa kay Win Gatsalian habang ako'y hindi inaalis, ay hindi po sang-ayon sa ating saligang batas. Yun po ang kanyang posisyon sa Korte Suprema. Ngunit nung nagkaroon na ng 13 kahapon, eh naging academic na yung kanyang position doon. Wala na siyang basihan doon sa kanyang position na improper yung proceedings. Except in one instance, Peter.
0: Apo.
4: Kung ang desisyon ng Korte Suprema eh valid yung, let's say yung specifically yung Blue Ribbon, nagkaroon ng hearing.
0: Opo.
4: Kung ang desisyon ng Korte Suprema invalid yung hearing at yung halal kay Win Gatsalian as acting Senate President at ang pag-reorganize ng Senado ay valid, may problema po si Alan Cayetano at saka si Barcoleta because may mga baka Baka may paglalabag sa ating revised penal code tungkol sa pagpalabas nila na sila po ay duly elected senators and
0: called parang usurpation. Finally, Senator Frank, ano po, if you will please, as an elder legislator and statesman, no, sabi nyo nga, we are at a crossroads of history. May we ask, if you were to address the senators right now, what would you say to them?
4: Kung ano, ito po ang aking mensahe. Ika nga, you will be judged by history in what you do today. Ang kasaysayan po natin ay isang bagay na dapat tayong tingnan. How will our children, our future generations, judge us? Kung tayo po ay makikitang walang tinatago at ang kapakanan lamang ng katotohanan at ng ating bansa ang nasa, ating nasa isipan. History will be kind to us. Ngunit kung ang tingin ng taong bayan, tayo po ay nagtatago ng katotohanan, hindi po maganda ang ating magiging imahin sa ating mga kabataan. Kaya po pag-iisipan po natin yan para sa kapakanan ng ating bansa.
0: Okay. Senator Frank, as always, we are privileged to have you and maraming salamat po for all your insights on this subject matter. Thank you, sir.
1: Thank you, sir.
4: Thank you very much. Salamat po.
0: Senator Franklin Drilon, siya po ang former Justice Secretary, former Senate President, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, and still
1: reigning.
0: the reigning, defending. Salamat po, Senator Frank. Sandali lang at meron tayong report dito sa Balita Patan. Alamin natin ang sitwasyon sa sunog na sumiklab sa isang condominium building sa Eastwood City, Libis, Quezon City, mula kay Nico Bagsik. Nico, go ahead please.
5: Peter at Rica, nandito tayo ngayon sa Eastwood City compound nga. At kasalukuyan pa rin inaapula ang sunog na sumiklab dito sa Olympic Tower 3 sa Eastwood City, Libis, Quezon City. 29, Peter at Rica, ang palapag ng gusali. Kaya bukod sa pag-apula ng apoy, ay kasalukuyan rin ang rescue operation ng mga otoridad para sa mga residente at tenant nitong condominium. Meron tayong mga nakitang matatanda na sinakay na sa wheelchair palabas ng building. Dito naman sa command post, ay ng BFP, abala ang mga opisyal na rumiresponde sa mga individual na hindi pa nakalabas ng gusali. Yung ilang mga residente nandito sa labas kasama ang kanilang mga alagang hayop at meron din ang mga kalapit itong pagamutan dito sa may lobby nitong condominium na tumutulong rin sa pagbibigay ng atensyong medikal doon sa mga mangangailangan. Yung mga tauhan din ng condo na nasa labas at na nagtatawag ng residente patungo sa evacuation site. Wala naman akong nakita ng makapal na usok dito sa labas nitong building at marami pa rin mga fire truck na bumbero na nakaantabay dito sa labas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sandali lang po, babalik kami ni Rica in just a short while. Liza Aquino pala, isa pa ako eh. Alam mo, John Garner.
1: John Garner kay Nico Bagsik.
0: Okay, sandali lang.
3: Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balita Patan.
6: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM.
8: Suko sa DZMM.
3: tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama Balita ang sigurado kumpirmado. Balita Patan.
0: All right. Tapos na tayo, Liza.
1: Retro hanggang dulo. I love it. Gusto ko to.
0: Thank you, Liza.
1: Salamat po. Thank you, mga kapamilya.
0: So uulitin, ha?
1: Yes,
0: okay.
1: Salamat po, sir.
0: And, kabayan! Susunod na with Danny Buenafe. Ako po si Peter Musngi.
1: Ako naman po si Liza. Okay, see you later, 1 p.m. Hello, attorney.
0: Thank you and good night.

0: DDCMM número uno sa aksyon. DDCMM balita ngayon.
1: Kapamilya, dumating na sa Senado ang House Prosecution Team at Defense Team ni Vice President Sara Duterte para sa pre-trial conference ngayong araw. Pinangunahan ni Attorney Michael Powang, Defense Team ng Bise, kasama ang ilang pang-abogado, bitbit ang ilang maleta ng dokumento. Kompleto namang dumalo ang 11 House Prosecutor, kasama rin ang ilang nilang private prosecutors, kabilang si Attorney Lorna Capunan. Pinangunahan ng Clerk of Court at 2 Deputy Clerk ng Impeachment Court ang pre-trial conference na sarado sa publiko at media. Sa ibang balita po naman, balik operasyon na ang pantalan ng General Santos. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa PPA. Hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Go Tricia!
2: Inanunso ng Philippine Ports Authority ang pagpapatuloy ng operasyon sa Port of General Santos matapos sumailalim sa inspection at engineering assessment kasunod ng yaring lindol sa Mindanao. Ayon sa PPA, hindi pa full operation ang ipatutupad para na rin sa kaligtasan ng publiko dahil may mga nasirang pasilidad na kailangang kumpunihin. Batay sa pagsusuri ng PPA Engineering Office, kakayanin ng magsagawa ng vessel traffic at cargo operations sa rail-mounted gantry. Samantala, limitadong access sa bagong wharf expansion habang sarado pa rin ang Eastern at Western Wharf, pati na ang North Gateway Bridge matapos mapinsala ang mga ito. Magsisilbi namang access point ang main gate para sa mga pagpupunta ng pantalan. Magiging first come, first served basis ang pag-accommodate sa mga barkong nakadaong na. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo. Samantala, isang folk dance troupe sa Japan ang patuloy na nagpapasaya at naglalapit sa ugnayan ng Pilipinas sa Japan sa pamamagitan ng tradisyonal na sayaw. Ang grupong Inrayog Philippines ay regular na nagtatanghal sa mga ospital, nursing homes at cultural events para maipakita ang kultura at saya ng mga Pilipino. Bukod sa aliw na hatid, nakatutulong din ang kanilang performance sa emotional state ng mga manonood, lalo na sa mga pasyente at may edad. Patunay na ito sa pamamagitan ng sining na ipapakita ang pagkakaisa at mas napapalakas ang pagkakaibigan ng dalawang bansa.

0: At abangan mamaya sa headline ngayon, pangamba sa krisis sa tubig sa Metro Manila, pinawi ng MWSS, nararanasang pilabal din noong 2019, tiniyak na hindi na mauulit. 3 taong gulang na bata patay sa sunog sa Argao, Cebu. At concert show sa Pilipinas ng K-pop superstar na BTS, dinagdagan pa. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Ang oras, 10:06 in the morning.
1: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Isang magandang Thursday morning sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao, kapamilya, kaserbisyo. Ito na naman ho ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Today is June 18, 2026. Bukas, Friday na naman. So, ang bilis ng araw. So, nasubaybayan nyo ba yung pagbabago ng Senate leadership kahapon dyan sa Senado? At ang bagong Senate President na halal dahil meron na silang 13 si Senator Win Gatchalian at si Senator Joel Villanueva ay pumunta na nga sa grupo ni Senator Gatchalian mula doon sa grupo ni Senator Cayetano. Pero mamaya, antabayanan din natin dahil alam ko ay magkakaroon ng pre-trial conference para dito naman sa impeachment ni Vice President Sara. So magko-compare notes ang prosecution na yung prosecutors, public prosecutors kasama yung mga private prosecutors at syempre ang defense team ni Vice President Sara. Okay, ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio cable channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At para doon sa mga gustong magpadala ng inyong mga mensahe o reaksyon sa ating mga tinatalakay, ito ang DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Yun, okay. So ipasok muna natin to mga ratsyada ng Radio Patrol. Unang-una, Malacanang sinagot ang paratang ni Davao Representative Paulo Duterte na ginagamit umanong political weapon ng gobyerno ang ICC para sa mga kalaban ng administrasyon. Alamin natin ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yozores. Christian.
1: Ratsyada ng Radyo Patrol!
2: Dani, pinalaga ng Malacanang ang panibagong paratang ni Davao Representative Paulo Duterte na ginagamit umanong political weapon ng pamahalaan, ang International Criminal Court o ICC, para sa mga kalaban at kritiko ng Administrasyong Marcos Jr. Binigyang din ni Palace First Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na korte ang ICC at may basihan ang mga ginagawa nitong hakbang ngayon dahil sa nakabinbing kaso na mismo mga Pilipino ang nagsampa laban sa sinasabing pang-abuso noong panahon ng War on Drugs. Iginiit ni Castro na valid ang anumang warrant of arrest o kautosang ilalabas ng ICC dahil nakaangka ito sa kanilang mandato na panagutin ang dapat panagutin. Pinuna ng Malacanang ang palaging paggamit ng kampo ng mga Duterte sa isyu ng ICC para magalit ang taong bayan at pag-usapan ang soberanya. Ito ay sa kabilaan niya ng umiiral na batas na Republic Act No. 9851 o International Humanitarian Law na pinahihintulutan ang pamahalang magsuko ng mga respondent sa kaso na kabinbin sa ICC.
3: Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
2: Samantala, Dani, idineklara ng Malacanang na special non-working day sa June 24, araw ng Miyerkules sa lungsod ng Maynila para sa pagdiriwo ng ika-455 founding anniversary ng lungsod. Sa bisa ng Proclamation No. 1320, nakasaad ang pagdireklara ng special non-working day sa lungsod para mabigyan ng pagkakataon ng mga residente na makilahok sa mga okasyon at aktibidad kaugnay ng selebrasyon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores. Meron pa tayong report, COMELEC, problemado pa rin sa pondo ng para sa pagdaraos ng special election sa Cavite. Yan naman ang ihatid sa ating balita ni Steve Raz. Steve?
4: Good morning, Danny. Aminado nga yung Commission on Elections sa COMELEC na problemado pa rin itong kung pag-uusapan ang pondong kakailanganin para sa pagdaraos ng special elections na ikapara district ng Cavite sa August 29, 2026 para punan ang nabakating pwesto ng dating Kongresistang si Kiko Barsaga na napatalasik sa pwesto. Ayon kay COMELEC Chairman George Eron Garcia, pagamat may posibilidad na makapaglaan ng pondo ang pamahalang lungsod ng Las Marinas para sa halalan, hindi pa rin umano ito sapat kung para matugunan ang kabuuang gastusin. Sinabi ni Garcia na aabot sa 191 million pesos ang kinakailangang pondo para sa special election sa Cavite, pero hangad ng komisyon na mabawasan pa ang gastusin kung maaari. Bukod sa pagganap ng karagdagang pondo, diskarte ngayon ng COMELEC ang paggamit ng mga election materials na nagamit na sa mga nakarang halalan tulad ng indelible ink, papel at iba pang materials na maaaring bang mapakinabangan. Mas importante para sa COMELEC na sa manong-manong halalan ay makikita at mabilang ang mga poto ng mahigit 437,000 na rehistradong botante at mapabilis ang proklamasyon ng mananalo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado,
0: Steve,
4: ito ang Radyo Patrol.
0: Steve, hindi ko nakuha. Balik kailan? May nakaset na bang schedule kung kailan yung special election sa Cavite?
4: Oo, sa August 29, 2026 yung special election sa 4th District ng Dasmariñas, Cavite, Danny.
0: August 29. Okay, so pwede pa rin tumakbo si Kiko Barsaga, di ba? Hindi naman siya pinagbabawal, di ba? Na kahit na na-expel sa House, tama ba?
4: Kahit expel siya sa House, kahit pinatalsik sa House, hindi siya pinatawa ng disqualification dahil ang sabi ng COMELEC, pag nagbuwas ng COC, filing ng COC, pwede siya mag-file. At kung mananalo man siya, balik siya sa Kamara.
0: Okay.
4: Pero nang posibleng mangyari, Danny.
0: Okay. Okay, extra, Steve.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. At sa unang nag-report na si Christian Yozores.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
0: Time check tayo, 10:14 in the morning. Balik tayo sa ating programang Kabayan at iniintay lang natin yung una nating guest, no? Ay kasi yung tungkol dito sa nangyaring lindol, 'di ba, na umabot sa 7.8 yung powerful quake noong June 8. Na marami ang namatay, no? At kinukuha natin yung updated list, pero for yung kahapon ang sinasabi 68, 'di ba, ng Office of Civil Defense or ng DOH, pero 68 na ho, at marami pa rin ho yung mga nawawala, ah. At 'yun ang ating aalamin dahil medyo ano na ho, ah, meron pa rin ho kasi nararamdaman ng mga aftershocks, ha, lalo na nga itong nagkaroon din daw dito sa Davao Oriental nung 2 days ago, 6.2 actually. Pero hindi naman daw ito nakasentro, no, at hindi sa kalupaan tumama, so wala masyadong damage, pero yun na nga, ina-assess pa rin nila. Ito hindi related doon sa 7.8 na nangyari diyan sa Sarangani. So ang dami pa rin ho yung probinsya na under the state.

0: yung Department of Human Settlements and Urban Development, sa tulong na rin ng NHA, ay mabigyan sila ng cash assistance para lang dun sa ang programa kasi na ibinibigay ho ng Pangulong Marcos dito, eh yung mga pamilya na ang kanilang mga tahanan ay totally damaged, ay kumaari makatanggap ng 30,000 pesos. Ha? Tapos yung mga iba naman na bahay na mga partially damaged na mga yung kabahayan, eh pwedeng tumanggap sana ng 10,000. Alamin natin kung ilan yung may entitle at saka paano nasala ito, ha? Dahil marami na naman dyan siyempre ang magdi-declare. Ha? Siguro sinala naman ito ng LGUs at saka DSWD kung sino yung magka-qualify. Kasi marami talaga ang naapektuhan. So, yan ang alamin. Tapos yung pagproseso nito, yung cash assistance para mga dun sa sinasabi na legitimate at saka most affected na households, no? Yun yung isa sa mga inaalam natin. Pero for now, ay nakausap din natin ng mga ilang ano, di ba? Mga ano, local officials doon at inaalam pa rin natin yung ilang bilang talaga ang nasawi, no? Anyway, nasa linya na ho na siya ng telepono, ang GM, ang General Manager ng National Housing Authority, walang iba kundi si GM Joben Tai. GM, good morning ho. Si Danny Buenafeo sa Kabayan.
1: Magandang umaga po sa inyo, Padadi, sa inyong mga takapakadi.
0: Yes, oo. Binabanggit ko kasi dito, GM, yung tungkol dun sa tulong na ipinapaabot ho ng NHA dun sa mga nasalanta ng lindol nung 7.8 nung June 8. For now ho ba, nakaano na nga ho tayo, nakaporma na ho ba tayo kung ilang pamilya ang mabibenepisyon itong cash assistance po?
1: Actually, Kadani, nandito ako ngayon sa General Santos City.
0: Okay.
1: Nasa program po ko, ongoing na po ang distribution natin ng financial assistance para sa ating mga beneficiaries.
0: Okay.
1: Ang first batch po nito, 1,300 families.
0: Aha.
1: Kasi po, medyo may challenge lang po, unlimited lang po ang supply ng cash dito sa Jensen.
0: Ah, okay. Pero,
1: so, inuna lang po namin yung 1,300 families. So, itong mga to po, makapanggap po sila ng 30,000 pesos each okay. family po today.
0: Okay. So, na-identify nyo. So, this is only for Jensen. Tama ho ba? Yung 1,300 families?
1: Ang initial ano po namin actually is 2,500.
0: Oo.
1: And medyo marami-rami po, pero inuna lang po namin. Medyo may challenge nga lang po sa supply ng cash mula sa Lantang.
0: Okay. So ngayon Thursday, kung lahat 2,500 families, ano to, every family is entitled to 30,000 pesos, tama ba, GM?
1: Tama po. Mm-hmm. For today po, schedule po namin General Santos City and Glan po, Busan po, Hardship.
0: Okay. Eh doon sa Glan, ilan naman pamilya ang mabibenepisyon nitong cash assistance na 30K?
1: Doon po sa Glan, 300 families po. Currently, dinidistribute na rin po.
0: Okay. Paano ho ba nasasala ito at paano nyo na-identify? Ito ba eh, DSWD? Sino nag-provide ng listahan? DSWD at saka LGU?
1: Galing pong LGU to, pero binavalidate po ng NHA. Yung siguro po namin nakarapat-rapat lang po and may mga pictures po yan na hira po talaga ka ng bahay. Inuna lang po talaga namin yung mga totally damage po.
0: Okay.
1: As per instruction po ni Mayor, yun po ang inuna namin kasi sila po talaga yung walang-wala.
0: Okay.
1: Yung iba nga po, nasa park pa, dun na po na at dun na ka-evacuate.
0: Oo nga, kasi marami kami nakakausap na talaga sa kalye sila umuwi dahil hindi nga makauwi dahil nga may lamat, may bitako yung bahay. Tama, GM?
1: Po. Oo. Ito lang po ang immediate na financial assistance na binibigay po ng NHA as instructed ng ating Pangulo. Oo.
0: Yes.
1: Na mabigyan po lahat ng mga tinamaan dyan.
0: Okay. So kung 1,300, at tingin nyo ba within the day kayang mabigay lahat yung cash assistance for this, yung unang batch, 1,300 families sa Jensen?
1: Actually, half a day lang po, by 12 o'clock, tapos na po kami.
0: Ganun ba?
1: Talaga kaya po namin yung 2,500, ang problema lang po talaga yung cash.
0: Cash, okay.
1: Dahil I think, hindi pa po operation yung BSC dito sa Jensen. The cash is coming from Davao and other nearby regions.
0: Sa Davao manggagaling pa yung kakabuang cash. So, ibig sabihin, mga, siyempre marami nakikinig sa atin na mukhang entitled sila, no? For 30,000 na talaga yung kabahayan nila, eh, talagang totally damaged. Mga, how soon can you bring out yung remainder na para maibigay until tomorrow? Kaya?
1: pa hindi

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:03 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Good morning. Hi, hello and good morning. Mga kapapilan at mga kaserbisyo, nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello and good morning. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, Mix Bustos po. It is June 18, Tumbling Thursday. Happy Thursday. Na ikala ko ay Friday na. Kala ko lang naman. Hi, hello and good morning. Mix Bustos po. Hello, ate. Good morning.
1: Ayan. Good morning. Ako po si Maan Makapagal, Humahalili. Pansamantala kay Mareng Ateng Manang Nina Corpus. Eh, nagpapagaling pa ngayon.
0: Papagaling pa.
1: Yes.
0: Relak-relak muna siya.
1: Eh, sabi mo nga, akala mo, ano na, Friday. Don't worry, isang ano na lang, tumbling, sabi mo nga.
0: Tumbling.
1: Oh, isang kanto na lang.
0: No? Isang turn.
1: Turn.
0: Isang tumbling, isang tawid.
1: Oo, yes.
0: Diba? Ayan, so
1: weekend
0: yun po na,
1: ulit.
0: Weekend na ulit. Mm-hmm. At dahil nga weekend na, syempre pag weekend, Ate Maan, gusto natin yung nakakatulog tayo. Yung nakakatulog at nakakapagpahinga. Dahil unahin po muna natin ang ating question of the day. Kayo po ba e nakakakumpleto ng 8 hours of sleep? I-share mo na po yan. 0919-273-3000 DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa Facebook at DZMM Teleradio. Eh, ikaw ang una kong tatanungin. Buena
1: weekend
0: mano.
1: Weekend ka mo. Tutulog. Eh, nakita ko yung labada ko. Gabundok.
0: Gabundok.
1: Sabi ko, hi, maglabaday na naman ako.
0: Oo nga, labaday.
1: Pero ang mama ko ay nag-aaya mag-mauling ng Saturday.
0: Okay.
1: So, baka Sunday ako maglaba.
0: Oo, Sunday maglaba.
1: Pero yun nga, nakakatulog sa hapon na hindi natin nagagawa.
0: Correct.
1: No? Kapag weekend.
0: Nag-nap time.
1: At late tayo magising.
0: Ayan.
1: Ganyan ang masarap.
0: Alam mo kapag labada, speaking of labada, yung namamahala ng labada, si Mishi, talagang minimake sure nga niya para hindi gabundok ang labada. Yun nga lang, every 3 days.
1: Every three days.
0: Kasi ang downside naman kapag na sa amin, amin kapag napupuno ang labada, mataas din ang cost.
1: Mataas ang cost, ganun din.
0: Tapos natatambakan. Tapos at the same time, ako yung favorite ko maglaba . So kung kuwari yung kailangan ko nun, kailangan ko na siyang gamitin ulit, especially sa mga active wear, na natatabunan siya. Yun din.
1: Tsaka tama yung active wear, pang gym mo, minsan hindi naman yan marami.
0: Kaya nga,
1: kailangan labhan agad yun. Napawisan din kasi yun.
0: Correct.
1: So kailangan, kung pwede lang laban nga agad pagkas suot kasi
0: correct.
1: Diba, minsan drenched yun ng ng sweat mo. So talagang kailangan laban agad.
0: Yan.
1: Oo. Eh kasi last weekend,
0: yes,
1: may ginawa ako kaya hindi ako nakapaglaba.
0: Oh, bakit? Ano ba yung ginawa mo last weekend?
1: Parang ano yun, no?
0: Naglamyerda. Parang diba, inquiry,
1: kasi kuya,
0: inquisition.
1: Ito, ganito po yun, diba? Kuya. Hindi, nag-toycon kasi.
0: Nag-toycon.
1: Diba? Weekend yun.
0: Last weekend nga pala. Oo nga pala.
1: Kaya wala.
0: Tsaka na muna yung labada. Tsaka muna ang labada. Dahil lang ating nagtanong talaga. Ano ako, kapatid, kuya, nanay, tatay.
1: Ganito
0: diba?
1: Po yan,
0: baka tanong naman. Tayo naman din, marami naman tayong labada sa weekend. Marami tayong mga plano at gimmick. Alam mo yung term na yun? Gimmick? Gimmick o kaya labas?
1: Yan pa rin ba term nila? Baka tayo na lang yun.
0: Si Camille natawa. Aganap na ba daw sa Gen Z?
1: Ganap. Ayun, 8 hours nga bang sleep mo?
0: G pa rin naman, Relsa. G pa rin.
1: Pasok pa tayo.
0: Pasok pa tayo sa G-Mic. Ako yan ang aking goal. Average ko siguro, yes. 8, minsan, pero hindi mo maiwasan. Parang kanina, galing tayo sa Kalumpit, Bulacan.
1: Bakit? Ano namang ginawa mo sa
0: Stomorya tayo kanina. Maagang pull out para umabot tayo sa radyo. So minsan 5 hours, 6 hours. Karaniwan sa weekdays, 8 hours. Pero kapag merong workout sa weekend, sa umaga, minsan konti lang. Pero I make sure na nakakompleto po tayo ng 8 hours para maganda ang ating recovery.
1: Ako rin naman, 7 to 8 hours of sleep. Kasi dati talaga masanda lang ako tulog. Manonood lang ako ng movie, 'di ba? Sa gabi, syempre, gusto mo ng konting series, 'di ba? Natatapusin ka. Ala, hindi ko na alam kung saan ako huli. 'Di ba? So paulit-ulit lang ako sa episode 7.
0: Oo, ganoon.
1: Tapos sabi ko, eh hindi ko na naman, nakatulog na naman.
0: Oo.
1: Pero sinasabi nga nila, it doesn't mean na complete mo yung 8 hours. Pero quality nga ba yung sleep?
0: Tama.
1: Iba, isang issue din yun eh. Diba? Minsan ang babaw pala ng tulog mo.
0: Tama.
1: Diba?
0: Oo. Merong mga tinatawag na circadian rhythm. Diba? Ano nga ba uling circadian
1: rhythm?
0: Kapag nasa
1: rhythm? REM ka na, ibig sabihin, ano?
0: Deep sleep.
1: Oh, deep sleep
0: oo,
1: na.
0: Oo,
1: diba? Yung gumagalaw-galaw na yung mata.
0: Ganun ba yun?
1: Yung parang sabi nila, REM na ba yun?
0: REM, oo.
1: Yan, tanong natin.
0: Meron nga light eh. Tama ba? Merong light, may deep. Meron din mga ano, kasi ngayon nga, no, uso na rin ng mga wearables ang technology.
1: Oo.
0: So, kumbaga, marami na po mga fitness watches na nagme-measure po ng sleep score.
1: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: Minsan may sinasabi yung iba na ang babaw ng tulog ko ngayon.
0: Oo.
1: Yung parang gising daw yung diwa,
0: mm-hmm.
1: pero parang nakapikit naman.
0: Tama.
1: Or, yun, di mo tuloy alam kung... Ano ba yon? Na naginip ba siya or what?
0: Uy, not bad ah. Ako nga, tinitingnan ko nga yung measure ko eh. Kapag dating sa sleep, ako inagising ng 5:30, nakatulog ako ng 11, 77. Oh, hindi yon 8 hours. Pero siguro maganda yung naging galaw ng katawan ko. Eh, hindi naman talaga siya bagsak in terms of... anyway.
1: Sabi yan, naman nila, huwag ka na raw uminom ng tubig
0: okay.
1: Bago matulog para hindi ka mawiwi. 'Di ba? In the middle of your sleep.
0: Yes.
1: 'Di ba? Minsan magigising ka.
0: Oo.
1: Eh sabi naman ng iba, para hydrated ka, ay uminom ka ng isang basong tubig bago matulog.
0: Oo.
1: So ano ba talaga?
0: Alam mo natutunan ko 'yan kaya well, Ginebra TNT kagabi no, panalo po ang Ginebra in game 7. Si Coach Chot Reyes naman ng TNT dati sa isang interview ko siya isang beses. So tinanong ko siya, coach, syempre parang good practices eh. Kumbaga executive coach kasi si Coach Chot Reyes.
1: Oh.
0: Ang sabi niya, the first thing I do when I wake up naman is I drink water.
1: Okay din.
0: Oo.
1: Yung warm. Water.
0: Oh, warm water. Kasi 8 hours kang tulog, dehydrated ka, hindi ka nakatulog. Eh. So, importante yung nutrients mo agad, yung water mo sa katawan. Kay Coach Shot ko natutunan.
1: So, para ma-flush out yung toxins.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo.
1: Parang iwiwiwi mo rin yun pag gising mo.
0: Correct.
1: So, yun din yung iba.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Ang kanilang habit ay uminom ng mainit na tubig, hindi kape.
0: Mm-hmm.
1: No? Kasi merong marami,
0: agad,
1: first
0: agad.
1: Thing in the morning, kape, kasi nga para magising.
0: Correct.
1: Pero para sa iba, gusto nila, flush out muna yung toxins sa katawan, ma-hydrate. Kasi pang dehydrate ang kape.
0: Exactly. Oo. Oo. Yun din, no? Yun din ang usapin natin. Kasi syempre, tropical country tayo, madalas tayong dehydrated, madalas tayong uhaw. Sa mga little moments na hindi tayo nakakainom ng tubig, nakaka-contribute siya sa pag-dehydrate.
1: Ayan.
0: Okay, so mamaya po makakusap po natin ang isang sleep medicine specialist sa ating pong Dr. Servicio para pabigyan ng importansya ng pagtulog sa mga estudyante. Kasi syempre ngayon nga naman. Ngayon nga naman na... Actually, share ko lang. Nakasama natin siya nag-iisang Bobby Andrews.
1: Okay.
0: Bobby Andrews.
1: Yeah, toy collector din.
0: Oh, toy collector din siya. Tapos natanong siya, ano nga kinaiba ng showbiz noon sa showbiz ngayon?
1: Mm-hmm.
0: Ang kwento nga na nung 90s, dati naman daw, hindi naman daw tent-tent eh. Sa isang kwarto sila mga co-stars, tapos talaga nagkukwentuhan sila. Kinaibahan ngayon, syempre, sa technology generation, lahat na sa cellphone.
1: Mm-hmm.
0: I say that is because lahat tayo nakadikit tayo sa phones natin. Sure.
1: Eh, kahit naman sa pamilya eh.
0: Oo, diba? Kahit sa pamilya, kahit sa pang-araw-araw na habit,
1: minsan,
0: sa business.
1: Nagsa-cellphone si kuya, si ate, di ba? Pero nasa living room lang kayo.
0: Nasa living room
1: nanonood, lang. Nanonood, cellphone yung iba, na hindi na nagkakwentuhan.
0: Yun na nga. So yung mga relationships daw, hindi naman naapektuhan, pero mas nade-develop yung relationships. Noon, nung wala pa mga gadget, talaga nagiging kaibigan mo. Hindi ko naman sinasabi, di mo nagiging kaibigan
1: ngayon. Kaya yung love team nila, nagiging...
0: Ni Angelo De Leon, di ba?
1: Real?
0: Diba?
1: Kasi nga, laging magkasama, nagkukwentuhan.
0: Oo. So talaga nagkakakilanlan sa isa't isa. Siyempre, TGIS yan. Sir Bobby, board member po ng MTRCB, si Sir Bobby Andrews. Sir Bobby, hello and good morning sa'yo.
1: Tsaka, ang tingin ko dyan, ngayon kasi, bawat kibot, diba, na napopost na.
0: Yes.
1: Tapos, yung mga bashing.
0: Nako.
1: Dati, hindi ganyan eh.
0: Yes.
1: Kasi sa magazine mo lang sila mababasa.
0: Correct.
1: Kung ano yung meron sa kanila. nila, di ba? Tapos sa TV mapapanood mo. Pero kumbaga, hindi na yung malalaman may mga saloobin nila. Hindi ganon. Ngayon, nagtutweet ka kasi, yun yung saloobin mo.
0: At sabi nga rin na, Sir Bobby, what happens in the 90s stays in the 90s. Totoo yan, di ba? Kasi wala namang social media nun eh.
1: Yes.
0: Di ba? Totoo yan, we all resonate with that, di ba yun?
1: Mm-mm.
0: So kaya ngayon, I say that is because lahat kasi ngayon nasa cellphone.
1: Correct.
0: Di ba? Mapupuwi kaka-doomscroll. Di ba? Kakapuwi kaka-post. Titingnan mo kung sino ba mga nag-like, nag-comment. Eh, what do you know? 3 a.m. na. Tapos the next day, mayroong pasok.
1: Ayan na. Oh. Yun na nga eh. Once na, alam mo na, nag-ano ka na, tumingin ka na sa iyong reels.
0: Yes.
1: Diba? Tuloy-tuloy na yun.
0: Oo nga eh. Talagang magiging tambayan mo yung cellphone mo eh.
1: Tama sabi mo, malay-malayan mo, 3 a.m. na.
0: 3 a.m.
1: na. Parang lumipas na yung antok mo, ayan na. Eh, paano pa sa mga taong may insomnia?
0: Naku,
1: ano
0: yun,
1: nga ba yun? Paano ba nagkakaroon nun? Diba?
0: Isa pa yun. Oo,
1: bakit?
0: Nga.
1: Diba? Oo. So, wala na. Pag nalipasan ka na ng tulog, wala na. Kaya nga yung iba sabi, oy, bago pa maano, lumipas ang antok ko, tulog na ako.
0: Mm.
1: Pag naramdaman mo na. Kasi kung hindi, wala na daw.
0: Ultimately, oo, kapag ikaw eh, hindi nakakatulog ng maayos, ultimately, it affects your way of life. Diba? Yung lifestyle natin, yung pahinga natin, yung stress factor natin, overall yung health natin.
1: At yung iba ay nakakatulog-tuloy sa hapon, tanghali.
0: Ayun
1: na
0: lang.
1: Nakaka-apekto sa trabaho.
0: Totoo yan.
1: Diba?
0: Oo. May mga nakakatulog, nawawala-wala. O, nasa na si ganito? Dapat nasa desk na yung pala, natutulog na.
1: Kasi may mga ano din eh, mga sleep na problems din. Mga sleep apnea, yung mga ganyan. Yung
0: correct.
1: Tipong, yun eh, marami siyang mga factors. Mm. And then, yun nga, meron niyang tao na nagsusulat lang, nakakatulog na siya sa desk.
0: Ikaw yan?
1: Hindi, kasi nga, may insomnia yata. Or merong ano din, may sleep problem.
0: Tama.
1: Nga natin yan. Ano nga ba yung mga yun? Tapos, di ba may mga over-the-counter drugs?
0: Yes,
1: na, ano yun?
0: Mga supplements.
1: And yung iba kasi parang sleep, ano talaga eh?
0: Ah, meron talaga.
1: Parang capsule ba yun?
0: Well, yung melatonin.
1: Promote sleep
0: yung melatonin.
1: Pero, ligtas ba yun?
0: Yun din.
1: Araw, gabi-gabi ba?
0: Correct.
1: Pwedeng inumin yun? Yung mga ganun.
0: Correct.
1: Pwede bang OTC lang o kailangan meron siyang reseta?
0: Tama.
1: Mula sa doktor.
0: Ayan. So mamaya nga po makakausap po natin ang ating Dr. Servicio, importance of sleep to students. At nagbabalik po dito po sa studio ang Deputy Director General mula po sa TESDA para po mapag-usap

0: sa si Yusek Nelly Dilera. At kasama po natin ang isang kumbaga talagang beneficiary din po, no? Kumbaga talagang nag-benefit po mula po sa programa dito sa Testa. Ayan. Ang oras po ngayong umaga 11:17 a.m.
1: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang, kapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
5: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
6: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Okay, so magandang usapin po ito mga kapamilya at mga kaservisyo kasi maaaring hindi po siya masyadong napag-uusapan. Ang importance of sleep at bihira po tayo magkaroon ng ating Dr. Servicio dito po sa studio. Isa po siyang sleep medicine specialist, Dr. Eddie De Vera. Doc Eddie, Mix Bustos, Maan Makapagal. Good morning,
2: good morning
1: po. Good morning.
3: Good morning, Miss Maan, tsaka Sir Mix.
1: Yes.
3: I'm glad to be here, tsaka sa mga viewers nyo ng DZMM.
1: Okay. Doc Eddie, pagtulog. Gano'n po ito muna, ka-importante, bata, matanda.
3: Okay, so very important ang sleep sa katawan natin, pagbata tsaka matatanda. So basically, para siyang battery. So pagka natutulog tayo, doon tayo nagre-recharge ng katawan natin. So nakaka-improve din siya sa brain kasi doon nga rin nagre-recharge yung brain tsaka yung katawan natin. So very important siya kasi nakakatulong ang tulog sa pag-develop ng memory, develop ng for recovery and regulation, tsaka development ng brain, tsaka preparation for wakefulness again.
2: Okay. So, pero ilang oras nga ba ang sinasabi

0: being healthy, no, sa katawan na pagtulog. Kasi may sinasabi na as you grow older, yeah, mas kumukonti yung oras. Totoo ba to? O kailangan pilitin mo yung 8 hours? Yeah.
1: So actually, tama yung nabanggit nyo kanina nung nagbabantay kayo ni Sir Migs na 8 hours is the average number of hours of sleep pagka adults tayo. So 6 to 9 hours ang recommended sa mga adults. Mm-hmm. Iba naman pag bata. So pag 6 to 12 years old ka, advice na mga 9 to 12 hours of sleep. Okay? So yung 8 hours kulang sa mga bata. Mm-hmm. Pero pagka pagka teenager ka, 13 to 18 years old, 8 to 10 hours of sleep naman ang recommended. Kasi nga, yung mga bata, nagde-develop pa sila eh. They're trying to develop their brain compared sa ating mga adults na well-developed na tayo. So, ang recommended sa atin, 6 to 9 hours.
2: 6 to 9 hours, Doc. Pero parang ano eh, parang para sa akin, kulang pa rin yung 6 eh. Uh-huh. Diba? Pero okay na pala siya. Adequate na pala siya para, yes, sa katawan. Pero bakit, Doc? Bakit ganun? Na parang gusto natin commensurate eh. Diba? Yeah. Yung tulog natin, we feel refreshed. Uh-huh. But at the same time, kung kulang siya, we don't feel refreshed, pero okay na pala yun.
1: Pero kaya very important na makakuha tayo ng quality. Kasi pwede naman nakakakuha tayo ng quantity, 6 to 9 hours, pero poor quality, puro mababaw. Doon papasok yung aalamin namin bakit kaya ang babaw lagi ng tulog. Mm-mm.
0: Pero itong tinatawag na masandal tulog.
2: Yan!
0: Iba may ganun?
2: Maansandal tulog.
0: Kaya ko nga matulog sa jeep, sinasabi ko sa iyo. Yun nga, ano ba ito? Problema ba ito? Yung madaling makatulog?
1: Yes.
0: Minsan nanonood ng sine, inaantok, imagine.
2: Yes.
0: So may mga ganun.
1: May mga ganun
0: masama
1: talaga.
0: Masama ba yun, Doc?
1: Masama kung palagi, tsaka kung walang underlying reason. So, dun kami naghahanap ng underlying cause nung problema sa pagtulog. Bakit kaya natutulog sila ng hapon when in fact, nakakatulog naman sila ng gabi. So, ibig sabihin nun, hindi sila nakakakuha ng good quality sleep, which is what we want to improve on. Mm-mm. Kung paano magkaroon ng good quality na sleep.
2: Oh, yun nga, Doc. Paano nga ba magka-quality sleep? Dahil, Doc, konektado na po siya sa ating mga questions for today.
1: Yeah, okay. So, good quality sleep, syempre, kailangan nakakakuha ka ng recommended number of sleep sa mga tao. So, nabanggit ko kanina sa estudyante, dapat longer, 9 to 12, o kaya 8 to 10 pag mga teenagers, pag adult, 6 to 9 hours. So, para ma-improve pa yon, syempre, kailangan regularized yung oras ng pagtulog mo. Hindi pwedeng paiba-iba.
2: Yun. Okay.
1: So, even pagka-weekends or holidays, hindi ka pwedeng mag-deviate dun sa usual na tulog mo.
0: Oh, pero, well,
2: crucial yun.
0: Yes.
2: Crucial yun.
0: Oh. Totoo. Oh, oh. Ngayon, bakasyon kasi.
1: Yeah.
0: Okay. Diba? Yung mga bata ngayon, hindi natutulog yan ng maaga. Siyempre, yung iba nagigames o kung ano man, mga ginagawa, nanonood. Yun eh, pwede bang ipalit? Kasi diba may circadian na rhythm tayo, yung internal talaga nating clock, yung body clock, natulog talaga sa gabi. Oh. Pwede mo bang ipalit yung tulog sa umaga doon sa tulog sa gabi?
1: So, actually, tayo, may kanya-kanya tayong circadian rhythm. So, parang program tayo to have a certain body clock na dapat yun yung kasanayan natin. So, pagka, kunwari, nagugulo, doon tayo nagkakaroon ng problema din, actually. Mm-hmm. So, nahihirapan yung katawan natin mag-adjust doon sa gusto nating oras ng pagtulog kasi nagulo na siya.
0: Mm-hmm.
1: So, we advise actually children and actually pati adults na magkaroon ng regular sleeping time, hindi yung paiba-iba. Pero kung kunwari, nagkaroon ng bakasyon nga or pumarty or kinilangan magpuyat because of they are studying, pwede namang magbawi ng tulog. Pero yun lang, we advise na huwag sanang parati kasi nagkakaroon tayo ng sleep debt, ang na tinatawag sleep debt or utang.
2: Utang.
1: Okay? So, yung utang, kailangan mong bayaran during the weekend. So, and then ang nangyayari, nagugulo na naman yung body clock natin. Kaya, kailangan na naman mag-reset.
2: Doc, ano nga ba yung sabihin ng circadian rhythm?
1: Circadian rhythm in layman's term, para siyang body clock natin.
0: Body clock.
1: So, yun yung program body clock natin na doon tayo sanay. So, may ibang tao na mas prefer nila na gabi sila natutulog na sobrang late. Meron din naman yung mga early birds. So, usually, matatanda, kung mapapansin ninyo, sila ang mas prefer nila na maaga natutulog. Tapos yung mga teenagers, mas prefer nila na late natutulog.
2: Opo.
1: So, depende yan per person.
2: So, Doc, mas i-define lang natin. No? Sabi nyo nga, at least for adults, 6 to 9 hours of sleep. Pero sabi nyo nga, 6 hours can be okay basta as long as quality.
1: Yes.
2: But hindi siya ibig sabihin na parang, okay lang, 6 hours ako matutulog, quality naman. Hindi naman ganun, Doc, di ba? Kumbaga, ano pa yung target natin? At least para talaga mas quality pa. Yeah. Bukod
0: saka,
2: sa... tamang oras sa pagtulog.
0: Paano mo mame-measure?
2: Yes. Correct. Kung quality nga ba?
0: Refreshed ka ba? Yes. Parang medyo tamlay-tamlay ka? Yan. Parang pagod pa rin? Yes. Paano yun, Doc?
1: Subjectively, makukuha natin siya. So usually, tinitingnan namin yung symptoms during the day. Kung antukin ba siya during the day, doon kayo mag-iisip na, ay, bakit kaya antukin to during the day kung nakakakuha naman siya ng maraming oras ng tulog. So that's one. It can also manifest sa mood. Okay, so kung nyari, bugnutin ang tao, laging bad trip, hindi makapag-focus sa school, mahina ang performance sa school, academic performance, doon din namin nakikita kung nakakakuha ba siya ng good quality of sleep.
0: So, ito, sabi ni Calvin, ito yung case ni Calvin, 5 to 6 hours of sleep, pero pakiramdam ko po, kulang pa din at inaantok sa tanghali. Ikaw to, Calvin.
1: So yun, totoo yun, 5 to 6 hours. Well, depende yan kung anong edad niya. Pero kung adult siya, ang recommended talaga is 6 to 9 hours. So kung 5 hours, hindi siya enough para sa case niya, kung adult siya. So sana maka 6 to 9 hours of good quality of sleep. So minsan inaalam din namin bakit kaya hindi siya nakakakuha ng good quality na enough na number of sleep na recommended.
2: So Doc, para naman sa mga mindful sa kanilang tulog, katulad tong naka-green na to, 'di ba? Sometimes kumbaga you lose sleep over the lack of sleep. Yeah. 'Di ba? 'Di ba parang nagugulantang kay parang hindi ako nakatulog na maayos, 'di ba? Parang ano po yung tamang mindset siguro natin kapag pagdating sa ganun. Parang hindi tayo ma-frustrate, 'di ba?
1: So actually doon pumapasok yung parang sleep anxiety. Mm-hmm. So minsan na-frustrate nga yung mga pasyente or mga tao pagka hindi sila nakakatulog or pag ina-anticipate na nila na kunyari matutulog sila ng late, naku, makakatulog pa ba ako nito? So it becomes a cycle. So yun yung kailangan naming i-break. So dun papasok yung mga binibigay naming tips para mag-improve pa yung tulog nila.
2: Opo. Kayo, Doc, sige, Doc, tips.
1: So tips. Sige. So tulad ng sinabi ko, dapat regularize yung oras ng pagtulog. Dapat avoid caffeinated food and beverages. So, kung kaya, morning lang siya sana. Huwag sana ng nighttime. Kasi yung caffeine, may binablock siya sa brain na pangpagising. Okay? Kaya, nagigising siya throughout the night. So, ang tendency, hindi tayo makapatulog na because nag-hyper-arousal tayo kumbaga paggabi. So, correct. Definitely, siguro 1 cup of coffee lang per day or any caffeinated food or beverages.
0: Yung sinasabi, Doc, na ang babaw ng tulog ko o parang tulog ako pero parang gising ang diwa ko. Insomnia ba yun?
1: Sometimes it becomes insomnia, especially pag nagkakaroon na ng functional impairment. Hindi na makapag-work ng maayos. Ang dami nang nagiging problema. Mm-hmm. So, pagka ganun, hinahanap namin yung cause ng insomnia nila. So, sometimes it becomes secondary to anxiety, pwede rin depression or other medical conditions nagkakos ng insomnia.
0: So, may iniisip kang, syempre, na... Yes.
2: Ano, correct, correct.
1: Go overthink.
2: Alam mo, maansandal.
0: Masa.
2: I love our topic today kasi blockbuster na naman. Marami tayong mga topics today. Ano po ang best way to deal with insomnia? Ang tanong ni Kevin.
0: Si Kevin.
1: Okay, best way to deal with insomnia, find the underlying cause. Okay? If masusolusyonan yung cause nun, better. If makakatulong, if you talk to a professional, better din. Okay? So, pag nahanap na natin yung underlying cause ng insomnia, baka ma-overcome din natin yun on our own, kung kaya. Pero kung hindi talaga kaya, hindi ma-handle, too much emotions, too much happening on their brain. Kasi ang nangyayari, pag may insomnia ka, parang ang bilis ng takbo ng utak mo eh.
0: Yes.
1: So, imbes na nagpapahinga yung katawan because the body needs it, the brain is actually working a lot pa rin. When in fact, we are programmed paggabi, tulog tayo dapat.
0: Yun nga. Doc, di ba may mga sleeping pills?
1: Yes.
0: Minsan may OTC rin yata yan.
2: Supplements.
0: And supplements, melatonin. Mm. Pwede bang magsarili ka lang? O kailangan, safe ba yun?
1: So actually, pag children or mga students, definitely hindi muna namin ina-advise na mag-medications or supplements. Mm-hmm. Pero pag adults, yes, we allow, pero on certain types of insomnia. So meron tayong types of sleeping problems na kaya naman with melatonin, yung nabanggit nyo nga na supplement. So, very common yan kasi over the counter lang yan. So,
0: safe yun, Doc, araw-araw.
1: Pero kailangan mo na yung malaman bakit kaya siya may problem sa pagtulog. So, usually, melatonin is considered a dark signal. So, yung melatonin came from the word melanin, di ba? So, para siyang dark. So, isi-signal na yung brain mo na kailangan mo nang matulog. So, usually, ina-advise namin yun na it take 2 hours before sleeping and marireset niya yung circadian rhythm mo or yung body clock mo na dapat dun ka matutulog.
0: So forever na ba yun?
1: Di naman.
0: Ang melatonin. So hindi rin pwedeng forever mo siyang inumin. Kung, yung mga magnesium nakakatulong,
1: yes, so magnesium also helps with recovery. So usually ginagamit yun ng athletes. Okay, so mas nare-rest yung katawan nila kaya mas nakakatulong.
0: Safe din yun.
1: Safe din naman.
0: Na araw-araw. Okay.
2: Ito po ang tanong po ni Jamaica. Ano po kaya ang dahilan ng malakas na hilik?
1: Yan. So maraming causes ang malakas na hilik. So usually, pinaka-common sa mga bata is enlarged tonsils. So, pagka frequent yung tonsillitis mo, o kaya nakikita ninyo nga na namumula or malaki yung tonsils, dun kami nag-iisip na yun ang cause ng snoring nila.
2: Ayan, okay? Eh, may mga pedia patients din, Doc, di ba? Yes. Ano pang recommended sa mga pedia patients? So, na baka mamaya, parang ano ba to? Ba't bata pa lang malakas ng hilik?
1: Correct. Oh,
0: so, syempre, cute naman yun. cute yung hilik nila.
2: Cute yung hilik nila, pero yun nga, Doc.
1: So, pagka malakas yung hilik ng bata, syempre, doon na tayo medyo mag-worry kasi pag malakas ang hilik ng bata, nagkakaroon ng obstruction sa daloy ng hangin. So, ang tendency nila, nag-a-apnea or tumitigil huminga pag natutulog. So, that would lead to poor development ng bata. So, hindi sila lalaki ng tama kasi nga, bumabara yung daluyan ng hangin nila. So kung napapansin niyo yung mga batang malalaki ang tonsils, para silang nasa-suffocate pag natutulog, which is not normal. So pagka nasa-suffocate ka, para kang sinasakal ng tulog.
0: So that ino-operate yun?
1: Usually, ino-operate siya. Oh. So, definitely, kailangan
0: dinatanggal o tonsillectomy?
1: Tonsillectomy usually.
0: Okay.
1: Other causes ng snoring, anatomy. So, tayong mga Asians kasi maliliit ang ating jaw. So, sometimes, malaki yung tongue natin and then ang liit ng jaw natin. So, mas prone tayo magkaroon ng snoring.
0: Mm. Sabi naman ni Keisha, kapag kaunti po yung tulog, possible na magkaroon ng sleep paralysis. Ano ba yung sleep paralysis?
1: Oo. So, tama siya. Kasi pag kaunti or poor quality ang sleep, nagkakaroon tayo ng sleep paralysis or problems with sleep transition. So, ang nangyayari sa sleep paralysis, parang nagta-transition from wake to sleep yung katawan, abnormally. So, abnormal siya. And yun ang nagkakos ng sleep paralysis. Kasi akala ng brain mo, gising, tulog ka, pero gising ka in fact. Kaya nafe-feel ng katawan mo, hindi ka makagalaw. So, becomes abnormal pag persistent siya.
2: Okay. Ayan. Si Brian, maan.
0: Oo.
2: Oo. Si Brian, sabi daw niya, hybrid worker si Brian. Kompleto naman kapag work from home, pero puyat on-site. Maaga o maalis, gabi-gabi naman nakakauwi. Yun din, Doc, no? Hindi regular.
0: Naiiba-iba.
2: Naiiba-iba. So, yes, ano po tips na dito, Doc?
1: Yes, so definitely, ina-advise namin yung mga ganyan, yung paiba-iba ng oras ng pagtulog na sana mag-regularize ng oras ng pagtulog. Kasi nga, nagugulo yung body clock nila. So the body clock is very important kasi pagka nagulo yun, medyo mas stress din sila lalo. Kasi nga, nag-iiba yung oras na parang na-frustrate sila, kumbaga, kasi hindi nila nakukuha yung oras na dapat natutulog sila. So, kunyari, pagka may ganyan, may mga puyatan na schedules, nahihirapan silang mag-adjust ulit kasi nakasanayan na nila yung dati nilang sleep.
0: Tsaka, Doc, di ba, halimbawa, sabi mo nga, yung iba sa umaga natutulog because mga panggabi, gawing daw conducive yung kwarto sa pagtulog. Magpa-blackout curtain, di ba, para kunwari, ayun, pakiramdam ng katawan, gabi pa rin.
1: Tama ba yun? So, yun sa mga tips namin to improve their sleep hygiene.
2: Right, okay?
1: So, kailangan yung room, quiet and dark, conducive for sleeping. Kasi, kunyari, open yan or bukas yung mga ilaw, talagang yung brain mo, iisipin niya araw. So, yun din ang advice namin sa mga tao na malapit na matulog, huwag ng sobrang bright light paggabi. Even screen time pag mga bata. Yun ayaw lang din namin na sobrang bright ng screen or actually, ayaw na namin na merong cellphone or tablet pag matutulog sila kasi the brain is thinking na dapat gising siya.
2: So malaki bagay yung sleep mask, Doc?
1: Sleep mask, lalo na kung hirap tayo makatulog, makakatulong siya.
2: Oh, kasi mga practical tips di ba? Kortina, sabihin natin kung talaga hindi magagawa ng paraan, pero yung sleep mask, it goes a long way, di ba?
0: Pero ako, Doc, mayroon akong habit. Ewan ko,
2: ano yun?
0: Ano to? Kailangan may naririnig ako. I mean, bukas ang TV para makatulog. Or else, kapag tahimik, doon yung sinasabi mo na ang dami na ako naisip. Yes. So, masama ba yun?
1: Okay, so sometimes...
0: May ganun para, tao, di ba?
1: May mga relaxation techniques yung mga tao. Yung mga calming sounds that helps actually. Mm-mm. Pero kunyari, kung manunood ka ng mga very stimulating shows or movies, mm-mm, even ano books, mm-mm, talagang mahirapan ka makatulog. Kasi very stimulating siya.
2: Opa.
1: So,
2: opa,
1: yung mga sensual...
0: Gusto ko lang may naririnig.
1: Kung may mga naririnig, okay lang if it relaxes you. Pero yeah, if
0: that makes me fall to sleep.
1: Yeah, so it calms you down, di ba? So may mga ganun tayong na-express.
0: Kesa yung sobrang tahimik, ayoko nun.
2: Opo.
1: Pero hindi yan for everyone, ah. Not for everyone. So case to case lang.
2: Balik na naman tayo. Ako talagang gusto kong tahimik. Tahimik talaga.
0: Ayoko ng sobrang black naman. I mean,
2: ayan, ganyan naman ilaw.
0: Gusto ko merong kahit paano sa dulo may ilaw.
2: Okay. Siguro may
0: kasi
2: sense of...
0: Kasi takot ako sa mumu.
2: Yun nga, may sense of security ka siguro. Sense of... Hindi, totoo talaga. Di ba parang somewhat control. Kasi kapag total blackout, hindi mo alam kung ano mangyari.
0: Okay rin ba yun?
1: Ganyan din sa mga bata actually. Siyempre, takot sila na sobrang blackout.
2: Yes.
1: Ang ina-advise namin, dim lang yung lights ng konti para at least may nakikita
0: night
1: pa rin
0: light.
1: Sila.
0: Night light.
1: Pero wag sobrang bright kasi nga, pag bright light tayo paggabi at natutulog siya, mahirapan siya talaga makatulog.
0: Oh, ito lang, isingit natin. Sabi, tanong ni Akatolos, yon, and si Ma'am Nona Damian, mm-hmm, siguro mga medyo may edad na po.
2: Yeah.
0: Yung sinasabi ba 6 to 9 hours of sleep, kasama yung daytime naps o siesta.
1: Okay, so ideally, tayo dapat is na-consolidate natin yung tulog ng 6 to 9 hours in our major sleep period. So kunwari, 12 midnight to 6 a.m., dun lang talaga dapat. Magpa-power nap ka, kung kunwari, nakulangan ka dun sa gabi ng pagtulog mo. So usually, we advise at least 20 to 30 minutes of sleep lang na power nap during the day at huwag masyadong malapit sa hapon. Kasi nga, pag late in the afternoon ka matutulog, mahirapan ka na naman makatulog ng gabi ulit.
0: Hindi, tsaka pag natutulog sa hapon, tapos pag gising mo ng mga 5-6, parang depressing. Bakit ganun yung feeling? may pakiramdam ba kayong ganun?
2: Nalin.
0: Yung natulog ka ng hapon, tapos parang magtatakip silim ka nagising.
2: Tapos
0: parang depressing yung pakiramdam.
2: Para siguro hindi rin kasi normal di ba? Para hindi ka sanay. Hindi ka sanay na ganun. Ito po, Doc, from Jam. Bakit po may mga nagsasalita habang tulog?
1: So sleep talking yun. Sometimes it becomes a normal
0: tanungin
1: variant.
0: Tanungin mo daw kasi makapagsabi ng totoo yun.
1: Sometimes it becomes a normal variant pagka minsan-minsan lang. Pero pagka persistent, ina-assure namin ng patients na pwedeng mangyari yun, especially sa mga bata. And actually related siya dun sa sleep paralysis na sinasabi. Parang nagta-transition between wake and sleep yung tao. So, pagka ganun, usually, reassure lang yung patients. Pero kung laging nangyayari yun, minsan pinapatest namin.
0: Para kasi cause din ng hiwalayan yun. Tsaka away.
1: Correct. Kung may nababanggit,
0: may nabanggit si Mix na pangalan.
2: Ay, nako, hindi. Mishi
0: sino
2: forever.
0: Yan?
2: Ay.
0: Ito, hindi, yun yung napanood mo lang naman. Iba masakasay ganun eh.
1: Baka mahalan ng ano.
0: Iban mo yung napanood
2: ano
0: mo.
2: Ano ba? Ano yung baka napanood mo? Pag napanood din, kasalanan na naman namin yan.
0: Yes.
2: Kasalanan namin
0: actually,
2: lahat yan. Di ba? Ito, Doc, meron po ba itong medical na connection? Sabi ni EVAB, recommended ba ang magpabilad sa araw kada umaga para magkaroon ng quality sleep?
1: Okay, so actually meron siyang, may point actually, kasi ina-advise namin ng mga patients or mga bata, even adults, na ma-expose sa natural light in the morning para ma-reset ulit yung body clock nila. Ibig sabihin, para ma-associate nila na ang umaga, yun talaga yung morning. Kasi pagka madilim pa rin yung kwarto, okay, at hindi mo bubuksan yung curtains, kung oras na talaga ng pagising, hindi mo maiisip na ay kailangan gising na ako. So nagiging way din namin yon para maayos namin yung body clock ng pasyente, para makagising ng maaga, para makatulog din ng maaga.
2: May connection.
0: Ito ang swerte ni Mauricio. Ako, Doc, 10 hours lagi ang tulog ko, nangiinggit.
2: Wow.
0: Okay lang daw ba yun?
1: 10 hours.
0: Pero depende sa edad eh.
1: Depende sa edad. So,
0: pero masakto to ba yun? Masakit na yung ulo kapag sobra ka sa
2: sobrahan.
1: Yes. So tulad ng sabi ko, 6 to 9 hours eh. So may mga studies kasi na less than 6 tsaka more than 9, it affects our health na rin. Okay? So better talaga kung dun lang, lalo na pag adults.
2: Okay. Opo, opo.
1: Pero kung kunwari, teenager, okay lang yung 8 to 10 hours.
2: Doc, ito common, BPO industry, di ba? Kapag baliktad ng tulog, graveyard shift, mga security guard, di ba?
1: Yes.
2: Mga frontliners. Kapag sa araw ang kanilang oras ang tulog, is that okay?
1: it's okay kung sana nakaka-regularize sila ng ganong oras. Kasi minsan, ang bilis mag-transition eh. Ibig sabihin, graveyard shift sila ngayon, tapos mag-iiba na naman the next
2: security
1: week.
2: Guards, ganon. Mga kaibigan kong security guards sa amin, uh-oh, weekly sila nagpapalit.
1: So opo, it becomes difficult for them. Opo. It becomes difficult for them kasi nga, yung circadian rhythm or body clock nila nababago. Kasi they will be forced to sleep on a different time zone or time scale. Okay? Kaysa dun sa nakasanayan na nila. Mm-hmm. Eh, usually, it takes some adjustment pagka maglilipat ka. Eh, paano kung kunwari weekly, nag-a-adjust ka pa lang dun sa una, mm-hmm, mag-a-adjust ka na naman dun sa susunod na linggo. Oo. So, medyo ina-advise namin na sana hindi ganun. Even on sa mga frontliners or mga nurses and doctors, huwag ganun kabilis magpalit.
0: Oo. Eh, Doc, nakalimutan niyo.
2: Hindi, alam mo, meron akong follow-up question dyan. Meron din bang connection yun sa cardio, let's say, cardio concerns? May kaibigan kasi tayo graveyard shift siya, pero meron siyang heart problem. Yeah. Apo.
1: Okay. So, definitely, it actually contributes to some health problems, ang kulang sa tulog. So, o kaya yung naggugulo yung tulog kasi marami kang nakukuhang comorbidities, kumbaga. So, pagka wala kang tulog, nagde-develop ka ng decreased immune system, immunity, okay? Nagkakaroon ka ng inflammation sa katawan mo, mm-hmm, and it causes a lot of comorbidity sa heart. Pwede kang magkaroon ng uncontrolled blood sugar which will lead to diabetes. Minsan nangyayari din na mas prone ka magkaroon ng sakit, respiratory diseases. So kung mapapansin nyo, yung mga puyat, mas sakitin sila compared sa mga hindi.
0: Eh Doc, sinasabi kasi, uminom na isang basong tubig bago matulog. Diba? Para hydrated yung katawan. May iba naman nagsasabi na huwag nang uminom ng tubig. Yeah. Kasi mag-wiwi ka in the middle of your sleep.
2: Correct.
0: Magigising ka, hindi ka na makakulog. Lalo sa mga elderly. Paano po ba
1: so, yun? Actually, tama, may point yun na huwag masyadong iinom ng maraming tubig. Lalo na kung alam mo nang you usually urinate at night. Okay? Mm-hmm. So, minsan, sinasabihan namin sila pag very frequent na yung urination nila at night to limit their water intake prior to bedtime. Mm-hmm. So, siguro they could actually take it siguro after dinner. Pero pag malapit na matulog, huwag nang iinom. Kasi yun nga, nagiging problem din nila yun eh. So, kino-complain nila sa amin na ihi sila ng ihi ng gabi. Yun pala, lagi pala silang umiinom ng napakaraming tubig paggabi.
0: So, kasi yung iba, ang ginagawa, pagkawiwi, inom ulit.
2: Ayun lang.
0: Para ma-replenish. Tama ba yun, Doc?
2: Opo.
1: Oo.
2: Opo.
1: So, pwede naman actually, pero syempre, pagka-frequent na nga siya, sinasabi namin na huwag kasi nga, maiistorbo yung tulog nila.
2: Opo, opo. So, ito, Doc, shoutout kay Nina. Si Ate Nina, nakikinig, nanonood ngayon. Mouth tape.
1: Okay.
2: Opo,
1: yes.
2: Ano po yung mouth tape? At nag-work po ba siya? Hay, Ate Nina.
1: Very ano yan.
0: Kasi dapat hihinga ka ba? Sa ilong? Hindi siya bibig?
1: So, ginagamit kasi yung mouth tape. Well, nag-boom siya or medyo naging sikat siya dahil nga pine-prevent niya yung sound of snoring. Okay? Yung mouth tape, kumbaga. So, ang ginagawa ng mouth tape, para walang ingay. Pero hindi niya ina-address yung nagkakos nung ingay na yon, which is yung obstruction dito sa airway natin. So dito lang siya talaga.
0: So hindi lahat pwedeng gumamit ng mouth tape.
1: Hindi. Tsaka hindi niya ina-address yung cause eh.
0: So, akala ko kasi
1: yung sound of snoring lang ang pine-prevent.
2: Yes.
0: Akala ko kasi doon parang hindi ka kasi dapat huminga sa bibig. Sa ilong.
2: Sa ilong.
0: So, hindi pala ganun.
1: Hindi talaga ganun.
0: So, big sabihin, kaya ka nagba-mouth tape dahil
1: para mawala yung sound ng snore. Para hindi nakakahiya sa bed partner mo. Pero tama. Ikaw, meron ka pa rin obstruction sa airway.
2: Maan, kapag sanay ka na doon, kuwari sa asawa mo, di ba? Parang sanay ka na doon sa hilik eh. Kapag hindi mo na siya katabi, hindi ka na rin sanay nang hindi mo na rin nagigilig na asawa mo eh.
0: Di ba?
2: Paano mo, nagbakasyon, di ba?
0: Pero yun nga, yung katabi nang naghihilik, quality ba yung sleep yun noon? O nasanayan na lang
2: yun?
1: Well, kung kunyari, sobrang lakas nung katabi na naghihilik.
0: Oo, kasi wala kang magawa eh. Pwede
1: yes.
0: Magawala yan na eh.
1: Pwedeng hindi quality yung sleep nung katabi mo kasi nga, maiingayan siya. And sometimes, yung iba talaga nireklamo sa amin na sinisipa na nga daw nila yung asawa nila because ang lakas talaga ng snoring. Dun papasok yung role din namin to treat the underlying cause of the snoring. And usually, ang pinaka-common yan is yung sleep apnea.
2: Ayan. Sige, Doc, apang huli na lang, no? Merong sleep test, di ba? Yes. Paano ba natin ito madadiagnose? Paano natin siya matitreat?
1: So, sleep test, usually ginagamit namin siya to diagnose sleep-related breathing disorders or sleep disorders in general. So, sleep apnea, nagda-diagnose din kami ng mga sleep-related problems tulad ng narcolepsy, yung laging tulog ng tulog during the day. So, basically, ang ginagawa sa sleep test, pupunta ka sa isang sleep lab, okay? Kakabitan ka ng mga connection sa head, sa chest and all over the body. And doon namin malalaman kung tumitigil talaga yung paghinga mo habang natutulog and kung naaapektuhan yung sleep mo during those events.
0: Ilang oras ka doon?
1: So usually, ano yan? Overnight yan. So overnight. Pupunta kayo dito, pupunta kayo yung mga 8 o'clock ng gabi para makabitan. Ito turn off yung lights mga 9 or 9:30 and then the rest of the night matutulog ka. So we will watch you sleep.
0: Paano kung ano, may anxiety ka tuloy kasi nandun ka nga sa ospital. Yes. Baka hindi naman makatulog dun doon.
1: So dun papasok yung reassurance from us. Kasi nga, kailangan muna namin silang masabihan na ganito yung gagawin sa'yo. You have to be prepared na may mga ikakabit para at least maging comfortable sila.
0: And may kung, feel health to doc, no?
1: May feel health. Okay. Yes, pasok. Yes.
2: Kung may HMO, pwede rin. Ay, panghuling paalala na lang, Doc, sa ating mga viewers and listeners.
1: Okay, so very important that we get good quality sleep. Okay, so at least 6 to 9 hours for adults. And dapat sana nakakakuha tayo ng magandang amount. And alamin natin or be aware dun sa mga magiging health consequences pag kulang tayo sa tulog. Okay?
2: Alright, so maraming salamat po sa ating Dr. Servicio. Nako, Doc, balik po kayo ha, kasi talagang thank you for your service. Marami po kayong natulungan na ating mga viewers today. Dr. Edison De Vera, Sleep Medicine Specialist. Doc, baka meron kayong Facebook. Baka they can contact you online. Saan po nila kayo pwede mahanap?
1: Okay, so you can contact me nilang sa aking Now Serving profile online. Makikita nyo po dun yung aking mga clinics all over Metro Manila.
2: Ayan. So maraming salamat
0: po
2: muli.
0: Thank you,
2: Doc. Doc Eddie, thank you so much. Balik po kayo. Thank you, Doc.
1: Thank you po, Sir Migs, tsaka Mama.
2: Alright. Ang oras po, 11:47 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
4: Happy 40th anniversary, TZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng TZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM.
6: Suko sa DZMM.
3: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang oras po, 11:50 ng umaga.
3: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
2: Para po sa ating KOTD, nagbabalik po sa ating studio mula po sa TESDA, Yusek Nelly Dilera. Good morning po ma'am sa inyo at si Mikael Tubilieja. Siya po ang artisan from Studio Roman. Para po pag-usapan ang Juana Creatives. Yusek Nelly, good morning po. Mix Bustos, Maan Makapagal. Yusek, ano po itong Juana Creatives?
8: Okay, good morning at magandang umaga, Migs. Mm-hmm. And of course, Maan. Thank you for having us.
2: Of course.
8: Okay, ang Tesla kasi, we've known Tesla for, you know, offering yung mga welding, mm-hmm. yung mga ganun, yung mga usual. But this time, we're offering yung Juana Creatives. So, Juana Creatives, if you see here, ito yung mga output ng mga workshop. Ano? So, these are actually workshops. Short siya, hindi siya buwan. Pwede nga kalahating araw, pwede isang araw. And eventually, pwede makakakuha ng mga micro-credential. So, ibig sabihin, may certificate, corresponding certificate na makukuha na pwedeng i-stack na mag-result in, you know, certain certificate eventually.
0: Or simpleng hobby.
8: Yes.
0: Pwede rin matuto sa weekend, di ba?
8: Yes.
0: Pwede akong pumunta.
8: Yeah.
0: Gusto ko matuto niyan. Pwede yon.
8: Yes. Actually, weekend classes pa lang kami ngayon. And we're featuring, eto nga, may mga resident kaming sinatawag natin. Yung mga, sila talaga yung nagtuturo, ano, residents, ang tawag namin sa kanila. May ceramics, eto, may leather craft, my flower making, my scent, my fashion embellishment, and counting.
2: Maganda
8: so,
2: po.
8: Opo. May inallocate kami isang space doon, isang building na inallocate ni Sek Kiko para doon natin gawin. So tama po yun, hobbyist. Hindi lang siya para doon sa mga livelihood. Mm-hmm. Well, eventually, yun rin pupuntahan niya, no? Livelihood. But right now, ang dami kasi, ano, yung stress, walang magawa sa weekend, pang family, pang team building, yun po yung mga target namin.
2: Actually, more on livelihood kasi yung isang nating grow negosyo na nakausap ng isang araw. Kumbaga, ito rin po, similar to yung mga leather goods. Mm-hmm. So at least no, kung matututo ka ng mga micro certificates sa Tesla, is kumbaga magagawa mo siyang negosyo, kabuhayan din po siya, Yusek.
8: Yes, oo. Kasi gagawin din natin itong parang incubator. Mm-hmm. So may matututunan silang skills and at the same time mag-a-add po kami ng mga contents or mga training programs related to entrepreneurship.
2: Mm-hmm.
8: So yon. So hanggang eventually ready na sila to take off, to set up their own business, pwede na lang ma-set up with the support, ano? Hindi lang ng Tesla, but of course other agencies that are also supporting yung ating mga entrepreneurs.
0: Mm-hmm. Oo, sa kanika nila, pwedeng ibenta yan, no?
8: Yes.
0: Through mm-hmm. Facebook.
8: Oo. Actually, ang maganda nito, ano, kasi magpa-partner na rin kami with DTI. Mm-hmm. I worked with DTI before.
2: Yes.
8: So, sasali po kami sa kanilang gagawing wedding fair this coming last week po of June, ano, 26, 27, 28. So, if you feature po namin yung mga produkto, gawa po sa Studio Roman, mm-hmm. sa Slims, okay,
2: yes.
8: Nakasama po natin sa Juana Creatives.
2: So, Studio Roman, kayo po ba ang nagpapa-workshop nito?
9: Mm-hmm. Yes. Nag-o-offer kami ng workshops every Saturday sa studio tsaka sa Juana Creative Hub. So magkaiba yung ino-offer namin kasi target ng studio namin yung mga medyo Manila area. Mm-hmm. Then sa Tesla naman, target yung Taguig area. Of course, open pa rin naman siya dun sa ibang mga pwedeng gustong pumunta.
0: So ano mga binibigay niyong workshops?
9: Ang binibigay namin, hand-building. Purely hand-building workshops kami. Hindi kami nag-wheel throwing. Mm-hmm. So ang mangyayari dyan is, 4 hours lang siya na workshop, tapos after that, pwede na kayong dumaan sa studio para kung gusto niyong gumawa ng extra items, kasama na yun doon.
2: Pasensya na, Sir Mito, if okay lang, pumihit ka ng konti sa kaliwa. Pasensya na, mali yung pag-traffic ko sa'yo eh, dito pala sa kaliwa. So maganda, no, kasi syempre, nakakataping kayo ng mga iba't ibang artists.
9: Bale, so far, ang nangyayari, dalawa lang kami talaga sa studio, and then ang nangyayari, kung sino yung mga pupunta at magsumatuto, eventually, nagiging artist rin sila in the end. Kasi mm-hmm. nagkakaroon ng training, umabot sila ng 100 hours. So parang, okay, kaya mo pala gumawa ng hindi lang baso, then i-develop natin yung portfolio mo.
0: Yung ceramic na yan.
9: Ito po, example namin. For example, itong tatlo ay gawa lang ng mga sudyante namin agad.
2: Galing!
9: So in 4 hours, kaya na agad gumawa ng ganyan.
8: Nakagawa ko ng ganyan.
0: I mean, galing yung pagpipintura, ha?
9: Kasama yan. So molding to molding. Glazing, ituturo naman yung lahat doon.
8: Mm-mm.
9: So ito ay gawa ng mga sudyante, ito gawa naman namin.
2: Galing, ha?
9: So ganun siya nangyari. So in 4 hours, kaya. Tapos pag dumalaw kayo, yun, pwede na uturuan ulit namin. O sige, may more time ka para gumawa at mag-develop ng more items. Then, go. Pwede tayong gumawa ng ganun.
2: Opo. So, Yusek, sino po yung mga ini-encourage natin to take on this program?
8: Okay. Una, nagsimula kasi ito ng March. So, ngayon, ang tinatarget namin yung mga established na mga enterprises because we wanted to ride on muna doon sa popularity nila, sa mga contacts nila, and all. And eventually, we wanted yung mga startup yung talagang gustong magsimula ng negosyo pero walang space. Mm-hmm. Dahil mahal ang space, ano, pag nag-rent tayo dito, if we wanted to put up negosyo kaya or even yung platform lang for workshops, yes, medyo mahal sa Metro Manila. So TESDA is actually offering free spaces. Yun yung subsidy na binibigay po natin para, yun, matuto sila and then pwede nilang start na rin i-market yung mga products nila and eventually, mag-set up talaga sila ng kanilang sariling livelihood.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. At walang babayaran ba sa mga workshops o may minimal fee din?
8: Okay, subsidized ito siya. So compared doon sa mga ginagawa halimbawa sa Studio Roman, cheaper siya. Mm-hmm. May bayad pa rin siya, pero ang bayad syempre doon sa materials, 'di ba? Yung trainer's fee, yung ganoon. So subsidized nga siya dahil we're offering yung space free, 'di ba? Yung mga ganoon. Yun usually kasi yung mataas ang expense, eh, 'di ba? Yung overhead,
2: yes,
8: yung mga ganung klase. So that's what we're providing right now.
2: Opo, at saka sila kay investment, mahal, 'di ba?
8: Kasi yung may contact rin sa mga providers ng mga materials, eh.
2: Yes, opo. Oh, ang ganda, nga initiative. Ako talagang personally hanga po ako sa TESDA kasi kumbaga binibreak po natin yung image. Hindi naman image, pero parang yung traditional na vocational. Mm-hmm. Pero ngayon nag-evolve, di ba, mm-hmm, to AI, to creatives, yes, to digital, yes, di ba, to handcraft. So ang galing po, no, talagang malawak po siya for all ages.
8: Yes.
2: So in-encourage rin, Yusek, especially siguro yung mga estudyante. Sabi mo nga, gawa ng estudyante, in-encourage natin mga kabataan to take on entrepreneurship also.
0: Tsaka yes, bakasyon of course.
2: Oh, well, take advantage.
0: Sa private schools, wala pang pasok.
2: Opo, diba? Yusek. Opo.
8: Yeah, mga kabataan, iba-iba talaga yung nag-enroll. Ano? Kung nakita natin last time, may mga retirees pumunta doon, mm-hmm, mga magbabarkada, nag-aral lang doon. Yung gano'n, parang gusto lang nilang mayroon talaga silang magawa, ano, sa weekend nila and all that. Actually, mag-expand na rin kami. Dalawa yung parts ng Juana Creatives. One is, eto, yung talagang gamit yung kamay. Yung second part naman namin, nasa kabilang building lang din siya. Yun yung mga gagamit ng technology. Like we're having a meeting with the film, the guilds sa mga film, ng Film Academy, supported by Film Academy. So dito yung mga cinematographer, mga short lang, mga micro-credentials na tinatawag. Na eventually, alam natin, ano, tutulungan yung mga internal or existing nilang mga workers and yung mga gusto pa, especially mga kabataan na gusto rin matuto and to contribute to that particular sector.
0: Mm, yung mga gusto naman sa Manila, no? Studio Room.
9: Studio Room, nasa Malacat kami sa Melasal area.
0: Uh-huh.
9: So, doon kami, doon yung studio namin, yun nga lang mas mahal as kwento ni
0: Mamelly. Gano'n baka mahal yan.
9: Parang nangyari kasi lumabas, covered nila kasi yung venue pag sa, yes, TESDA. So tinanggal ko lahat ng nababayaran ng kuryente, ng venue, ng aircon. Mm-mm. So mas mura talaga lumabas pag doon nag-e-enroll.
2: Yes.
9: Nagkataon lang talaga kung mas malapit kayo sa amin. Mas...
0: So, mga at may kakayanan, yung may extra na
9: actually, ang tinatarget pa nga namin, more on yung mga employees or mga nagkatrabahong pagod na in life.
2: Hindi nakatulog.
9: Tulad kanina, kasi parang sabi namin na, okay, yung iba, pwede na doon sa mga cute-cute lang na ginagawa. So, kinakausap namin ngayon is yung mga pagod na gusto na ibang ginagawa. Kasi lumalas, araw-araw kang papasok trabaho mo, pare-pareho yung ginagawa mo. And then, sige, kami, kausapin namin kayo o gawa tayo ng something na kakaiba na hindi mo naman kailangan mag-resign at iwan yung trabaho mo. Baka meron ka pang pwedeng gawin.
2: Ayan. Yes. Alright, so Yusek, Nelly, pahuling paalala na lang po, paano po natin mainganyo? Inganyoin po natin ating mga viewers to join this program.
8: Okay, ito po mga bagong program, short courses, micro-credentials pong tinatawag natin. Automatic po, after half hour or half day pala, I mean, and or one day, meron na po kayong output na magagawa dahil workshop po ito. And eventually po magkakaroon rin po kayo ng kanya-kanya pong mga certificates. So tingnan lang po natin, ano, sa TESDA Women's Center po ang pinaka contact po natin dito para po matutunan po natin ang iba't ibang mga artisan or yung mga tinatawag nating creative works na pwede po natin gawin on weekends or yung mga free time po natin.
2: So pwede po yan online, ma'am. Pwede na lang ma-search online.
8: Yes, online.
2: TESDA Women's Center. All right. Maraming salamat po sa ating mga kaserbisyo of the day, Mito Tubilieha. Siya po ang studio manager ng Studio Roman at syempre walang iba mula po sa TESDA Technical Education and Skills Development Authority, Yusek Nelly Dilera. Maraming salamat po sa inyong serbisyo.
0: Thank you
2: po.
0: Thank you.
2: Susunod po, headline ngayon kasama si Jeffrey Hernaez. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo at Ininya, good morning, get well soon.
0: At ako naman po si Maan Makapagal. Paano? Bukas ulit?
2: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin! 12:01.
1: Basta AM, AM, AM, DZMM.
2: Ang worst case scenario po na pwede po nating ma-experience po, no, ay ang pagkakaroon po ng rotational water interruptions.
3: Mag-iimbestiga tayo, pero the question is, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood controls? Can't we move forward?
4: So importante na lahat ng mga proseso from day one, no, sa pre-trial, ay kailangan nating malaman, masubaybayan.
5: Ito po yung dagli ang financial assistance by way of a loan ng Pag-ibig Fund para po sa mga miyembro ng Pag-ibig na nangangailangan po ng pantawid sa mga isyong financial.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon. Dalawang bangkay na diskubre sa nakaparadang sasakyan sa Tarlac. Bangkay ng lalaki nakita naman sa abandonadong SUV sa Nueva Ecija. Condominium sa Eastwood, Quezon City na sunog. Mga residente inilikas, bata patay naman sa sunog sa Cebu. Ateneo Assistant Coach Sandro Soriano humarap na sa NBI kaugnay ng investigasyon sa nalunod na dalawang atleta. Pangambang krisis sa tubig sa panahon ng El Nino, pinawi ng MWSS. Pero rotational water interruption, posible. LPA sa labas ng par, binabantayan. Posibleng maging bagyong Francisco pagpasok ng bansa. Concert show sa Pilipinas ng K-pop superstar na BTS, oy, dinagdagan. Magarat ng Hali Luzon, Visayas at Mindanao, ako po si Jeffrey Hernaez. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, dalawang bangkay ang nadiskubre sa nakaparadang sasakyan malapit sa gasolinahan sa Tarlac Pangasinan La Union Expressway sa Victoria, Tarlac. Tumawag ng emergency assistance ang gasolinahan itong Miyerkules ng hapon matapos mapunang matagal nang nakaparada ang sasakyan. Dumating sa lugar ang mga polis at kinagabihan ay hinatak na ang sasakyan. Ayon sa Tarlac Provincial Police Office, kinilala na ang kaanak ng mga kaanak ang dalawang bangkay at humining na isa pribado ang kanilang pagkakakilanlan. Umapela rin ang Tarlac PPO sa publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon sa insidente. Sa Nueva Ecija, isang bangkay naman ng lalaki at natagpuan sa loob ng abandonadong SUV. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
1: Natagpuan ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki sa loob ng abandonadong SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada sa Saudi Pias, General Tino, Nueva Ecija, hapon noong Miyerkules. Sinasabing napansin ng mga residente ang sasakyan at nang silipin ito, tumambad ang bangkay ng lalaki na nakabalot sa kumot. Sa pahayag ng Nueva Ecija Police Provincial Office, patuloy ang investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at ang sanhi at motibo ng kanyang pagkamatay. Patuloy ring hinihintay ng mga otoridad ang resulta ng iba pang investigasyon at forensic examination na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi! Sumiklab ang sunog sa isang condominium sa Eastwood, Quezon City. Balita mula sa QC, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
2: Jeff, unang iniulat ang sunog ganap na 6:53 ng umaga nang makita ng ilang katabing residente at empleyado sa lugar ang maitim at makapal na usok na sa taas ng Olympic Tower 3 sa Eastwood City, Libis, Barangay Bagong Bayan. Itinaas pa ang sunog sa unang alarma kung saan kinakailangang ilikas ang lahat ng mga residente ng kondo. Ayon sa Bravo 5 ng Bureau of Fire Protection Quezon City, rubbish fire ang sanhi ng apoy na nagsimula sa basement ng nasabing kondo. Paliwanag naman ng BFP, gumapang ang makapal na usok sa garbage chute ng gusali, kaya lumabas ito sa itaas. Pasado alas 10 ng umaga nang tuluyang maapula ang apoy, habang naging maayos naman ang paglikas at paglabas ng mga residente sa kondo na tinulungan ng mga tauhan ng gusali na may hawak ng mga placards ng lugar ng evacuation at iba pang bumberong rumesponde. Ligtas naman ang mga residente at walang naiulat na nasugatan o nasawi. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP kung bakit nag-apoy ang basurahan ng basement ng kondo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Mga kapamilya, patay ang 3 taong gulang na bata sa sunog na sumiklab sa Argao, Cebu. Sa investigasyon, tumagal ng halos 1 oras ang sunog na dahil umano sa pinaglaroang lighter ng bata. Mabilis na kumalat ang apoy, kaya natrap ang bata sa loob ng bahay at hindi na nasagip ng mga responding bombero. Timbog naman ang 2 construction worker matapos tangayin ng aircon unit ng restaurant sa barangay 668 sa Ermita, Maynila. Sinasabing inabutan pa na may-ari ng kainan ang 2 suspect na inilalabas ng kusina ang air conditioning unit na nagkakahalaga ng 8,000 piso. Nakakulong na ang mga suspect na maharap sa reklamong theft. Umarap na sa NBI si Ateneo Assistant Coach Sandro Soriano kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nilang atleta. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
3: Jeff, unang dumating sa National Bureau of Investigation si Ateneo Blue Eagles Assistant Coach Sandro Soriano kaugnay ng patuloy ng investigasyon sa pagkamatay ng mga manlalarong sina Rene Baterbonya at Divine Adeli sa Depo Calau Aurora. Una lang ipinatawag si Soriano noong Martes pero ipinagpaliban matapos humiling ang abogadong ng bagong schedule ang kanyang abogado na si Raymond Rojas. Ayon sa abogado, nakararanas ng emotional distress si Soriano at sumasailalim sa counseling. Inaasahang haharap din sa NBI ngayong araw ang iba pang mga manlalaro at coach ng Ateneo Blue Eagles bilang bahagi ng nagpapatuloy ng investigasyon ng kawalingan. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Thank you, Rowen Cueto. Tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na walang mararanasang krisis sa tubig sa Metro Manila. Sa kabila ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na sinabayan pa ng El Nino. Sinabi sa DZMM ni MWSS Department Manager Engineer Patrick James Dizon na pinagagana na ang augmentation measures kaya hindi na mauulit ang naranasang pilabalde noong 2019 kung kailan nagbawas ng alokasyon sa Metro Manila dahil bumagsak na sa pinakamababang antasang Angat Dam. Aminado naman si Dizon na posibleng magka-rotational water interruption. Sa huling datos ng PAGASA, nasa 166.57 meters ang level ng Angat Dam.
4: Ang worst case scenario po na pwede po nating ma-experience po no ay ang pagkakaroon po ng rotational water interruptions. Hindi naman po natin ma-experience po yung tulad po na na-experience po natin noong 2009 na kung saan po no ay ang mga kababayan po natin ay pumipila sa mga daan. Kapag magkaroon man ng water interruption ay mostly paggabi.
0: Sa iba pang balita, sumampa na sa halos 80 ang mga napaulat na nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao. Balita mula sa Campo Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars!
5: Jeff, batay sa pinakahuling ulat na inilabas ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 78 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao. 33 rito ang naitala sa Sarangani, 24 sa South Cotabato, 20 sa Davao Occidental at isa naman sa Davao del Sur. Buwaba sa 30 ang bilang ng mga individual na nawawala matapos ang lindol, kung saan 13 mula sa Davao Occidental, 15 ang naitala sa Sarangani at 2 sa South Cotabato. Habang nasa 1,339 naman ang mga individual na nasugatan, kung saan 1,259 ang naitala sa Soccsajen, 79 sa Davao Region at isa sa Barma. Sa ngayon, nasa mahigit 357,000 families o mahigit 1.5 million individuals ang nananatili sa mga naapektado ng pag-inig kung saan ay alas sa 5,000 mga pamilya o mahigit 21,900 individuals ang nananatili sa mga evacuation center na itinalaga ng pamahalaan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Nakiisa ang Manila Police District sa Nationwide Simultaneous Earthquake Drill. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
6: Jeff, isinakay sa stretcher at kinuhanan ng vital signs ang isang volunteer na animoy biktima ng lindol sa earthquake drill ng Manila Police District sa kanilang headquarters, Ermita. Alas 9 nang tumunog ang alarm hudyat ng paglabas ng mga polis at iba pang kawani mula sa gusali habang nakantabay ang ambulansya truck ng BFP at taglatag rin ng command post. Samantala, kalmadong lumikas at may suot ding helmet ang mga estudyante sa kalapit na paaralan sa lugar. Ang mga kawani naman ng Manila LGU ay dumiretso na sa kartilya ng Katipunan kasabay ng pag-ikot ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team sa City Hall. Nagamit na ng mga empleyado ang mga bagong helmet na iba-ibang kulay depende sa posisyon at departamento para mapadali ang rescue. Ayon kay Manila DRRMO Director Arnel Angeles, kabilang sa mga kailangan pang pagbutihin ay ang pagdadagdag ng evacuation area signage at magkaroon pa ng datos sa bilang ng PWD at senior citizens sa kada palapag. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo. Iginiit ni Senate President Win Gatchalian na tapos na ang Senate Flex habang bukas din sakaling may lilipat pa sa mayorya. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Maro. Robert.
7: Jeffrey, back to work season na. Yan ang sinabi ni Senate President Win Gatchalian sa press briefing. Sinabi ng bago leader ng Senado na inilalatag na nila ang mga priority measures at sa susunod na linggo ay pupwede na magsagawa ng mga hearing. Magamat hindi pa nakakausap si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sinabi ni Gatchalian na nakausap na niya kahapon ng ilang miyembro ng minority. Pupulungin din ni Gatchalian ang lahat ng mga senador, lalo't ang sentimiento niya ng kanyang mga asamahan ay bumalik na sa trabaho. Bukas naman si Gatchalian sakaling may lumipat pa sa majority. Nananatili naman anya sa heightened alert ang Senado at bawal pa rin ang bisita pero na lang kung may prior approval.
8: So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation for yung physical preparation for the impeachment.
7: Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Thank you, Robert Mano! Mas maghihigpit ang Senate Blue Ribbon Committee sa muling pagbubukas ng pag-inig sa maanumalyang flood control projects. Sinabi sa DZMM ng chairperson ng komite na si Senator Erwin Tulfo, hihinga na ng affidavit ang lahat ng testigo bago sumalang sa paglilitis at dapat suportado ng ebidensya ang mga akusasyon. Hindi na rin anya papayagan ang pagkakaroon ng mga surprise witness at mistulang pagko-coach sa testigo ng sinumang senador. Matabang naman si Senator Tulfo sa pag-imbita sa mga nagpakilalang dating bagmen ni Congressman Zaldico na nag-akusa sa ilang opisyal ng gobyerno at miyembro ng media na tumanggap ng kickback mula sa flood control projects. Naniniwala naman ang senador na dapat tapusin na ng Blue Ribbon Committee ang pag-inig sa issue sa flood control.
9: Maging imbestiga tayo, pero the question is, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood controls? Can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. Ang flood control kasi naisumiti na yan ni Senator Lacson sa ombudsman. So why don't we just wait for the ombudsman?
0: Target ng Senado na maisagawa ang Bicameral Conference Committee para maisabatas ang Assistance to Individuals in Crisis o AICS program bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Senator Erwin Tulfo na re-resolbahin sa BICAM ang kwestyon na ilang miyembro ng Kamara sa amyenda ng Senado sa panukala, kabilang ang pananagutan ng mga politiko o mga opisyal ng barangay na sasali sa pagibigay ng ayuda. Sa bersyon ng Senado, maaring makulong ng hanggang 6 na taon ang mga politikong makikisawsaw sa pamahagi ng ayuda.
9: Institutionalization ng AIC. Ibig sabihin, kahit iba na yung Pangulo, kahit na ilang taon na yan, ganyan pa rin yung pondo, hindi na babawasan, hindi na tatapyasan. So, yun ang importante kaya natin ginagawang batas ng AIC. Tapos na, hindi siya magamit sa politika, hindi siya nabubulsa ng mga politiko, hindi siya kinukupitan ng mga barangay, officials o ng mga LGU. Yun ang purpose niyan.
0: Nilino naman ni House Deputy Speaker Representative Janet Garin.

0: Agrikultura at Enerhiya. Sa bilateral meeting sa sidelines ng 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, binigyan din ni Russian President Vladimir Putin ang umiiral na Joint Russia-Philippines Commission on Trade and Economic Cooperation na sa lalo pang pagpapalawig na economic at commercial relations ng dalawang bansa. Sangayon din si Pangulong Marcos Jr. na marami pang pwedeng pagtulungan ang Manila at Moscow na kapwa prioridad ang energy at food security. Binigyan din ni Marcos ang kahalagahan ng regular na political consultation.
1: And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
0: Samantala, inimbitahan din ni Marcos si Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit sa Maynila bilang chairman ng ASEAN. Matapos ang pulong, dumalo si Marcos sa state reception na pinangunahan ni Putin kasama ang iba pang heads of state ng ASEAN. Inaasahang babiyahe ang Pangulo pabalik ng Pilipinas ngayong araw pero haharap muna sa kapihan with the media sa Russia.
2: Ula. Panahon.
0: Mga kapamilya, patuloy na binabantayan ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa silangan ng Eastern Visayas na may katamtamang tsansang maging bagyo sa susunod na 24 na oras. Maaari itong mag-recurve o lumihis pa southern Japan o pumasok ng par sa Sabado o Linggo na tatawaging Francisco kapag ganap ng bagyo. Samantala, maaliwala sa panahon pa rin ang asahan sa malaking bahagi ng bansa kasabay ng pag-iral ng easterlies. Pero may tsansa pa rin ng pag-ulan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Mga kapamilya, inulinsad ng Pag-ibig Fund ang Special Assistance for Financial Emergencies o Safe Loan Program bilang tulong sa mga miyembro sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Sinabi sa DZMM ni Pag-ibig Deputy CEO Alexander Aguilar na bukas ang programa sa lahat ng miyembrong may kontribusyon sa nakalipas na 12 buwan at pwede itong i-apply online. Maaari rin kumuha ng safe loan ang miyembro kahit may iba pang utang na binabayaran sa ahensya. Hanggang 10,000 piso ang pwedeng utangin ng miyembro na direktang matatanggap sa kanyang bank account na nakarehistro sa Pag-ibig sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Pwedeng bayaran ang utang hanggang 3 taon.
3: Ito po yung dagliang financial assistance by way of a loan ng Pag-ibig Fund para po sa mga miyembro ng Pag-ibig na nangangailangan po ng pantawid sa mga isyong pinansyal nila ngayong mga panahon na ito. Ang pagpa-file po nito ay online. Lahat po ng miyembro na merong 12 monthly contributions ay entitled po dito.
0: Dinagdagan pa ang proteksyon sa mga kabataang gumagamit ng social media. Balita mula sa Makati, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
4: Jeff, formal nang inilunsad sa bansa ang mga karagdagang safety features para sa mga teenager na may social media account ng Meta tulad ng Facebook, Messenger at Instagram. Ayon kay Meta Head at Safety Policy APAC Malina Enlud, may built-in safety features na ang kanilang teen accounts para maging ligtas ang experience ng teenagers online. Kasama dito ang daily time limit, reminders at sleep mode na maaaring gamitin ng mga magulang para iset kung gano'ng katagal pwedeng gumamit ng social media ang kanilang mga anak.
5: Sleep mode turns on automatically from 10 p.m. to 7 a.m. so teens will get absolutely no notification. The one thing I want to say about this that is very important, parents can set up hard defaults. You're going through exams right now. I will make 1 hour or 30 minutes a hard default for you just until you finish exams. That is up to parents.
4: Na rin ang kontrol kung sino ang maaaring makipag-usap sa kanila at kung anong content ang makikita nila online. mayroon na ring audience control na automatikong nakaset sa friends lamang para kontrolado kung sino ang mga makakakita ng kanilang mga post. Nauna nang isinailalim ng Meta sa tin accounts ang mga dati ng accounts habang kailangan ng parental permission.

0: vaccination para sa mga batang edad 16 pababa para mabago ang protective measures sa kanilang account. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner! At abangan ang headline ngayon sa Visayas ni Ari Perez.
2: Nagpupunan ng tubig sa Metro Cebu, posibleng matuyo dahil sa El Nino.
1: House prosecutors at defense team nagharap sa pre-trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
3: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
7: gabi-gabi-gabi!
8: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
7: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
1: Oras po natin 12:25, nagbabalik ang headline ngayon. Umarangkada na ang pre-trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pasado alas 8:40 nang dumating sa Senado ang defense team ng Vice Presidente. Sinabi ni Attorney Michael Poa, layo ng pre-trial na maging maayos ang proseso ng paglilitis. Dumating din ang mga House Prosecutor sa pag-una ni Representative Gervil Luistro, kasama rin ng ilang private prosecutor, kabilang ang veteran ng abogadang si Attorney Lorna Capunan. Nauna rito, umapela si Bantay Senado Convener Dr. Gary Dionisio sa impeachment court na buksan sa publiko ang pre-trial conference. Paliwanag niya, hindi pribadong mamamayan ang lilitisin, kundi isa sa pinakamataas na leader ng bansa. Bahagi din niya ng political education ng impeachment trial at posibleng bumalik ang mga investor sa bansa sakaling makitang transparent ang paglilitis.
10: Importante na lahat ng mga proseso, no, from day one, no, sa pre-trial, no, ay kailangan nating malaman, masubaybayan natin. Kasi, of course, ang gusto rin natin maging isang fair, objective at rational itong trial na ito. I think it's very important na sana may media, civil society representative, academia, at essentially buksan sana ang pre-trial sa lahat.
1: Handang tumalima ang House Prosecution Team sa magiging pasya ng Senate Impeachment Court kung sino ang uupong presiding officer sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
8: Jeff, sa panayam, sinabi ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na nirerespeto nila ang Senado bilang co-equal branch nito at batid ding may institutional independence o kalayaang mag-usap-usap ang mga senadora. Ang mahalagaan niya sa House Prosecution Team ay magkaroon ng mabilis at impartial na paglilitis.
11: Para po mabigyan natin ng sagot yung lahat ng mga katanungan ng ating taong bayan, at may matapos na po itong, kumbaga, for the soonest possible time, so we can actually put closure on the matter of impeachment.
8: Giit pa niya yung kumpiyansa ang prosekusyon kahit sino ang presiding officer dahil sa degree o antas maging dami ng mga ebidensya ang iharap sa Senate Impeachment Court. Matatanda ang nabanggit ni Senator Panfilo Lacson na napipisil ng Senate Majority Block si Senator Francis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ng bise, na hinawakan din ng impeachment laban kay VP Duterte noong 19th Congress na naging kontrobersyal dahil sa usapin ng Fort Will. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Inaasahan ng pamahalaan ang patuloy pang pag-angat ng bilang ng mga turista sa bansa matapos humiling ang ilang Russian Airlines ng direktang flights papuntang Pilipinas. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
12: Ambassador to Russia Igor Garlitbaylen, ilang Russian airline companies ang umihiling na maglunsad na mga direktang biyahe mula Russia patungo sa mga pangunahing tourist destination sa bansa. Malaki ang interes ng mga Russian na bumisita sa Pilipinas, partikular sa Boracay at El Nido sa Palawan, at mahalagang mahikayat ang mas marami pa sa kanila dahil sa malaking ambag sa sektor ng turismo. Paraan din anya ito para maranasan ng mga Ruso ang natatanging hospitality ng mga Pilipino habang pinalalawak ng bansa ang mga pinagmumulan ng mga dayuhang turista bukod sa China, South Korea at Estados Unidos. Ayon kay Ambassador Baylen, hinihintay pa ng pamahalaan ang development mula sa Civil Aeronautics Board ng bansa para sa aplikasyon ng S7 Siberian Airlines para makabiyahe muli ang kanilang mga eroplano mula Siberia papuntang Maynila at Cebu. Katunay nung nakaraang taon anya, nagsimula na maglunsad ng chartered flights ang Russian airline na Iraero papuntang Kalibu-Aklan mula sa ilang lungsod sa silangan ng Siberia. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Ikom ang Department of Justice na pangalanan kung sino ba ang mga opisyal na posibleng makasuhan sa pagtulog ng makatakas si Senator Ronald De La Rosa sa Senado. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ross. Steve!
13: Jeff, hindi mo napapangalanan ng Department of Justice na mga senador o opisyal ng Senado na maaaring makasuhan ng obstruction of justice dahil sumunay pagtulong para hindi may patupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, marami sa mga personalidad na sangkot ay mga public official batayan sa lumalabas na initial findings ng investigating panel. Isa rin sa tinukoy ng kalihim na hiwalay na iniimbestiga ng Office of the Ombudsman ang kaso at may jurisdiction din ito sa mga issue kung ang sangkot ay isang opisyal ng gobyerno na kumikilos sa ilalim ng kanilang tungkulin. Isa rin sa tinitimbang at hinihimay ng bilang panel of prosecutors ay kung saan isasampang kaso at kung ang ombudsman o DOJ ba bilang prosecutors ang mag-aainan ng reklamo. Tiniyak naman ni Vida na malapit nang luminaw ang mga detalye at katotohanan kaugnay ng investigasyon. Susulat din ng DOJ sa bagong liderato ng Senado para makapag-inspeksyon sa Senate premises. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ross, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Ross! Naghahanda na ang Metro Cebu para sa epekto ng El Nino. Balita mula sa Cebu, hatid ni Ari Perez. Ari!
14: Pinunyag ng Metro Cebu Water District na posibleng matutuyo ang kanilang mga pinagkukunan ng tubig ngayong may paparating na El Nino. Sa ngayon, nagpapatupad sila ng pressure management para hindi madaling maubos ang supply. Pinagplaplanuhan din ang paggawa ng dagdag na 11 deep well at pagbili ng bulk water sa mga supplier. Samantala, may inihahanda na ding pondo ang Cebu City na 30 milyong piso para sa mga magsasaka na maapektuhan. Bibili na rin ng mga drum at hose para sa kanilang patubig. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration at ng LGU. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
1: Maraming salamat, Ani Perez. Pinaranglangan ng Zamboanga City LGU ang Zamboanga Dance Sport Team matapos humakot ng award sa isinagawang patimpalak sa Malaysia. Balita mula sa Zamboanga, hatid ni Quiri Casimero. Quiri!
15: 48 medalya ang inuwi ng Zamboanga Dance Sport Team mula sa Bailando Open Championship sa Johor Bahru, Malaysia. Sabi ni City Sports Division Chief Cecil Atilano, 21 gold, 19 silver at 8 bronze ang napanalunan ng delegasyon ng lungsod sa patimpalak na isinagawa mula April 24 hanggang 26. Pinarangalan ng pamahalang lokal ang grupo pag-uwi nila sa Zamboanga nitong Lunes. Nagpakitang gilas naman sina Brett Marshall at Athea Conte na parehong kinatawan din ng lungsod sa katatapos lang na palarong pambansa sa Agusan del Sur kung saan din sila nanalo ng gold medals. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Sa labas ng bansa, kinumpirma ng Amerika at Iran ang pagpirma sa Memorandum of Understanding para matapos na ang gulo sa Middle East. Kabilang sa pumirma sa electronic version ng peace deal sina US President Donald Trump at Foreign Minister ng Iran. Dahil electronic o digital ang mga dokumento, wala ng physical na signing ceremony sa Switzerland sa Biyernes. Samantalang matinding heat wave ang inaasahan sa Europe dahil sa pamumuon ng high pressure at heat dome. Sa Paris, pwedeng umabot sa 40 degrees Celsius o 104 Fahrenheit ang init na mahihigitan pa ang naunang naitala sa halos 80 taon.
3: Showbiz ngayon!
4: Showbiz ngayon!
1: Tuloy ang pag-iikot ng real-life couple na sina Coco Martin at Julia Montes para sa kanilang inaabangang teleseryeng Sigabo. Matapos ang motorcade sa Metro Manila at Cebu, Cavite naman ang susuyurin ng cast sa paunguna ng Coco Jewel. Ngayong June 18 po iyan, nasusundan ng Palawan at Pampanga. Sa June 22, mapapanood na sa Kapamilya Channel ang Sigabo. Dinagdagan pa ng K-pop superstar na BTS ang show nito sa Pilipinas. Mula sa two-day concert na March 13 and 14, ininakda ang third day sa March 16 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan na bahagi ng Arirang World Tour ng BTS. At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez. Hanggang bukas sa Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
3: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Tatamaan po tayo ng presyo.
17: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
17: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
17: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
18: Ano mga concerns? Ano mga issues?
17: Pagkakampi ng masang Pilipino.
18: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
17: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
18: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
17: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame awardee, a 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
1: Teka, naalala kong bigla, Karen. Nagpapahanap ang tita ko ng mga gustong lumipad papuntang Korea. Kailangan nila maraming entertainers sa mga club. Pwede ka, Karen. Maganda ka, makinis.
2: Rainie, ano ka ba? May baby ako. Ayokong iwan ang baby ko. 3 buwan pa lang siya.
1: Come to think of it, ngayong may baby ka, mas lalo pang dapat kang magsikap. Yung 1 taong kita mo dito, 1 buwang kita mo pa lang yun sa Korea. Bongga ang kita doon, day.
2: Bernie, kahit ano pang sabihin mo, ayoko. At hindi ako pupunta sa Korea. Period.
3: Napakinggan ninyo ang 1 tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
4: May kasabihan nga na magkarugtong ang buhay ng anak at ina dahil nasa sinapupunan pa lang niya ang sanggol, ay iisang pusod ang nagdudugtong sa kanila. Sa paglabas ng bata, ina ang inaasahang aaruga at kakalinga, maging sa araw man o sa gabi. Ang sanggol ay unti-unting lumalaki hanggang sa siya ay mamulat sa sariling kamalayan. Ina ang nagsisilbing tanglaw sa mga maliliit at malalaking desisyon ng kanyang buhay. Ngunit paano na lamang kung ang bata ay hindi nanggaling sa iyong sariling sinapupunan? May tuturing pa rin ba siyang ina sa kabila ng lahat? Sa katanungang ito iinog ang isang bagong kwentong ating matutunghayan sa linggong ito. Isang kwentong ipinadala ni Melissa sa pamamagitan ng email. Siya ay mula sa Paco, Maynila. At ito ay pinamagatan nating Toy Car. Dito pa rin sa programang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, halos uminog ang buhay ko kay nanay. Paano'y bata pa lang ako nang biglang atakihin sa puso ang tatay na siya niya ring ikinamatay. Namulat ako sa isang simple ngunit hindi salat na pamumuhay. Paglalako ng tinapa ang trabaho ng nanay ko. Hindi ko inaasahang susulat ako sa iyo upang ibahagi ang aking natatanging kwento. Sisimulan ko ito taong 1990.
5: Tia Sonia, buntis po ako. 4 buwan.
6: Abay, kung hindi mo sinabi, hindi ko mahalata. Maliit kang magbuntis, Karen. Yan ba ang dahilan kung bakit lumayas ka sa inyo sa Laguna?
5: Opo. Wala naman po akong ibang kamag-anak dito sa Maynila. Kung hindi kayo, karamihan po sa kamag-anak ng tatay sa Mindanao. Nakikita ko na ho, magiging buhay namin na magiging anak ko. Ayoko pong lumaki doon ng anak ko, tiya.
6: Alam ba ito ng amain mong si Lando?
5: Kahit naman po malaman ng tiyo Lando to eh. Wala naman po sa kanya. Wala nang mamatay ang nanay ko. Wala na hong magaling sa kanya kundi ang kinakasama niya. Doon po sila nakatira sa bahay.
6: Hindi pa rin pala nagbabago ang walang hiya mong amain. Ay Karen, nakikita mo naman siguro itong bahay ko. Hindi kalakihan. Paglalako lang ng tinapa ang ikinabubuhay namin ng pinsan mong si Melissa.
5: Sanay po ako sa hirap, tiya. Hindi ho ba't ako halos ang bumubuhay kina Tiyo Lando? Mabuti nga po't natanggap akong cashier sa maliit na grocery malapit sa amin.
6: Eh, magtiyaga ka muna sa maliit na kwarto ni Melissa. Papayag naman siguro yon kung magtabi muna kayo pansamantala sa kama.
5: Huwag po kayo mag-alala, tiya. Dito muna ako hanggang sa makapanganak.

0: Damihan mo ang kain ng sinangag at itlog. Alalahanin mo, dalawa na kayo ng baby mo ang kumakain.
1: Totoo yan. Lagi akong gutom. At saka parang hindi naman ako naglihi. Lahat ng pagkain, masarap sa akin.
0: Nasaan yung tatay ng baby mo?
1: Ay nako. Mula nang malaman niya, nawala na lang.
0: Ha? Saan nagpunta?
1: Sa abroad.
0: Salbahe naman niya. Hindi na siya naawa sa baby niyo.
1: Hayaan mo na yon. Hindi ko naman yun ganun kamahal. Kabibreak ko pa lang nang sa unang boyfriend ko. Malungkot ako noon nang makilala ko yun sa grocery. Kaya ito, nagbunga ng wala sa oras. Kaya ikaw, huwag ka munang mag-boyfriend. Lalo't 19 ka lang.
0: Talaga, Karen. Wala sa bokabularyo ko ang mag-boyfriend-boyfriend na yan. Sabi ng nanay, basta matapos ko lang to midwifery, pwede na.
1: I-enjoy mo muna. Iba pa rin yung walang boyfriend. Tignan mo nga ako. Sa edad kong 22, palain mo bang magiging nanay na ako?
0: Ako magpapaanak sa'yo, Karen.
1: Oo ba? Para libre, no?
0: Anong balak mo ipangalan sa baby mo kung sakali?
1: Gusto kong ipangalan Victoria.
0: E paano kung lalaki?
1: Eddie Victor.

0: yan ang may maligamgam na tubig.
1: Abay, sandali! Nariyan na! Oh, ito na yung palanggana. Ay, may bimpo na rin dyan. Oh, Karen, kaya ko ba ba, ha?
2: Hindi na
1: Karen.
2: Po! Oh, tiya! Ang sakit na!
0: Kaya mo yan, Karen! Umir lang!
2: Sobrang sakit!
1: Kaya ko lang!
2: Hindi ko kaya! Parang nininigit ang dingdib ko!
0: Ano, isasugod ka naman namin sa ospital?
2: Ha? Ha, teka! Isang kaya na lang!
1: Oh, sige, sige!
2: Melissa!
1: Isa pa!
2: May pilihin!
1: Karen, pagpupilitin kung hindi mo kaya. Baka kung papalo ka, anak.
0: Malapit na. Nakakapa ko na ang bunbunan ng bata. Isang matinding irin na lang. Makakaraos ka na. Pabilang ako. 1, 2, 3. Karen, lalaki ang anak mo.
1: Karen!
0: Karen! Karen! Nay, mukhang hindi gumagalaw si Karen! Nay!
1: Ayos ko! Sus Mariosep! Karen!

0: Charo, nawala ng malay-tao si Karen matapos niyang mailuwalang sanggol. Laking pasasalamat namin sa Diyos at malusog si Victor.
1: Tia Sonia, eto po, $300. Itabi niyo na po. Nakabali naman po ako sa amo kong Bombay.
2: Huwag na muna, Karen. Itabi mo muna yan. Magtabi ka at mahirap ang sagad na sagad. Huwag mo muna kaming intindihin. May naitatabi naman ako.
1: Ipandadagdag ko na lang pa sa gatas ni Baby Victor.
2: Ah, mabuti pa nga. Lalo't ganyang perperaso ang kitaan niyo sa pagawaan ng bra. Sipagan mo nang malaki ang sweldihin mo, ha?
3: Excuse me po. Gising na po ang Prinsipe Victor. Oh. Nakatitig ka sa akin. Ang haba ng tulog mo, ano? Sigurado nagugutom na tong batang to. Nay!
4: Oo nga pala. At heka ha, magtitimpla muna ako ng gatas. Doon muna ako sa kusina, ha?
3: Ang cute-cute ni Baby Victor, no? Ako na ang naglabas sa'yo mula dyan sa tiyan ng nanay mo. Kaya sa akin ka nagmana. At magkamukha tayo. Huwag kang kukontra, Karen!
5: Kailan ba ako kumontra sa'yo? Eh di sige, kayo na yung magkamukha.
3: Talaga, love na love ko tong si Baby Victor eh. Pinakamahal ko sa buong universe. Ang tanga-tanga ng tatay mo. Hindi niya alam na super cute ka. Tapos iniwang ka lang niya basta.
5: Melissa, ayokong nasisingit sa usapan natin. Kahit sa biro, tatay nitong si Victor. Okay lang ba? Dahil mula ngayon, walang kikilalaning amay tong anak ko. Ako na ang magiging nanay at tatay niya.

0: Karen, bukas last day ko na. Mag-resign na ako dito sa pabrika ni Bombay.
1: Ha? Bernie, ayoko nang binibiro ako ha. At saan ka naman pupunta? Bisor ka na nga dito, ialis ka pa.
0: Hindi joke time to, no, Karen? Pumayag na ako sa alok ng tita ko na tulungan siya mag-manage ng traveling agency niya. Napag-isip-isip ko na tama si tita eh. Sayang ang beauty and brains ko kung mabubulok lang ako dito sa pabrika ng bra.
1: Ganun? Ibig sabihin, magkakahiwalay na tayo, my friend?
0: Ano maghihiwalay? May telepono naman. Pwede naman tayong magkita paminsan-minsan. Teka, naalala ko bigla. Nagpapahanap ang tita ko ng gustong lumipad papuntang Korea. Kailangan nila ng maraming entertainers sa mga club. Pwede ka, Karen. Maganda ka. Makinis.
1: Ano ka ba? May baby na ako, Bernie. Ayokong iwan ang baby ko. 3 buwan pa lang siya.
0: Come to think of it, ngayong may baby ka, mas lalong dapat magsikap ka. May promo silang fly now, pay later. Silang bahala sa mga down payment. Tuhulugan mo na lang pag nandun ka na. At pwede daw umuwi every 6 months. Bongga na yun, day. Isipin mo na lang, yung 1 taon mong kita dito, 1 buwang kita mo lang yun sa Korea.
1: Bernie, kahit ano pang sabihin mo, ayoko. At hindi ako pupunta sa Korea. Period.
2: Karen, halika na. Ay, kanina pa nakahain yung teka. Eh, bakit ka ba umiiyak ka?
1: Wala po. Wala po, Tia Sonia.
2: Ay, nako, dyan ako magagalit sa'yo. Magsalita ka. Hindi ko kayang hulaan ang nasa loob mo. Ah, sige, makikinig ako. Ano ba yun, ha?
1: Niya, na po kasi ko sa inyo, eh. Alam ko na, malaking abalo yung pagtira namin dito ng baby ko. Nananahimik kayo. Eto ako't biglang ng gulo.
2: Halos mag-iisang taong na kayo dito. Ngayon ka pa ba mahihiya?
1: Alam niyo naman po, wala akong makitang matinong trabaho dito. Kung meron naman, kulang pa sa pamasahe at pagkain ko.
2: Kare, naniningil ba ako? Maliit na bagay lang yung iniiyak mo. Huwag mo nang isipin yon. Nandito kami ni Melissa para tulungan ka. Walang hiya-hiya, ha?
1: Tia Sonia, kagabi pa po ako nag-iisip.
2: Huh?
1: Parang gusto ko na pong patulan yung alok ng kaibigan kong pumunta ng Korea.
3: Oras alas 12:51 ng tanghali.
4: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
4: Bago pa man sumikat ang araw,
6: kape.
7: Good morning!
4: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
8: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa Disney.

0: maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Aaminin ko, Charo, kahit ako man ay nabigla sa desisyon ni Karen na pumunta sa Korea. Oo, alam kong mahirap humanap ng permanenteng hanap buhay, lalo't hindi tapos ng kolehiyo. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kayang iwan ni Karen ang nag-iisa at wala pang kamuwang-muwang niyang anak.
2: Tia Sonia, wala na po tayong magiging problema. Sinagot na po ng agency yung lahat ng placement fee namin. Pag nandun na raw po kami sa Korea, saka lang kami maghuhulog buwan-buwan hanggang sa makabayad kami.
3: Melissa, bilisan mo maglaba dyan! Para pagkatapos itong niluluto kong sinigang, makakain at gutom na rin ako.
2: Alam mo ba, Tia, ang bait ni Bernie, yung kaibigan kong bading, pauutangin niya ako para sa allowance ko sa unang dalawang buwan ko roon. Mahirap din po daw talaga pag walang dala kahit papano.
3: Melissa! Yung sinaing na tingnan mo, amoy sunog na! Mahirap pa namang masunugan ka ng kanin! Dito sa Maynila, lahat ginto! Melissa!
4: Opo, Nay!
2: Tia, nagtatampo po ba kayo sa akin? Ayaw niyo po bang tumuloy ako sa Korea?
3: Karen, masakit sa loob ko na pumunta ka doon. Malayo ang Korea. Eh kung may mangyari sa'yo doon, wala akong magagawa. Eh kung bakit naman kasi naisipan mo pumunta pa doon? Nakakaraos naman tayo dito, ah.
2: Wala kayong dapat na ipag-alala, Tia. Pito kaming aalis. Safe naman daw po doon eh, yung club na pagtatrabahuhan namin. Pang ilang batch na nga po kami. Wala naman daw po naging problema. Saka, baka ho isipin nyo, Porket Club. Mga folk dance po yung sasayuin namin doon, Tia.
3: Hindi mo masasabi, Karen. Ibang bansa pa rin yun.
2: Susulat po ako madalas. At pwede naman daw pong umuwi every 6 months. 2 weeks na bakasyon. Mabilis lang ang panahon, Tia. Kapag may sapat na akong ipon, hindi na po ako aalis. Ayoko naman pong lumaki si Victor na wala ako sa tabi niya.

0: Oh, wala ka na ba nakalimutan dito sa maleta mo? Bukas na naman madaling araw ang flight niyo papuntang Korea. Yung passport, yung mga personal mong gamit, toothbrush, yung mga papeles. Oh, umiiyak ka na naman, Karen.
1: Melissa, kung alam mo lang kung gano'ng kahirap sa loob ko tong pag-alis kong to. Kung pwede ko lang pigilan ang pagtakbo ng oras. Para kahit pa paano may panahon pa ako makasama si Victor, gagawin ko. Sobrang hirap, Melissa. Sobrang bigat ng loob ko.
0: Malungkot din ako sa pag-alis mo, Karen. Mamimiss kita. Yung mga kwentuhan natin bago matulog. Yung lahat. Ayoko nang ipakita sa'yo. Dahil gusto ko, pagtungtong mo sa eroplano papunta doon, gusto ko, matapang yung loob mo. Yung buo.
1: Alagaan mong mabuti si Victor, ha? Ipangako mo yan, ha?
0: Kahit na hindi ako mangako sa'yo, aalagaan ko talaga yung baby mo, no?
1: Magsusulatan tayo lagi. Isulat mo sa akin kung anong gusto mong pasalubong. Ipadadala ko sa'yo.
0: Huwag mo nang isipin yon. Yung para kay Victor na lang ang isipin mo. Mag-ipon ka.
1: Natatakot ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon sa Korea.
0: Wala kang dapat ikatakot, Karen. Dahil masipag ka, magiging maganda ang kapalaran mo doon. Mabibigyan mo ng magandang kinabukasan ng anak mo. At gaya ng ipinangako ko sa'yo, aalagaan naming mabuti si Victor.

0: Kahit ano ay kayang isakripisyo ng isang ina, maibigay lamang ang isang matatag at magandang kinabukasan ng kanyang supling. Ano ang magiging buhay ni Karen sa bansang Korea? Matupad kaya ang lahat ng balak niya para sa nag-iisang anak na si Victor? Huwag kaliligta ang subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 1:00 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya Sumentro ang talumpati ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa isyu ng katiwalian sa infrastructure projects ng bansa sa UN Sustainable Goal Conference sa Amerika. Narito kumpirmado. Siguradong balita hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
3: Binigyang halaga ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagsaalang-alang ng kapakanan ng publiko sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan na mapapatunayang nagkasala kaugnay ng mga maanumalyang infrastructure projects sa bansa. Sa kanyang talumpati para sa Sustainable Development Goal Conference sa United Nations Headquarters sa New York City, iginiit ni Remulla na higit sa prosecution ng mga opisyal ng pamahalaan at pribadong mga kumpanya ay mahalagang maipatupad ang reformang institusyonal na malaking hamon sa Pilipinas, lalo na at komplikado ang mga investigasyon sa mga kaso. Ito aniya ang magbibigay daan para sa maayos at tamang pagbabago para maibalik ang nasirang tiwala ng publiko sa pamahalaan, at ang pagpapanagot sa mga sangkot na individual ay unang hakbang lang aniya para malinis ang gobyerno at magkaroon ng tunay na reforma sa pamamahala. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik. Sa entertainment, inialay ni kapamilya singer Angeline Quinto sa kanyang pamilya at sa namayapang ina ang pagkatapos sa kolehiyo edad na 36. Sa Instagram post, ibinahagi ni Angge ang lyrics ng kanyang kantang Patuloy ang Pangarap, kasabay na pasalamat sa mister na si Nondrev at mga anak na sina Silvio at Silvia na kanyang pinakamalaking inspirasyon, at sa kanyang mga propesor sa Immaculada Conception College. Inilala rin ni Angge ang kanyang Mama Bob na ang pangarap ay makapagtapos siya sa pag-aaral. Nagtapos si Angge sa kursong Business Administration major in Marketing Management.

0: akin ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Webes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
4: Hello po mga kapamilya. Happy Thursday everyone. Kumusta po ngayon? Nakikita ko sa cellphone ko, babasahin ko lang ha. Ang Quezon City, sabi ni Azzy ganun eh. Quezon City, 35 degrees Celsius daw sa labas ngayon.
3: At ramdam ko 'yun kanina, partner.
4: Ay nako, grabe po. Ingat-ingat po tayong lahat. Tas bigla uulan, tas iinit. Nako po, maglalabasan na naman ng mga virus, sabi na mga sipon, ubo.
3: Silong-silong po tayo lahat.
4: Soft launch na natin, partner.
3: Yes. Silong-silong at makinig sa Hello Attorney.
4: Soft launch na natin, partner. So, alam mo na tomorrow, solo ka lang.
3: Nakikita ko na yung leave of absence. Firmado mo na.
4: Hindi pa. Tatanggapin ba nila? Dako, bigla-bigla. Ano sabi na, Biyernes na lang, mag-a-absent ka pa. Hindi, guys, kayanin natin. Alam ko marami nakaka-relate dito na parang daming nangyayari sa bansa.
3: Totoo.
4: Diba? Parang Thursday pa lang, may isa pang araw. Oo, meron pa yan ang ating pong realidad. At harapin po natin yan bago ang weekend, partner.
3: Tama.
4: Oo, nakasweldo naman po tayo ngayong linggo.
3: At partner, bisperas ngayon, kung di ako nagkakamali, ng kapanganakan ng ating, isa sa ating mga pambansang bayani, Jose Rizal, June 19. Tama ba?
4: Hindi ba December 30 yun?
3: Ang kanyang kamatayan.
4: Agro ba?
3: Yung kapanganakan niya bukas.
4: Ah, okay. Holiday ba?
3: Hindi.
4: Baka naman, kaya natin gusto talaga ng pahinga ngayon.
3: Hindi pwede naman magpanukalang batas.
4: Oo, ehem.
3: National
4: guys,
3: hero.
4: Pag ako binoto ninyo, holiday, everyday, ganun. Wala ng ekonomiya yung bansa.
3: Liza Aquino para sa Senado.
4: Hindi, joke lang. Hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Sky Cable Channel 26. Si Don nakangiti, oh.
3: Aba.
4: Nung sinabi kong holiday, everyday, sabi niya, yes, double pay everyday kung magtatrabaho. Charot lang, bakang pagalitan ako dito. But anyway, hello po muna dyan sa mga nanonood sa TV. Ha? Joke lang po yun. Good afternoon po dyan sa mga viewers natin sa Sky Cable Channel 26.
3: Good morning, good afternoon, good evening din po sa lahat ng ating kapamilya nakatutok sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada. Sana, sabi nila, sana weekend na, pero laban lang. Mga nakikinig po dito sa
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: O kayo po may mga katanungan po ngayon at may mga mensahe po dito sa aming programa. Para hindi po tayo mabitin sa ating pong usapin at mga pag-greeting, sipadala nyo na po yan now na sa aming pong mga hotlines.
3: Televiber po 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po.
5: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
4: Sa oras po na 1:07 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Thursday lesson. Nasaan ang buton? Ayun, nakita ko na.
1: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
4: So ito na nga, i-chikabels ko lang.
3: Yes, partner.
4: Diba, naalala mo, pinag-uusapan natin kanina, no? 5 minutes in sa aming programa. na baka holiday bukas kasi birthday ni Jose Rizal.
3: Ayan.
4: Eh baka may mga maniwala po dyan sa ating pong pa-fake news partner. May kinalaman kasi dyan ang ating pag-uusapan for today. Ang ating pong topic eh, kayo po ba mga kapamilya ay naloko na ng mga fake news? Mm-hmm. Mga ganyan. At kapag naloko po tayo at meron po tayo naging action dahil akala po natin ay totoo ang ating mm-hmm. pong nasasagap ng mga impormasyon, eh may pananagutan po ba tayo sa batas? At yung mga nagpapakalat na naman po dyan, ano po ang inyong mga kakaharaping multa? So sasagutin po yan ng ating ano, Advocate for Truth.
3: Aba.
4: Wow! Wow! Attorney Noel Del Prado. Go ahead, partner.
3: Partner, dito kasi, tandaan natin, hindi naman ito ang una nating beses na pag-uusapan itong fake news.
4: Mm-mm.
3: Pero ngayon, ano ba yung gusto nating tutukan? Kasi in general, partner,
4: mm-mm.
3: ang pagsasabi ng hindi totoo, yan, merong pananagutan sa batas.
4: Mm-mm.
3: Pero lalo na ngayon, sa panahon ngayon, kasi nga, napakabilis, napakadaling magpakalat ng kahit na anong balita, totoo man o hindi.
4: Mm-mm.
3: Pero kung kayo man ay nagkaroon na ng karanasan na kayo ay naloko, kayo ay nabuyo, nabudol ng mga maling impormasyon, eh alam nyo po na merong mabigat na kumbaga bunga or sa English, consequences.
4: Mm-mm.
3: At minsan, yung maling impormasyon na yan, hindi lang nagdudulot ng sakit sa ating kalusugan. Minsan, yan ay nakakapagbunga or nagkukos halimbawa ng danyos, damages. Mm-hmm. Minsan may naaksidente. Minsan mayroong nagpapanik.
4: Oo.
3: Minsan nagkakagulo.
4: Mm-mm.
3: At ngayon nga, kasi partner, buti na lang napapanahon ito, may kamakailan may nagtanong sa akin, Attorney, sabi mo sa programa niyo sa Hello Attorney, ang aking karapatan na maniwala, the right to believe, is absolute. So bakit ako, halimbawa, pinaniniwalaan ko ang isang balita, mali ba yun? Okay. So
4: ay,
3: napakaganda.
4: Ang ganda ng tanong.
3: Ang ganda ng tanong, di ba?
4: Oo.
3: So ang sagot ko, una, tama, uulitin ko, wala pong limitasyon sa ating karapatang maniwala. Pero yung karugtong po ng sinabi ko na yun, huwag niyong kalilimutan. Pero kapag tayo inaksyonan natin yung paniniwala na yun, kasi yung paniniwala natin na nanatili sa ating isipan,
4: tama,
3: wala pong nasasaktan dyan.
4: Mm-mm.
3: Pero kapag ginawa mo na ang isang bagay batay sa iyong paniniwala, dyan na nagkakaroon ng limitasyon. Kasi dapat yung iyong gawain, unang-una,
4: mm-mm.
3: hindi ka lalabag sa batas.
4: Mm-mm.
3: At kapag mga batas ang pinag-uusapan natin, unang-una mong pananagutan or unang-una mong pwedeng labagin ay itong revised penal code, isa sa mga luma natin.
4: Criminal offense.
3: Criminal
4: partner.
3: Offense. Partner, kasi mm-mm. under Article 154,
4: mm-mm.
3: ito yung nagde-define na nagpaparusa yung pagkakalat ng disinformation,
4: okay,
3: or unlawful means of publication. Alam natin na nung pinasa itong revised penal code, wala pang internet, wala pang social media.
4: Mm-mm.
3: Pero applicable pa rin ba ito? Yes, kasi sinasabi dito, any means of publication, hindi man yan nakalimbag kagaya ng printed sa isang papel,
4: mm-mm.
3: ang social media, ang internet,
4: mm-mm.
3: ay isang form ng publication. Kasi hindi na lamang ito, kumbaga, usapan ng dalawang tao.
4: Tama.
3: Hindi ito kagaya ng sulat ko,
4: mm-hmm.
3: o confidential to, partner, sulat ko to sa iyo. Hindi lang kaming dalawa. Kapag may nakabasa niyan, kapag may nakakita niyan,
4: mm-hmm.
3: na broadcast mo yan, hindi lang directed dun sa tao, kundi marami nang nakapanood, marami nang nakakita.
4: Mm-hmm.
3: Nagkakaroon, number one, ng tinatawag nating social dimension. At yung social dimension na yun, ibig sabihin, yung bang mga nakarinig, yung bang natakot, yung bang nag-cause ng panic.
4: Mm-mm.
3: Alimbawa, nagkaroon, nung hindi ka pa buhay, partner, noong panahon ng martial law, minsan, pagka sinasabi, may panahon kasi, partner, na merong mga bangko na nagkakaroon ng tinatawag nilang bank run.
4: Yung
3: nagkakaroon ng panic, parang isipin mo, ito yung katumbas nung panic buying,
4: okay,
3: kapag sa mga
4: banko,
3: grocery. At
4: yung
3: sa banko, may rumor halimbawa na magsasarado isang banko. Lahat
4: so
3: ng tao,
4: withdraw all your money.
3: Withdrawin na nila. At dahil doon, kumbaga, extraordinary yung demand, so nagkakaroon ng bankrupt, napipilitang magsara. At yung kumaga liquidity, yung siyempre, yung deposit mo dyan, assets yan ng banko. Kapag lahat ng depositor biglang nag-withdraw sila.
4: Huwag tayo manira ng my partner. Magbabayad ka dyan. Mag-withdraw ka sa banko.
3: Ganyan kadelikado ang fake news na tatamaan ang ating microphone partner. So, yung mga ganun, yung kaguluhan, yung takot, o kaya, halimbawa, sa isang literal na maraming tao nagkaroon ng stampede because of some false information, di ba? Yung mga magte-text, mayroong bomba, bomb joke, etc.
4: Nako, bawal yon. May iba pang separate yan, pa na batas yan.
3: Hiwalay pa na batas, pero napag-usapan. Pero kung tutuusin ninyo, pareho, di ba? May kasinungalingan at hindi na natili na naniniwala tayo dun sa kasinungalingan. Ipinasa pa natin. Ibinroadcast pa natin.
4: Sinare
3: mo pa. Pero again, yung mismong pag-reshare sa social media, hindi otomatiko na nagkakaroon ka ng pananagutan. Pero, nandoon ang tunay na posibilidad na ikaw ay makasuhan. Bakit? Kasi partner, di ba sa batas, hindi ka lang nagiging liable sa isang bagay na sinadya mo. At sa context ng fake news, kapag sinadya mo, alam mong fake, alam mong false, alam mong kasinungalingan, pero kinalat mo pa rin. Yan, talagang may krimi ka dyan, sadya mong ginawa.
4: Oo.
3: Pero yung iba sasabihin, hindi ko naman alam talaga kung totoo. Pero, shinare ko.
4: Okay.
3: So doon, hindi mo sinasadya, pero nagkulang ka ng pag-iingat.
4: Tama.
3: So negligent ka. So, hindi mo man yan sinadya. Kung kinulang ka ng pag-iingat, hindi ka man lang nag-verify.
4: Mm-mm.
3: Share.
4: Mm-mm.
3: Send to all. Lahat ng iyong contact sa Facebook or kung ano man.
4: Mm-mm.
3: Lahat ng contact mo sa Viber, kasama na yung contact natin, Televiber hotline.
4: Oo.
3: Eh, nagkakaroon ka ng pananagutan. Depende sa naging epekto. Halimbawa, ito ay impormasyon o maling impormasyon tungkol sa isang tao.
4: Mm-mm.
3: Nasira ang kanyang
4: naku, tapos sinaktan
3: reputasyon.
4: Okay. Nagka-trauma siya.
3: O kaya, halimbawa, business ito. Nag-share ka. Nalugi ang business. Di ba?
4: Okay.
3: So, lahat yan ay may consequence. So, sasabihin mo, hindi. In my heart, in my mind, naniniwala ako na totoo to. Tama yun. Pero kung nanatili yan in your heart, in your mind, wala kang pananagutan. Pero dahil inilabas mo sa iyong isipan, inaksyonan mo yung maling paniniwala na yon, doon ka nagkakaroon ng pananagutan sa batas.
4: Paano po yung hindi siya mapapatunayan ng mali?
3: Ayan
4: yung
3: pa.
4: Yung informasyon na nakuha okay. po ninyo. Paano yun?
3: Okay.
4: Kasi ilalaban mo sa korte yan eh. So syempre ang depensa nung kung sakali manghahantong pa tayo doon, di ba, na magkakasuhan kayo. Ang sasabihin nung defense is anong pruweba mo na
3: mali itong
4: impormasyon? Mali itong impormasyon
3: okay.
4: ko.
3: Okay, napakagandang tanong, partner. Oo. Kasi nga, pag-usapan natin, particular na kaso, libel and cyber libel. So dito, di ba, mapanirang puri.
4: Mm-mm.
3: Paano mapatutunayan yung totoo at hindi totoo?
4: Oo.
3: Okay, so ang sinasabi ng batas, kahit na nga totoo yung impormasyon na sineshare mo, hindi ka pa rin absuelto.
4: Ah, talaga?
3: Bahagi lang yan ng depensa mo. Kailangan, bukod sa katotohanan, ikaw din ay mayroong layunin na mabuti. Mayroong, ito bang sineshare mo, mayroon ba yung legitimate public interest? Mayroon ba yung social?
4: Mayroon ba yung
3: educational?
4: Mm-mm.
3: Mayroon ba siyang ethical, moral, value na isinusulong?
4: Okay.
3: Kasi halimbawa, kagaya nun, iba yung, di ba, napag-usapan na natin dito sa Hello Attorney, yung value ng, kumbaga, pagpapanagot sa ating mga
4: public officials.
3: Okay.
4: Mm-mm.
3: So kung tutuusin mo, di ba, hindi mo alam, nagnakaw ba talaga siya o hindi. Pero, share to all ka na kaagad.
4: Ito pa, kumakalat na nga yung mga bodyguards. Ayon sa iba,
3: yan,
4: bodyguards.
3: Sabihin
4: ayon
3: na
4: sa
3: natin.
4: Iba, Marines.
3: Pag-usapan natin yan.
4: Ayon sa iba, baka binayaran lang. May mga ganun. Ang dami paniniwala. Iba-ibang paniniwala ng mga tao dito.
3: Kaya lagi, partner,
4: papaano
3: kung
4: yun?
3: Merong inaakusahan, yung ibang nakapagkukonsulta sa abogado nila, ang una nilang public statement, i-file nyo yan sa tamang venue.
4: Doon.
3: Sa
4: alright.
3: Piskalya, sa polis, sa korte. Bakit? Dahil, partner, yung mga ahensya ng pamahalaan may built-in mechanism to test the truth and falsity of your statement.
4: Ah, okay. Okay,
3: okay. Tandaan natin, di ba? Oh, oh. Halimbawa, puntahan natin yung trial. Hindi dahil nag-testify ka, alam mo,

0: yan na ang katotohanan.
1: Okay.
0: Pagdating sa korte, di ba, sinasabi nga natin, hindi sapat ang katotohanan, dapat kaya mong patunayan ang katotohanan. Kung kaya nga hindi lang yung prosecution ang may pagkakataon, may opportunity na maglahad ng kanilang ebidensya, pati yung depensa. At dapat, yung ebidensya mo, alimbawa, sa isang bagay, meron bang nagdala ng maleta o wala? Di ba yung iba ang patunay nila, yung kanilang sariling testimonya? Kasi evidence
1: personal
0: naman
1: statement.
0: Yun. Oo, di ba? Pero yung iba, meron pa silang CCTV. So nadadagdag yan. Kasi yung testimonial ay nakokorroborate, napapagtibay ng isang, kumbaga, documentary evidence, whether video or photo. Kung kaya nga lagi, partner, sinasabi, hindi sapat yung photo at video. Kailangan meron ding tumatayo na sworn statement kung saan incorporated itong mga video. Karaniwan, kung sino yung kumuha ng video or photo or yung legal custodian nitong CCTV footage na, kumbaga, ebidensya.
1: Tawid naman po tayo ngayon sa isa pa pong mga kumakalat na mga issues ngayon sa social media para alam din po natin anong tamang action dito. Doon na lang po sa dalawang Ateneo men's basketball player na namatay. Si Rene Baterbonya at si Divine Adili. There were speculations and there were posts circulating sa social media na kesyo daw po, number one, may pabigat ankle weights sa paanong dalawa kaya sila nalunod. May ganung mga impormasyon. May mga impormasyon na pinahirapan daw. May impormasyon na sinadyay nangyari. And these kinds of information, unverified information, nasasaktan po ang pamilya.
0: Lahat malayo. Actually, partner. Hindi lang yung pamilya. Kung hindi, tandaan po natin kasi
1: diba?
0: Ang daling mag-share. Diba? Pero tandaan po natin yung consequences ng ating mga actions. Unang-una, hindi naman ito unahan, hindi naman ito paramihan, hindi naman magiging totoo ang isang allegation or isang kwento dahil mas marami nag-share, mas marami nag-like, hindi ba? So, dito talaga yung responsibilidad na, kagaya nun, partner, tama ka, yung epekto sa pamilya, isipin mo na kasi ang mahirap siyang isipin, lalo na kung hindi ikaw yung pamilya.
1: Precisely.
0: Pero kapag ikaw yung pamilya, ramdam mo yung epekto nito. At kumbaga, tandaan natin, hindi naman lahat tayo kasing lusog ng aking partner Liza Aquino. Yung iba, kagaya ko, mahina yung puso, mahina yung baga, at yung mga ganyang stress, ganyang mga kumbaga masamang balita, pwedeng mag-cause ng sakit.
1: Ay, tama.
0: Diba?
1: Yung
0: ating stress, correct. Atake sa puso, high blood, di ba? So, kumbaga, bagamat hindi yun ang intensyon ng nagsishare lang, naglalike.
1: O nung nakaisip nun.
0: Oo, pero yung epekto nun, yan. Lalo na yung unang nagpost. Kasi siya yung may responsibilidad. Ano ba naman na mag-verify, totoo kaya ito?
1: Meron bago na bang... mo i-reshare correct. Or give your opinion about it.
0: Iba, halimbawa, nagsishare ka ng galing na sa totoo mga legitimate na mga
1: sources.
0: News outfit, ABS-CBN.
1: Or the Philippine National Police themselves, FBI themselves.
0: NBI,
1: they will release
0: galing sa gobyerno. Kasi hindi yan maglalabas ng impormasyon ng hindi verified, validated. In fact, minsan, sinasabi nila, na-report na, pero hindi pa yan validated. Nag-iimbestiga pa kami. Di ba? So, dahil maingat po. Bakit? Kasi bilang government officials, nabanggit mo yung government agencies, bukod sa pananagutan nila dito sa fake news, perjury, bukod sa kanilang disinformation and unlawful use of publication, meron din silang administrative liability bilang public officials. Responsable sila doon sa kung ano man. Kasi dahil ikaw ay public office, may public trust sa iyo, nagtitiwala ang publiko. So hindi mo pwedeng, kumbaga, baliwalain. Pwedeng kapitan yan ng mga tao, lalo na yung mga pamilya ng biktima.
1: Oo. So, siguro po, what we're trying to say here is, maging responsable po tayong mga citizens, mga kapamilya. Kapag po, example, ganito mga sitwasyon, isipin po natin na these people are not mere characters in a fictional story. Ito po'y totoong mga tao, may totoong mga nanay, may totoong mga kaanak. Ako po ay lagi ako na

0: Natutok sa burol. So I started kay Rene Baterbonya last week before siya tin-transfer sa Mindanao. Kahapon na kay Divine Adelia ko and I spoke with some of the colleagues, umiiyak. Alam mo yun, parang that makes you realize since you're there, na tao talaga itong mga to. Hindi sila merely a topic that you can just, you know, talk about with friends. Hindi sila pang marites lang. Totoong buhay po sila. So let's all be responsible with what we put out there, especially in our personal page. Kasi matitrace, ikaw yun. Mm. And then kapag napatunayan ni Midrek effect ka doon sa mga naging actions mo na nakita ng ibang tao, posible ka pang may kalagyan sa batas. Pero sa ngayon, partner, sorry, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mga paalala. May mga nakalinya po tayo, mga reports! Ang dami! Na ating po mga Radyo Patrol.
1: Pero wala pong fake news dyan. Lahat yan, balitang kumpirmado.
0: Sigurado. Tama, tama. Oo. E kaya kung kayo po may mga katanungan sa ating pinag-uusapan po ngayon, eh makipaghuntahan po kayo sa aming gang alas 2 ng hapon ng aming pong hotline 0919273000. So wag po kayo bibitin, babalik po ang hello!
1: Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Bago pa man sumikat ang araw,
3: gabi.
4: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
3: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
2: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
7: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
5: At masasayang usapan.
7: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
6: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia. De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tataga po tayo ng ilang mahalagang reports. Morning session ng pre-trial para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte naging maayos ayon sa kampo ng Vice Presidente. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney. Inilarawan ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng legal team ni Vice President Sara Duterte, na naging maganda ang kanilang pre-trial session kaninang umaga. Gate niya, nagkasundo kasi ang dalawang panig na humanap ng paraan para mas mapabilis ang proseso. Ngayong hapon ay nasa markings naman na sila ng mga dokumento at ebidensya ng magkabilang panig.
3: I think it was a good session. Hindi man nagkainitan. Siyempre, normal naman yan sa trial. So, lalo na sa pre-trial, normal naman yan. May mga disagreements. But even then, I think it was good because we were both parties were able to settle differences. At para magpadali, yan naman ang gusto nating lahat.
2: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
4: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, panukalang lilikha sa Department of Disaster Resilience. Wow! Muling sinusulong sa kamera. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
5: Magandang hapon, Liza Attorney. Inihain sa kamera ang House Bill 9897 na nag-aatas sa paglikha ng Department of Disaster Resilience na tututok sa pagplano, pagtugon at pakikipag-ugnayan ng national at local government agencies maging ng non-government entities. Ayon kay Pinoy Workers Party Representative Carl Fernandez Legazpi na naghain ng panukala, hindi na bago sa mga Pilipino ang mga kalamidad, pero taon-taon pa rin anyang kinaharap ng marami ang epekto ng bagyo, baha, lindol o pag-alboroto ng vulkana. Kamakailan nga ay niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao na ikinasawi ng marami habang mayroon pa rin mga nawawala, kaya naman higit na mas kailangan ngayon ng bansa ng ahensya ang tututukan lang ay paghahanda, pagtugon at agarang pagbangon ng mga naapektuhang komunidad lalo ngayong tag-ulan. Gate pa ni Legazpi na dapat magkaroon ng komprehensibong pananaw sa disaster response. Dagdag pa niya na hindi natatapos sa pamamahagi ng release at hindi na rin dapat umano tignan ang mga kalamidad bilang emergencies na nangangailangan ng agarang tugon. Kailangan na rin ng noong nakaraang mga kongreso ay na isulong na rin sa kamara ang kaparehong panukala. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, Panghulo Elementary School sa Malabon nakiisa sa earthquake drill. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
6: Attorney at Liza, lumabas ng silid-aralan ang mga mag-aaral ng Panghulo Elementary School suot ang mga helmet para sa kanilang quarterly earthquake drill upang maging maalam sa evacuation procedure kapag lumindol. Ito ay bahagi ng paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Malabon, kaugnay ng mapaminsalang lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Bukod sa paglabas ng nakasuot ng mga helmet at headgear, nag-duck cover and hold din ang mga mag-aaral sa loob ng kanilang mga classroom at ginawa ang naturang emergency procedure sa ilalim ng mga mesa. Paalala ng Malabon LGU sa mga mag-aaral, ang kahandaan sa sakuna ay hindi lamang natututunan sa oras ng emergency, kundi sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at tamang kaalaman sa pagtugon sa ganitong klaseng emergency kalamidad at sakuna. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
4: Maraming salamat, Nico Bagsik. Panghuli po natin balita ngayon. Mga miyembro ng LGBTQ+ nagkilos protesta sa harap ng Department of Justice para manawagan na mapalaya na ang bilanggong politikal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa DOJ. Hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
7: Liza, Attorney, magandang hapon. Nagkasanga ng kilos protesta sa harap ng DOJ ang grupong bahaghari, katuwang ang grupong karapatan bilang bahagi ng paggunita sa Pride Month. Sa protesta, iginit ng grupo na patuloy umanong nakararanas ng diskriminasyon, red tagging at mga gawagawang kaso ang ilang miyembro ng LGBTQ+ community na tumutulig sa mga isyong panlipunan tulad ng karapatan sa lupa, sahod at trabaho. Ipinanawagan din ng mga nagprotesta ang agarang pagpapalaya sa mga individual na kasapi ng LGBTQ+ na sina Alex Pakalda at Verdi Pongasi, nakapo-organizer ng mga magsaka na naharap sa mga kaso. Nanawagan din sila ng ustisya para sa mga nasawi na aktivista sa Negros Occidental na miyembro din ng LGBTQ+, kabilang sina Kai Sorem, Maureen Santuyo at RJ Ledesma, na sinasabing kabilang sa mga naging biktima ng karasan sa rehiyon. Nagpamot din sila ng panawagan na palakasin ang laban kontra sa muna'y political killings, pag-aresto sa mga aktivista at diskriminasyon, kasabay na muling panawagan na buwagin na ang NTF-LCAC. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
8: Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney! Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
4: O partner, sagutin mo to.
1: Handa na tayo,
4: kasi,
1: partner.
4: Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado. Ito yung katanungan ni Lerma Payumo, partner. Mm-hmm. Pwede po bang hindi magbigay ng portion para sa right of way ng isang subdivided lot?
1: Okay. Pwede kung meron pang ibang access. Kasi tandaan po natin, kailan po ba nagiging, kailan ka hindi pwedeng tumanggi? Okay. Yung right of way, karaniwan po nagiging issue ito doon sa mga may-ari ng mga outer lots at inner lots. Yung outer lots po, sila yung may access halimbawa sa mga main roads or sa kahit maliliit na roads. Pero halimbawa, yung lupa mo ay walang access sa kahit saan. At ang pinaka, kumbaga, least disruptive doon sa... Kasi kung ikaw ay, yung lupa mo nasa looban, ang tawag sa iyo, dominant estate.
4: Okay.
1: At yung nasa labas, siya yung servient estate. Parang higit kang may karapatan in terms of right of way. Kasi kung hindi mo mapapakinabangan ng isang lupa, mawawalan ng value
4: actually,
1: ang lupa. Diba? So kaya meron tayong batas sa right of way under the civil code na nagsasabi na ang inner lot, kung wala siyang ibang lulusutan para mayroon siyang access sa mga roads or main roads, eh binibigyan siya ng karapatan na mag-demand bilang dominant estate, sa servient estate, ng right of way. Sapat para sa kanyang gamit. Halimbawa, kailangan ko lang naman daanan ng tao. So yun lang yung kukunin ko o i-demand ko. Kasi unang-una, kailangan niyo mag-usap nung servient estate. Kailangan ko makapasok yung sasakyan ko. So kailangan ko ng ganitong sukat. Pero hindi kasi yon libre. Dahil yung taon na madideprive nung
4: portion
1: use ng right of way, kailangan mo yung bayaran kasi binili niya yung buong yon. So para hindi naman yon libre. So
4: pero paano computation nun?
1: Usually at the time ng taking or yung kailan mo kumbaga dinemand yung iyong karapatan for a right of way, yun yung kumbaga pag-uusapan nyo para kayong bumibili din ng lupa pero hindi mo bibili yung buo. Portion lang.
4: Okay.
1: At pwedeng pagbatayan, halimbawa pareho lang kakabili nyo lang, so malamang pareho yung
4: value,
1: presyo nung lupa na yan. So pero kasi partner, ito ay kumbaga walang pilitan din dito. Ang pwede mong igiit, ang pwede mong ipilit yung karapatan mo na magkaroon ng right of way. Pero yung presyo,
4: wala,
1: kailangan yung pagkasunduan. Kasi pag hindi nyo na pagkasunduan yung tinatawag nating kumbaga just compensation for the right of way, mapipilitan kayo magkorte. Kasi sasabihin niya, 5 pesos per square. Eh, sabi nyo, hindi, nabili ko nga ito, 15 pesos. So dapat 15 pesos or more.
4: Sana
1: so yan,
4: negosasyon.
1: Oo. Hindi, example lang para mas madaling.
4: Suntok sa buwan yung ganung
1: kasi
4: presyo.
1: Baka magtanong ka ng math, hindi ko masagot. Mas madali kung mas mura, di ba?
4: Oo.
1: Pero ganun din po. Kumbaga, pwede kang tumanggi, kasabihin mo, meron ka namang access sa likod. Hindi naman kailangan. Kasi ang rule sa right of way, hindi convenience. Dapat necessity. Kung wala ng ibang
4: paraan,
1: pwedeng daanan.
4: Alright. Pero, via sa beach, gano'n. Nakita mo?
1: Balik tayo sa beach.
4: Balik tayo sa topic natin kahapon. May katanungan po dito, si Robert Hernandez.
1: Okay.
4: Ano po kaya ang pwedeng gawin sa lupa na pinatituluhan ng iba? Nakausap ko po sila, umamin na sila na mali at nag-issue po sila ng document para maayos ko. Sino po kaya ang dapat managot dito?
1: Naku, ang hirap sagutin yan. Baka pwede po itawag nyo Sir Robert Hernandez. Kasi kumbaga hindi natin
4: daming
1: alam. O, kasi yung sinabing napatituluhan, malaking question mark. Ibig sabihin, yan ba ay nabili nila? O kumbaga nag-imbento sila ng mga dokumento para, di ba? Kasi kung titulado yung lupa, hindi ka makakapagpatitulo niyan.
4: Okay.
1: Di ba? So, kumbaga, meron bang falsification of public documents? So, ibang usapan po. Maliban na lang, halimbawa, pinatituluhan mo by mistake. Ito yung lupa na talagang pinatituluhan mo, pero yung kanyang kumbaga, technical description, yun nga. So, kailangan nating malaman. Kasi iba po ang remedyo sa iba't ibang sitwasyon. Ang dami kasi, o hindi naman marami, may ilang posibilidad na baka hindi eksakto yung ating masasabi. Baka hindi niya rin magamit. Baka mamaya makipag-away. Sabi ni Attorney Liza Aquino, ganito.
4: Yung naku, baka mali. Ma-fake news tayo. Yung para naman ang topic natin for
1: diba?
4: Today.
1: So, kailangan po natin ng dagdag na detalye para din magamit nyo talaga.
4: Ah, ito. Sabi ni Robert Hernandez, taga DENR po sila. Di po nila pinasurvey yung lupa. Katabi po namin ang lupa nila. Sa gobyerno ang nagkamali.
1: Ah, yun. So, baka administrative sa gobyerno. Pero kasi, tandaan natin, partner, kung meron ng titulo, hindi yan basta-basta magagalaw.
4: Pero kailangan mo ng korte.
1: Kaya nga, so report. Oo, kasi partner, para din yung ano eh, entries in the civil registry, lalo na when it affects your status, hindi kinalaman, may walang kinalaman sa clerical or first names or date, kumaga day and month na pwede mong administrative. Certain, kumbaga, issues, I mean, pagtitulo po ang pinag-uusapan, hindi mo pwedeng basta-basta yan baguhin.
4: Okay.
1: Una, merong administrative process sa Land Registration Authority o sa Register of Deeds. And in certain cases, kailangan mo magkorte.
4: Okay. Sa ngayon, partner, bago tayo magkorte, si Mali, am I saying it right? Si Mali ng Pangasinan ay may katanungan po sa atin ngayon. Hello
1: Lupa
4: po.
1: Rin. Mm-hmm. Magandang hapon po.
9: Magandang hapon po, sir.
4: Hello po, ma'am. Go ahead po sa inyong katanungan.
1: Naririnig po ba?
9: Opo, sir. Naririnig po.
1: Go ahead po sa inyong katanungan, ma'am Mali.
9: Sir, gusto ko lang sanang magta-ano sa inyo kung anong gagawin ko sa lupa na naiwan ng magulang ko.
1: Okay
9: magulang
1: po.
9: Namin.
1: Okay po. Ano po ang kwento? Ano pong kailangan ninyong gawin?
9: Kasi po, sa aming limang magkakapatid, ako na lang ang walang hati doon sa lupa na yon. Lalo na ngayon, namatay na yung isa kong kapatid. Wala na, hindi na ako binigyan.
1: Okay, yun lang po ba ang katanungan ninyo, Nanay Mali?
9: Kung anong pwede kong gagawin.
1: Okay. Sa ngayon po, Nanay Mali, yung titulo ng lupang iniwan ng inyong mga magulang, kanino po nakapangalan?
9: Sa magulang po.
1: Okay. So, ibig sabihin, sa ngayon, hindi pa kayo nabibigyan ng share kasi nga, nasa pangalan pa ng inyong... Gano'ng kalaki po ba ito, Nanay Mali?
9: Kulang na, kwan po, sir? 2 hektarya.
1: 2 hektarya?
9: 17,892 square meter.
1: Okay. So kung tutuusin, Nanay Mali, yung
4: 17,892 square meters, partner.
1: Yan, mabuti. Mabilis ang aking partner
4: you.
1: Sa math. Yan po.
9: Nasa akin po yung titulo po. Nasa akin po. Hawak ko po.
1: Okay. So ang unang step po dyan, Nanay Mali, mag-usap-usap po kayong magkakapatid. Yung kapatid nyo po na namatay, yung anak nila ang pwede ninyong kausapin. Ang unang step po kasi ay magkaroon kayo ng extrajudicial settlement of estate. Sa batas po, ang bawat kapatid ninyo, kasama po kayo doon, ay merong 1/5. Sabi nyo, 5 po kayo magkakapatid, hindi po ba? Hello, Nanay?
9: Hello po, sir.
1: 5 po kayo magkakapatid, tama po?
9: Opo.
1: Okay. So, yung 17,000 plus po na yan, i-divide po natin yan by 5. At kung magkakasundo...
9: Sir, hello?
1: Ay, naku, hindi yata tayo narinig
9: din nga. Sir.
1: Okay. So kung...
9: Kausap po na po si sir. Kausap po na si attorney. Attorney.
1: Ah, meron pa kayo ibang
4: Ma'am,
1: kausap
4: na. Ma'am, sino po kausap din yung saglit lang po. May kausap po ba kayo iba ngayon?
9: Si sir, si attorney na po.
4: Yes. Okay. Ma'am, ganito po. Meron po ba naka-open na radio television po sa inyo ngayon?
1: Ayun, baka nga.
9: Eh, nanonood po ako.
4: Okay, yun pala.
1: Hinaan lang po natin yun yung po. Yung volume kasi po. Nagdodoble po siguro kaya nag...
4: Nagkakalituhan po tayo
1: nagkakalituhan,
4: dito, ma'am.
1: Nagkakalituhan, opo. Nanay, andyan pa po?
9: Hello, sir. Ayan. Po ako.
1: Step by step po. Una, mag-usap po kayo yung mga buhay na kapatid at yung mga patay na kapatid po, yung anak nila. Kasi kailangan nyo pong mag-execute. Parang joint affidavit po ito ng tinatawag nating extrajudicial settlement of estate. Doon po magkakasundo po kayo na yung lupang iniwan ng nanay at tatay ninyo ay hahatiin ninyo, hating kapatid, equally among the 5 siblings. At batay po dyan, babayaran nyo po yung estate taxes. Kailangan mapa-assess nyo po. Kailangan po ninyo yung extrajudicial settlement. Sasubmit nyo po yan sa BIR at sila po magbibigay ng assessment magkano yung mga taxes po, estate taxes ng lupa na yan. At lahat po itong mga dokumento ay kumbaga iipunin po natin para at siguro dagdag na natin na step, nanay, mapa-survey nyo ito at kung magkakasundo po kayo, magkakapatid, kasama yung pamangkin ninyo sa namatay ninyong kapatid, hatiin na ito into 5. Kasi malaki naman po. So, substantial pa rin po yung 17,000 plus divided by 5. At yung survey po na ipagagawa ninyo sa geodetic engineer, yan po, private po yan, may bayad po yan, pwedeng hatiin yung buong 17,000 plus square sa 5 lote. Hindi ko alam kung ano yung configuration, pero dapat po more or less equal po yung 5 lote.
9: Sir, may kasi itong lupa ng magulang namin, meron pa yung magulang namin, may lupa doon sa ibang lugar.
1: Okay.
9: Ngayon, ang nangyari po, yung lupa na yon na binili namin nung buhay pa yung mga magulang namin, tatlo lang kami, pero kami ang bumili sa lupa na yon, wala yung mga kapatid ko.
1: Okay.
9: Ngayon, yung 2,000 na yan, yung isang hektarya, bale, binigay na sa kapatid ko na babae.
1: Ako.
9: Yung sobra yon, yung sobra sa...
1: Isang hektarya?
9: Sa 2 hektarya, yon ay doon po sana kukunin yung share po. Ngayon, yung sabi ng pamangkin ko, ate, sabi niya, anak ng kapatid ko ito, na Pipi. Sabi niya, at anong gagawin natin? Eh, lahat nakuha na itong katabi nating may-ari ng lupa. Pukunti na lang matitira sa atin, sabi niya. Sabi ko naman, eh di magpasukat tayo, sabi ko. Sabi ng pamangking ko, kung gusto mo ate, maghanap ka ng geodetic engineer, sabi niya.
1: Tama po.
9: Ararad akong pumunta sa geodetic engineer na naging kaibigan ko rin, sumukat din sa lupa ng magulang namin. Ngayon, napasukat yan. Nakakuha namin yung talagang sukat ng lupa.
1: Okay.
9: And ngayon, namatay na yung isa kong kapatid na ang nagmamay-ari doon sa isang hektarya na yon para meron ding share doon sa San Vicente na lupa ng kapatid ng nanay namin at
1: okay.
9: Tatay. Ngayon, yung sobra na yon dapat sabi nila mayroon din akong share doon. E ngayon hindi ako binibigyan. Lalo na nung nagkasakit yung kapatid ko na babae, isinanla yung pamangkin ko sa isa nang pamangkin uli.
1: Okay.
9: Ngayon, wala na akong makukuha doon daw sa lupa na yon. Ano ang gagawin ko para makuha
1: Nanay Mali,
9: ko naman ng share
1: yung sinabi ko po sa inyo kanina, applicable okay. pa rin po. Pero dapat doon sa mismong extrajudicial settlement of estate, lahat kayong surviving heirs nag-agree kung paano hahatiin. Kasi sabi nyo kanina, nananatili pa rin sa pangalan ng inyong mga magulang. Itong halos 2 hektarya at yung isa pang nasa ibang lugar na ang alam ninyo magkakapatid, binayaran niya ng 3 pero nakapangalan pa rin sa mga magulang ninyo. At kung magkakasundo po kayo, yun pwede na talagang hatiin dun sa 3 at itong 2 hektarya, yan yung paghahati-hatian ng mga natitirang kumbaga yung mga natitirang heirs. Pero nanay mali, ang hindi ko maintindihan na detalye, merong ibang kumukuha ng lupa. So yun ang kumbaga dapat ay linawin pa po natin, pero kulang na po tayo sa oras ngayon. Baka pwede po nating ipagpabukas kasi meron pong isa pa na kanina pa nakalinya sa ating kasi yung sinabi ko po kanina, applicable pa rin po yung kailangan ninyong mag-usap-usap. Siguro kapag halimbawa may tumututol or merong mga nagre-raise ng objection yan, itawag nyo po ulit. Kasi hindi po yan maililipat sa pangalan ninyo, hindi kayo makakakuha ng share kung hindi pipirma lahat yung buhay na kapatid at yung pamangkin ng namatay ninyong kapatid. Lahat po yan dapat nakapaloob dun sa extra judicial settlement of estate. Wala pong ibang paraan, Nanay Mali.
4: Okay po, ma'am.
9: Hello, sir, madam. Hello?
1: Opo, go ahead po.
4: Yes, ma'am, narinig niyo po ba yung in-explain po ni Attorney Noel?
9: Opo, ma'am. Okay, meron pa. Right. Meron pang kasi na maluwang ang lupa ng magulang namin.
4: Mm-mm.
9: Meron pang 3 hektarya. Malapit lang dito sa barangay namin.
1: Lahat po yan, Nanay Mali. Kasama po yan sa settlement of estate. Extrajudicial settlement. Kaya nga po, kumbaga...
9: Ngayon, ibinibinta... yung anak ng kapatid ko na naman, 3 hektarya yon, nakapangalan
1: hindi po niya yan pwedeng ibenta. Nanay Mali, hindi po niya yan pwedeng ibenta kasi paano niya ibebenta kung nakapangalan sa inyong mga magulang? Eh, dapat kung nakapangalan sa mga magulang, para maibenta yan, yung mga magulang po ninyo ang pipirma. Eh, dahil patay na po sila, hahanapin po, sino ba yung heirs nito mga magulang? So, kayo pong lahat ay kailangang pumirma. Imposible po niya yan mabenta sa legal na paraan. Ha? Batay lamang po sa limitadong impormasyon.
4: Ang una pong hakbang, mag-usap-usap po muna.
1: Mag-usap-usap
4: po muna
1: at
4: tayo, ma'am.
1: Hindi po pwedeng patsi-patsi kasi kagaya nun, nag-uusap tayo, akala ko isang lupa lang.
4: Madami
1: isasama po
4: lang
1: natin lahat ng ari-arian. Hindi po pwedeng, kumbaga, per lot. Dapat po lahatan yan. Okay po, Nanay
4: po,
1: Mali?
4: Maraming salamat po.
9: Tatawag na lang po ako.
1: Tawag po ulit.
4: Thank
1: salamat
4: po, ma'am.
1: Po, Nanay Mali.
4: Alright, mula sa Pangasinan, tawid lang tayo mabilisan dito po sa Antipolo Max. May katanungan po siya sa atin ngayon regarding sa employment. Pasensya na po, salamat po sa paghintay. Ano po inyong katanungan?
10: Hello po, Attorney Noel from Liza. Tanong ko lang po kasi, currently employed po ko sa 2 jobs. So, I'm asking po if legal po yung magkaroon po ng 2 trabaho in the Philippines.
1: Okay, Max, doon ba sa parehong trabaho may pinirmahan ka bang kontrata?
10: Yes po.
1: Okay. Doon ba sa kontrata, nakasaad ba doon? Ikaw ay full-time o part-time? Ikaw ba ay contractual, regular? Ano bang classification mo?
10: Parehas po kasi silang regular, full-time, probationary to regular. Parang ganyan po siya.
1: Mm-hmm. Okay. So, hindi nagko-conflict ang kanilang office hours?
10: Attorney, isa po kasing job is VA.
4: Okay.
10: Isa naman po ay...
4: Virtual assistant.
1: VA, virtual assistant. Okay.
10: Yes. So parang kaya naman po pagsabayin, actually.
1: Oo, pero Max, tandaan natin, kahit kaya mong pagsabayin, ang isang kumpanya na hinire ka full-time, ang expectation niyan, talagang 100% ka nandun, maliban na lang kung ang ginagawa mo yan sa iyong, kumbaga, after office hours or during your breaks. Pero isa mo pang kailangan na tignan, eh, tiyakin pala, ay wala kang conflict of interest. Kung virtual assistant, mukhang hindi naman
4: sa ibang
1: siya...
4: bansa ba yung virtual assistant? Yung employer mo doon o sa Pilipinas?
10: Yung as a VA po ay sa Canada.
4: Ayun,
10: and then
4: yung
1: so iba din yung timelines. Okay. So kung ganyan, Max, ang general rule natin, para hindi ka magkaroon ng problema, full disclosure. Kasi tandaan natin, kung hindi mo naman ginagawa yan during office hours, wala kang magiging problema. Kasi hindi naman bawal. Kasi halimbawa, doon sa kontrata mo sa Pilipinas na kumpanya, 8 to 5. At kung kaya mong gawin yung virtual assistant, kasi iba yung timeline, 6 to 12, etc. So walang problema. Pero kasi, tandaan natin, Max, doon sa mismong pinirmahan mo, eh, minsan nandyan yung mga limitations. So hindi ko kasi alam, hindi ko siya nabasa, kung yan ba ay ipinagbabawal as per company policy nitong kumpanya mo sa Pilipinas.
4: Meron po bang nakalagay dun sa kumpanya po ninyo na bawal po? Ay, kasi meron niya example kung rival company.
1: Ayan.
4: Yun rival network.
1: Yun unang tanong natin tungkol sa conflict of interest.
4: Oo. Kumbaga, anong industriya po ba yung sa virtual assistant ka? Ano po ba yung industriya
1: yung full-time yung dito, mo dito sa Pilipinas?
4: Full-time mo sa Pilipinas. Kasi kung hindi naman sila parehong broadcast o parehong kung baka naman magkalaban ng mga food TNVS app yan, dun ka talaga magkakaproblema.
10: Magkaiba po siya. Yung sa VA po ay, ang VA po ay more on social media management.
4: Okay.
10: Kanyang po siya.
4: Okay. Yung sa full-time mo?
10: Po is media naman po siya sa Pilipinas.
4: Okay.
10: Okay. So, bali, ang problem ko lang po, I mean, di naman po kasi sa, I mean, kaya naman po pagsabay yun, may interval lang po na mauuna yung VA, tapos sabay na yung dalawa, tapos patatapos na agad yung pagka-writer, ganyan. Ang doon po kasi sa VA attorney, nakabase po siya yung kontrata po sa labor code po sa Pilipinas. So basically, ang kontrata ko po, tinag ko po, hindi po nakabase sa Canada. Sa Pilipinas pa rin po since meron pa kaming, I believe,
1: may branch office dito.
10: So nakabase po siya sa labor code po natin.
1: Tama po yun. Ayon sa batas, lahat ng trabaho ay dapat naayon sa ating labor code. Hindi nagmamatter po kung foreign ang inyong employer. Dapat kung kayo ay in-employ sa Pilipinas, sumusunod po yan dapat sa labor code. Max, na medyo nalito ako kasi sinasabi mo, merong overlap doon sa
4: schedule.
1: Oras. Diyan ako natatakot para sa iyo kasi halimbawa na huli ka na may ginagawa kang. Kasi karaniwan, yun nga, Max, kahit na sabihin mo, sa'yo yung iyong break time, sa'yo yung after office hours.
4: Opo.
1: Tandaan natin, yung expectation sa'yo ng kumpanya, eh, nagpapahinga ka during your break time doon sa oras dapat natulog ka kasi kailangan ka nila na 100%. Again, kung hindi naman maapektuhan ang iyong performance, walang problema. Isa po mo pang kailangan bantayan, yung ginagamit mo bang laptop or
4: ay
1: phone
4: company issued
1: ay company
4: ano,
1: issued. Huwag na huwag mong paghahaluin. Huwag na huwag mong gagawin yung VA trabaho mo sa company property, whether yan ay laptop, desktop, o yung office-issued phone. Or even, kumbaga by analogy, wag mong gawin yung trabaho during office hours ninyo, yung full-time mo dito sa Pilipinas. Kasi, kumbaga, in a sense, company property yun. Nakakommit ka sa property na 8 to 5, full ang iyong attention sa kumpanya.
4: So full disclosure talaga muna.
1: Full disclosure, sabihin ng kumpanya, walang problema, gawin mo yan. Okay. Kumbaga, hindi ka ngayon pwedeng sabihan ng kumpanya, oh, bakit mo yung ginagawa? Eh, pinaalam ko
4: sa
1: pinaalam ko sa inyo
4: at
1: napatunayan ko na walang conflict of interest, hindi ako gagamit ng company property at hindi maapektuhan yung aking productivity. Yan, pwede. Hindi kanila pwedeng sisihin.
10: Attorney, dalawang points na lang po.
1: Sige lang.
10: Wrap up. First po kasi, parang po sa kontrata, wala pong nakalagay na parang exclusivity clauses. I don't know kung ano yun.
4: Yung okay.
10: Employer. And then second point po is actually, alam po ng parehas employer, so they can see naman na it's not a problem. So, I mean, okay naman. Pero so far kasi, baka kasi maging problem siya in the future. Also, attorney, sa BIR, sa taxes, ano po ba yung dapat kong gawin?
1: Ha, yun, dapat bayaran mo pareho yung kita mo. Kasi Filipino citizen ka, lahat income from all sources. Pero doon sa tanong mo, kahit walang exclusivity, tandaan yung lahat ng sinabi ko kanina, pwedeng maging issue yon. Pag hindi mo dinisclose at sila ang nakadiskubre. Kasi yung exclusivity ay hindi naman limited sa kumbaga yung pagtatrabaho, yung overlap sa oras, yung paggamit mo ng company property, lahat yan ay dapat malinaw, malinis, cleared. Hindi ka nila pwedeng maakusahan na kumbaga dalawa ang iyong loyalty, dalawa or hati ang iyong kumbaga productivity.
4: Max, sa ngayon ay kailangan namin magbigay daan sa ilang mga paalala. May 3 minutes na kami dito sa program. So,
1: tawag ka ulit kung meron pa ang dagdag.
4: Oo.
1: Kasi mukhang marami matututunan ang ating mga kapamilya.
4: Ito.
1: Oo, tama. Mm.
4: Pero sa mga kapamilya, magbibigay daan po na kami sa ilang mga paalala. Magbabalik po ang Hello
1: Attorney.
11: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang kapanood natin ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
13: Tatamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
14: Pangkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
16: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
17: Cas Abelga,
18: Jesse Cruzat
16: sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nagbabalik po ang Hello Attorney, pero...
1: Para mag-goodbye! Goodbye, everyone! Kala nyo,
0: parang ha? Galit ka, partner.
1: Kasi dami ko gusto batiin si Yura kay Kain. Ang ganda pa naman sinabi niya. Thank you so much,
0: Tita,
1: for your
0: Tita Nona Damian, Tita
1: words.
0: Maria Dulce Orate, Tita Lina ho.
1: Sorry,
0: hindi
1: guys.
0: Hindi ko na nabati, tuloy sila.
1: Oo. Pero binanggit talaga natin. Talino tayo dyan eh. Sa kayo po ay mag-goodbye po muna kami. Ituloy po natin ang ating huntahan tomorrow. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin dito sa Hello Attorney ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, hindi po kami mapapagod na magsabi, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
0: Tita Winnie Cordero
1: sa DZMM. Action ngayon! Ingat-ingat! Bye!
2: Hello Attorney sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 1 minuto makalipas ng alas 2 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya nakatanggap ng 30,000 pisong cash assistance ang higit 1,000 pamilya sa General Santos City at Glan Sarangani na naapektuhan ng malakas na lindol noong nakaraang linggo. Sa ilalim ng programa ng National Housing Authority, tatanggap ng 30,000 pesos ang mga pamilyang totally damaged ang bahay, habang 10,000 piso naman sa mga partially damaged. Sinabi ni NHA General Manager Joe Bentay na umarangkada na ang pamamahagi ng ayuda sa 1,000 at 300 pamilya sa Jensan at 300 pamilya sa bayan ng Glan. Hamon naman anya sa pamahagi ng ayuda ang kakulangan ng cash sa rehiyon dahil sa hindi operational na mga bangko.
3: Alis po talaga yung supply ng cash. Eh. Kaya nga po, sinabihan ko po yung mga kababayan natin dito sa Jensan na magpalista lang po sila sa kanilang LGU.
4: Oo.
3: At the sooner na maging normal po ang supply ng cash po natin, bibigay po natin sa lahat yan.
2: Sa ibang balita, ilan pang kasapi ng Ateneo Blue Eagles ang humarap sa NBI kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nilang kasamahan sa training sa Aurora. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa NBI hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
5: Dumating na tanggapan ng National Bureau of Investigation ng ilan pang miyembro ng Ateneo Blue Eagles basketball team bilang bahagi na nagpapatuloy ng investigasyon sa pagkamatay ng mga manlalarong sina Rene Baterbonya at Divine Adili, kabilang sa mga humarap sa NBA sina team captain Jared Bahay, Joaquin Espina, Andrew Bongo, Sean Tuano, Malcolm Tyler, Alden Cainlet at Kyle Gamber. Una nang humarap sa kawenian ang ilang opisyal at miyembro ng coaching staff ng Koponan, habang patuloy na inaalam ng mga investigador ang mga pangyayari na humantong sa pagkamatay nila Baterbonya at Adili. Nauna nang sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na malabong matapos ngayong linggo ang investigasyon ng kaso. Ayon kay Matibag, ayaw madiliin ng kawenian ang pagsisiyasat para matiyak na lalabas ang buong katotohanan sa likod ng trahedya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Roen Cueto. Samantala, may panibagong oportunidad para sa kabuhayan ang mga residente ng Batanes matapos ipakilala ang Itik Pinas na isang mas matibay at produktibong uri ng itik. Sa tulong ng DOST, sinanay ang mga lokal na magsasaka sa tamang pagpapalaki at pagpaparami nito, isang hakbang na maaring magbukas ng panibagong pagkakakitaan sa probinsya. Bagaman hindi karaniwang ginagawa ang duck farming sa lugar, nakikitang may potensyal ito na makatulong sa dagdag kita at mas matatag na supply ng pagkain para sa komunidad.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
2: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Huwebes, 18 ng Hunyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
3: Kasama po nag-iisang dalaginting ng teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
2: Aksyon Ngayon!
3: Ay naku, teka lang po sa mga sumusubaybay sa ating
2: radio?
3: Hindi.
2: Sa teleradyo?
3: Ano nga? Basura. Basura serye sa Las Marinas, Cavite. Patuloy po kaming tumatawag sa mayor's office para matugunan ng ilang mga katanungan. Hindi pa po kami sinasagot. Kaya mag-antay lang po kayo, ha? Hello po, Mayor Barsaga.
2: Diyan Barangay Victoria Reyes.
3: Hindi, sa Las Marinas, Cavite.
2: Cavite in general. Kasi iba't ibang
3: si
2: puro.
3: Mayor Barsaga.
2: Yes, opo.
3: Ang mayor doon. Na tumatawag po kami.
2: Mayora!
3: Sagutin
2: good afternoon!
3: Ayan.
2: Yes.
3: Ano meron today?
2: Ay, mula basura, ay, pasok naman tayo sa problema ng tubig!
3: Ay,
2: walang tubig. May isang supplier na hindi nagsusupply. Yun ang problema natin, di ba?
3: Ang balita ko, meron na yung solusyon eh.
2: Meron na tayong naging kaso mula sa parehong supplier na sabi itong supplier ay ibibigay sa LGU ang pamamahala.
3: That's right.
2: Pero, ato na nga, sila pa rin ang supplier in question na hindi nagsusupply.
3: At balita ko, nag-file pa ng TRO.
2: Parang ganun.
3: Laban doon sa pag-takeover ng LGU. Alam nyo, susubukan din natin, although meron tayong kapamilya na mag-express ng kanilang pakiramdam tungkol dito.
2: Oo.
3: Tutugo naman ng City Administrator ng San Jose del Monte, Bulacan. Tapos tinatry din po namin tumawag sa Prime Water
2: mismo
3: para makuha naman ang kanilang panig in all fairness.
2: Oo naman.
3: Diba? Okay, syempre.
2: Two sides of a story, di ba?
3: That's right. Oh. It takes two to tango.
2: Always.
3: Diba? Ay, then syempre, meron pa rin po tayong klinika sa East Trent, ha?
2: Tatalakay natin ang usapang nunal.
3: Ay, may kanta dyan. Nunal sa ilong.
2: Ay, hindi ko alam na yun.
3: Hindi mo alam yun? Hindi. Si Vincent Tafalong.
2: Ay, ako kasi palagi kong I had the chance na makilala si Ate Guy.
3: Okay.
2: Yung may nunal siya dyan. Palagi ko siya binibiro.
3: Si LT, Lorna Tolentino, yes. Meron din dito.
2: Kadaming myth nga sa nunal.
3: Ay, oo. Kaya... Ako may nunal ako sa loob ng mata. Sabi niyang ganyan, malapitin daw ako ng multo.
2: Ay, hindi. Akala ko may exhibition ka.
3: Hindi. Sana meron,
2: Oo nga.
3: Super,
2: o makita ang future o anong susunod na kabanata.
3: Bakit tayo magtatalakay ng nunal?
2: Eh dahil alam mo, minsan ang nunal, akala nila ay basta isang pigmentation. Minsan problema na rin medically. Okay? Dahil meron tayong binabantayan pag-usapang nunal. Kulay, laki, at yung hugis, at yung pakiramdam.
3: Yun. Ang gusto kong malaman unang-una, Doc, bakit tayo menunal?
2: Mm-hmm.
3: Para, meron bang pakinabang ang ating katawan dito?
2: Okay. Mm-hmm.
3: Tapos pangalawa, may iba't ibang uri ba ng nunal? Kasi parang iba-iba rin ang itsura nila.
2: Tama. Tama.
3: Mamaya yan. Baka kayo meron mga katanungan tungkol sa nunal. Nunal sa ilong. Nunal sa pisngi.
2: Alam mo, hahanapin ko yan mamaya. Isa-search ko yan.
3: Pagka daw dito ang nunal sa may dibdib, ibig sabihin lagi kang may heartache.
2: Ay, ganon.
3: Oo, sabi ko.
2: Ako naman GI, ako baka may reflux.
3: Pagkatapos, pagka dito daw sa may tuluan ng luha, lagi ka daw iiyak.
2: Kasi daw daanan sa kanal, sa nasolabial.
3: Fold. Wow, na. Megan. Tapos pagka menunal ka daw sa kamay, gastarera ka daw.
2: Ay, hindi mataas ang
3: Gastador.
2: Income. Hindi.
3: Hindi.
2: Ay, baliktad ba? Okay.
3: Ay, mamaya po yan. At syempre, panghuli, may mananawagan na naman po para mahanap ang kanilang nawawalang kaanak. Ha? Yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
2: Aksyon Ngayon.
1: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
4: Litong-lito?
5: Litong-lito?
4: Gulong-gulo?
5: Gulong-gulo?
4: Pinagpapasapasahan?
5: Pinagpapasapasahan?
4: Pinapaasa?
5: Pinapaasa?
1: Oras na para sa Aksyon at Solusyon.
3: Ay, muli po kaming lumalapit. May muling lumalapit sa ating programa.
2: Wow.
3: Ito po yung Confederation of Cities of San Jose del Monte Homeowners Association Incorporated para po sa panawagan na tuluyan ng bitawan ng Prime Water Infrastructure Corporation ang kanilang operasyon ng tubig sa lungsod. Para po sa iba pang detalye, bakit nagkaganito, nasa linya po natin ng presidente ng HOA Confederation na si Sir Joshua Crisostomo. Hello, Sir Joshua. Magandang hapon po.
2: Magandang hapon, sir.
6: Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, sir.
3: Ay, sir. Ano itong panawagan nyo, Sir Joshua?
6: Actually, ang aming pong public clamor, yung aming reklamo, ay talaga naman pong para sa mga lehitimong homeowners ng residente ng San Jose del Monte na labis na kumokontra po doon sa Prime Water at sa lahat ng pansamantalang ginawa nila sa katulad naming mga consumer sa loob ng mahabang panahon po. Just imagine, ma'am, no? Kami po ay nakakaranas ng walang patid na water interruption during the time na sila po ay nakapwesto pa bilang water concessionaire ng aming city government.
3: Opo, are we aware of that, Sir Joshua? Gawa ng hindi lamang ngayon kayo namin naringgan ng ganyang panawagan. Pero as of late, narinig po namin ng balita na magte-take over na daw ang LGU sa water distribution operations ninyo. Ano po nangyari doon?
6: Actually, nakapag-takeover na po ang aming LGU, which is kami po ay very grateful.
3: Okay.
6: Talaga naman po sila po ay umaksyon sa talagang hinihiling na po namin na tulong mula sa aming local government unit.
3: Okay.
6: At kaya lang po, sa pag-takeover po ng aming LGU, ito pong si Prime Water ay patuloy po na umaapila sa mga husgado na sila po ay bigyan ng temporary restraining order ng pag-takeover ng aming LGU. At kami po bilang mga lehitimong miyembro ng Confederation of Homeowners Association ng City of San Jose del Monte ay hindi pumapayag na muling makabalik sa amin ang Prime Water. Dahil imagine, ma'am, ang mostly nagtatrabaho po dito po na nakatira sa ating sa aming syudad ay galing po ng NCR kasi po kami ang gateway ng city.
3: Okay.
6: Sa city po, di po, ma'am. Mm-hmm. Ngayon po, imagine niyo po yung mga nagtatrabaho na yan. Pag uuwi sila sa kanilang mga bahay, hindi po pa sila makakatulog. Bakit? Kasi mag-aabang pa sila ng supply ng tubig.
3: Mm-hmm.
6: At hindi pa po dumarating yung tubig, pumapatak na po yung metro ng binabayaran nila. At ang pinakamasaklap po nito, yung quality ng tubig na natatanggap ng lahat ng residente ng City of San Jose del Monte ay talaga naman pong hindi hindi siya ganun.
3: Hindi kagandahan.
6: Opo, hindi siya talagang kagandahan, kundi hindi po siya advisable para sa kalusugan
3: hindi
6: ng mga tao, ma'am.
3: Kasi,
6: opo, kasi nga po, nung nag-take over si LGU, doon lang po namin nalaman na yung kanilang pasilidad ay talaga naman pong napakadugyot. Kung makikita niyo po yung mga facilities nila, yung mga pumping station nila, may mga water tank po sila na sira-sira, na merong tubig na mula doon sa tangke na yon, naka-open yon, nandun yung sirang takip ng tangke, may mga daga, ipis. Doon pala dumadaan yung tubig na pumupunta sa mga bahay, diretso sa mga bahay na ginagamit na pangluto ng mga residente.
2: Pero sa ngayon, Josh, ay yung lugar mo okay naman kasi handled ng LGU na. So yung tubig quality mas okay na.
6: Ngayon po ay kasalukuyang inaayos pa po kasi wala pa naman po silang
2: ganun pala. Ganun
6: katagal na nag-take over eh. No, nag-start lang po silang mag-take over noong May 5. May 5 lang po.
2: Okay.
6: So hindi po kayang overnight lang pong ayusin yung problema sa tubig.
3: Sir Joshua, matanong ko lang, saan po nanggagaling ang tubig ninyo, supply ng tubig ninyo ngayon, diyan?
6: Ngayon po, ay galing pa rin po dun sa pasilidad ng Prime Water. Pero since nag-take over na po ang LGU, itinitreat na po nila unti-unti yung mga problema na yon, nililinis na po nila. Since
3: nung
6: mag-take over po sila, yun ang una nilang ginawa. Nilinis nila yung pasilidad, binuhay po nila yung mga pumping station, pero hindi naman po, katulad po na sabi ko, ma'am, sir, hindi po kaya yun ng overnight.
3: Right.
6: So, ang amin pong hinihiling talaga, bitiwan na kami ng Prime Water dahil si Prime Water po ay talagang ginagamit pa yung kanyang lahat ng kakayahan, yung kanyang legal remedies, which is alam naman po natin na sa Pilipinas ay napakaraming legal remedies pagkadating sa ganyang mga kaso-kaso.
3: Sir Joshua, pasensya na po. Dahil sa limitadong oras natin, susubukan po nating maliwanagan ang sitwasyon. Nasa linya po natin ang City Administrator ng San Jose del Monte, Bulacan, si Attorney Rizal D. Mendoza. Attorney Mendoza, welcome back to the show, Tita Winnie at Doc Dennis po ulit ito.
2: Good afternoon, Attorney.
5: Okay. Yes, ma'am. Yes, sir. Doc Dennis and Ma'am Winnie.
3: Number one, thank you at nagawa na nga po ng paraan ng LGU ng San Jose del Monte, Bulacan ang pag-distribute ng tubig. Pero ano po yung ibig sabihin ni Sir Joshua na pinapapigil ng Prime Water ang inyong operasyon?
2: Yes, gusto mag-take over ulit.
3: Ano pong ibig sabihin nun?
5: Ito kasi si Prime Water ay actually nag-file sila ng temporary restraining order o writ of preliminary injunction sa RTC. Actually, Ma'am Winnie, Doc Dennis, nakatatlong beses na, no? Silang nagpa-file nito.
2: Tatlong beses?
5: Nilang, nakakatawa, di ba? Yung una nilang temporary restraining order since we assume the administration of water system dito.

0: trial court ng San Jose del Monte.
1: Okay.
0: Ngayon, for? Which has the jurisdiction talaga. Ano?
1: Okay.
0: Pinatitigil niya kami at pinababalik nila sa kanila yung pamamalakad ng tubig. Ito po ay dininay ng ating regional trial court, branch
1: okay.
0: 120. No?
1: Okay.
0: Dininay niya kasi sinabi ng korte na mas importante ang kalalagayan at ang welfare ng mga tao kesa doon sa inyong kontratang privado ng water district.
2: Yes.
1: Right,
0: so, na-deny po yun. Tama naman
1: na-deny.
0: Po yun. At sila naman ng tamang may jurisdiction. Alam niyo, eh, lumipat ang prime sa Las Piñas. Nag-file ulit sila ng isa pang TRO after a week. Nag-file ho sila ng isa pang TRO
1: sa Las Piñas.
0: Regional Trial Court of Las Piñas.
2: Iba naman.
0: And there, doon pa rin, ibang huwes naman ho ito.
1: Referring to San Jose del Monte, Bulacan?
0: Ano po?
1: Yung restraining order against the LGU of San Jose del Monte, Bulacan?
0: Yes, ma'am.
1: Bakit sa Las Piñas, sir, sa San Jose may ang issue.
0: Yes, ando doon ang mga activities, ando doon ang action, di po ba?
2: Right. Why Las Piñas?
1: Oo.
0: I don't know. Ang sabi nila doon daw ho kasi ang kanilang opsina sa kanilang article of incorporation, doon daw po ang kanilang opsina.
1: Oh.
0: So sige ho, pumunta doon at nag-file nga. Pero yung RTC Las Piñas na yun, i-deny din yung kanilang TRO.
1: Okay.
2: Same.
0: At saka yung lead.
2: So, same decision.
1: Kadalawa na.
0: Yes.
1: Okay.
0: Opo. Dalawa
1: okay.
0: na.
1: Panalo. 2-0.
2: San Jose.
0: 2-0. So kami, matatag na ang aming paniniwala na tama yung ginagawa namin.
1: Right.
2: Correct.
0: Dalawang uwis na ang magbibigay ng kanyang decision na hindi sila bigyan ng lead. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Ang problema natin, nitong 2 weeks ago, nag-file ko sila ng pangatlong
2: TRO. Saan naman, sir?
0: Sa Las Piñas din ho. Nakakuha sila ng isang na-i-raffle doon sa pangatlong pagkakataon sa RTC 253, branch 253 ng Las Piñas. At doon nga, ang pinagtataka namin ay pinagbigyan na sila ng TRO. Naglabas ng writ of preliminary injunction ang huwes at ito'y nabalitaan naming nailabas na nga. Ano.
1: Wow.
0: But officially, hindi pa ho namin natatanggap itong writ. Ano, hindi pa ho na-serve ito sa aming
2: okay.
0: Officially dito sa aming local government unit.
1: Okay.
0: Ano, at yun ang problema namin. We maintain, sir, no, Doc Dennis,
2: yes.
0: na hindi ano to, walang jurisdiction ang Regional Trial Court of Las Piñas.
2: Yun nga.
0: Doon sa mga actions na ito.
1: Right.
0: Pangalawa, yun ho kasing mga writ of preliminary injunction, may territorial limitations yan.
1: Okay.
0: Hindi mo po siya pwedeng i-enforce. Yun ang aming paniniwala, ha?
1: Okay. No?
0: Na hindi mo siya pwedeng i-enforce sa labas ng territorial jurisdiction ng husgadong nag-i-issue nito.
1: Right.
0: Pagpalagay na natin ito po ay Las Piñas, ang Las Piñas Regional Trial Court po ay nasasakop ng National Capital Judicial Region.
1: Right.
0: Ano po?
2: Okay,
0: So hanggang doon lang siya, dapat in-enforce.
1: Right.
0: Eh ang kanyang i-enforce na ay San Jose del Monte, Bulacan.
1: Mm-mm.
0: Na nasasakop ng...
1: Ang layo naman po.
2: Parang north and south.
0: Yes, nasasakop po ito ng third judicial region.
1: Ang layo.
0: So yun ang aming paniniwala doon. Ayan, tuloy-tuloy ho kaming nag-administer. Katulong namin ang water district. Sabi nga, narinig ko kanina kay Mr.
2: Joshua Crisostomo.
1: Opo.
2: Joshua?
0: Opo. Na nag-audit kami, napakarami namin nakita dito. Ano?
1: Attorney,
0: na-discover dito.
1: Attorney, ang tanong ko, kung halimbawa po i-uphold ng Prime Water ang desisyon ng husgado nila sa Las Piñas, paano po natin lalabanan nito? Saan tayo...
2: may appeal ba?
1: Saan tayo papatol?
0: Meron po. May mga available legal remedies naman po kami. At kami po naman ay handa naman dyan.
1: Okay.
0: Nakahanda na po kami at simula pa lamang naka-step by step ang plano namin dito.
1: Okay.
0: No?
1: Ngayon,
0: maaari po natin itong sa batas natin, pwede mo naman itong

0: ang puso ng DZMM. Action ngayon! Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagkonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
2: Nuna!
1: Yes, Tita Winnie.
2: Ayun ang question ko, bakit ba may nuna lang mga tao?
1: Wala.
2: Wala. Para saan na nunal?
1: Natural lang eh.
2: Natural lang?
1: Yes, naturalesa siya. It's a skin growth, it's a group. Kumpul ng cells na may pigment. A kumpul of melanocytes. So, naglalabas siya ng pigment na melanin.
2: Okay.
1: Kaya nagiging brown or black ang ating nunal.
2: May pakinabang ba ang nunal?
1: Wala.
2: Aside from identification?
1: Yes, ito ay sabihin natin, in the medical parlance, ang tawag namin dyan, beauty marks.
2: Beauty marks?
1: Distinguishing features.
2: Distinguishing
1: features. Okay. At may bisita tayo.
3: Hindi lang ako. Blooming ka.
2: Talaga ba?
1: Blooming daw si Tita Winnie ayon kay Chang
2: Salama.
1: Ami. Yes, totoo yan.
2: Panapakita ko lang yung nunal.
1: Yes, diba? Yes.
2: Kasi may nunal.
1: May nunal si Tita Winnie.
3: Dalawa kami
2: naka-observe. Hindi naman.
1: May bisita po kami dito sa booth. Hello, magandang hapon po. Welcome
2: mo,
1: dito.
2: Kayo,
1: oras
2: namin. Pasensya na po. Sorry, Doc. Sorry,
1: no, it's okay. It's okay.
2: Okay. You were saying...
1: In general kasi, wala naman purpose. Medically, good or bad,
2: okay,
1: ang nunal.
2: Walang purpose.
1: Siya po ay sabihin natin parang birthmark.
2: Okay.
1: Dahil pigmentation siya. Kaso, may pagkakataon, dapat alam natin, ano ang mga danger signs.
2: Danger?
1: Yes.
2: Wala nang pakinabang, may danger pa?
1: Dahil doon siya, pag nagbabago ang anyo, doon tayo magkakaroon ng issue. Letter A, B, C, D, at E. Yun ang papansinin mo.
2: Okay, letter A.
1: Asymmetry.
2: Ano yan?
1: Isang nunal.
2: Okay.
1: Yung kalahati, parang pangit. Parang may tumutubo. Okay? Sabihin natin, alam mo yung puncher, yung butas, o sabihin natin isang maliit na, yung isang papel na ganyan. Pero yung one side ng nunal mo, medyo umuumbok, lumalaki.
2: Okay.
1: Yung isa, hindi.
2: Oh.
1: One side flat, one side elevated. Asymmetry.
2: Pero isa sa isang nunal lang.
1: Sa isang nunal lang yan.
2: Hindi yung dalawang nunal na magkatabi.
1: Sa isang nunal, ang isang parte nakaangat, isang parte nakababa, flat. Ibig sabihin, hindi pantay. Observe mo na siya.
2: Oh, it can be...
1: Hindi natin alam kung masama o hindi.
2: Ah,
1: pero
2: okay,
1: dito natin titingnan.
2: Okay.
1: Dahil isa
2: yan
1: lamang ito.
2: Oo
1: po, letter A, asymmetry, hindi
2: B.
1: pantay. Border, yun paligid niya.
2: Okay.
1: Yun, edges ba niya ay rough? Ito ba ay masusukat mo yun talagang mismo ang kanyang border? Kumbaga may surrounding ba? Defined ba?
2: Na ma-define mo lang yung borders niya kung nakaumbok siya.
1: Well, kung ang nunal mo ay sabihin natin bilog, makikita mo ang circle, hindi ba?
2: Yeah.
1: Okay.
2: Yung borders. Yung
1: yes. Paano kung yung isang side ng border mo ay parang na-blur, na wala ang definition niya?
2: Okay. So yun, borders. Letter C.
1: Multiple colors in one.
2: Multiple colors in... Anong color? Rainbow?
1: Yes.
2: RGB?
1: Yun isa, oo. Yun isa parang black. Tapos dito parang salmon called pinkish. Tapos dito sa kabila, brownish.
2: Not in one.
1: In one.
2: In what?
1: In one. Okay.
2: May ganun?
1: Multiple colors in one mole.
2: May ganun?
1: Yes. Dahil pag ganun...
2: Ang laki ng nunal mo, no? Para ma...
1: Kaya nga, minsan nilelente ng mga dermatologist
2: ba?
1: Yan.
2: Okay.
1: Di ba? Para nag-facial ka lang, nilelente po siya, minamagnifying yan.
2: Okay.
1: Yung sinasabi mo kanina, border, Tita Winnie, dapat i-magnifying glass din yan. Kaya meron tayong magnifier, yung pag-facial ng pasyente, pag sabi natin may ginagawa tayo, para matingnan talaga ang sharp image niya.
2: Okay, letter D.
1: Letter D, diameter, lapad.
2: Lapad.
1: Hindi dapat higit sa 6 millimeters.
2: Ano yun sa ano? Parang 1 inch?
1: Parang ulo ng pencil eraser.
2: Ulo na.
1: Ayun, eraser na hindi gamit.
2: Ah, okay. Ganun lang dapat.
1: Yes.
2: Hindi lalaki.
1: Huwag humigit doon.
2: Eh, pagka mas malaki.
1: Dito na yung letter E.
2: E.
1: Evolving.
2: Nagbabago.
1: Nagbabago sa anyo, shape,
2: sa lahat.
1: Size,
2: uh-oh,
1: color, and texture.
2: Okay, with everything in consideration, A, B, C, D, E, ano ang pwedeng diagnosis?
1: Patanggal mo.
2: Hindi. Ano mo
1: hindi
2: ano
1: natin
2: siya?
1: Papatanggal mo muna.
2: Papatanggal
1: excision and limb removal or laser. Dahil pagkatanggal mo,
2: saka
1: natin ipapaaral yun buong nunal.
2: And it could be?
1: It could be cancerous. Hmm. It could be a simple mole pa rin.
2: Ah, okay.
1: Okay? But still, ang issue dito is, in A, B, C, D, asymmetry, border and everything, hindi dapat mangyari.
2: Oo.
1: Hindi dapat mangyari.
2: Wala.
1: Di ba?
2: The only thing I have is, nag-umbok siya.
1: Yes.
2: Pero, parang nasa ilalim siya.
1: Dahil minsan naman, acquired ang nunal.
2: Acquired.
1: Hindi congenital. Congenital from birth.
2: Yes.
1: Di ba? Pero acquired, bakit? Bakit nagkaka-acquired? Appears through time. Pwede exposure to sun.
2: Yun.
1: Pwede mag-stimulate ang melanocytes. Naglabas ng kulay. Pwedeng ganun.
2: Pwede bang may tao bang walang nunal?
1: Hindi pa ako nakakita ng walang nunal.
2: Or ang baby ba pag pinanganak may nunal agad?
1: Alam mo, meron. Hahanapin mo.
2: Ay.
1: Hahanapin mo. Meron na. Ito yung congenital. From birth, dala na niya.
2: Pero, so, ibig sabihin, may baby na pinanganak na walang nunal tapos magkakameron?
1: Yes. Magkakaroon yan.
2: Okay.
1: So, yung mga atypical, ang binabanggit ko bilang, hindi siya red flag.
2: Mm.
1: Pero, pansinin mo.
2: Okay?
1: Lumalaki siya, hindi pantay ang kulay, hindi pantay ang laki, hindi mo makita yung paligid niya na maayos.
2: Okay.
1: Yung mga ganon, evolution, di ba? Ikaw na nagsabi.
2: Uh-oh.
1: Shape, size, diameter, color. Uh-oh. Lahat yan pwedeng mong pansinin.
2: Uh-oh.
1: So, yun. Kung ano ang trabaho ng nunal, wala naman, basically. Identifying marks yan eh. Yung iba nga, nagpapaganda pa eh. Di ba?
2: Yung iba, nagpapalagay pa.
1: Oh, yun
2: diba?
1: Nga.
2: Oo, yun. Wala. Gusto kong ano, may nunal ni katulad ni LT.
1: Dito. Above the lip, di ba? Ang ganda, di ba?
2: Ay, meron akong kwento dyan.
1: Mm.
2: Tago natin sa isang famous na artista.
1: Okay.
2: Nagkamali si makeup artist.
1: Oo.
2: Natuluan si ate ng nunal dito.
1: Okay.
2: Ay, naku, sorry ma'am. Tatanggalin na po. Wag. Maganda siya.
1: Ah, nagustuhan niya.
2: Oo. So, every time na
1: naging permanent. Ano
2: bigla
1: na
2: ganunal si ate.
1: Ay, galing. Malalaman ko yung pangalan mamaya. Pero ate, Tita Winnie, alas stress na.
2: Ay, oo. Andyan po si Chakami Perez Castillo na nagsasabing blowing ako. Hindi ko alam kung bakit.
1: Oo naman.
2: Para sa kanyang programang.
1: Ako si Chakami.
2: Susunod na po. Samantala ko po ang inyong Tita Winnie Cordaro.
1: Ako ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
2: Para sa
1: Aksyon Ngayon. Bye-bye!
2: Bye.

0: Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 3 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Mga kapamilya, 7 atletang Pilipino ang nakatakdang iluklok sa Philippine Sports Hall of Fame sa Sabado. Kabilang dito sina Atlanta Olympic silver medalist Onyok Velasco, 4-time PBA MVP at 19-time PBA champion Ramon Fernandez, Paralympics bronze medalist Adeline Ancheta at 2-time Olympian na si Isidro Del Prado. Makakasama rin sa Philippine Sports Hall of Fame ang tennis player na si Cecil Mamiit, gayon din ang multi-sport athletes na sina Bea Luillier at Eduardo Pacheco. Pangungunahan ng Philippine Sports Commission ang enshrinement ceremony ng mga atletang tatanggap din ng 500,000 piso at trophy na likha ni Leandro Baldemor na galing sa pamilya ng mga tanyag na iskultor. Sa ibang balita, pag-uusapan pa ng mga senador ang tatayong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Senado hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
3: Isang wala pang pinala desisyon ng Senate Majority Bloc kung sino ang aakto ng presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na posibleng simulan sa July 6 ay kay Senate President Sherwin Gatchalian. Pag-uusapan pa nila ito sa ilalim ng rules. Senate President ang dapat na presiding officer maliban na lang kung magdedesisyon ang Senado na may ibang pauupuin kahapon. Sinabi ni Senator Pamphilo Lacson na si Senator Francis Escudero ang nais sa majority bloc at ni SP Gatchalian na maging presiding officer sa impeachment trial ng vice-presidente. Ito'y dahil abogado at may karanasan na sa impeachment si Senator Escudero, kaya siya ang nais sa majority na umakto na presiding officer sa impeachment trial. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Liderato ng Senado, tiniyak na tapos na ang issue sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa halos 80. At loan program para sa mga apektado ng krisis bunso ng tensyon sa Middle East, inilunsad ng Pag-ibig. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
4: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
5: ako to, si Chang Ami.

0: Good, good afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. It's a beautiful Thursday. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Magandang, magandang afternoon. Ako to, si Chang Ami. Yes, samahan po ninyo ako hanggang alas 4 po ng hapon. Dito po sa programa, ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan, masaya man o malungkot, ay nandito po ang inyong Chang Ami para magbigay ng kahit pa konting tulong sa inyo pong pinagdaraanan, sa inyo pong mental health o problema man yan sa pamilya, sa asawa, sa trabaho, sa kaibigan, sa kamag-anak. Eh, dito po sa ating programa, kayo po ang bida sa ating kwentuhan araw-araw, lalo na po ngayong araw ng Thursday, ay ang ating pong segment na Ikwento Mo Kay Chang. So, maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon, kaya paalala po, kung kayo po ay may pinagdaraanan at nangangailangan o mangangailangan ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline. Yan po ay 0917-899-8727 para po sa kanilang Globe TM subscribers. At meron din pong isa pang numero para po naman sa mga Smart subscribers. Yan ay 0919-057-1553. At dito naman po sa ating pong DZMM text hotline ay pwede rin po kayong mag-text or mag-viber sa 0919-278-3000. Ang ating pong episode ngayong hapon ay sa ating pong Ikwento Mo Kay Chang, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang inang may dinadala nga pong problema patungkol po sa kanyang anak. And I'm sure marami pong nanay at tatay na makaka-relate po dito na maaring pinagdadaanan din po yung ganitong problema sa kanilang anak. Kaya po ang kanyang tanong ay paano nga ba niya matutulungan ang kanyang anak na ibalik yung dating sigla at normal na buhay nito? At dapat nga ba daw ikabahala yung mga nangyayari sa kanyang anak? So mamaya po makakasama natin ang ating eksperto for today para po pag-usapan yan mamaya sa ating pong Ikwento Mo Kay Chang. At para bukas naman sa ating Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang magulang at kanyang anak. At hanggang saan nga ba ang responsibilidad ng magulang sa kanyang anak? Obligasyon ba ng anak ang kanyang magulang? Marami ho ang nagtatanong niyan ngayon. At paano kung mismo ang magulang mo ang naniningil ng lahat sa'yo? Ano ba ang gagawin mo? Ito po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Huwag kang sinungaling dyan! Ilabas mo ang pera ko!
3: Anong ilalabas ko, Ruben? Eh, wala kang ang ibinibigay! Tatlong buwan ka nang walang trabaho, Ruben. Ni pambili nga ng sabon, wala kang maiabot. Tapos, ikaw pa tong may ganang maghanap sa akin ng pera? Ayos ka rin eh, no?
2: Ah, walang iyong buhay to.
0: At yan po ang ating Chang Ami Presents para po bukas, araw ng Biyernes. Dito po sa ako to, si Chang Ami. At tayo rin po ay napapakinggan o meron din po yung mga past episodes natin. Pwede po ninyong balik-balikan sa ating pong Spotify account. Hanapin nyo lamang po ang ako to, si Chang Ami. At paki-like na rin po at mag-subscribe kayo doon sa ating pong Chang Ami Presents sa Spotify. Ito po ang pinagkakatiwalaang live counseling sa hapon sa AM Radio. Tayo po'y napapakinggan live na live sa Radyo Metro at Mega Manila 630 kHz sa inyo pong AM band. Ingat-ingat sa ating pong mga team radyo, mga team sasakyan. At yun namang mga nasa team bahay, kamusta? Ano bang merienda? Kami po dito ay may karaoke again galing kay Representative Franco Reyes. Maraming salamat. Kasama ba niya si Paul Bea, Mayora Sheila, nung binili niya yung mahiwagang karaoke na yan? Na napakasarap, no? Ibang karaoke talaga. May banana cue din. Ayan ho ang mga paborito nilang merienda dito. At syempre, shout out po sa ating mga kapamilya dyan sa Arayat, Pampanga. kay Jojo Manguni. Aba, Jojo, long time no here, ha? At ganun din po, hello, hello sa mga Team Cable na nanonood po sa Teleradio Cable Channel at sa buong mundo, sa lahat po ng mga Pilipinong nakatutok sa atin sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at ng iWant. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. At syempre, nakatutok na rin at kumakaway-kaway na ang ating mga Team Online sa YouTube at ganun din po sa Facebook account. O mamaya na po ang ating mga pa-shout it out dahil ang ating pong kasamang si Ateng Amy Estareja ay marami pong binigay na mga pag-uulat sa oras na ito. Alam na this. Eto na po ang mga pag-uulat ng ating mga Radyo Patrol! Unahin po natin ang report na ito, Malacanang. Dumistansya sa posibleng pagpapaaresto laban sa isang senador. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
4: Siyang aming ipauubayan na ng Malacanang sa Department of Justice o DOJ ang pagkilos sakaling maglabas ng kautosang warrant of arrest ang korte laban sa isang senador. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na nakita naman ng publiko kung paano ipinatupad ng pamahalaan ang arrest warrant laban kay Sen. Ronald De La Rosa. Gayunpaman, ang mga operasyon at detalyong kaugnay ng pagpapatupad ng arrest warrant ay mas mabuting magpaliwanag anya mismo ang DOJ. Magugulit ang ipinaaresto ng Sandigan Bayan kamakailan si Sen. Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Gayun din si De La Rosa na ipinaaresto naman ng ICC dahil naman sa kaso may kinalaman sa war on drugs. Nauna ng usap-usapan ang posibleng pagpapalabas din ng iba pang arrest warrant labas iba pang mga senador na kinasuhan at iniimbestigahan kaugnay ng anomalyang flood control project. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMF.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores. Sa ibang balita naman po, crackdown laban sa impersonation scam sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Pinaigting ng PNP, narito po ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula naman kay Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, detalye.
5: Siyang aming pinaigting ng Philippine National Police ang operasyon nito laban sa mga individual na nagpapanggap bilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng CIDG sa dalawang babae sa Davao City na nagpanggap bilang mga inspector ng DPWH sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol na tumama sa Sarangani at nakikipag-transaction pa umano sa mga kontratista kaugnay ng pag-aproba ng mga bayad. Ayon sa DPWH, dumarami ang mga kahalintulad na kaso sa buong bansa kung saan may mga individual na nagpapakilalang tauhan ng ehensya upang makakuha ng access sa mga proyekto at manling lang ng kapwa. Kaya iniutos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nitatas Jr. ang mas pinaigting pa na police visibility at coordinated operation ng lahat ng police unit upang tukuyin at arestuhin ang mga nasa likod ng naturang modus. Kasabay ng masusing investigasyon na sa lumalawak na modus operandi ng mga scam na ito ay paggamit din ng pagkapanggap ng nanakatuon sa mga programang pang-imprastruktura ng pamahalaan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Isa pa hong report, citizenship ni Defense Secretary Teodoro pinaimbestigahan sa korte. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Pasay City. Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
6: Siyang aming magandang hapon, pinaiimbestigahan sa Office of the City Prosecutor ng Pasay ang umani pagkakaroon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng isang dayuhang pasaporte sa inihain na joint complaint ng nagpakilalang concerned citizen na si Attorney Russell Miraflor. Hiniling niya ang pagkasagawa ng case build-up at preliminary investigation laban kay Teodoro dahil sa posibleng paglabag sa Section 10B ng Republic Act No. 81239 o Philippine Passport Act of 1996, kayo din ang falsification o pamimike ng pabubulikong dokumento. Ayon sa nagreklamo, lumilitaw sa mga dokumentong kanilang nakalap na may hawak umano si Teodoro na Maltese passport na may validation mula December 2016 hanggang December 22, 2026. Yet ang grupo, matapos umano magkaroon ng dayuhang pasaporte, nag-renew si Teodoro ng kanyang Philippine passport noong March 2017 at posibleng nagbigay ng mga hindi tugon detalye sa record ng kanyang umano'y Maltese passport. Hinilig ng grupo sa Piskalya ang pagbuha ng certified true copy sa mga passport application records, passport issuance records, travel records at mga dokumento kaugnay

0: Maraming salamat, Jom Garner. Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radyo Patrol sa East 30.
0: Magbabalik po ang ako to si Chang Ami. Sandali lamang.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli.
1: Oras, mga kapamilya, 3:22 ng hapon.
2: Kwento mo kay Chang. Kwento mo kay Chang Abi.
1: Kayo po'y nakikinig at nanonood sa ako to si Chang Ami. Bago lamang po natin kausapin yung ating kapamilya. Naku, yung ating team online, napakarami na nilang mensahe at nagsasabing sila ay present. O sige, isa-shoutout ko po yung ilan ha. Sina Estrella Garcia, Louis Basco, Miguel Andre Mira, si DZMM Teleradio version 2.0. Shoutout sa inyo dyan. Si Mercy G143, Mami Ligaya Ching Tan. Ganon din kay Donald Figueroa Baga Wisa, kay Ken Villa Garcia 6855. Hello daw sa kanyang mga ka-office mate na sina Ate Vilma, Ate Flor, Miss Mikey Edward, Venely Cot, and Sir Lucas. Good afternoon po. Tita Alicia Palomo 5826. Paki-greet po ng happy birthday si Beshi Agnes Sevilla and Fe and Daya. Ang mga Zumba mate daw niya na si Tita Nelly Vicente. Magandang hapon po. Mainit na hapon naman dyan sa ating mga kapamilya sa Binangonan, Rizal. Si Elvie Vidua, 9868. Hello, hello po sa inyo dyan. Salamat sa inyong pagtuto. Present din ngayong hapon si Roberto Clemente. Maraming salamat. Siya. Virgo Profogo, Maple underscore 630, ML Bartolay, at ganun din si Mami Tess Villamin, at si Tita Babes ng Pasig. Magandang hapon. Chris John Gatmund.

0: Lechon is also in the house. Salamat, salamat. O medyo ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon, kasama po ang ating kapamilya, ay medyo sensitibo po ito at medyo, may trigger warning opo, sa ibang mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. At kasama po natin live na live sa studio si Prof. Nina Era, ang ating Family, Adolescent and Child Specialist. Prof. Nina, magandang hapon and thank you. Dahil dumating ka ulit sa studio ngayon. Salamat.
1: Cannot say no to you, Chan. Maraming salamat po uli sa pag-imbita.
0: Yes, at maraming salamat kay Prof. Nina dahil siya talaga ang kailangan nating eksperto ngayong hapon. Dito po sa concern ng ating kapamilya na itatago na lamang po natin sa kanyang alias na si Rose. At siya po ay nasa linya ng telepono. Ay, naku, naputol ang ating linya. Paki-check lamang po ulit. At bumitaw. Medyo nagka-problema sa ating linya po. Pero Prof., magandang mapag-usapan at ma-address itong concern ni Mommy Rose dahil very alarming siya.
1: Yes, kasi very young pa yung...
0: Very young ang kanyang anak. Ito po yung problema tungkol sa kanyang anak. Para mabigyan na ho namin kayo ng konting background, si Mommy Rose po ay may tatlong anak. Isa pong 11, 9, at 2. At napag-alaman po natin na yung 11 years old ay lalaki.
1: Yes.
0: At medyo may pinagdadaanan po si Mommy Rose bilang isang ina at siya po ay nasa linya na ng telepono. Sige, pwede na natin makausap. Mommy Rose, magandang hapon po sa inyo. Si Chang Ami po ito.
2: Good afternoon po.
0: Good afternoon. Yes, kasama po natin dito si sa studio si Prof. Nina na makakatulong po dito po sa inyo pong pinagdaraan ng concern or challenge sa inyo pong anak.
2: Ako. Mm-mm. Hello po, Prof.
1: Hello, Mommy Rose.
0: Yes, napag-alaman po namin, Mommy Rose, na kayo po ay may anak. Tatlo po, 11, 9, at 2 years old. Tama po?
2: Apo.
0: Yung inyo pong mister, saan po?
2: Nasa work po siya ngayon.
0: Ah, okay. Pero kayo po ay kasal?
2: Apo, kasal po
0: kami. Kasal, may asawa, kasal. Gano'ng katagal na po kayong nagsasama?
2: Bali, 12 years na din po. Tapos ang marriage po namin is 6 years na po.
0: Mm-mm. So 6 years na po kayong kasal. So paano po, kayo po ba ay housewife or nagtatrabaho po?
2: Dahil kakarisign ko lang po kasi simula po yung pinanganak ko po yung bunso ko. Nag-resign po ako na.
0: Na maging full-time mom. Opo. So sa ngayon, kayo na po ang nag-aalaga ng mga anak ninyo.
2: Yes po, Cham.
0: Okay. Ang concern po ninyo ay yung 11 years old po ninyo na anak. Lalaki po, tama po?
2: Yes po, opo.
0: Ano po ang nangyari?
2: Bali po kasi nung magtatapos na po yung May, mag-June na po yun. Nakitaan ko na po siya nung parang nag-finger bite na po siya. Po. Tapos parang tawlala po siya. May mga times po na ganun siya. Tapos, nung one time po, tinanong ko siya kung ano yung problem niya. Then, doon na po siya nag-start mag-sabi po sa akin ng mga naging kasalanan niya daw po nung grade 4 siya.
0: Kasalanan. So, grade 6 na siya ngayon.
2: Grade 6 na po siya ngayon. And then, yung parang nare-recall niya po kasi lahat ng naging kasalanan niya nung grade 4. So, doon po siya nagiging tulala. Doon siya yung parang hindi daw po siya mapakalipag hindi niya sa akin na sabi.
0: Tapos, kailan po siya umamin? Last year lang po? Tama po ba?
2: Itong last month po.
0: Last month lang. Okay.
2: Opo. Pag-video na po yun. So, ano po yun? Mga katapusan po ng May po yun. Tapos, start po yung sabi siya sa akin na kasalanan. Nung tinuruan daw po siya ng classmate niya ng grade 4 na mag-vape.
0: Mag-vape?
2: Parang,
0: opo.
2: Tapos, yung time na po kasi na may work ako, so, may tiwala po, wala rin po kasi ako sa kanya. Tapos, sa nagsisulong niya. So, ayun po. Hindi ko rin po siya na minsan, nati-check if ano na pong ginagawa. So, yun po yung sinabi niya sa akin, kasalanan niya.
0: Mm-mm.
2: And then, after, so, mga pinabukasan.
0: Paano po kayo nag-react nung sinabi po niya yon? Nagalit po ba kayo?
2: Ang sabi ko,
0: sinigawan niyo po
2: hindi
0: ba?
2: Hindi naman po nagalit. Kasi ang sabi ko na sa kanya, Tinanong ko sa kayo ng payan na. Sabi niya, mama, yung grade 4 pa po ako noon. Sabi ko,
0: gano'n daw po kadalas?
2: Bali, one time lang daw po siya.
0: Ah, one time lang. Okay.
2: Tatlong ano lang daw po siya higop kasi hindi niya daw po kaya.
0: Oo.
2: Sabi niya pong ganun sa akin. Tapos, may one time pa daw po, tinry niya rin yung vape ng tito niya. So, parang dalawang beses niya po na-try yun. Sobrang curious niya daw po kung anong lasa, ganun okay. po.
0: So, ano po yung naging then, action ninyong mag-asawa? Kinausap niyo po ba yung bata?
2: Kinausap po.
0: Disciplinary action po ba kayong ginawa?
2: Tinanong ko siya, sabi ko, anong lasa? Tinanong ko po siya, kung nakatingin pa na ng lasa, hindi po masarap mama.
0: Mm-hmm.
2: Sabi niya sa akin. Sabi ko, si papa mo, di ba, na hindi mo naman nakikita yung nagaganyan, mm-hmm. hindi naniniga rin si papa mo kasi mm-hmm. ayaw niya ng ganun. Gumanong mm-hmm. po ako sa kanya, sabi mm-hmm. ko sa kanya. And yung first pa lang talaga, sinabi na yung papa niya na, yun yung wag niyo titikman, pati kasi nga, yung hindi po maganda sa kalusugan, is talagang hindi siya masarap. Yun po yung unang sinabi sa kanya, ng asawa ko sa kanya. And then, nung next day po, sinumbong niya naman po sa akin, kasi tuloy-tuloy po iyak na sorry siya ng sorry. Mm-hmm. Yung next day po, sinumbong niya naman sa akin, is yung nakanood daw, parang yung grade 4 niya na classmate, sinulat po sa papel kung ano yung pwede niyang i-search sa cellphone, which is makakanood nga daw po siya ng mga pornography, gano'n po, video. So, yun doon na po nag-start. Parang lahat, parang tinanong ko siya ilang, una pa po, siya nag-deny. Sabi niya, isang beses pa lang daw po siya nakanood. Tapos, kada nood niya, inaano niya agad, inaalis niya. Tapos may mga times na sabi niya sa akin, nag-pop up lang daw, kaya niya napanood.
0: Mm-hmm.
2: Yun po yung una niya sabi sa akin. Pero itong mga nakaraang, itong mga June po, parang umaano po yung araw, doon na po siya umaamin sa amin na talagang pin-search niya. Tapos mm-hmm. ano sabi sa kanya yung classmate niya. Tapos every time daw po na pag-uwi niya galing school, kasi minsan magpapaalam po siya, pumunta po siya sa lola niya.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi ko po alam na gano'n na pala ginagawa niya. Parang legit, nangihiram siya mm-hmm. ng cellphone sa lola niya. Akala ko po kasi naglalaro lang, gano'n.
0: Mm-hmm.
2: Opo, kasi sa amin po talaga, hindi po namin siya pinag-cellphone talaga hanggat maaari.
0: Mm-hmm.
2: Kasi may cellphone po kami mag-asawa, pero wala po silang cellphone. Kahit na po yung mga pinsan nila, may mga cellphone na sarili. Sila po talaga, hindi po namin sila pinag-cellphone kasi yun nga po yung inaano po namin, iniiwasan. Pero yung sa sobrang pag-iiwas po namin, parang yun po yung naging problema namin yun sa kanya.
0: Paano po ninyo siya kinausap nung kanyang tatay? Pinalo po ba? Pinagsabihan? Paano po?
2: Ang pinagsabihan po namin kasi yung sa palo po kasi, ang naunahan na po kasi kami ng awa, parang hindi ko rin po anong gagawin po kasi.
0: Mm-hmm.
2: Parang iniiwasan nga po namin tapos yun. Tapos sabi ko.
0: Naunawaan po namin, Mami Rose.
2: Nagigan, no? Opo. Parang kina-question po yung pagiging magulang ko kasi nahigpit na nga kami sa gadget. Tapos ganun pa yung mangyari. So, hindi ko rin po naman masisi yung lola niya. Kasi wala rin naman po silang alam. Okay. Ganun po.
0: May sinabi po ba yung bata sa inyo na ginagaya niya, kung ano yung napapanood niya?
2: Ang nasabi niya po sa akin is tinry niya daw po mag-masterpiece.
0: Okay.
2: Opo, tinry niya po. Tapos may time po na sinabi niya na minsan kapag hinahanap niya po, parang gusto niya ulit i-search, parang ganun. Mm-hmm. Parang sinabi niya sa isip niya, ay tama na, mali pro, ganun po. Mm-hmm. Pero parang gusto niya parang i-search, parang ganun, sabi mm-hmm. niya po sa akin.
0: Mm-hmm.
2: Tapos parang sundan niya na po napanood eh, kasi everyday, pag may sasabihin siya, pag may makikita siyang ganyan, halimbawa, nagwawalis pa po ako. Yung parang sasabihin niya, mama, ganito yung na-imagine ko sa'yo, ganyan-ganyan. So, ganun po.
0: Sige po, Mami Rose, naunawaan po namin dahil yan pong pinoproblema po ninyo ay pinoproblema ng napakaraming magulang yan sa ngayon dahil po sa dami ng mga impluensya na hindi naman ho talaga natin mababantayan ng 24 hours, no, Prof. Nina, ang ating mga anak talaga.
1: Yes, oo, kaya napaka-importante talaga na ine-educate natin sila, lalo na kung na-expose na sila sa ganyan.
0: Uh-oh.
1: Bukod sa dapat, well, sabi nga ni Mami Rose, mahigpit na sila.
0: Uh-uh.
1: Pero dahil kahit mahigpit ka, hindi mo naman alam yung nandoon sa paligid. Uh-huh. Yun nga, kung hinihiram kay Lola, tapos hindi naman na-check kung ano talaga yung sinesearch ng bata. Mm-mm. At syempre, curious ano yan eh. Yeah. Out of curiosity yan eh. Yeah. Hindi mo talagang that's part of their developmental stage.
0: Yes.
1: Oo. So magtitingin yan, yes. Gagayahin yan. Oo.
0: Kaya ito yung sinasabi natin, Prof, na mahalaga talaga na bawat pamilya pinag-uusapan ang sex education.
1: Yes.
0: Hindi kasi po pwede po talaga na hahayaan lang natin at sabihin natin na hindi, di bali na lang pag dumating sila sa tamang edad, malalaman din nila yan.
1: Or pag nagtanong na lang.
0: Paano pag ganun nga?
1: Hindi naman magtatanong yung mga bata yan, lalo na kung either very strict or very, ang mga magulang, yung mga highly moralistic. So talagang magtatago yan. So dapat may connection muna para ngayon ma-feel ng bata, pwede ba akong magtanong regarding sex education sa aking magulang? Pero kung magkakaroon ng, bad yan. Kasi syempre, of course, yun yung usual reaction, 'di ba? Pagka kunyari yung vape, bad 'yan. Pero kung hindi mo siya pinaliwanag kung bakit siya masama.
0: Bakit siya masama? Oo. Yun ang mahalaga eh.
1: Oo. So pag hindi nila gets, di ito try lang din nila uli. Eh syempre, usually yung mga bagay na 'yan, pleasurable 'yan. Eh.
0: Yes.
1: So anything na pleasurable, inuulit.
0: Mm-mm.
1: Oo, kasi rewarding.
0: Kaya tinatanong ko kanina, Mommy Rose, kung ano yung naging reaction ninyo, mm-mm, paano nyo siya kinausap, paano nyo siya hinandle,
1: yes,
0: meron bang naging disciplinary action, mm-mm, kasi mahalaga din na ipapaliwanag natin sa bata kung ano yung cause and effect.
1: Yes.
0: Ito ang ginawa mo, ito ang epekto.
1: Oo.
0: So dapat mag-iingat ka na, anak, next time alam mo na, mm-mm, na pag nag-vape ka, ito yung mangyayari sa katawan mo.
1: Yes.
0: O, ngayon, dun sa problemang concern din ni Mommy Rose, mm-mm, na parang it seems meron ng addiction yung kanyang anak, mm-mm, sa panonood, mm-mm, ng mga porn.
1: At
0: paano yun, Prof?
1: Oo. Yung addiction kasi, nandun na kasi na paulit-ulit niya nang ginagawa kasi nga pleasurable. So, rewarding sa kanya yon. Kaya sana hindi pa naman talaga, kasi pag sinabi mo ng addiction, hindi na siya nakaka-function. So nandun na ba kaya yung anak mo, Mommy Rose? Hindi na ba yan nakakapasok? Hindi na ba nahihirapan na ba yan makisalam?
2: Bali, napansin ko po sa kanya ngayon kasi po, dumi na po siya kumain. Tapos nung first day of school po, nung June 8, paglabas mo po sa school, iyak po siya ng iyak.
1: Mm-mm.
2: And sabi ni Mama, hindi ko na kaya po. Parang puro mali daw or puro masawa daw po yung na-imagine niya. Parang ganun. Tapos, sabi ko po sinasabi sa kanya na idasal mo. Idasal mo, i-rebuke mo lahat. I-rebuke mo. Gumagano po ako sa kanya. Sabi po ganun. Tapos, halos araw-araw po ganun. Tapos, may time kasi na makakita siya ng gunting. Parang, sinabi niya po sa akin na, Mama, nung nakita ko yung hinting, Mama, parang naisip ko, mamatay na lang. Sabi niya sa akin. Pero sabi, Mama, nung isa kong isip, Mama, hindi pwede may purpose pa ako. Mm-hmm. Tapos, may one time din po na nasa tricycle kami. Mm-hmm. Iyak po siya ng iyak. Wala na po kasi upuan dun sa, sinundo po namin yung kapatid, wala na upuan sa harap. So, ang pinakaalis sa back ride, iyak po siya ng iyak. At pagbaba namin, sabi niya, alam mo, Mama, naisip ko, tumala na lang sa transit. Pero ito, kasi gusto niya na dumaan sa isip niya lahat. Tapos ito lang pong Monday. Parang naisip niya na magpunan ng matay na lang kasi kahit ano daw po. Kasi akala namin okay na po siya. Akala namin mo okay na kasi tumatawa na po. Nakipagsalam mo anak mo sa mga kaibigan niya. Akala namin okay na siya. Pero itong Monday po, sinabi niya sa akin, Mama, gusto ko na lang mawala na lang kasi hindi ko na kayo. Gusto ko na bumalik ng dating ako. Sabi niya sa akin.
1: Mm-hmm. Oo, Mommy Rose, I think yung pinanggagalingan ng anak ninyo ay nagkakaroon siya ng anxiety kasi yung sobrang guilt na nararamdaman niya, mm-hmm, na baka hindi ko alam kung direct or indirect na may nagparamdam sa kanya na napakasama nung ginawa na niya. At dahil, therefore, masama yung ginawa niya kasi masamang bata siya.
0: Oo, meron bang nakapagsabi noon sa kanya, Mommy Rose?
2: Wala po eh, kasi kami po ng tita niya is yung katulong ko po ngayon sa ito, sa ano niya, is yung tita niya po, which is super active po sa church. So, everyday sinasabi namin, anak, kaya sabi namin sa kanya, lahat mo yung mga naalala mo or mga na-imagine mo, idasan mo lang na. Tapos, hindi po namin pinapakita sa kanya. Nakikitaan na po namin niya po siya ng gano'n. Parang gusto niya na lang mawala. So, nagiging careful po kami sa mga salita namin. So,
0: mahalaga kasi yun eh.
2: Hindi ba po? So, yes. Sabi namin, may mga thoughts ka lang na mga biglang papasok kasi may mga napanood ka na na basta maakala mo, yun yung mangyayari. Akala mo yun yung gusto mo mangyari. Pero hindi. Ganun po kami sa kanya.
1: Baka kasi, Mami Rose, yung minsan kasi kadalasan sa mga nakakausap kong mga bata, pag minsan naman we rely too much yung mga being too moralistic, yung mga sabi sa Bible, yung mga ganyan, minsan, of course, we mean good, definitely. Yes. For sure po yun. Pero minsan yung basa po nung bata, masama sila. Kasi parang sinasabi...
0: Parang mas lalong nadidiin.
1: Yung parang kasi ayaw ng sabi ni Lord, ganito. For example, you tell them from the Bible. Tapos, siyempre, yung bata, lalo na kung hindi naman niya na-proseso yon ng maayos, so ang reading niya doon, ang sama ng ginawa ko, kasi masama akong tao, masama akong bata. So, siyempre, dahil masama akong bata, doon na ngayon papasok yung hindi ako kamahal-mahal, dahil siguro hindi ako namahal ng magulang ko, kahit na definitely mahal niyo po siya, pero yun na yun, pumapasok na yung hindi ako mahal. Siyempre, pag nakapasok na po yun sa thoughts ng bata, doon na rin papasok yung mas mabuti pa siguro mawala na lang ako.
0: Yeah.
1: Doon na po yun. So, kaya dapat, I suggest yun yung kailangan ma-process natin kasi malalim po yung pinanggagalingan ng guilt nung bata.
0: Yes. Oo.
1: Kaya yung anxiety niya, may finger biting na siya, tapos yung biglang umiiyak. Those are all very clear signs po ng anxiety. And I hope nagstay lang po siya, hindi siya dadating doon sa point na magiging disorder na siya. Kasi pag naging disorder na siya, nag-get in the way na siya sa daily functioning ng bata.
0: Mahihirapan na sa pag-function araw-araw.
1: Yes, lalo na ang bata pa naman niya, di ba? Mm-hmm. So ayaw natin na bata pa lang, baka kailangan na niyang uminom ng gamot para to taper yung kanyang nararamdaman na anxiety.
0: Na emotions. So, syempre, ang concern din ni Nanay Rose is, yun nga, yung kung papaano niya pwede pang tulungan yung kanyang anak on a day-to-day basis. Kasi para ka dyan talagang walking on eggshell.
1: That's
0: sabi
1: right.
0: nga nila. Yan ang talagang fear ng karamihang mga magulang na magkaroon ng ganyang problema sa kanilang anak. Prof.
1: Correct. Kaya ngayon lang ang magagawa ninyo, Mommy Rose. Number one, definitely assure him, di ba, na hindi nagbabago yung pagmamahal ninyo sa kanya. At kausapin nyo na baka meron pa siyang gustong i-share, baka marami pa kasing nandyan na natatakot siyang mas ilabas pa. Kasi nga, baka pag nilabas ko, mas lumaki yung guilt na naman na nararamdaman ko. Eh, syempre, at grade 4, ganun na yung guilt na nararamdaman mo. Hindi kaya ng isang bata. Kumbaga, sa pinahandle mo yung pang-college level, grade school pa lang siya. Parang ganun eh. So, it's too overwhelming for him. And I also suggest na kumausap po tayo ng eksperto para mas maka-get across po doon sa bata.
0: Yes. At kaya rin naman natin 'to pinag-uusapan, Mommy Rose, is para din maging mas maunawaan po ninyo kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin,
1: yes,
0: mga hindi dapat sabihin at this point, at yung talagang mas malawak pa hong pang-unawa, Mommy Rose, dito po sa sitwasyon ng inyong anak.
1: Yes. More than po sasabihin na bad yung ginawa mo. Of course, we want to reiterate na hindi natin gusto yung ginawa niya.
0: Mm-mm.
1: Pero bago muna natin sabihin yon, intindihin muna natin ano ba yung, bakit niya ba yung ginawa? Diba? Bakit? Ano ba yung nangyari sa'yo? So sasabihin niya siguro, curious lang po kasi ako, ma, o kasi yung kapitbahay, may pinakita sa akin, kaklase, pinakita sa akin. So then that's the time na ano ba yung naramdaman mo? i-validate nyo rin na okay yung naramdaman niya. Kasi normal naman yun. Yung napanood mo, ginaya mo. Pero ngayon, ano ngayon yung repercussion at ano ngayon yung hindi tama doon?
0: At saka siguro din, Mami Rose, mahalaga na pag ginamit natin yung salitang, i-rebuke mo yan.
1: Oo, yun.
0: Kailangan ipaliwanag po natin kung ano yung kahulugan noon, Mami Rose.
1: Oo.
0: Mami Rose?
2: Apo.
0: Kasi syempre iba po yung level ng kumbaga ng understanding po ninyo doon sa salita na yon, and there's nothing wrong sa pagsabi po noon. Kaya lang kailangan mas maintindihan din ng bata yon sa level niya, sa edad niya ngayon, kung ano bang ibig sabihin po noon.
1: Yes.
0: Di po ba? Kasi syempre madali lang yun para sa atin na sabihin yun. Pero sa taong nandun sa sitwasyon na yun, mahirap talagang kontrolin ang ating isip sa araw-araw. Tayo ang mga matatanda, hirap na hirap.
1: Correct.
0: Diba? Yun bang sabihin lang sa'yo, no, think positive ka lang.
1: Na may problema ka.
0: Tapos mag-pray ka lang. Makakatulong ang prayers, of course. Makakatulong ang pag-rebuke, of course. Pero talagang to help your mind, actually magsisimula yan kay brain.
1: Yes.
0: Si brain ang magsasabi kay mind. Tama ba? Si mind o si brain?
1: Ano? Si brain.
0: Si brain ang kailangan magsabi kay mind para si mind ang magseset nung tamang emosyon.
1: Kung paano tayo, kaya kailangan bumaba muna tayo doon sa, yun nga, dapat doon muna rin sa level ng bata.
0: Yes.
1: Kasi kahit na anong gawin natin, at tapos pinipilit natin ipaintindi, pero hindi naman yun yung sa level.
0: Pinapaliwanag sa level ng bata, Mami Rose. So I think yun yung pwedeng first step natin sa punto pong ito, Mami Rose, na maipaliwanag ninyo sa kanya at maramdaman niya na hindi nyo siya ginajudge, hindi nyo siya kinu-crucify,
1: yes.
0: Diba? Hindi nyo siya, kumbaga, ay pinapag-guilt trip, diba? Kasi karamihan ang mistakes ng mga magulang yan.
1: Yes.
0: Totoo yan. Marami pong mga guilty dyan. Yung pinapag-guilt trip yung ating anak. Diba, Prof?
1: Or minsan sinasabi, naku, magagalit si Lord sa'yo. Diba? Yung mga gano'n ano, or ang bad niyan. So minsan, yun nga, gusto mong sabihin lang na hindi mo gusto yung ginawa niya, pero yung receive, how did the child receive doon yung message, ang pakiramdam niya, napakasama niyang tao. Oo.
0: At Mami Rose, malaki po ang role ng asawa po ninyo dito. Uh-oh. Kaya tinatanong ko po kung nasaan po siya nung mangyari ang lahat ng ito. Kasi iba ho ang paliwanag ng nanay sa anak na lalaki. Dahil ako po, lalaki din lahat ang anak ko. So pagka ganyan po, ang asawa ko po ang kumakausap. Ano po ba ang ginawa ng mister ninyo? Kaya kanina ko pa ho yung tinatanong.
2: Bali yung time ko na nagsabi po siya sa amin, sa akin, sinabi ko po yung sa asawa ko. And then sabi ko nga po, kausapin niya yung anak ko. Kinausap po niya na...
0: Anak niyo yun, okay. Hindi niyo lang po anak.
2: Apa,
0: bali, anak niyo, pero kasi yung pagkakasabi niya, kausapin ang anak mo.
2: Apo.
0: Kasi minsan, Mami, medyo minsan, ano ha, medyo mag-aano din tayo, medyo mag-step back din tayo. Hindi po kaya lahat ng nanay na ito ay solusyonan. May mga bagay po na kailangan si tatay muna ang pumasok. So again, tatanungin ko po, ano po ang ginawa ng mister ninyo?
2: Kinausap po siya, and then sinabi po nung asawa ko sa kanya na, normal daw po. Parang tinanggap din po nung asawa. Parang sinabi po ng asawa ko sa kanya na ganyan, parang naranasan daw po yun ang asawa ko dati. Na parang
0: good
2: ano,
0: yun.
2: Pag apo, parang
0: para makarelate yung bata.
2: Opo, parang ganun po ginawa. Kasi po itong anak ko rin po kasi may times na pakausapin pala siya ng papa niya, medyo natatakot na siya, parang ganun. Kaya medyo hirap din po siyang maglabas ng saloobin sa papa niya.
0: So, ibig sabihin, meron pong dating naging karanasan ang bata.
1: Na hindi maganda.
0: Kaya hindi po makalapit sa tatay.
1: O hindi malapit?
2: Hindi naman po. Strict lang po kasi yung asawa ko sa kanila.
0: Ayun. So, yun din po ang kailangan ninyong pag-usapan. Di ba, Prof?
1: Yes. O kasi...
0: Bakit po, Prof?
1: Pagka hindi makalapit yung bata, yun ngayon yung problema. Kaya nakakapasok yung mga, kumbaga, bad influence. Kasi instead of kunyari magtatanong sila na oh, may nag-send sa akin na ganitong video o meron sa akin nagsabi na may vape na ganito dahil natatakot or walang connection from the parent, itatry na lang nila. Diba? So dahil siguro natatakot sa asawa niyo po or sa father niya, mas naging malakas yung loob na lang niya na itry, tapos ngayon yun nga, nandun na siya sa guilt feeling, tapos ngayon, hindi rin niya makausap at hindi rin niya ma-share ngayon yung pinagdadaanan niya kasi natatakot din siya sa reaction ni tatay, ni father. So sana sabihan niyo po ang inyong asawa na baka pwedeng siya yung mag-initiate ngayon. Mag-reach out.
0: Yes, anak. Kasi malaking bagay yun, yes, para sa bata.
1: Oo. Na, anak, naiintindihan kita. Huwag kang matakot. Okay lang yan. Lahat tayo, pinagdaanan yan. Ako bilang lalaki, pinagdaanan ko yan. Mm-hmm. Then, listen. Siyempre, hindi yan one-shot deal, Mommy Rose. Pwedeng hindi pa agad mag-share yung anak nyo at matakot pa rin. So sabihin mo kay tatay, tiyaga-tiyaga lang kasi hindi naman makukuha yung relationship ng overnight. Lalo na kung yun nga, takot yung na-build doon na napakiramdam ng bata. Try lang ng try until nakikita naman niya ng bata na andyan pa rin yung tatay ko.
0: Safe space itong safe bahay.
1: Space, oo. Then later on yan na yun na magsa-start na yan mag-share.
0: Yeah. Mm-mm. Kasi yun talaga ang mahirap sa pagiging magulang. Yes. Eh, no? Wala talaga pong Mommy Rose na formula.
1: Correct.
0: Oo. So lahat po talaga ng bagay ay kailangan nating itry.
1: Itry.
0: Oo. Gawa ng paraan. Yes. Kasi mahal natin ang ating mga anak. Di ba? Kung kinakailangan na tayo yung magpakumbaba, yes, maging kaibigan nila tayo,
1: yes,
0: na meron pa rin po namang disiplina.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi siguro ganun ka-stricto to the point na matatakot sila,
1: yes,
0: at mas magkukwento po sa ibang tao. Kagaya niyan, sa nangyayari, sa inyo po nagkukwento, sa tatay hindi.
1: Mm-mm.
0: So, kailangan pong ma-break.
1: Uh-oh.
0: Yung wall na yon.
1: Yes.
0: Baka sakali pong makatulong dito po sa sitwasyon ng inyong anak. O wag po ninyong ibababa yung ating linya ng telepono, Mommy Rosa. We'll put you on hold lang, Prof. Nina. Salamat.
1: Okay.
0: We will take a break dahil may mga commercials lang po tayong kailangang ipasok. At sa pagbabalik po ng ako to, si Chang Ami, makakasama pa rin po natin si Prof. Nina. Sandali lamang.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
1: The Senate is under attack.
2: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: Kanina ay merong aarestuhin.
4: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
5: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad DZMM sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Na si Rose. So, balikan lamang po natin si Rose, si Mommy Rose, at kasama rin po natin live dito sa studio ang ating Family, Adolescent, and Child Specialist na si Prof. Nina. At siguro, Mommy Rose, nag-uusap kasi kami ni Prof. Nina off-air kung paano ka pa namin pwedeng matulungan. Ano? At this point, ay tama ba, Prof., magbibigay lang tayo ng ilang mga bagay na pwedeng gawin din ni Mommy Rose.
2: Yes, oo. Mommy Rose, baka pwedeng i-encourage niyo muna yung anak na dahil nagkakaroon siya ng mga ayun nga, anxiety attacks, baka pwedeng mag-exercise, lumabas, gumawa ng something, 'di ba? Parang wag
1: physical
2: tayong physical activity, wag tayong magkulong sa bahay. Hmm. Baka pwedeng samahan niyo rin muna siya. Sabi mo, gusto mo anak, mag-walking tayo, yeah, or yung ganyan habang nag-uusap na din kayo, para lang
1: ma-build yung confidence at yung trust.
2: Yung trust, yung relationship, mm-hmm, at saka yun nga, may movement. Kasi pagka wala tayong movement, mas lalo tayong nagkakaroon ng pakiramdam na lugmok tayo, yung depression, mas lalong pumapasok, yung anxiety, mas lalong nag-overthink. Sana yung meron siyang at a certain time, makakatulog din siya. Kasi pag sa gabi, di ba, dun yan pumapasok, lalo na sa mga age nila, dyan yan nag-overthink. Tapos pag nag-overthink sila, papasok na naman yung mga hindi magagandang iniisip nila, mag-anxiety attack na naman sila, then they will feel guilty again. So, hanggat kayang, kumbaga, pagurin siya para by the time na gabi, makatulog siya, magkaroon siya ng, re-energized siya for the next day.
1: Yeah.
2: Tapos, every day po, kakamustahin niya siya. Yung how are you o kumusta ka anak, napaka mahalaga din po yan. Mm-hmm. Every day na more than sa school, ano yung nararamdaman niya. Tapos, tanungin nyo kung meron siyang mga pagkakataon na gusto niya kayong kausapin o gusto niya bang, at yun nga, encourage nyo rin po yung inyong asawa na mag-reach out sa kanya. Yun po. Chang.
1: Meron pa po kayong tanong, Mommy Rose, kay Prof. Nina?
3: Bali, tanong ko lang po, Prof, is if ever po na ipapatek namin siya, ano pong specialist yung kailangan namin lapitan?
2: Mm-mm. So, Mommy Rose, dapat ang lalapitan nyo yung talaga pong eksperto sa bata. Kasi, sabi ko nga, merong way of talking to them. Yeah. Diba? Minsan kasi, pag hindi ka eksperto doon, baka ang dating sa kanila, masyado silang ma-overwhelm at lalong hindi sila magsalita. So, ang goal po kasi dito ay makapagsalita at maibigay at maibuhos lahat ng bata kung ano yung nararamdaman niya. Yeah. So, it's a child specialist po.
1: Yeah. At si Prof. Nina po, Mommy Rose, ay isang child specialist. At nakasama ko na rin po si Prof. Nina sa ilang mga seminars noong araw sa RCW, o, diba?
2: Yes.
1: At nakapag-facilitate na rin po ako sa mga batang may mga iba't ibang pinagdadaanan din po. So, gagawan ho namin ng paraan na magkaroon po kayo ng session. Mm-hmm. Sana makasama po ang inyong mister.
2: Yes.
1: Dahil malaking bagay yun. Kahit po online, Mommy Rose, gagawa natin ng paraan. Ito po ay, sa ngayon, kaya pa ho natin ng libre. Mm-hmm. Tutulungan po kayo ni Prof. Nina, Mommy Rose.
3: Ito. Mm-mm. Para schedule na po kasi kami sa NCMH. Kaso at tagal po kasi August 28 pa po.
1: Dahil napakarami rin pong pasyente.
2: Opo. Pero kasi minsan po, pagka pupunta po tayo agad sa psychiatrist, ang ayaw ko lang, well, personally po, kasi ayaw ko lang na batang-bata pa lang ay minsan nabibigyan agad ng gamot.
1: Oo.
2: So, nagiging dependent na po. So, mas maganda, katulad po nung sa inyong anak, ay makausap. Kasi ako'y naniniwala na marami lang siyang emotions na hindi niya naiintindihan at naka-repress doon.
1: At hindi rin niya alam kung paano ilabas at sabihin siguro po, Mommy Rose, dahil nga nauuna yung
2: takot,
1: yung guilt, at yung ma-judge siya, di ba? Kaya nagkakaroon ng anxiety yung bata. Siguro din, Mommy Rose, from your end as the mom or yung sa inyo pong mister, makausap po ninyo siya, ay magawan din ng paraan sa internet po ninyo. Pwede po ninyong tanungin yun sa inyong provider.
2: Yes.
1: Opo, kasi merong mga certain words na pag sinurch ay hindi po magbubukas.
2: Yes. Child,
1: so,
2: ano dapat?
1: Child protection, protection po yun. Uh-uh. So alam ko po na medyo gugugol ng oras yan.
2: Uh-uh.
1: At mag-aaral po kayo ng technology. Kasi mm-mm, sila po talaga ay napakahusay,
2: that's right,
1: sa technology at alam po nilang lahat ng yan. Uh-huh. So mahalaga din po na alam din po natin yun, Mommy,
2: yes,
1: Rose. Kasi ako po na-request ko yan doon sa provider.
2: Mm-mm.
1: Na pagka sinurch po yung ganitong salita, ganitong salita, ganitong salita, hindi po magbubukas.
2: Yes.
1: Kung kayo po ay may internet sa bahay.
2: Yes.
1: At kung sa cellphone din po, aaralin din po ninyo para din po alam po ninyo, nakikita nyo at naitetrace nyo rin po. Ha, Mommy Rose? Medyo matrabaho lang po.
2: Mm-mm.
1: Alam ko po, pero kailangan po ninyong magtulungan na mag-asawa.
2: That's right.
1: Mm-mm. Ha, Mommy Rose? At sana po ay nakatulong kami sa inyo ngayong hapon kahit papaano. Salamat po sa pagbahagi ng inyong kwento at sa pagbigay po ng tiwala sa amin lahat dito sa Ako To, si Chang Ami at sa DZMM. Salamat po.
3: Maraming salamat po, Chang. I'm a fan po.
1: Oy, thank you. At Mommy, isi-schedule namin yung session mo kay Prof. Nina, ha? Mag-ingat po kayo. God bless you.
2: Thank you, Mommy Rose.
1: Thank you, Mommy Rose. And again, maraming salamat kay Prof. Nina. Nako, thank you. At talagang bumisita ka sa himpilan. Sa studio talaga. Himpilan, ano, lalim. At syempre sa pagtulong mo kay Mommy Rose ng libre. Thank you po.
2: Thank you, Chan. It's our, ano, advocacy.
1: Oo, mm-hmm, yan. Kaya mahal na mahal ko ang mga taga-RCW at si Tita H. Hello, yeah, Tita H. Sana'y makabalik ako dyan. At sana'y matapos ko na ang kurso kong psychology talaga. Ay, naku, sana magka-oras pa. Susunod na po ang headline sa hapon. Pumiyok pa eh, no? Susunod na po ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang Chang ng Bayan. Chang Ami in the service of the Filipino. Salamat!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay Webes, ikalabing walo ng buwan ng Hunyo taong 2026. Atin po mga headlines sa hapon. Pre-trial conference, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Umarangkada na defense at prosecution teams. May ilang bagay na hindi napagkasunduan. Senate President Sherwin Gatchalian, tiniyak na tapos na ang gusot sa Senado. Mga senador, back to work mode na. Ilang pang miyembro at assistant coach ng Ateneo Blue Eagles humarap sa NBI kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Halos 1,000,000 pisong halaga ng mga expired na pagkain na aktuhang ibinebenta pa sa Quiapo. 5 tindero, arestado! At dagdag proteksyon sa mga teenager na gumagamit ng social media, inilunsad ng Meta. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na tapos na ang gulo sa Senado. Kahapon, tinuldukan na ang isyu ng liderato ng Senado matapos maihalal bilang Senate President si Gatchalian na nakakuha ng 13 boto. Sa press briefing kanina umaga, sinabi ni Gatchalian na back to work season na ang mga senador at inilalatag na ang mga priority measures, gayon din ang mga paghahanda sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Maari na rin anya magsagawa ng mga pagdinig sa susunod na linggo. Nakausap na rin ni Gatchalian ang ilang miyembro ng minority bloc, pero hindi pa kasama ang pinalitang si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Bukas naman si Gatchalian, sakaling may mga senador pa sa minorya ang tumawid sa majority bloc.
1: Tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo. Ako, ang sentimento na nakukuha ko sa ating mga kasamahan, gusto na nila rin bumalik sa trabaho. They want to go back to the regular programming, which is legislation, debates, resolutions. Ang aming layunin ay to put the Senate back on track.
0: Para naman sa ilang political analyst, hindi pa tapos ang banggaan ng mayorya at minorya sa Senado kahit natuldakan na ang usapin sa liderato sa pagkakahalal sa kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi sa DZMM ni Ronald Llamas na magsisimula pa lang ang mas mainit na girian sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente. Dito na anya masusubok kung buo pa rin ang bagong mayorya sa usapin kung i-convict o ipawawalam sana ang Vice Presidente habang sisikapin ang kaalyado ng bise sa kampo ni dating Senate President Alan Cayetano na harangin ang 16 boto para sa conviction.
2: Sigurado. Return of the comeback yan. Lalo na siya at saka yung mga kasama niya, gagantihan. At malinaw naman yung posisyon nila sa impeachment. Lahat ay gagawin nila para labanan yung conviction ni Vice President Sara. At syempre, medyo lamang sila dahil kailangan lang nila mapigilan yung 16 votes.
0: Riniwala naman si Llamas na posibleng kasama sa kompromiso kay Senador Chis Escudero ang pagtalo niya sa mayorya na italaga siya bilang presiding officer sa impeachment trial. Nasa 700 milyong piso umano ang nasayang sa panunungkulan ni Senator Alan Cayetano ayon kay Senator Panfilo Lacson, balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuyang Robert!
3: Tony, iginit ni Senator Panfilo Lacson na hindi bababa sa 700 milyon pesos ang nasayang sa 20 araw na pagiging Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano. Ibinasa ito sa dating sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nasa 25 milyon pesos ang gastos kada araw sa operasyon ng Senado at iyon ang nasayang sa mga araw na natigil ang sesyon ng Senado at wala silang nagawa dahil sa naging gulo rito. Anya, ang nasaksihan lang sa Senate Presidency ni Cayetano ay gulo, putukan ng baril, pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa habang nasa protective custody ng Senado, boycott sa sesyon, bigong destabilization attempt, hindi otorisadong committee hearings kabilang ang isang hindi pinangunahan at hindi rin dinaluhan ng kahit isang senador. Sinagot naman ito ni Cayetano sa isang Facebook Live ngayong hapon, giit niya. Kahit naman sino nakaupong Senate President ay yun naman ang magiging gastos. Ipinasa rin niya sa ang TC sa Gatchalian Black Style. Sila anya ang hindi nag-ingay o nagbigay ng listahan ng pangalan ng mga komite kaya hindi nagkaroon ng pagdinig. May patutsada rin siya sa kabilang grupo na nagtataguan niya ng katotohanan habang sila ay nais namang malaman ang publiko ang buong katotohanan.
4: Yeah, but ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh, ang hilig nyo rin mag-Facebook. So, sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alang Kaitano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit? Last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo. Eh, problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Diba?
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Mga kapamilya, umarangkada na ang pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Alas 9 ng umaga kanina nang magsimula ang pre-trial hearing na dinaluhan ng mga House Prosecutor sa pangunguna ni Lead Prosecutor Jeremy Luistro kasama ang ilang private prosecutor. Pinangunahan naman ni Attorney Michael Poa ang defense team ng Vice. Si Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr. at dalawang Deputy Clerk ng Impeachment Court ang namahala sa pre-trial conference na sarado sa publiko at media. Pasado alas 10, nabataan ang ilang House Prosecutor at si Attorney Poa na lumipat ng kwarto sa kasagsagan ng pre-trial conference. Ayon sa staff ng Senado, sinuspindi ang pre-trial conference. Makalipas lamang ang ilang minuto ay muling bumalik sa pre-trial conference room ang mga prosecutor. Pero tumangging magdetalye sa nangyari. Sinabi naman ni Attorney Poa na naging maayos ang morning session ng pre-trial meeting.
5: I think it was a good session. Hindi naman nagkainitan. Normal naman yan sa trial. So, lalo na sa pre-trial, normal naman yan. May mga disagreements. But even then, I think it was good.
0: Nauna nang umapila si Bantay Senado Convener Dr. Gary Dionisio sa impeachment court na buksan sa publiko ang pre-trial conference. Paliwanag niya, hindi pribadong mamamayan ang lilitisin kung hindi isa sa pinakamataas na leader ng bansa.
6: Importante na lahat ng mga proseso, no, from day one, no, sa pre-trial, no, ay kailangan nating malaman, masubaybayan natin. Kasi, of course, ang gusto nito natin maging isang fair, objective, at rational itong trial nito.
0: Dismayado naman ang House Prosecution Panel sa hindi pagharap ni Vice Presidente Duterte sa pre-trial conference sa Senado ngayong araw. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
7: Sa pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni House Trial Spokesperson Rene Co na ang legal counsel lang ni VP Duterte ang humarap sa pre-trial conference ngayong araw sa kabila ng mga nauna niyang pahayag na handa siyang humarap sa tamang forum. Sinabi naman ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na bagamat maaari i-authorize ng vice ang ilang individual na humarap bilang kanyang kinatawan, mas mainam pa rin kung dumalo ng personal ang vice. Pagpapakitaan niya sana ito kung gaano kaseryoso si VP Duterte sa pagharap sa mga alegasyong matagal nang ibinabato sa kanya.
8: I think it would be proper and would be more attuned to the demand of the people that she appears in the trial, in the pre-trial conference, to display her seriousness and her attempt really to face the charges and also to show na wala siyang tinatago at wala siyang kinakatakutan.
7: Nakulangan din ang prosekusyon sa inilatag na pre-trial brief ng defense team ng vice. Ayon kay Adyong, kahit makapalang dokumento ay wala naman anyang sustansya at pawang pagtanggi sa mga akusasyon at pagkwestiyon pa rin sa proseso. Tinawag naman itong tunublata ni Co dahil walang pagdedetalye kung bakit inilatag ang mga ebidensya o kung bakit ipinapakilala ang ilang testigo para sa panliliti.
9: For me, hindi nila sineseryoso ang proseso. Para seryosohin yung proseso, we are looking for, no, independent affirmative defenses. Ibig sabihin po, yung mga sagot na talaga pong nagre-respond sa mga tanong, sa mga alegasyon.
7: Nagpapatuloy ang marking of evidence bilang bahagi ng proseso at inaasahang hindi ito matatapos ngayong araw. Kinumpirma rin ng House Trial Spokespersons na nagkaroon ng disagreement sa proposed stipulation kung kaya pinagsumite na lang anila ng komento ang parehong partido patungkol dito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Pag-uusapan pa ng mga senador kung sino ang tatayong presiding officer sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte na posibleng simulan sa ika-anim ng Hulyo. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala pang pinal na desisyon ng majority block pero iginiit na nakasaad sa Senate rules na Senate President ang presiding officer. Maliban na lang kung magdesisyon ang Senado na iba ang paupuin. Nauna nang sinabi ni Senador Ping Lacson na si Senador Chis Escudero ang napipisil ng majority block maging ni Gatchalian na maging presiding officer sa impeachment trial. Sinagot din ni Gatchalian ang issue hinggil sa panawagang ibaba ang kinakailangan bilang ng mga senador para makonvict ang bise.
1: In my opinion, it's malinaw ang constitution, that's E16. In my opinion, we have to follow the constitution. No? 2/3 of all members. No? Very clear ang constitution dyan.
0: Mayorya ng mga Pilipino ang umaasang magiging makatarungan, walang kinikilingan at nakabatay sa ebidensya ang impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
10: Tony, ayon sa pinakabagong tugo ng masa survey ng Okta Research, 3 sa bawat 10 Pilipino ang may tiwala na karamihan ng mga senador ay magpapasya batay sa ebidensya. 19% ng mga respondent ang nagsasabing naniniwala silang magiging evidence-based ang desisyon ng mga senador, habang 32% ang hindi pa naniniwala. Pinakamalaki naman ang bahagi ng mga hindi pa nakapagpasya na umabot sa 49% ng mga respondent. Ibig sabihin, mahigit 4 sa bawat 5 Pilipino o 81% ang nagdududa o hindi pa tiyak kung ang mga senador ay talagang magpapasya batay sa ebidensya at batas. Ayon sa Okta Research, ipinapakita ng resulta na mahalaga para sa publiko ang isang transparent, makatarungan at due process-based na paglilitis para matanggap ang magiging desisyon ng Senado sa kaso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Mas maghihigpit na ang Senate Blue Ribbon Committee sakaling muling buksan ang pagdinig sa mga maanumalyang flood control projects. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Blue Ribbon Chair Erwin Tulfo na hihingan na ng affidavit ang lahat ng testigo bago pa sumalang sa pagdinig. Hindi na rin papayagan ang mga tinatawag na surprise witness, gayon din ang pagkukot sa testigo ng sinumang senador. Naniniwala si Senador Tulfo na dapat nang tapusin ng komite ang pagdinig sa isyu ng mga maanumalyang proyekto kontra baha.
11: Mag-iimbestiga tayo, pero the question is, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood controls? Can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan.
0: Wala pang natatanggap na abiso ang Department of Justice kaugnay ng warrant of arrest ng International Criminal Court para kay Senador Bongo. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rass. Steve!
12: Tony, kinumpirma ng Department of Justice na wala silang natatanggap sa anumang opisyal na komunikasyon mula sa International Criminal Court kaugnay ng muna pag-issue ng warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paula Martinez, ang impormasyon ay base sa verifikasyon na sinagawa ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Lumalabas na walang hawak na impormasyon ng PCTC hinggil sa naturang ulat batay niyan sa kanilang monitoring kaninang alas 10 na umaga. Ginawa ng DOJ pahayag kasunod ng post online ni Davao City Congressman Pulong Duterte na base sa kanyang highly reliable source ay nag-issue na ng warrant of arrest ng ICC laban kay Go at 2 pulis. Si Go na dating special assistant to the president ay kabilang umano sa co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong war on drugs. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Rass, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Rass! Sa iba pa nating mga balita, humarap sa National Bureau of Investigation ang ilang miyembro ng Ateneo Blue Eagles sa gitna na nagpapatuloy na investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa kasagsagan ng kanilang team building activity sa Dipakulao, Aurora. Kabilang dito, si Ateneo Team Captain Jared Bahay, Waki Espina, Andre Bongo, Sean Tuanyo, Malcolm Tyler, Alden Kainglet at Kyle Gambler. Dumating din sa NBI si Blue Eagles assistant coach Sandro Suriano na unang ipinatawag noong Martes pero hindi nakadalo dahil sa sinasabing nararanasang emotional distress. Nauna nang iginit ng NBI na malabo pang matapos ngayong Linggo ang investigasyon sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol lang sa Rangani kaninang bago mag-alas 3 ng hapon. Balita mula sa Quezon City at tinirad Patrol Kelly Cordero. Kelly.
7: Tony, naitala ang lindol na may lalim na 33 kilometro kaninang alas 2.57 ng hapon sa line 24 na kilometro sa timog kanluran ng bayan ng Glan. Naramdaman ang intensity 5 sa Malungon, Sarangani at General Santos City. Intensity 4 sa bayan ng Maasim at Siamba at Siguli sa South Cotabato. Habang intensity 3 naman sa ilang bahagi ng Sarangani at South Cotabato. Ayon sa PVOX, ang lindol ay aftershock ng magnitude 7.8 offshore Sarangani earthquake noong June 8. Wala namang inaasahang pinsala sa naturang aftershock. Naunang iginiit ng PVOX na maaaring magpatuloy ang mga aftershock sa loob ng ilang linggo hanggang isang buwan matapos ang malakas na pagyanig. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Sumampara sa halos 80 ang mga naiulat na lasawi sa pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. 78 ang patay habang bumaba naman sa 30 ang nawawala. Nasa mahigit 357,000 na pamilya o mahigit 1.5 million na individual ang apektado ng pagyanig kung saan 5,000 pamilya ang nananatili sa halos 50 evacuation center. Umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang pinsala na magnitude 7.8 na lindol sa agrikultura at infrastruktura. Balita mula sa Camp Grame, hatin ni Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene.
13: Tony, sa pinakahuling tara ng Office of Civil Defense, naabot sa kabuang 774 ang bilang ng mga infrastrukturang napinsala sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao at narating nagkakahalaga ng higit 1.29 billion pesos. Maraming bahay din ang napuruhan ng lindol, kabilang na ang higit 13,700 na totally damaged, habang nasa 61,000 naman ang partially damaged. Samantala, abot sa 29.8 million pesos ang pinsalang tinawo ng sektor ng agrikultura sa Davao del Norte at Davao del Sur dahil pa rin sa naturang pagyanig. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng lindol. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Ay, naku, mga limang tindero ang naaresto matapos mahuling nagbebenta na halos 1 milyong piso halaga ng mga expired na produkto sa Quiapo, Maynila. Naaktuhan mismo ang mga suspect sa pagbebenta ng mga expired na palaman

0: King Petsa. Tumambad din sa ikalawang palapag ng tindahan ang imbaka ng mga expired na produkto na ang ilan ay kinakalawang at, pasintabi po ah, pinagpipistahan na ng mga daga. Nagpaalala rin sa publiko na huwag basta-basta patulan ang mga produktong sobrang mura at suriin ang manufacturing at expiration date na mga binibiling pagkain. At susunod, dalawang bangkay na diskubre sa nakaparadang sasakyan sa Tipilex sa Tarlac at sunog sumiklab sa isang condominium sa Quezon City. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:20.
1: Headlines sa hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZM.
2: Malaking bagay ang DZM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZM.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
4: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
4: Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
3: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
4: Leia...
3: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
5: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM.
7: Suko sa DZMM.
5: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulungan.

0: Vasquez. Headline sa hapon.
1: Tuloy po tayo sa ating mga balita. Sumiklab ang sunog sa 29 na palapag na condominium sa Barangay Bagong Bayan sa Quezon City. Tumagal ng mahigit 3 oras ang pag-apula sa sunog na pinaniniwalaang nagsimula sa basement. Paliwanag ng Bureau of Fire Protection, gumapang ang makapal na usok sa garbage chute ng gusali kaya lumabas ito sa itaas. Walang napaulat na nasugatan pero ilang individual ang nirespondehan dahil nahirapang huminga bunsod nga ng usok na galing sa sunog. Nagtataka naman ang ilan sa halos 200 lumikas na residente kung bakit hindi umano gumana ang alarm system ng sumiklabang sunog. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at halaga ng natupok na ari-arian. Pasintabi po muli mga kapamilya sa maselang balitang ito. 2 bangkay ang natagpuan sa nakaparadang sasakyan malapit sa isang gasolinahan sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Plex sa Victoria, Tarlac. Ayon sa empleyado ng gasolinahan, nabahala ang kanilang manager dahil na matagal lang nakaparadang sasakyan kaya tumawag ng emergency assistance. Ayon sa Tarlac Provincial Police Office, kinilala na ang kaanak ng kaanak ang 2 bangkay pero humiling na isa pribado ang kanilang pagkakakilanlan. Umapila rin ang Tarlac PPO sa publiko na

0: maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon sa insidente. Sa Nueva Ecija naman, isang bangkay ng lalaki ang nadiskubre sa loob ng abandonadong SUV sa bayan ng General Tino. Sinasabing napuna ng mga residente ang nakaparadang sasakyan at nang silipin ito, tumambad ang bangkay ng lalaking nakabalot ng kumot. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanla ng lalaki habang patuloy ang investigasyon sa sanhi at motibo ng pagkamatay nito. Apat na mahalagang kasunduan at deklarasyon ang inaasahang patitibayin sa itinadaos na ASEAN-Russia Commemorative Summit na dinadaluhan ni Pangulong Marcos Jr. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusares. Christian!
1: Tony Agencay, Philippine Ambassador to Russia Igor Garlit Bailen, kabilang sa inaasang pagtitibayin ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030 na limang taong roadmap o plano ng regional bloc at Moscow para palakasin ang strategic partnership. Inaasahan din ang paglalabas ng Kazan Declaration kung saan pagtitibayin ng mga lider ng ASEAN at Russia ang mga napagkasunduang prinsipyo, pananaw at direksyon ng kooperasyon. Mayroon din anyang espesipikong kasunduan paugnay ng deklarasyon ng Energy Cooperation at Joint Declaration tungkol sa usapin ng cultural cooperation. Alas 10 ng umaga oras sa Kazan o alas 3 ng hapon sa Pilipinas, formal na nagbukas ang summit. Matapos niyan ay may inaasahan pang dadaluhan ng Pangulo na business meeting, isang joint press approach, panayam sa Russian press at kapian sa mga Pilipinong media bago bumaya pabalik ng Pilipinas mamayang gabi. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Naghain ang petisyon sa ombudsman ang grupo ng mga doktor at abogado para repasuhin ang kaso laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma. Balita mula sa Ombudsman, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico! Nico? Babalikan po natin maya-maya si Nico Bagsik. Nananawagan ng ilang grupo kay Pangulo Marcos Jr. na bigyan na ng unconditional freedom o ganap na kalayaan si Mary Jane Veloso. Balita hati ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan!
2: Tony, hindi si Gabriel Representative Sarang Ilago na mahalagang pangtungo sa ospisya ang pagtestigo ni Veloso bukas laban sa kanyang mga recruiter na nahaharap sa kaso ng human trafficking, illegal recruitment at estafa. Sinabi ng Kongres ang pinatutunayan ng pag-usad ng kaso na si Veloso ay biktima ng human trafficking at pagsasamantala at hindi kriminal. Gayunpaman, giniit ng mababatas na nananatiling pinagkakaisa ng kalayaan si Veloso sa kabila ng matagal ng pagdurusa sa pagkakakulong at pagkawalay sa pamilya. Binigyan din ng Gabriela na sumailalim. Sumasalamin ang kaso ni Veloso sa kalagay ng maraming Pilipinong napipilitang mag-ibang bansa dahil sa kakulangan ng trabaho, mababang sahod at kahirapan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto. Oras po natin, 4:28.
3: Headline Abroad.
0: Sa ating Headline Abroad, nilagdaan na ng Amerika at Iran ang Memorandum of Understanding para tulduhan na ang kanilang gyera. Pinirmahan ni U.S. President Trump ang kasunduan sa hapunan kasama si French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles kasunod ng G7 Summit. Kinumpirma naman ng Iran Foreign Ministry na nilagdaan na rin ang kasunduan ng kanilang Pangulo. Nakasaad sa kasunduan ang 14 na punto, kabilang ang pagpapalawak ng ceasefire at malayang pagdaan sa Strait of Hormuz. Dinagdagan pa ang proteksyon para sa mga kabataan na gumagamit ng social media, partikular sa Facebook, Messenger at Instagram. Ayon kay Meta, Head of Safety Policy, Asia-Pacific, Malina Enlund, may built-in safety features na ang kanilang teen accounts para maging ligtas ang experience ng teenagers online. Kabilang dito ang daily time limit reminder at sleep mode na maaaring gamitin ng mga magulang para itakda kung gaano katagal lang pwedeng gumamit ng social media ang kanilang mga anak. Hinigpitan din kung sino ang pwedeng makapag-message sa mga account, habang meron na ring audience control para kontrolado kung sino ang makakakita ng kanilang mga post. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya. Pamilya!
3: Tony Velasquez, Headline sa Hapon! Headline sa Hapon!

0: maturity na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
1: Bad news.
0: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Parating pa lang po ang aking partner. Pero kasi nga naman, parang ang kulimlim sa labas ng himpilan. Mukhang nagbabadyang bumagsak ang malakas na ulan. Actually, kanina, nung papunta ako dito, medyo, nako, maambun-ambun na. Kaya ingat-ingat po dahil sakto pa naman. Bakit nga talaga, no? Kung kailan uwian? Tsaka naman talaga bubuhos ang ulan, di ba? Hindi kaya dapat kanina to, kanina mga alauna ng hapon kung kailan napakainit ng panahon. Kasi ngayon, biglang ang... Talagang ngayon tayo sasabay, ha? Ha? Ulan? Inaway. Inaway sa ere yung ulan. Ay, nako. Ay, teka lang. Ang oras, 32 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon. At least kahit papaano, hindi na masyadong tirik yung araw dito, dito sa Metro Manila, particular dito sa Quezon City. Pero kamusta nga ba ang lagay ng panahon sa inyong mga lugar? At least hindi na sumabay yung init ng panahon dyan sa nangyari sa Senado kanina, kasi nga parang nagkaroon ng bahagyang tensyon. Bagamat yung magkabilang panig, itong House Prosecution Panel kasama na yung mga private prosecutors ay dinedenay. Sabi naman nila ay normal yung ganong pagkakataon na magkataasan ng boses at may mga hindi pag-agrihan, hindi pag-kasunduan itong depensa at House Prosecution Panel. Pero mukhang na-plancha rin, ano, dahil mismong ang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poua, sinabi rin na ito'y normal na nangyayari at napagkasunduan din, ano, na na-plancha kung ano man yung gusot ng magkabilang panig. Siguro maya-maya pa hihingi tayo ng update kung ano-ano nga ba yung mga napag-usapan dyan sa pre-trial ng Senado, yung pag-upo ng Senado bilang impeachment court sa pre-trial ni Vice President Sara Duterte. Pa, siyempre, importante rin dahil nga hinabol ng Kamara de Representantes itong 15 billion Mindanao Quick Relief. Yan po yung isa doon sa mga ipinasang panukalang batas sa pagdaraos nga po ng special session ng 2 kapulungan ng Kongreso, ang Senado at ang House of Representatives. Ito'y may kaugnayan doon sa 15 billion Mindanao Quick Relief na kinakailangan, ano, bagamat ang binabanggit kahapon ng liderato ng Kamara na tuloy-tuloy naman yung pagtulong ng gobyerno dyan sa Mindanao, especially yung mga pagkukumpuni nitong mga kalsada, yung pagtulong, yung mga pagkain, ganyan, yung mainom na tubig, ito'y nakahanda na rin kasi, ano, nakapreposition na yung ganyang klaseng tulong ng mula sa DSWD. Pero ang importante ngayon, saan kukunin yung pera para sa pagkukumpuni ng mga nasirang infrastruktura at mga kalsada? Diba nga, maalala natin dyan nga sa Glan na Sarangani, nagkaroon pa nung paglutang, ano, nung ilalim ng dagat doon sa Dalampasigan, nagkaroon ng ano pa tawag na, may technical term doon pero yung lumabas, ano, yung mga corals, yung mga lamang dagat lumitaw matapos nga yung matinding lindol, yung magnitude 6.8, tama ba, 6.8, hindi, ano ba yung lindol na yon, 7. Ilan yung lindol na nga na yun? So, 7.8, sa magnitude 7.8 na lindol, malaki yung epekto doon sa infrastruktura, may mga nasirang infrastruktura na kailangan kumpunihin. So, doon mapupunta yung 15 billion na quick relief na ipinasanga ng Senado at ng Kamara. So alamin natin yan dito sa mga makakausap natin. At syempre pa, yung pagbangon ng Mindanao, yun yung importante dahil nga matapos ang sakuna, matapos din maibigay yung mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente doon, importante yung pagbangon ng mga probinsya. Uy, mamaya pag-usapan din natin ano nga bang nangyari? Bagamat may mga natalakay na tayo kahapon doon sa isinagawa ng special session ng 20 ng Kongreso, baka mayroon pang may ibang perspektibo na dapat nating mabatid o dapat nating pag-usapan dahil nga maya-maya ay may makakausap tayong isang political analyst. At tingnan natin yung benepisyo ng pagsasagawa ng special session. Dahil nga ito yan, nakalagay yan sa saligang batas at ginagarantiya yan na dapat ay pwedeng ipag-utos ng Pangulo kung kinakailangan niya, kung sa tingin niya kailangan niya na magpasa ng mga panibagong batas itong ang 20 ng Kongreso. Kasi magkahiwalay yung ehekutibo, balikan lang natin, ito'y nasa kanya ang power of the sword. Diba? Siya ang nagpapatupad ng mga nagpapatakbo ng gobyerno. Pero wala kasi sa kapangyarihan niya ang paglikha ng batas. At yung paglikha ng batas, ito'y nasa kapangyarihan ng Kongreso. So yung mga kinakailangan na maging batas, yan ay kailangan gawin ng Kongreso. Pero kasi ang Kongreso, nagbe-break. Hindi siya laging may sesyon. Hindi siya laging nandyan dahil nga nagbe-break siya. Dahil nga, ito'y ginagamit naman na pagkakataon. Kaya sa tiyatan, dami-dami yung break. Puro kayo bakasyon dyan sa Kongreso. Kaya po ganyan yan ay dahil po para mabigyan ng pagkakataon itong mga kinatawan ng mga lalawigan, ng mga syudad dito sa ating bansa na pumunta doon sa kanilang constituents. At kamustahin naman, di ba? Kasi nga naman, ang pag may sesyon, sila'y nandyan sa batasan, di ba? Wala sila sa kanilang mga constituents, wala sila doon sa kanilang mga nasasakupan. So yun yung pagkakataon para naman magkaroon sila ng panahon para kamustahin yung mga constituents nila. Siyempre, kapareho ni mga senador ngayon. Siyempre, kailangan nagtatanong-tanong na rin yan kung ano yung pulso ng kanilang constituents at kung ano yung kanilang dapat maging boto sa pagsisimula nga ng impeachment trial. Hoy, ang oras, 20 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Basta lahat ng mga pinag-usapan natin kanina, hihimayin pa natin yan. Sa pagbabalik ng ATM, anong take mo?
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
4: Anong take mo?
1: Ay, bumati ka muna, kuya. Bumati ka muna. Ay,
4: magandang hapon ho, ang late. Hindi, napasarap ako sa ano eh.
1: Saan?
4: Napasarap ako dun sa presscon.
1: Ay, ano bang merienda?
4: Hindi, kasi
1: ano
4: merienda?
1: Wala. Walang merienda?
4: Wala, wala.
1: Wala nang pamerienda?
4: Laway. Hindi, may pizza naman at saka ano. At saka donut.
1: Oh. Ayan.
4: Nagbigay kasi ng update ang ano, yung mga tagapagsalita ng prosecution panel.
1: Ah.
4: Para dun sa...
1: Yung nangyari kanina, na
4: yung sa pre-trial. Actually, nadudun pa eh, kasi nagma-marking pa ng, ano, eh, ng mga ebidensya.
1: Nagkaroon daw ng ano, tension, tama ba?
4: Eh, well, ang depensa ni POA, yeah, it happens naman sa mga ganyan. So hindi may iwasan yun.
1: Oo. Normal daw yun sa isang pre-trial.
4: Normal yun sa isang pre-trial. Oo. Na nagkakaroon ng argumento, di ba?
1: Di, tsaka abogado yung mga yan. Parang abogado pa pag hindi nakipag-debate. Diba?
4: Hindi bagay si Robin sa ganun.
1: Bakit?
4: Baka magsumbong yun sa ano, sa ethics committee. Eh yun yung masigaw, wala ng konti. Eh, ano, eh. Hindi sanay nasisinghalan yun eh.
1: Ay, nako. Anyway, speaking ng mga tao sa Kongreso.
4: Oh.
1: Eh, birthday pala ngayon.
4: Aba, sino yan? Sino yan?
1: So, ibig sabihin, yung minirienda nyo kanina sa kamera, hindi pala niya handa.
4: Nakihanda siguro. Nakihanda.
1: Eh, birthday ngayon ni Marian Enriquez.
4: Aba.
1: Ng isang TV station.
4: Ayun, kita mo nga naman, oh.
1: Oh.
4: Kaya pala halatang ano na.
1: Ano? Halatang ano na.
4: Binabati rin siya ng ano, birthday pala niya eh.
1: Oo,
4: binabati siya ni Eden Santos at saka ni ano, ni Red Mendoza. Ipadala mo yung video nito.
1: Ay, naku, nakakamiss din ng mga yan. Nakakamiss yan. Lalo na yung mga TV Babes. May TV Babes dyan. Si TV Babes Marian na nagbabirthday ngayon.
4: Alam ko pagka mga babes, sariwa eh. Mga bata eh.
1: Si TV Babes Marian Enriquez. Birthday niya ngayon. Andyan din ang TV Babes Tina. Diba?
4: Birthday din ni Tina?
1: Hindi. TV Babes.
4: Yung mga nasa
1: Rose.
4: Ano?
1: Ayan.
4: Sino yung Rose?
1: Yung taga UNTV.
4: Rosalie Cos.
1: Yes, si Ate Rosalie Cos.
4: Si Ate Rosalie Cos.
1: Ate tawag natin sa kanya.
4: Amen!
1: Tsaka si TV Sino Babes Vivian Gulia.
4: Aba?
1: Diba?
4: Yun, babes talaga. Yeah. Vivian, ha?
1: Tapos may ano, hindi ko alam kung TV Babes na rin.
4: Sina?
1: Si yung taga 13.
4: Okay. Hoy, ang dami na ngayon nung mawala ka doon, ang dami ng ano.
1: Talaga.
4: Oh. Idami mo naman yung ating.
1: Si TV Babes Mari.
4: Hindi, madami na ngayon.
1: Tapos yung radio room, nakikinig yan dito sa atin.
4: Ah, talaga?
1: Kasi may mga nagpapabate. Yan sila Jovi. Oh.
4: Si Jovi.
1: Jovi Mari. Sila Isa.
4: Isa, si... Yung sa kabila. Pangalan nito.
1: Sino pa ba?
4: Pasensya ka na, pareho na tayo may edad eh.
1: Ay, basta magme-message siya mga yan. Message, especially dyan sa radio room, message na lang ako, di ba? Para batiin namin kayo. Pero happy birthday na Marian Enriquez.
4: Sa radio room nga pala, si Angge.
1: Ay, tsaka si, syempre, yung pinaka, ano doon, seasoned.
4: Ay, yun na nga yung sinasabi ko.
1: Si, Ate Milky Rigona.
4: Ayan, si ayan, Milky. Diba? Ayan. Sino pa ba? Si,
1: sino pa ba yung Tina? Si Tina. Tina si Mendoza.
4: Tina Mendoza. Oh, ayan. Oh. Eh, dito pati yung taga dito. Si Pam!
1: Ay, oo. Siyempre si Pam. Dapat ko may TV, babes. Dapat may ano matawag sa radyo. Hindi kayo dapat nagpapahuli.
4: Oo. Oh, dapat eh, ano. Dapat eh, unang radyo lagi.
1: Gumawa ng issue. Oh, ito, balik pa rin. Siyempre, hindi tayo aalis ng camera pa rin dahil nga makakausap po natin ng kinatawan ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House Prosecution Panel. Makakasama mo natin via Zoom si Congressman Zia Alonto Adyong. Magandang hapon po, Kong Zia.
5: Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon, Willie. As promised, naka-zoom na ako. Ha?
4: Oh. Kakahiwalay lang namin kanina.
1: Dapat pala, kuyang, hinatak mo na dito.
4: Ha?
1: Hinatak mo na pala dapat dito.
5: Hindi ba? Ayaw kasi niya maging selfish eh. Sabi niya, mag-zoom na raw.
1: Kasi ganyan, binabagit ko nga kung Zia, itong mga taga-radio room, tsaka itong mga taga-TV babes, yung isang TV naka-monitor sa atin, dapat nanood na lang sila dito.
4: Ganun na nga gawin nyo.
1: Sinolo.
4: Hindi, kasi napasarap kanina ng usapan eh. Dahil, siyempre, kailangan natin kumuha ng update dun sa ginagawang pre-trial conference. Ano bang maibabahagi ng House Prosecution Panel, kung Zia?
5: Kanina, yung prosecution panel, I think nag-excuse na lang sila, no? Mm. In the middle of the pre-trial conference dahil nga may mga disagreements dun sa stipulation of facts. So, para mas mapabilis, minabuti ng korte na mag-submit na lang ng comments both sides pagdating dun sa mga isa-submit ng mga stipulation of facts, no? So ang nandoon sa ngayon, ayaw ko lang kung continuous pa rin, no? Kasi ano yan eh, naka-closed door sila. Ang nandoon ngayon sa Senado, sa pre-trial conference, ay yung mga private prosecutors natin. Mm. Sila yung magma-marking na ng mga evidence, no? Magiging exhibit, no? Sa trial. So binabuti na lang ng since na may direktiba ang impeachment court, na mag-submitin na lang ng comments nung sa stipulation o facts. So, yung trabaho naman to mark the evidence ay ministerial naman. No?
4: Okay.
5: So, madali lang naman gawin yun. So, ang nandoon ngayon ang private prosecutors. Ang tatandaan natin, Sir Willie, Sandro, tayo ay natutuwa dahil ito na nga yung umpisa nung paglalatag ng ebidensya na naayon dun sa mga articles of impeachment, na ito naman yung kapangyarihan, eksklusibong kapangyarihan ng Senado para litisin ang pangalawang pangulo, no, si Vice President Sara Duterte, dahil ito'y naaayon sa hinihikayat natin for the past several months and even almost a year, na dahil may complaint talaga at may allegation na meron talagang actions committed by the Vice President which constitute an impeachable offense. Kailangan madinggan ito ng taong bayan sa proper forum, and this is now the impeachment court. Kaya nga tayo nagagalak dahil it started to roll na, no? Gumagalaw na yung accountability mechanism ng ating saligang batas.
4: So ano yan? Nagpalitan ng stipulation of facts pagkatapos magbibigay ng kanya-kanyang komento?
5: Parang ganun na rin nga, kasi dahil doon sa unang presentation ng bawat panig, nagkaroon ng disagreement. So syempre, supposedly dapat ang pre-trial conference is to simplify the facts presented. Eh kung mayroong magkakaroon ng medyo delay because of some contention or non-admission ng bawat isa to a point that they are in fact challenging, a simple stipulation of facts lang, eh mukhang madidelay yung proseso. Remember, doon po sa notice ng binigay ng korte ay starting June 18 up to June 25. Yun yung date kung saan magkakaroon ng pre-trial conference. So I think as a matter of practicality, ang naisip din ng impeachment court, mas mapabuti at mas mapadali na ayon doon sa timeline na binigay nila na masumit magsumitin na lang yung bawat panig na kanilang comments no doon sa stipulation of facts na ipapresenta supposedly nila sa araw na ito.
4: So kailan mangyayari yan, yung submission ng mga comments? May gagawin pang resolution diyan, di ba?
5: Yes. So immediately ang pagkakaalam ko, pag may direktiba naman talaga ang impeachment court ay naaayon doon sa timeline na sinet nila, which is kung titingnan po natin ang notice sila is starting from June 18 to June 25. So I would assume no, although wala po tayo doon sa pre-trial conference, I would assume that the submission of the trial will be the earliest possible time. I think ang binigay nila is up to June 22 ng submission of comment.
4: Okay.
5: Ng bawat panig.
4: All right. So whatever or regardless kung anong nilalaman ng mga komento doon sa bawat stipulation of facts, tuloy-tuloy sa formal trial.
5: Opo, tuloy-tuloy. Kaya nga tayo nagagalak dahil sa panibawa ito pong new leadership po ng Senate, no, na nakita na po natin na talagang umuunsad, no. We are very glad and we are very happy that we have finally reached the point where we can say that the intention of the House prosecution team as the public prosecutor of the people has finally set its foot, no, in terms of starting the discussion on the impeachment complaint against the Vice President. Mm. So nakikita natin ngayon, after the pre-trial conference, there will be the actual trial that would happen. Initial talaga na nilabas na petsa kung saan mag-uumpisa po ang actual trial ay nasa Hulyo, pang-anim ng Hulyo itong taon na to. So before the SONA, we expect that there will be a full-blown actual trial starting on July 6. No? Mm-hmm. As to the number of days where the Senate would be allocating its time for the trial, nasa Senado na po yan. Desisyon na po nila yan. Kung ilang araw, sa isang linggo, magkakaroon po ng trial.
4: Alright.
5: So, ito yung nagagalak dahil nag-umpisa na yung sinasabi po nating accountability mechanism ng ating constitution.
4: Alright. Puntahan natin yung sustansya. May nadampot bang sustansya naman ng prosecution panel dito sa defense team?
5: May masustansya pa nga yung mga gatas na iniinom natin yung mga kapatid natin. Inexpect talaga natin. Ito yung pagkakataon para sagutin nila yung aligasyon laban sa Vice Presidente isa-isa. Gusto nating malaman, hindi lang tayo, no, pati na rin ng taong bayan at ng korte na ine-expect natin na dahil sinasabi nila they will answer this allegation at the proper forum. This is the proper forum. This is now the opportunity for the defense to provide contravening evidence against the allegation they will levied against the Vice President. Pero ang nakita natin ay yung substance na sinasabi ay kulang dahil ganun pa rin yung kanilang depensa. Kino-question pa rin nila yung procedure, kino-question pa rin nila yung the manner by which discipline impeachment complaint reaches the Senate, meaning to say the way by which the House of Representatives conducted its hearing. So paulit-ulit na ito natin narinig, no? Hindi na sa atin to bago kasi ito naman talaga yung parati nilang sinasabi. Kaya nga para sa atin it's a lost opportunity for the defense not to be able to provide the court and the public in general a specific substantive counter argument to even contradict, no, the allegation set forth in the articles of impeachment.
4: Uh-huh.
5: So yung gustong malaman ng tao, saan napunta yung pera na according to the allegation under the articles of impeachment ay nalustay doon sa confidential funds. Halimbawa lang, upag-uusapan natin ito, paano yung sinasabi ng COA na hindi daw naayon doon sa Jones Circular na for a certain amount out of the 125, we're talking about the 2023 confidential funds, bakit may allegation na hindi dapat naayon sa Jones Circular na may mga receipts na itong sinasabi si Mary Grace Piatos. Ang inaasahan sana natin is independent yung specific na explanation na hindi tama yung allegation na ito. Ito yung mga dito namin nagamit, ito yung mga according to the acknowledgement funds, ito yung mga certain people na nakatanggap at ito yung programa, etc. So what we have received and what we saw in the pre-trial brief of the defense is entirely the issue that has been pounding by them to the public na this is all a sham because the procedure by which it was initiated is questionable. We are past that stage.
4: Para bang simpleng hindi ho totoo yan, hindi ganun, pero walang suporta doon sa kung yung pagdi-deny.
5: Yes, a general denial lang. Ang inaasahan talaga sana natin is yung specific ng mga explanation, no? Paano mo i-depensa o i-explain yung sinasabing specific na mga allegation? Kasi yung nakalaan doon sa articles of impeachment, ano yun eh? Very specific yun ng mga akusasyon eh.
4: Mm-hmm.
5: And so, kinakailangan, in-expect ng publiko at ng House Prosecution Team ay specific din yung magiging kasagutan nila doon sa mga allegations na ito. Mm-hmm. Pero hindi yun ang nakita natin. So, kaya nga sinasabi ko, sayang, kasi it's an opportunity for the defense to really prove to the people that they are really wanting to expecting that they will answer the allegation at the proper forum. Now is the proper forum eh. So sabi nga, going back to the question, masustansya ba? Mas masustansya yung Alpine na ilunod ko ng Adrian.
1: Himayin pa natin yan. Ang maganda dito kay Kong Zia, abay kahit na medyo mapalakas ang boses mo, Kuyang Willie, naiintindihan niya. Dahil ganyan ang pagdedebate, ang diskurso minsan, dito magre-reklamo.
4: Hindi gaya ng isa, no?
5: Oo, tama. Kasi, siyempre, if you are pushing for a point, di ba? Medyo, tayo kasi, we are very passionate in the points that we want to raise. So okay lang yun na medyo tumataas yung mga boses. Importante, substantial at saka tama yung sinasabi natin. Hindi yung tumataas yung boses na wala namang laman.
4: Alam mo si Representative Rineco, parang parehas kami matalas ng pandinig nun eh. Alam niya kung paano mag-identify ng tunog lata.
1: Pero maganda kay Kong Renee, sweet girl yan eh. Oh. Diba? Sweet girl. Anyway, sige po, pagpapatuloy natin itong diskusyon. Magbibigay daan lang po muna kami sa ilang paalala. Magbabalik po ang ATM.
4: Anong take mo?
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan,
4: anong iyong... Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
5: Bago pa man sumikat ang araw...
6: Kape!
7: Good morning!
5: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
5: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras ako yan?
1: 4 minuto makalipas ang alas 5.
2: Anong take mo?
3: Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Nagbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Eh, balikan natin si Kong Zia. Wala naman tayong naiiwang tanong. Ano? Wala tayong naiiwan.
1: Wala naman.
0: Oh. Eh, kasi ang priority natin kanina ay kumuha ng gatas.
1: kaya standby muna si Ko. Pero nandiyan
0: lang. Pinaghintay yun.
1: Kong Zia.
4: Yes, Sir Willie.
1: Oh, pasensya na kayo. Kumuha muna kami ng pambili ng gatas.
0: Eh, kasi sabi niyo, mas masustansya.
1: Ay, Kong.
4: Kailangan mo talaga. Basta uminom ka ng kape, kailangan mo talaga ng para sa ng gatas.
1: Oh. Alright. Maliban doon, ano pa iba mga napag-usapan doon sa pre-trial brief?
4: Well, ito yung initial. Unang-unang araw, pagkakataon na magkaharapan yung defense at saka prosecution. So, sa ngayon, pagkakalam ko, hindi ko lang ako sigurado kung hanggang ngayon ay may mga marking pa ng mga evidence. No? Kasi marami din yung mga evidence ang ipoproduce natin at ipopresenta natin sa korte. So most likely, patuloy pa rin nila itong ginagawa ng pre-trial conference. So inaantabayan lang natin kasi nga closed door ito na conference na ito. So inaantabayan na natin yung magiging update ng ating private prosecutors. What is important is yun nga, nag-appear na rin ang magkabilang panig at naalaman na at the very start of the conference na we at least we have the sense that how the defense would be with the attack the charges, the allegations under the articles of impeachment na kung tatanungin mo ako, mukhang mag-expect tayo nito ng daming technicalities and objections. Mm. Dahil nakita na natin in the first day pa lang, merong mga technical issues that were raised by the defense. But again, this is the trust strategy. No?
1: All right.
4: Tayo naman ay binibigyan din natin ng pagkakataon na ang conference na ito, pre-trial conference, ay nangingibabaw pa rin yung compliance natin sa due process.
1: Alright. Base dun sa latest mula dun sa aming Senate reporter, si Angela Babad, isang article pa lang ang natatapos ng marking of paglalagay ng mga marka. Mm-hmm. Yung marking sa evidence.
0: Anong article?
1: Isang article
0: ito?
1: Pa lang. Hindi binanggit dito eh kung anong article. Paano ba yan? Yung marking niyan, ano ba yan? Ano bang naunang article lang minarkahan?
4: Hindi ko lang alam kung yung sequence ng pagpresenta ng mga evidence ay base doon din sa sequence of presentation ng articles.
1: Mm.
4: Pero ang alam ko, may 4 articles yan. So kung well, mas nauna ka pa malaman, Sir Willie, kasi nga nakalapas ko lang yung press con eh. So I have to update myself with the latest development at the Senate. So kung yan, what is important is all the evidence, including testimonial, both testimonial material evidence, will be marked. Then what is important is that in the coming days, in-expect natin na itong 4 articles ay yung mga ebidensya ay mamamarkahan na sa exhibit, no? Sa matatapos, before I think the deadline would be June 25.
1: Oh, mabilis kasi mabilis kasi magbigay ng information yung aming reporter sa Senate.
4: Kaya nga dapat pala sa kanila ako kumukuha ng update.
1: Masustansya ininom na gatas dito eh.
0: Eh pero kung siya
4: kasi yung marking of evidence kasi ministerial lang naman 'yan eh.
1: Oo.
4: It's pero, just simple clerical, no? Assignan mo lang 'to ng number, no?
1: Hindi pero kasi pero bakit pag article kasi hindi naman isa, 2 piraso lang ang ang mga ebidensya na
0: marami
1: doon.
0: Pero Kong Zia, bakit ngayon hindi siya isinapubliko? Kung hindi ako nagkakamali, kay Justice Corona ba
1: yung corona, kay corona.
5: Yung minarkahan pero maalala ko yung coverage natin ang naririnig lang natin parang evidence for ganyan tapos let this be marked ganyan ganyan may mga code.
1: Sabi ni prosecutor Bel Zamora ni Representative Bel Zamora kung sila masusunod gusto nilang ano kaso rules ng ano eh
5: ng senado
1: eh
5: kung siya
4: yes ako tama yeah, ako I re-echo the position ng House Prosecution Team no. Eh kung tayo naman na masusunod, gusto natin sa publiko ito.
1: Yes, yes.
4: Para naman sa public ito eh. Ito pinag-usapan natin. Ang ating paninindigan dito at ang ating kaakibat dito, yung katotohanan at yung saligang batas. So, mas ninanais at mas gusto namin sa publiko ito. Pero ito ay isang bagay na kung titingnan po natin, ang Senado, ang impeachment court po ay binabalansi din po nila yung magiging issue ng security, halimbawa, ng mga pangalan na possible na magiging witnesses, pati na rin po yung kung ano no, yung sanctity no, ibig sabihin yung flow
1: sagrado
4: ng magiging discussion sa conference no. I think ang pagkakaalam ko is that iniiwasan din ng Senate dahil ito ay napaka-sensitive at saka high profile ito na impeachment trial. At alam naman po natin, politically charged ngayon ng ating mga kababayan on both sides of the camp, the pro and the anti-impeachment, para maiwasan po na magka-create pa ng other issues that may charge again the already already compassionate supporters from both camps, eh mas pinaigi ng korte that since this is just a pre-trial conference, mas minaigi nila na ang mapag-usapan din is diretsong magdidirektang mag-uusap ang prosecution at saka defense for the efficient flow of the pre-trial conference.
5: Mm-hmm. Patikim sana kasi to kung eh no, patikim sana to sayang eh no.
1: Oh, kaso ang aasahan mo lang naman diyan itong ano will be marked as annex A, annex mga ganun lang eh.
4: Pero at saka nakita din na napansin din natin even during the corona trial na medyo technical talaga pag-usapan diyan sa pre-trial conference. Ibig sabihin hindi siya yung mga although yung issue is very important. Pero yung detailed presentation and discussion ng itong mga ebidensya na to sa articles ay hindi siya yung inaasahan natin that would draw interest no from among the viewing public kasi nga detalyado at technical. So what is important is yung open trial, actual trial natin ay ila-live stream ito for the entire country to watch no. So ito naman ay pagpapaset ng parameters, pagsisimplify ng mga pag-uusapan sa korte, kung ano ang i-admit, ano yung po-contest ng mga na stipulated sa facts, stipulation of facts para hindi na masali halimbawa sa trial kung ano yung po-contest ng both either the defense and the prosecution at ano yung madedesidean ng korte na i-include nila doon sa actual trial na para ma-guide na rin kung ano yung ipresenta ng mga ebidensya at saka mga testimonya at saka mga witnesses. So this is purely technical discussion which I believe the public apart from securing safety and securing safety ng mga witnesses, the impeachment court I think it's more appropriate to have an effective and smooth deliberation to have it closed door, no? Sa atin naman ay we always respect the decision of the impeachment court and we will comply to whatever directive it may deem proper to release.
1: Kung forward tayo ng konti, tapos na kasi yung episode 1 ng Senate Flix sa Senado kasi kahapon natapos na yung
5: special session.
1: Oh, yung finale episode.
5: Season ender.
1: Pero may mga naiiwan ngayon pating mga prevailing questions. Number one, dun sa threshold.
5: Oh.
1: Yung pagdating sa butuhan ng conviction. Kailan kaya ito ma-erase at possible ma-settle?
4: Well, ang alam ko, ang korte, hindi naman yan isi-settle without controversy, eh, di ba? There has to be a controversy arising from the issue itself, no? Pero this is either, ano, emerging fresh outlook to appreciate the requirement of the Constitution, which is 2/3 nga, no, all members of the Senate, you know, sitting as a judges of the impeachment court. It came out from different personalities, no? Some even served as a justices of the Supreme Court, no? Very prominent po dyan, si former senior associate justice Carpio, who came out with this new interpretation that since the Senate is now facing a problem in terms of the number of the actual membership of the Senate, and then vis-a-vis the Senate exercising its exclusive power to render decision on this impeachment, dapat ang sa pagkakaayon niyang kanyang sariling interpretation, legal opinion, ay dapat maging functional at responsive ang Senate, no? Meaning to say, it will act based on the number of senators who can able to vote. So in this case, alam naman po natin yung sitwasyon ng dalawang senador. So ang possible or kung pwede na in-expect natin na physically magkikilaw po sa trial ay 22 lang po sila. So these are new emerging legal opinion which is actually derived from the fact that now the Senate needs to function as an institution by way of exercising exclusive power to try and decide the impeachment court and to render judgment based on the actual number, so that the Senate will not be be neutered, no? Alibig sabihin, yung wala nang magawa because o hindi makasubmit or hindi makapasa ng kanilang judgment dahil nga kukulang yung kanilang numbers, no?
1: Abangan na lang natin dito kung yung bang issue na eh kayang i-settle within the impeachment court o kinakailangan ng intervention ng Korte Suprema.
4: Iniisip ko, Sir Willie, if I may cut you there, no? Iniisip ko, somebody will probably, in the event na papasok na yung doon na tayo sa last part, no, at buboto ng Senado, ako, I would anticipate that there will be some groups or some people who will go to the Supreme Court and maybe request the Supreme Court to clarify this matter. Well, we are a democratic country and we anticipate naman that any questions, especially if it's an issue on constitutionality, that anybody can actually go to the Supreme Court. And we anticipate, ako personally, does not reflect the position of the House prosecution team, but this is what I anticipate, no? Kasi this is something very important and I think it's very relevant for us to really know kung ano ba talaga yung magiging application nitong constitutional requirement na to. Will it be we remain to be conservative in our application of the constitutional requirement of the voting in an impeachment court, or would we also adopt some adjustments in order for the Senate to be functional and all to be responsive to the current situation now?
5: Abangan na lang natin. Pero may nag-phone in question kasi dito. Ano daw ba yung skincare regimen ng mga spooks? Ay, pinapatanong yan ng itatago na lang natin.
4: Gatas.
5: Ayan. Pinapatanong po yan ng isang texter na nagngangalang Paulo.
4: Sabi ko na nga ba eh. Isang guest nyo nung isang kahapon eh.
1: nagulag nga kami eh. Hindi lang bagong gupit pa.
4: Hindi lang ata niya napansin, hindi pa ako nagpapagupit eh.
1: Kong Siya, maraming salamat po ha.
4: Maraming salamat, Sandra. Maraming salamat, Sir Willie. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po.
5: Ayan po, maraming salamat si Kong Zia Alonto Adyong, ang kinatawan po ng First District ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House Prosecution Panel. Ano oras ako yan?
1: 18 minuto makalipas ang 5. Ang isang inaano ko, kung halimbawang may tatakbo sa Supreme Court, kasi sabi niya, mga last part na ng impeachment yan eh. Yung pagka magdadidesisyon na, di ba? Sino yung may legal standing? Di ba? Eh, matatandaan mo, yung teacher, sabi nung Korte Suprema, hindi, wala kang legal standing. Oh, kasi hindi ka naman affected eh.
5: Oh, oh.
1: Pero sa akin...
5: Eh, di kampo ni VP Sara.
1: Opo, pwede.
5: Oh, di ba?
1: Kasi ganito eh. Isang iniisip ko eh. Ito mga possibility ah. Okay, sige. Kung i-raise yung issue ng ibaba natin yung threshold ng conviction, what if yun namang parang ganyan depensa? Eh, di ibaba din natin ng yung threshold
5: ng
1: mag-acquit.
5: Ng acquittal.
1: Eh, hindi naman po pwede pa baba, di ba? Yun ang isang malaking nakikita kong possibility dyan eh.
5: Oo nga, ano.
1: Oh, di ba? Siyempre, sige, pagbibigyan namin, baba ninyo yung threshold doon sa 22 na lang. Oh, para let's say, bumaba ng 15. Teka muna, paano naman kami?
5: O diba, from Senate flicks to impeachment flicks.
1: Kaya nga sabi ko sa iyo, episode 1 pa lang yan. Alam mo, yung episode may mga, ano yan eh. Ano, yung season, may mga episode yan eh. O diba?
5: Ito, tanungin natin. Siguro maganda rin na kausapin natin ng isang political analyst. Dahil makakasama natin via Zoom, ang political analyst po na si Dr. Dennis Coronacion. Magandang hapon po.
6: Magandang hapon po, Sir Willie and Sir Zandro. Magandang hapon sa inyo mga taga-subaybay.
1: Magandang hapon po sa inyo.
5: Sir, paano nga to? Paano nga pala to? No? Itong mga nakikita nating mga punto, ngayon nasa pre-trial pa lang tayo. So maaring hindi pa nga ito maaring maging takbo noong mismong impeachment trial.
1: Ano ito eh? Parang preview.
5: Preview ito. Pero gaano kahalaga no, na magkaroon ng resolution at mahanapan na natin ng kasagutan yung mga tanong na umuusbong ngayon pa lang pre-trial?
6: Well, importante po no, kasi yung mga mapagkakasunduan ngayong pre-trial stage ang mag

0: Duterte. Halimbawa po yung usapin na sino ba yung mga opisyal, magagawing opisyal ng mga witnesses ano, o testigo. At saka yung mga evidence na tatanggapin ng magkabilang panig. So very important po yan. Ako po hindi ko in-expect na tatagal yung pre-trial stage. Pero na nakikinig ako kanina sa interview nyo kay Congressman Zia, eh mukhang ano no, mukhang baka kakailanganin pa ng ilang pang ano no, pag meeting para sa pre-trial.
1: Mukhang ang napagkasunduan eh instead na magkaroon ng kung short argument pagdating sa pre-trial, eh pinagsasabit na lang sila ng komento. Magkabila dun sa inihaing stipulation of facts na magkabilang ano, magkabilang kampo.
0: Ta, mas mabuti po 'yan ano para magkaroon ng speedy na yung mabilis na pag-usad ng pre-trial stage kasi hindi maganda na may stuck sila diyan, umpisa pa nga lang. So what more kapag nandoon na sa formal impeachment trial. So actually yung alam ko po, kung di ako nagkakamali, ito ay parang naging standard practice na sa judiciary kapag nagkakaroon ng mga trials. So instead na magkaroon ng mga habang oral arguments, ang ginagawa po ng mga judges at even justices ay pinagsusumite na lamang ng mga komento, written comments.
1: No. Pero yung ginagawa ngayon, basically ministerial to, di ba?
0: Tama po, parang ministerial and administrative in nature.
1: Oh.
0: Kasi parang iseset lang naman yung mga ano eh no, yung mga like yung mga ano ba yung mga evidence acceptable at saka sino yung mga witnesses na tatanggapin na magkabilang panig.
1: Okay, kasi mukhang nagmamadali yung depensa. Eh kasi sabi kanina ni Representative Reneco, isa daw narinig yata nila pinapadismiss ka agad yung ano yung kaso. Pwede ba 'yon?
0: Well, hindi po ang alam ko po ay iba dapat sa ibang ano pa 'yan ano, sa iba pang
1: sa trial trial proper 'yan, 'di ba?
0: Oh, although we were already expecting na gagawin niya ng defense panel. Kasi nga nais, I think naihayag na nila noon na ninanais nila na ma-dismiss itong articles of impeachment laban kay Vice President. So I don't know if this is a valid move on the part of the defense at this point.
2: Pero Dr. Coronacion, hindi po ba dapat humaharap na yung pangalawang pangulo as early as now? Kasi nga parang diba sagutin na niya kung nagmamadali siya, kasi dapat sagutin na nila
1: sa ordinary litigation. Kadalasan yata even yung ano, humaharap na rin kaagad yung inaakusahan.
0: Opo, pero since this is not similar to an ordinary litigation, I think may freedom pa yung Vice President na huwag munang lumabas sa pre-trial stage. So I think it's going to be her discretion whether or not she would appear as early as now. Baka mamaya gusto niya i-reserve yung kanyang appearance sa impeachment trial doon na mismo sa trial proper. Pero tama ka sir, no? I think you're referring to the kind of attitude that the Vice President should have. Ano ba dapat yung pakita niyang attitude dito? Dapat ko talagang, kasi mas maganda kung humaharap siya. Kasi ibig sabihin, kumbaga man, ang magiging imahe niya dito is that mukhang hindi siya guilty. Kasi hindi siya natatakot tumarap sa impeachment trial. So, at ang baka pang posibleng maging pagtingin ng publiko is that ay mukhang hindi siya guilty kasi willing siyang humarap sa impeachment trial.
1: We can also consider baka mamaya gusto nga ni BP ayaw ng mga abogado.
2: O hindi po kaya ito'y pagpapakita na mahina yung depensa kaya ayaw kasi inire-reserve nila dahil nga meron ding balita na siya ay tatayo ring testigo para sa kanyang sarili.
0: Well, pwede rin naman po yun ano. Pero kung isipin po natin ano, bakit nais ng defense panel na as early as now ay ipadismiss ito? Tingin ko po ang iniingatan nila para sa kanilang kliyente na si Vice President Sara Duterte ay maulit yung pag-scrutinize, pag-present ng mga ebidensya laban sa kanya at pag-scrutinize noon.

0: Kasi remember, nung nasa ano pa po yan, ano, yung mga ebidensya na yan ay presenta sa House Committee on Justice, hindi naging magandang impact sa imahe ni Vice President. Kasi biruin mo yung mga bank documents, mga AMLAC documents. Mahirap po kasing ano yan eh, mahirap siyang, kumbagman on the part of the Vice President and her team, parang ang hirap niya sagutin. Oo, kasi these are documents.
1: Eh pero para po siguro, panghuling tanong na lang po namin, para po sa publiko, ano po yung dapat nilang pagtingin, ano yung dapat nilang bantayan sa pagpapatuloy nga sa pagsisimula nitong impeachment trial?
0: Well, ang unang-una po dapat tingnan ng mga kababayan natin ano, na interesado manood ng impeachment trial laban kay Vice President, una yung since nasa bagong mayorya na yung control ng Senado, tingin ko magkakaroon ito ng impact sa pag-handle, sa pagdaloy ng impeachment trial. So tingnan ho natin kung i-uphold ng majority bloc led by Senate President Gatchalian yung tinatawag na ano no fair and impartial trial and objective. So tingnan natin kung magiging objective ang ating mga senator judges at walang manipulation na mangyayari. Tapos pinakahuli, sana po in-expect natin ng mga senator judges natin ay mag-rely doon sa evidence. Because ultimately at the end of the day, sila po ay magde-decide. Titingnan nila kung guilty o hindi itong vice president natin. So sana ang sundin nila hindi yung kanilang yung political affiliation o yung partisanship kung hindi talaga on the strength or weakness of the evidence. Dapat doon po magre-rely o magdedepende ang desisyon ng ating mga senator judges.
2: Oh, pero kasi isa sa pinag-uusapan ngayon, yung bagong mayorya masyado manipis eh. Tetresi pa lang eh. Di ba? O pwede pang merong mangyari. Now, okay lang ba na hindi itinelevise yung ano? Yung pre-trial?
0: Well, sa akin po, okay lang naman ano, kasi hindi pa naman talaga ito yung trial proper. Ang pinag-uusapan lang naman dito ay mga administrative matters, kagaya ng pag-accept ng mga evidence mula sa magkabilang panig ano, at saka yung mga witnesses. So tingin ko, dahil hindi siya covered ng media, hindi siya publicized, mayroong ano, no, kumbaga malaya na nakapagsasalita itong mga miyembro na magkabilang panig. And even the Senate, wala pa pala yung mga senator judges, ano?
2: Wala pa.
0: Pero yung mga magkabilang panig, malaya sila nakapagsalita. Hindi, walang public pressure, at saka hindi kinakailangan mag-grandstanding.
1: Alright, siguro po talagang abangan na lang natin atong pagbabalik
2: ng season 2
1: ng season 2 ng Senateflix. Maraming salamat po, Dr. Dennis.
2: Dr. Dennis, salamat ha.
0: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
2: Magandang hapon po.
1: Magandang hapon po. Yan po si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst. O paano? Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Jack Batalyones at Maan Makapagal. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook page.
1: Bye! Happy weekend! Bye. Ay, meron pa pala. Bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ako po si Efren Cabay, sugi po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagkabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Kamusta po kaya mga kapamilya today on a Tumbling Thursday? Marami po mga binabantayan yung ating po mga Radyo Patrol, lalong-lalo na nagkaroon nga po ng pre-trial conference ang House Prosecutors, yung mga Senator Judges, yung defense team ni Vice President Sara Duterte, at kanila lang nga po na nire-repaso, no? Yung pong mga ebidensya na iahain, yung mga pangalan ng mga testigo, at pati po yung schedule, no, ng paglilitis sa trial ni Vice President Sara Duterte. Maya-maya, makikibalita po tayo sa impeachment, sa House Impeachment Prosecutor, tama ba? Supreme Commander, ating magiging guest, spokesperson ng mismong House Prosecution Panel, no, si Kabataan Party List Representative Renee Ko. Makakausap po natin maya-maya. Anyways, siguro kung nababantayan nyo na po mga kapamilya yung pong coverage nga doon sa pre-trial conference, hindi naman po ito bukas mismo sa media, pero pag meron pong break, no, doon sa conference nila, ay may nakakapanayam naman po, no, sa panig ng defense, si Attorney Michael Poa, sa House Prosecution Panel, meron po silang ginagawang press conference. Pero for today ata, at sinuspend na muna, no, yung pre-trial conference. Ang balik na nila ay next week. Next week na sila, no, babalik. So, ano po yung mga natapos na nila? Kasi apat na articles of impeachment nga naman po ang tinatalakay ng pre-trial conference. Hanggang sa aling article of impeachment ba nila natalakay, no? Yung pong mga supposed to be marking of evidence at saka yung identification po ng mga testigo dun sa mga articles of impeachment. Mamaya, alamin po natin lahat ng iba pa mga detalye na ito sa ating po magiging panauin si Congresswoman Renee Ko. At syempre, hindi pa rin naman nawawala yung atensyon dun sa pagharap, no, ng mga officials, coaching staff ng Ateneo Blue Eagles dun sa pag-imbestiga pa rin sa pagkalunod ng dalawang manlalaro nila na si Rene Batermonya at si Divine Adili. Marami pa rin syempre mga question, di ba? Kung ano po yung mga kaganapan ng araw na yun ng nalunod yung dalawang manlalaro. Pero sumesentro pa rin kasi dun sa binitawan na, no, na parang salita ng PNPCIDG na hindi daw ito maituturing na aksidente. So marami tuloy lumulutang na katanungan na kung hindi ito aksidente, ano ibig sabihin nun? May pananadya ba sa likod po ng pagpanaw ng dalawang basketballista? Kasi ganun ang nagiging parang interpretasyon ng iba na kapag sinabi mong hindi aksidente, eh may sadya na ginawa para po may mapahamak, no, doon sa training exercise ng Ateneo Blue Eagle. So, ito po ay isa pang binabantayan na syempre alam naman natin na hanggat sa hindi pa humaharap yung si Coach Tab Baldwin, eh yun ang inaantay nga po ng mga tao na siya mismo ang magpaliwanag. Ano ba yung pinagawa niya doon sa mga players niya para sila ay mapunta sa isang medyo delikadong bahagi nga po ng beach doon sa Dipacolao, Aurora. At tapos, syempre doon sa Senado, inaasahan nga po, no, na magtutuloy-tuloy na yung trabaho nila as senators, as senator judges, dahil na plancha na yung gusot, no, doon sa liderato ng Senado sa pagkakahalal kay Sherwin Gatchalian kahapon bilang opisyal na, no, na Senate President. Hindi na po siya acting. Pero meron pa rin pong atang tanong eh kung yung mismong minorya na pinamumunuan ngayon ni Senator Alan Cayetano ay lalahok pa ba dun sa mga sesyon nitong Senado. Eh gayong si Senator Cayetano ay lagi daw pong nagfe-Facebook live na lang at tuloy pinunapa ni Senator Ping Lacson kung ano daw yung nawala sa Senado noong panahon na maikling panahon na nanungkulan pa si Alan Cayetano as Senate President. Malaki daw yung perang parang kumbaga na nasayang, no? Yung parang pera na dapat na iginugol sana sa pagdinig ng Senado sa mga mahalagang panukalang batas ay nauwi lang daw sa gulo. Halos 700 milyon daw yung parang nagastos na pera at nasayang. Eh ngayon may pang buwelta pa si Senator Cayetano na bakit daw siya pinupuna sa pagpe-Facebook live niya. Dahil nga po pag nag-Facebook live pa si Senator Cayetano, naingganya po ba kayo mag-add to cart? Na hindi naman daw po live selling yung ginagawa niya. Maya-maya po, no? Dahil po merong nagbabalita, no? Na yun daw ICC ay nagpalabas na ng sariling arrest warrant nito para naman daw dun sa isa pang indirect co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte sa kanyang crimes against humanity. At ang pinangalanan po, no, ni Congressman Pulong Duterte ay si Senator Bongo ay napipinto na rin daw na ipa-arrest ng ICC. Meron na daw nilabas na ICC arrest warrant. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ba nauuna pa sila makatanggap ng ganong impormasyon, no? Malapit ba sila sa ICC? Sila ba ay mayroong contact sa loob mismo ng International Criminal Court? Eh mamaya, alamin po natin, dahil makakapanayan po natin, yung ICC Assistant to Counsel, si Attorney Christina Conti, kung may naririnig na rin po siya, nauulinigan, na meron na ba ang nailabas nga ba na arrest warrant? Kasi katulad po ng arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa, eh parang nauna pa nga naibunyag ng ombudsman ni Boying Remulla na meron na nga daw kopya ng warrant silang nakita. Kahit si dating Senator Zanny Trillares, parang may alam din siya na meron na nga warrant para kay Senator de la Rosa. Nalaman nila eh, kahit sealed yung warrant, inunseal lang naman yun nung nakaraang buwan. Ngayon, bakit po si Congressman Pulong Duterte ay nakakaalam umano na meron ding warrant naman para kay Senator Bongo? So mamaya, makakausap naman natin si Attorney Christina Conti. Samantala mga kapamilya, bago po tayo tumuloy sa ating mga panayam, ay makikibalita po muna tayo sa ating mga radyo patrololololol! Ayan, alamin natin na ano pa ba yung mga kaganapan sa unang araw ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Ako yung Robert!
1: Hindi pa tapos na itong unang araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team ni VP Sara, naging maayos naman ang pre-trial. Nagkasundo na anyang prosecution at defense team sa listahan ng mga testigo at sa apat naman na articles of impeachment ay natapos na nilang markahan ng mga documentary evidence ang ng dalawang articles of impeachment. Pinabulaan naman ni Poa na nagkaroon ng mainit na sagutan sa pagitan ng magkabilang kampo.
2: We are anticipating na babalik kami dito ng Monday. Yun na rin ang nasabi sa amin, no, na magkakaroon pa kami ng isang setting ng Monday for the marking. Hopefully, matapos natin ang Monday. Kung di naman, we're ready to also come back on Tuesday.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano, DILG. Pinabulaanan na meron na nga pong warrant of arrest na inilabas sa International Criminal Court para kay Senador Bongo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajeros. Marlene!
3: Baka sabog siya. Ito ang reaksyon ni DILG Secretary John Vicremulla sa pahayag ni Davao City Representative Paolo Duterte na mayroon na umunong warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bongo dahil wala pa niya silang natatanggap na anumang impormasyon ukol dito.
4: Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikitang ganun eh. So wala, hindi namin alam.
5: We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yun, di ba?
6: Sabi niya, highly reliable source.
5: Baka high lang. Okay.
3: Samantala, sakaling maglabas naman ang panibagong arrest warrant ng ICC, tiniyak ni PNP Chief Police General Jose Melencio Netatas Jr. na palagi nakahanda ang kanilang buong hanay na agad itong ipatupad.
7: Ang Philippine National Police is ready. Marami tayong tracker, manhunt teams, at arresting to implement warrant of arrest. We are getting orders and all instructions, directive from sino? Sino ang prosecutor ng ating bansa? It's the DOJ.
6: Okay.
3: Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang pagtugis ng PNP sa puganting si Senator Ronald De La Rosa na patuloy pa rin nagtatago. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Salamat Marlene Padiernos, salamat sa ating mga Radyo Patrol.
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Muntik na akong mahulog doon sa upuan ko. Ha? Highly reliable, pero baka high lang daw. Ah, talaga, ha? Gano'n na. Gano'n na ang mga banatan ngayon, mga sagutan ngayon ng mga opisyal, di ba? Highly reliable source daw ayon kay Davao City Congressman Pulong Duterte na nagsasabi umano sa kanya na meron ng ICC arrest warrant para din kay Senador Bongo sa crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte. Sagot naman ni DIAG Secretary, hindi highly reliable, baka high lang talaga naman. Oh. Ay sige, mamaya makikibalita din tayo kay Attorney Cristina Conti kung talagang meron din siyang highly reliable source na magpapatotoo or magpapasinungaling. Kung meron na nga po ba talagang ICC warrant para po kay Senator Bongo. Kasi si Senator Go, no, kung maalala niyo mga kapamilya, isa na po siya talaga dun sa inilabas, dun sa unredacted list, di ba? Nung mga pinangalanan ng ICC na mga indirect co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte sa kanyang crimes against humanity. So bukod pa nga kay Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at ilan po mga naging dating opisyal, no, ng Philippine National Police. So, syempre, no, yung Senator Bato de la Rosa, kumpirmado po yun na meron talagang warrant ang ICC for him na hindi pa na isisilbi. Pero yung iba, ay wala pa naman hong official na lumalabas na balita before magkaroon nga po ng ganitong pahayag si Congressman Pulong Duterte. Sino ang ready mo na Supreme Commander? Because sometimes dito po sa ating programa, meron po tayong mga Christmas bells. You know why Christmas bells? Because Christmas bells are ringing. Ringing lang po ang ating po mga tinatawagan na mga guests. Bago po tayo tumuloy sa ating mga panayam, baka nagtataka po kayo mga kapamilya, why Kahan and Turing is again by his lonesome. Si partner Rica po kasi mga kapamilya, I'm sad to say, no? Kailangan muna niyang lumisan sa ating programa just for today dahil napakabigat po eh, no, yung pong nararamdaman din niya dahil namatayan po siya ng alaga, no, na yung pet niya na aso. And siguro para po sa marami po sa inyo mga kapamilya na kayo rin po ay may mga sariling mga alaga din naman, eh napakahirap nga po, no, na mawalan ng beloved pet. I know the feeling because ako din, nawala po yung alaga akong pussycat several years back. At talagang mabigat po, ano, sa puso na mawalan ka ng ganong alaga na para mo na rin kabahagi sa iyong pamilya. So, kay partner Rica, syempre ang padala tayo ng ating condolences sa kanya kanina umaga. At sabi ko, sige, huwag ka na munang pumasok because syempre asikasuhin mo yan. And it's also para lang give time, di ba, na malampasan mo yung nararamdaman mo, ano, di ba? Pagdadalamhati. Because it's also, ano naman, di ba? Parang part of the process is you allow the person to grieve. Sabi nung iba, hindi, bakit? Ano lang naman yun? Alagang aso lang yan. Naku, akala nyo lang po yun, mga kapamilya. Sometimes when you grieve, it's not just because of you, a family member na nawala or a friend, di ba? A colleague. Kahit yung mga pets, sometimes mas mabigat pa nga nararamdaman mo kapag nawala nga yung alagang mga alaga mo. Because you, ang sabi nga nila, yung pets nyo give you unconditional love. Diba? Wala silang hinihingin kapalit eh. Di katulad ng iba, kunwari pag minahal mo, kailangan may kapalit pa yun. Di, ito wala, unconditional. So talagang sometimes the loss of a pet is one of the most difficult things to cope with. So partner, ano ka lang dyan, hang in there at sana nga eh, makabalik ka na rin sa lalong madaling panahon sa ating programa. In the meantime, ito, ang ating pong mga kapanayam, nasa linya na po ng ating telepono, si ICC Assistant to Counsel at siya rin pong SecGen ng National Union of People's Lawyers, NCR, Attorney Cristina Conti. Attorney, maganda hapon. Si Tony po ito, wala po si Rica today.
9: Ay, solo ka pala, Tony. Magandang hapon.
0: Yeah, kasi alam mo, attorney, na malungkot nga dahil namatay yung pet doggy ni partner Ricky.
9: Condolences. I'm so sorry about that.
0: Ikaw ba may pet ka rin ba sa bahay?
9: Wala. Counted ba pag-ipis?
0: Alin?
9: Ipis.
0: Huwag naman ganun. Alam mo, yung pinaka-nakakatakot na pet, yung my pet flying ipis. Ang sabi nila, attorney, ha, wala daw lalaking macho sa ipis na lumilipad.
9: Oo nga, tama.
0: Kahit daw lalaki natatakot sa ipis. Anyway, Ang kinatatakutan ay yung pong ICC arrest warrant. Bakit daw, alam daw ni Davao City Congressman Paolo Duterte na meron na daw warrant for Senator Bongo. Posible bang malaman muli ng ibang tao outside of the ICC or even sa inyo, no, sa mga assistant to counsel, na meron ng lumabas na warrant? Kasi katulad nung kay Senator De La Rosa, sealed warrant ito, di ba?
9: Posible. Kung, syempre, uusisa ka doon sa source mismo o doon sa pinagbigyan ng warrant. So, ang warrant, pagka-approve or pagka-issue, meron lang yan yung court mismo na yung court as a whole, as kumbaga administratively, ipapadala nila yan sa mga bansa na miyembro niya at saka yung bansa na kung saan matatagpaan yung suspect.
0: Okay.
9: At sa Interpol. So that's one way.
0: Mm-mm.
9: The other way is, posible talagang yung prosecutor magkaroon ng kopya. Kasi yung sa warrant nga ni Bato, kasi sila yung nag-request.
0: Yeah.
9: Secret ex parte, available only to the prosecution. So
0: okay.
9: Two ways lang yan. Mismong ICC prosecutor o kaya Philippine government. Yun yung pinakamalapit na source.
0: Okay.
9: Or, syempre, let's not always... Laging medyo nakakalimutan ko, pwedeng yung object or yung subject ng warrant.
0: Yeah.
9: Kung yung subject ng warrant ay napakitaan, naservan na, syempre masasabi din niya. Kaya lang ewan ko kung saan makukuha ni Pulong Duterte yung information niya, no?
0: Yeah.
9: Kasi hindi ko alam kung meron siyang kilala sa loob ng agencies ngayon.
0: Uh-oh.
9: So to be particular pa sa agencies, dahil manggagaling yan sa Office of the President, malamang ganun ang daloy ngayon.
0: Mm-hmm.
9: Dalawa lang naman ang parang kinikilala na law enforcement officers na kaagad-agad pwedeng mag-enforce.
0: Yeah.
9: Yan po ay NBI at PNP.
0: Okay.
9: Yung isa na under DOJ, yung isa under DILG.
0: Yeah.
9: So siguro kung may source kayo sa loob noon, posibleng malaman kahit secret pa ang warrant. Pero, okay. I-excuse ko na yung sarili ko kasi kahit pa po kunyari, sa victims naman kayo, sa ano kayo, part kayo ng externalist of counsels, lalo na doon, dahil wala naman talagang role sa enforcement of the warrant, kumbaga need to know basis
0: Yeah.
9: Ano magagawin ko sa pag-serve yung warrant?
0: Mimiron
9: lang naman ako eh. Kaya po, yung lang pong kayang mag-serve, dapat mag-serve, technically may access dyan ngayon.
0: Okay. And yan, sinasabi ni Congressman Pulong Duterte, highly reliable source. So kung meron siyang highly reliable source na tinutukoy, sabi niyo po, it should come from either of the two law enforcement agencies na maaaring mag-serve ng warrant, or it could also come from the Office of the President. Tama ba yung narinig ko?
9: Mm-hmm. Kasi ang tingin ko ngayon, doon ang paso. Kasi kung member state sana tayo ng ICC, meron tayong liaison officer or liaison doon sa ICC, at yan ay sa pamamagitan ng DFA naman.
0: So pero under the chief executive.
9: Pero wala na, hindi na tayo member eh. So iniisip namin, paano nga tayo kakausapin? Kumbaga, wala nang naka-assign. So ang tingin namin,
0: director?
9: Dadaan yan sa Office of the President. Oo, kasi yun yung representative ng government.
0: Uh-oh.
9: Yung medyo butas lang dyan, from that office, posibleng ipakalat.
0: Baka merong,
9: sa iba pang agency. Yeah.
0: Wala bang, I was going to ask you this before, lalo na nga nung na-confirm na nga na meron ng na-unseal na warrant for Bato de la Rosa. I was trying to research dun sa mismong rules ng ICC. Wala bang sanctions ng ICC for yung unwarranted disclosure ng mga sealed warrant?
9: Walang eksakto maliban kung abogado ka ng ICC, kumbaga nandun ka sa list of counsels kasi may code of ethics, may parang code of conduct na sinusunod yan. So, katulad po, nakalagay doon na kailangan kong respetuhin ko ano yung mga patakaran ng ICC. At kung dinisclose ko ang hindi dapat i-disclose, parang abogado, sususpend ako or i-reprimand. May iba ding mga personalidad na pwedeng, kumbaga kapag may specific role ka sa ICC, for example, intermediary. Ito po yung mga tumutulong sa ICC.
0: Uh-huh.
9: Posible din na merong pananagutan. Pero paano kung kunyari government? Sa government, mas name and shame. Katulad ng failure to arrest a person. pinapadala ng ICC registry yung warrant dun sa iba't ibang bansa. Paano kung yung isang bansa, nakatulad nga ng South Africa, parang pinadalhan sila, hindi na nga nakatuloy doon si Putin. So si Putin gusto pumunta sa kung asaang-saang bansa.
0: Pero baka arestuhin siya doon.
9: Baka arestuhin sa South Africa, pinadala ng letter, arestuhin niyo yan. Hindi na tumuloy si Putin.
0: Yeah.
9: Pero yung isang example yata sa Yemen, si Bashir, yung warrant yata yun, or summons. Yung Yemen, basta sabi na natin, may ibang bansa na hindi hinuli, nagpa-state visit pa. Nagkaroon ng...
0: He knows pa tayo,
9: official. So, assembly of state parties, ito yung every December, actually parang may session nga recently, pero every December, nagmi-meeting yan. Nag-uusap-usap ang mga member. Tapos doon, may name and fame. Nagawa ng resolution. Bakit ganito, hindi ka sumusunod. Tapos, sometimes, yung judges mismo, kasi sa ASP, medyo it's a political entity. Minsan, yung court, sa judiciary, minsan may ipapadaloy kasi nila yung bakit hindi na-arrest, nandun na pala sa teritoryo mo. So, dito sa ASP, sa political group, mas may parang name and shame, may resolution, can we have this country explain why they did not arrest this person. So, pwede din na doon sa ganun, can we ask the Philippines why was there? Mas bansa ah. Pero ngayon kasi hindi na tayo member eh. No?
0: Correct.
9: Pero parang ganun.
0: Yes.
9: Can we ask the Philippines why was there premature disclosure?
0: So, pwedeng magpadala ng ano matawag nun? Hindi naman memo? What is it?
9: Parang memo.
0: Memo
9: parang
0: din. to ask the kahit na tayo ay hindi na party to the Rome Statute, to explain kung bakit nagkaroon ng premature disclosure.
9: Pwedeng ganun. Kaya lang yun nga, makasabihin ng ibang state parties, ano ba yun, lahat na lang? Huwag na yan. So, it's going to be a political decision on the part of the Assembly of State Parties. Pero I would imagine, pwede, because we were a former member state.
0: Yes, of course. Ngayon, ang contention kasi ni Congressman Pulong Duterte na sa supposed pagpapalabas naman daw ng arrest warrant for Bongo, Senator Bongo, ay nawe-weaponize na daw ng gobyerno, no, ni Pangulo Marcos Jr. yung mismong paggamit ng mga ICC arrest warrant. Eh, kaya sabi ko, nawe-weaponize, wala naman tayong role in issuing the warrant of arrest, di ba?
9: And walang pinalaman si Marcos sa paggawa ng krimen.
0: Well, that too.
9: Kaya yun yung pinakauna namin, ang nagreklamo po niyan ay ang mga biktima nung patayan. Huwag po nilang kakalimutan yun. Totoo nun may patayan, kailangan may managot sa patayan. Yan na yung sinabi sa korte. At kung papapansin yung statement ni Pulong, walang sinasabing ganun. Kaya kumbaga, hindi naman sa pagtatanggol sa Marcos administration kasi... may mga kakakulangan din yan at sila mismo may mga violations. Pero labas sila, tama ka, dun sa issuance ng warrant, may ginawa ng kabalastugan. Gamitin natin yung term na yon. Noon pa man, bago pa yung term ni Marcos. Kaya yun yung, kumbaga, iniisip nila, nawe-weaponize. In the first place, kung hindi kayo pumatay, makakarating ba tayo dito sa ICC? Kaya... ini-evade nila yung usapin ng patayan.
0: Nililihis.
9: Kapag pinag-uusapan, nililihis. Kaya ang nakikita ko nga, jurisdiction na naman, sovereignty daw.
0: Na naman.
9: Ako, sabi nga namin sa sovereignty, nakakatulilig kasi paulit-ulit. Na parang ang laki-laki ng sinusurrender natin. Mas malaki po ang issue ng sovereignty sa usapin ng West Philippine Sea. Yun talaga.
0: Yes.
9: Visceral, material, makikita mo. Tangible yun. Pero dito sa ICC, alam niyo kung sino sinusuko? Yung pinakamasahol na mga kriminal sa loob ng Pilipinas. Yan lang po ang tatamaan ng ICC proceedings.
0: Yeah.
9: Kaya wag pong mag-aalangan yung, ako baka ako, ganun.
0: Uh-oh.
9: Yung, sa totoo lang, sorry ha, pero yung mga DDS parang ganun katakot. Baka ako, hulihin ako. Hindi po kayo maapektuhan kung hindi naman kayo ang pinaka-responsable.
0: Oo. Sa tingin niyo, mga attorney, since naka-adjourn sinidya ang Senado ngayon, na this would actually be the perfect time para biglang maglabas ng arrest warrant para kay Senator Bongo dahil hindi na siya pwedeng tumakbo sa Senado at sabihin na i-protective custody niyo ako.
9: Yes, of course. Sa akin nga, kung may warrant na, eh dapat huliin siya agad-agad. Hmm. Pero I would say, one of the mistakes in the arrest or attempted arrest of
0: De La Rosa
9: Bato, mm-hmm. was that he was not arrested outside the of Senate. Parang tayang yun, missed opportunity yun eh, na bakit pa nakatungtong doon samantalang alam na na may ganong issue. Matagal na yung issue. Di ba, November pa yan eh, yung immunity.
0: So,
9: kaya, ano yan eh, complicated kung parliamentary immunity ang i-claim. Kasi maski ako, sa totoo, may respeto din naman tayo dapat talaga dun sa protocol. Para iwasan yan talaga, dapat hinuli na siya sa labas ng Senado noon taman.
0: Sige. Attorney, bago tayo matapos, no, just a brief refresher lang. Ano na ho ba ang nangyayari ngayon dun sa paghahanda for the November 30, tama ba, trial ni dating Pangulong Duterte?
9: Kay Duterte po mismo, tutuloy yung examination or maybe we can say it's a re-examination nung fitness to stand trial niya. So, all systems go na yata itong tatlong independent expert na i-check ulit si Duterte kung okay nga ba siya at fit to stand trial. Sa bahagi naman ng prosecution, defense, yung preparations for trial, mukhang okay pa eh. Nga lang, hindi ko alam sa deadlines kasi ang deadlines naman later pa eh. Hindi pa naman ngayon.
0: Sure.
9: May deadlines ng submission ng pangalan ng witnesses, may deadlines ng transmission of documents. Hindi pa ngayong June. Kaya sa next week po na anong tawag nga, status conference hearing, the second status conference hearing next week.
0: Okay.
9: Meron pa, di ba?
0: Oo.
9: Mag-ano muna, magsisingilan. Oh, nasubmit nyo na ba? Oh, okay ba kayo sa mga schedule?
0: Mm-hmm.
9: Ang nagdadama lang namin, parang may mga pagkaantala.
0: Why?
9: Doon sa lang sa schedule, na parang nagpapapostpone yata yung prosecutor ba ang deadline, parang pwede nyo bang i-move by 1 week? Ganun lang naman.
0: The prosecution pwede mismo is asking for a 1 week delay?
9: No, not a delay, but submission.
0: Ah!
9: Submission deadline.
0: Submission deadline, okay. Within 1 week.
9: Pwede bang yung listahan, nandun sa isang document yun, yung prosecution, parang pwede bang yung ganitong listahan, ito lang muna isasubmit namin pero ihahabol namin. Parang ganon.
0: Okay.
9: Hindi ito ganon kabigat na tipong makakatigil, makakapospon sa November 30. Wala.
0: Okay.
9: Mukhang ano tayo dito.
0: Sure.
9: Atado yung November 30.
0: Alright. Sige. And in between now and November 30, syempre wala pa naman kayong naririnig or nababatid na meron ngang isa pang ipa-aresto sa ICC. So far. Okay.
9: Bukod kay Bato de la Rosa.
0: Of course, bukod kay Bato.
9: Wala pa. Pero, syempre, ang focus ngayon po ng victims, kaya ito, panawagan sa lahat, pwede pong magparegister bilang victim dito sa kaso ni Duterte. Sabi nga namin, sige na, isama na natin si Bato.
0: Okay.
9: Handa.
0: Hmm. Pareho din
9: naman ng scope.
0: By the way, attorney, no? Daming parang inaalok na maging interpreter, di ba? Yung native dialect interpreter.
9: Isa pa yan.
0: Marami na bang nagpa-sign up na sa pagkakaalam mo?
9: Well, hindi ko alam. Hindi ko malalaman kasi hindi naman sa akin mag-apply. Pero may mga nagtatanong sa akin.
0: Oo.
9: Isa nga, ano abogadong medyo mas matanda pa sa akin. Pwede ba ako doon?
0: Oo nga. Pwede. Kasi ang hinahanap nila ay merong at least familiarity with legal diba? Principles. So.
9: Pwede. Oo. Kaya lang, yung medyo mabigat ay yung medyo 2 years of experience translating.
0: Oh, yun pati, yung requirement. Oh, dapat may experience in translating.
9: May experience. Kaya sabi nga namin, ako hindi naman ito yung tipong casual translation na parang...
0: Meron ba tayong ganun dito?
9: Meron po. Meron talagang organisasyon na in fact nag-accredit Tagalog English or Filipino English translation.
0: Yung regional dialect, hinahanap din nila yun, di ba? Yung Cebuano.
9: Meron din, Cebuano. So, ganun, kaya lang yung Cebuano yata, walang, di ba sa Japanese ba yun? Tsaka sa English, IELTS, Tapos JPLT, JLTT ba?
0: Hindi ko alam
9: so, yun. So, exam ka talagang kukunin.
0: Ah, gano'n.
9: Para sasabihin, na
0: to be an accredited interpreter.
9: Ah, hindi. Na you are a speaker, di ba?
0: Speaker.
9: Mas familiar yata tayo sa IELTS. Yung IELTS saka yung TOEFL. Kapag mag-aaral ka sa ibang bansa, tapos English ang salita nila, kukuha ka ng exam na yon para patunayan.
0: English proficiency mo, gano'n.
9: Marunong ka, English proficiency. Yung ibang exam sa ibang language, ay level. Level 1, 2, 3, 4, kaya ang tanungan. Ano ng German level mo, ganyan? 5 ka na ba? Meaning fluent ka na ba?
0: Paano kung
9: wala.
0: Paano kung yung DDS ang gustong mag-interpreter? Okay lang ba yun sa korte?
9: Pwede lang din po, pero merong security considerations at mahigpit ang background check ng ICC. Kaya kung makikitaan kayo ng bias o posibilidad na guguluhin nyo yung proceedings, tugi kayo.
0: Out ka. Siyempre kasi, baka yung masasabi, I'm a Cebuano speaker, I can translate for the president. DDS, di ba?
9: Yung pala, presidente ng DDS Europe. Palagay ko hindi po yan tatanggapin dahil may konsepto rin sila ng hindi pwedeng bias yung magsatranslate.
0: Okay, sige. Attorney, thank you so much at muli sa ating pong paglahok sa ating programa. We'll talk to you again next week pag meron na ulit yung status conference meeting.
9: Salamat, Tony. Ingat.
0: Thank you po. Si Attorney Christina Conti, ang ICC Assistant to Counsel at siya rin pong National Union of People's Lawyer, NCR SecGen. 6:04 na po ng gabi mga kapamilya. Ano muna tayo? Reports muna? Alright, sige. Tanggap po muna tayo ng mga report muli sa ating po mga Radyo Patrololololol! Ay si Pangulong Marcos Jr. nga pala, no, nakipag-usap kay Russian President Vladimir Putin sa may Kazan sa Russia. Tinanong daw ni Pangulong Marcos, mamaya na lang, kasi si Supreme Commander, sabi ko, tinanong ba ni Pangulong Marcos Jr. kung totoong Putin nga ba ang apelido ng Russian President? Anyway, so alamin natin na kung ano report ng ating Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr., isinulong ang kapayapaan, seguridad, katatagan sa rehiyon bilang prioridad ng kooperasyon ng ASEAN at Russia. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian!
10: Magandang gabi, Tony. Formal nang nagbukas ang 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit na ginaganap sa Kazan, Russia, kung saan pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin kasama ang iba pang ASEAN leaders. Sa kanyang opening statement, inilatag ni Pangulong Marcos ang mga prioridad na dapat niyang anyang pagtulungan ng regional bloc at ng Russia sa mga darating pang panahon, kabilang ang kapayapaan, seguridad at katatagan. Kasama rito ang pagtugon sa banta ng transnational crimes gaya ng terorismo, trafficking, cybercrime at online scams. Kailangan rin anyang palakasin ang kooperasyon sa maritime security at counter-terrorism at pagdibahin ang resilience sa cyberspace. Sa larangan naman ng ekonomiya, ang pagpapaigting naman anya ng partnership sa kalakalan at pamumuhunan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga oportunidad, pagpapadali ng proseso at pag-uugnay sa business communities. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan tutukan dito ang seguridad sa pagkain at enerhiya. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang people-to-people exchanges kasama ang scholarships, academic partnerships, turismo at sining. Matapos ang pagbukas ng summit kanina, Tony, ay may inaasahan pang dadaluhan si Pangulong Marcos na business meeting, isang joint press approach, isang panayam sa Russian press at kapian sa mga Pilipinong media bago bumepawi ng Pilipinas mamayang gabi. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Bangko Sentral ng Pilipinas, itinaas ang pangunahing policy rate nito ng 25 basis points. Narito ang balitang opirmado sigurado mula Maynila at ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
11: Tony, itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 25 basis points ang target reserve repurchase rate o policy rate nito mula sa 4.5% patungo ng 4.75%. Ang target reserve repurchase rate, ang pangunahing interest rate ng Bangko Sentral, nagsisilbing gabay sa pagpapautang sa mga bangko. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona, kinakailangan ng hakbang dahil nanatiling malakas ang pressure ng inflation bunsod ng mataas na presyo ng langis at abono sa pandaigdigang merkado. Sinabi ng BSP na patuloy ring tumataas ang core inflation o ang mas malawak na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Batay sa pinakabagong pagtataya ng BSP, maaaring umabot sa 6.4% ang average inflation ngayong taon, 4.5% sa 2027 at 3.1% sa 2028. Inaasahan ng BSP na mananatiling lampas sa target range ang inflation sa susunod na dalawang taon, kaya nakahanda pa ang Monetary Board na magpatupad ng karagdagang hakbang kung kinakailangan. Paliwanag pa ng BSP, layo ng pagtaas ng interest rate na mapigilan ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Posibleng mislabeled na bigas na tuklasan ng Bureau of Plant Industry sa ilang mga pamilihan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Asun City at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
12: Patuklasan ng Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture ang posibleng maling paglalagay ng label sa ilang binibentang bigas sa mga pamilihan matapos ang pagsusuri sa mga sample mula sa Quezon City at Cagayan de Oro City. Sa 6 na rice samples na sinuri, isang bigas na nakalabel bilang local rice ang lumabas na may mga katangiang mas sugma sa imported rice. Ayon sa BPI, posibleng may nagaganap na relabeling o pagpalit ng pinagmulan ng bigas sa supply chain upang maibenta ito sa mas mataas na presyo. Nagbabala ang ehensya na maaaring samantalahin ng ilang trader ang mas mababang presyo ng imported rice sa pamamagitan ng pagbibenta nito bilang lokal na bigas. Dahil dito, nanawagan si Agriculture Secretary Francisco Teodoro Jr. ng mas malalim na verifikasyon at mas mahigpit na pagpapatupad ng rice labeling rules upang maprotektahan ang mga mamimili laban sa mapanilang nagawain sa bintahan ng bigas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Naghain ang petisyon sa Ombudsman, grupo ng mga doktor at abogado para repasuhin ang kaso laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma. Narito ang balitang kapirmado sigurado mula sa Ombudsman at ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
13: Tony, nais ng mga grupo ng doktor at mga abogado na nagtungo sa Office of the Ombudsman kaninang umaga na repasuhin ang hatol ng opisina kaugnay sa kaso ng Executive Secretary at dating Finance Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth CEO at President Emmanuel Ledesma sa pag-transfer ng nasa 60 billion pesos na pondo sa National Treasury. Batay sa 49-page na motion for reconsideration ng kanilang grupo, nagkamalian nila ang Office of the Ombudsman sa pag-dismiss ng naturang mga kaso ng technical malversation, blunder at kasong administratibo na grave misconduct dahil sa kanila ay pasimulo umano si Recto sa paggawa ng General Appropriations Act of 2024 bilang Deputy Speaker at miyembro ng Bicameral Committee ng Kamara para sa 2024 National Budget. In bad faith, anila, ang paglipat ng pondo sa PhilHealth na kinasangputan ni Recto at Ledesma. Bukod sa pag-review ng Ombudsman ruling, hiniling din ng kanilang grupo na muling imbestigahan ang kaso na unang hinain noong Enero nitong taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, GZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Maraming salamat sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa GZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: 6:11 na po ng gabi mga kapamilya. Pasok na po natin ang ating susunod na panauhin. Nasa linya na po ang ating telepono ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, si Kabataan Party List Representative Rene Co. Congresswoman, magandang gabi. Tony Velasquez po ito.
14: Hello po si Tony. Maraming salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo.
0: Salamat po sa pagpapa-unlock. So today, tinapos po muna ang pre-trial conference, pero magpapatuloy ito next week, tama po ba?
14: Dahil po hindi natapos yung marking, no, marami po kasi talaga yung ebidensya na sinumite ng dalawang panig.
0: Okay.
14: Ito ay magtutuloy-tuloy po hanggang June 25 naman daw po yung binigay para po magkaroon ng iba't ibang proseso sa pre-trial conference.
0: Okay, hanggang June 25. Pero for next week, Kailan magre-resume yung pre-trial conference? Sa Monday ho ba?
14: Hindi ko pa po na-confirma dahil wala po tayo on the ground. So, balikan ko na lang po kayo. Ang kaalam ko nga po ay tuloy-tuloy po siya kahit hanggang bukas.
0: Ah, okay. So, pwede pa pala magpatuloy tomorrow. Akala ko next week yung narinig ko. Anyway, so, ang presentation of names of witnesses and yung marking of evidence, per article po ba ito ginawa? Article of impeachment?
14: Yes po, may per article na marking of evidence dahil po sa volume din talaga ng mga evidence and even kahit yung witnesses na gustong sabihin.
0: Ah, okay. And then, siguro tinatanong din ng mga nagmamasid, yung mga nagmamadyag, bakit kinakailangan na ang pre-trial conference ay hindi bukas sa media or sa publiko? Kasi meron po mga nagbibigay ng opinion na total, ang inililitis naman ay isang public official, second highest public official at that, bakit hindi daw gawing public yung pagtalakay ng mga bagay-bagay sa pre-trial conference?
14: Well, ako, medyo kakampi ako dun sa personally, panawagan na gawing public. Pero po, tayo, officially, sinusunod po natin yung directives ng Senate and bahagi din po nito yung between both parties and yung representatives lang po nila. Uh-huh. So, bahagi naman po ng, on a practical level, yung pre-trial, hindi pa po ito yung simula ng trial mismo.
0: Yes.
14: Mga preliminary processes lang para po mas mabilis at mas simple yung trial. Mag-attempt na magkaroon ng proposed stipulation, common stipulation of facts, yung mga issues, yung basically tanong na sasagutin during the course of the trial to try na maset na common yan between both parties.
0: Yeah.
14: And syempre, ito po nga po yung marking of evidence.
0: Oo, tama. Oo. At kanina may mga nagre-report po no, na nagkainitan o nagkasagutan, kaya po medyo lumabas muna at pumasok sa hiwalay na kwarto, yun daw prosecution at saka yung defense. Ano ho ba ang narinig nyo doon, Congresswoman? Meron ho ba talagang parang nagkataasan po ng boses? No?
14: Common naman po in trial proceedings, kahit sa regular courts, na meron pong hindi pag-agrihan yung both parties. Adversarial na po kasi siya. At pareho pong partido ay may panghahawakan na set of arguments and even their own proposed stipulation of facts, their proposed wording ng issue. Kasi dun din po magdidikta kung gaano ka-favorable sa isang argument o hindi yung proseso. So, ang narinig natin, no, sa proposed stipulation, dahil magkaiba po sila, meron pong normal na hindi pagkakatalo doon sa mga wordings na yon. And yun po yung basis kung bakit kailangan mag-file ng comment yung both parties instead sa kanilang proposed stipulation of fact. Pero normal lang siya at ang mas importante, nasimulan na. So yung pre-trial conference.
0: Ah, okay. Very good. Kasi baka mamaya yung isang senador, sabihin niya, ba't mo ako tinataasan ng boses? Irereklamo kita. Parang ganon. Hindi naman pwedeng ganon, ano?
14: Wala naman po siguro ganon. Ang sa atin lang po, dahil nakakonvene as an impeachment court, may mga officials na nga po, gaya ng clerk of court, na mostly sila po yung humarap na sa dalawang parties. Ito po yung simula ng hinahantay na proseso ng mamamayan.
0: Yeah.
14: So, sa amin, basta po nasimulan siya at magtutuloy-tuloy ito, no?
0: Sure.
14: Yun po ay gusto nating mangyari.
0: Mm-hmm. Sa ngayon po, hindi pa pwedeng ilahad, Congresswoman, yung pangalan ng mga witnesses so far na inaccept na na magkabilang panig sa impeachment trial?
14: Hindi po natin alam kung meron na pong final list of witnesses na on both parties ay napag-agrihan doon sa acceptance whether okay yung yun or hindi. Pero ang napansin natin, yung list of witnesses na galing sa defense ay halos mirror ng mga witnesses na gustong i-introduce ng prosecution.
0: So,
14: and meron lang pong maraming reservation or i-detalye na, kunwari, at least five representatives from kunwari, itong government agency to rebut the allegations in the articles of impeachment. Now for us, very general,
0: okay.
14: So, and hindi po binidetalye yung rason kung bakit i-introduce yung specific or general witness na nire-request. Na pina-flag natin kasi ito na po yung final opportunity talaga para magdetalye and hindi pa rin po tinitik yung opportunity na yun.
0: Parang yung sabi nga daw po ay yung sinabit na brief sa pre-trial conference hearing, hindi rin daw direct na sinagot muli yung mga allegation o akusasyon laban sa Vice Presidente.
14: Tama po yun. Muli na naman na general denials yung ginawa. Inaasahan kasi natin sa pre-trial brief yung paglatag ng ebidensya, yung witnesses na magsusupport ng tinatawag na affirmative defenses or contravening evidence. Bale yung rason nyo kung bakit hindi tama yung sinabi ng kabila.
0: Wala pa rin.
14: It's generally hindi yan totoo.
0: Okay.
14: And iko-question namin yung witness na ini-introduce nyo para mapruweba na hindi totoo yun.
0: Mm.
14: Sa atin, hindi po independent yung ganong klaseng ebidensya, hindi na naman nasasagot yung mga tanong ng taong bayan.
0: Mm-hmm. During a pre-trial conference, kailangan po ba malaman na kaagad kung yung threshold of votes to convict marisolba din dyan sa pre-trial conference?
14: Hindi po. Siguro hindi sa trial proper, if ever that question comes up.
0: Mm-hmm.
14: Ang nakikita ko nga po, baka sa dulo pa yan po talaga mag-come up eh.
0: Dulo ng mismong trial, Congressman?
14: Yes po. Although, syempre tayo, ang number for acquittal or conviction ay magiging relevant lang sa voting.
0: Yes.
14: So, on the daily trial hearings, ang kailangan lang naman ay ma-constitute ang impeachment court, yung ating mga participants or yung senator judges that participate, yung register their presence. At best, no, kailangan nila ng quorum and then ng majority kung may kailangang motion na ipasa. Pero yung question na yan, maaaring i-bring up na siya very early, pero iniisip ko, it will be irrelevant towards the end lang po.
0: Ah, so matatagalan pa pala, if ever, no, na masettle yung question na yun. Pero, meron pong mga iba, no, na ang kanila pong pananaw dito, Congresswoman, is before tayo mismo magsimula sa trial, kailangan meron na daw mag-file ng siguro parang petition for the Supreme Court to clarify kung yung sinasabi nga

0: hanggang matapos yung marking, no, and ma-resolve yung stipulation of facts.
1: Sige. And then magre-resume, kung mag-resume man tomorrow, same time, ano oras ba yan?
0: Hindi pa natin nakuha yung advice kung anong oras.
1: Sige. Okay. Then we will wait for the advice na lang. Congresswoman, thank you so much sa inyong oras.
0: Thank you po, Sir Tony. Ingat po kayo.
1: Thank you. Din, kayo din pa. The Representative Renee Coe, ang tagapagsalita po ng House Prosecution Panel. Siya rin pong kinatawa ng kabataan party list. Say mag-alas 6:27 na po, mga kapamilya. Alam niyo na po what that means. Kailangan na po natin magpaalam na at kaya papasok na po natin ng mga nagbabagang balita ng TV Patrol. Kaya tayo po ay magsama-sama pa rin bukas. Ha? May Biyernes pa po tayo dito po sa Asia Spotted. Kakanin to ring Tony Velasquez. Until tomorrow po, good night. Ingat po kayo.

0: Sama-sama tayo sa pagtulong.
1: Unti-unti, bumabangon.
2: Sama-sama lang kahit mahirap.
3: Magtulungan para saka ibubuti na ng lahat.
0: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Bangkay ng babae at lalaki natagpuan sa loob ng sasakyan sa Tarlac. Isa pang bangkay tumambad sa abandonadong SUV sa Nueva Ecija.
5: Wala, dugoan si tatay. Ambulansya dapat po, ambulansya.
4: Dahil sa away sa lupa, lalaki pinagtataga ng kanyang kapitbahay. Mga miyembro ng atin ngayong men's basketball team humarap sa magkahiwalay na investigasyon ng NBI at CIDG kaugnay ng trahedya sa Aurora. Truck na may kargang relief goods para sa mga apektado ng lindol na hulog sa bangin sa Don Marcelino, Davao Occidental. Sunog, sumiklab sa condominium sa Quezon City, ilang residente nahirapang huminga. Pagulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin nagpulong sektor ng enerhiya sa bansa, inaasahang makikinabang sa pagpapalago ng kalakalan ng dalawang bansa. Matinding sigabo, ramdam sa pag-iikot sa Cavite ng hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa mga bangkay na natagpuan sa kahabaan ng T-Flex. Natuklasan ang dalawang bangkay sa loob ng isang nakaparadang SUV sa isang gasolinahan sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway nitong Miyerkules na hapon. At live mula sa Tarlac, nagpapatrol, Johnson Manaba. Johnson, ano ang kinamatay ng mga biktima at paano sila napadpad doon sa gasolinahan?
2: Alvin, sa ngayon hindi patupoy sa isinasagawang investigation ng Tarlac Police Provincial Office ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng dalawang biktima na isang 20 years old na babae at isang 28 years old na lalaki. Sa initial na investigation, Alvin, lumalabas na bumili sa isang coffee shop sa lugar sa isang gasolinahan yung dalawa at pumarada sa parking lot na nasa likod. Matapos ng ilang oras, natuklasan ng gwardiya na hindi na gumagalaw ang mga biktima sa loob ng kanilang sasakyan.
3: Laking pulisya, oh.
2: Isang tipang natanggap ng Tarlac Police nitong Miyerkules ng hapon mula sa gwardiya ng magkakatabing pribadong establisimiento sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Flex na bahagi na ng Victoria Tarlac. Nang respondihan ng lugar, kinordona ng mga otoridad ng isang sasakyan sa parking lot na nasa likod ng isang coffee shop.
4: June 17. Meron naman ako ng
2: nasa loob ng SUV ang bangkay na isang babae at ng isang lalaki.
5: Yung babae po ay isang 20 years old at yung lalaki nito ay 28 years old. Nasa backseat po sila. Ang initial information po natin, sir, ay hindi na po umaandar yung sasakyan o po yung ano na lang po, yung fan na lang po ng aircon.
2: Batay sa investigasyon, napansin ng roving guard na matagal nang nakaparada ang sasakyan sa lugar at hindi bumababa ang mga pasahero nito. Nang inspeksyonin, doon na lamang niya nakita na wala nang malay ang mga biktima. Sinubukan ng news team na hanapin ang gwardiya para sa detalye pero wala sino man sa kanyang makasama sa trabaho ang makapagturo sa kanya. Ayon sa Tarlac Police Provincial Office, kinilala na ng mga kaanak ang dalawa na pawang residente ng Paniki, Tarlac.
5: Ang pamilya po kasi ay tumanggi ng mag-undergo ng medical further ano po yung investigation. Sign po sila ng waiver na hindi na po sila magpa-autopsy.
2: Pero ang sabi ng pulisya, hindi pa maituturing na case closed o case solved ng insidente, lalo't hindi pa naman malino sa ngayon kung ano ba talaga ang ikinamatay ng mga biktima.
5: Sir, wala po tayong masabing motibo pa, no? Kasi ongoing pa po yung forensic natin. So far po, wala tayong nakita ng gunshot wounds or sinaksa na wala namang stab wounds, wala po.
2: Lumalabas din, Alvin, sa investigasyon na walang ibang sasakyan na tumabi ng matagal sa SUV ng mga biktima at walang ibang tao na nagbukas ng pinto nito bago natagpuan ang kanilang mga labi. Nagsasagawa na ng backtracking ang pulisya sa lugar at inaalam na rin kung may kuha ng CCTV kung saan natagpuan ang bangkay ng mga biktima. Alvin, inuwi na ng kanilang mga kapamilya ang labi ng dalawa sa kanilang lugar dito sa Paniki sa Tarlac para iburol at syempre magluksa ang kanilang mga kamag-anak. Nanawagan naman ang Philippine National Police o ang Tarlac PPO sa publiko na iwasang magpakalat ng mga maling impormasyon sa social media na makaaring makaapekto sa kanilang isinasagawang investigasyon. Alvin.
1: So, ibig sabihin, Johnson, may nagmaneho ba sa kanila papunta dyan? O pwede na yung isa sa kanila nandun sa driver's seat nung dumating dyan at lumipat sa likod? O paano ba?
2: Wala pa yung ganong kwento, Alvin. Ang lumalabas lamang ngayon, dalawa yung sakay ng SUV, Bumili ng kape doon sa coffee shop at nagparada sa likod. Matapos noon, makalipas lamang isang oras ay natagpuan na ng roving guard yung dalawa na wala ng malay at ideklarang dead on the spot ng mga rumisponding police nang magsagawa ito ng investigasyon itong Miyerkules ng hapon. Alvin.
1: Sige, hanggang dyan muna. Marami salamat, Johnson Manabat. Natuklasan din ang bangkay ng isang lalaki sa loob ng isang abandonadong SUV sa General Tino, Nueva Ecija nitong Miyerkules ng hapon. Ayon sa Nueva Ecija PNP, napansin ng ilang residente ang sasakyan na matagal nang nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Pias, kaya sinilip nila ito. Doon na tumambad sa kanilang katawan ng biktima na nakabalot sa kumot. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Ayon naman sa Police Regional Office 3, wala pa silang nakikita ang ebidensya na may kaugnayan ito sa dalawang bangkay na natagpuan naman sa loob ng sasakyang nakaparada sa gasolinahan sa Victoria Tarlac.
3: Sugatan ang isang lalaki sa Rodriguez Rizal matapos pagtatagain sa ulo ng tatay ng kanyang nakaalitan. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
6: Hala, dugo si tatay!
7: Nag-viral ang video ng mag-amang ito na nakikipambuno at nangyayipag-agawan ng itak sa isang lalaki sa gitna ng kalsada sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal.
6: Ambulansya dapat po, ambulansya!
7: Ang isa sa kanila, duguan at nanghihina dahil sa tinamong mga taga. Nakabitaw at nakapaglakad papalayo ang lalaki nang umawat sa gulo ang ilang residente.
8: Pagdating po ng mga responder namin is duguan na or nag-pass out na po. Halos hinimatay na po talaga. Dahil din po sa kalasingan kasi ang parang ano po nalasing din po yun. Lasing po si biktima.
7: Sa investigasyon ng pulisya, unang nakasagutan at nakasuntukan ng biktima ang kapitbahay dahil sa away sa lupa. Pagtalikod, dito na siya sinugod ng itak ng ama ng kaalitan.
9: Merong konting problema sila sa parcel po ng lupa doon banda sa kanilang lugar. Huwag po masyadong mainit ang ulo. At ako hanggat kaya pong pag-usapan po ng maayos, hindi yung ginadaan lang sa saksakan.
7: Nasa maayos na kondisyon na ang biktima matapos magamot at matahi ang mga sugat sa kanyang ulo. Na-recover ng otoridad ang ginamit na 20 pulgadang itak. Agad namang naaresto ang mag-amang suspect. Pero tumanggi ng magsalita ukol sa kinakaharap na reklamong frustrated homicide. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
3: Inilikas ang mga residente ng isang condominium sa Barangay Bagong Bayan sa Quezon City matapos na sumiklab ang sunog sa ilang bahagi ng gusali. Marami sa mga residente ang nahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok. Nagpapatrol, Easy Lee.
10: Sa videong ito, makikita ang ilang residenteng nakaupo sa may bintana ng isang kondominium. Kitang-kita rin ang makapal na usok na lumalabas mula sa ilang bintana sa iba't ibang palapag ng gusali. Ito'y matapos sumiklab ang sunog, mag-aalas 7 ng umaga sa nasabing kondo sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City. Inilikas ang nasa halos 200 residente ng 29-story building matapos umabot ang usok sa iba't ibang bahagi nito. Isinakay sa mga wheelchair ang mga senior citizen habang sinuotan ng oxygen mask ang ilang residente. Ang iba naman, isinakay sa ambulansya matapos mahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok.
11: Nasakit din po sa ilong tapos sa lalamunan. Kinakabahan po tapos yung namumutla. Tapos pagbaba namin parang na mahimatay din ako. Sa kakaba.
12: And when we tried to evacuate, parang my eyes was burning na from the smoke. I couldn't breathe. I was having a panic attack.
13: Biglang after the explosion, there was water coming out from
12: everywhere.
13: But we didn't know where it came from.
10: Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagmula ang usok sa basement ng gusali matapos magkaroon ng sunog sa garbage chute o daluyan ng basura.
14: Every floor kasi, doon sila nagtatapon ng basura. So kung nasa 29th floor sila, ang bagsak doon sa ground floor. So kung magkaroon ng usok sa ground floor, ang tendency kasi umakyat yung usok. Sa kapal po kasi nung usok, pumasok na yung usok sa bawat unit nila. Kaya po kailangan namin talaga evacuate.
10: Walang naiulat na nasugatan sa insidente. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang pinagmulan ng apoy.
14: Galing po kasi sa solid waste yun. Ngayon, iniimbestigahan pa namin bakit yung baser makinang ganun.
10: Sa isang auditorium muna mananatili ang mga inilikas na residente hanggat hindi pa natatapos ang clearing at mopping operation sa loob ng gusali. Wala pang pahayag ang management ng gusali sa ngayon. Easily, ABS-CBN News.
15: Patuloy ang pagdating ng mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team sa magkahiwalay na imbestigasyon ng pulisya at National Bureau of Investigation kaugnay ng pagkalunod ng dalawa nilang kasamahan sa koponan. Nagbabala naman si Interior Secretary John Vic Remulla na papatawa ng contempt si Ateneo Head Coach Tab Baldwin kung hindi pa rin siya sisipot sa kanilang imbestigasyon. Nagpapatrol Alison Co.
16: Siyampang miyembro ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team ang nagpunta sa National Bureau of Investigation ngayong Huwebes para magbigay ng kanilang sinumpa ang salaysay kaugnay ng trahedyang nangyari sa kanilang team building activity na ikinasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Kabilang sa mga humarap sa NBI sina team captain Jared Bahay, Ian Espinosa at Andrew Bongo. Silang tatlo rin ang lumahok sa town hall meeting na isinagawa ng Ateneo noong Martes kung saan ibinahagi nila ang mga pangyayari sa naturang team building activity. Sumipot na rin sa ahensya ngayong araw si assistant coach Sandro Soriano matapos hindi makapunta sa NBI noong Martes. Tumanggi ng magbigay ng pahayag si Soriano matapos sumalang sa investigasyon. Umaasa naman ang NBI na dadalo na sa Biyernes ang iba pang miyembro ng coaching staff, kabilang si Head Coach Tab Baldwin, na inisyuhan na ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice. Samantala, dumalo rin sa TNT Criminal Investigation and Detection Group ang walo pang manlalaro ng Ateneo para sa hiwalay na investigasyon sa insidente. Nagpunta rin doon sina PNP Chief Jose Melencion Ortatis Jr. at Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, nailatag na ng CIDG ang timeline sa insidente at inaasahang makapaghahain na ng kanilang report sa Department of Justice sa susunod na linggo.
17: The report is not complete. Bukas yung mga coaches ang sampina nila. And then we should, siguro, mga Martes, dadalhin na namin sa DOJ ang full report namin. Kung makompleto na namin yung story mula sa coaches, magre-recommend na kami.
18: Hindi pa natin masabi kung with definite numbers, who... Ayan, tsaka anong case. Bibilisan natin. We are utilizing almost all of the investigators.
16: Nagbabala naman si Remulla na maaaring patawa ng contempt si Baldwin kung hindi pa rin dadalo sa kanilang fact-finding pro. Alison Co, ABS-CBN News.
15: Formal nang nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa ikalawang araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Russia. Sa hiwalay na pagpupulong kasama si Russian President Vladimir Putin, nagkasundo ang Pilipinas at Russia na mas palawigin pa ang kalakalan ng dalawang bansa. At live mula sa Kazan, Russia, nagpatrol, Katrina Domingo Cat, ano ang nangyari sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit at ano-ano ang napagkasundoan ni na Pangulong Marcos at Putin?
19: Diyan sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemoration Summit ay ipinunto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang chairman ng ASEAN ngayong taon na sa tatlong bagay sa sentro ang talakayan ng ASEAN sa Russia. Una na diyan ay yung pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Pangalawa ay ang pagpaparami ng oportunidad para sa pagnenegosyo. At ang pangatlo ay ang pagpapatuloy noong mga scholarship programs at cultural exchanges para mas magkaintindihan at mas magkakilala ang mga Southeast Asians at ang mga Ruso.
20: We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
19: Iyan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Ayon sa Pangulo, kailangan na maging mas mataas ang ambisyon ng rehiyon para mapalawig ang mga oportunidad para sa mga Southeast Asian at mga Ruso.
20: Our trade and investment ties have grown, but they have yet to reach full potential. We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities, improving trade facilitation, deepening investment flows, and connecting our business communities. food and energy security deserve a particular attention. These are the foundations.
19: Sa pagtatapos ng pagpupulo ngayong araw, inaasahan na babalangkasi ng ASEAN at ng Russia ang Kazan Declaration na tutukoy sa mga hakbang kung paano mas mapapaigting ang relasyon ng dalawang partido sa mga susunod na taon. Samantala, parehong naniniwala sina Pangulong Marcos at Putin na maraming oportunidad para sa mga negosyante ng Pilipinas at Russia. Ang mga sektor ng agrikultura at enerhiya ang inaasahang pinakamakikinabang sa desisyon ng Pilipinas at ng Russia na palawigin ang kalakalan. Lalo pat ang Russia ang itinuturing na pinakamayamang bansa sa Europa pagdating sa langis, habang ang Pilipinas naman ay hitik sa mga prutas at laman dagat na karaniwang hindi nabibili sa pinakamalaking bansa sa Eurasia.
20: There are many potential areas that I think we should that's still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
19: Sa tala ng ASEAN, pumalo sa $18.13 billion ang bilateral trade ng Russia sa buong ASEAN noong 2024. Pero sinabi ni Putin na noong 2025, ang halaga ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Russia ay nasa kalahating bilyong dolyar lamang o nasa halos 3% lamang ng kabuuang kalakalan ng Russia at ASEAN.
0: Of course, this is far from the limit, and of course there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Today, we have a good opportunity, Mr. President, to evaluate the current state of the Russia-Philippine cooperation.
19: Hindi pa naglalabas ng pahayag ang Malacanang kung ano-ano ang mga kasunduan na naisapinal sa pagpupulong ni Marcos at Putin. Ngunit nauna nang sinabi ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen, na nagsimula na ang Russia na magdagdag ng mga flights papunta sa Pilipinas.
21: There is the Russian market to be tapped. They are interested and they have the resources, because alam po natin na compared to other countries, ang Russians per capita, and this is based on statistics, mm-mm, mas malaki sila gumastos in terms of tourism. So iyan po ay dinedevelopan natin.
20: Speaking as chair of ASEAN,
19: samantala, hinikayat ni Pangulong Marcos si Putin na pumunta sa Pilipinas sa Nobyembre para sa East Asia Summit. Ito ang taunang pagpupulong ng ASEAN at ng ibang bansa sa labas ng Southeast Asia para pag-usapan ang mga issue tungkol sa ekonomiya, geopolitics at seguridad ng rehiyon.
20: As Chair of ASEAN, may I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit. East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
22: And Asian city.
19: Bagamat formal na naging dialogue partner ng ASEAN ang Russia noong 1996, hindi pa dumadayo si Putin sa Pilipinas bilang pangulo ng kanyang bansa. Sinabi naman ni Putin sa 11 miyembro ng ASEAN na isinusulong rin ng Russia ang isang makatarungang daigdig kung saan ginagalang ang soberanya ng bawat bansa. Diyan sa ngayon ay nandito kami sa labas ng Bulwagan kung saan inaasahan na magbibigay ng isang joint press statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin sa loob lamang ng ilang minuto. Inaasahan naman na ngayong araw, June 18 din lilipad pabalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos, pero bago niya tapusin ang kanyang unang pagbisita dito sa Russia ay dumalo muna siya sa isang business lunch, at pagkatapos niyan ay magpapaunlak din siya ng panayam kasama ang mga Russian at Filipino media kung saan inaasahan natin na mabibigyang linaw kung ano nga ba ang pakinabang na makukuha ng Pilipinas sa pagpapalawig ng relasyon nito sa Russia sa kabila ng patong-patong na economic sanctions na ipinataw ng Estados Unidos at ng European Union laban sa tinaguriang pinakamalaking higante ng Eurasia. Zen.
15: Kat, may mga side meetings ba o pagkakataon para pag-usapan yung geopolitics, yung posisyon ng Russia halimbawa dito sa West Philippine Sea?
19: Diyan inaasahan natin na natalakay yan kanina doon sa opening session ng ASEAN at Russia, pero sa kasamaang palad ay closed door meeting yung naturang talakayan, at hinihintay na lamang natin yung key points o yung summary na ilalabas ng pamahalaan sa susunod na mga oras o minuto lamang. Diyan.
15: Okay, antabayan na namin ang iyong update. Maraming salamat, Katrina Domingo mula sa Russia. Nasa Cavite ang tropang sigabo.
3: Lumabas sakali ang mga tao para mainit na salubungin sina Coco Martin, Julia Montes at kanilang co-stars sa upcoming seryeng Sigabo. At live mula Bacoor City, Cavite, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kamusta ang pagsalubong ng ating mga kapamilya dyan sa Etivac?
4: Gretchen, kasama ko na si Coco saka si Julia ngayon. Medyo masikip yung lugar namin kasi nasa tuktok, sa taas kami ng motorcade. Hello Coco, hello Julia. Pakita lang namin yung mga tao. Ayan, nag-aabang dito kina Coco and Julia. Nandito kami sa Barangay Sininbali, Bacoor City, Cavite. At Cavite is Caviteing talaga. Nagpakita ng all-out support ang mga kapamilya natin dito sa Etivac para kina Coco, kay Julia at sa mga co-stars ng Sigabo. Mga bata, mga nanay, mga tatay, talagang all-out support sa buong co-stars. Alam mo, kahit mainit yung panahon, tagaktak na yung pawis ng mga bida natin, pero G na G pa rin sila sa pagkaway, pagsayaw at all-out na performance dito sa motorcade. Hindi pa tapos actually yung motorcade, nandito pa kami sa last stop, pero bago yan, kamustahin natin sina Coco and Julia. Kamusta yung reaction o yung reception ng mga tao sa inyo dito sa Cavite?
5: Alam mo kanina kay MJ, napakainit kasi ang tindi ng araw eh. Pero napakasarap sa pakiramdam dahil ramdam namin yung pagmamahal nila sa atin eh.
4: Julia?
22: Yung init kanina, sa init ang pagtanggap ng mga Caviteño. Kaya sobrang sarap sa pakiramdam. Si Coco kahit talagang tirik ang araw, talagang minamahal niya yung mga tao ng Caviteño.
4: Hoy, nakita ko kanina yung pag-aalaga mo kay Coco ha? Diba? Yung pagpawis.
22: Yeah, maalaga rin kasi siya. So ngayon, baliktanaw lang tayo.
4: Okay, nare-realize nyo ba na sa Lunes na ang Sigabo?
5: Yes. Baka nawawala kayo sa schedule.
4: Yeah, honestly,
5: kanina, no, ramdam na ramdam namin yung pagtanggap ng mga tao. Siguro dahil napanood lang yung trailer. Ramdam namin yung excited sila. Kaya kami, ganadong-ganado kami. At ano namin na, proud na proud kami na eto na, finally, mapapalabas na natin yung Sigabo sa Lunes na po yan.
4: Oh, ang EP ng show, ano, kinakabahan
22: ko na. Ako, huwag niyang kakalimutan yung bida na show natin. Coco Martin Sigabo po, June 22 na po. Eto na po, 8 p.m. Malapit na malapit nyo na pong tunghayan ng maestro natin.
4: Kanina, nagkaroon ng management preview. First 2 days ng Sigabo. Coco, anong reaction ng mga boss?
5: Honestly, kanina, maiyak-iyak kami ni Jules after eh. Kasi nagpalakpakan, nagtayuan. Siyempre, napakasarap sa pakiramdam, di ba? Yung parang yung mga boss mo, masiyahan, matuwa sila dun sa proyektong pinaghirapan nyo. At proud ako sa lahat ng mga directors namin, sa lahat ng production. Kasi talagang pinaghirapan namin yung sobra to. Lalong-lalo na yung kasama ko tong boss ko.
4: Okay, ilang linggo na tayong nag-iikot, nag-promote Coco, saan-saan ba mapapanood ang Sigabo simula sa Lunes?
5: Napakagandang balita kasi hindi na mahihirapan ang lahat ng mga Pilipino dahil ipapalabas na po ito sa TV5, sa AllTV2, sa A2C, sa Kapamilya Channel, sa Kapamilya Online Live, sa YouTube, saka sa iWant. Saka sa A2C. Kaya sa lahat ng mga Pilipino, hindi na kayo mahirapan. Makikita nyo na gabi-gabi ang Sigabo. Sana po, samahan nyo kami.
4: Ito yung gusto mo eh, yung mas maraming makapanood.
5: Oo, kaya MJ, kasi talaga pinaghirapan natin to. At para to sa lahat ng mga Pilipino. Kaya sobra kami proud dito. Gustong-gusto namin na mapanood lahat ng mga Pilipino to.
4: Alright, good luck! See you! Meron pang motorcade to ngayong weekend.
5: Opo.
4: Maraming salamat. At Gretchen, yan ang latest mula dito sa Bacoor. Balik sa inyo dyan sa studio.
3: Congratulations, Coco, Julia, at excited na lang mapanood ang Sigabo sa Lunes na yan. Maraming salamat, MJ Felipe.
1: Sa pagpabalik ng TV Patrol, peking police na nag-iimbento ng mga violation para makapangutong arestado. Truck na may kargang relief goods para sa mga apektado ng lindol na hulog sa bangin. At isang linggo matapos sa malakas na pagyanig sa Mindanao sa bayang earthquake drill, isinagawa. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
23: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
24: Lola, nanay, ate,
2: babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
8: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
6: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
8: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
6: Ang suwabing bigotilyo.
9: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
24: Wala naman akong boyfriend eh.
9: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
6: Malinis trumabaho.
8: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
6: Walang aksyong di atata.
8: Ano?
6: Ah! Lahat ay magmamarka.
8: Sige! Tumukal mo! Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
6: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
25: BCMN, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
26: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
6: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
27: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
8: Ibahin mo ko!
6: Maaksyong tapatan!
8: Papakita ko sa iyo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
28: Pasalamat ka, suot mo sutana mo. Kung hindi, pahahalikin kita sa lupa.
6: Maaksong barilan.
29: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
6: Punong-puno ng aksyon.
8: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
29: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
6: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Action. Dito sa Sine mo, Ari Carito.
30: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
31: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
32: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
33: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
6: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
34: Ubusan ito ng lahat.
35: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
6: Mabagsik at walang sinasanto.
36: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
6: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
8: Sa akin ka pa rin babagsak!
35: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan ko.
36: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
8: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
35: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
32: Saan?
35: Sa puso mo.
6: Sine Barako. Sa sine mo, Hari Carito.
30: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
0: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nila Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro.
3: Inaresto po ng Quezon City Police District ang isang peking pulis na ang modus ay mag-imbento ng violation para makapangotong sa kanyang mga biktima. Kabilang sa mga tinangka niyang kikilan, driver ng isang congressman. Yan ang CCTV patrol ni Jeff Caparas.
4: Hunyo 2 ng parahin ng isang lalaking naka-vest at sakay ng motorsiklo ang SUV ni Surigao del Sur 2nd District Representative Alexander Pimentel sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. Kwento ng driver ng sasakyan na si Fortunato Trazo, inutusan sa ng kongresista na sunduin ng pinsan. Pabalik na sana sa kamera nang pahintuin ang lalaking nagpakilalang pulis dahil sa paglabag sa batas trapiko.
5: Sabi ko, sir, pakitikita na lang kasi may pasayro ako, natatakot na, may edad na, 72 years old. Pwedeng patikitan na kasi wala namang problema yun, sir. Kasalanan ko naman kung...
4: Sabi ni Trazo, pilit na kinukuha ng lalaki ang sasakyan para i-impound, kaya napatawag na siya sa amo. Nakausap ni Representative Pimentel ang nagpakilalang pulis at sinabi ring isuhan na lang ng ticket ang driver.
7: Tapos, sabi niya, congressman ka? Ako, oh, nasaan ka ngayon? Ako na sa Congress. Ba't hindi ka nakasakay dito sa sasakyan mo? Kako pinasundo ko yung pinsan ko, si Dolitio, dahil may lakad kami. Kako kailan pa pinagbawal na magsakay ng iba ang may-ari na sasakyan? Ah, hindi. Dapat nakasakay ka rito. Kako ano? Anong ordinansa yan? Bago yan ah.
4: Nagduda na ang mambabatas matapos sabihin ng kanyang driver na walang plaka ang gamit na motorsiklo ng suspect.
7: Ano ba pangalan mo? Binigay niya Hernandez. Sergeant. Master Sergeant Hernandez. Kako, saan istasyon ka? Sino happy mo? Tatawagan ko si Chief PNP kung tunay ka. Okay na, pagbigyan kita ngayon. Nagbinyan pa sila ng driver ko, okay na yan.
4: Doon na natapos ang usapan at pinaalis na ng suspect ang driver. Matapos naman ang higit 2 linggo, nabiktima si Elias Mark. Kwento niya, nagkukumpuni sila ng kable ng mga poste sa Congressional Avenue nang sitahin ng suspect. Hinanapan umano sila ng kung ano-anong dokumento, gaya ng permit mula sa City Engineering's office.
10: Sabi niya, hindi ako nakipagtawanan sa'yo, hindi mo ba ako kilala? Ako si Master Sergeant Hernandez. Yun po yung pagkakalan. Sabi niya, tawagan mo yung boss mo.
4: Bukod sa nagpakilalang pulis, sinabi rin ng suspect na kamag-anak niya ang kapitana sa barangay. At kilala siya ng station commander ng QCPD Police Station 15.
10: Sabi niya, dadali niya ako sa istasyon. Sumama ako kasi alam ko sir, walang nilabag yung company namin eh. Sumama ako, sabi niya, yung istasyon na sinasabi niya, parke yung dinala niya namin.
4: Hiningan umano sila ng 10,000 piso na naibaba sa 1,500 pesos. Dito na nagsumbong sa pulis ang biktima. Timbog sa entrapment operation ng suspect na sinubukan pang tumakbo. Sa pag-verify naman sa QCPD, NAPOLCOM at sa Traffic and Transport Management Department, lumalabas na hindi pulis ang suspect kundi dating traffic enforcer na nag-awol.
11: Mahanapan niya ng traffic violation kahit naman kumpleto yung permit ng mga ito. May gawa-gawa siyang mga traffic violation para lang makapanita. Then, i-pressure niya, intimidate niya, papakitaan niya ng firearm.
4: Nakumpiska sa kanya ang replika ng handgun, ilang ID at traffic citation ticket. tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Desidido ang mga biktima na kasuhan ng suspect na maharap sa mga kasong usurpation of authority, attempted carnapping, at grave coercion. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
3: Sapol sa video ang pagkahulog sa bangin ng isang truck na may kargang relief goods sa sitio Sinugpang, Barangay Lapuan, Don Marcelino, Davao Occidental. Sa video, kita ang pagdire-diretso ng truck sa palusong na bahagi ng kalsada. Pero pagliko nito ay nahulog na sa bangin. Muntik pang tamaan ng truck ang kasunod na SUV, pero naiwasan nito ang sasakyan bago ito nahulog. Batay sa inisyal na investigasyon, galing Davao City ang truck at patungo sana ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. May karga itong relief goods para ipamahagi sana sa mga apektado ng lindol. Sinasabing nawala ng preno ang truck at nawalan din ng kontrol ang driver kaya nahulog sa bangin. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng driver at pasahero ng truck. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente.
1: Mahigit isang linggo mula nang yanigin ng lindol ang Mindanao, nagsagawa po ng nationwide simultaneous earthquake drill ang pamahalaan. Bukod sa agarang aksyon, binigyan din ng mga opisyal ang ilan pang dapat paghandaan kapag abutan ng malakas na lindol. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
9: Pinatunayan ang 7.8 magnitude earthquake sa Mindanao noong isang linggo na hindi lang duck, cover and hold ang kailangan gawin at patuloy na paghandaan. Sa isinagawang nationwide simultaneous earthquake drill, binigyan din ng Office of Civil Defense na kabilang din sa kanilang titignan ay kung epektibo ba ang command and control system at emergency operation centers o EOC sa mga rehiyon. Marami o manong aral ang pwedeng matutunan mula sa nangyari sa Mindanao.
12: We need more equipment. We need more responders. So that's why we continue to train responders coming from different agencies and even from the community. We could say that we are prepared, but then we continue to improve our preparedness. Marami pa tayong kailangan gawin.
13: We really need to improve on how people would respond when it comes to offshore earthquakes. Mga kababayan natin, nakita na nga nila na nag-reside na yung dagat, eh kumukuha pa ng cellphone at binivideo pa. Isa yan sa mas dapat nating paigtingin pa, yung awareness ng mga tao living in coastal communities.
9: Mahalaga rin para sa mga taga Metro Manila na paghandaan hindi lang ang paggalaw ng West Valley Fault. May isa pa kasing senaryo na pwedeng mangyari, ang paggalaw ng Manila Trench. Nasa dagat ang Manila Trench sa kanluran ng Luzon, kaya maituturing itong ocean earthquake.
14: Yung shaking na mararamdaman, mas mahina. Pero intensity 8 pa rin. Pero ang kailangan nating paghandaan doon, maliban sa pag-uga, tsunami. Kaya niyang magpakawala ng 4-meter tsunami kung nagkataon na high tide, plus 2 meters, 6 meters, 2 floors. Pero doon sa mga probinsyang sa harap ng West Philippine Sea, 10 to 12 meters.
9: Ayon sa mga eksperto, mag-iiba rin ang epekto ng lindol depende sa oras ng pagtama nito. Ang lindol sa Mindanao nangyari pasado alas 7:30 ng umaga. Marami ang wala na sa mga bahay at ang mga bata nasa flag raising ceremony. Pero iba ang posibleng mangyari kung gabi tatama ang lindol.
15: If it happens ng gabi, lahat tulog, tapos hindi tama ang mga bahay na ipinapatayo. So this it would result to more fatalities.
14: The real challenge is making sure na sumunod tayo sa building code, lalo na sa mga gagawin pang mga bahay. Pero yung nauna ng mga bahay, dapat ma-inspeksyon at matingnan kung kaya na mag-withstand.
9: Sa huli, kung ang bawat tao, komunidad at ahensya ay magiging responsable sa kanilang tungkulin, makatutulong ito para mabawasan ang bilang ng mga masusugatan o mamamatay oras na muling tumama ang malakas na lindol. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
3: Isang linggo Linggo matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City, hirap pa rin mapasok ang ilang barangay matapos masira ang ilang pangunahing lansangan. Naghatid po ng tulong ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga taga-barangay San Jose. Gumuhong kalsada, mga bitak sa lupa at mga sirang bahay ang ilan sa iniwang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa barangay San Jose, General Santos City. Isa ang bahay ng 36 na taong gulang na si Nanay Cherry sa mga nasira dahil sa lindol.
2: Kapag dating namong dito, sir, wala na yung bahay namin. Tapos nag-iiyak kami, sakit-sakit, sir. Tapos yung mga bata ko, sir, nagsakit sila, sir. May sakit tapos na ano sila, nabiglaan sila nga nga dito yung bahay namin.
3: Apektado rin ang kabuhayan ng mga residente matapos gumuho ang bundok na kanilang pinagtatamnan, tulad ng magsasakang si Nanay Merlita.
2: Yung bahay namin nasira, pati lahat ng tanim namin ng landslide. Kasi nakita siguro ninyo yung mga bundok na ano na siya, hindi na magamit, hindi na makatanim. Kasi nahirap talaga kami, sir, ngayon.
16: Marami po talagang mga tao dito na apektuhan po dahil na-damage po yung bahay nila. Ako po ay lubos na nagpapasalamat dahil po pinipili ng ABS-CBN na tulungan ang mga tao dito sa aming community.
3: Katuwang ang Passionist Fathers in the Philippines, nagpamahagi po ng tulong ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mahigit 150 mga pamilyang apektado ng lindol sa barangay. Para sa mga nais pang magpaabot ng tulong sa mga kapamilyang nilindol, maaari mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaaring iscan. Maaari ring ipadala ang inyong cash donation sa mga bank accounts na nakikita sa inyong screen. Malayo po ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Senator Alan Peter Cayetano muling bumanat sa Facebook Live. At pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsimula na. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
17: Patinik! Manuper!
18: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
19: Hindi ako natatakot sa isarapin.
17: Matindi!
20: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita!
17: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
20: Mananagutin ko kanyan.
17: Walang karapatan na di isang alama.
18: Sino ka ba talaga?
17: Ramon Revilla Sr.
21: Bilib lang ako sa inyo. Mukuhian. Ating ka.
17: Alamat ni Akima.
22: Lalong bumabangis, lalong bumabaksi.
17: Sa sinimo, hari ka rito.
23: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan. Na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ako sa isang story. Nakikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
24: Isang araw na ito para sa mga hari.
25: Ako nang pahala dyan.
24: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
26: Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Abot kaya.
27: Talaga?
28: Talaga ho?
27: Yeah!
24: Dahil sa sine mo, hari ka rito.
29: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar.
0: Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
5: DZMM Radio Patrol sa I-Strenta. Una sa balita, una sa public service.
6: Hindi ako susuko!
7: Digasin.
8: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
7: Habulin!
10: Ang lakas-lakas ng apil mo.
11: Bulaklak para sa'yo.
7: Hindi ka sasantuhin.
28: Simaroy! Bumuga na kaboy!
29: Halagang
7: ang bumangga.
29: Kita!
30: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
7: Sinong sina dito?
30: Ako!
31: Palakpak ang puna din ng pag-iting na lalaki!
7: Sinesiga sa Sinimo Hari Karito.
32: Ano mga concerns? Ano mga issues?
33: Pagkakampi ng masang Pilipino.
32: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
33: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
32: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
33: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
34: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
35: Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is sa nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may...
36: Bago na ang liderato sa Senado, pero tuloy pa rin ang bangayan. Ito'y matapos muling mag-Facebook Live si Senador Alan Peter Cayetano para buweltahan ang umano'y naunang patutsada ng ilang miyembro ng mayorya. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
37: Tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo.
38: Ito ang direktiba ni bagong Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang unang press conference ngayong Huwebes bilang bagong leader ng Senado.
37: In the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos. At lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6.
38: Anya, back to work season na ang Senado.
39: Sa ngayon ay hindi pa nakakausap ni Senate President Sherwin Gatchalian si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Pero sabi ni Gatchalian, bukas ang kanyang tanggapan at handa siyang makipag-ugnayan sa dating leader ng Senado.
1: ang...
38: Pasado alas 3 ng hapon ng Huwebes nang muling mag-Facebook Live si Cayetano. Sinagot niya ang social media post ni Senador Panfilo Lacson na sinabing 700 million pesos ang nawala sa loob ng 28 araw na pag-upo ni Cayetano bilang Senate President. Sa panahong ito, ani Lacson, kabilang sa mga resulta ay gulo, barilan, pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa at session boycott.
1: Sabi ko total, magaling mag-divide sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado.
38: Bumanat din si Cayetano laban kina Senador Raffy Tulfo at Erwin Tulfo.
1: Kasi magaling naman talaga sila mang intriga eh. Nagte-take turns lang naman po si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yon para kayo naman mang inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito.
2: Call the roll.
38: Sabi ni Cayetano, ang grupo ni Nagatchalian ang ayaw magtrabaho dahil mula May 11 ay hindi sila naglagay ng miyembro sa mga komite para hindi makakilos ang mga ito. Naniniwala si Cayetano na may ibang layunin ang mayorya sa pagpapalit ng Senate President.
1: Gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start, di ba?

0: Lacson at magkapatid na Tulfo. Samantala, sinabi ni Gatchalian na makikipagtulungan ang Senado sa investigasyon sa nangyaring barilan dito noong May 13. Nitong Miyerkules, sinabi ni Department of Justice Acting Secretary Frederick Vida na hindi under attack ang Senado taliwas sa iginiit ni Cayetano.
1: After we the final report, no, ano ba yung context ng kanyang statement na yon? I've discussed this with members of the OSAHA. Nag-meeting na kami. Very sensitive topic yan sa kanila, no? Kasi sila directly involved. So I don't want to discuss anything beyond what is coming out of that official report. In fairness to OSAA, no? And in fairness to the people involved rin.
0: Sinabi rin ng DOJ na papapanagutin ang mga tumulong sa di umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: That's why sabi ko, kasama dapat sa investigation ang Senado, no? Kasi nga dito nangyari at involved yung mga personnel ng Senado. But having said that, it has to be impartial, no? At kung merong mga personalities na nagkamali o personalities na merong direct involvement dito sa nangyari, then kailangan may accountability, no? So we will exact accountability as well.
0: Para kay Gatchalian, dapat hayaan na sa mga otoridad ang investigasyon dahil hindi umano maaaring imbestigahan ng Senado ang sarili nito. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
2: Umaranggad na ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aminado naman ang depensa at prosekusyon na nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo. Live mula sa Senado, nagpapatrol, Agatha Gregorio. Agatha, anong pinanggagalingan ng hindi pagkakasundo na magkabilang panig?
3: Alvin, hindi yan idinetalye ng depensa at mga taga-usig, pero kapwa nilang iginiit na normal ang hindi pagkakasundo sa ganitong proseso. Hindi bukas sa media ang pre-trial conference na inabot ng buong araw. Dumalo rito ang House Prosecution Team, ang ilang private prosecutor at ilang miyembro ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ito ang unang beses na nagharap ang prosecution at defense lawyers sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng abogado ng bise na si Attorney Michael Poa, may mga hindi pagkakasundo. Pero ang malinaw, gusto ng parehong panig na mapabilis ang pre-trial.
4: Ganda naman na naging resolution. So, of course, we'd like to thank also the prosecution panel. So, at least, maganda yung naging agreements namin.
3: Sabi naman ng mga tagapagsalita ng mga taga-usig mula sa kamera, pangkaraniwan na sa pre-trial conference na may mga hindi pagkakasunduan.
5: Rather than tension, I think normal adversarial proceedings yung nangyari, which is that may disagreements on points na dapat pag-agrihan in a pre-trial conference, which is yun nga po yung proposed stipulations, statements of issues, etc. So wala naman pong ganong pagtaasan ng boses.
6: Both the prosecution and the defense ventilated their position, and they're decent enough even if there are disagreements, which is normal, but they're decent enough to proceed further to the process of allowing the impeachment court to discuss about the evidence.
3: Sa ngayon, tapos na ang pag-check ng documentary evidence para sa isa sa apat na articles of impeachment. Ayon kay Poa, nasa 25 hanggang 30 ang mga testigo nila. Inaasahan niyang babalik sila sa Lunes para sa marking of evidence dahil sa dami ng ebidensya mula sa parehong panig.
7: May isang article po na tapos na, no, yung marking, pero the three articles hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos ngayon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talagang mga dokumento.
3: Sabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, pag-uusapan pa kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment court. Nauna nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na napipisil ng mayorya si Senator Francis Escudero bilang presiding officer.
1: Under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So I don't want to preempt our discussion.
3: Naniniwala rin si Gatchalian na hindi hahadlang sa trabaho ng Senado ang petisyon ng Cayetano Block sa Korte Suprema kaugnay ng sesyon noong June.

0: 3.
1: If the Supreme Court thinks that there is irreparable damage, mag-issue yan ng TRO. So wala namang TRO na in-issue. So in the absence of a TRO, tuloy-tuloy lang trabaho.
0: Kinumpirma rin ni Gatchalian na sakop sa 90-day preventive suspension ng Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada ang kanyang pagiging senator judge.
1: From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. Itong 90-day suspension, hindi bago ito. No? Nangyari na ito in the past, no? With other senators. So kung ano yung naging practice in the past and ano ang legal practice in the past, yun ang susundan natin.
0: Nakadeploy pa rin ang nasa 500 ang pulis sa labas ng Senado nitong Huwebes dahil na rin sa pinaigting na seguridad sa Senado ayon kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. Alvin, magkakaroon ng All Senators Caucus bago ang impeachment trial sa July 6 para pag-usapan ang ilang bagay gaya na lang ng pre-trial conference at ang Senate security. Ayon kay Lacson, posibleng magkaroon ng impeachment manager na tutulong sa presiding officer at aniya kagaya yan ng majority leader ng Senado. Ayon naman sa mga prosecution spokesperson, humingi ng 30 trial dates ang defense team pero pag-uusapan pa ito. Alvin?
2: Maraming salamat, Agatha Gregorio. Itinanggi ni Interior Secretary John Vicremulia na may natanggap na silang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng PNP. Ito'y kaugnay pa rin ang kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa na Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs. Sinabi ito ni Remulia kasunod ng pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte sa social media na may natanggap siyang impormasyon tungkol sa pag-issue ng arrest warrant laban kina Go. Sinabi rin ng kongresista na ginagamit umano ng administrasyon ng ICC para supilin ang mga kalaban nila sa politika. Bagay na binweltahan ng Malacanang.
3: So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. Hindi ito wine-weaponize. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
2: Samantala, sinabi ni Go na ipinagpapa sa Diyos na lang niya ang lahat at umaasang hindi mapupulitika ang issue hinggil sa sinasabing ICC warrant laban sa kanya. Iginit naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi pa siya makakapagkomento sa issue at mas mabuti umanong hintayin kung totoo ang naturang impormasyon.
4: Nanindigan po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat sukatin ang kampanya laban sa katiwalian sa pamamagitan ng mas matitibay na institusyon at hindi lang base sa bilang ng mga nahahatulan. Sa kanyang talumpati sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations Headquarters sa New York, iginiit po ni Remulla na ang mga hakbang kontra korupsyon ay hindi dapat matapos sa imbestigasyon at paglilitis sa mga tiwaling opisyal. Anya, nagpapatupad na ang kanyang tanggapan ng mga reforma at nire-repaso ang kanilang internal systems. Dagdag ni Remulla, tiwala din siyang magbubunga ng reforma ang pag-iimbestiga ng ombudsman sa mga umano'y maanumalyang infrastructure projects sa bansa. Bago dumalo sa conference, sinabi po ni Remulla na sumulat siya kay Chief Justice Alexander Hesmundo para hilingin isama ang ombudsman sa Justice Sector Coordinating Council.
5: We cannot investigate our way out of corruption alone. But if we truly want lasting change, we must also ask the more difficult questions. Why did corruption happen? Where did the system fail? And how do we make sure it does not happen again?
4: Para po sa ating ulat panahon, lumalaki ang posibilidad na maging bagyo ang binabantayang low pressure area ng PAGASA habang lumalapit ito sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, nasa layo pang 2,735 kilometers silangan ng Eastern Visayas ang LTA, pero posible na ito pumasok ng PAR sa Sabado o Linggo at tatawaging Bagyong Francisco kung maging ganap na bagyo. Maari nito palakasin ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa bansa. pero hindi ito nakikitang tatama sa kalupaan dahil magre-recurve ito patungo sa katimugang bahagi ng Japan. Samantala, wala pa rin kalimutang magdala. Huwag pa rin pong kalimutang magdala ng payong dahil posible pa rin po ang mga localized thunderstorms bukas sa malaking bahagi ng ating bansa.
6: Susunod, panibagong Chinese research vessel na mataan sa paligid ng Scarborough Shoal. At Bel Mariano, kakasakaya bilang next Jezebel. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: Ako si Radyo Patrol Robert Bano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
8: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Tamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Sa tindig.
12: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
11: Ibang klase tumitig.
13: Alias pretty boy.
14: Agad narito ko. Diligaya ka.
11: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanig.
15: Ito ang tandaan mo. Tistado na ang bulok mo.
16: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
11: Yan ang tunay na astig.
17: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahaga po ito.
11: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
18: Hindi siya mo, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
19: Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radio Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal, kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga.

0: Walang kalma-kalma!
1: Nakatag ka ako! Huwag ka tayo!
0: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
2: Itawan mo ko!
3: Pagtatanggol ko kayo.
0: Bumibuelo ka pa lang, kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
3: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
4: Yes! Giling mo, giling! Pinapili po kami!
5: Ayun o!
0: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
6: Ang alaga ng DCNM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako in July. DCNM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
11: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
12: May bayad bang bata?
10: Wala.
12: Mga bata!
11: Isama pa ang tropa para mas masaya.
13: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo ah!
11: Present ang mga bida sa comedy.
14: Huwag sa may ceiling fan!
15: Wag!
14: Ma'am, bakit? Wala!
11: Present din ang kulit nila sa fantasy.
16: Meron kang magic eh.
17: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
11: Oh, bakit?
18: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na may mga electric cooperative sa pribadong utility sa Visayas na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente dahil sa serye ng yellow alert o pagnipis ng reserba ng elektrisidad sa Visayas grid. Samantala, lalo pang bumagsak ang presyo ng diesel at gasolina sa world market. Ang tanong, tuloy-tuloy na kaya ito?
19: Naitabi na ni Edwin ang 150 pesos na pang boundary pero kailangan pa niyang umikot ng ilang beses para may maiuwi sa pamilya. Umaasa si Edwin na malaki-laki ang rollback sa Martes para bumalik sa dating 53 pesos lang ang litro ng gasolina.
20: Sana po sa susunod na rollback, 20 pesos na maiibawas sa gasolina. Kasi hirap eh. Hirap talaga ng ano, lalo na pag marami kang pamilya.
18: Mukhang ang good news dahil lumaki pa ang ibinagsak sa presyo ng produktong petrolyo sa ikatlong araw ng trading sa world market. Ang diesel, lagpas 9 pesos na ang ibinagsak sa presyo. Mahigit 5 pesos sa gasolina at lagpas 10 pesos sa kerosene.
19: Kaya ang TNVS driver na si Jaime, excited na sa rollback sa diesel na sana anya ay magsunod-sunod din para balik sa dati ang presyo at kumita silang mga tsuper.
21: Para hayahin naman yung mga drivers, kaunti na lang po na iuwi namin sa pamilya namin eh.
19: Pinirmahan na ni US President Donald Trump ang peace deal sa Iran na inaasahang magpapabalik sa normal na supply at daloy ng langis sa buong mundo. Kaya sa pagtaya ng Jetty Petroleum, mukhang ang malaki-laki ang magiging rollback sa petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo.
22: More than 7 pesos po yung pwede maging rollback ng diesel. Sa gasolina naman po is more than 3 pesos ang pwedeng rollback din po. Kung titingnan po natin talagang ang presyo po ay talagang sabihin natin medyo dumaos-dos, ano?
19: Pero ang tanong ay, magtutuloy-tuloy kaya ang bawas presyo at babalik pa ba sa dati ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas? Sagot ng gobyerno, depende kung mananatili ang kapayapaan at sumunod sa kasunduan ang US at Iran sa susunod na 2 buwan o 60 days.
23: Pag nasustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis.
22: Medyo matatagalan-tagalan pa po, hindi po siya immediate, lalo na po talagang hindi pa talaga final talaga yung peace deal. Ano pa po, interim pa lang po. No?
19: Samantala, inamin ng Energy Regulatory Commission na maraming private utilities at electric cooperatives sa Visayas ang malaki ang sinipa sa power rates ngayong buwan dahil sa serye ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente. Ngayong araw, yellow alert pa rin ang buong Visayas mula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Hindi na nagbigay ng listahan ng ERC kung ilang co-ops o utilities ang sumipa ng todo ang singil ngayong buwan.
2: We allowed naman this staggering over, I think, 3 months para medyo mamitigate din yung sudden increase nitong June.
19: Ang grupong bayan muna, umalma, dahil sa Iloilo City halimbawa, umabot na mahigit 2 pesos per kilowatt hour ang dagdag singil ngayong buwan dahil sa malaking porsyento ng kuryenteng binili sa spot market.
5: Talagang hindi normal. Ito ay resulta ng malinaw na market manipulation at ang pagwawalang hiya ng mga distribution utilities sa mga consumers, no? Na dapat sana obligasyon nilang proteksyonan.
19: Kwento pa ng isang electric cooperative sa Region 8, dahil araw-araw may yellow alert, limitado ang supply ng kuryente sa Visayas, kaya napipilitan silang bumili ng mas mahal na kuryente sa spot market.
12: Isang araw matapos kumpirmahin ng pamahalaan ang pag-alis ng Chinese floating platform sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, isang panibagong Chinese research vessel na naman ang namataan sa paligid ng bahura. Nagpapatrol, Bianca Dava.
15: Sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng mga otoridad Miyerkules ng umaga, nakumpirmang wala na ang floating platform na higit 3 linggong na monitor sa loob ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nakaalis na rin sa lugar ang Chinese research vessel na ilang araw ding nagtow sa nasabing platform. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, ang floating platform ay isang pansamantalang pasilidad para sa scientific research na itinayo ng South China Sea Institute of Oceanology sa ilalim ng Chinese Academy of Sciences. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Hui, ginamit ang platform bilang isang floating sampling and experimental station para pag-aralan ng ecosystem ng bahura. Sinabi rin itong matagumpay na nakumpleto ang research mission. Kaya hamon ni Rear Admiral J. Tarjala ng Philippine Coast Guard sa China, ilabas sa publiko ang mga datos na nakalap nito mula sa isinagawang illegal na scientific research sa lugar.
24: Kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc.
15: Pero ngayong Huwebes, panibagong research vessel naman ang ipinadala ng China sa labas ng Bajo de Masinloc. Ang Tongji ang kauna-unahang intelligent ocean-class comprehensive scientific research vessel ng China na nagsisilbing floating campus ng Tongji University.
25: On the part of the Philippine government, of course, we are still not supporting such cover. For us, it is an illegal MSR. We have never allowed the Chinese government to deploy Chinese research vessel to conduct an MSR within our own exclusive economic zone.
15: Nananatili rin sa labas ng bahura ang isa pang Chinese research support vessel, pati na 2 barko ng China Coast Guard at 3 Chinese maritime militia vessels. Patuloy ding binabantayan ang mga boya at communications antenna na una nang inilagay ng Beijing. Kapansin-pansin din ang mga Chinese sampan o bangkang pangisda na gawa sa kahoy, pati ang service boats na nasa loob ng bahura.
25: Itong 4 na small boats na nakikita natin sa Bajo de Masinloc, this only started when we first documenting the platform. I would like to believe that these boats, seemingly sampan, that we have documented are pretty much once again related with those illegal MSR activities still.
15: Giit ng National Task Force for the West Philippine Sea, hindi mapasusubali ang matagal ng soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Para kay former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat maliitin ang mga pagkilos ng China sa Bajo de Masinloc.
26: China is changing its strategy. They will not dredge. They declared it as a nature reserve park. But to operate a nature reserve park, you must have a monitoring station. And I think that floating dock was supposed to be the monitoring station.
15: Babala ni Carpio, ang paggamit ng mga aktibidad tulad ng environmental protection at scientific research ay para bigyang katwiran ang patuloy na pananatili ng China sa lugar na maaaring mauwi sa pagpapadala ng mas malalaking gamit o platform doon. Kaya hinihikayat niya ang pamahalaan na agarang ikonsidera ang pagsasampa ng panibagong arbitration case laban sa China.
0: Tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang isasagawang sovereign patrols at MDA flights gaya nito para mabantayan ang mga aktibidad hindi lamang sa Bajo de Masinloc kundi maging sa iba pang maritime features sa West Philippine Sea. Bianca Dava, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
12: Idineklara ng Malacañang na special non-working day ang June 24 sa Maynila bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 455th anibersaryo ng lungsod. Pinirmahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang proklamasyon noong Martes upang mabigyan ng pagkakataon ang mga Manileño na makilahok at makiisa sa mga programa at aktibidad sa Araw ng Maynila. Nakatakda ring magbigay ng kanyang State of the City Address si Manila Mayor Isko Domagoso sa Quirino Grandstand sa mismong araw ng selebrasyon ng pagkakatatag ng lungsod.
18: Susunod, Bel Mariano, handa kayang gampanan ang karakter ng sirenang si Jezebel? Yan, ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Pag kinikita ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S-30. Una sa balita, una sa public service.
4: Hutan.
6: Oh, it's insane. Anong gagawin natin?
8: Umalis na kayo dito!
4: Kapulan.
6: Naging monster! Magpumawang kami sa akin!
4: Sigawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radyo Patrol sa Iswenda. Una sa balita, una sa public service.
27: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
28: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
27: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio.
29: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
30: Sana nasanay ko dyan!
29: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
31: Hello to Marian!
32: Hello, Lola!
33: Cute na!
29: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
34: Patay ka ngayon!
35: Sinong babatayin mo?
34: Ako!
29: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
36: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palak ng Indian!
29: Sure kang tatawa ng tatawa!
37: Tama ako!
36: fantastic.
2: Yes! Sine Tawanan, Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
9: Napapaluot dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. EZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Una sa balita, una sa family service.
5: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga-Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Makukulit na hirit, Tatak Dolphy.
7: Ano yun?
10: Shooting star.
7: Ano yun?
10: Falling star.
2: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
11: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
2: Palaging may bit-bit na pampahapi.
10: Ito for you. Chocolate yan, imported.
2: Yan ang Tatak Dolphy.
13: Muscle yan, oh.
10: Hanggang dito, umabot ang muscle.
2: Tatak hari ng comedy.
14: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
16: Lupit naman nyo.
2: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
10: Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
17: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
19: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
2: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
20: Teritoryo ko ito.
2: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kaayaw. Pag-ibig na kapata,
21: ting isang palala tayo.
2: Maaangas na sagutan.
22: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
23: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
24: Sorry, kailangan ng patayin.
34: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
2: Dito lang yan sa sino. Hari ka rito! Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
35: Ano mga concerns? Ano mga issues?
37: Pangkakampi ng masang Pilipino.
35: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
37: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: May diploma na si Angeline Quinto sa kursong Business Administration. Samantala, go, go, going back to the big screen naman si Rufa May Quinto para sa sequel ng Buba. At sa gitna ng bagong era ng career ni Bel Mariano, game kaya siya na maging next Jezebel? Nagpapatrol, MJ Felipe.
38: Graduate na sa kolehiyo si kapamilya singer Angeline Quinto. Personal niyang tinanggap ang kanyang diploma sa graduation ceremonies sa Immaculada Concepcion College sa Caloocan City. Nagtapos si Angge sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. Present at full support ang pamilya ni Angge sa graduation rites. Samantala, halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Rufa Mae Quinto matapos mag-celebrate ng kaarawan at sa gitna ng nalalapit na paggunita ng death anniversary ng kanyang namayapang asawang si Trevor Magallanes. Ani Pichi, mas naging ganap ang kanyang healing process kasama ang anak na si Athena habang nasa Amerika.
0: Parang nandun pa rin siya kahit wala. Mm-hmm. Kaya mas maganda pala yung nandun ako, yung hindi mo tinalikuran yung grieving mo. So kahit anong dapa mo, go-go up ka lang. Hindi up away, ah.
38: Nakadagdag saya kay Rufa Mae ang sequel ng kanyang iconic comedy movie na Buba. Sisimulan na nila ang shooting sa July at kukunan ito sa Amsterdam.
0: Sabi ko kay Direk Binibining Joyce, parang reunion din namin eh. Ito din ang comeback niya.
38: Magre-record din siya ng kanta sa Inspire Music ni Jamie Rivera.
0: So, yun ang good news din.
1: Hey, it's
0: me, yes. Yes, kakanta ko siya kung saan siya.
38: Excited naman ang kapamilya actress na si Belle Mariano na makisaya sa international screenings ng kanyang pelikulang Tayo sa Wakas.
3: I'm actually going to Hong Kong. We have a couple of block screenings there that we're gonna go to and I'm very, very excited.
38: Sa bagong era ng kanyang karera, bukas si Belle sa iba-ibang proyekto gaya ng horror at bida kontra bida roles.
4: Would you consider Jezebel?
3: Huh? I think it's for me, dadating yan.
6: Grabe naman!
3: Well, who knows what's gonna happen, right?
4: Right. Kasi the possibilities now are endless ngayong solo.
3: I know. Diba? Yun nga, it's a scary, scary journey, but it's both very nerve-wracking but exciting.
38: Birthday gift naman para kay Belle ang maging cover ng isang women's magazine. Nag-celebrate din si Belle ng kanyang kaarawan sa Disneyland sa Shanghai, China. MJ Felipe, ABS-CBN News.
8: Parang sarap magbakasyon. Nakita ko yung mga
13: Nako,
8: photo.
13: Yan ka na naman.
15: Yan mag-Disneyland.
8: Ha? Asan ba si KD? Parang susunod din to.
13: Susundan niya.
8: Ngayon lang hindi ako magpapatay. Makabook na nga. Ha? De, pero seryoso.
13: Sana all may pambook.
8: Lalo na ikaw, marami kang racket. Ito, pag nag-book ito, ayaw magpatalo nito eh. Kung ganda ng Instagram photos eh.
13: Ano ka? Dinadaan lang sa picture. Oh, you were saying?
8: Sinong kasama mo dun sa picture? Sinong kasama mo dun sa picture?
13: Yun ang picture.
8: Loka na. Alam mo naman, loves kita.
13: Ah, dali.
8: Never kitang ilalaglag, ha?
15: Hindi mo nila.
8: Hindi
13: naman.
8: Pero siya yun. Ano kumuha? Siya? Siya?
13: Yung photographer ko, may personal ako.
15: Magaling siyang kumuha, no?
8: Magaling. Loves ko yan, ha? Anyway, ang maganda yung ano, yung may degree. Sino yun? Si Angeline ba yun?
15: Oh,
8: wow,
15: yes.
8: Ano? So,
15: congratulations.
8: It's never too late to get a degree. Iba pa rin yung, alam nyo sa probinsya, iwan ko sa inyo dito sa Metro Manila ginagawa, pinapalaminate ng mga parents at lolo at lola yan.
13: Nakikita ko yun.
8: Ah, meron din. Tapos dito sa Metro Manila.
13: Ilalagay nila sa harap ng bahay.
15: May tarpaulin.
13: Oh, may tarp, diba?
15: May tarpaulin sa labas ng bahay.
13: Parang pag pumunta ka ng Nueva Ecija, bola kang meron.
8: Yes.
15: Pwede ka pang mag-doktor.
8: Kasi achievement yan eh. Pag doktor, abogado, ano pa bang engineer,
15: kahit,
8: architect.
15: Oh.
8: Ewan ko yung mascom kung hinahan. Parang hindi kami, wala kami.
13: Oh, ako rin.
8: Parang
13: walang proud sa
8: oh, di ba? Kasi iba yung doktor, mahaba yung pag-aaral, abogado, mahaba. Pero hindi po ganun. Dapat po, kahit anong kurso, achievement yan. Dahil pinaghirapan nyo yan eh.
15: Correct.
8: May 2 years, 3 years, 4 years, or 5 years, ginastusan ng magulang at may sakripisyong kasama.
15: Si Anggia daw, business ad ata.
8: Ang natapos niya. Oh, yun.
13: At hindi maaagaw sa inyo yan.
8: Yeah.
13: Ng kahit sino.
8: Malaos man kayo or mawalan man kayo ng career sa showbiz, pag meron kang pinagtapusan, nasa siya sa iyo, di ba?
15: At saka pag gusto mo mag-aral yung anak mo, baka balikan ka eh. Nasa yung diploma mo ba? Totoo yan. Alala ko si Jong ata yun. Oo, yung na-interview ko noon.
8: Tinanong yung ng bata.
15: Mahirap daw na wala siyang diploma.
13: Kaya nagpursige din.
8: Okay.
15: Magaling naman.
8: Ayan ha, yung mga bata din naman na nag-aaral, pahalagahan nyo yung magulang nyo, yung puro bulakbol. Yung mga ito, parang walang ginawa kundi magbulakbol.
13: Hala, tinuro pa yung mga training. Hoy, mahirap ngayon ang buhay.
8: Kaya tama yun.
13: Magaling sa bawat piso, pinagpaguran.
15: TikTok daw sila umami, no?
8: Magaling sa TikTok. Okay na yun.
13: At yan, ang mga balita binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po, si Zen Hernandez.
12: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
8: Kamin yan.
12: Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
8: Panoorin po ang TV Patrol at iba pang palabas sa I1. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan! Ooh.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Huwebes, 8:01.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa SWAT Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Webes, June 18, 2026. Ay ang inyo pong bisyo alas 8, SWAT Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen, may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
0: SWAT Report!
1: Ay ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman. Dahil bawat kaso aming tututukan, ako po Jeff Caparaz, ay meron lang importanteng lalakarin ng aking partner Marlene Padiernos. Ay kayo po ay nakatutok sa SWAT Report!
0: Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa SWAT Report!
1: Ay siyempre, matik po yan, matik. Kami po ay patuloy ng napakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at sabayang napakikinggan at napapanood po sa DZMM Teleradio Cable Channels kung saan ho kami number one. At DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel, maya-maya babasahin ko ang inyong mga mensahe dyan, ang inyong mga pabate, ang inyong mga attendance check tuwing alas 8. Ay siyempre po, kami ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsisiyasat ng mga ebidensya. Dahil nga po dito sa SWAT Report, ay una po ang kaligtasan ninyo!
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ay para ho sa inyong mga mensahe, oy, magparating ho ng mga pangyayari. Kung gusto nyo iparating ang mga kaganapan, no, kung saan ho kayong area ngayon, ay pwede ho kayong mag-message sa DZMM Viber Line 0919-278-3000. 0919-278-3000. Ay mamaya ipapatsiko ho kay Don ha. Kung meron nag-message ho dyan, kung meron ho kayong naisiparating dyan, ay ipapatsik ho namin maya-maya lamang.
0: SWAT Report!
1: Abay siyempre, wala nang patumpik-tumpik pa. Ipapasadahan na ho namin. Ay papasadahan ko na ho ang mga balita sa nakalipas na oras.
0: Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa SWAT Report!
1: Ay ito na mga kapamilya, tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na tapos na ang gulo sa Senado. Ay kahapon tinuldukan na ang issue sa liderato ng Senado matapos maihalal sa na Senate President si Senator Gatchalian na nakakuha ng 13 boto. Ay sa press briefing kaninang umaga, sinabi ni Senator Gatchalian na back to work season na ang mga senador at inilalatag na ang mga priority measure. Gayon din ang mga paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maaari na rin aniyang magsagawa ng mga pagdinig sa susunod na linggo. Ay nakausap na rin ni Senador Gatchalian ang ilang miyembro ng minority bloc. Pero hindi pa kasama ang pinalitang si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ay bukas naman si Senador Gatchalian sakaling may mga senador pa sa minorya ang tumawid sa minority bloc.
0: SWAT Report!
1: Ay umarangkada na ang pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay alas 9 ng umaga na magsimula ang pre-trial meeting na dinaluhan ng mga House Prosecutor sa pangunguna ni Lead Prosecutor Jervil Luistro kasama ang ilang private prosecutor. Ay pinangunahan naman ni Attorney Michael Poa ang defense team ng Bise. Si Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug Jr. at dalawang Deputy Clerk ng Impeachment Court ang namahala po sa pre-trial conference na sarado sa publiko at media. At pasado alas 10 na mataan ang ilang House Prosecutor at si Attorney Poa na lumipat ng kwarto sa kasagsagan ng pre-trial ito. Ay ayon po sa staff ng Senado, sinuspinde ang pre-trial pero makalipas ang ilang minuto, muling bumalik sa pre-trial conference room ang mga prosecutor pero tumangging magbigay ng detalye sa nangyari. Ay sabi naman po ni Attorney Poa, naging maayos ang morning session ng pre-trial meeting at nauna nang umapela si Bantay Senado Convener Dr. Gary Dionisio sa impeachment court na buksan sa publiko ang pre-trial conference. Ay paliwanag niya, hindi pribadong mamamayan ang lilitisin kundi isa sa pinakamataas na leader ng bansa.
0: SWAT Report!
1: Ay mas maghihigpit na ang Senate Blue Ribbon Committee sakaling muling buksan ang pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Sa panayam po sa DZMM, sinabi ni Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo na hihinga na ng affidavit ang lahat ng testigo bago sumalang sa pagdinig. hindi na rin papayagan ang tinatawag na surprise witness, gayon din ang pagko-coach sa testigo ng sinumang senador. Ay naniniwala naman si Senador Tulfo na dapat nang tapusin ng komite ang pagdinig sa issue sa maanomalyang proyekto kontra baha.
0: Spot report!
1: Ay pasintabi ho sa mga nagmemeryenda o kumakain ho ng dinner, ay limang tindero ho ang arestado matapos mahuling nagbebenta ng halos 1,000,000 pisong halaga ng expired na produkto sa Quiapo, Maynila. Ito yung kagabi, kinausap natin si Major Ines dito. Ay naaktuhan ho mismo ang mga suspect sa pagbebenta ng mga expired na palaman sa tinapay. Diyos Marie Josep naman. Ay canned soft drinks, keso, at noodles. Natuklasan din sa loob mismo ng sa loob mismo ng palikuran, binubura ang lumang expiration date bago tatakan ng bago at pekempetsa. Ay, Jesus Maria Joseph. Tumambad din sa ikalawang palapag ng tindahan ng imbakan ng mga expired na produktong ang ilan ay kinakalawang at pinagpipistahan na ng mga daga. Ay nagpaalala rin sa publikong huwag basta-basta papatulan ang mga produktong sobrang mura at suriin ang manufacturing at expiration date ng mga binibiling pagkain.
0: Spot report!
1: Doon ho kayo bibili sa may mga, kumbaga, nag-i-issue ho ng lehitimong mga resibo. Para kung may mangyari ho sa inyo, meron ho kayong mababalikan. Ha? Ay, ito po, isa pa ho, pasintabi po sa maselang balitang ito, ay dalawang bangkay natagpuan sa nakaparadang sasakyan malapit sa gasolinahan sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o dyan ho sa Tiplex sa Victoria, Tarlac. Ay ayon po sa empleyado ng gasolinahan na bahala ang kanilang manager ay dahil sa matagal nang nakaparadang sasakyan kaya tumawag na sila ng emergency assistance. Ay mamaya tatanungin natin gano'ng nakatagal sila doon. Ay ayon po sa Tarlac Provincial Police Office, kinilala na ng mga kaanak ang dalawang bangkay at humiling na isa pribado ang kanilang pagkakakilanlan. Ay umapila rin ang Tarlac PPO sa publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon sa insidente.
0: Spot report!
1: Ito pa, tiniyak naman po ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na walang mararanasang krisis sa tubig sa Metro Manila, by the ayos, ay sa kabila ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na sinabayan pa ng El Nino. Ay sinabi po sa DZMM ni MWSS Department Manager Engineer Patrick James Dizon na pinapagana na ang augmentation measures kaya hindi na mauulit ang naranasang pilabalde noong 2019. Ay kung kailan nagbawas ng alokasyon sa Metro Manila dahil sa bumagsak sa pinakamababang antas ang Angat Dam. Aminado naman po si Dizon na posibleng magka-rotational water interruption sa huling datos ng PAGASA. Nasa 166.57 meters ang level ng Angat Dam.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Balita po sa labas ng himpilan, abay dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin at apat na iba pa inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin ng Bureau of Immigration. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
2: Jeff, kinumpirma ng Bureau of Immigration na natanggap na nito ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na inilabas ng Department of Justice laban kay Ateneo basketball coach Tomas Anthony o Tab Baldwin. Kasama rin sa ILBO sina Christopher Kimpo, Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castaño at Sandro Soriano. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, isinama na sa database ng ahensya ang mga pangalan ng mga nasabing individual para sa mahigpit na pagmamonitor ng kanilang mga biyahe. Inatasan na din ng mga immigration officers na agad makipag-ugnayan at magbigay alam sa mga kinauukulan sakaling mamataan ang mga nasa ILBO. Dagdag pa ng immigration, wala pang naitatalang recent travel history ng palabas ng bansa ang lahat ng mga nasa ILBO. Nauna nang naglabas ng ILBO ang DOJ kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa pagkasawi ng dalawang Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang team building activity sa Dipacolaw Aurora noong June 8. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Bert, yung apat, coach din ba yung mga yun?
2: Mga co-coach ng Ateneo Blue Eagle team.
1: Ayun, eh siyempre hindi pwede pang lumabas si Coach Tab eh, dahil Albert eh, meron pa siyang subpoena mula sa CIDG eh.
2: Oo,
1: dahil
2: tama
1: kapag
2: ka dyan,
1: hindi siya umating bukas. Oh, go ahead, go ahead.
2: Oo, bukas din sa NBI ay nakatakda siyang umarap, inaasahan siyang umarap sa NBI dahil I think pangalawang beses na niyang hindi umaaten sa patawag ng NBI.
1: Kanan CIDG? Anong sabi ng NBI pag hindi pa umatin si Coach Tab?
2: Oh, ang sabi ni hindi pa nag-dwell doon si Director Matibag, pero ang sabi nga niya eh kung we cross the bridge, oh yun lang ang ano niya, kung after siya umaten, doon pa lang sila magsasagawa ng action.
1: Oh, we cross the bridge when we get there, ang sabi Bert.
2: We get there.
1: All right, maraming salamat Bert Dizon. Ay samantala ho, African swine fever sa Nueva Vizcaya na nanatiling kontrolado sa kabila ng mga naitalang kaso. Ilan ang naitalang kaso? Kelly Cordero, go ahead.
3: Kelly. Jack Mirino ng Bureau of Animal Industry na nanatiling kontrolado ang sitwasyon ng African swine fever sa Nueva Vizcaya at walang malawakang pagkalat ng sakit sa lalawigan. Ayon sa Provincial Veterinary Service ng Service Office, may 23 ASF cases na naitala ngayong 2026 sa mga bayan ng Casibu, Bayumbong at Villaverde. Gayunman, sinabi ng mga veterinary authority na pawang mga hiwa-hiwalay na kaso lamang ang mga ito at agad na natugunan sa pamamagitan niya ng surveillance, movement control at iba pang disease containment measures. Particular na binanggit ng BAI, ang ASF case na naitala sa Casibu noong Pebrero ay may kinalaman lamang sa isang magsasaka at hindi na aktibo sa kasalukuyan. Natiniyak ng ahensya sa publiko at sa hog industry na patuloy ang mahigpit na pagbabantay laban sa ASF. Inikayat din ng mga hog raiser na agad iulat ang mga pinaghihinalaang kaso at mahigpit na sundin ng biosecurity protocols upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMN.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30. Spot Report. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Ay mga kapamilya ha, ay kayo pala ay mag-iingat ha, o kaya kung sino man ho'y na biktima dito sa Quezon City particular, ay meron hong naaresto ang Quezon City Police District na nagpapakilala ho siyang polis. Tapos eh, maninita ng maninita, traffic violation man yan o kung anumang mga paglabag ho sa batas, eh nagpapakilala ho itong polis na isang Master Sergeant Hernandez, yun ang sabi. Eh kaso, ang nabiktima niya ay driver ng isang congressman. Eh di nung kanyang sinasabi na pinara niya to, itong suspect na nagpanggap ho na polis, pinara niya yung sasakyan ni congressman. Eh di kinausap ng driver, ano violation ko? Bay sabi eh, beating the red light ka. Eh di ganito, no? Sabi niya, tikitan mo na lang ako kasi may pasahero ko, inutusan ako ni congressman. Sige nga, tawagan mo yung boss mo. Nung tinawagan yung boss niya, eh di kinausap si congressman, ano? Abay, nung sinabi ni congressman na sino ka ba, anong pangalan mo at sino ang hepe mo at papaverify kita sa NAPOLCOM tsaka sa QCPD tsaka sa PNP. Ayun, pinaalis na mo yung driver niya. Yeah, okay na, pagbibigyan kita sa kayon. Fast forward doon itong linggo, abay isang itong suspect na to, same suspect. Eh sinita niya naman ho yung mga naggagawa ho ng mga kable sa mga poste. Eh di syempre may sasakyan yun eh, hindi ba? May sasakyan yun na yung L300 na FB. Ang hinanap naman itong suspect ngayon yung kanilang mga permit. O, nasa ng permit niya, working permit niya, tsaka yung sa City Engineering's office. Tsaka yung sasakyan niyo, nakahambalang. Yun ang modus itong suspect na ito. Itong si nagpakilalang Master Sergeant Hernandez. Tinakot niya ulit itong mga sinita niya, kumbaga, di ba? Inimbento niya yung mga, ano eh, mga violation niya. E di hinihingan niya yun ng 10,000 piso, kinikikila. Hanggang sa napababa ng 1,500. E doon na nagsumbong yung latest victim niya nitong linggo. Nagsumbong na ngayon sa police sa QCPD Station 15. Ikinasa yung entrapment kinabukasan. Ayun, arestado ho yung suspect ha. Ayan, sinasabi ko, hey, baka ho meron hong mga ganong nabiktima na ho ng ganitong modus. Eh, makipag-ugnayan ho kayo sa QCPD o dili kaya particular dyan sa QCPD Station 15. Mga nag-iimbento ho ng mga violation at mga nagpapakilalang police, yun naman pala ay hindi mga totoong police, peke pala. Eh kaya to si congressman, eh kanyang pina-verify kasi eh. Sa Napolcom mismo eh, siyempre congressman sa may mga contacts eh. Lumabas na walang Master Sergeant Hernandez at yung mga pinatawag. Merong Master Sergeant Hernandez, isang taga Cavite, tsaka yung doon mismo sa Station 15. Eh pinatawag, yung tinignan ng mga biktima ay hindi ho yan. Tapos may pinakitang rogues gallery, doon nakilala itong suspect na ito na nagpapanggap na polis. Eh napag-alaman pala, pag-verify ni Lieutenant Colonel Brian Pajarillo ng Station 15, abay dati palang traffic enforcer na nag-awol. So meron siyang ticket, meron siyang panikit. Yun ang pinananakot niya doon sa kanyang mga target na biktima.
0: TZMM Numero Uno sa Aksyon!
1: Ay, attendance check muna tayo ha. Ayun, napareact si Yura. Abay, bayan, di na lang lumaban ng patas. Oo nga eh. Eh, talagang nambibiktima ito, Yura eh. Ang paparahin niya, yung mga motorista ba? O, beating the red light ka. Eh, may todo uniforme eh. Meron siyang reflectorized na vest. May motor, pero kahina-hinala yung motor. Ayan o, oh, ayun pala yung CCTV. Ayun yung driver ni Congressman. Ayan o, oh, sabi niya. Ayan o, oh, pinara o. Oh, ayan o, oh, ayan. Para dun sa nanonood sa live stream natin, tsaka sa cable, ha? Ayan o, pinara. Diba, kaalaan nyo talaga naman pulis, o. Oh. Pinara ngayon yung sasakyan ni Congressman. Ito eh, June 2. Eh, siyempre si Congressman na andun sa Kongreso. Eh, inutusan niya, sunduin mo nga yung pinsang ko't meron kaming lakad. Ayan o, oh, hinara ngayon, o. Oh. O, oh, bumaba. O, oh, bumaba yung driver ni Congressman. O, oh. Kinausap niya ngayon, o. Oh. Pinakausap si Congressman, o. Oh. Alam mo, sabi pa nung, ano, sabi pa nung suspect, Abraham, sabi nung suspect, eh, eh kung sasakyan mo ito, sino ka ba? Congressman. Ako si Congressman Pimentel. Nasaan ka? Ay nasa Congress, Congressman ako eh. Eh bakit hindi ko nakasakay dito sa sasakyan mo? Bakit pumira yung suspect na ito? Kaya nagtaka si Congressman. Kailan pa nagkaroon ng batas na hindi ako pwedeng magsakay ng sino man na gugustuhin ko sa sarili ko sasakyan, di ba? Eh yung driver diyan, sabi niya, "Tikitan mo na lang ako kung talaga ako 'yung nagkasala ng beating the red light. Tikitan mo na lang ako." Eh, nung kinausap ni Congressman, ganun din, ni Congressman Pimentel ng 2nd District ng Surigao del Sur. Eh, sabi ni Congressman, tikita mo na lang, wala namang problema yan. Eh, kaso nagmatigas pa ito, hindi, i-impound ko yung sasakyan mo. Ay, yun doon na nag-init ang ulo din ni Congressman. Sino ka ba? Anong pangalan mo? Ipapa-verify kita kung totoo ka. Nung sinabi ng ganun, hindi, okay na, pagbibigyan kita ngayon. No? Bilis magbago ng isip. Ano? Fast forward doon ng second weekend, itong June 14, ayun, may nabiktima naman siyang bago. Yung mga kontraktor, yung mga gumagawa ho ng mga kable sa mga poste. Yun naman, inimbentohan niya rin ng violation. O, nasa ng permit nyo sa engineering's office? O, obstruction itong sasakyan mo, nakapark ka? Mga ganon, ini-intimidate. Hanggang sa binabanggit na magbigay na lang kayo ng 10,000. Hanggang sa napababa ng 1-5. Eh, pagsumbong nung pangalawang biktima na, ano, ayun, kinasang entrapment, arestado ngayon, no, di ba? Ayun, no, sabi ni Julius Bangalando, nawa mali siya. Congressman pala yung madadali niya saan. Oo nga, eh. Hindi niya akalain na totoong congressman. Eh, tinawagan ni congressman ng Napolcom, tinawagan niya ang QCPD, tinawagan niya mismo ang PNP. Aba, walang Master Sergeant na Hernandez. Meron doon sa Station 15, parang corporal, sabi ni Lieutenant Colonel Pajarillo. Meron dito, pero hindi ito yun. No, yun. Hanggang sa napag-alaman na, naimbestigahan tuloy siya. Napag-alaman, siya ay dating traffic enforcer na nag-awol. Ayun ang sinasabi po, ha? Kaya ang sabi ho ng mga biktima, talagang tutuluyan nila ito dahil baka marami pa itong bibiktimahin. Lalo yung mga dayo dito sa Maynila. Eh baka igulpi-digulat itong suspect na ito, di natangayan magkano man, hindi ba? Kaya ho, ine-encourage din ho ng QCPD yung posible yung mga nabiktima nito, itong mga nakaraang buwan o nakaraang taon, ay pwede ho kayo makipag-ugnayan ho sa QCPD, ha? Ayan ho, pero mamaya ho, ito ho ang mga nakalinya sa programa ngayon, yun hong natagpuan hong mga bangkay dyan ho na sa loob ng sasakyan dyan ho sa T-Plex. Ay aalamin ho natin yung timeline ho niyan, tsaka kung gaano na ho sila katagal doon bago ho na-discovery. Tsaka kung kamusta na ho ang investigasyon. Yan ho pag-huhuntahan ho dito ha, dahil kukontakin ho namin si Captain Ruby Alcantara, ang PIO ho ng Tarlac ha. Eh dito lamang ho kayo sa programa, magbabalik po ang Spot Report makalipas ang ilang paalala sa oras na 8:21, mga kapamilya.

0: petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit, pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
2: The Senate is under attack.
3: There was no NBI agent in the Senate.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Kanina ay merong aarestuhin.
5: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
1: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay, nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Cabanas. Ay, mga kapamilya, dun sa ngayon lang ho ito na balitaan, ay alam nyo ho ba na may iniimbestigahan ho ang Tarlac Police Provincial Office yung pagkamatay ho ng dalawang individual na yung kanila hong labi ay nadiskubre ho sa loob ng nakapark na sasakyan sa likod ho ng isang establishmento sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o dyan ho sa Tiplex. Southbound ho ito, isang gasolinahan ho sa Barangay San Francisco, dyan ho sa Victoria Tarlac. Nito hong Miyerkules, ha? E nasa linya ho natin si Police Captain Ruby Alcantara, ang PIO po ng TPPO. E kaugnay nga ho nitong balita na ito. Magandang gabi po, Captain Alcantara. Jeff Cabanas po, welcome po sa program. Spot Report po.
2: Yes, sir. Magandang gabi po. Police Captain Ruby Alcantara po, ang Chief Public Information Officer po ng Tarlac Police Provincial Officer. Magandang gabi po at sa lahat po ng iyong taga-subaybay, magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Okay. Captain Alcantara, paano ho nangyari dito? So, na-discovery ho sila ng pasado alas tres na ho ba? Tama? Nang tumawag ho yung isang staff for emergency assistance kasi mukhang matagal nang nakapark ho doon yung sasakyan. So kung past 2 p.m. ho ito napansin ng manager, gano'n na ho katagal sa backtracking nyo? Gano'n na ho katagal na doon yung sasakyan?
2: Opo sir, nalaman po ng tipster natin na yun po binibigay ng informasyon regarding po sa insidente. Around 3:55 po ng hapon. Yun po agad naman po. So bali around 4 na po. So yun po. At agad naman po yung mga kapulisan talaga ay agad naman pong

0: papunta sa area.
1: Oo, pero ang ibig ko sabihin, Captain, eh, sa backtracking ho, anong oras po mark doon yung sasakyan?
0: Ah, hindi po natin matukoy, sir, exact na ilang oras, pero yung mabigay po namin na impormasyon po, yung opo, oras na nadiskubrihan po. Which at nagbigay is... po ng impormasyon ng ating mga, ang ating tips, sir po.
1: Ah, so anong oras po nga ulit yun, Captain?
0: At 3:55 po, mga around 4 na po ng hapon ng June 17.
1: So doon nila na-discover. Ano, sinilip po ba ng tipster na merong nasundo sa loob? Parang ganun ba?
0: Opo, sinilip po ng tipster at kinatok po yung ano, heavily tented po kasi yung sasakyan.
1: Oo nga po.
0: At kinatok po niya at wala pong response doon. At agad naman po na tumawag po sa malapit na municipal police station.
1: Captain, saan ho nakaupo yung mga biktima?
0: Nakaupo po yung mga biktima sa backseat po ng sasakyan.
1: Ah, pareho sila ho. So, posible. Opo. Posible ho na may ibang nagmaneho at iniwan ho sila doon. Parang ganun ho ba lumalabas?
0: Ah, wala naman pong impormasyon na ganun po ang nangyari. Mm-hmm. Wala naman po. Wala pong impormasyon ukol dyan.
1: Ah, okay. So, pareho po silang nandun sa backseat. Paano ho ang posisyon nila nung na-discovery ho?
0: Nakaupo po, sir. Paano po? Nandun po sa backseat.
1: Para po
0: at
1: bang...
0: actually, sir, opo. At ano na po, yung detalye regarding po sa ano kasi...
1: Opo.
0: Ang crime at provincial forensic unit na po ang nag-examine doon sa area.
1: Mm-mm.
0: Opo, at agad po kasi din silang pumunta sa area.
1: Okay.
0: At ayun po na kita po yung ano natin. Sila na po ang nag-examine doon kung paano.
1: So no, yung sasakyan po ay umaandar ho nung na-discover nung tipster, Captain?
0: Nung pagdating po ng ano, ganun din po ng ating initial na mga first responder natin.
1: Mm-mm.
0: Ganun po yung sasakyan ay nakapatay na po yung engine, pero yung fan po ng aircon, yun lang po ang umaandar.
1: Ah, so mukhang naubusan ba ito ng gasolina? Possible na ganun, Captain?
0: Mahirap po kasi mag-conclude na ganun po. Opo, pero yun ongoing po yung natin result naman yung forensic examination naman po natin.
1: Oo.
0: Actually po kakalabas din po ng ating update po ng ating incident na ito sa Triplex Southbound. Nagbigay na rin po kami opo bago lang mga ilang ano pa lang po isang oras pa lang na meron naglabas na rin po ng initial ang forensic natin na examination regarding po sa incident.
1: Okay.
0: At ito po, sasabihin ko po sa inyo na personal na ang result po, no apparent external injuries were found on the deceased. Yun po.
1: Mm-mm.
0: Yun po yung statement ng, yun po yung na, initial na examination ng forensic.
1: Oo. Ito ho bang ano, Captain, ito ho nga lugar na ito, itong pinaradahan ho na ito kung nasa nung sasakyan. Anong sabi ng mga staff ho doon? Yun ito ba'y regular ho ang pinaparadahan? O mga pahingahan ho ng mga nagbabiyahe ba? May ganun ho bang sinasabi?
0: Ito sir kasi yung area po ay ano po, maraming business establishment.
1: Okay.
0: Po, may mga gusto yung mga coffee shop. Opo, yun po. Yun po yung parking area. Parang ano lang po, kagaya po ng... usual na ano ka magpahinga ka doon sa pagkakainan mo doon usual na bus area yung ganun po na meron na pagbunta mo may mga establishment ganun po yung ano noon yung area.
1: Mm-mm. Kung may i-share niyo po Captain gano'n na daw ho katagal na walang buhay yung mga biktima kung may resulta na ho ang forensic.
0: Wala po silang binigay na exact na oras sir kung gaano na katagal po yung ano.
1: Oo.
0: Yung opo yung time na yun.
1: So talaga hong binubuo niyo pa ho talaga yung exact picture tsaka ho timeline eh no. Kasi maganda rin malaman Captain, 'di ba, kung do ito ho ay unofficial, syempre ito ho ay speaking from experience, 'di ba Captain? Kung umaandar yung aircon, so sa battery na lang siya dumedepende, 'di ba? Kung namatay na yung makina, 'di ba? Parang ganun po 'yun.
0: Opo. Parang ganun po.
1: Pero syempre binubuo niyo pa ho yung kwento. Go ahead po.
0: Ayun po, sir, at sa base naman po doon sa investigation ng result ng examination ng forensic po ay yun po wala naman po yun pong importante wala pong apparent external injuries na nakita, wala po tayong nakita yung iba. Iniisip po na may saksak po o merong gunshot. Wala po naman ganun. Wala po.
1: Curious
0: kaya na nalaking tulong po yung initial forensic examination result po na binigay ng provincial forensic unit.
1: Magkaano-ano po pala yung biktima, Captain?
0: Yes, sir. Wala pong information na binigay sa amin po yung ano, yung ating wala pong report regarding po dyan. At sa patunayan po, humihingi po ng pamilya na
1: privacy,
0: po ng privacy ng kanilang desisyon na panatilihing privado yung usaping ito din. Huwag nang isa publiko, yun po. Huwag na pong palawakin pa ang detalye ng insidente.
1: Ito lang naman ho, para lang ho malinawan din ho ang publiko, kumbaga warning din ho sa kanila, kaya rin namin kayo tinawagan. Kung sakasakali ho sila'y nakatulog ho doon, di syempre ho, mawawarningan ho natin ang ating nakikinig na hindi ho safe na matulog. Kaso nga ho, wala pa ho tayong exact na lumalabas na investigation kung what really happened. What we know now is wala hong external injuries. Kumbaga, hindi ho...
0: Wala.
1: Di ba? So, kumbaga, parang your guess is as good as mine, hindi ba? We can only just think kung ano ho yung hawak nyo na detalye ho na meron, hindi ba?
0: Detalye.
1: Yung sa amin lang ho dito... ay para ho ma-warningan natin yung publiko. Kasi ho, dati, kung matatandaan nyo, di ba, merong asawa ho, nanay ng isang artista, di ba ho, nakatulog siya sa sasakyan. Ang nangyari ho, parang pumasok ho yung usok, di ba, nung sasakyan, na nagresulta ho sa kanyang kamatayan, di ba ho. Kaya ho natin ito sinasabi. Though, hindi naman ho natin dinedevolve yung identity ho ng mga biktima. Ang iniisip ho natin ay makapag-warn. Pero ang edad ho nila, Captain, kung okay lang, ano ho sila, mga teenager?
0: Yung babae po ay isang 20 years old at saka yung lalaki po ay 28 years old.
1: Oo nga.
0: Opo, mga bata pa po.
1: Very unfortunate po itong nangyari.
0: Kaya nga po, nakakalungkot. Kaya siguro ay nanonood na rin ng pamilya.
1: Para lang po, Captain, makuha rin ho namin yung picture. Kung sila'y nasa southbound, so sila po ay may pupuntahan o paano ho ang sabi ng pamilya? Pa-uwi ho? Possible lang po eh?
0: Ano lang, sir, nag-order lang siya ng coffee. Tapos doon, naghanap ng parking. Yun lang po ang initial natin na, yun lang po ang report na sa atin. Tapos, yun, nakapark sila. Wala din naman sila naging katabi during duration ng ano nila. Park doon. Opo, wala din po silang naging kamit up. Wala din po, opo.
1: I assume ho, yung detaling ho yan, mukhang galing ho doon sa kapamilya nila. Ano? Baka nagpaalam, bumili kaming kape. No? Baka ho ganun. Ano?
0: No.
1: Possible ho ganun.
0: Lang, hindi po natin
1: masabi pa.
0: We
1: do understand that. Anyway, Captain, baka ho meron ho kayong may programa ho ang Tarlac Police Provincial Office o may panawagan ho kayo. Lalong-lalo na ho, winawarningan nyo ho ang publiko na wag naman ho magkalat ng mga unverified na rumors. Ano-ano ho ba itong mga ito? Go ahead ho.
0: Buti na rin po at ano kayo, sir, isa na rin tong pagkakataon dahil para mawalan po ng hatahaka din yung iba.
1: Okay.
0: Ito po yung maganda na rin po na may ganito po kayong programa at pasalamat po ang Tarlac Police Provincial Office. At isa itong medium para po may bahagi sa ating mga mamamayan po na wag pong mag-alala, ang kapulisan po ng Tarlac ay patuloy pong pinangangalagaan ang ating ang kapayapaan at katahimikan ng lalawigan.
1: Opo.
0: Yun po at sir, ano po, ito ulitin ko lang kasi yung pamilya maring hinihiling ng pamilya na igalang yung kanilang desisyon, panatilihing privado ang usapin at huwag nang isa publiko. Ito sir, yun nga po, doon nandito na. Opo, at huwag nang palawakin ang detalye ng insidente. Nais nang magkaroon ng sapat na panahon at tahimikan at pribadong espasyo upang makapagluksa at makaharap sa mabigat na pagsubok sa kanilang dinaranas. Then po, dito sir, hinihikayat po ng publiko na umiwas po sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at ngayon nga sir, at akahaka at mga komentaryong maaaring magdulot ng dagdag sakit at pasanin sa mga naiwang mahal sa buhay.
1: Oo,
0: yun po, sir. At At maraming salamat, sir. Binigyan niyo din po kami ng pagkakataon po mabihagi ang side naman po ng kapulisan. At agad-agad naman po namin ibigay ang update po regarding po sa information na aming mabibigay po.
1: Oo, napaka-vital ho nung isinyer niyo po yung kumbaga yung resulta ho nung medico-legal na ho ba yon, Captain? Ano?
0: Po yun? Yung forensic examination po. Yung ano natin, yung provincial forensic po natin dito sa Tarlac. Yun po yun.
1: At least mali na.
0: Opo, yun po. Mahalaga. Baka kasi anong isipin ng iba na merong ganito, ganyan. Wala po, wala.
1: Totoo, di ba? Eh, syempre, lalong-lalo na, Captain, yung mga mahiligong gumamit ho ng mga content ng iba, hindi ba? Ititweak ng content.
0: Oo nga po, sir. Diba? Po, yung take nila yung oportunidad na mag-ano.
1: Ito yung...
0: Gusto lang niya makakuha ng content para lang at the expense ng... ibang tao, yun po, yan po yung iwasan natin.
1: Hindi ba kasi pang yung mga ibang nagko-content kasi, Captain, ay ito pinag-uusapan niya, teka lang, hindi ba? May mga ilalagay ho sila.
0: Tama,
1: so nakikiusap po ang pamilya ho, ang si Captain Alcantara na ho nagpaparating na nakikiusap po ng privacy yung pamilya at the same time wag naman ho mag-spread ng mga peki ho, mga information unverified. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Captain Ruby Alcantara, ang PI po ng Tarlac Police Provincial Office. Mag-ingat po kayo palagi, Captain. Mag-ingat po.
0: Maraming salamat po, sir. Maraming salamat.
2: TTZMM numero uno sa aksyon. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Ay, si Tita Nona Damian, may tanong. Masama ba matulog sa loob ng car while naka-open naman ang aircon o fan ng car? May mga insidente nga po kasi Tita Nona in the past na meron hong natulog sa loob ng sasakyan ay sinamang palad ho, di ba? Kayo na lang po ang mag-research niyan, Tita Nona. Siguro po pwede ho mga idlip-idlip lang. Ano, Abraham, ano? No? Idlip-idlip lang, wag siguro yung sobrang haba. Tsaka better kung pagkagabi ang biyahe, pwedeng buksan mo na lang ng konti, no? Fresh air na lang, ano? Tapos pahinga mo yung makina ng sasakyan mo, pwede kung long drive ito, di ba? Tapos kung mag-air ko naman, talaga namang kung halimbawa ikaw ang designated driver, hindi mo na talaga kaya ang antok mo, siguro halinhinan kayo, merong isang gising siguro, wag ho kayong sabay, di ba? Mahirap na eh. Kasi nga ho yung may insidente hong ganyan, nakausap na natin ng BFP tungkol diyan, hindi ba? Carbon monoxide ang nilalabas ng exhaust ho ng ating mga sasakyan. Delikado ho yan pagka na-inhale, lalo na pag-prolong, hindi ba? Sabi ni Yura, yes po, Tita, no na damyan, especially in the car is on idle yan. Kasi hindi umiikot, di nagsisirculate, hindi ba? Ang pinakamainam, kung kayo may long drive, meron kayong kahalili siguro sa manibela, o kaya kung hindi na kaya, maghanap ho kayo ng pwedeng matulugan na mabilisan, di ba? Or sa gas station, kung medyo malamig ang biyahe ninyo, madaling araw, o kaya gabi, mas mainam na bukas ng kaunti ang bintana, di ba? Ayun, sabi naman ni NLIM, WS9781, those who use other people's content should be prosecuted. O yun na nga, kaya dapat ho kayo, pag may nakita kayo halimbawa na... Tulungan nyo na ho ang ilang mga may original na kopya ho ng mga video, mga photo, i-report nyo ho kaagad, di ba? Kasi ho, natotolerate ho sila di ba? Attendance check tayo ulit. Si Beth Kamaing nandito na from Marikina, si Louie Basco, si Tita Lina ho, si Yura, kanina pa ito, si Iti Yura, nagsishare ng kanyang mga saloobin. Tapos si Sergeant Putik. Ayun ano mo sabi ni Sergeant Putik kanina? Meron siya kanina tungkol doon sa kinukwento ko na nagpakilalang pulis Ayun ha, hinahanap ko lang, binabackread ko lang ito ha. Ayun, Pulis Makati. Pulis Makatingin pala yun. Lumang joke na yan ha, Sergeant Putik ha. Luma na yan, pero click pa rin, hindi ba? Si Farah Robles, attendance check. Oy, thank you Farah Robles. At si... Soriel Mendoza. Ayun. Sino pa? Teka, backread tight. Baka magtampo yung iba. Ayun na, wala na. Mukhang nasabi ko na lahat. Teka, i-check ko pala yung sa ABS-CBN YouTube channel, sa cross-stream. Ha? Naka-cross rin mang spot report doon sa ABS-CBN News. Sandali, sandali. Ayun oh. Si Doc Mario Fest, dito pala nagko-comment sa ABS-CBN si Doc Mario. Si Ricardo Lianes, so yun, nandito na. Si Soriel Mendoza din. At si Adobong Dipolog, yan ang nasa cross-stream sa ABS-CBN. Ha? Ay, dyan lamang po kayo, ha? Ay, ang susubukan ho natin, sino pa bang mga nakalinya sa ating ngayong gabi doon, ha? Ang susunod naman, ay, si Asek Marcos Lacanilao pala, ang hepe ng LTO. Patungkol naman doon sa mga naaresto, di ba? Mga nangungotong dyan sa Butuan. Eh ano ang sunod nating kakapanayamin, si Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Kaya dyan lamang po kayo. Kung may tanong kayo sa LTO, pwede nyo i-comment o doon sa Viber hotline namin, 0919-278-3000. Dyan lamang po kayo, kapamilya, kaservisyo. Magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala.
2: Balita,
3: balita,
2: siyasa,
3: siyasa,
2: katotohanan,
3: katotohanan,
2: spot report,
3: spot report.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
5: Ako po si Efren Cabay, suki po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Sa oras na 8:46 ay makakasama na po natin si Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ang hepe po ng Land Transportation Office o LTO. Magandang gabi po, Asek. Jeff Caparas po, welcome po sa program.
6: Magandang gabi po, Boss Sir Jeff. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa.
1: Asek, alam niyo ako'y nagulat pa rin dito yung ilang tauhan ng LTO Butuan ay naaresto dahil sa pangungotong. Abay, hindi yata kayo lubusang kilala, ano Asek?
6: Opo, actually sir, nung bago pa lang ako dito sa LTO, sinokus ko na yan. Nagkaroon kasi ng reklamo, nag-viral yung video na yan, yung taraga na yan, Trento. sa mga pagkokotong sa mga truck.
1: Okay.
6: So may mga nasuspend din at that time pero hindi pa rin sila tumigil eh.
1: Mm-hmm.
6: Ngayon nung May na pinuntahan ako ng truckers association na parating dumadaan diyan at nireklamo nga ako, nalaman ko na wala pa rin silang tigil.
1: Grabe.
6: So agad kong pinadala yung aming enforcement unit dito sa LTO mag-coordinate sa regional office ng PNP kay General Magistrado at yung RMFB at saka yung intel ng region ng PNP. So nagkasa kami ng surveillance muna, then after ng surveillance, entrapment operation na. So kahapon dapat yan eh, kaya lang naging madulas sila, pumunta sila dun sa kabila, hindi dun sa area na yon. So sa kabila sila, hanggang sa natsempohan na kaninang umaga, yung mga operatiba natin, pati yung enforcement ng LTO, sumakay sa truck. Ipagpara nila, hindi nila alam, yun na. I-entrap na sila doon.
1: Paano ho ang modus operandi ho nitong mga ito, Asek, tsaka magkano ho inihingi doon sa mga kababayan nating truckers?
6: Usually 500 pesos pataas. Mga 500, 1,000, 2,000. Depende kasi sa yung lugar na yan, para malinawan mga kababayan natin, yan po yung daanan papasok na Mindanao. So pagtawid mo ng, kung ikaw ay nagroro sa barko, dadaan at dadaan ka sa kanila. So ang mga truck dyan, nung sinurveillance namin, nakahilera yung truck eh, pagka hindi nagbigay sa kanila, pahihirapan nila, maglalagay sila ng penalty, so violation. So na para hindi maabala yung driver, di sumusunod na lang.
1: Grabe.
6: Kaya lang, sinabi ko nga ho, pag upo ko sa LTO, hindi po pinapayagan yung mga ganyan. Eh, nung una, isinokos ko sila, kumbaga nag-warning shot na ako sa kanila eh. Eh, hindi ho sumunod eh. Kaya inoperate na ho namin, kaya nga ho ang utos ko padapain sa kalye para madala, kasi sabi ko ho sa kanila yan, talagang magkakahiyaan tayo, ihihiyain ko kayo sa TV kapag ganyan ang ginagawa ninyo.
1: Asek, sino ho ang promotor nito? Kumbaga kanino ho napupunta yung mga kinokotong nitong mga ito? Tsaka ilan ho pala sila?
6: Under investigation pa ho natin yan. So, kasalukuyang iniimbestigahan din sila kanina ng PNP. Kasi sinabi ko nga, kailangan malaman natin kung sino yung amo niyan.
1: Totoo.
6: Pero alam nyo, sa totoo lang, Sir Jeff, no? Ako galing, nandito ako sa Manila. Meron silang regional office dyan. So, hindi ako naniniwala, hindi naririnig ng regional office yan.
1: Oo.
6: Kaya mayroon hong mga maiimbestigahan hong mas matataas na official sa kanila.
1: Naku po, Sus Maria Josep, ano? Yan ang sinasabi ko. Hindi nga kayo masyadong nakilala. Hindi napapanood yung mga ginagawa ninyo sa telebisyon, hindi ba? Hindi pa ho kayo na... Tsaka sa kabaitan nyo, Asek, nag-chocos pa kayo. Kumbaga, o bibigyan ko kayo ng second chance. Kasi ho, syempre, ang consideration nyo ho dyan, may mga pamilya rin kayo, di ba? Kumbaga, eh, kung ito, ito ang trabaho nyo, hindi naman po pwedeng makasuhang kayo, hindi ba? So ito ho ay kasong administratibo at saka ho, criminal ho ba? Ang
6: criminal. Opo. Ngayon po, nakakulong po sila.
1: Okay.
6: Na inquest na po rin kanina yan.
1: Oh,
6: so, meron sasampahan ho namin na administrative tapos criminal para tuluyan na po naming matanggal sa LTO.
1: Tsaka sa hindi na makakapasok saan mang ahensya ng gobyerno ito, Asek, ano?
6: Opo. Asek, tama po kayo.
1: Sa pag-iimbestigay ho ninyo, yung mga na-aresto ho ninyo ay gano'n na ho katagal sa LTO?
6: Yung record ho nila, hindi ko pa nakita masyado, pero matatagal na po sila, mga nauna po sila. Ako, naupo po kasi ako dito last year lang, October. Pero yan, meron mga 3 taon, 5 taon, may 10 taon na dyan. So talagang mga ano na po, mga, kumbaga, talagang nakabaon sila dyan. Kaya akala po nila, dahil nga nagtawid dagat sila, nasa Mindanao sila, tapos may nagpo-protekta sa kanila, hindi ko sila aabutin.
1: Oo. So ano hong assurance nyo, Asek, na hindi na ho ito mauulit, lalo na't na kinausap na ho pala kayo ng mga Truckers Association?
6: Alam nyo, sa totoo lang, dapat bababa po ako dun eh. Kung ako po nakahuli sa kanila, baka hindi lang ho yan abuti nila eh. Kaya yung mga tao ko po ang nag-implement niyan. Kasi sir, napapagod din ako. Kumbaga paulit-ulit kong sinasabi sa kanila na magtino sila. So wag na lang po nila kaming i-push sa limit kasi talagang ipakukulong po namin sila.
1: Asek, baka ho, saan ho ba pwedeng magreklamo ho ang mga nabibiktima ho ng pangungutong? Lalong-lalo na ho yung mga tiwali.
6: Sa opisina ko na po mismo, sa Asek's office, sa central office.
1: Aba.
6: Kaya po tinayo ko po yung i-report eh.
1: Okay.
6: Meron po yun sa Facebook. Pwede po sila mag-report dyan kung kinatongan sila, yun namang sa mga dealer na nagsamantala sa mga kababayan natin, pwede rin mag-report doon.
1: Okay. Eh, Asek, kamusta ho pala? Bago ho, kasi kukunti na lang ho oras, kamustahin ko lang ho pala yung mga ipinatawag nyo mga nag-viral, particular ho itong naalala ko lang eh, yun hong nakipag-ugnayan sa inyong Napulcom dahil itong nagmomotor ay hindi ho hininto anong siya ipinapara ng HPG. Pati ho itong nakabangga rin ng... kamusta po?
6: So yun hong nakabangga po, unang-unay nakabangga po sa HPG. Ako ho mismo umupo dyan.
1: Kamusta po?
6: Medyo na-high-blood tayong konti dun sa Indiano. Pero ang recommendation ko po dyan ay perpetual revocation o habang buhay na pagkatanggal ng driver's license. Ito po yung bumangga dun sa HPG. Yun naman pong yung lasing na estudyante sa Kabanatuan Nueva Ecija, perpetual revocation na rin po yan. Kumpiskado na rin po namin yung driver's license niya, tapos nakaalaman sa sakyan. At ang pinakalates kahapon, yun hong nag-road rage sa Sampaloc, Manila na nanakit ng motorista. Revocation na rin po, perpetual revocation na rin po yun or habang buhay na pagka-ban sa lisensya.
1: Kasi Asik, hindi ho nila naiintindihan kung gaano ho, kumbaga kahit to ako, napaka-ingat ko tsaka napaka-cool ko sa kalsada, kung meron nung isang ganitong nabigyan ho ng lisensya na hindi karapat dapat, Asik, napaka-delikado ho ng ako mismo, pati ho yung mga mahal ko sa buhay, napaka-delikado. Imagine nyo, bigla ka nalang babanggain kahit napaka-ingat mo, hindi ba?
6: Tapos
1: pag nagka-ano naman kayo, Asik, kukumprontahin ka, sasaktan ka pa ng physical, pambihira.
6: Tama po.
1: Good luck po sa inyo, Asik.
6: Kaya po, dapat...
1: Kahit po. Kaya po,
6: you were saying. Dapat tanggalan po ng mga lisensya ng mga yan.
1: Ayun. Asik, kami po ay makakaasa. I-update nyo ho kami ha sa mga ganitong klase. Para
6: ho
1: talagang ma-highlight ho namin yung inyong ginagawa ho sa LTO. At the same time, ay ma-warningan ho yung mga quote-unquote mga tiwali pa ho dyan para pag nakita ho ba seryoso si Asik Lacanilaw. Maraming salamat po sa inyong oras. Asik Marcos Lacanilaw, ang hepe po ng LTO.
7: TTZMM Numero uno sa aksyon.
1: Mga walang kadala-dala, napapanood nyo na nga si Asik Lacanilaw na talagang sineseryoso yung mga ganyang nangungutong sa LTO, ay talagang pilit ninyong ginagawa. Kaya ang ginawa dito sa Manila, nagpunta doon sa Caraga, nakipag-ugnayan sa Intel. Na-aresto na, sinurveillance muna kayo. Kumalap ng malakas-lakas na ebidensya at saka kayo pina-aresto. Ako'y nalulungkot lang doon sa sinabi kasi ni Asik na merong mga nasa 3 taon na, nasa 10 taon na sa LTO. Sinyokos na kayo, hindi nyo pa nakita yon na paraan ng inyong ama ng LTO na wawarningan kita, alam ko may pamilya ka rin at naniniwala kung baka magbago ka pa. Kaso hindi nagbago. Lumipat pa ng lugar. Hindi nila alam, may mga nagsusurveillance na sa kanila doon. Sumakay yung mga operatiba, arestado ngayon. Imagine nyo yung 500 per truck. Ilan ang dumadaan na truck doon, hindi ba? Sabi ni Asik, from papuntang Mindanao, doon at doon ka dadaan, hindi ba? Imagine nyo, hahanapan ka ng kung ano mang violation. Parang yung kwento natin sa Quezon City, di ba? Panggap siyang pulis, hindi naman pala totoong pulis. Pero may todo uniforme. Tapos may nakalimutan ko pala sabihin, may peki rin na na replica ng barrel. Talagang mang-i-intimidate. Ang maiisip nyo doon, paano yung mga dayo ng Maynila, di ba? Na first time na, lalo na yung mga first time na mahuhuli. Siyempre, yung mga matatagal ng driver, mga matatagal na sa kalsada, sa likod ng manibela, kalmado yan kapag pagka nahuhuli. Di ba? Ano ang violation ko, Chief? Di ba? Matatanong mo pang ganun eh. Pero isipin mo itong mga gulpi di gulat, ang ika nga na modus, di ba? Magugulat siya, mapapabigay na lang kung magkano man ang nasa bulsa, di ba? Ayang mainam ho dyan, busisiin nyo ho muna yung ID, tapos tignan nyo kung may mission order. Tignan nyo rin yung ID kasi baka may expired naman. Tapos kung saan siyang nagpapakilala na kaanib na ahensya dito sa Quezon City, halimbawa o saan man ho, i-verify nyo ho, napaka-importante yun. Basta kumalma lang ho kayo, di ba? Kita nyo si Congressman, nung uminit yung ulo, abay, saan ka ba? Ipapa-verify kita, abay, pinatawad yung kanyang driver. Pero si Congressman, hindi huminto doon. Abay, teka muna, kailangan mapanagot ito. Sino ba ito? Na kung ano-ano ang sinasabi, di ba? Anyway, Ay, last na attendance check tayo bago tayo magpaalam, ha. Meron na lang tayong less than 3 minutes sa programa. O, si DZMM Teleradio version 2.0, magbaw ng payong kapag maglalakad sa sikat ng araw. Ay, tama naman tong abiso na ito. Napakainit talaga. O, si Jonathan Javillo 9593, greetings from Saskatoon, Saskatchewan. Sa Canada ito, eh. Welcome sa Spot Report, kapamilya. Yun, no? O, nakisuyo si Yura. Hey, Sir Jeff, makikisuyo po ng pagbati kay Sir Robert Antemano. Aba, raw si Boss Robert Mano. Bilang pagsaludo sa debosyon niya. Sa... Oo nga, no, napakasipag talaga ito ni Kuyang Robert Mano. Mula alas 4 ng madaling araw, nagko-cover pa, lalo na nung may kaganapan sa Senado. Walang bitaw si Kuyang Robert Mano. Ayan, Kuyang Robert, binabati ka ni Yura. At... Ayun, oh, alam na alam na. Oh, alam na this except from viewers siya sa, from Canada, si Jonathan Habilio. Yeah. Tapos eh, si Sergeant Putik, yung yun yung mga klase ng LTO Flying Squad na walang nakita na violation sa iyo. Sasabihin nila, disappropriate yung sign ng hahanapan ka talaga niya mga yan. Disappropriate yung size ng warning device mo. Oh, marami ba maghahanap at maghahanap yan. Hanggang siya ihaharas ka talaga, di ba? Bigay ka muna ng pera, okay na ito, di ba? Ganyan lang mga modus ng mga yan eh. Eh, hindi umubra kay Asik la kanila, di ba? Hoy, si John Carlos Cruz, 4,000, good evening din sa'yo. Si Benny Barameda, 20, ayun o, oh, bagong pangalan nito, ngayon ko lang nabasa. Boss Jeff, good Thursday, watching po, habang nagluluto ng pinakbet na may bagoong alamang. Aba, sarap yan ah. Nagutom tuloy ako. Si Miguel Andre Mira, ayun, from Claver naman dyan nanonood. Tapos eh, si Cherish Apari, nandito na rin. Si Josie pala ito. Josie Chris Salang, ayan, good evening po, salamat sa balita po. Walang anuman na. Anyway, wala na po tayong aras. Lumipas na naman po ang balitaan at talakayan dito sa Spot Report kung saan unang kaligtasan mo. Ako naman po, Jeff Caparas. Mag-iingat kayo, saan bang kayo naroroon, kapamilya. Isusunod na programa po, Alam na Dish, kasama si Napapa Awel Paz at DJ Jaiho. Good evening, kapamilya. Bukas po ulit.
8: Kitang-kita ang ebidensya. Spot Report sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 9.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: balak, pek. Cute evening. Ito na nga programa mag-atid sa atin ng Light and Showbiz Chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalalampasin at hindi magpapahulululi. Ito po ang inyong ever-lovable Papa-Awal Pals.
1: At ako naman ang kapartner niyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po, si Joyho!
0: Beep, beep, beep, beep! Tinatawagan po namin ang mga pulis sa
1: Tama! Oh, mamaya sa akin.
0: Mamaya. Sabi na namin, talak eh. Oh. Kaya pala bumibip, bip, bip, bip. Pero alam naman po namin at sumasabay kayo dahil nga po plama sa Jib ZMM hanggang 9 to 10 p.m. sumasabay kayo sa pagsabing alam ko na.
1: Alam nyo na. Alam na this.
2: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz!
2: Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this!
4: Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At sa mga pinaka-inantabayanan at binantayang mga ulo ng mga balitang showbiz, unahin na natin at Tasha Mulak. May bagong pagbibidahang musical.
2: Alam na this!
0: Habang si Melay Contiveros, ang ating kuantie, pumunta ng Jensen para maghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol.
2: Alam na this!
1: Samantala, mga kapamilya, tickets para sa Hanggang Ngayon concert ni R&B Queen Kyla sold out.
2: Alam na this!
1: At eto pa, inaabangan ang OPM Con 2026 sold out na din.
2: Alam na this!
0: At idiretso na po kagad natin sa paghago ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, nagbalik. Nagbalik sa General Santos City ang prinsesa ng masa na si Melay Contiveros para maghatid ng tulong sa mga residenteng na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ipinagdasal din ni Melay ang lugar, gayon din ang katatagan at paghilom para sa mga residente matapos ang trahedya. Bukod sa pag-aabot ng tulong, nilibot din ng kapamilya actress host ang mga lugar na napuruhan ng lindol, gaya ng simbahan kung saan sila ikinasal ng Mr. na si Jason Francisco.
2: Alam na this!
0: Naku, mabuhay ka, kuanti, Melay. Siyempre, ayan talaga ang unang tutulungan niya ang kanyang mga kababayan dyan. Pero sana safe din sila, yung kanyang pamilya, ganyan. At sana matapos na nga itong pagsubok na ito. At makabangon ka agad, tabang.
1: True. Mm-hmm. Meron akong kaibigan na nandyan ngayon sa Jensen. Yes. Hindi pa siya makabalik ng Manila.
0: Yes.
1: Kasi parang ayon sa kanya, Papa Awel, ito naman magandang balita.
0: Okay.
1: Kasi nagkakaroon ng bayanihan talaga. Tuloy-tuloy at nag-uumapaw yung kanyang mga ibinibigay na tulong para sa kanyang mga kalapit nayon, baryo, ganyan. Nagbibigay siya ng mga pagkain, ng mga pabigas. Ano siya, yung business niya kasi yung meron siyang gold business na he's from Dubai.
0: Yes.
1: Si Zen, i-shoutout natin si
0: Hi, Zen.
1: Ayan. Tapos in-update niya ako, in fairness. Sorry, hindi kita masagot sa mga tawag mo kasi nagpapahinga. Pero yan na, na-appreciate ko ng bonggang-bongga na ikaw kasama ng iyong mga kapamilya dyan sa Jensen.
0: Yes.
1: Ay patuloy na nagpapahatid ng tulong para sa ating mga kababayan na nasalanta, of course, nung naganap na 7.8 magnitude na lindol. Tama ba? Meron pa rin mga aftershocks. Hanggang ngayon, di ba?
0: Ngayon nga, more than 5 pa nga, 5.3. May ganun. May nag-6.1. Parang hindi na aftershock. Nasabi lang aftershock kasi kasunod nung unang pinakamalakas na lindol. Ganun. Pero katumbas pa rin siya na parang lindol din. Eh. Kaya, naku, ingat po tayo. Ito naman, Mama Jayo at mga kapamilya, dumurog ng puso ko. Talagang naiyak talaga ako dun sa video na nakita ko.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga tumutulong,
1: yes.
0: Di ba nagbigay sila ng pagkain? Meron, hindi ko alam kung saan specifically yung lugar. Nagbigay sila ng tulong sa mga nalindol. Nasa pick-up sila. Tapos alam nyo po, yung mga tinulungan nila, hinabang trouble sila kasi binigyan nila ng pagkain yung tumulong na binigyan ng ani nila na saging, ganyan, di ba? Kaya nakakatuwa, tinulungan sila bilang pasasalamat ang mabibigay nila yung ani nila, yung natitira nilang yes. saging binigay. Tapos parang nakaraan din sa Cebu naman yung kape, binibigyan nila totoo. Yung mga nagbibigay sa kanila ng sure. tulong, ganun. Kaya mabuhay po, kapit lang po at ka-faith.
1: Yeah. Yes. And of course, ingat-ingat pa rin po sa yes. lahat ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kami po ay patuloy ninyong napapanood, of course, sa inyo pong mga cable channels. Meron tayo for sure dyan, Papa Awel.
0: Yes.
1: Abot na abot pa rin tayo. Gawin nyo kaming background at lagi kayong tumutok para mas lagi kayong updated sa kung ano man yung mga latest na mga updates natin. Samantala, sa oras na 9:08, bibida naman sa musical na Bongga Kaday. Di Ani Batong Bakal si Atasha Mulak. Tampok nga po sa nasabing musical ang mga kanta ng bandang Hot Dog tulad ng Manila, First Love at Ikaw ang Miss Universe ng Buhay Ko. Iikot ang istorya nito sa kwento ni Annie na pumuslit papasok ng disco scene para sa pangarap na maging fashion designer. Matatandaan na bumida na rin ang isa pang anak ni Aga na si Andres sa Bagets the Musical.
4: Alam wow. na din!
1: Yes. Alam mo, in fairness sa mga anak niya, Sir Aga yes. and Miss Charlene, talaga namang sobrang nakaka-happy na ine-explore nila yung eksena ng entertainment, di ba, Paawel? Kung saan pinagmulan, of course, ng kanyang tatay, ng kanilang tatay, at ng kanila ring nanay. Yes. Sa Ani Batong Bakal, natatandaan ko dyan, syempre, yung idol ko na si Julina Magdangal portrayed the role of Ani B sa pelikula at ang love team niya dyan yes. ay si Ding Dong Dante.
0: Wow. Naku, hindi malayong ibalik din yan. Kasi ba bumabalik yung mga pelikula ngayon? Yes. Diba? Yung nire-release ulit, ganyan. Yun
1: truly.
0: Naman yun.
1: Ay, speaking of nire-release yan ulit, na. Ako mamaya ako na isi-chika kasi nga may isi-send akong fast kaya na kuya para meron tayong
0: footage
1: yeah, natin. Mga materials. Kung sino yung mga artistang nagsipagdalo.
0: Oo.
1: At syempre, nagbigay ng mensahe ayan, sa lahat ng mga nanodoon kanina.
0: Correct.
1: Sa isang sinihan.
0: Correct.
1: Sa may Quezon City.
0: Correct. Yes. Pero syempre, bago pa natin ma-report yan sa DZMM, na-i-post na yan ng mga social media content superstars na sina Kimmy Fierce at wow. Aviona Star. Kasama si...
1: Syempre si JP Lim.
0: JP Lim. Yun. Syempre, all-star cast yan. Yun naman. Kaya abangan po yan ng kwento at chika ni Mama Jayo sa Malang
1: The Reunion.
0: The Reunion. Yes. Eto pa mga kapamilya, may bagong kantang ilalabas ang aktor na si John Arcilla na hango sa kanyang iconic line ng gampanan ng karakter na General Luna. May tutuloy itong ano ba yan?
1: Ayun.
0: Hindi ko na lang pwede talaga.
1: Bawal ba sabihin?
0: Oo, letter P eh. Sige, sabihin mo. Subukan mo. Ganun, di ba?
1: Tayo sa star music page para makita natin
0: yes.
1: kung ano yung title.
0: Correct. Diba? Ay, nakadakda na pong ilabas yan sa June 24. Bukod sa acting, kilala ring singer ang aktor na naging bahagi noon ng mga musical play sa Tanghalang Pilipino.
4: Alam na this!
0: Nakukod na, General Luna, ang ating mabait na kaibigan na si John Arcilla. Magaling na aktor. Hindi, singer kung singer talaga. Talaga yan. Pag nakita nyo po talaga, tumetenor. Ganon. Di ba naman? Kaya sana mapakinggan natin yan. Sa totoong kanta kaya, may mga radyo naman na piniplay yung... pero meron din
1: parang
0: hindi.
1: Bawal.
0: Bawal. Baka sa online.
1: Feeling ko ganun. Sa digital streaming platform yeah. sila nag-base talaga. Kasi bawal eh.
0: Yes. Sabi papakinggan din daw sa radyo. Tingnan naman natin.
1: Talaga.
0: Kung mapapa...
1: Kasi yung title talaga, yun talaga siya.
0: Yun talaga, abangan nyo, di ba yung ganun yung ano niya? Iconic line niya.
1: Doon sa pelikula talaga.
0: Yes.
1: Actually, yung pinaka naging promo niyan, Papa Awel, yung Star Music page talaga ng ABS-CBN posted something about the title.
0: Yes.
1: Yun lang yung pinost talaga yun niya. Yung P-U-N-Y-E-Y.
0: Nag-trending yun.
1: Nag-trending. At pinag-usapan na, uy, baka nagkamali ng page. Pero syempre, marunong na talaga yung mga tao ngayon. Bukod dun sa nag-isip na nagkamali ng pagpo-post, yung admin, ganyan. Sabi nila, ito yung para sa promotion ng bagong song ni Sir John Arcilla.
0: Correct. Pero yung kapag kasi naunahan tayo, Yan, hindi nasabi. Oh, yun lang naman yun. Okay.
1: Eto naman, sa oras ng 9:12, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Sa iba pa nating showbiz chika, pinuri ni kapamilya star Joshua Garcia ang pagiging professional ng kanyang co-star sa teleserieng Love Is Never Gone na si Ivana Alawi. Ayon nga po sa aktor, tila hindi ito ang kanilang unang beses na magsasama sa isang proyekto dahil hindi sila nahirapan na magtrabaho. Very professional at generous din ani ang aktres at social media personality sa kanilang set. Bukod nga kay Ivana, first time ding makatrabaho ni Joshua sina Epi Quizon, Dina Bonavie, JM Ibarra at Fiang Smith. Mapapanood po ang Love Is Never Gone sa mga sa digital streaming platform tuwing Biyernes po ang release ng kanilang episode.
4: Ayun. I love the dish!
1: Sabi nabanggit kasi hindi naman tayo na-pick. Charing! Hindi tayo na-pay kaya hindi ko nabanggit. Hindi, opo. Sa isang streaming platform po, ito ay napapanood every Friday. Sa ngayon, ang pagkakaalam ko, Papa A, wala pa siyang streaming sa atin sa ABS-CBN. Parang exclusively on that specific platform lamang. Yes.
0: Okay. I'm sure, pag nag-umpisa na yan, o kaya bago pag yan na, kunwari a week prior, marami yan ikakalat na yan. Baka nga, mga mapa-free TV pa yan eh, pag nag-trending ng bonggam-bongga eh. Yun.
1: Correct.
0: I'm sure masasold out yan sa mga onliners. Gaya ng sold out na nga, mga kapamilya, ang mga tickets para sa hanggang ngayon concert ni OPM singer at queen of R&B, Kyla. Sa isang post, ibinahagi ng talent agency ni Kyla ang magandang balita. Ang tila nag-uumapaw na pagmamahal ng mga fans sa singer. Inaasahang puno ng mga hit at powerhouse vocals ang concert na ididirect ni John Prats. Puspusan na rin ang paghahanda ni Kyla para sa deluxe edition ng kanyang comeback album na Next Episode.
4: I love this!
1: Congratulations kay Miss Kyla. Nakasama natin si Kyla dito sa program. Diba,
0: nag-guest siya, tapos hindi lang sa programa dito, tapos nag-guest din siya sa travel ni Awel.
1: Wow. Naka,
0: parang siya yung ano, yung maiden episode namin, siya kagad. Ganun yung first ever episode.
1: Ng
0: travel ni Awel.
1: Wow. Congrats si Kai! Yes. So, Ate Lani yan.
0: Yes.
1: Sa kanya. Kasi diba, ang tunay niya pangalan ay Melanie.
0: Yes. Napakabait talaga niyan. Kasi nung nasa kabilang istasyon pa lang siya, tapos hit na, tumulong siya dun sa simbahan na. At nag-perform siya. Thank you very much, Kyla.
1: Speaking of sold out, ako yung mga friends natin dyan, yung in-orderan ko ng Shomai. Ayan, nag-message, sabi nila, naku, nanonood po kami at order ka po ulit ng pork Shomai, shark's fin, at ng Japanese Shomai sa partner ko, si Birdie Vargas. Hi, Birdie Vargas. What a name, no?
0: Parang ano?
1: Parang kanta. Yung kanta, di ba yun? Don't touch my birdie. Yes.
0: Parang katunog din ni Bernie Varga, ganon.
1: Totoo nga.
0: Oo, yung singer na si Bernie Varga.
1: Pero sa kanya, Birdie, yung sa singer, Bernie. Di ba yung Bernie Varga, Papa Awel, parang sa pagkakaalam ko, malapit na kaibigan niya ni Kuya. Mama Chuk, lagi nakikinig sa atin, di ba?
0: Yes, oo.
1: Mama Chuk, I
0: miss you. Yes, yun naman. Tsaka sa ano siya, di ba siya yung nasa Palibasa Lalaki?
1: Bernie Varga.
0: Yun yata. Hindi pala. Tama, iba-iba naman.
1: Yes, iba.
0: Iba-iba. Promise, iba talaga.
1: Iba talaga. Iba yung singer. Iba yung nasa Palibasa Lalaki. Totoo.
0: Pero si Birdie, iba pa rin.
1: Si Birdie, nagdito ng show. May masarap. Order nga ako minsan. Dadalhin ko dito para kainin nating lahat.
0: Ipakita naman ni Birdie yung showmay niya.
1: Totoo.
0: Para naman makita kung gano'ng kalaki. Kasi may mga size-size yan. Tsaka kung merong kalamansi, merong ano.
1: May chili garlic.
0: Chili garlic.
1: O, di ba? Ang dami nila kasi bumati tayo. Isegue na natin si ano. Happy birthday po sa mga nagbi-birthday ngayon. Si Sir Kaiden Ross. Mula naman yan sa Tondo, Manila.
0: Ayun. Happy wedding anniversary kay Ate Jocelyn Katindig. At sa
1: Ate
0: kanyang
1: Jo,
0: husband.
1: Happy wedding anniversary. Sana mas matagal pa ang inyong pagsasama.
0: Yes.
1: Kagaya na lamang ng ating mga OPM icons na matagal nating kasama.
0: Yun na
1: Because sold out na rin nga po ang mga tickets para sa inaabangang OPM Con Generations 2026 sa loob lamang ng dalawang araw. Tampok sa nasabi o sa event na ito ang performances ng iba't ibang Filipino artist gaya ng SB19, Ben and Ben, Alamat, Flo G, Skasta Klee, Sunkiss Lola at iba pa. Dahil nga sold out ng lahat ng seats sa event, inaasahan ng mga fans ang isang Night to Remember concert na gaganapin sa Araneta Coliseum sa July 11.
5: Ayan. Alam na this!
0: Abang-abang yan.
1: So, very Pinoy yung Coliseum, di ba? Talaga naman pag Pilipino ka, di ba ganun? Ibabahan nyo nga ako dyan sa Araneta Coliseum, di ba? Ganyan.
0: Ayun. Ang ganda nung ano, nung poster nila, tsaka ang daming artista talaga, mukhang ano yan, dudumugin yan. Kasi, OPM Con, mabuhay po ang OPM.
1: Yes! Ayan.
0: At ito naman po sa ating showbiz, Holly Hollywood. Alam nyo na, basta Holly Hollywood at ganito pagka-deliver
1: hala,
0: ko siya.
1: Hala, sad ako dyan, Papa Awin. My sister really love Lilo Wednesday.
0: Oo, tsaka may collection kami niyan sa bahay. Yun na nga po mga kapamilya, pumanaw na sa edad na 35 ang aktres na si Davey Chase na nakilala bilang boses ni Lilo sa hit animated feature film na Lilo and Stitch. Sinasabing pumanaw ang aktres dahil sa komplikasyon ng bacterial meningitis at impeksyon sa dugo. 11 taong gulang pa lang si Chase nang maging box office hit ang Lilo and Stitch.
1: Wow! Very young pa siya nung ginagawa niyang boses yung...
0: Yes!
1: Oh my
0: diba?
1: God! Diba?
0: Nakaka-amaze. Nako. Yun. Sana mas nasa mas magandang lugar na siya ngayon. Diba naman?
1: True.
0: Pero bawi tayo, Mama Jai!
1: Eto naman, para naman happy-happy pa rin ang ating Thursday evening. Sa iba pa nating Holly Hollywood chika, magkakaroon po ng 5 bagong kategorya ang Grammy Awards sa susunod na taon. Kabilang sa mga bagong kategorya ang Best Asian Pop Music Performance, Best R&B Collaboration Performance, at Best Traditional Pop Vocal Performance. Gayun din ang Best Traditional Folk Album at Best Latin Song. Sa halip na 3, ginawa na ring 4 na submissions ang pinayagang inumina para sa Best New Artist category. February, inaasahang magaganap ang music's biggest night ng Grammys sa Los Angeles, California.
5: Ayan. I love this!
0: Congratulations sa mga susunod na mga winners dyan sa Grammy. Good luck naman sa mga
1: naman. Papa mag-open na siya for pati dito sa Pilipinas.
0: Sana.
1: Ganon.
0: Panglahatan naman.
1: Ah, diba?
0: Kasi 5 new categories. So, di ba naman? Bubuksan nila yan.
1: Ay, hindi diba, ata. Iba? Parang pagsabi mong Grammys, yung sa kanila pa rin, hindi kasama.
0: US of A pa rin. Tsaka kailangan member ka kasi nung ano, parang nung, association ba yun?
1: Kumbaga pero, sa atin diba, sa Pinas.
0: Pero na-nominate dati yung ano, BTS sa Asia, di ba? Grammy.
1: Oh, yes.
0: Oh, ganun. Mas lalo ngayon, mas gourmami lang yung
1: ay,
0: ano.
1: Hindi. Ay,
0: yung
1: mas ano, dumami.
0: Dumami.
1: So, dito sa atin, di ba, parang yung considered
0: pwede
1: as...
0: Pwede lumusot siguro.
1: Hindi, pero yung considered as Grammys yung sa atin, Awit Awards.
0: Awit Awards,
1: yung
0: yes.
1: Yung pinaka, parang kung tawagin nga, Grammy siya,
0: yes.
1: Awit Awards sa atin.
0: Correct.
1: At ang mga nanonominate sa Awit Awards, kailangan member ka ng PARI.
0: Mm-mm.
1: Yung Philippine Association of Recording Art. Incorporated,
0: correct.
1: Parang gano'n.
0: Oo. Kita mo nga, kaya pwede ang Pilipinas kasi may kategorya na Best Asian Pop Music Performance.
1: Pwede.
0: O di Asia tayo.
1: Nagda.
0: Yes.
1: Wow.
0: Di ba naman? No? Best R&B Collaboration Performance. O, yun naman. No? O, di ba? Kaya tingnan natin yan. At saka bukod lang sa Asia, inabot na rin nila pa sa ibang ano, Best Latin Song. Pati Latin.
1: Ayan, JR, sabi ni JR, hindi po FAMAS Award. Iba po, ayan nga po, kaya nga po tinatanong namin.
0: Awit
1: ang FAMAS
0: Awards.
1: Award, iba naman po yun. Iba rin po ang Awit Awards.
0: Correct.
1: Yes.
0: Yun. Okay, Mama Jai, meron daw Pinoy Big Brother na sumakses. Si Nitch Itech.
1: Nako, Papa Awil, eto naman.
0: Ayan.
1: Sumakses.
0: Boy.
1: Si former Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 Joaquin Arce sa kanyang naging promposal kay Lela Ford para sa Star Magical Prom 2026. Parang pelikula ang inihandang surprise promposal ni Joaquin dahil nirentahan po lang naman niya ang isang sinihan para sa exclusive na pag-imbita sa kanyang kaibigan na si Lela Ford. Agad-agad naman na nag-yes si Lela na siyang ikinakilig ng maraming mga fans. Gaganapin nga po ang Star Magical Prom 2026 June 26. Ay,
5: Alam na this!
1: Birthday ng mama ko right. Yan.
0: Ay, advance, happy birthday.
1: Kay
0: advance.
1: Mama Ruth, advance. Ayan, sino ba yung may birthday ng 26? Mm-hmm. Si Zamzam, oh. Friend natin from UAE sa Abu Dhabi. Mm-hmm. Magka-birthday sila. Ay. Sa lahat ng mga mag-birthday sa araw na yan, ha? Manood pa rin kayo ng Star Magical Prom. Kasi yeah. I'm sure may live streaming yan.
0: Yes. Bongga.
1: Meron din, di ba, si JM Ibarra naman. Mm-mm. Parang atake, nasa yate sila, papawi. Meron din naman si Eliza Borromeo. Tinulungan nila si Miguel Vergara para sa kanilang sa kanyang pag-propose. Nandun si na Rem, yes. Ibang mga co-housemates nila. Yes.
0: Ayun. Ako, kabang-abang din kung ano ng mga outfitan tsaka mga sideline stories ng event niyan sa June 26. Eto naman, congratulations kasi preggy for the third time ng actress na si Sheena Halim.

0: Hindi. Hindi daw
1: mas
0: po.
1: Mas naapektuhan ka pa?
0: Totoo, ako'y naapektuhan talaga. No? Pero hindi daw po naapektuhan sa mga nagdang issue ang pagkakaibigan ni Nakapuso actress Michelle D, Rian Ramos at Samantha Panlilio. Ayon sa Beauty Queen, nananatili silang malapit at hindi apektado ng mga pinagdaan ng mga aligasyon. Matatandaan, ipinasabina ng National Bureau of Investigation si Michelle, Rian at Samantha sa umano'y pananakit at illegal na pagkulong ng 3 araw sa dating driver ni Rian. Focus nga ngayon si Michelle sa kanyang mga trabaho. Diba nag-guess sa Samantha Panlilio sa programa? Nag-promote siya ng kanyang Bixi Play?
1: Yung business niya, tsaka yung ano, yung online streaming na pelikula, na project, diba? Yun. Ayun, ako
0: ang ganda na ng OOTD nating dalawa.
1: I thank you very much po. Thank you
0: Maraming salamat po sa inyo. Oh my God. Ito pa pa, isegue ko lang ng bonggang-bongga bago yung last na showbiz balita. Kuya Ab, ready naman na yung mga file na ano, no?
1: Ready na daw, sabi ni Kuya Ab.
0: Yes, ayan na. Ito na nga. Alam mo, talagang buzzer beater tayo, Papa Awel. Kasi right after I hosted the block screening for Home Along Dariles, the reunion, sa isang mall nga dito sa May Quezon City. Mm-mm. Eh talaga namang dinaluhan ito, of course, ng mga cast. Nariyan sina Jenny Quizon, nandyan si Van Dolph, nandyan din ang Tita Nova Villa, ang director at isa rin sa mga artista nila na si Boy 2 Quizon, and of course the Optimum Star, Claudine Barreto. Mm-hmm. Alam mo, Papa, nakakatuwa na nothing beats the Jet 200.
1: Wow, nothing beats
0: talaga the yung humor nung mga 90s na sitcom
1: jokes
0: natin.
1: Jokes of the 90s.
0: Oo, jokes of the 90s. May mga jokes doon, Papa Awel, na parang sabi ko nga, ay nako, feeling ko, no, may mga magataas ang kilay. Na parang ang siste, just to give you parang context.
1: Yes.
0: Meron doon isang Black American, Papa Awel. Tapos parang yung joke na diniliver ng Tita Ses Quesada natin. Diniliver niya. Tapos parang sabi, oh, I love dark chocolate. Parang something like ganon.
1: Okay.
0: Eh kung diba dati, kung ngayon siya, tapos mapapanood, parang feeling ko, bakit ganyan racism, ganon. Pero in fairness, kanina naman, parang sabi ko, siguro gets, no? Kasi marami yung mga nanood na mga mommies, mga daddies, mga kaidaran, mga tentahin, papuntang kwarentahin, ganon, ang mga nakapanood. So parang hindi siya naging big deal. Mm-mm. Pero siguro, no, kung ngayon mo siya makikita at ipapalabas sa series, sa television, talagang maraming magtataas ng kilay. Nakakamiss yung ganong humor ng Home Along. Mm-mm. And of course, kung ako tatanungin ha, ang dapat natin gawin ay ipalaganap natin ang balita na about sa Home Alone Dariles, the reunion movie. Kasi nga, Papa, in fairness, kahit hindi ka batang 90s, kahit ikaw ay Gen Z, ikaw ay makaka-relate pa rin.
1: Correct.
0: Dahil ito ay kwento ng pamilya, ito ay kwento ng pagmamahal sa magulang, at syempre, kwento ng magkakaibang paano nagtutulungan despite of all the challenges na hinaharap natin sa buhay, ang movie na ito. So, hindi kailangan na dapat napanood mo yung series before para panoorin mo itong movie. Congratulations kala Ate Clau, kay Tita Nova. Napakahusay ng Tita Nova pa rin talaga. Sobra.
1: Walang kupas yan. Tsaka ang kagandahan yan, sumalang man si Tita Nova Villa sa ibang mga karakter sa kabilang istasyon. Dahil iba yun. Ibang Tita Nova Villa yun. Sa Pepito Manaloto, diba, ibang-iba ang Tita Nova Villa doon. Pero nung ibinalik siya sa Home Along the Reunion, parang yung 90s pa rin kung paano siya napapanood
0: noon.
1: Aling Azon. Diba? Yung ganon.
0: If I were to be asked,
1: yan.
0: Budget.
1: Hindi nila inas.
0: Kaya yun lang. Next balita na tayo. Hindi na asking. Hindi ko ako tatanungin ano yung favorite ko na parte doon. Siyempre, ang pangit naman kung sasabihin ko, pero panoorin nyo po. Ang isa na lang, isa sa mga paborito kong part doon, yung ginawang eksena ni Dan Cruz, ni Roxanne sa volleyball scene with the volleyball idols, Michelle Gumabao, Aliza Valdez.
1: Yes.
0: Actually, yung grupo nung kanilang team.
1: Yes.
0: Yung team nila na starts with the letter C. Yan. Diba? Nakakatuwa kasi ang galing-galing talaga, sabi ko, saktong-sakto naman tong algorithm ko, because last night, bago ko natulog, napanood ko yung parang mga clips from the past na si Tita Nova may eksena with Roxanne bilang yaya si Roxanne doon, na nag-aasta-astahan na amo.
1: Social.

0: Siya yung amo, siya yung nasusunod. Yung parang tag mo yung mga yaya
1: yan.
0: O mga kasama sa bahay na nakakalimutan nila. Minsan na sila ang yaya, tagiging amo. So kanyang napanood ko siya, tawan-tawa talaga ako. Parang ano, one of the best na tawa ko ngayong June.
1: Talaga?
0: Dahil hindi ako natutuwa. Yan. Ito na, segue ko lang.
1: Sige,
0: Papa,
1: go.
0: Alam mo ba, nag-post ako, in fairness naman, ito'y panawagan, no? Para sa lahat. Diba? Para sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Talagang alam ko namang alam niyo na po ito. Never ever kayong mag-iiwan ng mga valuables po sa inyong mga sasakyan. Kasi po ito po ay prone na prone para sa mga masasamang loob, para po sa mga nagbubukas kotse na modus or gang, ganyan, o kung ano man. Pero hindi ko napapangalanan, Papa Awel, di ba? Sa isang mall din po ito, somewhere there in the south to, no? Kung nasa QC tayo, sa south.
1: Oo,
0: malaking mall po ito dyan. Oo, di ba ganyan? Nasa loob ng parking, Papa Awel, ang kapatid ko at ang kanyang boyfriend ay nag-park, bumarada inside, ganyan. Ang siste, pagbalik nila, nakuha yung bag na, nakuha yung laptop at saka yung AirPods, ganyan.
1: Ng kapatid mo?
0: Ng boyfriend ng kapatid
1: ng
0: ko.
1: Boyfriend.
0: Pero yung sasakyan na ginamit, sasakyan ko yun. Yes, oo. At yung sasakyan po ay pinost ko nga yung photo sa aking social media accounts. Nakita na ginalaw at minanipula ang bukasan ng susi. Kaya siguro sila nakapasok. Walang binasag eh. Walang binasag
1: dinistrong na binasag. Dinistrong ka? Parang ganun?
0: Yes. Oo. Dinistrong ka is the correct answer. Kaya Papa Awel, abante ka.
1: Ay, kamay sa baba.
0: Maging game show. Maging game show. Mali. Para maganda yung kwento.
1: Kasi para maganda kwento.
0: Seryoso, seryoso sila. Ganyan. Hindi. Pero but kidding aside, Papa Awel, walang nasira, walang nabasag na bentana. Siyempre, ang next thing to do mo niyan is to file a report. Nakipag-coordinate sa police dun sa area.
1: Yung security mismo ng mall mo na.
0: Yes, oh.
1: Tapos
0: sa police report, ganyan. Oh. Pero ang siste, humingi kami ng CCTV footage kasi kailangan daw for the police report. Hindi nagbibigay yung mall. I don't know.
1: Kailangan mag-request mo ng letter, parang ganyan.
0: I don't know kung what is the process. May mga nag-coordinate naman galing sa kanila kasi may mga kaibigan tayo na dating taga ABS-CBN na nagtatrabaho na ngayon doon sa nasabing mall, ganyan, Papa Awel. So parang ang sa akin ay mag-ingat po tayo araw-araw kasi ang akala natin na nagbayad tayo sa loob ng isang establishmento, akala natin safe na safe na yung gamit natin. Pero nasa loob ka na ng mall mismo, ang siste pa, dun pa mismo mangyayari. At ang di umano daw, ang chika, yung insidente ay hindi first time nangyari.
1: Oh.
0: Ayon sa mga sources, madalas daw yung nangyayari, Papa. Nung trinak nga yung AirPods, di ba makikita mo yun kung nasaan? Nasa bataan na siya. Malayo na siya. So parang hindi naman natin masabi kung may sabwatang naganap within ng mga security or whatsoever. Pero hindi maaalis sa amin, di ba, na naka-experience nung hassle na anong purpose nung mga roving na mga security guards and everything. So, I need an explanation. I need an acceptable reason. Starting over again. Lalapas ka. Hindi, pero doon ba? Kidding aside
1: ingat
0: again,
1: na lang
0: diba?
1: Po talaga.
0: Opo. Siyempre, ngayon ang nangyari, papagawa pa namin yung susian, 15 mil din po iyon. So, ang aking pong GCash number.
1: Ayun.
0: Sari, nangingi sa mga ka. Hindi, biro lang po. Ayan, di ba? Parang ganun, may ganung eksena ang naganap, Papa Awel. So, kung nangyari sa akin, maaari rin pong mangyari sa'yo na nagmamaneho ngayon. Kaya panatilihin po natin na maging alerto sa bawat oras. Ingatan ang mga kagamitan. Kapag lalabas tayo, Papa Awel, naku, wag na wag tayo mag-iiwan para hindi ito maging
1: temptation.
0: Temptation,
1: yes. Sa mata, mainit sa mata, ganun.
0: At sa pagbalik po ng spot report,
2: wow,
0: hindi.
1: Yun na
0: alam na din sa programa,
1: alam
0: hindi
1: na
0: spot
1: yan.
0: Report. Oo, pero in fairness, ano ba tingin ko lang ha, si Kuya Gabriel Gonzales.
1: Gabgon.
0: Kuya Gabgon na nasa Kapuso Network na siya nagbabalita. Ayan. Nag-coordinate siya saan. Sabi niya, Mama Jai, give me details. Try natin para baka makatulong. Ayan. Tapos nag-ask din ako ng help kaila Sir Jonathan Maestrado ba? Nasa TV Patrol pa. Ayan.
1: I guess so. Yes,
0: oo, parang, oo. Sabi ko, baka ano, pwede siyang maging eye-opener dun sa mga iba na hindi nagkaroon ng platform para mabigyan ng justice din yung mga nawala sa kanila doon sa mga mall incident na ganyang parking. Kasi nasa loob na to. Pag ganyan po ba, attorney,
1: uy,
0: hindi pala ikaw si attorney.
1: Diba, ako lang po yung sa security.
0: Pag ganyan po ba, papaawil, liable, di ba may ticket kasi yun? Di ba may ticket yun? Liable ba ang mall pag ganyan?
1: Pero meron po nakalagay doon na ano, may anunsyo doon.
0: May, ano, sa may English.
1: Yes, may doon sa English
0: we
1: na
0: are not,
1: ano, we are not liable for any ganon. So, ano,
0: so kung walang
1: respect
0: ganon,
1: your valuables.
0: Ay,
1: respect,
0: hindi.
1: Ganon, basta ganon.
0: Ah,
1: take care of your
0: siya.
1: Valuables.
0: Ah, okay. Oo, oh, diba? Pero syempre, yun sana naman, maaksyonan na hindi na maulit sa iba pa nating mga kapamilya at mga kaservisyo. Kasi diba, the fact na pumasok ka doon, inisip mo na safe ang iyong sasakyan, safe ang iyong kagamitan, yun. Ganun lang naman.
1: Sa doble ingat na po tayo lagi, no? At ingat na Mama Chay at sa mga nanonood po sa
0: yan. Marami kasi nagtanong, hindi po sa akin ako mismo kasi nga yung kapatid ko po yung gumamit ng sasakyan ko. Kagabi ko na balitaan at ayan po. Yes. Ay, mag-speaking of balita sa mga Tarlaquenos natin, Papa Awel, isegue ko lang. Ayan.
1: Sige, go.
0: Sa mga Tarlaquenos po, magkita-kita po tayo dyan because I'll be hosting yung kanila pong ano, pageant sa Sabado. Opo, kasama ko si Dom Corilla, isa sa mga horado. Ako naman po, host po ako dyan. So, kita-kits tayo mga kapamilya at mga kaservisyo natin from Tarlac.
1: Ayan. Akong oras na po mga kapamilya, 9:34 ng gabi at sa ating pagbabalik, makakapiling pa naman po natin ang boses sa likod ni Daming Sue ng Pilipinas. Yan ang kanyang boses, di ba naman? At para mas makilala po natin siya, eh siya lang naman pong malaganap na social media content creator na si James Ryan Perez para masabi nating lahat na alam ko na.
0: Alam ko na. Alam na din.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Happy 40 DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.

0: natin yung source ng information ay ang BCNN radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na kami ng BCNN. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang BCNN. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na dis. Live!
1: At live na live po sa ating studio ang tumetrending na siya na nga ba ang Daoming Su ng Pilipinas? Naku, I'm sure napanood nyo na ang kanyang mga trending videos na nag-million views lang naman. Kung sino siya, abangan. Nagbabalik po ang ever-laughable, papa-aawal pa.
2: Kabiling pa rin at kabanding, of course, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho. Papa-awal,
1: wow.
2: Bye!
1: Boy, hindi pa.
2: Nag-start pa lang.
1: Hap pa lang ng program.
2: Bye na agad. Hindi, pero ito. Sobrang nakakatuwa kasi nga, diba, this past few days, naibalita natin yung news about sa concert, reunion concert ng F4 dito sa Pilipinas.
1: Yes.
2: Perfect timing ito para sa mga very, very excited na nga po na manood at makireminis, makitrip down memory lane dahil kasama natin live sa studio ang aka Daoming Sin ng Pilipinas. Siya po ay isang content creator na si James Ryan Perez. Hello, Wings!
1: Daoming Sin!
2: Yes!
1: Diyan po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat!
2: Hindi pa nagtatapos.
1: Sabay po tayo. Alam ko na!
2: Alam nyo, hindi pa pa eh!
1: Hindi pa?
2: Chichikahin pa natin
1: siya.
2: Correct. O bumati ka muna sa lahat ng mga F4 fans. At sa mga fans mo na rin. Go, take it away.
3: Binabati ko yung mga followers ko at saka sa mga fans ng F4. Sana pumunta kayo sa darating na concert ng F4 dito sa Philippines Arena.
2: Yes!
1: Hanggang bukas po muli!
2: Hindi ba tapos? Papa A.
1: Sige, go.
2: Kilalanin natin. Kasi marami ang napawaw sa halaman din.
1: Tsaka napawaw sa pagsabi niyo ng Philippines Arena.
2: Hindi,
1: diba naman?
2: Kinakabahan lang siya.
1: Alam na alam niya yan. Pirumba naman na 2.7 million likes naman sa Facebook yan. At 21.1 million views at 706,000 likes. Diba? Pinahanga mo naman kami. Pero siya na ngayon ay content creator.
2: Totoo. O, paano nagsimula ito? Kumbaga, ikwento mo sa ating mga tagapakinig ang nakakatuwa. Siyempre, inspiring din ito ha, sa mga nangangarap. Go, take it away, James.
3: Nagsimula lang naman ako sa idol ko, si talaga si Daoming Su dati. Elementary pa lang talaga ako. Talagang iniidolo ko na siya. Tapos, yung pandemic po, halos yung mga tao kasi hindi makalabas ng bahay. Walang libangan. Parang siguro kaka-social media ko. Na kaka-stroll ko ng Facebook.
1: Yes.
3: Nakita ko si Daoming Su. Sabi ko, bakit hindi ko kaya gayahin 'to si Daoming Su? Tapos ginaya ko yung kumuha ko ng picture niya, tapos picture ko pinagdikit ko lang. Tapos
1: nalito sila. Sino si Daoming Su?
3: Tapos nag-trending po siya. Umabot po siya ng 10 million views.
1: Kita mo naman.
3: Para doon po talaga ako nagsimula.
1: Kahit naman yung pumasok ka na lito din kami, ganun pagpasok niya.
2: And in fairness, ha, aminin natin yung sa pinost niyang photo talaga, papa-awel. Talagang parang mapapaano ka.
1: Ayun oh, nakita natin.
2: Correct.
1: Eh.
2: Mapapa-double look ka talaga na. Ano ba ito, Tara? In fairness, tayo mga Pilipino talaga, sobrang very funny. And at the
1: mababaw ang ating kaligayahan.
2: Mababaw ang kaligayahan natin. Pero syempre, di ba, kung fan ka ng bonggam-bongga, ibig sabihin, umabot ka rin ba sa eksena na yung mga merchandise ng F4, binili mo at dinikit mo sa pader ng iyong kwarto?
3: Meron po ako, marami po ako. Meron po ako niyan di halos nasa bahay ko mga CD, poster, meron po ako.
1: Correct. Tapos nakiuso ka rin mga kanta-kanta noon, 'di ba?
3: Yes,
1: tsaka yung buhok talaga. Yun yung trademark na buhok, tsaka yung tali mo diyan sa ulo mo, ganun, 'di ba?
2: Yung kanyang bandana, red bandana. Yes.
1: Ayun, kita mo kung kuha pa pati, 'di ba?
2: Very Pinoy na Pinoy na Daoming Su talaga, no?
1: Correct.
2: At ginawan mo na ito ng content kasama ng iba mo pang ka-F4 ng Pinas.
3: Yes po.
1: Yes.
2: Lahat ba kayo fan o ikaw lang tapos napilit mo lang sila?
3: Hindi ko masasabi sa kanila eh. Pero ako kasi talaga, fans na fans talaga ako ng Lizard Taffy.
1: Nakakatuwa naman. No? Kita mo, ano, pag nakikita ka ng personal ng mga sumusubaybay sa'yo sa social media, syempre, ang sarap nung, nagpapapicture sa'yo, okay, nakikipag-content din. Anong pakiramdam na instant celebrity ka sa social media?
3: Hindi, para sa akin kasi parang, hindi ko akalain na darating ako sa ganung bagay kasi parang trip ko lang talaga siya dati na sabi ko, subukan ko kaya gano'n. Pero dumating nga, tapos nakarating nga rin ako dito sa ABS-CBN, sa Showtime, gano'n, sumali akong Kalongkalay, tsaka Pilipinas Got Talent. Sa akin naman, sa akin naman, gusto ko lang magbigay ng saya.
1: Tama naman.
3: Hindi ko kailangan naman gano'n.
2: Totoo. Alam mo, di ba, nabanggit niya sa Kalongkalay, na Showtime, sa Pilipinas Got Talent, di ba? Aminin natin, no, diretsahan na, James, syempre, hindi lahat talaga mapi-please natin. Actually, hindi lang sa social media, kahit naman sa personal. We cannot please everybody, ganyan. May mga natanggap ka rin, syempre, na, hoy, gising! Tigil-tigil lang pag singhot sa katol. Hindi mo kamukha. Di ba, mga ganun.
1: Ano ba naman to? Hindi, sakit mo magsalita.
2: Hindi, I'm just being...
1: Parang sinabi mo, ang kapal ng
2: hindi,
1: mukha.
2: Hindi, I'm just being the voice of the, ano, the...
1: The voice of the Philippines. Wabo, Pilipinas! Sorry. Inako, yun.
2: Hindi, di ba, million views ka? Di ba, may mga ganun ka for sure na mga
1: million views.
2: Yes, normal. Diba, despite of you getting yung mga harsh comments, yan, na parang tigilan mo, hindi mo kamukha yung mga ganyan. Pero diba, napagkakitaan mo kasi, diba, nakapunta ka ng Showtime because of that content, Pilipinas Got Talent. Anong masasabi mo pag kami mga nababasa kang mga negative comments about your contents na pinupost?
3: Para sa akin po, wala na po sa akin yun. Parang normal na lang sa akin kasi yung ganyan.
2: Kahit sino, binabash naman nila eh.
3: Kasi, siyempre, pag pinasok kasi yung social media, automatic kasi talaga. May mga ganun. Sabi nga nila, huwag mong pasukin ng social media kung ayaw mo mabash ka.
2: Totoo.
3: Saka, siyempre, minsan, ako naman, kahit ako minsan, marunong din ako manlait. Tapos ako, nilalait ko rin.
2: Totoo.
3: Dapat marunong kang tumanggap ng lait mo.
1: Good point.
3: Tanggapin mo lang. Kasi ginusto mo yun eh.
2: Yes.
1: That's the attitude. Totoo. Yan dapat. Palakpakan, guys. Palakpakan. At dyan po nagtatapos ang...
2: Hindi pa tapos. Hanggang 10 tayo.
1: Hanggang 10 ba tayo?
2: Hanggang 10 tayo. 9:44 pa lang, Papa.
1: Okay.
2: Hindi, 9:45. Pero aminin mo, Papa Awela, yung sinabi niya is talaga, I'm sure, may mga bato-bato sa langit.
1: Yes.
2: Tamaan, wag magalit. Kasi yan po naman talaga ang realidad ng buhay. Minsan, di ba, iniisip natin na iba tayo sa mga ibang tao na nang-o-cry, nalalait, pero hindi natin namamalayan. Ganun din tayo.
1: Oo.
2: And speaking of that, ha, ang tawag dyan, di ba, huwag kang magpapakabalat si Buya. Tama ba yun?
1: Oo. Talaga naman, dapat pusong batok ka pag nandyan ka sa social media, yes, tsaka sa nasa mundo ka ng showbiz.
3: Kasi pagka nagpa-apekto ka, kawawa.
2: Oo. Tama. O, ito, maisegue ko lang. Sana ma-coordinate natin si Direk Easy Ferrer.
1: Yes.
2: Nabasa mo ba? Uh-oh. Kasi trending si Direk Easy kasi merong isang talent pala na posted something na parang nasaktan ata. Mm-mm. Nakita mo yon? Nasaktan ata siya dahil parang may isang eksena na ang director nila ay si Direk Easy Ferrer. Mm-mm. Siya po yung halos lahat ng mga vertical series and movies. Si Direk Easy ang nagdedirect. Ganyan. Nakatrabaho natin yan parehas. Parang na-hurt siya, nag-post siya, na kinall out niya, sana daw wag na mabigyan ng show si Direk Easy, parang kinakancel niya. Kasi na, parang nasaktan siya nung sinabi na, sabi sa artista, sampalin mo yung talent lang naman yan. Parang yun yung term, talent lang naman yan. So parang siya, pero hindi daw dapat nilalanglang yung mga talent. Tapos si Direk naman, agad na pinost. Kaya nga dapat makontakt natin para mahingi natin yung side direct. Tsaka yung talent din para mahingi na rin natin yung side niya.
1: Correct.
2: Pero ang nabasa ko sa comment section, parang kapag ka pinasok mo ang industriyang ito, dapat talaga malakas at yung tibay ng loob, lakas ng sikmura. Kasi hindi mo yung dadamdamin ng bonggang-bongga. Kasi ultimo yung mga pinakasikat na artista ay dumaan sa mga ganong bulyaw. Hindi natin na-normalize. Pero syempre, diba, kung kilala mo naman yung si Direk, hindi niya yan minimin. Parang, it's just parang nakipagbiro-biro lang si Direk. Kasi as speaking na nakatrabaho ko siya.
1: Yes. Tsaka may mga dapat dadaanan ng mga proseso sa mga pagpasok ng mga trabaho. Gaya niyan, remember, nag-trending si Raisa, di ba? Yes. Sabi niya, nung dinamdam niya, batang-bata, sinabi niya na konting nagasgas dun sa Florera, yung vase, sabi niya, mas mahal pa yan sa buhay mo. Yun ang nagbigay inspirasyon sa kanya.
2: Tama.
1: At nabili niya yung bahay.
2: Yes.
1: Yung ganon. Yun, kailangan lang. Pero alam mo, bilib ako sa iyo, James Ryan Perez, dapat yan ang maging ano motto ng bawat pumapasok sa social media. Ganyan dapat yung attitude. At ulit-ulitin mo yan, pwede mo yan ano, gamit-gamitin. Tsaka, ano pa ba naman? 44 million views ka na, di ba? Kaya dapat mas alam mo yan. Pero ito yung mas challenging. Paano mo siya isusustain, i-maintain? Kasi di ba yung mga content creators na uubusan ng mga konsepto? Ano naman ang i-content natin? Alam ni Aviona Star yan, tsaka ni Kimmy Fierce, tsaka ni JP Lim. Eh ikaw, puro F4F4. Paano ka? Hindi ka naubusan ng content, paano mo siya pinangangalagaan na ma-maintain mo bilang Daoming Soon ng Pinas?
3: Sa akin kasi, kaya ko lang naman siya na-maintain kasi gawa ng ano, ng...
2: Hala, sige, nakakaiyak! Ma-maintain niya
1: yan. Sige na.
2: Naiyak siya.
3: Hindi, siyempre, hanggat nandiyan pa naman ang mga effort, tuloy pa rin ang paggawa ko ng content.
1: Yes! Lalo ngayon, mas hit ka kasi magkaka-concert. Kaya gumawa ka ng content na gano'n.
3: Totoo. At doon po talaga kami yan. Sana makakapasok kami sa loob.
1: Oh, hindi, makakapasok lang kayo kung may ticket kayo. May ticket ka na ba?
3: Doon na lang siguro bibili. Kasi ayun, naubusan eh.
1: Ah, naubusan.
2: Ay, alam mo, maganda yung perspective niya in life talaga, no? Kasi nangyayari yan, kahit wala ka na sa online, meron mga scammer.
1: Doon pa yun. Hindi siya nawala na pag... yung mga kachokaran niya doon, ganun. Baka meron mga friendship doon. Ay, pero manawagan ka kay Daoming Soo. Yes. Sabi mo, nawalan ka ng ticket, naubusan ka. Pero, ano, dahil naubusan ka ng tickets, baka naman mag-extend pa ng another day, makapagbili ka. Okay. Aralin mo yan kasi kakausapin mo siya ng English, ha? Practice kaya tayo, Chong, ha? Para sa pagbabalik, may panawagan po ang Daoming Soo ng Pinas sa F4 pa mismo. Malay natin, mapanood niya to. Tapos imbitahan ka niya on stage para lahat po tayo mapasabi sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
2: Alam Niyo Na.
1: Alam na din.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nakakagigil.
1: Nakakagigil.
0: Nakakagigil.
2: Nakakagigil.
0: Di makapagpigil. Aalam na dis.
3: At lalo po tayong manggigigil dahil super cute at nakakatuwa talaga ang ating guest na tumitrending with million views. Ang daming sinang Pinas. Nagbabalik pa rin po ang Ever Lovable. Ever Lovable, Papa Awapal.
4: At syempre, ang kapartner niya sa pagkalat ng mga pinaka-latest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
3: Eto na ang hamon. Mapanood at makinig kaya ni Daoming Su mismo ang panawagan ni James Ryan Perez, ang Daoming Su ng Pinas, dahil naubusan siya ng ticket. Kaya ito na ang chance mo, James Ryan. Kausapin mo, baka nanonood din si Daoming Su. English.
5: Sa English, medyo okay. Malina po ako.
3: Sige lang. Ayan, lakasan mo na lang yung boses mo. At least doon, maririnig ka rin naman.
5: Sana sa darating na concert nyo po dito, sana makabili po kami ng ticket. At sana masilayang po, masilayang ko po kayo.
3: Mm-mm.
5: Ng personal. Kasi simula't bata pa po, hindi ko pa kayo nakikita.
3: Mm-mm.
5: Sana ngayong pagpunta nyo rito, makita ko pa kayo.
3: Ayun. May subtitle yan. Ganun, makakarating sa kanya yan. Sa mga fans mo, hanggang makarating kay Daoming Su, di ba naman? Yun. Pero talaga, ready ka ba? Ano kayang pakiramdam pag tumayo ka na talaga? Tinawag ka ni Daoming Su dun sa stage, just kayong dalawa na.
5: Sobrang saya ko yun. Siyempre, sa tala ng buhay ko, ngayon lang mangyayari po yun.
3: Oo.
5: Kaya sobrang saya ko kung mangyayari po yun.
3: Correct. Eh sa mga hindi pa nakakapanood ng 44 million views na video mo, baka pwede ka nun magpasample. Paano mo ginagaya si Daoming Su? Ano yung mga ginagawa mo? Ano yung pinakat nag-trending na 44 million? Bukod sa picture.
5: Yung sinasabi, yung nag-away silang dalawa ni Sansay.
3: Sige nga, game. Lights, camera, action!
5: Ayan ka na naman. Sa tuwing pinag-uusapan natin to, umaalis ka. Lagi kong sinasabi sa'yo, gusto kita. As magsasalita si Sanjay, gusto kita.
2: Gusto
5: pakiulit mo nga.
3: O yan. Actually, andito ang ano natin eh. Andito si Sanjay eh. Pwede ba namin ipasok yung si Sanjay? Sanjay, si Aviona Star. O, dyan ka. O, Aviona. Ay, sumobra naman siya. Ayan, Aviona. O, ano ang linya niya? Anong linya niya? Anong linya niya?
5: Gusto kita. Ulitin mo nga. Gusto kita.
3: O, yun. O, sige.
5: Ulitin mo nga.
3: Yun
5: yung sasabihin ko. Hindi, yun yung sasabihin niya. Ulitin mo.
3: Okay, so eto na ha. Featuring James Ryan Perez and Aviona Star para sa serye Meet Your Garden. Eksena. Lights, camera. Action!
5: Ayan ka na naman. Sa tuwing pinag-uusapan natin to, umaalis ka. Lagi ko sinasabi sa'yo, gusto kita.
6: Ulitin mo nga.
5: Pabigla-bigla. Ang sasabihin mo din.
6: Gusto kita. Ulitin mo ulit.
3: Ulitin ka. Sige, go. Ayaan nyo, pwede natin i-edit yan, ha? E-edit natin yan. Edit natin yan, ha? Okay. Okay lang. Okay, wala lang yan. Okay. Lights, camera, take! 8,324 million. Go!
5: Ayan ka na naman. Sa tuwing pinag-uusapan natin to, umaalis ka. Lagi kong sinasabi sa'yo, gusto kita.
6: Gusto kita.
5: Ulitin mo nga.
6: Ulitin na naman. Iwoko na.
5: Pabigla-bigla kasi nang sinasabi. Hindi ko nga narinig. Ulitin mo nga.
6: Gusto nga kita, Daoming Su.
3: Wow! Yan na, first time nyo pong napanood sa
2: Alam Na Din.
3: I am now tumitrending na 44 million views
4: din. Oh
3: there.
4: My God!
3: Ganun, diba? We thank you, Aviona Star, diba? Oh, this time, si Kimmy Pierce naman. Yun, thank you very much. Napaka-game mo, James Ryan. Sana magkaroon ka ng pagkakataon at puwang sa showbiz. Diba?
4: Sana mapansin
3: mo pa
4: doon
3: ni Coco Martin.
4: Yes, diba? Mapansin
3: si Gabo. Diba?
5: Tagawalis lang po, pwede na.
3: Ay, hindi. Bibigyan ka ng eksena. May talent ka eh. Tsaka may followers ka eh. Diba? Yung maganda magkaroon ka ng puwang. Diba? O para sa mga gustong makipagkaibigan sa'yo, mag-subscribe sa'yo, mag-follow sa'yo, ano ba ang iyong social media account?
5: Kung gusto niyo pong mapanood yung mga parody kong Meet Your Garden, i-type nyo lang po yung Tungaw TV po.
3: Okay. Yun lang, tapos pwede na yan sa lahat yes, na ng mga ano, social media platforms. Pero ikaw, meron kang sarili mong social media account.
5: Ayun po yung ano.
3: Yun na rin po. Yun. Ayun. Ako, napakaganda naman. Naimbitahan na ba kayo sa mga fiesta-fiesta, mga barangay yes, fiesta? Ah, talaga?
5: Opo, sa ganyan. Bataan po.
3: Wow! Bataan, baka nandun yung ano, Mama Jai.
4: You know, walang airpads. Nanonood yung sister ko, nanonood sila yung sa bahay. Sabi niya, ano, in all fairness naman daw, nagpapasalamat siya sa mga security guards.
3: Yeah.
4: Kasi daw, parang naging maasikaso din naman daw sila.
3: Ay, yan. Very good. Oo. Yun. Saludo po sa tulong po ninyo sa mga ganyang sitwasyon. Nabuhay lahat ng mga security guards. Ayan. O ayan, James, please, ano, mag-promote ka ng iyong mga upcoming. Baka maimbitahan ka kung kailangan nila ng host o sa mga barangay. Ang daming mga fiestas ngayon. Please.
5: Abangan niyo po kami sa lugar yun? Santa Rosa.
3: Oy, Laguna.
5: Gagawin po namin event.
3: Yun. Kailan yan?
5: Ngayong Sunday yata.
3: Oh, sa Sunday na.
4: Are you sure?
5: Kasi gawa ng inaano pa po yung schedule.
3: Ano, hectic yung schedule nila. Masyadong madami. Diba? Yun. We thank you very much, James Ryan Perez. Guys, palakpakan natin si Daming Su ng Pinas. Maraming salamat sa iyo. Sana magkaroon ka talaga ng puwang sa showbiz. At lalo pang lumaganap ang iyong social media content.
4: Totoo.
3: Thank you.
4: Yes, ayan. Oh, ayan, Papa Awil, I grab the opportunity lang din. Ha? Kita-kita po tayo dyan sa June 20, 2026 para po sa gaganapin na Tarlac Queen 2026. I'll be one of your hosts po dyan. Kaya naman, see you there, mga kapamilya.
3: Ayan. Maraming salamat, mga kapamilya. At nagdaan na nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
4: Kami nga po, ang inyong mga ultimate source pagdating sa mga pinaka maiiyay na kakapaso, mainit na chika sa inyong paboritong artista.
3: Susunod na po, Love Connect, kasama si
4: Coach V. Vanessa Antonio.
3: Ako po muli ang yung ever-lovable, Awaw pa.
4: At ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshing ng bayan at ang Diyos ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jaiho.
3: Ay, naku, sumabay po kayo dahil kasabay natin si Daming Su ng Pinas. Alam ko na.
4: Alam nyo na.
5: Alam ko na.
3: Alam na din. Dahil tuulitin mo. Ulitin mo. Oo. Gusto kita. Gusto kita. Ulitin mo nga.
5: Alam na,
3: yan, okay, sige. At sumabay po kayo dahil kasabay natin ang Daming Su ng Pinas. Alam ko na.
4: Alam nyo na.
5: Alam na, Dis.
3: Yon. Thank you.
4: Tara, uwi.
3: Consistent. Ay, sa wakas na tapos
4: na.

mula sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon. Dalawang bangkay na diskubre sa nakaparadang sasakyan sa Tarlac. Bangkay ng lalaki nakita naman sa abandonadong SUV sa Nueva Ecija. Condominium sa Eastwood, Quezon City na sunog. Mga residente inilikas. Bata patay naman sa sunog sa Cebu. Ateneo Assistant Coach Sandro Soriano humarap na sa NBI kaugnay ng investigasyon sa nalunod na dalawang atleta. Pangambang krisis sa tubig sa panahon ng El Nino, pinawi ng MWSS. Pero rotational water interruption, posible. LPA sa labas ng par, binabantayan. Posibleng maging bagyong Francisco pagpasok ng bansa. Concert show sa Pilipinas ng K-pop superstar na BTS, oy, dinagdagan. Magarat ng Hali Luzon, Visayas at Mindanao, ako po si Jeffrey Hernaez. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, dalawang bangkay ang nadiskubre sa nakaparadang sasakyan malapit sa gasolinahan sa Tarlac Pangasinan La Union Expressway sa Victoria, Tarlac. Tumawag na emergency assistance ang gasolinahan itong Miyerkules ng hapon matapos mapunang matagal nang nakaparada ang sasakyan. Dumating sa lugar ang mga polis at kinagabihan ay hinatak na ang sasakyan. Ayon sa Tarlac Provincial Police Office, kinilala na ang kaanak ng mga kaanak ang dalawang bangkay at humining na isa pribado ang kanilang pagkakakilanlan. Umapela rin ang Tarlac PPO sa publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon sa insidente. Sa Nueva Ecija, isang bangkay naman ng lalaki at natagpuan sa loob ng abandonadong SUV. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
1: Natagpuan ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki sa loob ng abandonadong SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada sa Saudi Pias General Tino Nueva Ecija hapon noong Miyerkules. Sinasabing napansin ng mga residente ang sasakyan at nang silipin ito tumambad ang bangkay ng lalaki na nakabalot sa kumot. Sa pahayag ng Nueva Ecija Police Provincial Office, patuloy ang investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at ang sanhi at motibo ng kanyang pagkamatay. Patuloy ring hinihintay ng mga otoridad ang resulta ng iba pang investigasyon at forensic examination na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi! Biglang ang sunog sa isang condominium sa Eastwood, Quezon City. Balita mula sa QC, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico!
2: Jeff, unang iniulat ang sunog ganap na 6:53 ng umaga nang makita ng ilang katabing residente at empleyado sa lugar ang maitim at makapal na usok na sa taas ng Olympic Tower 3 sa Eastwood City, Libis, Barangay Bagong Bayan. Itinaas pa ang sunog sa unang alarma kung saan kinakailangang ilikas ang lahat ng mga residente ng kondo. Ayon sa Bravo 5 ng Bureau of Fire Protection Quezon City, rubbish fire ang sanhi ng apoy na nagsimula sa basement ng nasabing kondo. Paliwanag naman ng BFP, gumapang ang makapal na usok sa garbage chute ng gusali, kaya lumabas ito sa itaas. Pasado alas 10 ng umaga nang tuluyang maapula ang apoy, habang naging maayos naman ang paglikas at paglabas ng mga residente sa kondo na tinulungan ng mga tauhan ng gusali na may hawak ng mga placards ng lugar ng evacuation at iba pang bumberong rumesponde. Ligtas naman ang mga residente at walang naiulat na nasugatan o nasawi. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP kung bakit nag-apoy ang basurahan ng basement ng kondo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Mga kapamilya, patay ang 3 taong gulang na bata sa sunog na sumiklab sa Argao, Cebu. Sa investigasyon, tumagal ng halos 1 oras ang sunog na dahil umano sa pinaglaro ang lighter ng bata. Mabilis na kumalat ang apoy, kaya natrap ang bata sa loob ng bahay at hindi na nasagip ng mga responding bombero. Timbog naman ang 2 construction worker matapos tangayin ng aircon unit ng restaurant sa barangay 668 sa Ermita, Maynila. Sinasabing inabutan pa na may-ari ng kainan ang 2 suspect na inilalabas ng kusina ang air conditioning unit na nagkakahalaga ng 8,000 piso. Nakakulong na ang mga suspect na maharap sa reklamong theft. Umarap na sa NBI si Ateneo Assistant Coach Sandro Soriano kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nilang atleta. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
3: Jeff, unang dumating sa National Bureau of Investigation si Ateneo Blue Eagles Assistant Coach Sandro Soriano kaugnay ng patuloy ng investigasyon sa pagkamatay ng mga manlalarong sina Rene Baterbonya at Divine Adeli sa Dipocalau, Aurora. Una lang ipinatawag si Soriano noong Martes pero ipinagpaliban matapos humiling ang abogadong ng bagong schedule ang kanyang abogado na si Raymond Rojas. Ayon sa abogado, nakararanas ng emotional distress si Soriano at sumasailalim sa counseling. Inaasahang haharap din sa NBI ngayong araw ang iba pang mga manlalaro at coach ng Ateneo Blue Eagles bilang bahagi ng nagpapatuloy ng investigasyon ng kawanian. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Thank you, Rowen Cueto. Tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na walang mararanasang krisis sa tubig sa Metro Manila. Sa kabila ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na sinabayan pa ng El Nino. Sinabi sa DZMM ni MWSS Department Manager Engineer Patrick James Dizon na pinagagana na ang augmentation measures kaya hindi na mauulit ang naranasang pilabalde noong 2019 kung kailan nagbawas ng alokasyon sa Metro Manila dahil bumagsak na sa pinakamababang antas ang Angat Dam. Aminado naman si Dizon na posibleng magka-rotational water interruption. Sa huling datos ng PAGASA, nasa 166.57 meters ang level ng Angat Dam.
4: Ang worst case scenario po na pwede po nating ma-experience po no ay ang pagkakaroon po ng rotational water interruptions. Hindi naman po natin ma-experience po yung tulad po na na-experience po natin noong 2009 na kung saan po no ay ang mga kababae po natin ay pumipila sa mga daan. Kapag magkaroon man ng water interruption ay mostly paggabi.
0: Sa iba pang balita, sumampa na sa halos 80 ang mga napaulat na nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao. Balita mula sa Campo Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars!
5: Jeff, batay sa pinakahuling ulat na inilabas ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 78 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao. 33 rito ang naitala sa Sarangani, 24 sa South Cotabato, 20 sa Davao Occidental at isa naman sa Davao del Sur. Buwaba sa 30 ang bilang ng mga individual na nawawala matapos ang lindol, kung saan 13 mula sa Davao Occidental, 15 ang naitala sa Sarangani at 2 sa South Cotabato. Habang nasa 1,339 naman ang mga individual na nasugatan, kung saan 1,259 ang naitala sa Soccsajen, 79 sa Davao Region at isa sa Barma. Sa ngayon, nasa mahigit 357,000 families o mahigit 1.5 million individuals ang nananatili sa mga naapektado ng pag-inig, kung saan ay anas sa 5,000 mga pamilya o mahigit 21,900 individuals ang nananatili sa mga evacuation center na itinalagaan ng pamahalaan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Nakiisa ang Manila Police District sa Nationwide Simultaneous Earthquake Drill. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
6: Jeff, isinakay sa stretcher at kinuhanan ng vital signs ang isang volunteer na animoy biktima ng lindol sa earthquake drill ng Manila Police District sa kanilang headquarters sa Ermita. Alas 9 nang tumunog ang alarm hudyat ng paglabas sa mga police at iba pang kawani mula sa gusali habang nakahantabay ang ambulansya truck ng BFP at Taglata Green ng command post. Samantala, kalmadong lumikas at may suot ding helmet ang mga estudyante sa kalapit na paaralan sa lugar. Ang mga kawani naman ng Manila LGU ay dumiretso na sa kartilya ng Katipunan kasabay ng pag-ikot ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team sa City Hall. Nagamit na ng mga empleyado ang mga bagong helmet na iba-ibang kulay depende sa posisyon at departamento para mapadali ang rescue. Ayon kay Manila DRRMO Director Arnel Angeles, kabilang sa mga kailangan pang pagbutihin ay ang pagdadagdag ng evacuation area signage at magkaroon pa ng datos sa bilang ng PWD at senior citizens sa kada palapag. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo. Iginiit ni Senate President Win Gatchalian na tapos na ang Senate Flex habang bukas din sakaling may lilipat pa sa mayorya. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Maro. Robert.
7: Jeffrey, back to work season na. Yan ang sinabi ni Senate President Win Gatchalian sa press briefing. Sinabi ng bago leader ng Senado na inilalatag na nila ang mga priority measures at sa susunod na linggo ay pupwede na magsagawa ng mga hearing. Magamat hindi pa nakakausap si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sinabi ni Gatchalian na nakausap na niya kahapon ng ilang miyembro ng minority. Pupulungin din ni Gatchalian ang lahat ng mga senador, lalo't ang sentimiento niya ng kanyang mga kasamahan ay bumalik na sa trabaho. Bukas naman si Gatchalian sakaling may lumipat pa sa majority. Nananatili naman anya sa heightened alert ang Senado at bawal pa rin ang bisita pero na lang kung may prior approval.
8: So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation for yung physical preparation for the impeachment.
7: Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Robert Maro, DZMM.
0: Thank you, Robert Maro. Mas maghihigpit ang Senate Blue Ribbon Committee sa muling pagbubukas ng pag-inig sa maanumalyang flood control projects. Sinabi sa DZMM ng chairperson ng komite na si Senator Erwin Tulfo, hihinga na ng affidavit ang lahat ng testigo bago sumalang sa paglilitis at dapat suportado ng ebidensya ang mga akusasyon. Hindi na rin anya papayagan ang pagkakaroon ng mga surprise witness at mistulang pagko-coach sa testigo ng sinumang senador. Matabang naman si Senator Tulfo sa pag-imbita sa mga nagpakilalang dating bagmen ni Congressman Zaldico na nag-akusa sa ilang opisyal ng gobyerno at miyembro ng media na tumanggap ng kickback mula sa flood control projects. Naniniwala naman ang senador na dapat tapusin na ng Blue Ribbon Committee ang pag-inig sa issue sa flood control.
9: Maging investiga tayo, pero the question is, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood controls? Can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. Ang flood control kasi naisumiti na yan ni Senator Lacson, the ombudsman. So why don't we just wait for the ombudsman?
0: Target ng Senado na maisagawa ang Bicameral Conference Committee para maisabatas ang Assistance to Individuals in Crisis o AIX program bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Senator Erwin Tulfo na re-resolbahin sa BICAM ang kwestyon na ilang miyembro ng Kamara sa amyenda ng Senado sa panukala, kabilang ang pananagutan ng mga politiko o mga opisyal ng barangay na sasali sa pag-ibigay ng ayuda. Sa bersyon ng Senado, maaring makulong ng hanggang 6 na taon ang mga politikong makikisawsaw sa pamahagi ng ayuda.
9: Institutionalization ng AIX. Ibig sabihin, kahit iba na yung Pangulo, kahit na ilang taon na yan, ganyan pa rin yung pondo. Hindi na babawasan, hindi na tatapyasan. So, yun ang importante. Kaya natin ginagawang batas ng AIX. Tapos na, hindi siya magamit sa politika. Hindi siya nabubulsa ng mga politiko. Hindi siya kinukupitan ng mga barangay, officials, o ng mga LGU. Yun ang purpose niyan.
0: Nilino naman ni House Deputy Speaker Representative Janet Garin na hindi tutol ang Kamara sa panukala, pero nagkaroon lang ng agam-agam ang ilang mambabata sa sinasabing parusa dahil baka maabuso. Tiniyak din ni Garin na maipapasa sa BICAM ang panukala ngayong buwan.
10: For example, magkalaban sa politika, tapos gawan ka ng complaints, no? Or lagay pa naman ngayon fake news. At kakibat nun, may criminal liability ka na, biglang hindi mo alam, may warrant. Ito yung mga bagay, nalaman din naman ng Senado na ito yung concern kasi baka nga magkaroon ng abuso.
0: Samantala, bukas ang pamahalaan ng Russia na palakasin ang kooperasyon sa Pilipinas sa larangan ng kalakalan, agrikultura at enerhiya. Sa bilateral meeting sa sidelines ng 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, binigyan din ni Russian President Vladimir Putin ang umiiral na Joint Russia-Philippines Commission on Trade and Economic Cooperation na sa lalo pang pagpapalawig na economic at commercial relations ng dalawang bansa. Sangayon din si Pangulong Marcos Jr. na marami pang pwedeng pagtulungan ang Manila at Moscow na kapwa prioridad ang energy at food security. Binigyan din ni Marcos ang kahalagahan ng regular na political consultation.
11: And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
0: Samantala, inimbitahan din ni Marcos si Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit sa Maynila bilang chairman ng ASEAN. Matapos ang pulong, dumalo si Marcos sa state reception na pinangunahan ni Putin kasama ang iba pang heads of state ng ASEAN. Inaasahang babiyahe ang Pangulo pabalik ng Pilipinas ngayong araw pero haharap muna sa kapihan with the media sa Russia.
12: Panahon.
0: Mga kapamilya, patuloy na binabantayan ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa silangan ng Eastern Visayas na may katamtamang tsansang maging bagyo sa susunod na 24 na oras. Maaari itong mag-recurve o lumihis pa southern Japan o pumasok ng par sa Sabado o Linggo na tatawaging Francisco kapag ganap ng bagyo. Samantala, maaliwala sa panahon pa rin ang asahan sa malaking bahagi ng bansa kasabay ng pag-iral ng easterlies. Pero may tsansa pa rin ng pag-ulan sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Mga kapamilya, inulinsad ng Pag-ibig Fund ang Special Assistance for Financial Emergencies o Safe Loan Program bilang tulong sa mga miyembro sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Sinabi sa DZMM ni Pag-ibig Deputy CEO Alexander Aguilar na bukas ang programa sa lahat ng miyembro may kontribusyon sa nakalipas na 12 buwan at pwede itong i-apply online. Maaari rin kumuha ng safe loan ang miyembro kahit may iba pang utang na binabayaran sa ahensya. Hanggang 10,000 piso ang pwedeng utangin ng miyembro na direktang matatanggap sa kanyang bank account na nakarehistro sa Pag-ibig sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Pwedeng bayaran ang utang hanggang 3 taon.
13: Ito po yung dagli ang financial assistance by way of a loan ng Pag-ibig Fund para po sa mga miyembro ng Pag-ibig na nangangailangan po ng pantawid sa mga isyong financial nila ngayong mga panahon na ito. Ang pagpa-file po nito ay online. Lahat po ng miyembro na merong 12 monthly contributions ay entitled po dito.
0: Dinagdagan pa ang proteksyon sa mga kabataang gumagamit ng social media. Balita mula sa Makati, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
14: Jeff, formal nang inilunsad sa bansa ang mga karagdagang safety features para sa mga teenager na may social media account ng Meta tulad ng Facebook, Messenger at Instagram. Ayon kay Meta Head at Safety Policy APAC Malina Enlud, may built-in safety features na ang kanilang teen accounts para maging ligtas ang experience ng teenagers online. Kasama dito ang daily time limit, reminders at sleep mode na maaaring gamitin ng mga magulang para isip kung gaano katagal pwedeng gumamit ng social media ang kanilang mga anak.
15: Sleep mode turns on automatically from 10 p.m. to 7 a.m. so teens will get absolutely no notification. The one thing I want to say about this that is very important, parents can set up hard defaults. You're going through exams right now. I will make 1 hour or 30 minutes a hard default for you just until you finish exams. That is up to parents.
14: Rin ang kontrol kung sino ang maaaring makipag-usap sa kanila at kung anong content ang makikita nila online. Mayroon na ring audience control na otomatikong nakaset sa friends lamang para kontrolado kung sino ang mga makakakita ng kanilang mga post. Nauna nang isinailalim ng Meta sa teen accounts ang mga dati ng accounts habang kailangan ng parental permission para sa mga batang edad 16 pababa para mabago ang protective measures sa kanilang account. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner! At abangan ang headline ngayon sa Visayas ni Ari Perez.
16: Nagpupunan ng tubig sa Metro Cebu, posibleng matuyo dahil sa El Nino.
0: Ha? House prosecutors at defense team nagharap sa pre-trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon. Headline Ngayon.
12: Headline Ngayon. Headline sa Visayas at Mindanao.
0: Oras po natin 12:25, nagbabalik ang headline ngayon. Umanangkada na ang pre-trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pasado alas 8:40 nang dumating sa Senado ang defense team ng Vice Presidente. Sinabi ni Attorney Michael Poa, layo ng pre-trial na maging maayos ang proseso ng paglilitis. Dumating din ang mga House prosecutors sa pag-una ni Representative Gervil Luistro. Kasama rin ng ilang private prosecutor, kabilang ang veteranang abogadang si Attorney Lorna Capunan. Nauna rito umapela si Bantay Senado Convener Dr. Gary Dionisio sa impeachment court na buksan sa publiko ang pre-trial conference. Paliwanag niya, hindi pribadong mamamayan ang lilitisin, kundi isa sa pinakamataas na leader ng bansa. Bahagi din niya ng political education ng impeachment trial at posibleng bumalik ang mga investor sa bansa sakaling makitang transparent ang paglilitis.
16: Importante na lahat ng mga proseso, no, from day one, no, at sa pre-trial, no, ay kailangan nating malaman, masubaybayan natin. Kasi, of course, ang gusto nito natin maging isang fair, objective at rational itong trial na ito. I think it's very important na sana may media, civil society representative, academia, at essentially buksan sana ang pre-trial sa lahat.
0: Handang tumalima ang House Prosecution Team sa magiging pasya ng Senate Impeachment Court kung sino ang uupong presiding officer sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
17: Jeff, sa panayam, sinabi ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na nirerespeto nila ang Senado bilang co-equal branch nito at batid ding may institutional independence o kalayaang mag-usap-usap ang mga senadora. Ang mahalagaan niya sa House Prosecution Team ay magkaroon ng mabilis at impartial na paglilitis.
18: Para po mabigyan natin ng sagot yung

0: for the soonest possible time so we can actually put closure on the matter of impeachment.
1: Giit pa niya yung kumpiyansa ang prosekusyon kahit sino ang presiding officer dahil sa degree o antas maging dami na mga ebidensya ang ihaharap sa Senate Impeachment Court. Matatanda ang nabanggit ni Sen. Panfilo Lacson na napipisil ng Senate Majority Block si Sen. Francis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ng vice na hinawakan din ng impeachment laban kay VP Duterte noong 19th Congress na naging kontrobersyal dahil sa usapin ng Fort Wilde. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Inaasahan ng pamahalaan ng patuloy pang pag-angat ng bilang ng mga turista sa bansa matapos humiling ang ilang Russian Airlines ng direktang flights papuntang Pilipinas. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
3: Ambassador to Russia Igor Garlit Bailen, ilang Russian airline companies ang humihiling na maglunsad na mga direktang biyahe mula Russia patungo sa mga pangunahing tourist destination sa bansa. Malakian ang interes ng mga Russian na bumisita sa Pilipinas, partikular sa Boracay at Iligo sa Palawan, at mahalagang mahikayat ang mas marami pa sa kanila dahil sa malaking ambag sa sektor ng turismo. Paraan din anya ito para maranasan ng mga Ruso ang natatanging hospitality ng mga Pilipino habang pinalalawak ng bansa ang mga pinagmumulan ng mga dayuhang turista bukod sa China, South Korea at Estados Unidos. Ayon kay Ambassador Bailen, hinihintay pa ng pamahalaan ang development mula sa Civil Aeronautics Board ng bansa para sa aplikasyon ng S7 Siberian Airlines para makabiyahe muli ang kanilang mga eroplano mula Siberia papuntang Maynila at Cebu. Katunayan nung nakaraang taon anya, nagsimula na maglunsad ng chartered flights ang Russian airline na Iraero papuntang Kalibu-Aklan mula sa ilang lungsod sa silangan ng Siberia. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Ikom ang Department of Justice na pangalanan kung sino ba ang mga opisyal na posibleng makasuhan sa pagtulog ng makatakas si Senator Ronald De La Rosa sa Senado. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ross. Steve!
4: Jeff, hindi po napapangalanan ng Department of Justice sa mga senador o opisyal ng Senado na maaaring makasuhan ng obstruction of justice dahil sa muna'y pagtulong para hindi may patupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, marami sa mga personalidad na sangkot ay mga public official batayan sa lumalabas na initial findings ng investigating panel. Isa rin sa tinukoy ng kalihim na hiwalay na iniimbestigan ng Office of the Ombudsman ng kaso at may jurisdiction din ito sa mga issue kung ang sangkot ay isang opisyal ng gobyerno na kumikilos sa ilalim ng kanilang tungkulin. Isa rin sa tinitimbang at hinihimay ng bilang panel of prosecutors ay kung saan isasampang kaso at kung ang ombudsman o DOJ ba bilang prosecutors ang mag-aainan ng reklamo. Tiniyak naman ni Vida na malapit nang luminaw ang mga detalye at katotohanan kaugnay ng investigasyon. Susulat din ng DOJ sa bagong liderato ng Senado para mga mag-inspeksyon sa Senate premises. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ross, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Ross! Naghahanda na ang Metro Cebu para sa epekto ng El Nino. Balita mula sa Cebu, hatid ni Ari Perez. Ari!
5: Ginunyag ng Metro Cebu Water District na posibleng matutuyo ang kanilang mga pinagkukunan ng tubig ngayong may paparating na El Nino. Sa ngayon, nagpapatupad sila ng pressure management para hindi madaling maubos ang supply. Pinagplaplanuhan din ang paggawa ng dagdag na 11 deep well at pagbili ng bulk water sa mga supplier. Samantala, may inihahanda na ding pondo ang Cebu City na 30 milyong piso para sa mga magsasakan na maapektuhan. Bibili na rin ng mga drum at hose para sa kanilang patubig. Patuloy din ang pakipag-ugnayan sa National Irrigation Administration at ng LGU. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
2: Maraming salamat, Ani Perez! Pinaranglangan ng Zamboanga City LGU ang Zamboanga Dance Sport Team matapos humakot ng award sa isinagawang patimpalak sa Malaysia. Balita mula sa Zamboanga, hatid ni Quiri Casimero. Quiri!
6: 48 medalya ang inuwi ng Zamboanga Dance Sport Team mula sa Bailando Open Championship sa Johor Bahru, Malaysia. Sabi ni City Sports Division Chief Cecil Atilano, 21 gold, 19 silver at 8 bronze ang napanalunan ng delegasyon ng lungsod sa patimpalak na isinagawa mula April 24 hanggang 26. Pinarangalan ng pamahalang lokal ang grupo pag-uwi nila sa Zamboanga nitong Lunes. Nagpakitang gilas naman sina Brett Marshall at Athea Conte na parehong kinatawan din ng lungsod sa katatapos lang na palarong

0: bansa sa Agusan del Sur kung saan din sila nanalo ng gold medals. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Sa labas ng bansa, kinumpirma ng Amerika at Iran ang pagpirma sa Memorandum of Understanding para matapos na ang gulo sa Middle East. Kabilang sa pumirma sa electronic version ng peace deal, sina US President Donald Trump at Foreign Minister ng Iran. Dahil electronic o digital ang mga dokumento, wala nang physical na signing ceremony sa Switzerland sa Biyernes. Samantalang matinding heat wave ang inaasahan sa Europe dahil sa pamumuon ng high pressure at heat dome. Sa Paris, pwedeng umabot sa 40 degrees Celsius o 104 Fahrenheit ang init na mahihigitan pa ang naunang naitala sa halos 80 taon.
2: Showbuzz ngayon!
3: Showbuzz ngayon!
1: Tuloy ang pag-iikot ng real-life couple na sina Coco Martin at Julia Montes para sa kanilang inaabangang teleseryeng Sigabo. Matapos ang motorcade sa Metro Manila at Cebu, Cavite naman ang susuyurin ng cast sa paunguna ng Coco Jewel. Ngayong June 18 po yan, nasusundan ng Palawan at Pampanga. Sa June 22, mapapanood na sa Kapamilya Channel ang Sigabo. Dinagdagan pa ng K-pop superstar na BTS ang show nito sa Pilipinas. Mula sa two-day concert na March 13 and 14, ininakda ang third day sa March 16 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan na bahagi ng Arirang World Tour ng BTS. At yan po ang mga balit ng aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez. Hanggang bukas sa Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
2: Headline ngayon!
4: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
5: Teka, naalala kong bigla, Karen. Nagpapahanap ang tita ko ng mga gustong lumipad papuntang Korea. Kailangan nila maraming entertainers sa mga club. Pwede ka, Karen. Maganda ka, makinis.
6: Rainy, ano ka ba? May baby ako. Ayokong iwan ang baby ko. 3 buwan pa lang siya.
5: Come to think of it, ngayong may baby ka, mas lalo pang dapat kang magsikap. Yung isang taong kita mo dito, isang buwang kita mo pa lang yun sa Korea. Bongga ang kita doon, dai.
6: Bernie, kahit ano pang sabihin mo, ayoko. At hindi ako pupunta sa Korea. Period.
7: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
8: May kasabihan nga na magkarugtong ang buhay ng anak at ina dahil nasa sinapupunan pa lang niya ang sanggol ay iisang pusod ang nagdudugtong sa kanila. Sa paglabas ng bata, ina ang inaasahang aaruga at kakalinga, maging sa araw man o sa gabi. Ang sanggol ay unti-unting lumalaki hanggang sa siya ay mamulat sa sariling kamalayan. Ina ang nagsisilbing tanglaw sa mga maliliit at malalaking desisyon ng kanyang buhay. Ngunit paano na lamang kung ang bata ay hindi nanggaling sa iyong sariling sinapupunan? May tuturing pa rin ba siyang ina sa kabila ng lahat? Sa katanungang ito iinog ang isang bagong kwentong ating matutunghayan sa linggong ito. Isang kwentong ipinadala ni Melissa sa pamamagitan ng email. Siya ay mula sa Paco, Maynila. At ito ay pinamagatan nating Toy Car. Dito pa rin sa programang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, halos uminog ang buhay ko kay nanay. Paano'y bata pa lang ako nang biglang atakihin sa puso ang tatay na siya niya ring ikinamatay. Namulat ako sa isang simple ngunit hindi salat na pamumuhay. Paglalako nang tinapa ang trabaho ng nanay ko. Hindi ko inaasahang susulat ako sa iyo upang ibahagi ang aking natatanging kwento. Sisimulan ko ito taong 1990.
6: Tia Sonia, buntis po ako. 4 na buwan Abay, kung hindi mo sinabi, hindi ko maalata. Maliit kang magbuntis, Karen. Yan ba ang dahilan kung bakit lumayas ka sa inyo sa Laguna?
9: Opo. Wala naman po akong ibang kamag-anak dito sa Maynila. Kung hindi kayo. Karamihan po sa kamag-anak ng tatay. Sa Mindanao. Nakikita ko na magiging buhay namin na magiging anak ko. Ayoko pong lumaki doon ng anak ko, Tia.
6: Alam ba ito ng amain mong si Lando?
9: Kahit naman po malaman ng Tio Lando to eh. Wala naman po sa kanya. Wala nang mamatay ang nanay ko. Wala na akong magaling sa kanya kundi ang kinakasama niya. Doon po sila nakatira sa bahay.
6: Hindi pa rin pala nagbabago ang walang hiya mong amain. Ay Karen, nakikita mo naman siguro itong bahay ko. Hindi kalakihan. Paglalako lang ng tinapa ang ikinabubuhay namin ng pinsan mong si Melissa.
9: Sanay po ako sa hirap, Tia. Hindi ho ba't ako halos ang bumubuhay kina Tio Lando? Mabuti nga po't natanggap akong cashier sa maliit na grocery malapit sa amin.
6: Eh, magtiyaga ka muna sa maliit na kwarto ni Melissa. Papayag naman siguro yon kung magtabi muna kayo pansamantala sa kama.
9: Huwag po kayo mag-alala, Tia. Dito muna ako hanggang sa makapanganak.

0: mo ang kain ng sinangagat itlog. Alalahanin mo, dalawa na kayo ng baby mo ang kumakain.
1: Totoo yan. Lagi akong gutom. At saka parang hindi naman ako nagli. Lahat ng pagkain, masarap sa akin.
0: Nasaan yung tatay ng baby mo?
1: Ay nako, mula nang malaman niya, nawala na lang.
0: Ha? Huh? Saan nagpunta?
1: Sa abroad.
0: Salbahe naman niya. Hindi na siya naawa sa baby niyo.
1: Hayaan mo na yun. Hindi ko naman yun ganun kamahal. Kabibreak ko pa lang nang sa unang boyfriend ko. Malungkot ako noon nang makilala ko yun sa grocery. Kaya ito, nagbunga ng wala sa oras. Kaya ikaw, huwag ka munang mag-boyfriend, lalo't 19 ka lang.
0: Talaga, Karen, wala sa bukabularyo ko mag-boyfriend-boyfriend na yan. Sabi ng nanay, basta matapos ko lang to midwifery, pwede na.
1: I-enjoy mo muna. Iba pa rin yung walang boyfriend. Tingnan mo nga ako. Sa edad kong 22, alain mo bang magiging nanay na ako?
0: Ako magpapaanak sa'yo, Karen.
1: Oo ba? Para libre, no?
0: Anong balak mo ipangalan sa baby mo kung sakali?
1: Gusto kong ipangalan Victoria.
0: E paano kung lalaki?

0: Yung planggan ang may maligamgam na tubig.
1: Abe, sandali! Nariyan na! Ito na yung palanggana. Ay, may bimbo na rin dyan. Karen, kaya ko ba ba?
2: Hindi na
1: Karen,
2: po! Oh, tiya! Ang sakit na!
0: Kaya mo yan, Karen! Kumir lang!
2: Sobrang sakit! Hindi ko kaya! Parang nininigit ang dibdib ko!
0: Ano, isasugod ka na ba namin sa ospital?
2: Teka! Isang kaya na lang!
1: Sige.
2: Melissa!
1: Isa pa!
2: May pilitin!
1: Karen! Pagpupilitin kung hindi mo kaya! Baka kumapalo ka na!
0: Malapit na! Nakakapa ko na ang bunbuna ng bata! Isang matinding iri na lang! Makakaraos ka na! Pabilang ako! 1, 2, 3! Karen! Lalaki ang anak mo!
1: Karen!
0: Karen! Karen! Nay mo kung hindi gumagalaw si Karen! Nay!
1: Oh, Diyos ko! Sus Mario, Seth!

0: Pero nawala ng malay-tao si Karen matapos niyang mailuwalang sanggol. Laking pasasalamat namin sa Diyos at malusog si Victor.
1: Tia Sonia, eto po, tatlong daan. Itabi niyo na po. Nakabali naman po ako sa amo kong Bombay.
2: Huwag na muna, Karen. Itabi mo muna yan. Magtabi ka at mahirap ang sagad na sagad. Huwag mo muna kaming intindihin. May naitatabi naman ako.
1: Ipandadagdag ko na lang pa sa gatas ni Baby Victor.
2: Ah, mabuti pa nga. Lalo't ganyang perperaso ang kitaan niyo sa pagawaan ng bra. Sipagan mo nang malaki ang sweldihin mo, ha?
3: Excuse me po. Gising na po ang Prinsipe Victor. Oh. Nakatitig ka sa akin. Ang haba ng tulog mo, ano? Sigurado nagugutom na tong batang to. Nay!
4: Oo nga pala. At heka ha, magtitimpla muna ako ng gatas. Doon muna ako sa kusina, ha?
3: Ang cute-cute ni Baby Victor, no? Ako na ang naglabas sa'yo mula dyan sa tiyan ng nanay mo. Kaya sa akin kinagmana. At magkamukha tayo. Huwag kang kukontra, Karen!
1: Kailan ba ako kumontra sa'yo? Eh di sige, kayo na yung magkamukha.
3: Talaga, love na love ko tong si Baby Victor eh. Pinakamahal ko sa buong universe. Ang tanga-tanga ng tatay mo. Hindi niya alam na super cute ka. Tapos iniwang ka lang niya basta.
1: Marisa, ayokong nasisingit sa usapan natin. Kahit sa biro, tatay nitong si Victor. Okay lang ba? Dahil mula ngayon, walang kikilalaning amay tong anak ko. Ako na ang magiging nanay at tatay niya.

0: bukas last day ko na. Mag-resign na ako dito sa pabrika ni Bombay.
1: Ha? Bernie, ayoko nang binibiro ako, ha? At saan ka naman pupunta? Bisor ka na nga dito, ialis ka pa?
0: Hindi joke time to, no, Karen? Pumayag na ako sa alok ng tita ko na tulungan siya mag-manage yung traveling agency niya. Napag-isip-isip ko na tama si tita eh. Sayang ang beauty and brains ko kung mabubulok lang ako dito sa pabrika ng bra.
1: Ganun? Ibig sabihin, magkakahiwalay na tayo, my friend?
0: Ano maghihiwalay? May telepono naman. Pwede naman tayong magkita paminsan-minsan. Teka, naalala ko bigla. Nagpapahanap ang tita ko ng gustong lumipad papuntang Korea. Kailangan nila ng maraming entertainers sa mga club. Pwede ka, Karen. Maganda ka. Makinis.
1: Ano ka ba? May baby na ako, Bernie. Ayokong iwan ang baby ko. 3 buwan pa lang siya.
0: Come to think of it, ngayong may baby ka, mas lalong dapat magsikap ka. May promo silang fly now, pay later. Silang bahala sa mga down payment. Tuhulugan mo na lang pag nandun ka na. At pwede daw umuwi every 6 months. Bongga na yun, day. Isipin mo na lang, yung 1 taon mong kita dito, 1 buwang kita mo lang yun sa Korea.
1: Bernie, kahit ano pang sabihin mo, ayoko. At hindi ako pupunta sa Korea. Period.
2: Karen, halika na.
1: Ay.
2: Kanina pa nakahain yung... Teka. Eh, bakit ka ba umiiyak ka?
1: Wala po. Wala po, Tia Sonia.
2: Ay, nako, dyan ako magagalit sa'yo. Magsalita ka. Hindi ko kaya hulaan ang nasa loob mo. Ah, sige, makikinig ako. Ano ba yun, ha?
1: Niyan na po kasi ko sa inyo, eh. Alam ko na, malaking abalo yung pagtira namin dito ng baby ko. Nananahimik kayo. Eh, tukot biglang ng gulo.
2: Halos mag-iisang taong na kayo dito. Ngayon ka pa ba mahihiya?
1: Alam niyo naman po, wala akong makitang matinong trabaho dito. Kung meron naman, kulang pa sa pamasahe at pagkain ko.
2: Kare, naniningil ba ako? Maliit na bagay lang yung iniiyak mo. Huwag mo nang isipin yon. Nandito kami ni Melissa para tulungan ka. Walang hiya-hiya, ha?
1: Tia Sonia, kagabi pa po ako nag-iisip.
2: Huh?
1: Parang gusto ko na pong patulan yung alok ng kaibigan kong pumunta ng Korea.
3: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Tinik! Manupin!
4: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
5: Hindi ako natatakot sa'yo, Serapin.
6: Matindi! Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita!
3: Ganyan talaga kapag may bibit na atima. Mananagutin ko kanyan. Walang karapatang nag-iisang alama.
4: Sino ka ba talaga?
3: Ramon Revilla Sr.
7: Bilib lang ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
3: Alamat ni Akima.
8: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
3: Sa sinemo, Hari Carito.
9: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, eh, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
10: Special ang araw na ito para sa mga hari.
11: Ako nang pahala dyan.
10: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Abot kaya.
12: Talaga?
13: Talaga ho?
10: Yeah! Dahil sa sinimo, Hari Carito.
12: bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, ganyan ang komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget, so dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
14: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
15: Hindi ako susuko!
16: Digasin.
17: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
16: Habulin!
18: Ang lakas-lakas ng apil mo.
19: Bulaklak para sa'yo.
16: Hindi ka sasantuhin.
20: Si Maroy! Bubuga na ka, boy!
21: Talagang
16: ang bumangga.
22: Kita!
23: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
16: Sinong sinabi ko?
23: Ako!
24: Palakpak ang puna din ang pag-iting na lalaki!
16: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
25: Ano mga concerns? Ano mga issues?
26: Pagkakampi ng masang Pilipino.
25: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
26: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
25: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
26: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
27: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
28: Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
16: Iyakan?
29: Check!
30: Sorry po.
29: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
30: Good boy ka na ba?
31: Good boy na po.
30: Sigurado ka?
31: Opo.
29: Pang-pamilya, check na check.
30: Yes!
29: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sinimo, hari ka rito!
0: mapa-action, o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe, at follow Cinemo official accounts na.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
2: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
4: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
4: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
2: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
4: Leia?
2: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Sa tulong ng tamang health information.
6: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
5: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla.
5: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Hi. Good morning, class.
19: Ang mga una mong minahan na pelikula.
21: Lumawak ang aking imagination.
19: Magaling! Nangunguna sa umaga.
22: Punta naman ang laki ito mo.
32: Slow down.
19: Balikan na mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
33: Wala ka ng alalahanin.
19: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
34: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
35: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito, nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
5: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
36: Aaminin ko, Charo, kahit ako man ay nabigla sa desisyon ni Karen na pumunta sa Korea. Oo, alam kong mahirap humanap ng permanenteng hanap buhay, lalo't hindi tapos ng kolehiyo. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kayang iwan ni Karen ang nag-iisa at wala pang kamuwang-muwang niyang anak.
37: Tia Sonia, wala na po tayong magiging problema. Sinagot na po ng agency yung lahat ng placement fee namin. Pag nandun na raw po kami sa Korea, saka lang kami maghuhulog buwan-buwan hanggang sa makabayad kami.
38: Melissa, bilisan mo maglaba dyan! Para pagkatapos itong niluluto kong sinigang, makakain at gutom na rin ako!
37: Alam mo ba, Tia? Ang bait ni Bernie, yung kaibigan kong bading, pauutangin niya ako para sa allowance ko sa unang dalawang buwan ko roon. Mahirap din po daw talaga pag walang dala kahit papano.
38: Melissa! Yung sinaing na tingnan mo, amoy sunog na! Mahirap pa namang masunugan ka ng kanin! Dito sa Maynila, lahat ginto! Melissa!
39: Opo, Nay!
37: Tia, nagtatampo po ba kayo sa akin? Ayaw niyo po bang tumuloy ako sa Korea?
38: Karen, masakit sa loob ko na pumunta ka doon. Malayo ang Korea. Eh kung may mangyari sa'yo doon, wala akong magagawa. Eh kung bakit naman kasi naisipan mo pumunta pa doon? Nakakaraos naman tayo dito, ah.
37: Wala kayong dapat na ipag-alala, Tia. 7 kaming aalis. Safe naman daw po dun eh, yung club na pagtatrabahuhan namin. Pang ilang batch na nga po kami. Wala naman daw po naging problema. Saka, baka ho isipin nyo, Porket Club. Mga folk dance po yung sasayuin namin doon, tiya.
38: Hindi mo masasabi, Karen. Ibang bansa pa rin yun.
37: Susulat po ako madalas. At pwede naman daw pong umuwi every 6 months. 2 weeks na bakasyon. Mabilis lang ang panahon, tiya. Kapag may sapat na akong ipon, hindi na po ako aalis. Ayoko naman pong lumaki si Victor na wala ako sa tabi niya.

0: Wala ka na ba nakalimutan dito sa maleta mo? Bukas na ng madaling araw ang flight niyo papuntang Korea. Yung passport, yung mga personal mong gamit, toothbrush, yung mga papeles. Oh, umiiyak ka na naman, Karen.
1: Melissa, kung alam mo lang kung gano'ng kahirap sa loob ko tong pag-alis kong to. Kung pwede ko lang pigilan ang pagtakbo ng oras. Parang kahit pa paano may panahon pa ako makasama si Victor, gagawin ko. Sobrang hirap, Melissa. Sobrang bigat ng loob ko.
0: Malungkot din ako sa pag-alis mo, Karen. Mamimiss kita. Yung mga kwentuhan natin bago matulog. Yung lahat. Ayoko nang ipakita sa'yo. Dahil gusto ko, pagtungtong mo sa eroplano papunta doon, gusto ko, matapang yung loob mo. Yung buo.
1: Alagaan mong mabuti si Victor, ha? Ipangako mo yan, ha?
0: Kahit na hindi ako mangako sa'yo, aalagaan ko talaga yung baby mo, no?
1: Magsusulatan tayo lagi. Isulat mo sa akin kung anong gusto mong pasalubong. Ipadadala ko sa'yo.
0: Huwag mo nang isipin yun. Yung para kay Victor na lang ang isipin mo. Mag-ipon ka.
1: Natatakot ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon sa Korea.
0: Wala kang dapat ikatakot, Karen. Dahil masipag ka. Magiging maganda ang kapalaran mo doon. Mabibigyan mo ng magandang kinabukasan ng anak mo. At gaya ng ipinangako ko sa'yo, aalagaan naming mabuti si Victor.

0: kahit ano ay kayang isakripisyo ng isang ina. Maibigay lamang ang isang matatag at magandang kinabukasan ng kanyang supling. Ano ang magiging buhay ni Karen sa bansang Korea? Matupad kaya ang lahat ng balak niya para sa nag-iisang anak na si Victor? Huwag kaliligda ang subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.

0: Good, good, good, good, good morning. Hi, hello and good morning. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello and good morning. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, Mix Bustos po. It is June 18, Tumbling Thursday. Happy Thursday. Na ikala ko'y Friday na. Kala ko lang naman. Hi, hello and good morning. Mix Bustos po. Hello, ate. Good morning.
1: Ayan, good morning. Ako po si Maan Makapagal, humahalili. Pansamantala kay Mare. Ateng, manang, Nina Corpus. Eh, nagpapagaling pa ngayon.
0: Papagaling pa.
1: Yes.
0: Relak-relak muna siya.
1: Eh, sabi mo nga, akala mo, ano na?
0: Friday.
1: Don't worry. Isang ano na lang. Tumbling, sabi mo nga.
0: Tumbling.
1: Oh, isang kanto na lang.
0: Isang kanto na lang, no? Isang turn.
1: Turn.
0: Isang tumbling. Uh-oh. Isang atawid.
1: Oo. Yes.
0: Diba? Ayan. So,
1: weekend
0: yun po na.
1: Ulit.
0: Weekend na ulit.
1: Mm-hmm.
0: At dahil nga weekend na, syempre pag weekend, Ate Maan, gusto natin yung nakakatulog tayo. Yung nakakatulog at nakakapagpahinga. Dahil unahin po muna natin ng ating question of the day. Kayo po ba eh nakakakumpleto ng 8 hours of sleep? I-share mo na po yan, 0919-2783000, DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Facebook at DZMM Teleradio. Eh, ikaw ang una kong tatanungin, buena
1: weekend
0: mano.
1: Weekend ka mo, tutulog. Eh, nakita ko yung labada ko, gabundok. Sabi ko, hi. Labaday na naman ako.
0: Oo nga, labaday.
1: Pero ang mama ko ay nag-aaya mag-mauling.
0: Okay.
1: Nang Saturday.
0: Okay.
1: So baka Sunday ako maglaba.
0: Oo, Sunday maglaba.
1: Pero yun nga, nakakatulog sa hapon na hindi natin nagagawa.
0: Correct.
1: No? Kapag weekend.
0: Nag-nap time.
1: At late tayo magising.
0: Ayan.
1: Ang masarap.
0: Alam mo kapag labada, speaking of labada, yung namamahalan ng labada, si Mishi, talagang minimake sure nga niya para hindi gabundok ang labada. Yun nga lang, every 3 days.
1: Every three days.
0: Kasi ang downside naman kapag sa amin, kapag napupuno ang labada, mataas din ang cost.
1: Mataas din ang cost.
0: Tapos natatambakan. Tapos at the same time, ako yung favorite ko maglaba eh. So kung kuwari yung kailangan ko nun, kailangan ko na siyang gamitin ulit, especially sa mga active wear, natatabunan siya. Yun din.
1: Tsaka tama yung active wear, pang gym mo, minsan hindi naman yan marami.
0: Hindi.
1: Kaya nga, kailangan labhan agad yun.
0: Laban
1: tsaka
0: agad.
1: Napawisan din kasi yun.
0: Correct.
1: So kailangan, kung pwede lang laban nga agad eh, pagkasuot eh. Kasi,
0: correct.
1: Diba, minsan drenched yun ng, ng sweat mo. So talagang, kailangan laban agad.
0: Yan.
1: Oo. Eh, kasi last weekend,
0: yes,
1: may ginawa ako, kaya hindi ako nakapaglaba.
0: Oh, bakit? Ano ba yung ginawa mo last weekend?
1: Parang ano yun, no?
0: Naglamyerda.
1: Parang,
0: di ba, inquiry?
1: Kasi kuya,
0: inquisition.
1: Ganito po yun,
0: diba?
1: Kuya. Then, nag-toycon kasi.
0: Nag-toycon.
1: Di ba? Weekend yun.
0: Last weekend nga pala. Oo nga pala.
1: Kaya, wala.
0: Tsaka na muna yung labada. Tsaka muna ang labada. Dahil lang, ating nagtanong talaga, ano ako, jowa, ano ako, asawa, ano ako, nanay,
1: kapatid, kuya, nanay,
0: tatay, di ba? Baka tanong naman. Tayo naman din, marami naman tayong labada sa weekend, marami tayong mga plano at gimmick. Alam mo yung term na yun? Gimmick? Gimmick o kaya labas?
1: Yan pa rin ba term nila? Baka tayo na lang yun.
0: Gimmick.
1: Si Camille
0: natawa eh, no? Ganap na ba daw si Gen Z?
1: Ganap. Ayun, 8 hours nga bang sleep mo?
0: G pa rin naman, Relsa. G pa rin.
1: Pasok pa tayo.
0: Pasok pa tayo sa G-Mic. Ako yan ang aking goal. Average ko siguro, yes. 8, minsan, pero hindi mo maiwasan. Parang kanina, galing tayo sa Kalumpit, Bulacan.
1: Bakit? Ano namang ginawa mo sa...
0: Stomorya tayo kanina. Maagang pull out para umabot tayo sa radyo. So minsan 5 hours, 6 hours. Karaniwan sa weekdays 8 hours, pero kapag merong workout sa weekend sa umaga, minsan konti lang. Pero I make sure na nakakompleto po tayo ng 8 hours para maganda ang ating recovery.
1: Ako rin naman 7 to 8 hours of sleep, kasi dati talaga masanda lang ako tulog. Manonood lang ako ng movie, 'di ba, sa gabi, syempre. Gusto mo ng konting series, 'di ba? Natatapusin ka. Ala, hindi ko na alam kung saan ako huli. Diba? So, paulit-ulit lang ako sa episode 7.
0: Oo, gano'n.
1: Tapos sabi ko, eh, hindi ko na naman, nakatulog na naman.
0: Oo.
1: Pero sinasabi nga nila, it doesn't mean na na-complete mo yung 8 hours, pero quality nga ba yung sleep?
0: Tama.
1: Iba, isang issue din yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Minsan, ang babaw pala ng tulog mo.
0: Tama.
1: Diba?
0: Oo. Meron mga tinatawag na circadian rhythm. Diba? Ano nga ba uling circadian
1: rhythm?
0: Kapag
1: nasa rhythm? REM ka na,
0: Deep sleep.
1: Deep sleep
0: na.
1: Yung
0: diba?
1: Gumagalaw-galaw na yung mata.
0: Ganun ba yun?
1: Yung parang sabi nila, REM,
0: REM
1: na ba yun?
0: REM,
1: yan, tanong natin.
0: Meron nga light eh. Tama ba? Merong light, may deep. Meron din mga ano, kasi ngayon nga, no, uso na rin ng mga wearables ang technology.
1: Oo.
0: So, kumbaga, marami na po mga fitness watches na nagme-measure po ng sleep score.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So,
1: minsan may sinasabi yung iba na ang babaw ng tulog ko ngayon.
0: Oo.
1: Yung parang gising daw yung diwa,
0: mm-hmm,
1: pero parang nakapikit naman.
0: Tama.
1: Or yun, di mo tuloy alam kung ano ba yon, na naginip ba siya o what?
0: Uy, not bad ah. Ako nga, tinitingnan ko nga yung measure ko eh. Kapag dating sa sleep, ako inagising ng 5:30, nakatulog ako ng 11, 77. Oh, hindi yon 8 hours. Pero siguro maganda yung naging galaw ng katawan ko. Eh, hindi naman talaga siya bagsak in terms of... anyway.
1: Sabi yan, naman nila, huwag ka na raw uminom ng tubig.
0: Okay.
1: Bago matulog. Para hindi ka mawiwi, 'di ba? In the middle of your sleep.
0: Yes.
1: 'Di ba? Minsan magigising ka.
0: Oo.
1: Eh sabi naman ng iba, para hydrated ka, ay uminom ka ng isang basong tubig bago matulog.
0: Oo.
1: So ano ba talaga?
0: Alam mo, natutunan ko 'yan kaya Hinebra TNT kagabi, no, panalo po ang Hinebra in the game 7. Si Coach Chot Reyes naman ng TNT, dati sa isang interview ko siya isang beses. So tinanong ko siya, coach, syempre parang good practices eh. Kumbaga executive coach kasi si Coach Chot Reyes. Ang sabi niya, the first thing I do when I wake up naman is I drink water.
1: Okay din.
0: Oo.
1: Yung warm. Water.
0: Oh, warm water. Kasi 8 hours kang tulog, dehydrated ka, hindi ka nakatulog. Mm-hmm. So, importante yung nutrients mo agad, yung water mo sa katawan. Kay Coach Shot ko natutunan.
1: So, para ma-flush out yung toxins.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo.
1: Parang iwiwiwi mo rin yon pag gising mo.
0: Correct.
1: So, yun din yung iba.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Ang kanilang habit ay uminom ng mainit na tubig, hindi kape.
0: Mm-hmm.
1: No? Kasi merong marami,
0: agad,
1: first
0: agad.
1: Thing in the morning, kape, kasi nga para magising.
0: Correct.
1: Pero para sa iba, gusto nila, flush out muna yung toxins sa katawan, ma-hydrate. Kasi pang dehydrate ang kape.
0: Exactly. Oo. Yun din. No? Yun din ang usapin natin. Kasi syempre, tropical country tayo, madalas tayong dehydrated, madalas tayong uhaw. Sa mga little moments na hindi tayo nakakainom ng tubig, nakaka-contribute siya sa pag-dehydrate.
1: Ayan.
0: Okay, so mamaya po makakusap po natin ng isang sleep medicine specialist sa ating pong Dr. Servicio para pabigyan ng importansya ng pagtulog sa mga estudyante. Kasi syempre ngayon nga naman. Ngayon nga naman na... Actually, share ko lang ha. Share ko lang. Nakasama natin siya, nag-iisang Bobby Andrews.
1: Okay.
0: Bobby Andrews.
1: Yeah, toy collector din.
0: Toy collector din siya. Tapos natanong siya, ano nga kinaiba ng showbiz noon sa showbiz ngayon?
1: Mm-hmm.
0: Ang kwento nga na nung 90s, dati naman daw, hindi naman daw tent-tent eh. Sa isang kwarto sila mga co-stars, tapos talaga nagkukwentuhan sila.
1: Sila.
0: Kinaibahan ngayon, syempre, sa technology generation, lahat na sa cellphone.
1: Mm-hmm.
0: I say that is because lahat tayo nakadikit tayo sa phones natin.
1: Pero, kahit naman sa pamilya eh.
0: Oo, kahit sa pamilya, kahit sa pang-araw-araw na habit,
1: minsan,
0: sa business.
1: Nag-cellphone si kuya, si ate, di ba? Pero nasa living room lang kayo.
0: Nasa living room
1: nanonood,
0: lang. Nanonood,
1: nag-cellphone yung iba, na hindi na nagkakwentuhan.
0: Yun na nga. So yung mga relationships daw, hindi naman naapektuhan, pero mas nade-develop yung relationships. Noon, nung wala pa mga gadget, talaga nagiging kaibigan mo. Hindi ko naman sinasabi di mo nagiging kaibigan
1: ngayon.
0: Kaya yung
1: love team nila, nagiging...
0: Ni Angelo De Leon, diba?
1: Real?
0: Diba?
1: Kasi nga, laging magkasama, nagkukwentuhan.
0: Oo. So talaga nagkakakilanlan sa isa't isa. Siya, TGIS yan. Sir Bobby, board member po ng MTRCB, si Sir Bobby Andrew. Sir Bobby, hello and good morning sa'yo.
1: Tsaka, ang tingin ko dyan, ngayon kasi, bawat kibot, diba, na napopost na.
0: Yes.
1: Tapos yung mga bashing.
0: Nako.
1: Dati hindi ganyan eh.
0: Yes.
1: Kasi sa magazine mo lang sila mababasa.
0: Correct.
1: Kung ano yung meron sa kanila. nila, di ba? Tapos sa TV mapapanood mo, pero kumbaga hindi na yung malalaman may mga saloobin nila, hindi ganon. Ngayon nagtutweet ka kasi, yun yung saloobin mo.
0: At sabi nga rin na Sir Bobby, what happens in the 90s stays in the 90s. Totoo yan, di ba? Kasi wala namang social media nun eh.
1: Yes.
0: Di ba? Totoo yan, we all resonate with that, di ba yun? Mm-mm. So kaya ngayon, I say that is because lahat kasi ngayon nasa cellphone.
1: Correct.
0: Di ba? Mapupuwi kakakakakadoom scroll. Di ba? Kakapuwi kakakapost. Titingnan mo kung sino ba mga nag-like, nag-comment. Eh, what do you know? 3 a.m. na. Tapos the next day, mayroong pasok.
1: Ayan na. Yun na nga eh. Once na, alam mo na, nag-ano ka na, tumingin ka na sa iyong reels.
0: Yes.
1: Diba? Tuloy-tuloy na yun.
0: Oo nga eh. Talagang diba? Magiging tambayan mo yung cellphone mo
1: yun, tama sabi mo, mamalay-malayan mo, 3 a.m. na.
0: 3 a.m.
1: Tapos parang lumipas na yung antok mo, ayan na. Eh, paano pa sa mga taong may insomnia?
0: Naku,
1: ano
0: yun,
1: nga ba yun? Paano ba nagkakaroon nun? Diba?
0: Isa pa yun.
1: Bakit? Diba? So, wala na. Pag nalipasan ka na ng tulog, wala na. Kaya ngayon iba sabi, oy, bago pa maano, lumipas ang antok ko, tulog na ako.
0: Mm-hmm.
1: Pag naramdaman mo na. Kasi kung hindi, wala na daw.
0: Ultimately, kapag ikaw ay hindi nakakatulog ng maayos, ultimately, it affects your way of life. Diba? Yung lifestyle natin, yung pahinga natin, yung stress factor natin, overall yung health natin.
1: At yung iba ay nakakatulog-tuloy sa hapon, tanghali.
0: Ayun
1: na
0: lang.
1: Nakaka-apekto sa trabaho.
0: Totoo yan.
1: Diba?
0: Oo. May mga nakakatulog, nawawala-wala. O nasa na si ganito? Dapat nasa desk na yung pala, natutulog na.
1: Kasi may mga ano din eh, mga sleep na problems din. Mga sleep apnea, yung mga ganyan. Yung tipong, yun eh, marami siyang mga factors. Mm. And then, yun nga, meron nga tao na nagsusulat lang, nakatulog na siya sa desk.
0: Ikaw ba yun?
1: Hindi, kasi nga may insomnia yata. Or merong ano din, no sleep problem.
0: Alamin
1: nga natin yan. Ano nga ba yung mga yun? Tapos, di ba may mga over-the-counter drugs?
0: Yes,
1: na ano yun?
0: Sleep. Mga supplements.
1: And yung iba kasi parang sleep, ano talaga eh?
0: Ah, meron talaga.
1: Parang capsule ba yun?
0: Well, yung melatonin.
1: Promotes sleep.
0: Promotes sleep yung melatonin.
1: Pero ligtas ba yun?
0: Yun din.
1: Araw, gabi-gabi ba?
0: Correct.
1: Pwedeng inumin yun? Bang OT sila o kailangan meron siyang reseta?
0: Tama.
1: Mula sa doktor.
0: Ayan. So mamaya nga po makakausap po natin ang ating Dr. Servicio, importance of sleep to students. At nagbabalik po dito po sa studio ang Deputy Director General mula po sa TESDA para po mapag-usapan ang kanilang mga latest programs na si Yusek Nelly Dilera. At kasama po natin ang isang, kumbaga, talagang beneficiary din po, no? Kumbaga, talagang nag-benefit po mula po sa programa dito sa TESDA. Ayan. Ang oras po ngayong umaga, 11:17 a.m.
2: Babalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
7: Yun bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
8: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
10: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
9: At masasayang usapan.
10: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
3: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
10: Leia?
3: De Guzman.
2: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
11: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Matulungan DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
0: Okay, so magandang usapin po ito mga kapamilya at mga kaservisyo kasi maaaring hindi po siya masyadong napag-uusapan. Ang importance of sleep at bihira po tayo magkaroon ng ating Dr. Servicio dito po sa studio. Isa po siyang sleep medicine specialist, Dr. Eddie De Vera. Dr. Eddie, Mix Bustos, Maan Makapagal, good morning,
13: good morning
0: po. Good morning.
13: Good morning, Miss Maan, tsaka Sir Biggs.
0: Yes.
13: I'm glad to be here, tsaka sa mga viewers nyo ng DZMM.
0: Okay. Dr. Eddie, pagtulog, gaano po ito muna kaimportante, bata, matanda?
13: Okay, so very important ang sleep sa katawan natin, pagbata tsaka matatanda. So basically para siyang battery. So pagka natutulog tayo, doon tayo nagre-recharge ng katawan natin. So nakaka-improve din siya sa brain kasi doon nga rin nagre-recharge yung brain tsaka yung katawan natin. So very important siya kasi nakakatulong ang tulog sa pag-develop ng memory, develop ng for recovery and regulation, tsaka development ng brain, tsaka preparation for wakefulness again.
1: Okay. So, pero ilang oras nga ba ang sinasabing healthy, no, sa katawan na pagtulog? Kasi may sinasabi na as you grow older, yeah, mas kumukonti yung oras. Totoo ba to? O kailangan pilitin mo yung 8 hours? Yeah.
13: So actually, tama yung nabanggit nyo kanina nung nagbabanter kayo ni Sir Migs na 8 hours is the average number of hours of sleep pagka adults tayo. So 6 to 9 hours ang recommended sa mga adults.
1: Mm-hmm.
13: Iba naman pag bata. So pag 6 to 12 years old ka, advice na mga 9 to 12 hours of sleep. Okay? So yung 8 hours kulang sa mga bata.
1: Mm-hmm.
13: Pero pagka pagka teenager ka, 13 to 18 years old, 8 to 10 hours of sleep naman ang recommended. Kasi nga, yung mga bata, nagde-develop pa sila. They're trying to develop their brain compared sa ating mga adults na well-developed na tayo. So, ang recommended sa atin, 6 to 9 hours.
0: 6 to 9 hours, Doc. Pero parang sa akin, kulang pa rin yung 6. Diba? Pero okay na pala siya. Adequate na pala siya para,
13: yes,
0: sa katawan. Pero bakit, Doc? Bakit ganun? Na parang gusto natin commensurate, diba?
13: Yeah.
0: Yung tulog natin, we feel refreshed. Mm-hmm. But at the same time, kung kulang siya, we don't feel refreshed, pero okay na pala yun.
13: Pero kaya very important na makakuha tayo ng quality. Kasi pwede naman nakakakuha tayo ng quantity, 6 to 9 hours, pero poor quality, puro mababaw. Doon papasok yung aalamin namin bakit kaya ang babaw lagi ng tulog.
1: Mm-mm. Pero itong tinatawag na masandal tulog.
0: Yan!
1: Iba may ganun.
0: Maansandal tulog.
1: Kaya ko nga matulog sa jeep, sinasabi ko sa'yo. Yun nga, ano ba to? Problema ba ito? Yung madaling makatulog?
13: Yes.
1: Yung minsan nanonood ng sine, inaantok, imagine.
0: Yes.
1: So may mga ganun.
13: May mga ganun
1: masama
13: talaga.
1: Ba yun, Dok?
13: Masama kung palagi, tsaka kung walang underlying reason. So, dun kami naghahanap ng underlying cause nung problema sa pagtulog. Bakit kaya natutulog sila ng hapon when in fact, nakakatulog naman sila ng gabi. So, ibig sabihin nun, hindi sila nakakakuha ng good quality sleep, which is what we want to improve on. Kung paano magkaroon ng good quality na sleep.
0: Oh, yun nga, Dok. Paano nga ba? Paano nga ba magka-quality sleep? Dahil, Dok, konektado na po siya sa ating mga questions for today.
13: Yeah, okay. So, good quality sleep, syempre, kailangan nakakakuha ka nung recommended number of sleep sa mga tao. So, I think sa mga, yun nga, nabanggit ko kanina sa estudyante, dapat longer, 9 to 12, o kaya 8 to 10 pag mga teenagers, pag adult, 6 to 9 hours. So, para ma-improve pa yun, syempre, kailangan regularized yung oras ng pagtulog mo. Hindi pwedeng paiba-iba.
0: Yun. Okay.
13: So, even pagka-weekends or holidays, hindi ka pwedeng mag-deviate dun sa usual na tulog mo.
1: Oh, pero, well,
0: crucial yun.
1: Yes.
0: Crucial yun.
1: Oh. Totoo.
0: Oh, oh.
1: Ngayon, bakasyon kasi.
13: Yeah.
1: Okay. Diba? Yung mga bata ngayon, hindi natutulog yan ng maaga. Siyempre, yung iba nagigames o kung ano man, mga ginagawa, nanonood. Yun eh, yun, pwede bang ipalit? Kasi diba may circadian na rhythm tayo, yung internal talaga nating clock, yung body clock, natulog talaga sa gabi. Oh. Pwede mo bang ipalit yung tulog sa umaga doon sa tulog sa gabi?
13: So, actually, tayo, may kanya-kanya tayong circadian rhythm. So, parang program tayo to have a certain body clock na dapat yun yung kasanayan natin. So, pag kunwari, nagugulo, doon tayo nagkakaroon ng problema din, actually. Mm-hmm. So, nahihirapan yung katawan natin mag-adjust doon sa gusto nating oras ng pagtulog kasi nagulo na siya.
1: Mm-hmm.
13: So, we advise actually children and actually pati adults na magkaroon ng regular sleeping time, hindi yung paiba-iba. Pero kung kunwari, nagkaroon ng bakasyon nga or pumarty or kinilangan magpuyat because of they are studying, pwede namang magbawi ng tulog. Pero yun lang, we advise na huwag sanang parati kasi nagkakaroon tayo ng sleep debt, ang tinatawag sleep debt or utang.
0: Utang.
13: Okay, so yung utang kailangan mong bayaran during the weekend. So, and then ang nangyayari, nagugulo na naman yung body clock natin. Kaya kailangan na naman mag-reset.
0: Dok, ano nga ba yung sabihin ng circadian rhythm?
13: Circadian rhythm in layman's terms, para siyang body clock natin.
1: Body clock.
13: So yun yung program body clock natin na doon tayo sanay. So may ibang tao na mas prefer nila na gabi sila natutulog na sobrang late. Meron din naman yung mga early birds. So usually yung matatanda, kung mapapansin ninyo, sila ang mas prefer nila na maaga natutulog.
1: Tapos
13: yung mga teenagers, mas prefer nila na late natutulog.
0: Opo.
13: So depende yan per person.
0: So Doc, mas i-define lang natin. No? Sabi nyo nga, at least for adults, 6 to 9 hours of sleep. Pero sabi nyo nga, 6 hours can be okay basta as long as quality.
13: Yes.
0: But hindi siya ibig sabihin na parang, oh, okay lang, 6 hours ako matutulog, quality naman. Hindi naman ganun, Doc, di ba? Kumbaga, ano pa yung target natin? At least para talaga mas quality pa. Yeah. Bukod tamang oras sa pagtulog.
1: Paano mo ma-measure?
13: Yes.
0: Correct. Kung quality nga ba?
1: Yung refreshed ka ba?
13: Yes.
1: Parang

0: sabi ni Calvin, ito, ito yung case ni Calvin. 5 to 6 hours of sleep, pero pakiramdam ko po, kulang pa din at inaantok sa tanghali. Ikaw to, Calvin.
1: So yun, totoo yun, 5 to 6 hours. Well, depende yan kung anong edad niya. Pero kung adult siya, ang recommended talaga is 6 to 9 hours. So kung 5 hours, hindi siya enough para sa ano sa case niya, kung adult siya. So sana maka 6 to 9 hours of good quality of sleep. So opo, minsan inaalam din namin bakit kaya hindi siya nakakakuha ng good quality na ay good enough na number of sleep na recommended.
2: So doc, para naman sa mga mindful sa kanilang tulog, katulad tong naka-green na to, 'di ba? Sometimes kumbaga you lose sleep over the lack of sleep. Yeah. 'Di ba? 'Di ba parang nagugulantang kay parang hindi ako nakatulog na maayos, 'di ba? Parang ano po yung tamang mindset siguro natin na kapag pagdating sa ganun, parang hindi tayo ma-frustrate, 'di ba?
1: So actually doon pumapasok yung parang sleep anxiety. So minsan na-frustrate nga yung mga pasyente or mga tao pagka hindi sila nakakatulog or pag ina-anticipate na nila na kunyari matutulog sila ng late, naku, makakatulog pa ba ako nito? So it becomes a cycle. So yun yung kailangan naming i-break. So doon papasok yung mga binibigay naming tips para mag-improve pa yung tulog nila.
2: Opo. Kayo, Doc. Sige, Doc. Tips.
1: So, tips. Sige. So, tulad ng sinabi ko, dapat regularize yung oras ng pagtulog. Dapat avoid caffeinated food and beverages. So, kung kaya, morning lang siya sana. Huwag sana ng nighttime. Kasi yung caffeine, may binablock siya sa brain na pangpagising, okay? Kaya nagigising siya throughout the night. So ang tendency, hindi tayo makapatulog na because nag-hyper-arousal tayo kumbaga paggabi. So correct, definitely siguro 1 cup of coffee lang per day or any caffeinated food or beverages.
0: Yung sinasabi doc na ang babaw ng tulog ko o parang tulog ako pero parang gising ang diwa ko. Insomnia ba 'yun?
1: Sometimes it becomes insomnia especially pag nagkakaroon na ng functional impairment, hindi na makapag-work ng maayos. Ang dami nang nagiging problema. So pagka ganun, hinahanap namin yung cause ng insomnia nila. So it sometimes it becomes secondary to anxiety, become to pwede ring depression or other medical conditions nagko-cause ng insomnia.
0: So may iniisip kang syempre na
2: correct.
1: Go overthink.
2: Alam mo, maansandal.
0: Masa.
2: I love our topic today kasi blockbuster na naman. Marami tayong mga topics today. Ano po ang best way to deal with insomnia? Ang tanong ni Kevin.
0: Si Kevin.
1: Okay, best way to deal with insomnia, find the underlying cause, okay? If masusolusyunan yung cause nun, better. If makakatulong, if you talk to a professional, better din, okay? So pag nahanap na natin yung underlying cause ng insomnia, baka ma-overcome din natin yun on our own kung kaya, pero kung hindi talaga kaya, hindi ma-handle too much emotions, too much happening on their brain, kasi ang nangyayari pag may insomnia ka, parang ang bilis ng takbo ng utak mo eh.
0: Yes.
1: So, imbes na nagpapahinga yung katawan because the body needs it, the brain is actually working a lot pa rin. When in fact, we are programmed the paggabi, tulog tayo dapat.
0: Yun nga. Doc, yun nga eh. Di ba may mga sleeping pills?
1: Yes.
0: Minsan may OTC rin yata yan.
2: Supplements.
0: And supplements, melatonin. Pwede bang magsarili ka lang? O kailangan safe ba yun?
1: So actually, pag children or mga students, definitely hindi muna namin ina-advise na mag-medications or supplements. Pero pag adults, yes, we allow, pero on certain types of insomnia. So meron tayong types of sleeping problems na kaya naman with melatonin, yung nabanggit nyo nga na supplement. So very common yan kasi over-the-counter lang yan. So,
0: safe yun, Doc, araw-araw.
1: Pero kailangan mo na malaman bakit kaya siya may problem sa pagtulog. So usually melatonin is considered a dark signal. So yung melatonin came from the word melanin, di ba? So para siyang dark. So it's a signal na yung brain mo na kailangan mo nang matulog. So usually ina-advise namin yun na i-take 2 hours before sleeping and marireset niya yung circadian rhythm mo or yung body clock mo na dapat dun ka matutulog.
0: So forever na ba yun?
1: Di naman.
0: Ang melatonin. So hindi rin pwedeng forever mo siyang inumin. Yung mga magnesium nakakatulong.
1: Yes, so magnesium also helps with recovery. So usually ginagamit yun ng athletes. Okay, so mas nare-rest yung katawan nila kaya mas nakakatulong.
0: Safe din yun.
1: Safe din naman.
0: Na araw-araw.
2: Okay. Ito po ang tanong po ni Jamaica. Ano po kaya ang dahilan ng malakas na hilik?
1: Yan. So maraming causes ang malakas na hilik. So usually, pinaka-common sa mga bata is enlarged tonsils. So, pagka frequent yung tonsillitis mo, o kaya nakikita ninyo nga na namumula or malaki yung tonsils, dun kami nag-iisip na yun ang cause ng snoring nila.
2: Ayan. Okay? May mga pedia patients din, Doc, di ba? Yes. Ano pong recommended sa mga pedia patients? So, na baka mamaya, parang ano ba to? Ba't bata pa lang malakas?

0: malakas ng hilik.
1: Correct. So,
2: cute syempre, naman yun. Cute yung hilik nila.
0: Cute yung hilik nila, pero yun nga doon.
1: So, pagka malakas na yung hilik ng bata, syempre, doon na tayo medyo mag-worry kasi pag malakas ang hilik ng bata, nagkakaroon ng obstruction sa daluyan ng hangin. So, ang tendency nila, nag-apnea or tumitigil huminga pag natutulog. So that would lead to poor development ng bata. So hindi sila lalaki ng tama kasi nga bumabara yung daluyan ng hangin nila. So kung napapansin niyo yung mga batang malalaki ang tonsils, para silang nasusuffocate pag natutulog, which is not normal. So yes, pagka nasusuffocate ka, para kang sinasakal ng tulog.
2: So that ino-operate yun?
1: Usually, ino-operate siya. Oh. So definitely, kailangan
2: dinatanggal o tonsillectomy?
1: Tonsillectomy usually.
2: Okay.
1: Other causes ng snoring, anatomy. So tayo mga Asians kasi maliliit ang ating jaw. So sometimes, malaki yung tongue natin and then ang liit ng jaw natin, so mas prone tayo magkaroon ng snoring.
2: Mm. Sabi naman ni Keisha, kapag kaunti po yung tulog, possible na magkaroon ng sleep paralysis. Ano ba yung sleep paralysis?
1: Oo. So, tama siya. Kasi pag kaunti or poor quality ang sleep, nagkakaroon tayo ng sleep paralysis or problems with sleep transition. So, ang nangyayari sa sleep paralysis, parang nagta-transition from wake to sleep yung katawan, abnormally. So, abnormal siya. And yun ang nagkakos ng sleep paralysis. Kasi akala ng brain mo, gising, tulog ka, pero gising ka in fact. Kaya nafe-feel ng katawan mo, hindi ka makagalaw. So, becomes abnormal pag persistent siya.
0: Okay. Ayan. Si Brian, maan.
2: Oo.
0: Oo. Si Brian, sabi daw niya, hybrid worker si Brian. Kompleto naman kapag work from home, pero puyat on-site. Maaga o maalis, gabi-gabi naman nakakawi. Yun din, Doc, no? Hindi regular.
2: Naiiba-iba.
0: Naiiba-iba. So, yes, ano pong tips niyo dito, Doc?
1: Yes. So, definitely, ina-advise namin yung mga ganyan, yung paiba-iba ng oras ng pagtulog na sana mag-regularize ng oras ng pagtulog. Kasi nga, nagugulo yung body clock nila. So, the body clock is very important kasi pagka nagulo yun, medyo mas stress din sila lalo. Kasi nga, nag-iiba yung oras na parang na-frustrate sila, kumbaga, kasi hindi nila nakukuha yung oras na dapat natutulog sila. So, kunyari, pagka may ganyan, may mga puyatan na schedules, nahihirapan silang mag-adjust ulit kasi nakasanayan na nila yung dati nilang sleep.
2: Tsaka, Doc, di ba, halimbawa, sabi mo nga, yung iba sa umaga natutulog because mga panggabi, gawing daw conducive yung kwarto sa pagtulog. Mag-blackout curtain, di ba, para kunwari, ayun, pakiramdam ng katawan, gabi pa rin.
1: Tama ba yun? Isa yun sa mga tips namin to improve their sleep hygiene.
0: Right, okay?
1: So, kailangan yung room, quiet and dark, conducive for sleeping. Kasi kunyari open yan or bukas yung mga ilaw, talagang yung brain mo iisipin niya araw. So, yun din ang advice namin sa mga tao na malapit na matulog, huwag ng sobrang bright light pag gabi. Mm-hmm. Even screen time pag mga bata. Yun ayaw na din namin na sobrang bright nung screen or actually ayaw na namin na merong cellphone or tablet pag matutulog sila kasi the brain is thinking na dapat gising siya.
0: So malaki bagay yung sleep mask, Doc?
1: Sleep mask, lalo na kung hirap tayo makatulog, makakatulong siya.
0: Oh, kasi mga practical tips di ba? Kortina, sabihin natin kung talaga hindi magagawa ng paraan, pero yung sleep mask, it goes a long way, di ba?
2: Pero ako, Doc, meron akong habit. Ewan ko, ano to. Kailangan may naririnig ako. I mean, bukas ang TV para makatulog. Or else, kapag tahimik, doon yung sinasabi mo na ang dami na ako naisip. So, masama ba yun?
1: Okay, so sometimes
2: may ganun tao, di ba?
1: May mga relaxation techniques yung mga tao. Yung mga calming sounds that helps actually.
2: Mm-hmm.
1: Pero kunyari, kung manunood ka ng mga very stimulating shows or movies, even books, talagang mahirapan ka makatulog. Kasi very stimulating siya.
0: Opo.
1: So, yung mga sensual.
2: Gusto ko lang
1: mga
2: may naririnig.
1: Kung may mga naririnig, okay lang if it relaxes you. Pero if
2: that makes me fall to sleep.
1: Yeah, so it calms you down, di ba? So may mga ganun tayong na-express.
2: Kesa yung sobrang tahimik, ayoko nun.
0: Apo.
1: Pero hindi yan for everyone, not for everyone. So, case to case lang.
0: Balik na naman tayo. Ako talagang gusto kong tahimik. Tahimik.
2: Tsaka,
0: talaga.
2: Ayoko ng sobrang black naman. I mean,
0: ayan, ganyan naman ako.
2: Gusto ko merong kahit paano sa dulo may ilaw.
0: Okay. Siguro may sense
2: kasi takot ako sa mumu.
0: Yun nga, may sense of security ka siguro. Sense of, dito to talaga, di ba? Parang somewhat control. Kasi kapag total blackout, hindi mo alam kung ano mangyari.
2: Yes. Okay rin ba yun?
1: Ganyan din sa mga bata actually. Siyempre, takot sila na sobrang blackout.
0: Yes.
1: Ang ina-advise namin, dim lang yung lights ng konti para at least may nakikita
2: night
1: pa rin sila.
2: Night light.
1: Pero wag sobrang bright kasi nga, pag bright light tayo pag gabi at natutulog siya, mahirapan siya talaga makatulog.
2: Ito lang, isingit natin. Sige. Sabi, tanong ni Akatolos, And si Ma'am Nona Damian, mm-hmm. siguro mga medyo may edad na po.
0: Yeah,
2: yung sinasabi ba 6 to 9 hours of sleep, eh kasama yung daytime naps o siesta.
1: Okay, so ideally, tayo dapat is na-consolidate natin yung tulog ng 6 to 9 hours in our major sleep period. So kunwari, 12 midnight to 6 a.m., dun lang talaga dapat. Magpa-power nap ka, kung kunwari, nakulangan ka dun sa gabi ng pagtulog mo. So usually, we advise at least 20 to 30 minutes of sleep lang na power nap during the day at huwag masyadong malapit sa hapon. Kasi nga, pag late in the afternoon ka matutulog, mahirapan ka na naman makatulog ng gabi ulit.
2: Hindi, tsaka pag natulog sa hapon, tapos pag gising mo ng mga 5, 6, parang depressing. Bakit ganun yung feeling? may pakiramdam ba kayong ganun?
0: Nalin.
2: Yung natulog ka ng hapon, tapos parang magtatakip silim ka nagising.
0: Tapos
2: parang depressing yung pakiramdam.
0: Para siguro hindi rin kasi normal eh, di ba? Parang hindi ka sanay. Hindi ka sanay na ganun. Ito po, Doc, from Jam. Bakit po may mga nagsasalita habang tulog?
1: So sleep talking yun. Sometimes it becomes a normal
2: variant.
1: Tanungin
2: mo daw kasi nakapagsabi ng totoo yun.
1: Sometimes it becomes a normal variant pagka minsan-minsan lang. Pero pagka persistent, ina-assure namin ng patients na pwedeng mangyari yun, especially sa mga bata. And sa, and actually related siya dun sa sleep paralysis na sinasabi. Parang nagta-transition between wake and sleep yung tao. So, pagka ganun, we usually reassure lang yung patients. Pero kung laging nangyayari yun, minsan pinapatest namin.
2: Para kasi cause din ng hiwalayan yun. Tsaka away.
1: Correct. Kung may nababanggit,
2: may nababanggit si Mix na pangalan.
0: Ay, nako hindi. Mishi sino forever.
2: Ito, hindi yun yung napanood mo lang naman. Iba mas ganun eh.
1: Baka ano, pangalan ng ano.
2: Mo yung napanood
0: ano
2: mo.
0: Ano ba, ano yung baka napanood mo? Pag napanood din, kasalanan na naman namin yan.
2: Yes.
0: Kasalanan namin
2: actually,
0: lahat yan. Di ba? Ito, Doc, meron po ba itong medical na connection? Sabi ni EVAB, recommended ba ang magpabilad sa araw kada umaga para magkaroon ng quality sleep?
1: Okay, so actually meron siyang, may point actually, kasi in-advise namin ng mga patients or mga bata, even adults, na ma-expose sa natural light in the morning para ma-reset ulit yung body clock nila. Ibig sabihin, para ma-associate nila na ang umaga, yun talaga yung morning. Kasi pagka pagka madilim pa rin yung kwarto, okay, at hindi mo bubuksan yung curtains, kung oras na talaga ng pagising, hindi mo maiisip na ay kailangan gising na ako. So nagiging way din namin yon para maayos namin yung body clock ng pasyente, para makagising ng maaga, para makatulog din ng maaga.
0: May connection.
2: Ito ang swerte ni Mauricio. Ako, Doc, 10 hours lagi ang tulog ko, nangiinggit.
0: Wow.
2: Okay lang daw ba yun?
1: 10 hours.
2: Pero depende sa edad eh.
1: Depende sa edad. So,
2: pero masakto to ba yun? Masakit na yung ulo kapag sobra ka sa
0: tulog?
1: Yes. So tulad ng sabi ko, 6 to 9 hours eh. So may mga studies kasi na less than 6 tsaka more than 9, it affects our health na rin. Okay? So better talaga kung dun lang, lalo na pag adults. Okay?
0: Opo, opo.
1: Pero kung kunwari, teenager, okay lang yung 8 to 10 hours.
0: Doc, ito common, BPO industry, di ba? Kapag baliktad ng tulog, graveyard shift, mga security guard, di ba?
1: Yes.
0: Mga frontliners. Kapag sa araw ang kanilang oras ang tulog, is that okay?
1: It's okay kung sana nakaka-regularize sila ng ganong oras. Kasi minsan, ang bilis mag-transition eh. Ibig sabihin, graveyard shift sila ngayon, tapos mag-iiba na naman the next
0: security
1: week.
0: Security guards, ganon. Mga kaibiga kong security guards sa amin, weekly sila nagpapalit.
1: It becomes difficult for them kasi nga, yung circadian rhythm or body clock nila nababago. Kasi they will be forced to sleep on a different time zone or time scale. Okay? Kaysa dun sa nakasanayan na nila. Usually, it takes some adjustment pagka maglilipat ka. Paano kung kunwari weekly, nag-a-adjust ka pa lang dun sa una, mag-a-adjust ka na naman dun sa susunod na linggo. So, medyo ina-advise namin na sana hindi ganun. Even on sa mga frontliners or mga nurses and doctors, huwag ganun kabilis magpalit.
2: Doc, nakalimutan
0: niyo. Hindi, alam mo, meron akong follow-up question dyan. Meron din bang connection yun sa cardio, let's say, cardio concerns? May kaibigan kasi tayo graveyard shift siya, pero meron siyang heart problem.
1: Yeah. Okay. So, definitely, it actually contributes to some health problems, ang kulang sa tulog. So, o kaya yung naggugulo yung tulog kasi marami kang nakukuhang comorbidities, kumbaga. So, pagka wala kang tulog, nagde-develop ka ng decreased immunity, okay? Nagkakaroon ka ng inflammation sa katawan mo, and it causes a lot of comorbidities sa heart, pwede kang magkaroon ng uncontrolled blood sugar which will lead to diabetes. Minsan nangyayari din na mas prone ka magkaroon ng sakit, respiratory diseases. So kung mapapansin nyo, yung mga puyat, mas sakitin sila compared sa mga hindi.
2: Eh Doc, sinasabi kasi, uminom na isang basong tubig bago matulog. Diba? Para hydrated yung katawan. May iba naman, nagsasabi na huwag nang uminom ng tubig. Yeah. Kasi mag-wingiwi ka in the middle of your sleep.
0: Correct.
2: Magigising ka,
0: mapuputol kasi hindi ka
2: makatulog. Lalo sa mga elderly. Paano po ba
1: so, yun? Actually, tama, may point yun na huwag masyadong iinom ng maraming tubig. Lalo na kung alam mo nang you usually urinate at night. Okay? Mm-hmm. So, minsan, sinasabihan namin sila pag very frequent na yung urination nila at night to limit their water intake prior to bedtime. Mm-hmm. So, siguro they could actually take it siguro after dinner. Pero pag malapit na matulog, huwag nang iinom. Kasi yun nga, nagiging problem din nila yun. So, kino-complain nila sa amin na ihi sila ng ihi ng gabi. Yun pala, lagi pala silang umiinom ng napakaraming tubig paggabi.
2: So, kasi yung iba, ang ginagawa, pagkawiwi, inom ulit.
0: Ayun lang.
2: Para ma-replenish. Tama ba yun, Dok?
0: Opo.
1: Oo.
0: So, opo.
1: Pwede, mali. Pwede naman actually, pero syempre, pagka-frequent na nga siya, sinasabi namin na huwag kasi nga, maistorbo yung tulog nila.
0: Opo, opo.
1: Pwede naman.
0: Ito, Doc, shoutout kay Nina. Si Ate Nina, nakikinig, nanonood ngayon. Mouth tape.
1: Okay,
0: opo,
1: yes.
0: Ano po yung mouth tape? At nag-work po ba siya? Hay, Ate Nina.
1: Very ano yan.
2: Kasi dapat hihinga ka ba? Sa ilong? Hindi siya bibig?
1: So, ginagamit kasi yung mouth tape. Nag-boom siya or medyo naging sikat siya dahil nga pinaprevent niya yung sound of snoring. Okay? Yung mouth tape, kumbaga. So, ang ginagawa ng mouth tape, para walang ingay. Pero hindi niya ina-address nagko-cause nung ingay na yon, which is yung obstruction dito sa airway natin. So dito lang siya talaga.
2: So hindi lahat pwedeng gumamit ng mouth tape.
1: Hindi. Tsaka hindi niya ina-address yung cause
2: So akala ko kasi
1: yung sound of snoring lang ang pine-prevent.
0: Yes.
2: Akala ko kasi doon parang hindi ka kasi dapat huminga sa bibig. Sa ilong.
1: So
2: hindi pala ganun.
1: Hindi talaga ganun.
2: So, ibig sabihin, kaya ka nagma-mouth tape dahil
1: para mawala yung sound ng snore. Para hindi nakakahiya sa bed partner mo. Pero ikaw, meron ka pa ring obstruction sa airway.
0: Maan, kapag sanay ka na doon, kuwari sa asawa mo, di ba? Parang sanay ka na doon sa hilik kapag hindi mo na siya katabi. Hindi ka na rin sanay nang hindi mo na rin nagigilig na asawa ko
2: Problema.
0: Diba? Paano mo nagbakasyon, di ba?
2: Pero yun nga, yung katabi nang naghihilik, quality ba yung sleep noon o nasanayan na lang
0: yun?
1: Well, kung kunyari sobrang lakas nung katabi na naghihilik.
2: Oo, kasi wala kang magawa Pwede
1: yes.
2: Wala yan
1: Pwedeng hindi quality yung sleep nung katabi mo kasi nga maiingayan siya.
0: Yun
1: and na. Sometimes yung iba talaga nirereklamo sa amin na sinisipa na nga daw nila yung asawa nila because ang lakas talaga ng snoring. Doon papasok yung role din namin to treat the underlying cause of the snoring. And usually ang pinaka-common yan is yung sleep apnea.
0: Ayan, sige Doc, panghuli na lang merong sleep test, di ba?
1: Yes.
0: Paano ba natin ito madadiagnose? Paano natin siya matitreat?
1: So, sleep test, usually ginagamit namin siya to diagnose sleep-related breathing disorders or sleep disorders in general. So, sleep apnea, nagda-diagnose din kami ng mga sleep-related problems tulad ng narcolepsy, yung laging tulog ng tulog during the day. So, basically, ang ginagawa sa sleep test, pupunta ka sa isang sleep lab, okay? Kakabitan ka ng mga connections sa head, sa chest, and all over the body. And doon namin malalaman kung tumitigil talaga yung paghinga mo habang natutulog and kung naapektuhan yung sleep mo during those events.
2: Ilang oras ka doon?
1: So, usually, overnight yan. So,
2: overnight.
1: Pupunta kayo yung mga 8 o'clock ng gabi para makabitan. Ito turn off yung lights mga 9 or 9:30 and then the rest of the night matutulog ka. So we will watch you sleep.
2: Paano kung may anxiety ka tuloy kasi nandun ka nga sa ospital.
1: Yes.
2: Baka hindi naman makatulog dun doon.
1: So dun papasok yung reassurance from us kasi nga kailangan muna namin silang masabihan na ganito yung gagawin sa'yo. You have to be prepared na may mga ikakabit para at least maging comfortable sila.
2: And may kung, feel health to doc, no?
1: May feel health.
0: Okay.
1: Yes, pasok. Yes.
0: Kung may HMO, pwede
1: yes.
0: Alright, panghuling paalala na lang, Doc, sa ating mga viewers and listeners.
1: Okay, so very important that we get good quality sleep. Okay, so at least 6 to 9 hours for adults. And dapat sana nakakakuha tayo ng magandang amount. And alamin natin or be aware dun sa mga magiging health consequences pag kulang tayo sa tulog. Okay?
0: Alright, so maraming salamat po sa ating Dr. Servicio. Nako, Doc, balik po kayo ha, kasi talagang thank you for your service. Marami po kayong natulungan na ating mga viewers today. Dr. Edison De Vera, Sleep Medicine Specialist. Doc, baka meron kayong Facebook, baka they can contact you online. Saan po nila kayo pwede mahanap?
1: Okay, so you can contact me nilang sa aking Now Serving profile online. Makikita nyo po dun yung aking mga clinics all over Metro Manila.
0: Ayan. So maraming salamat
2: thank
0: po muli.
2: Thank you, Doc.
0: Doc Eddie, thank you so much. Balik po kayo. Thank you, Doc.
1: Thank you po, Ma'am Mig, Sir Migs, tsaka Ma'am.
0: Alright. Ang oras po, 11:47 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
8: kape.
9: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
8: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
0: Para po sa ating KOTD, nagbabalik po sa ating studio mula po sa TESDA, Yusek Nelly Dilera. Good morning po ma'am sa inyo. At si Mikael Tubilieja, siya po ang artisan from Studio Roman. Para po pag-usapan ang Juana Creatives. Yusek Nelly, good morning po. Mix Bustos, Maan Makapagal. Yusek, ano po itong Juana Creatives?
10: Okay, good morning at magandang umaga, Mix. Mm-hmm. And of course, Maan. Thank you for having us.
0: Of course.
10: Okay, ang TESDA kasi, we've known TESDA for, you know, offering yung mga welding, mm-hmm. yung mga ganun, yung mga usual. But this time, we're offering yung Juana Creatives. Sa Juana Creatives, if you see here, ito yung mga output ng mga workshop. Ano? So, these are actually workshops. Short siya, hindi siya buwan. Pwede nga kalahating araw, pwede isang araw. And eventually, pwede makakakuha ng mga micro-credential. So, ibig sabihin, may certificate, corresponding certificate na makukuha na pwedeng i-stack na mag-result in, you know, certain certificate eventually.
11: Or simpleng hobby.
10: Yes.
11: Pwede rin matuto sa weekend, di ba? Yes. Pwede akong pumunta.
10: Yeah.
11: Mas gusto ko matuto niyan. Pwede yun.
10: Yes. Actually, weekend classes pa lang kami ngayon. And we're featuring ito nga. May mga resident kaming sinatawag natin. Yung mga, sila talaga yung nagtuturo, ano, residents ang tawag namin sa kanila. May ceramics. Ito, may leather craft, my flower making, my scent, my fashion embellishment, and counting.
0: Maganda
10: so,
0: po.
10: Opo. May inallocate kami isang space doon, isang building na inallocate ni Sek Kiko para doon natin gawin. So tama po yun, hobbyist. Hindi lang siya para doon sa mga livelihood. Mm-hmm. Well, eventually, yun rin yung pupuntahan niya, no? Livelihood. But right now, ang dami kasi, ano, yung stress, walang magawa sa weekend, pang family, pang team building, yun po yung mga target namin.
0: Actually, more on livelihood kasi yung isang nating grow negosyo na nakausap ng isang araw. Kumbaga, ito rin po, similar to yung mga leather goods.
10: Mm-hmm.
0: So at least no, kung matututo ka ng mga micro certificate sa TESDA, is kumbaga magagawa mo siyang negosyo, kabuhayan din po mm-hmm. siya, Yusek.
10: Yes, oo. Kasi gagawin din natin itong parang incubator. Mm-hmm. So may matututunan silang skills and at the same time mag-a-add po kami ng mga contents or mga training programs related to entrepreneurship.
0: Mm-hmm.
10: So 'yon. So hanggang eventually ready na sila to take off, to set up their own business, pwede na lang ma-set up with the support, ano, hindi lang ng TESDA but of course other agencies that are also supporting yung ating mga entrepreneurs.
11: Oo, sa kanila pwedeng ibenta yan, no?
10: Yes.
11: Through Facebook.
10: Oo. Actually,
11: online.
10: Ang maganda nito, ano, kasi magpa-partner na rin kami with DTI. I worked with DTI before.
0: Yes.
10: So, sasali po kami sa kanilang gagawing wedding fair this coming last week po of June, ano, 26, 27, 28. So, if you feature po namin yung mga produkto, gawa po sa Studio Roman, sa Slims,
0: yes.
10: Okay, nakasama po natin sa Juana Creatives.
0: So, Studio Roman, kayo po ba ang nagpapa-workshop nito?
12: Yes. Okay.
9: Nag-o-offer kami ng workshops every Saturday sa studio at saka sa Wana Creative Hub. So magkaiba yung ino-offer namin kasi target ng studio namin yung mga medyo Manila area. Mm-hmm. Then sa Testa naman, target yung Taguig area. Of course, open pa rin naman siya dun sa ibang mga pwedeng gustong pumunta.
2: So ano mga binibigay niyong workshops?
9: Ang binibigay namin, hand-building. Purely hand-building workshops kami. Hindi kami nag-wheel throwing. So ang mangyayari dyan is 4 hours lang siya na workshop. Tapos, after that, pwede na kayong dumaan sa studio para kung gusto niyong gumawa ng extra items, kasama na yun doon.
0: Pasensya na, Sir Mito. If okay lang, pumihit ka ng konti sa kaliwa. Pasensya na, mali yung pag-traffic ko sa iyo, dito pala sa kaliwa. So, maganda, no? Kasi syempre, nakakataping kayo ng mga iba't ibang artists.
9: Bale, so far, ang nangyayari, dalawa lang kami talaga sa studio. And then, ang nangyayari, kung sino mga pupunta at magsumatuto, eventually, nagiging artist rin sila in the end. Kasi nagkakaroon ng training, umabot sa 100 hours. So parang, okay, kaya mo pala gumawa ng hindi lang baso. Then, i-develop natin yung portfolio mo.
2: Yung ceramic na yan.
9: Ito po, example namin. For example, itong tatlo ay gawa lang ng mga estudyante namin agad.
0: Galing!
9: So in 4 hours, kaya na agad gumawa ng ganyan.
2: Nakagawa ko ng ganyan.
0: I mean, galing!
2: Pagpipintura, ha?
9: Kasama yan. So molding, tapos glazing, ituturo naman yung lahat doon. Mm-hmm. So ito ay gawa ng mga estudyante, ito gawa naman namin.
0: Galing, ha?
9: So ganun siya nangyari. So in 4 hours, kaya. Tapos pag dumalaw kayo, yun, pwede na turuan ulit namin. O sige, may more time ka para gumawa at mag-develop mo ng more items. Then, go. Pwede tayong gumawa ng ganun.
0: Opo. So, Yusek, sino po yung mga ini-encourage natin to take on this program?
10: Okay. Una, nagsimula kasi ito ng March. So, ngayon, ang tinatarget namin yung mga established na mga enterprises because we wanted to ride on muna doon sa popularity nila, sa mga contacts nila, and all. And eventually, we wanted yung mga startup. Yung talagang gustong magsimula ng negosyo pero walang space. Mm-hmm. Dahil mahal ang space, ano, pag nag-rent tayo dito, if we wanted to put up negosyo kaya or even yung platform lang for workshops, yes, medyo mahal sa Metro Manila. So Tesla is actually offering free spaces. Yun yung subsidy na binibigay po natin para, yun, matuto sila and then pwede nilang i-start na rin i-market yung mga products nila and eventually mag-set up talaga sila ng kanilang sariling livelihood.
2: Mm-hmm. At walang babayaran ba sa mga workshops o may minimal fee din?
10: Okay, subsidized ito siya. So compared doon sa mga ginagawa halimbawa sa Studio Roman, cheaper siya. Mm-hmm. May bayad pa rin siya pero ang bayad syempre doon sa materials, 'di ba? Yung trainer's fee, yung ganoon. So subsidized nga siya dahil we're offering yung space free, 'di ba? Yung mga ganoon. Yun usually kasi yung mataas ang expense, 'di ba? Yung overhead,
0: yes,
10: yung mga ganung klase. So that's what we're providing right now.
0: Opo, at saka sila kay investment, mahal, 'di ba?
10: Sila kasi yung may contact rin sa mga providers ng mga materials.
0: Yes, opo. Oh. Ang ganda, ganda nga initiative. Ako talagang personally hanga po ako sa Tesla kasi kumbaga binibreak po natin yung image. Hindi naman image, pero parang yung traditional na vocational. Mm-hmm. Pero ngayon nag-evolve, diba, to AI, to creative, yes, to digital,
10: yes,
0: diba, to handcraft. So ang galing po, no? Talagang malawak po siya for all ages.
10: Yes.
0: So in-encourage rin, Yusek, especially siguro yung mga estudyante. Sabi mo nga, gawa ng estudyante, in-encourage natin mga kabataan to take on entrepreneurship also.
2: Saka yes, bakasyon ngayon.
0: Oh, well, take advantage.
12: Sa private schools, wala pang paso.
0: Opo, Yusek.
10: Yeah, mga kabataan, iba-iba talaga nag-enroll. Ano? Kung nakita natin last time, may mga retirees pumunta doon, mm-hmm, mga magbabarkada, nag-aral lang doon. Yung gano'n, parang gusto lang nilang mayroon talaga silang magawa, ano, sa weekend nila and all that. Actually, mag-expand na rin kami. Dalawa yung parts ng Wana Creatives. One is, eto, yung talagang gamit yung kamay. Yung second part naman namin, nasa kabilang building lang din siya. Yun yung mga gagamit ng technology. Like we're having a meeting with the film, the guilds sa mga film, ng Film Academy, supported by Film Academy. So dito yung mga cinematographer, mga short lang, mga micro-credentials na tinatawag. Na eventually, alam natin, ano, tutulungan yung mga internal or existing nilang mga workers and yung mga gusto pa, especially mga kabataan na gusto rin matuto and to contribute to that particular sector.
2: Mm-hmm. Yung mga gusto naman sa Manila, no? Studio Room.
9: Studio Room, nasa malapit kami sa Melasal area.
2: Uh-huh.
9: So, doon kami, doon yung studio namin, yun nga lang mas mahal as kwento ni Mamneli.
2: Gano'n makamahal yan?
9: Parang nangyari kasi lumabas, covered nila kasing venue pag sa Tesla. So tinanggal ko lahat ng nababayaran ng kuryente, ng venue, ng aircon. Mm-mm. So mas mura talaga lumabas pag doon nag-e-enroll.
0: Yes.
9: Nagkataon lang talaga kung mas malapit kayo sa amin. Mas...
2: at may kakayanan, yung may extra
9: money. Actually, ang tinatarget pa nga namin, more on yung mga employees or mga nagkatrabahong pagod na in life.
2: Parang nangyari. Nakakatulog.
0: Oo, sila katulog.
9: Oh, kasi tulad kanina, kasi parang sabi namin na, okay, yung iba, pwede na doon sa mga cute-cute na ginagawa. So, kinakausap namin ngayon is yung mga pagod na gusto na ibang ginagawa. Kasi
2: pang stress reliever.
9: Oo, kasi lumalas, araw-araw kang papasok sa trabaho mo, pare-pareho yung ginagawa mo. And then, sige, kami, kausapin namin kayo o gawa tayo ng something nakakaiba na hindi mo naman kailangan mag-resign at iwan yung trabaho mo. Baka meron ka pang pwedeng gawin.
0: Ayan. Yes. Alright, so Yusek Nelly, pahuling paalala na lang po, paano po natin mainganyo? Inganyoin po natin ating mga viewers to join this program.
10: Okay, ito po mga bagong program, short courses, micro-credentials pong tinatawag natin. Automatic po after half hour or half day pala, I mean, and or one day, meron na po kayong output na magagawa dahil workshop po ito. And eventually po magkakaroon rin po kayo ng kanya-kanya pong mga certificates. So tingnan lang po natin ano sa TESDA Women's Center po ang pinaka contact po natin dito para po matutunan po natin ang iba't ibang mga artisan or yung mga tinatawag nating creative works na pwede po natin gawin on weekends or yung mga free time po natin.
0: So pwede po yan online, ma'am. Pwede na lang ma-search online.
10: Yes, yes. Online.
0: TESDA Women's Center. All right. Maraming salamat po sa ating mga kaserbisyo of the day, Mito Tubilieha, siya po ang studio manager ng Studio Roman at syempre walang iba mula po sa TESDA Technical Education and Skills Development Authority, Yusek Nelly Dilera. Maraming salamat po sa inyong serbisyo.
2: Thank you
0: po.
9: Salamat.
10: Thank you.
0: Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo at ininya, good morning, get well soon.
2: At ako naman po si Maan Makapagal. Paano? Bukas ulit?
0: Bye!

0: Nagseserbisyo, Linya Corpus sa DZMM. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
2: Magandang Webes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
3: Hello po mga kapamilya. Happy Thursday everyone. Kumusta po ngayon? Nakikita ko sa cellphone ko, babasahin ko lang ha. Ang Quezon City, sabi ni Azzy ganun eh. Quezon City, 35 degrees Celsius daw sa labas ngayon.
2: At ramdam ko 'yun kanina, partner.
3: Ay nako, grabe po. Ingat-ingat po tayong lahat. Tas bigla uulan, tas iinit. Nako po, maglalabasan na naman ng mga virus, sabi na mga sipon, ubo.
2: Silong-silong po tayo lahat.
3: Soft launch na natin, partner.
2: Yes. Silong-silong at makinig sa Hello Attorney.
3: Eh, sa soft launch na natin, partner. So, alam mo na tomorrow, solo ka lang.
2: Nakikita ko na yung leave of absence. Firmado mo na.
3: Hindi pa. Tatanggapin pa nila.
2: Na.
3: Dako, bigla-bigla. No, sabi na, Biyernes na lang, mag-a-absent ka pa. Hindi, guys, kayanin natin. Alam ko marami nakaka-relate dito na parang daming nangyayari sa bansa.
2: Totoo.
3: Diba? Parang Thursday pa lang, may isa pang araw. Oo, meron pa yan ang ating pong realidad. At harapin po natin yan bago ang weekend, partner.
2: Tama.
3: Oo, nakasweldo naman po tayo ngayong linggo.
2: At partner, bisperas ngayon, kung di ako nagkakamali, ng kapanganakan ng ating, isa sa ating mga pambansang bayani, Jose Rizal, June 19. Tama ba?
3: Hindi ba December 30 yun?
2: Ang kanyang kamatayan.
3: Agro ba?
2: Yung kapanganakan niya bukas.
3: Ah, okay. Holiday ba?
2: Hindi.
3: Hindi. Baka naman, kaya natin gusto talaga ng pahinga ngayon. Hindi
2: pwede
3: ba
2: naman magpanukalang batas.
3: Oo, oh, ehem.
2: National
3: guys,
2: hero.
3: Pag ako binoto ninyo, holiday, everyday, ganun. Wala nang ekonomiya yung bansa.
2: Sino na magkatrabaho.
3: Hindi, joke lang. Hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Sky Cable Channel 26. Si Don nakangiti, oh.
2: Aba.
3: Nung sinabi kong holiday, everyday, sabi niya, yes, double pay everyday kung magtatrabaho. Charot lang, bakang pagalitan ako dito. But anyway, hello po muna dyan sa mga nanonood sa TV. Ha? Joke lang po yun. Good afternoon po dyan sa mga viewers natin sa Sky Cable Channel 26.
2: Good morning, good afternoon, good evening din po sa lahat ng ating kapamilya na katutok sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada. Sana, sabi nila, sana weekend na, pero laban lang. Mga nakikinig po dito sa
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Kung kayo po may mga katanungan po ngayon at may mga mensahe po dito sa aming programa, para hindi po tayo mabitin sa ating pong usapin at mga pag-greetings, ipadala nyo na po yan now na sa aming pong mga hotlines.
2: Televiber po, 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po.
0: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
3: Sa oras po na 1:07 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Thursday lesson! Nasaan ang buton? Ayun, nakita ko na.
0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
3: So ito na nga, i-chichikabels ko lang.
2: Yes, partner.
3: Diba, naalala mo, pinag-uusapan natin kanina, no? 5 minutes in sa aming programa, na baka holiday bukas kasi birthday news si Rizal.
2: Ayan.
3: E baka may mga maniwala po dyan sa ating pong pa-fake news partner. May kinalaman kasi dyan ang ating pag-uusapan for today. Ang ating pong topic kayo po ba mga kapamilya ay naloko na ng mga fake news? Mga ganyan. At kapag naloko po tayo at meron po tayo naging action dahil akala po natin ay totoo ang ating pong nasasagap ng mga impormasyon, ay may pananagutan po ba tayo sa batas? At yung mga nagpapakalat na naman po dyan, ano po ang inyong mga kakaharaping multa? So sasagutin po yan ng ating Advocate for Truth.
2: Aba.
3: Wow! Attorney Noel Del Prado. Go ahead, partner.
2: Partner, Dito kasi, tandaan natin, hindi naman ito ang una nating beses na pag-uusapan itong fake news.
4: Mm-mm.
2: Pero ngayon, ano ba yung gusto nating tutukan? Kasi in general, partner,
4: mm-mm,
2: ang pagsasabi ng hindi totoo, yan, mayroong pananagutan sa batas.
4: Mm-mm.
2: Pero lalo na ngayon, sa panahon ngayon, kasi nga, napakabilis, napakadaling magpakalat ng kahit na anong balita, totoo man o hindi.
4: Mm-mm.
2: Pero kung kayo man ay nagkaroon na ng karanasan na kayo ay naloko, kayo ay nabuyo, nabudol ng mga maling impormasyon, alam nyo po na merong mabigat na kumbaga bunga or sa English consequences.
4: Mm-mm.
2: At minsan, yung maling impormasyon na yan, hindi lang nagdudulot ng sakit sa ating kalusugan. Minsan, yan ay nakakapagbunga or nagkukos halimbawa ng danyos, damages.
4: Mm-hmm.
2: Minsan may naaksidente. Minsan mayroong nagpapanik.
4: Oo.
2: Minsan nagkakagulo.
4: Mm-mm.
2: At
4: Mm-mm.
2: ngayon nga, kasi partner, buti na lang napapanahon ito, may kamakailan may nagtanong sa akin. Attorney, sabi mo sa programa niyo sa Hello Attorney, ang aking karapatan na maniwala, the right to believe, is absolute. So bakit ako, halimbawa, pinaniniwalaan ko ang isang balita, mali ba yun? Okay. So
3: napakaganda. Ang ganda ng tanong.
2: Ang ganda ng tanong, di ba? So ang sagot ko, una, tama, uulitin ko, wala pong limitasyon sa ating karapatang maniwala. Pero yung karugtong po ng sinabi ko na yun, huwag niyong kalilimutan. Pero kapag tayo, inaksyonan natin yung paniniwala na yon, kasi yung paniniwala natin na nanatili sa ating isipan,
3: tama,
2: wala pong nasasaktan dyan.
4: Mm-mm.
2: Pero kapag ginawa mo na ang isang bagay batay sa iyong paniniwala, dyan na nagkakaroon ng limitasyon. Kasi dapat yung iyong gawain, unang-una,
4: Mm-mm.
2: hindi ka lalabag sa batas.
4: Mm-mm.
2: At kapag mga batas ang pinag-uusapan natin, unang-una mong pananagutan or unang-una mong pwedeng labagin ay itong revised penal code, isa sa mga luma natin.
3: Criminal offense.
2: Criminal
3: partner.
2: Offense. Partner, kasi
4: Mm-mm.
2: under Article 154,
4: Mm-mm.
2: ito yung nagde-define na nagpaparusa yung pagkakalat ng disinformation,
3: okay,
2: or unlawful means of publication. Alam natin na nung pinasa itong revised penal code, wala pang internet, wala pang social media.
4: Mm-mm.
2: Pero applicable pa rin ba ito? Yes, kasi sinasabi dito, any means of publication, hindi man yan nakalimbag kagaya ng printed sa isang papel,
4: Mm-mm.
2: ang social media, ang internet,
4: Mm-mm.
2: ay isang form ng publication. Kasi hindi na lamang ito, kumbaga, usapan ng dalawang tao.
3: Tama.
2: Hindi ito kagaya ng sulat ko,
4: Mm-hmm.
2: o confidential to, partner, sulat ko to sa iyo. Hindi lang kaming dalawa. Kapag may nakabasa niyan, kapag may nakakita niyan,
4: Mm-hmm.
2: na broadcast mo yan, hindi lang directed dun sa tao, kundi marami nang nakapanood, marami nang nakakita.
4: Mm-hmm.
2: Nagkakaroon, number one, ng tinatawag nating social dimension. At yung social dimension na yun, ibig sabihin, yung bang mga nakarinig, yung bang natakot, yung bang nag-cause ng panic.
4: Mm-mm.
2: Halimbawa, nagkaroon, nung hindi ka pa buhay, partner, noong panahon ng martial law, minsan, pagka sinasabi, may panahon kasi, partner, na merong mga bangko na nagkakaroon ng tinatawag nilang bank run.
3: Yung
2: nagkakaroon ng panic. Parang isipin mo, ito yung katumbas ng panic buying,
3: okay,
2: kapag sa mga
3: bangko,
2: grocery. At
3: yung
2: sa bangko, may rumor halimbawa na magsasarado isang bangko. Lahat
3: so
2: ng tao,
3: withdrawin
2: na nila. At dahil doon, kumbaga, extraordinary yung demand, so nagkakaroon ng bank run, napipilitang magsara. At yung kumbaga liquidity, yung siyempre yung deposit mo diyan, assets yan ng banko. Kapag lahat ng depositor biglang nag-withdraw sila,
3: huwag tayo manira ng my partner. Magbabayad ka dyan, mag-withdraw ka sa banko.
2: Ganyan kadelikado ang fake news na tatamaan ang ating microphone partner. So yung mga ganun, yung kaguluhan, yung takot, o kaya halimbawa sa isang literal na maraming tao nagkaroon ng stampede,
3: okay,
2: because of some false information, di ba? Yung mga magte-text, mayroong bomba, bomb joke, etc.
3: Nako, bawal yon. May iba pang separate yan, pa na batas yan.
2: Hiwalay pa na batas, mm-hmm. pero napag-usapan. Pero kung tutusin ninyo, pareho, di ba? May kasinungalingan mm-hmm. at hindi na natili na naniniwala tayo dun sa kasinungalingan. Ipinasa pa natin. I-broadcast pa natin.
3: Sinare mo pa.
2: Pero again, okay. yung mismong pag-reshare sa social media, hindi otomatiko na nagkakaroon ka ng pananagutan. Pero, nandoon ang tunay na posibilidad na ikaw ay makasuhan. Bakit? Kasi partner, di ba sa batas, hindi ka lang nagiging liable sa isang bagay na sinadya mo. At sa context ng fake news, kapag sinadya mo, alam mong fake, alam mong false, alam mong kasinungalingan, pero kinalat mo pa rin. Yan, talagang may krimen ka dyan, sadya mong ginawa.
3: Oo.
2: Pero yung iba sasabihin, hindi ko naman alam talaga kung totoo. Pero, shinare ko.
3: Okay.
2: So doon, hindi mo sinasadya, pero nagkulang ka ng pag-iingat.
3: Tama.
2: So negligent ka. So hindi mo man yan sinadya. Kung kinulang ka ng pag-iingat, hindi ka man lang nag-verify.
3: Mm-mm.
2: Share.
3: Mm-mm.
2: Send to all. Lahat ng iyong contact sa Facebook or kung ano man.
3: Mm-mm.
2: Lahat ng contact mo sa Viber, kasama na yung contact natin, Televiber Hotline.
3: Oo.
2: Eh, nagkakaroon ka ng pananagutan. Depende sa naging epekto. Halimbawa, ito ay impormasyon o maling impormasyon tungkol sa isang tao.
3: Mm-mm.
2: Nasira ang kanyang reputasyon.
3: Okay. Nagka-trauma siya.
2: O kaya halimbawa, business ito. Nag-share ka, nalugi ang business.
3: Okay.
2: Diba? So lahat yan ay may consequence. So sasabihin mo, hindi. In my heart, in my mind, naniniwala ako na totoo to. Tama yun. Pero kung nanatili yan in your heart, in your mind, wala kang pananagutan. Pero mm-hmm. dahil inilabas mo sa iyong isipan, inaksyonan mo yung maling paniniwala na yon, doon ka nagkakaroon ng pananagutan sa batas.
3: Paano po yung hindi siya mapapatunayan na mali?
2: Ayan
3: yung
2: pa.
3: Informasyon na nakuha
2: okay.
3: po ninyo. Paano yun?
2: Okay.
3: Kasi ilalaban mo sa korte yan eh. So syempre ang depensa nung kung sakali manghahantong pa tayo doon, di ba, na magkakasuhan kayo. Ang sasabihin nung defense is anong pruweba mo na
2: mali itong
3: informasyon
2: okay.
3: ko?
2: Napakagandang tanong, partner.
3: Oo.
2: Kasi nga, pag-usapan natin, particular na kaso, libel and cyber libel. So dito, di ba, mapanirang puri.
3: Mm-mm.
2: Paano mapatutunayan yung totoo at hindi totoo?
3: Oo.
2: Okay, so ang sinasabi ng batas, kahit na nga totoo yung impormasyon na sineshare mo,
3: oo.
2: Hindi ka pa rin absuelto.
3: Ah, talaga?
2: Bahagi lang yan ng depensa mo. Kailangan bukod sa katotohanan,
3: oo.
2: Ikaw din ay merong layunin na mabuti. Mayroong, ito bang sineshare mo, meron ba yung legitimate public interest? Meron ba yung social?
3: Meron ba yung
2: educational?
3: Mm-mm.
2: Meron ba siyang ethical, moral,
3: Mm-mm.
2: value na isinusulong?
3: Okay.
2: Kasi halimbawa, kagaya nun, iba yung, di ba, napag-usapan na natin dito sa Hello Attorney, yung value ng, kumbaga, pagpapanagot sa ating mga
3: public officials.
2: Okay.
3: Mm-mm.
2: So kung tutuusin mo, di ba, hindi mo alam, nagnakaw ba talaga siya o hindi. Pero, share to all ka na kaagad.
3: Ito pa, kumakalat na nga yung mga bodyguards. Ayon sa iba,
2: pag-usapan natin yan.
3: Ayon sa iba, baka binayaran lang. May mga ganun. Ang dami paniniwala. Iba-ibang paniniwala ng mga tao dito.
2: Kaya lagi, partner, kung merong inaakusahan, yung ibang nakapagkukonsulta sa abogado nila, ang una nilang public statement, i-file nyo yan sa tamang venue.
3: Doon.
2: Sa piskalya, sa polis, sa korte. Bakit? Dahil, partner, yung mga ahensya ng pamahalaan may built-in mechanism to test the truth and falsity of your statements.
3: Ah, okay. Okay.
2: Tandaan natin, di ba? Halimbawa, puntahan natin yung trial. Hindi dahil nag-testify ka, alam mo, ito yung salaysay mo, automatic, yan na ang katotohanan.
3: Okay.
2: Pagdating sa korte, di ba, sinasabi nga natin, hindi sapat ang katotohanan, dapat kaya mong patunayan ang katotohanan. Kung kaya nga hindi lang yung prosecution ang may pagkakataon, may opportunity na maglahad ng kanilang ebidensya, pati yung depensa.
3: Mm-mm.
2: At dapat yung ebidensya mo, alimbawa, sa isang bagay, meron bang nagdala ng maleta o wala? Di ba yung iba ang patunay nila, yung kanilang sariling testimonya? Kasi evidence
3: personal
2: naman
3: statement.
2: Yun. Oo, di ba? Pero yung iba, meron pa silang CCTV. So nadadagda yan kasi yung testimonial ay nakokorroborate, napapagtibay ng isang, kumbaga, documentary evidence, whether video or photo. Kung kaya nga lagi, partner, sinasabi, hindi sapat yung photo at video. Kailangan meron ding tumatayo na sworn statement kung saan incorporated itong mga video. Karaniwan, kung sino yung kumuha ng video or photo or yung legal custodian nitong CCTV footage na, kumbaga, ebidensya.
3: Tawid naman po tayo ngayon sa isa pa pong mga kumakalat na mga issues ngayon sa social media para alam din po natin anong tamang aksyon dito.
2: Mm-hmm.
3: Doon na lang po sa dalawang Ateneo men's basketball player na namatay.
2: Mm-hmm.
3: Si Rene Baterbonya at si Divine Adili. There were speculations and there were posts circulating sa social media na kesyo daw po, number one, may pabigat ankle weights sa paanong dalawa kaya sila nalunod. May ganung mga impormasyon. May mga impormasyon na pinahirapan daw. May impormasyon na sinadyay nangyari. And these kinds of information, unverified information, nasasaktan po ang pamilya.
2: Lahat
3: malayo.
2: Actually, partner. Hindi lang yung pamilya. Kung hindi, tandaan po natin kasi
3: diba?
2: Ang daling mag-share. Diba? Pero tandaan po natin yung consequences ng ating mga actions.
3: Mm-mm.
2: Hindi unang-una hindi naman ito unahan, hindi naman ito paramihan, hindi naman magiging totoo ang isang allegation or isang kwento dahil mas marami nag-share, mas marami nag-like, hindi ba? So dito talaga yung responsibilidad na kagaya noon, partner, tama ka, yung epekto sa pamilya, isipin mo na lang. Kasi ang mahirap siyang isipin, lalo na kung hindi ikaw yung pamilya.
3: Precisely.
2: Pero kapag ikaw yung pamilya, ramdam mo yung epekto nito. At kumbaga, tandaan natin, hindi naman lahat tayo kasing lusog ng aking partner Liza Aquino. Yung iba, kagaya ko, mahina yung puso, mahina yung baga, at yung mga ganyang stress, ganyang mga kumbaga masamang balita, pwedeng mag-cause ng sakit.
3: Ay, tama. Diba?
2: Yung ating stress, correct. Atake sa puso, high blood, di ba? So, kumbaga, bagamat hindi yun ang intensyon ng nagsishare lang, naglalike.
3: O nakaisip nun.
2: Oo, pero yung epekto nun, yan. Lalo na yung unang nagpost. Kasi siya yung may responsibilidad. Ano ba naman na mag-verify, totoo kaya ito?
3: Meron bago mo i-reshare correct. Or give your opinion about it.
2: Iba, halimbawa, nagsishare ka ng galing na sa totoong mga legitimate na mga news outfit, ABS-CBN.
3: Or the Philippine National Police themselves, FBI themselves.
2: NBI,
3: they will
2: galing sa gobyerno. Kasi hindi yan maglalabas ng impormasyon ng hindi verified, validated. In fact, minsan sinasabi nila, na-report na. Pero hindi pa yan validated. Nag-iimbestiga pa kami. Di ba? So, dahil maingat po. Bakit? Kasi bilang government officials, sabagit mo yung government agencies, bukod sa pananagutan nila dito sa fake news, perjury, bukod sa kanilang yung disinformation and unlawful use of publication, meron din silang administrative liability bilang public officials. Responsable sila doon sa kung ano man. Kasi dahil ikaw ay public office, may public trust sa'yo. Nagtitiwala ang publiko. So hindi mo pwedeng, kumbaga, baliwalain. Pwedeng kapitan yan ng mga tao, lalo na yung mga pamilya ng biktima.
3: Oo. So, siguro po, what we're trying to say here is, maging responsable po tayong mga citizens, mga kapamilya. Kapag po, example, ganitong mga sitwasyon, isipin po natin na these people are not mere characters in a fictional story. Ito po ay totoong mga tao, may totoong mga nanay, may totoong mga kaanak. Ako po ay, lagi ako nakatutok sa burol. So I started kay Rene Baterbonya last week before siya tin-transfer sa Mindanao. Kahapon na kay Divine Adili ako and I spoke with some of the colleagues, umiiyak. Alam mo yun, parang that makes you realize since you're there na tao talaga itong mga to. Hindi sila merely a topic that you can just, you know, talk about with friends. Hindi sila pang marites lang. Totoong buhay po sila. So let's all be responsible with what we put out there, especially in our personal page. Kasi matitrace, ikaw yun. Mm. And then kapag napatunayan ni Midrek effect ka doon sa mga naging actions mo na nakita ng ibang tao, posible ka pang may kalagyan sa batas. Pero sa ngayon, partner, sorry, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mga paalala. May mga nakalinya po tayo, mga reports! Ang dami! Na ating po mga Radyo Patrol.
2: Pero wala pong fake news dyan. Lahat yan, balitang kumpirmado.
3: Sigurado. Tama, tama. Oo. Eh, kaya kung kayo po may mga katanungan sa ating pinag-uusapan po ngayon, eh, makipaguntahan po kayo sa amin hanggang alas 2 ng hapon ng aming pong hotline 0919-278-3000. So, wag po kayo bibitin. Babalik po. Hello!
2: Attorney.
0: Hello, Attorney sa DZMM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
6: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
7: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
8: Sa house,
7: retrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele.

0: Vázquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tataga po tayo ng ilang mahalagang reports. Morning session ng pre-trial para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte naging maayos ayon sa kampo ng Vice Presidente. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney. Inilarawan ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng Legal Team ni Vice President Sara Duterte, na naging maganda ang kanilang pre-trial session kaninang umaga. Gait niya, nagkasundo kasi ang dalawang panig na humanap ng paraan para mas mapabilis ang proseso. Ngayong hapon ay nasa markings naman na sila ng mga dokumento at ebidensya ng magkabilang panig.
3: I think it was a good session. Hindi naman nagkainitan. Siyempre, normal naman yan sa trial. So, lalo na sa pre-trial, normal naman yan. May mga disagreements. But even then, I think it was good because we were both parties. We were able to settle differences. At para magpadali, yun naman ang gusto natin lahat.
2: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
4: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, panukalang lilikha sa Department of Disaster Resilience. Wow! Muli sinusulong sa kamera. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.
5: Magandang hapon, Liza Katorny. Inihain sa kamera ang House Bill 9897 na nag-aatat sa paglikha ng Department of Disaster Resilience. Natututok sa pagplano, pagtugon at pakikipag-ugnayan ng national at local government agencies maging ng non-government entities. Ayon kay Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi na naghain ng panukala, hindi na bago sa mga Pilipino ang mga kalamidad, pero taon-taon pa rin anyang kinaharap ng marami ang epekto ng bagyo, baha, lindol o pag-alboroto ng bulkan. Kamakailan nga ay niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao na ikinasawi ng marami habang mayroon pa rin mga nawawala, kaya naman higit na mas kailangan ngayon ng bansa ng ahensyang ang tututukan lang ay paghahanda, pagtugon at agarang pagbangon ng mga naapektuhang komunidad lalo ngayong tag-ulan. Gayet pa ni Legazpi na dapat magkaroon ng komprehensibong pananaw sa disaster response, dagdag pa niya na hindi natatapos sa pamamahagi ng relief at hindi na rin dapat umano tignan ang mga kalamidad bilang emergencies na nangangailangan ng agarang tugon. Kailangan na rin ng noong nakaraang mga kongreso, ayan na isulong na rin sa kamara ang kaparehong panukala. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, Panghulo Elementary School sa Malabon, nakiisa sa earthquake drill. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
6: Attorney at Liza, lumabas ng silid-aralan ang mga mag-aaral ng Panghulo Elementary School. Suot ang mga helmet para sa kanilang quarterly earthquake drill upang maging maalam sa evacuation procedure kapag lumindol. Ito ay bahagi ng paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Malabon, kaugnay ng mapaminsalang lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Bukod sa paglabas ng nakasuot ng mga helmet at headgear, nag-duck cover and hold din ang mga mag-aaral sa loob ng kanilang mga classroom at ginawa ang naturang emergency procedure sa ilalim ng mga mesa. Paalala ng Malabon LGU sa mga mag-aaral, ang kahandaan sa sakuna ay hindi lamang natututunan sa oras ng emergency, kundi sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at tamang kaalaman sa pagtugon sa ganitong klaseng emergency kalamidad at sakuna. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
4: Maraming salamat, Nico Bagsik. Panghuli po natin balita ngayon. Mga miyembro ng LGBTQ+ nagkilos protesta sa harap ng Department of Justice para manawagan na mapalaya na ang bilanggong politikal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa DOJ. Hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
7: Liza, Attorney, magandang hapon. Nagkasanga ng kilos protesta sa harap ng DOJ. Ang grupong bahaghari, katuwang ang grupong karabatan.

0: kalikasan bilang bahagi ng pagunita sa Pride Month. Sa protesta, igilit ng grupo na patuloy umanong nakararanas ng diskriminasyon, red tagging at mga gawagawang kaso ang ilang miyembro ng LGBTQ plus community na tumutuligsa sa mga isyong panlipunan tulad ng karapatan sa lupa, sahod at trabaho. Ipinanawagan din ang mga nagprotesta agarang pagpapalaya sa mga individual na kasapi ng LGBTQ plus na sina Alex Pakalda at Verdi Pongasi, na kapwa-organizer ng mga magsaka na naharap sa mga kaso. Nanawagan din sila ng ustisya para sa mga nasawi na aktivista sa Negros Occidental na miyembro din ng LGBTQ+, kabilang sina Kai Sorem, Maureen Santuyo at RJ Ledesma, na sinasabing kabilang sa mga naging biktima ng karasan sa rehiyon. Nagpamot din sila ng panawagan na palakasin ang laban kontra sa muna'y political killings, pag-aresto sa mga aktivista at diskriminasyon, kasabay na muling panawagan na buwagin na ang NTF-LCAC. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi.
4: Hello, Attorney!
3: Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
5: O, partner, sagutin mo to.
1: Oo, handa na tayo,
5: kasi,
1: partner.
5: Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado. Ito yung katanungan ni Lerma Payumo, partner. Mm-hmm. Pwede po bang hindi magbigay ng portion para sa right of way ng isang subdivided lot?
1: Okay. Pwede kung meron pang ibang access. Kasi tandaan po natin, kailan po ba nagiging, kailan ka hindi pwedeng tumanggi? Okay, yung right of way, karaniwan po nagiging issue ito doon sa mga may-ari ng mga outer lots at inner lots. Yung outer lots po, sila yung may access halimbawa sa mga main roads or sa kahit maliliit na roads. Pero halimbawa, yung lupa mo ay walang access sa kahit saan. At ang pinaka, least disruptive doon sa, kasi kung ikaw ay yung lupa mo nasa looban, ang tawag sa iyo dominant estate.
5: Okay.
1: At yung nasa labas, siya yung servient estate. Parang higit kang may karapatan in terms of right of way. Kasi kung hindi mo mapapakinabangan ng isang lupa, mawawalan ng value ang lupa, di ba? So kaya meron tayong batas sa right of way under the civil code na nagsasabi na ang inner lot, kung wala siyang ibang lulusutan para mayroon siyang access sa mga roads or main roads, eh binibigyan siya ng karapatan na mag-demand bilang dominant estate, sa servient estate ng right of way, sapat para sa kanyang gamit. Halimbawa, kailangan ko lang naman daanan ng tao. So yun lang yung kukunin ko o i-demand ko. Kasi una-una, kailangan nyo mag-usap nung servient estate. Kailangan ko makapasok yung sasakyan ko. So kailangan ko ng ganitong sukat. Pero hindi kasi yun libre. Dahil yung taon na madideprive nung
5: portion
1: use ng right of way, kailangan mo yung bayaran. Kasi binili niya yung buong yun. So para hindi naman yun libre. So,
5: pero paano yung computation nun?
1: Usually, at the time ng taking or yung kailan mo, kumbaga, dinemand yung iyong karapatan for a right of way, yun yung, kumbaga, pag-uusapan nyo para kayong bumibili din ng lupa, pero hindi mo bibilin yung buo. Portion lang.
5: Okay.
1: At pwedeng pagbataya, halimbawa, pareho lang, kakabilin nyo lang. So malamang, pareho yung
5: value,
1: presyo nung lupa na yan. So, pero kasi partner, ito ay kumbaga walang pilitan din dito. Ang pwede mong igiit, ang pwede mong ipilit yung karapatan mo na magkaroon ng right of way. Pero yung presyo,
5: wala,
1: kailangan yung pagkasunduan. Kasi pag hindi nyo na pagkasunduan yung tinatawag nating just compensation for the right of way, mapipilitan kayo magkorte. Kasi sasabihin niya, 5 pesos per square. Eh, sabi nyo, hindi, nabili ko nga ito, 15 pesos. So dapat 15 pesos or more.
5: Sana
1: so yan,
5: negosasyon.
1: Oo. Hindi, example lang para mas madaling.
5: Suntok sa buwan yung ganun
1: kasi
5: presyo.
1: Kasi baka magtanong ka ng math, hindi ko masagot. Mas madali kung mas mura, di ba? Pero ganun din po. Kumbaga, pwede kang tumanggi, sasabihin mo, meron ka namang access sa likod. Hindi naman kailangan. Kasi ang rule sa right of way, hindi convenience. Dapat necessity. Kung wala ng ibang
5: paraan,
1: pwedeng daanan.
5: All right. Meron, via sa beach, gano'n.
1: Balik tayo sa beach.
5: Balik tayo sa topic natin kahapon. May katanungan po dito, si Robert Hernandez.
1: Okay.
5: Ano po kaya pwedeng gawin sa lupa na pinatituluhan ng iba? Nakausap ko po sila, umamin na sila na mali at nag-issue po sila ng document para maayos ko. Sino po kaya ang dapat managot dito?
1: Naku, ang hirap sagutin yan. Baka pwede po itawag nyo, Sir Robert Hernandez. Kasi, kumbaga, hindi natin
5: daming
1: alam. O, kasi yung sinabing napatituluhan, malaking question mark. Ibig sabihin, yan ba ay nabili nila? O, kumbaga, nag-imbento sila ng mga dokumento para, di ba? Kasi, kung titulado yung lupa, hindi ka makakapagpatitulo niyan.
5: Okay.
1: Di ba? So, kumbaga, meron bang falsification of public documents? So, ibang usapan po. Maliban na lang, halimbawa, pinatituluhan mo by mistake. Ito yung lupa na talagang pinatituluhan mo, pero yung kanyang kumbaga, technical description, yun nga. So, kailangan nating malaman. Kasi iba po ang remedyo sa iba't ibang sitwasyon. Ang dami kasi, o hindi naman marami, may ilang posibilidad na baka hindi eksakto yung ating masasabi, baka hindi niya rin magamit. Baka mamaya makipag-away. Sabi ni Attorney Liza Aquino, ganito.
5: Naku, baka mali. Fake news tayo, yung panaman ng topic natin for today.
1: Diba? So, kailangan po natin ng dagdag na detalye para din magamit nyo talaga.
5: Ah, ito, sabi ni Robert Hernandez, taga DENR po sila. Di po nila pinasurvey yung lupa. Katabi po namin ang lupa nila. Sa gobyerno ang nagkamali.
1: Yun. So, baka administrative sa gobyerno. Pero kasi, tandaan natin, partner, kung meron ng titulo, hindi yan basta-basta magagalaw.
5: Pero kailangan mo ng korte.
1: Kaya nga, so report. Oo, kasi partner, para din yung entries in the civil registry, lalo na when it affects your status, hindi kinalaman, may walang kinalaman sa clerical or first names or date, kumaga day and month na pwede mong administrative, certain, kumbaga, issues, I mean, pagtitulo po ang pinag-uusapan, hindi mo pwedeng basta-basta yan baguhin.
5: Okay.
1: Una, merong administrative process sa Land Registration Authority o sa Register of Deed, and in certain cases, kailangan mo magkorte.
5: Okay. Sa ngayon, partner, bago tayo magkorte, si Mali, am I saying it right? Si Mali ng Pangasinan ay may katanungan po sa atin ngayon. Hello
1: Lupa
5: po.
1: Rin. Magandang hapon po.
6: Magandang hapon po, sir.
5: Hello po, ma'am. Go ahead po sa inyong katanungan.
1: Naririnig po ba?
6: Opo, sir. Naririnig po.
1: Oh, go ahead po sa inyong katanungan, ma'am Mali.
6: Sir, gusto ko lang sanang magta-ano sa inyo kung anong gagawin ko sa lupa na naiwan ng magulang ko.
1: Okay
6: magulang
1: po.
6: Namin.
1: Okay po. Ano po ang kwento? Ano pong kailangan ninyong gawin?
6: Kasi po, sa aming limang magkakapatid, ako na lang ang walang hati doon sa lupa na yon. Lalo na ngayon, namatay na yung isa kong kapatid. Wala na, hindi na ako binigyan.
1: Okay, yun lang po ba ang katanungan ninyo, Nanay Mali?
6: Kung anong pwede kong gagawin.
1: Okay.
6: Sa
1: ngayon po, Nanay Mali, yung titulo ng lupang iniwan ng inyong mga magulang, kanino po nakapangalan?
6: Sa magulang po.
1: Okay. So, ibig sabihin, sa ngayon, hindi pa kayo nabibigyan ng share kasi nga, nasa pangalan pa ng inyong... Gano'ng kalaki po ba ito, Nanay Mali?
6: Kulang na kwan po, sir. 2 hektarya.
1: 2 hektarya?
6: 17,892 square meter.
1: Okay. So kung tutuusin, Nanay Mali, yung
5: 17,892 square meters.
1: Ayan, mabuti. Mabilis ang aking partner sa math. Yan po.
6: Nasa akin po yung titulo po. Nasa akin po. Hawak ko po.
1: Okay. So ang unang step po dyan, Nanay Mali, mag-usap-usap po kayong magkakapatid. Yung kapatid nyo po na namatay, yung anak nila ang pwede ninyong kausapin. Ang unang step po kasi ay magkaroon kayo ng extrajudicial settlement of estate. Sa batas po, ang bawat kapatid ninyo, kasama po kayo doon, ay merong 1/5. Sabi nyo, 5 po kayo magkakapatid, hindi po ba? Hello, Nanay?
6: Hello po, sir.
1: 5 po kayo magkakapatid, tama po?
6: Opo.
1: Okay.
6: Opo.
1: So yung 17,000 plus po na yan, i-divide po natin yan by 5. At kung magkakasundo...
6: Sir, hello?
1: Ay, naku, hindi ata tayo narinig yung nani. Okay. So kung...
6: Usap po na po si sir. Usap po na si attorney. Attorney.
1: Ah, meron pa kayo ibang kausap
5: na
1: nani.
5: Ma'am, kausap din nyo, saglit lang po. May kausap po ba kayo iba ngayon?
6: Si sir, siya ay attorney na po.
5: Yes. Okay. Ma'am, ganito po. Meron po ba naka-open na radio, television po sa inyo
1: ayun,
5: ngayon?
1: Baka nga.
6: Nanonood po ako.
5: Okay, yun pala.
1: Hinaan lang po natin yung volume kasi po. Nagdodoble po siguro kaya nag...
5: Nagkakalituhan po tayo
1: nagkakalituhan
5: dito, ma'am.
1: Nagkakalituhan, opo. Nanay, andiyan pa po?
6: Hello, sir. Nandiyan po ako.
1: Step by step po. Una, mag-usap po kayo. Yung mga buhay na kapatid at yung mga patay na kapatid po, yung anak nila. Kasi kailangan nyo pong mag-execute. Parang joint affidavit po ito ng tinatawag nating extrajudicial settlement of estate. Doon po, magkakasundo po kayo na yung lupang iniwan ng nanay at tatay ninyo ay hahatiin ninyo, hating kapatid, equally among the 5 siblings. At batay po dyan, babayaran nyo po yung estate taxes. Kailangan mapa-assess nyo po. Kailangan po ninyo yung extrajudicial settlement. Sasubmit nyo po yan sa BIR at sila po magbibigay ng assessment magkano yung mga taxes po, estate taxes ng lupa na yan. At lahat po itong mga dokumento ay kumbaga iipunin po natin para at siguro dagdag na natin na step, nanay, mapa-survey nyo ito at kung magkakasundo po kayo, magkakapatid, kasama yung pamangkin ninyo sa namatay ninyong kapatid, hatiin na ito into 5. Kasi malaki naman po. So, substantial pa rin po yung 17,000 plus divided by 5. At yung survey po na ipagagawa ninyo sa geodetic engineer, yan po, private po yan, may bayad po yan, pwedeng hatiin yung buong 17,000 plus square sa 5 lote. Hindi ko alam kung ano yung configuration, pero dapat po, more or less, equal po yung 5 lote.
6: Sir, may kasi itong lupa ng magulang namin, meron pa yung magulang namin, may lupa doon sa ibang lugar.
1: Okay.
6: Ngayon, ang nangyari po, yung lupa na yon na binili namin nung buhay pa yung mga magulang namin, tatlo lang kami, pero kami ang bumili sa lupa na yun, wala yung mga kapatid ko.
1: Okay.
6: Ngayon, yung 2,000 na yan, yung isang hektarya, bale, binigay na sa kapatid ko na babae.
1: Ako.
6: Yung sobra yon, yung sobra sa...
1: Isang hektarya?
6: Sa 2 hektarya, yon ay doon po sana kukunin yung share ko. Ngayon, yung sabi ng pamangkin ko, ate, sabi niya, anak ng kapatid ko ito, na pipi. Sabi niya, ate, anong gagawin natin? Eh, lahat nakuha na itong katabi nating may-ari ng lupa. Pukunti na lang matitira sa atin, sabi niya. Sabi ko naman, eh di magpasukat tayo, sabi ko. Sabi ng pamangkin ko, kung gusto mo ate, maghanap ka ng geodetic engineer, sabi niya.
1: Tama po.
6: Araraada akong pumunta sa geodetic engineer na naging kaibigan ko rin, sumukat din sa lupa ng magulang namin. Ngayon, napasukat yan. Nakakuha namin yung talagang sukat ng lupa.
1: Okay.
6: E ngayon, namatay na yung isa kong kapatid na ang nagmamay-ari doon sa isang hektarya na yon para meron ding share doon sa San Vicente na lupa ng kapatid ng nanay namin at
1: okay.
6: Tatay. Ngayon, yung sobra na yon dapat sabi nila, meron din akong share doon. E ngayon, hindi ako binibigyan. Lalo na, nung nagkasakit yung kapatid ko na babae, isinanla yung pamangkin ko sa isa niyang pamangkin uli.
1: Okay.
6: Ngayon, wala na akong makukuha doon daw sa lupa na yon. Ano ang gagawin ko para
1: Nanay Mali, yung sinabi ko po sa inyo kanina, applicable pa rin po. Pero dapat doon sa mismong extrajudicial settlement of estate, lahat kayong surviving heirs nag-a-agree kung paano hahatiin. Kasi sabi nyo kanina, nananatili pa rin sa pangalan ng inyong mga magulang. Itong halos 2 hektarya at yung isa pang nasa ibang lugar na ang alam ninyo magkakapatid, binayaran niya ng 3 pero nakapangalan pa rin sa mga magulang ninyo. At kung magkakasundo po kayo, yun pwede na talagang hatiin dun sa 3 at itong 2 hektara, yan yung paghahati-hatian ng mga natitirang kumbaga yung mga natitirang heirs. Pero Nanay Mali, ang hindi ko maintindihan na detalye, mayroong ibang kumukuha ng lupa. So yun ang kumbaga dapat ay linawin pa po natin, pero kulang na po tayo sa oras ngayon. Baka pwede po nating ipagpabukas kasi meron pong isa pa na kanina pa nakalinya sa ating kasi yung sinabi ko po kanina, applicable pa rin po yung kailangan ninyong mag-usap-usap. Siguro kapag halimbawa may tumututol or merong mga nagre-raise ng objection yan, itawag nyo po ulit. Kasi hindi po yan maililipat sa pangalan ninyo, hindi kayo makakakuha ng share kung hindi pipirma lahat yung buhay na kapatid at yung pamangkin ng namatay ninyong kapatid. Lahat po yan dapat nakapaloob dun sa extra judicial settlement of estate. Wala pong ibang paraan, Nanay Mali.
5: Okay po, ma'am.
6: Hello, sir, madam.
1: Opo.
6: Hello?
1: Opo, go ahead po.
5: Yes, ma'am, narinig niyo po ba yung in-explain po ni Attorney Noel?
6: Opo, ma'am. Okay, meron pang kasi na maluwang ang lupa ng magulang namin.
5: Mm-mm.
6: Meron pang 3 hektarya, malahat lang dito sa barangay namin.
1: Lahat po yan, Nanay Mali, kasama po yan sa settlement of estate, extrajudicial settlement. Kaya nga po, kumbaga...
6: Ngayon, ibinibinta yung anak ng kapatid ko na naman, 3 hektarya yon, nakapangalan.
1: Hindi po niya yan pwedeng ibenta. Nanay Mali, hindi po niya yan pwedeng ibenta kasi paano niya ibebenta kung nakapangalan sa inyong mga magulang? Eh, dapat kung nakapangalan sa mga magulang, para maibenta yan, yung mga magulang po ninyo ang pipirma. Eh dahil patay na po sila, hahanapin po, sino ba yung heirs nito mga magulang? So kayo pong lahat ay kailangang pumirma. Imposible po niya yan mabenta sa legal na paraan. Ha? Batay lamang po sa limitadong impormasyon.
5: Ang una pong hakbang, mag-usap-usap po muna.
1: Mag-usap-usap.
5: Yun lang po muna tayo, ma'am.
1: Hindi po pwedeng patsi-patsi kasi kagaya nun, nag-uusap tayo, akala ko isang lupa lang.
5: Madami
1: isasama
5: pala
1: po natin lahat ng ari-arian. Hindi po pwedeng, kumbaga, per lot. Dapat po lahatan yan. Okay po, Nanay Mali?
5: Maraming salamat po.
6: Tatawag na lang po ako.
1: Tawag po ulit.
5: Thank
1: salamat
5: you po,
1: Nanay Mali.
5: Alright, mula sa Pangasinan, tawid lang tayo mabilisan dito po sa Antipolo Max. May katanungan po siya sa atin ngayon regarding sa employment. Pasensya na po, salamat po sa paghintay. Ano po inyong katanungan?
7: Hello po, Attorney Noval at Pamlaiza. Tanong ko lang po kasi, currently employed po ko sa 2 jobs. So, I'm asking po if legal po yung magkaroon po ng 2 trabaho in the Philippines.
1: Okay. Max, doon ba sa parehong trabaho, may pinirmahan ka bang kontrata?
7: Yes po.
1: Okay, doon ba sa kontrata, nakasaad ba doon, ikaw ay full-time o part-time, ikaw ba ay contractual, regular, ano bang classification mo?
7: Parehas po kasi silang regular, full-time, probationary to regular, parang ganyan po siya.
1: Mm-hmm. Okay, so hindi nagko-conflict ang kanilang office hours?
7: Attorney, isa po kasing job is VA.
5: Okay.
7: Isa naman po ay
5: virtual assistant.
1: VA, virtual assistant. Okay.
7: Yes. So parang kaya naman po pagsabayin actually.
1: Oo, pero Max, tandaan natin, kahit kaya mong pagsabayin, ang isang kumpanya na hinire ka full-time, ang expectation niyan, talagang 100% ka nandun. Maliban na lang kung ang ginagawa mo yan sa iyong, kumbaga, after office hours or during your breaks. Pero isa mo pang kailangan na tignan, eh tiyakin pala ay wala kang conflict of interest. Kung virtual assistant, mukhang hindi naman
5: siya. Sa ibang bansa ba yung virtual assistant, yung employer mo doon o sa Pilipinas?
7: Yung as a VA po ay sa Canada.
1: So iba din yung timelines. Okay. Mm-hmm. So kung ganyan, Max, ang general rule natin, para hindi ka magkaroon ng problema, full disclosure. Kasi tandaan natin, kung hindi mo naman ginagawa yan during office hours, wala kang magiging problema. Kasi hindi naman bawal. Kasi halimbawa, dun sa kontrata mo sa Pilipinas na kumpanya, 8 to 5. At kung kaya mong gawin yung virtual assistant, kasi iba yung timeline, 6 to 12, etc. So walang problema. Pero kasi, tandaan natin, Max, dun sa mismong pinirmahan mo, minsan nandyan yung mga limitations. So hindi ko kasi alam, hindi ko siya nabasa, kung yan ba ay ipinagbabawal as per company policy nitong kumpanya mo sa
5: meron
1: Pilipinas.
5: Meron po bang nakalagay dun sa kumpanya po ninyo na bawal po, ay kasi meron niya example kung rival company.
1: Ayan. Yun
5: rival
1: yung,
5: network.
1: Yun unang tanong natin tungkol sa conflict of interest.
5: Oo. Kumbaga, anong industriya po ba yung sa virtual assistant ka? Ano po ba yung industriya
1: yung full-time
5: yung
1: dito, mo dito sa Pilipinas?
5: Full-time mo sa Pilipinas. Kasi kung hindi naman sila parehong broadcast o parehong kung baka naman magkalaban ng mga food TNVS app yan, dun ka talaga magkakaproblema.
7: Magkaiba po siya. Yung sa VA po ay, ang VA po ay more on social media management.
5: Okay.
7: Kanyang po siya.
5: Okay.
7: Yung
5: sa full-time mo?
7: Po is media naman po siya sa Pilipinas.
5: Okay. Okay.
7: So, bali, ang problem ko lang po, di naman po kasi sa, kaya naman po pagsabay yun, may interval lang po na mauuna yung VA, tapos sabay na yung dalawa, tapos patatapos na agad yung pagka-writer, ganyan. Ang doon po kasi sa VA attorney, nakabase po siya yung kontrata po sa labor code po sa Pilipinas. So basically, ang kontrata ko po, tinag ko po, hindi po nakabase sa Canada. Sa Pilipinas pa rin po since meron pa kaming, I believe,
1: may branch office dito.
7: So nakabase po siya sa labor code po natin.
1: Tama po yun. Ayon sa batas, lahat ng trabaho ay dapat naaayon sa ating labor code. Hindi nagmamatter po kung foreign ang inyong employer. Dapat kung kayo ay in-employ sa Pilipinas, sumusunod po yan dapat sa labor code. Max, na medyo nalito ako kasi sinasabi mo, merong overlap doon sa
5: schedule.
1: Oras. Diyan ako natatakot para sa iyo kasi halimbawa nahuli ka na may ginagawa kang. Kasi karaniwan, yun nga, Max, kahit nasabihin mo, sa'yo yung iyong break time, sa'yo yung after office hours.
5: Opo.
1: Tandaan natin, yung expectation sa'yo ng kumpanya, nagpapahinga ka during your break time doon sa oras dapat natulog ka kasi kailangan ka nila na 100%. Again, kung hindi naman maapektuhan ang iyong performance, walang problema. Isa po mo pang kailangan bantayan, yung ginagamit mo bang laptop or
5: ay
1: phone
5: company issued
1: ay company issued. Huwag na huwag mong paghahaluin. Huwag na huwag mong gagawin yung VA trabaho mo sa company property, whether yan ay laptop, desktop, or yung office-issued phone. Or even, kumbaga by analogy, wag mong gawin yung trabaho during office hours ninyo, yung full-time mo dito sa Pilipinas. Kasi, kumbaga, in a sense, company property yun. Nakakommit ka sa property na 8 to 5, full ang iyong attention sa kumpanya.
5: So full disclosure talaga muna.
1: Full disclosure, sabihin ng kumpanya, walang problema, gawin mo yan. Okay. Kumbaga, hindi ka ngayon pwedeng sabihan ng kumpanya, oh, bakit mo yung ginagawa?
5: Pinaalam
1: ko sa pinaalam ko sa inyo at napatunayan ko na walang conflict of interest, hindi ako gagamit ng company property at hindi maapektuhan yung aking productivity.
5: Uh-oh.
1: Yan, pwede. Hindi kanila pwedeng sisihin.
7: Attorney, dalawang points na lang po.
1: Sige lang.
7: First po kasi, parang po sa kontrata, wala pong nakalagay na parang exclusivity clauses. I don't know kung ano yun.
5: Oh, okay.
7: Employer. And then second point po is actually, alam po ng pares employer, so they can see naman na it's not a problem. So, okay naman. Pero so far kasi, baka kasi maging problem siya in the future. Also, attorney, sa BIR, sa taxes, ano po ba yung dapat kong gawin?
1: Yun, dapat bayaran mo pareho yung kita mo. Kasi Filipino citizen ka, lahat income from all sources. Pero doon sa tanong mo, kahit walang exclusivity, tandaan yung lahat ng sinabi ko kanina, pwedeng maging issue yun. Pag hindi mo dinisclose at sila ang nakadiskubre. Kasi yung exclusivity ay hindi naman limited sa kumbaga yung pagtatrabaho. Yung overlap sa oras, yung paggamit mo ng company property, lahat yan ay dapat malinaw, malinis, cleared. Hindi ka nila pwedeng maakusahan na kumbaga dalawa ang iyong loyalty, dalawa or hati ang iyong kumbaga productivity.
5: Max, sa ngayon ay kailangan namin magbigay daan sa ilang mga paalala. May 3 minutes na kami dito sa program. So,
1: tawag ka ulit kung meron pa ang dagdag.
5: Oo.
1: Kasi mukhang marami matututunan na ating mga kapamilya. Oo, oo, tama. Mm.
5: Pero sa mga kapamilya, magbibigay daan po na kami sa ilang mga paalala. Magbabalik po ang Hello
1: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM.
8: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
9: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
10: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
11: Ito ang Radio Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
12: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pala mga ako rito. Pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
13: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
14: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
15: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
16: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
15: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nagbabalik po Angelo Attorney pero...
1: Para mag-goodbye! Goodbye everyone! Kala nyo,
0: parang galit ka, partner.
1: Kasi dami ko gusto batiin si Yura Hikahin. Ang ganda pa naman sinabi niya. Thank you so much
0: Tita
1: for
0: Nona
1: your kind
0: Tita
1: words.
0: Maria Dulce Orate, Tita Lina ho.
1: Sorry
0: Hindi
1: guys.
0: Hindi ko na nabati, tuloy sila.
1: Oo. Pero binagi talaga natin. Talino tayo dyan eh. Sa kayo po ay mag-goodbye po muna kami. Ituloy po natin ang ating huntahan tomorrow. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin dito sa Law Attorney ang mga batas sa madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, hindi po kami mapapagod na magsabi, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Law Attorney,
1: sagot ka ng batas.
2: Law Attorney sa DZMM. Walang iba kundi
3: ako to, si Chang Ami.

0: ka pamilya, mga kaserbisyo. It's a beautiful first day. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Magandang magandang afternoon. Ako to, si Chang Ami. Yes, samahan po ninyo ako hanggang alas 4 po ng hapon. Dito po sa programa ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan, masaya man o malungkot. Eh, nandito po ang inyong Chang Ami para magbigay ng kahit konting tulong sa inyo pong pinagdaraanan, sa inyo pong mental health o problema man yan sa pamilya, sa asawa, sa trabaho, sa kaibigan, sa kamag-anak. Eh, dito po sa ating programa, kayo po ang bida sa ating kwentuhan araw-araw, lalo na po ngayong araw ng Thursday, ay ang ating pong segment na Ikwento Mo Kay Chang. So, maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon, kaya paalala po, kung kayo po ay may pinagdaraanan at nangangailangan o mangangailangan ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline. Yan po ay 0917-899-8727 para po sa kanilang Globe at TM subscribers. At meron din pong isa pang numero para po naman sa mga Smart subscribers. Yan ay 0919-057-1553. At dito naman po sa ating pong DZMM text hotline ay pwede rin po kayong mag-text or mag-viber sa 0919-278-3000. Ang ating pong episode ngayong hapon ay sa ating pong Ikwento Mo Kay Chang, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang inang may dinadala nga pong problema patungkol po sa kanyang anak. And I'm sure marami pong nanay at tatay na makaka-relate po dito na maaring pinagdadaanan din po yung ganitong problema sa kanilang anak. Kaya po ang kanyang tanong ay paano nga ba niya matutulungan ang kanyang anak na ibalik yung dating sigla at normal na buhay nito? At dapat nga ba daw ikabahala yung mga nangyayari sa kanyang anak? So mamaya po makakasama natin ang ating eksperto for today para po pag-usapan yan mamaya sa ating pong Ikwento Mo Kay Chang. At para bukas naman sa ating Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang magulang at kanyang anak. At hanggang saan nga ba ang responsibilidad ng magulang sa kanyang anak? Obligasyon ba ng anak ang kanyang magulang? Marami ho ang nagtatanong yan ngayon. At paano kung mismo ang magulang mo ang naniningil ng lahat sa'yo? Ano ba ang gagawin mo? Ito po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Huwag kang sinungaling dyan! Ilabas mo ang pera ko!
3: Anong ilalabas ko, Ruben? Eh, wala kang ang ibinibigay. Tatlong buwan ka nang walang trabaho, Ruben. Ni pambili nga ng sabon, wala kang maiabot. Tapos, ikaw pa tong may ganang maghanap sa akin ng pera? Ayos ka rin, eh, no?
2: Ah, walang iyong buhay to!
0: At yan po ang ating Chang Ami Presents para po bukas, araw ng Biyernes. Dito po sa ako to, si Chang Ami. At tayo rin po ay napapakinggan o meron din po yung mga past episodes natin. Pwede po ninyong balik-balikan sa ating pong Spotify account. Hanapin nyo lamang po ang ako to, si Chang Ami. At paki-like na rin po at mag-subscribe kayo doon sa ating po Chang Ami Presents sa Spotify. Ito po ang pinagkakatiwalaang live counseling sa hapon sa AM Radio. Tayo po'y napapakinggan live na live sa Radyo Metro at Mega Manila 630 kHz sa inyo pong AM band. Ingat-ingat sa ating pong mga team radyo, mga team sasakyan. At yun namang mga nasa team bahay, kamusta? Ano bang merienda? Kami po dito ay may karaoke again galing kay Representative Franco Reyes. Maraming salamat. Kasama ba niya si Paul Bea, Mayora Sheila, nung binili niya yung mahiwagang karaoke na yan? Na napakasarap, no? Ibang karaoke talaga. May banana cue din. Ayan ho ang mga paborito nilang merienda dito. At syempre, shout out po sa ating mga kapamilya dyan sa Aray at Pampanga. Kay Jojo Manguni. Aba, Jojo, long time no here, ha? At ganun din po, hello, hello sa mga Team Cable na nanonood po sa Teleradio Cable Channel at sa buong mundo. Sa lahat po ng mga Pilipinong nakatutok sa atin sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at ng iWant. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. At syempre, nakatutok na rin at kumakaway-kaway na ang ating mga team online sa YouTube at ganun din po sa Facebook account. O mamaya na po ang ating mga pa-shout it out. Dahil ang ating pong kasamang si Ateng Amy Estareja ay marami pong binigay na mga pag-uulat sa oras na ito. Alam na this. Ito na po ang mga pag-uulat ng ating mga Radyo Patrol! Unahin po natin ang report na ito, Malacanang. Dumistansya sa posibleng pagpapaaresto laban sa isang senador. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
1: Siya nga, may ipauubayan na ng Malacanang sa Department of Justice o DOJ ang pagkilos sakaling maglabas ng kautosang warrant of arrest ang korte laban sa isang senador. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na nakita naman ng publiko kung paano ipinatupad ng pamahalaan ang arrest warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa. Gayunpaman, ang mga operasyon at detalye makaugnay ng pagpapatupad ng arrest warrant ay mas mabuting magpaliwanag anya mismo ang DOJ. Magugulit ang ipinaaresto ng Sandigan Bayan kamakailan si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Ngayon din si De La Rosa na ipinaaresto naman ng ICC dahil naman sa kaso may kinalaman sa war on drugs. Nauna ng usap-usapan ng posibleng pagpapalabas din ng iba pang arrest warrant laban sa iba pang mga senador na kinasuhan at iniimbestigahan kaugnay ng anomalyang flood control project. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores. Sa ibang balita naman po, crackdown laban sa impersonation scam sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Pinaigting ng PNP, narito po ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula naman kay Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, detalye.
4: Siyang Ami, pinaigting ng Philippine National Police ang operasyon nito laban sa mga individual na nagpapanggap bilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng CIDG sa dalawang babae sa Davao City na nagpanggap bilang mga inspector ng DPWH sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol na tumama sa Sarangani at nakikipag-transaction pa umano sa mga kontratista kaugnay ng pag-aproba ng mga bayad. Ayon sa DPWH, dumarami ang mga kahalintulad na kaso sa buong bansa kung saan may mga individual na nagpapakilalang tauhan ng ehensya upang makakuha ng access sa mga proyekto at manlinlang ng kapwa. Kaya iniutos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nitatas Jr. ang mas pinaigting pa na police visibility at coordinated operation ng lahat ng police unit upang tukuyin at arestuhin ang mga nasa likod ng naturang modus. Kasabay ng masusing investigasyon na sa lumalawak na modus operandi ng mga scam na ito ay paggamit din ng pagkapanggap na nakatuon sa mga programa pang-infrastruktura ng pamahalaan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Isa pa hong report, citizenship ni Defense Secretary Teodoro pinaimbestigahan sa korte. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Pasay City. Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
5: Ang aming magandang hapon, pinaiimbestigahan sa Office of the City Prosecutor ng Pasay ang umano'y pagkakaroon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng isang dayuhang pasaporte sa inihain na joint complaint ng nagpakilalang concerned citizen na si Attorney Russell Miraflor. Hiniling niya ang pagkasagawa ng case build-up at preliminary investigation laban kay Teodoro dahil sa posibleng paglabag sa Section 10B ng Republic Act No. 81239 o Philippine Passport Act of 1996, kayo din ang falsification o pamimike ng pabubulikong dokumento. Ayon sa nagreklamo, lumilitaw sa mga dokumentong kanilang nakalap na may hawak umano si Teodoro na Maltese passport na may validation mula December 2016 hanggang December 22, 2026. Yes, ang grupo matapos umano magkaroon ng dayuhang pasaporte, nag-renew si Teodoro ng kanyang Philippine passport noong March 2017 at posibleng nagbigay ng mga hindi tugmong detalye sa record ng kanyang umano'y Maltese passport. Hinilig ng grupo sa Piskalya ang pagbuha ng certified true copy sa mga passport application records, passport issuance records, travel records at mga dokumento kaugnay ng citizenship retention o acquisition ni Teodoro para matukoy kung may sapat na basehan para sa pagsasampa ng kaso. Hinilig ng grupo na inihain ng reklamo bilang mga abogado at taxpayer para matiyak na ang mga dokumentong isinusumite, lalo na ang aplikasyon para sa pasaporte, ay naglalaman ng tapat at kompletong impormasyon. Una nang nilinaw ng Department of National Defense na may hawak ang Maltese passport si Teodoro, pero isinuko niya na ito noong 2021 nang tumakbo sa pagkasenador sa 2022 election. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, John Garner. Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
0: Magbabalik po ang ako to si Chang Ami, sandali lamang.
7: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
6: DZMM, Radyo Patrol sa X30. Una sa balita, una sa public service.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
9: DZMM Radyo Patrol sa X30. Una sa balita, una sa public service.
10: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
11: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
12: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maasahan.
12: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
11: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
11: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa X30 at DZMM Teleradyo.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa X30 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
15: Ngayon, magbababa ka ng batas na
3: limitado.
16: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
17: At masasayang usapan.
16: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
15: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
16: Leia?
15: De Guzman.
11: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Manatili po kayong nakikinig.
19: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
20: Nagbibigay ng iba't ibang information.
19: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
21: Pag walang knowledge, walang power.
19: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: sa tulong ng tamang health information.
1: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
2: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
4: Kape!
5: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
4: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mga kapamilya, 3:22 ng hapon.
7: Kwento mo kay Chang. Kwento mo kay Chang Abi.
6: Kayo'y nakikinig at nanonood sa Ako To, si Chang Ami. Bago lamang po natin kausapin yung ating kapamilya. Naku, yung ating team online, napakarami na nilang mensahe at nagsasabing sila ay present. O sige, isa-shoutout ko po yung ilan ha. Sina Estrella Garcia, Louis Basco, Miguel Andre Mira, si DZMM Teleradio version 2.0. Shoutout sa inyo dyan. Si Mercy G143, Mami Ligaya Ching Tan. Ganon din kay Donald Figueroa Bagaw Wisa, kay Ken Villa Garcia, 6855. Hello daw sa kanyang mga ka-office mate na sina Ate Vilma, Ate Floor, Miss Mikey Edward, Venely Cot, and Sir Lucas. Good afternoon po. Tita Alicia Palomo, 5826. Pakigreet mo ng happy birthday si Beshi Agnes Sevilla and Fe Endaya. Ang mga Zumba mate daw niya na si Tita Nelly Vicente. Magandang hapon po. Mainit na hapon naman dyan sa ating mga kapamilya sa Binangonan, Rizal, si Elvie Vidua, 9868. Hello, hello po sa inyo dyan. Salamat sa inyong pagtuto. Present din ngayong hapon si Roberto Clemente. Maraming salamat. Virgo Profogo, Maple underscore 630, ML Bartolay, at ganun din si Mommy Tess Villamin, at si Tita Babes ng Pasig. Magandang hapon. Chris John Gatbunton is also in the house. Salamat, salamat. O medyo ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon, kasama po ang ating kapamilya, ay medyo sensitibo po ito at medyo may trigger warning, opo, sa ibang mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. At kasama po natin live na live sa studio si Prof. Nina Era, ang ating Family, Adolescent and Child Specialist. Prof. Nina, magandang hapon and thank you dahil dumating ka ulit sa studio ngayon. Salamat.
8: Cannot say no to you, Chan. Maraming salamat po uli sa pag-imbita.
6: Yes, at maraming salamat kay Prof. Nina dahil siya talaga ang kailangan nating eksperto ngayong hapon. Dito po sa concern ng ating kapamilya na itatago na lamang po natin sa kanyang alias na si Rose. At siya po ay nasa linya ng telepono. Ay, naku, naputol ang ating linya. Paki-check lamang po ulit. At bumitaw. Medyo nagka-problema sa ating linya po. Pero Prof., magandang mapag-usapan at ma-address itong concern ni Mommy Rose dahil very alarming siya.
8: Yes, kasi very young pa yung...
6: Very young ang kanyang anak. Ito po yung problema tungkol sa kanyang anak. Para mabigyan na ho namin kayo ng konting background, si Mommy Rose po ay may tatlong anak. Isa pong 11, 9, at 2. At napag-alaman po natin na yung 11 years years old ay lalaki.
8: Yes.
6: At medyo may pinagdadaanan po si Mommy Rose bilang isang ina at siya po ay nasa linya na ng telepono. Sige, pwede na natin makausap. Mommy Rose, magandang hapon po sa inyo. Si Chang Ami po ito.
5: Good afternoon.
6: Yes, kasama po natin dito si sa studio si Prof. Nina na makakatulong po dito po sa inyo pong pinagdaraan ng concern or challenge sa inyo pong anak.
5: Apo. Hello po, Prof. Nina.
8: Hello, Mommy Rose.
6: Yes, napag-alaman po namin, Mommy Rose, na kayo po ay may anak. Tatlo po, 11, 9 at 2 years old. Tama po?
5: Apo.
6: Yung inyo pong mister, asaan po?
5: Nasa work po siya ngayon.
6: Ah, okay. Pero kayo po ay kasal?
5: Apo, kasal po.
6: Apo,
5: kami.
6: Kasal. May asawa, kasal. Gano'ng katagal na po kayong nagsasama?
5: Bali, 12 years na din po. Tapos ang marriage po namin is 6 years na po.
6: Mm-mm. So 6 years na po kayong kasal. So paano po, kayo po ba ay housewife or nagtatrabaho po?
5: Dahil kaka-resign ko lang po kasi simula po yung pinanganak ko po yung bunso ko. Nag-resign po ako na.
6: Na maging full-time mom. Opo. So sa ngayon, kayo na po ang nag-aalaga ng mga anak ninyo.
5: Yes po, Chang.
6: Okay. Ang concern po ninyo ay yung 11 years old po ninyo na anak. Lalaki po, tama po?
5: Yes po, opo.
6: Ano po ang nangyari?
5: Bali po kasi nung magtatapos na po yung May, mag-June na po yun. Nakitaan ko na po siya nung parang nag-finger bite na po siya. Po. Tapos parang tawlala po siya. May mga times po na ganun siya. Tapos, nung one time po, tinanong ko siya kung ano yung problem niya. Mm-hmm. Doon na po siya nag-start mag-sabi po sa akin ng mga naging kasalanan niya daw po nung grade 4 siya.
6: Kasalanan. So, grade 6 na siya ngayon.
5: Grade 6 na po siya ngayon. And then yung parang nare-recall niya po kasi lahat ng naging kasalanan niya nung grade 4. So doon po siya nagiging tulala. Doon siya yung parang hindi daw po siya mapakalipag din niya sa akin na sabi.
6: Mm-hmm. Tapos, kailan po siya umamin? Last year lang po? Tama po ba?
5: Itong last month po.
6: Last month lang? Okay.
5: Opo, mag-video na po yun. So, ano po yun, mga katapusan po ng May po yun. Tapos, okay. Start po yung sabi siya sa akin na kasalanan. Nung tinuruan daw po siya ng classmate niya ng grade 4 na mag-vape.
6: Mag-vape?
5: Parang,
6: opo. Opo.
5: Tapos, yung time na po kasi na may work ako, so, may tiwala po, wala rin po kasi ako sa kanya. Tapos siya nagsusunod. So, ayun po. Hindi ko rin po siya na-ano minsan, na-check if ano na pong ginagawa. So, yun po yung sinabi niya sa akin, kasalanan niya.
6: Mm-hmm.
5: And then after, mga pinabukan.
6: Paano po kayo nag-react nung sinabi po niya yon? Nagalit po ba kayo?
5: Sabi ko,
6: sinigawan niyo po
5: hindi
6: ba?
5: Hindi naman po nagalit. Kasi ang sabi ko na sa kanya, tinanong ko siya, kailan pa yan na? Sabi

0: Bali, one time lang daw po siya.
1: Ah, one time lang. Okay.
0: So, naka-tatlong daw po siya higop kasi hindi niya daw po kaya.
1: Oo.
0: Sabi niya pong ganun sa akin. Tapos, may one time pa daw po, tinry niya rin yung vape ng tito niya. So, parang dalawang beses na po na try yun. Sobrang curious niya daw po kung anong lasa, ganun okay. po.
1: So, ano po yung naging then, action ninyong mag-asawa? Kinausap niyo po ba yung bata?
0: Kinausap po po.
1: Disciplinary action po ba kayong ginawa?
0: Tinanong po siya, sabi ko, anong lasa? Sabi, tinanong ko po siya, kung nakatingin pa na ng lasa, hindi po masarap mama.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, si papa mo, di ba, hindi mo naman nakikita yung nagagawa hindi mm-hmm. naninigarin si papa mo kasi mm-hmm. ayaw niya ng ganun. Gumanon mm-hmm. po ako sa kanya, sabi ko sa kanya. And yung first pa lang talaga, sinabi niya ng papa niya na, yun yung wag na wag niyo titikman. Kasi nga, yung punta hindi po maganda sa kalusugan is talagang hindi siya masarap. Yun po yung unang sinabi sa kanya, ng asawa ko sa kanya. And then, nung next day po, ang sinumbong niya naman po sa akin, kasi tuloy-tuloy po iyak na sorry siya ng sorry. Mm-hmm. Yung next day po, sinumbong niya naman sa akin is yung, nakanood daw, parang yung grade 4 niya na classmate, sinulat po sa papel kung ano yung pwede niyang i-search sa cellphone, which is makakanood nga daw po siya ng mga pornography, gano'n po, video. So, yun doon na po nag-start. Parang lahat, parang tinanong po siya ilang, una pa po, siya nag-deny. Sabi niya, isang beses pa lang daw po siya nakanood. Tapos, kada nood niya, inaano niya agad, inaalis niya. Tapos may matalit na sabi niya sa akin, nag-pop up lang daw, kaya niya nakanood.
1: Mm-hmm.
0: Yun po yung una niya sabi sa akin. Pero itong mga nakaraang, itong mga June po, parang maano po yung araw, doon na po siya umaamin sa amin na talagang pin-search niya. Tapos mm-hmm. ano sabi sa kanya yung classmates niya. Tapos every time daw po na pag-uwi niya galing school, kasi minsan papaalam po siya, pumunta po siya sa lola niya.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi ko po alam na gano'n na pala ginagawa niya. Parang, legit, nangihiram siya mm-hmm. ng cellphone sa lola niya. Akala ko po kasi naglaro lang, gano'n.
1: Mm-hmm.
0: Opo, kasi sa amin po talaga, hindi po namin siya pinag-cellphone talaga hanggat maaari.
1: Mm-hmm.
0: Kasi may cellphone po kami mag-asawa, pero wala po silang cellphone. Kahit na po yung mga pinsan nila, may mga cellphone na sarili. Sila po talaga, hindi po namin sila pinag-cellphone kasi yun nga po yung inaano po namin, iniiwasan. Pero yung sa sobrang pag-iiwas po namin, parang yun po yung naging problema namin yun sa kanya.
1: Paano po ninyo siya kinausap nung kanyang tatay? Pinalo po ba? Pinagsabihan? Paano po?
0: Ang pinagsabihan po namin kasi yung sa palo po kasi, ang naunahan na po kasi kami ng awa, parang hindi ko rin po anong gagawin ko kasi.
1: Mm-hmm.
0: Parang iniiwasan nga po namin tapos yun, tapos sabi ko.
1: Nauunawaan po namin, Mami Rose.
0: Ay, gano'n. Opo. Parang kinakwestiyon po yung pagiging magulang ko kasi nahigpit na nga kami sa gadget. Tapos gano'n pa yung nangyari. So, hindi ko rin po naman masisi yung lola niya. Kasi wala rin naman po silang alam. Okay. Gano'n po.
1: May sinabi po ba yung bata sa inyo na ginagaya niya kung ano yung napapanood niya?
0: Ang nasabi niya po sa akin is tinry niya daw po mag-masturbate.
1: Okay.
0: Opo, tinry niya po. Tapos, tapos may time po na sinabi niya na minsan kapag hinahanap niya po, parang gusto niya ulit i-search, parang gano'n. Mm-hmm. Parang sinasabi niya sa isip niya, ay tama na, mali pro, gano'n po. Mm-hmm. Pero parang gusto niya parang i-search, parang gano'n, sabi mm-hmm. niya po sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos parang ang dami niya na po napanood eh, kasi everyday, pag may sasabihin siya, pag may makikita siyang ganyan, halimbawa, nagwawalis pa po ako. Eh, parang sasabihin niya, mama, ganito yung na-imagine ko sa'yo, ganyan-ganyan. So, ganun po.
1: Sige po, Mami Rose, naunawaan po namin dahil yan pong pinoproblema po ninyo ay pinoproblema ng napakaraming magulang yan sa ngayon dahil po sa dami ng mga impluensya na hindi naman ho talaga natin mababantayan ng 24 hours, no, Prof. Nina, ang ating mga anak talaga.
2: Yes, oo, kaya napaka-importante talaga na ine-educate natin sila, lalo na kung na-expose na sila sa ganyan, bukod sa dapat, well, sabi nga ni Mami Rose, mahigpit na sila.
1: Mm-hmm.
2: Pero dahil kahit mahigpit ka, hindi mo naman alam yung nandoon sa paligid. Mm-hmm. Yun nga, kung hinihiram kay Lola, tapos hindi naman na-check kung ano talaga

0: yung sinesearch ng bata. At syempre, curious ano yan eh. Yeah. Out of curiosity yan eh. Hindi mo talagang that's part of their developmental stage.
1: Yes.
0: Oo. So magtitingin yan, yes. Gagayahin yan. Oo.
1: Kaya ito yung sinasabi natin, Prof, na mahalaga talaga na bawat pamilya pinag-uusapan ang sex education.
0: Yes.
1: Hindi kasi po pwede po talaga na hahayaan lang natin at sabihin natin na hindi, di bali na lang pag dumating sila sa tamang edad, malalaman din nila yan.
0: Or pag nagtanong na lang.
1: Paano pag ganun nga?
0: Hindi naman magtatanong yung mga batang yan, lalo na kung either very strict or very, ang mga magulang, yung mga highly moralistic. So talagang magtatago yan. So dapat may connection muna para ngayon ma-feel ng bata, pwede ba akong magtanong regarding sex education sa aking magulang? Pero kung magkakaroon ng, bad yan. Kasi syempre, of course, yun yung usual reaction, di ba? Kunyari yung vape, bad yan. Pero kung hindi mo siya pinaliwanag kung bakit siya
1: kung
0: masama.
1: Kung bakit siya masama, yun ang mahalaga eh.
0: So pag hindi nila gets, dito try lang din nila uli. Syempre, usually yung mga bagay na yan, pleasurable yan eh.
1: Yes.
0: So anything na pleasurable, inuulit. Oo, kasi rewarding.
1: Kaya tinatanong ko kanina, Mommy Rose, kung ano yung naging reaction ninyo, paano nyo siya kinausap, paano nyo siya hinandle, meron bang naging disciplinary action?
0: Mm-mm.
1: Kasi mahalaga din na ipapaliwanag natin sa bata kung ano yung cause and effect. Ito ang ginawa mo, ito ang epekto. So dapat mag-iingat ka na, anak. Next time, alam mo na na pag nag-vape ka, ito yung mangyayari sa katawan mo.
0: Yes.
1: Ngayon, dun sa problemang concern din ni Mommy Rose na parang it seems meron ng addiction yung kanyang anak sa panunood ng mga porn. Paano yun, Prof?
0: Oo. Yung addiction kasi, nandun na kasi na paulit-ulit niya ng ginagawa kasi nga pleasurable. So rewarding sa kanya yon. Kaya sana hindi pa naman talaga kasi pag sinabi mo ng addiction, hindi na siya nakaka-function. So nandun na ba kaya yung anak mo, Mommy Rose? Hindi na ba yan nakakapasok? Hindi na ba nahihirapan na ba yan makisalamuha?
2: Bali, napansin ko po sa kanya ngayon kasi po, dumina po siya kumain. Tapos nung first day of school po, nung June 8, paglabas mo po, iyak po siya ng iyak. And sabi ni Mama, hindi ko nakaya po. Parang puro mali daw or puro masama daw po yung na-imagine niya. Parang ganun. Tapos, lagi ko po sinasabi sa kanya na idasal mo. Idasal mo, i-rebuke mo lahat. I-rebuke mo. Gumagano po ako sa kanya. Sabi, bulan. Tapos, halos araw-araw po ganun. Tapos, may time kasi na makakita siya ng gunting. Parang, sinabi niya po sa akin na, Mama, nung nakita ko yung gunting, Mama, parang naisip ko, mamatay na lang. Sabi niya sa akin. Pero, sabi Mama, nung isa kong isip, Mama, hindi pwede may purpose pa ako. Tapos, may one time din po na nasa tricycle kami. Iyak po siya ng iyak. Wala na po kasi upuan doon sa, sinundo po namin yung kapatid, wala na upuan sa harap. So, ang pinakaalis sa back ride, iyak po siya ng iyak. At pagbaba namin, sabi niya, alam mo, Mama, naisip ko, tumala na sa tricycle. Sa harap daw, kasi gusto niya na dumaan sa isip na lahat. Tapos ito na po, Monday. Parang naisip niya naman po na namatay na lang kasi kahit ano daw po. Kasi akala namin okay na po siya. Akala namin mo okay na kasi tumatawa na po. Nakikipagsalamuhan na po sa mga kaibigan niya. Akala namin okay na siya. Pero itong Monday po, sinabi niya sa akin, Mama, gusto ko na lang mawala na lang kasi hindi ko na kayo. Gusto ko nang bumalik ng dating ako. Sabi niya sa akin.
0: Oo, Mommy Rose, I think yung pinanggagalingan ng anak ninyo ay nagkakaroon siya ng anxiety kasi yung sobrang guilt na nararamdaman niya na baka hindi ko alam kung direct or indirect na may nagparamdam sa kanya na napakasama nung ginawa na niya at dahil therefore masama yung ginawa niya kasi masamang bata siya.
1: Oo, meron bang nakapagsabi noon sa kanya, Mommy Rose?
2: Wala po eh, kasi kami po ng tita niya is yung katulong ko po ngayon sa ano niya, is yung tita niya po, which is super active po sa church. So, everyday sinasabi namin, anak, kaya sabi namin sa kanya, lahat ng mga naalala mo or mga na-imagine mo, idasan mo lang na. Tapos, hindi po namin pinapakita sa kanya kasi nakikitaan na po namin na po siya ng gano'n. Parang gusto niya na lang mawala. So, nagiging careful po kami sa mga salita namin. So,
1: mahalaga kasi yan pa, eh.
2: Diba hindi, ikaw yan na. Sabi na, may mga... yung mga thoughts na lang na mga biglang papasok kasi may mga napanood ka na na masama, akala mo yun yung mangyayari, akala mo yun yung gusto mo mangyari. Pero hindi, ganun po kami sa kanya.
0: Baka kasi Mommy Rose, yung minsan kasi kadalasan sa mga nakakausap kong mga bata, pag minsan naman we rely too much yung mga being too moralistic, yung mga sabi sa Bible, yung mga ganyan, minsan of course we mean good, definitely, for sure po yon. Pero minsan yung basa po nung bata, masama sila kasi para sinasabi,
1: parang mas lalong nadidiin.
0: Yung parang kasi ayaw ng sabi ni Lord ganito. For example, you tell them from the Bible. Tapos, siyempre, yung bata, lalo na kung hindi naman niya na-proseso yon ng maayos, so ang reading niya doon, ang sama ng ginawa ko, kasi masama akong tao, masama akong bata. So, siyempre, dahil masama akong bata, doon na ngayon papasok yung hindi ako kamahal-mahal, dahil siguro hindi ako namahal ng magulang ko, kahit na definitely mahal niyo po siya, pero yun na yun, pumapasok na yung hindi ako mahal. Siyempre, pag nakapasok na po yun sa thoughts ng bata, doon na rin papasok yung mas mabuti pa siguro mawala na lang ako.
1: Yeah.
0: Doon na po yun. So, kaya dapat, I suggest yun yung kailangan ma-process natin kasi malalim po yung pinanggagalingan ng guilt nung bata.
1: Yes,
0: kaya yung anxiety niya, may finger biting na siya, tapos yung biglang umiiyak. Those are all very clear signs po ng anxiety. And I hope nagstay lang po siya, hindi siya dadating doon sa point na magiging disorder na siya. Kasi pag naging disorder na siya, nag-get in the way na siya sa daily functioning ng bata.
1: Mahihirapan na sa pag-function araw-araw.
0: Yes, lalo na ang bata pa naman niya, di ba? So ayaw natin na bata pa lang, baka kailangan na niyang uminom ng gamot para to taper yung kanyang nararamdaman na anxiety.
1: Na emotions. So, syempre, ang concern din ni Nanay Rose is yun nga, yung kung papaano niya pwede pang tulungan yung kanyang anak on a day-to-day basis. Kasi para ka dyan talagang walking on eggshell,
0: that's
1: sabi
0: right.
1: nga nila. Yan ang talagang fear ng karamihang mga magulang na magkaroon ng ganyang problema sa kanilang anak. Prof.
0: Correct. Kaya ngayon lang ang magagawa ninyo, Mommy Rose, number one, definitely assure him, di ba, na hindi nagbabago yung pagmamahal ninyo sa kanya. At kausapin nyo na baka meron pa siyang gustong i-share, baka marami pa kasing nandyan na natatakot siyang mas ilabas pa. Kasi nga, baka pag nilabas ko, mas lumaki yung guilt na naman na nararamdaman ko. Eh, syempre, at grade 4, ganun na yung guilt na nararamdaman mo. Hindi kaya ng isang bata. Kumbaga, sa pinahandle mo yung pang-college level, grade school pa lang siya. Parang ganun eh. So, it's too overwhelming for him. And I also suggest na kumausap po tayo ng eksperto para mas maka-get across po doon sa bata.
1: Yes. At kaya rin naman natin to pinag-uusapan, Mommy Rose, is para din maging maunawaan po ninyo kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin, mga hindi dapat sabihin at this point, at yung talagang mas malawak pa hong pang-unawa, Mommy Rose, dito po sa sitwasyon ng inyong anak.
0: Yes. More than po sasabihin na bad yung ginawa mo. Of course, we want to reiterate na hindi natin gusto yung ginawa niya. Pero bago muna natin sabihin yon, intindihin muna natin ano ba yung, bakit niya ba yung ginawa? Diba? Bakit? Ano ba yung nangyari sa'yo? So sasabihin niya siguro, curious lang po kasi ako ma, o kasi yung kapitbahay, may pinakita sa akin, kaklase, pinakita sa akin. So then that's the time na ano ba yung naramdaman mo? i-validate nyo rin na okay yung naramdaman niya. Kasi normal naman yon yung napanood mo, ginaya mo. Pero ngayon, ano ngayon yung repercussion at ano ngayon yung hindi tama doon?
1: At saka siguro din, Mami Rose, mahalaga na pag ginamit natin yung salitang, i-rebuke mo yan.
0: Oo, yun.
1: Kailangan ipaliwanag po natin kung ano yung kahulugan noon, Mami Rose.
0: Oo.
1: Mami Rose?
2: Opo.
1: Kasi syempre iba po yung level ng kumbaga ng understanding po ninyo doon sa salita na yon, and there's nothing wrong sa pagsabi po noon. Kaya lang kailangan mas maintindihan din ng bata yon sa level niya, sa edad niya ngayon, kung ano bang ibig sabihin po noon.
0: Yes.
1: Di po ba?
2: No.
1: Kasi syempre madali lang yun para sa atin na sabihin yun. Pero sa taong nandun sa sitwasyon na yun, mahirap talagang kontrolin ang ating isip.
0: Yes.
1: Sa araw-araw, tayo ang mga matatanda, hirap na hirap.
0: Correct.
1: Di ba? Yun bang sabihin lang sa'yo, no, think positive ka lang.
0: Na may problema ka.
1: Tapos mag-pray ka lang. Makakatulong ang prayers, of course. Makakatulong ang pag-rebuke, of course. Pero talagang to help your mind, actually magsisimula yan kay brain.
0: Yes.
1: Si brain ang magsasabi kay mind. Tama ba? Or si mind o si brain?
0: Ano? Si brain.
1: Si brain ang kailangan magsabi kay mind, para si mind ang magseset nung tamang emosyon.
0: Kung paano tayo, kaya kailangan bumaba muna tayo doon sa, yun nga, dapat doon muna rin sa level ng bata.
1: Yes.
0: Kasi kahit na anong gawin natin, tapos pinipilit natin ipaintindi, pero hindi naman yun sa level.
1: Pinapaliwanag sa level ng bata, Mami Rose. So I think yun yung pwedeng first step natin sa punto pong ito, Mami Rose, na maipaliwanag ninyo sa kanya at maramdaman niya na hindi nyo siya ginajudge, hindi nyo siya kinu-crucify,
0: yes.
1: Diba? Hindi nyo siya, kumbaga, ay pinapag-guilt trip, diba? Kasi karamihan ng mistakes ng mga magulang yan.
0: Yes.
1: Totoo yan. Marami pong mga guilty dyan. Yung pinapag-guilt trip yung ating anak.
0: Oo.
1: Diba, Prof?
0: Or minsan sinasabi, naku, magagalit si Lord sa'yo. Diba? Yung mga gano'ng ano, or ang bad dyan.
1: Oo.
0: So minsan, yun nga, gusto mong sabihin lang na hindi mo gusto yung ginawa niya, pero yung receive, how the child receive doon yung message, ang pakiramdam niya, napakasama niyang tao. Oo.
1: At Mami Rose, malaki po ang role ng asawa po ninyo dito. Oo. Kaya tinatanong ko po kung nasaan po siya nung mangyari ang lahat ng ito. Kasi iba ho ang paliwanag ng nanay sa anak na lalaki. Dahil ako po, lalaki din lahat ang anak ko. So pagka ganyan po, ang asawa ko po ang kumakausap. Ano po ba ang ginawa ng mister ninyo? Kaya kanina ko pa ho yung tinatanong.
2: Yung ko na nagsabi po siya sa amin, sa akin, sinabi ko po yung sa asawa ko, and then sabi ko nga po, kausapin niya yung anak ko. Kinausap po niya na...
1: Anak niyo yun, hindi niyo lang po anak.
2: Apo,
1: anak niyo, pero kasi yung pagkakasabi niya, kausapin ang anak mo.
2: Apo.
1: Kasi minsan, Mami, medyo minsan ano ha, medyo mag-aano din tayo, medyo magse-step back din tayo. Hindi po kaya lahat ng nanay na ito ay solusyonan. May mga bagay po na kailangan si tatay muna ang pumasok. So again, tatanungin ko po, ano po ang ginawa ng mister ninyo?
2: Kinausap po siya, and then sinabi po nung asawa ko sa kanya na normal daw po. Parang tinanggap din po nung asawa. Parang sinabi niya, sinabi po ng asawa ko sa kanya na ganyan, parang naranasan daw po yun ang asawa ko dati. Na parang
1: good
2: ano,
1: yun.
2: Pag, apo, parang,
1: para makarelate yung bata.
2: Opo, parang ganun po ginawa. E kasi po itong anak ko rin po kasi may times na pakausapin pala siya ng papa niya, medyo natatakot na siya, parang ganun. Kaya medyo hirap din po siyang maglabas ng saloobin sa papa niya.
1: So, ibig sabihin, so, meron pong dating naging karanasan ang bata.
0: Na hindi maganda.
1: Na hindi maganda, kaya hindi po makalapit sa tatay.
0: O hindi malapit?
2: Hindi naman po. Strict lang po kasi yung asawa ko sa kanila.
1: Ayun. So, yun din po ang kailangan ninyong pag-usapan. Di ba, Prof?
0: Yes. O kasi...
1: Bakit po, Prof?
0: Pagka hindi makalapit yung bata, yun ngayon yung problema. Kaya nakakapasok yung mga, kumbaga, bad influence. Kasi instead of kunyari magtatanong sila na oh, may nag-send sa akin na ganitong video o meron sa akin nagsabi na may vape na ganito dahil natatakot or walang connection from the parent, itatry na lang nila. Diba? So dahil siguro natatakot sa asawa niyo po or sa father niya, mas naging malakas yung loob na lang niya na itry, tapos ngayon yun nga, nandun na siya sa guilt feeling, tapos ngayon, hindi rin niya makausap at hindi rin niya ma-share ngayon yung pinagdadaanan niya kasi natatakot din siya sa reaction ni tatay, ni father. So sana sabihan niyo po ang inyong asawa na baka pwedeng siya yung mag-initiate ngayon, mag-reach
1: siya
0: out.
1: Ang mag-reach out.
0: Yes, anak.
1: Kasi malaking bagay yun,
0: yes,
1: para sa bata.
0: Oo, na anak, naiintindihan kita, huwag kang matakot, okay lang yan, lahat tayo pinagdaanan yan. O ako bilang lalaki, pinagdaanan ko yan. Mm-hmm. Then, listen. Siyempre, hindi yan one-shot deal, Mommy Rose. Pwedeng hindi pa agad mag-share yung anak nyo at matakot pa rin. So, sabihin mo kay tatay, eh, tsaga-tsaga lang kasi hindi naman makukuha yung relationship ng overnight. Lalo na kung yun nga, takot yung na-build doon na napakiramdam ng bata. Try lang ng try until nakikita naman niya ng bata na, ah, andyan pa rin yung tatay ko.
1: Safe space itong
0: safe
1: bahay.
0: Safe space, oo. Then later on, yan na yun, na magsistart na yan mag-share.
1: Yeah. Mm-mm. Kasi yun talaga ang mahirap sa pagiging magulang.
0: Yes.
1: Eh, no? Wala talaga pong Mommy Rose na formula.
0: Correct.
1: Oo, so lahat po talaga ng bagay ay kailangan nating itry.
0: Itry.
1: Oo, gawa ng paraan.
0: Yes.
1: Kasi mahal natin ang ating mga anak, di ba?
0: Correct.
1: Kung kinakailangan na tayo yung magpakumbaba,
0: yes,
1: maging kaibigan nila tayo,
0: yes,
1: na meron pa rin po namang disiplina.
0: Mm-mm.
1: Pero hindi siguro ganun ka-stricto to the point na matatakot sila,
0: yes,
1: at mas magkukwento po sa ibang tao. Kagaya niyan, sa nangyayari, sa inyo po nagkukwento, sa tatay hindi.
0: Mm-mm.
1: So, kailangan pong ma-break yung wall na yon.
0: Yes.
1: Baka sakali pong makatulong dito po sa sitwasyon ng inyong anak. O wag po ninyong ibababa yung ating linya ng telepono, Mommy Rosa. We'll put you on hold lang, Prof. Nina. Salamat.
0: Okay.
1: We will take a break dahil may mga commercials lang po tayong kailangang ipasok. At sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami, makakasama pa rin po natin si Prof. Nina. Sandali lamang. Ako To, si Chang
3: Ami. Ako To, ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umakyat po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanongin kung mahirap, tanongin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
4: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, makikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
8: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
9: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
10: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
9: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
9: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Na si Rose. So, balikan lamang po natin si Rose, si Mommy Rose, at kasama rin po natin live dito sa studio ang ating Family, Adolescent, and Child Specialist na si Prof. Nina. At siguro, Mommy Rose, nag-uusap kasi kami ni Prof. Nina off-air kung paano ka pa namin pwedeng matulungan. Ano? At this point, ay tama ba, Prof., magbibigay lang tayo ng ilang mga bagay na pwedeng gawin din ni Mommy Rose.
0: Yes, oo. Mommy Rose, baka pwedeng i-encourage niyo muna yung anak na dahil nagkakaroon siya ng mga ayun nga, anxiety attacks, baka pwedeng mag-exercise, lumabas, gumawa ng something, 'di ba? Parang wag
1: physical
0: tayong physical activity, wag tayong magkulong sa bahay.
1: Hmm.
0: Baka pwedeng samahan niyo rin muna siya. Sabi mo, gusto mo anak, mag-walking tayo,
1: yeah,
0: or yung ganyan habang nag-uusap na din kayo, para lang
1: ma-build yung confidence at yung trust.
0: Yung trust, yung relationship,
1: mm-hmm,
0: at saka yun nga, may movement. Kasi pagka wala tayong movement, mas lalo tayong nagkakaroon ng pakiramdam na lugmok tayo, yung depression, mas lalong pumapasok, yung anxiety, mas lalong nag-overthink. Sana yung meron siyang at a certain time, makakatulog din siya. Kasi pag sa gabi, di ba, dun yan pumapasok, lalo na sa mga age nila, dyan yan nag-overthink. Tapos pag nag-overthink sila, papasok na naman yung mga hindi magagandang iniisip nila, mag-anxiety attack na naman sila, then they will feel guilty again. So hanggat kayang, kumbaga, pagurin siya para by the time na gabi, makatulog siya, magkaroon siya ng, re-energized siya for the next day.
1: Yeah.
0: Tapos, every day po, kakamustahin niya siya. Yung how are you o kumusta ka anak, napaka mahalaga din po yan. Mm-hmm. Every day na more than sa school, ano yung nararamdaman niya. Tapos, tanungin niyo kung meron siyang mga pagkakataon na gusto niya kayong kausapin o gusto niya bang, at yun nga, encourage niyo rin po yung inyong asawa na mag-reach out sa kanya. Yun po. Chang.
1: Meron pa po kayong tanong, Mami Rose, kay Prof. Nina.
2: Bali, tanong ko lang po, Prof, is if ever po na ipapotect namin siya, ano pong specialist yung kailangan naming lapitan?
0: Mm-mm. So, Mami Rose, dapat ang lalapitan nyo yung talaga pong eksperto sa bata. Kasi, sabi ko nga, merong way of talking to them. Yeah. Diba? Minsan kasi, pag hindi ka eksperto doon, baka ang dating sa kanila, masyado silang ma-overwhelm at lalong hindi sila magsalita. So, ang goal po kasi dito ay makapagsalita at maibigay at maibuhos lahat ng bata kung ano yung nararamdaman niya. Yeah. So, it's a child specialist po.
1: Yeah. At si Prof. Nina po, Mami Rose, ay isang child specialist. At nakasama ko na rin po si Prof. Nina sa ilang mga seminars noong araw sa RCW. O, diba?
0: Yes.
1: At nakapag-facilitate na rin po ako sa mga batang may mga iba't ibang pinagdadaanan din po. So, gagawan ho namin ng paraan na magkaroon po kayo ng session. Mm-hmm. Sana makasama po ang inyong mister.
0: Yes.
1: Dahil malaking bagay yun. Kahit po online, Mami Rose, gagawa natin ng paraan. Ito po ay sa ngayon, kaya pa ho natin ng libre. Tutulungan po kayo ni Prof. Nina, Mami Rose.
2: Ito po. Para schedule na po kasi kami sa NCMH. So, at tagal po kasi August 28 pa po.
1: Dahil napakarami rin pong pasyente.
0: Opo. Pero kasi minsan po, pagka pupunta po tayo agad sa psychiatrist, ang ayaw ko lang, well, personally po, kasi ayaw ko lang na batang-bata pa lang ay minsan nabibigyan agad ng gamot. So nagiging dependent na po. So mas maganda, katulad po nung sa inyong anak, ay makausap. Kasi ako'y naniniwala na marami lang siyang emotions na hindi niya naiintindihan at naka-repress doon.
1: At hindi rin niya alam kung paano ilabas at sabihin siguro po, Mami Rose, dahil nga nauuna yung takot yung guilt at yung ma-judge siya, di ba? Kaya nagkakaroon ng anxiety yung bata. Siguro din, Mami Rose, from your end as the mom or yung sa inyo pong mister, makausap po ninyo siya, ay magawan din ng paraan sa internet po ninyo. Pwede po ninyong tanungin yun sa inyong provider.
0: Yes.
1: Kasi merong mga certain words na pag sinearch ay hindi po magbubukas.
0: Yes. Child,
1: child protection po yun. Uh-uh. So, alam ko po na medyo gugugol ng oras yan.
0: Uh-uh.
1: At mag-aaral po kayo ng technology. Kasi sila po talaga ay napakahusay sa technology at alam po nilang lahat ng yan. So, mahalaga din po na alam din po natin yun, Mami Rose. Kasi ako po, na-request ko yan doon sa provider. Na pagka sinearch po yung ganitong salita, hindi po magbubukas.
0: Yes.
1: Kung kayo po ay may internet sa bahay.
0: Yes.
1: At kung sa cellphone din po, aaralin din po ninyo para din po alam po ninyo, nakikita nyo at na-trace nyo rin po. Ha, Mami Rose? Medyo matrabaho lang po.
0: Mm-mm.
1: Alam ko po, pero kailangan po ninyong magtulungan na mag-asawa.
0: That's right.
1: Ha, Mami Rose? At sana po ay nakatulong kami sa inyo ngayong hapon kahit papaano. Salamat po sa pagbahagi ng inyong kwento at sa pagbigay po ng tiwala sa amin lahat dito sa Ako To, si Chang Ami at sa DZMM. Salamat po.
2: Maraming salamat po, Chang. I'm a fan po.
1: Oy, thank you. At Mami, isi-schedule namin yung session mo kay Prof. Nina, ha? Mag-ingat po kayo. God bless you.
2: Thank
0: Thank you,
1: salamat.
0: Mommy Rose.
1: Thank you, Mommy Rose. And again, maraming maraming salamat kay Prof. Nina. Nako, thank you. At talagang bumisita ka sa himpilan. Sa studio talaga. Himpilan, ano, lalim. At syempre sa pagtulong mo kay Mommy Rose ng libre. Thank you po.
0: Thank you. Yan. It's our advocacy.
1: Oo, mm-hmm. Yan. Kaya mahal na mahal ko ang mga taga-RCW at si Tita H. Hello, yeah. Tita H. Sana'y makabalik ako dyan. At sana'y matapos ko na ang kurso kong psychology talaga. Ay, naku, sana magka-oras pa.
6: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
11: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Parating pa lang po ang aking partner. Pero kasi nga naman, parang ang kulimlim sa labas ng himpilan. Mukhang nagbabadyang bumagsak ang malakas na ulan. Actually, kanina, nung papunta ako dito, medyo, nako, maambun-ambun na. Kaya ingat-ingat po dahil sakto pa naman. Bakit nga talaga, no? Kung kailan uwian? Tsaka naman talaga, bubuhos ang ulan, di ba? Hindi kaya dapat kanina to, kanina mga alauna ng hapon, kung kailan napakainit ng panahon. Kasi ngayon, bigla ang... Talagang ngayon tayo sasabay, ha? Ha? Ulan? Inaway. Inaway sa ere yung ulan. Ay, nako. Ay, taka lang. Ang oras, 32 minuto, makalipas ang ika-apat ng hapon. At least kahit papano, hindi na masyadong tirik yung araw dito sa Metro Manila, particular dito sa Quezon City. Pero kamusta nga ba ang lagay ng panahon sa inyong mga lugar? At least hindi na sumabay yung init ng panahon dyan sa nangyari sa Senado kanina, kasi nga parang nagkaroon ng bahagyang tensyon. Bagamat yung magkabilang panig, itong House Prosecution Panel kasama na yung mga private prosecutors ay dinedenay. Sabi naman nila ay normal yung ganong pagkakataon na magkataasan ng boses at may mga hindi pag-agrihan, hindi pag-kasunduan itong depensa at House Prosecution Panel. Pero mukhang na-plancha rin, ano, dahil mismo ang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poua, sinabi rin na ito'y normal na nangyayari at napagkasunduan din, ano, na na-plancha kung ano man yung gusot ng magkabilang panig. Siguro maya-maya pa hihingi tayo ng update kung ano-ano nga ba yung mga napag-usapan dyan sa pre-trial ng Senado, yung pag-upo ng Senado bilang impeachment court sa pre-trial ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, importante rin dahil nga hinabol ng Kamara de Representantes itong 15 billion Mindanao Quick Relief. Yan po yung isa doon sa mga ipinasang panukalang batas sa pagdaraos nga po ng special session ng 20 kapulungan ng Kongreso, ang Senado at ang House of Representatives. Ito'y may kaugnayan doon sa 15 billion Mindanao Quick Relief na kinakailangan, ano, bagamat ang binabanggit kahapon ng liderato ng Kamara na tuloy-tuloy naman yung pagtulong ng gobyerno dyan sa Mindanao, especially yung mga... mga pagkukumpuni nitong mga kalsada, yung pagtulog, yung mga pagkain, ganyan, yung mainom na tubig, ito'y nakahanda na rin kasi, ano, nakapreposition na yung ganyang klaseng tulong ng mula sa DSWD. Pero ang importante ngayon, saan kukunin yung pera para sa pagkukumpuni ng mga nasirang infrastruktura at mga kalsada. Kaya ba nga, maalala natin dyan nga sa Glan na Sarangani, nagkaroon pa nung paglutang, ano, nung ilalim ng dagat doon sa Dalampasigan, nagkaroon ng ano pa tawag na, may technical term doon, pero yung lumabas, ano, yung mga corals, yung mga lamang dagat, lumitaw matapos nga yung matinding lindol, yung magnitude ano ba yon, 6.8. Tama ba? 6.8? Hindi. Ano ba yung lindol na yon? 7. Ilan yung lindol na nga na yun? So da, 7.8. Sa magnitude 7.8 na lindol, malaki yung epekto doon sa infrastruktura. May mga nasirang infrastruktura na kailangan kumpunihin. So doon mapupunta yung 15 billion na quick relief na ipinasanga ng Senado at ng Kamara. So alamin natin yan dito sa mga makakausap natin. At syempre pa, yung pagbangon ng Mindanao, yun yung importante dahil nga matapos ang sakuna, matapos din maibigay yung mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente doon, importante yung pagbangon ng mga probinsya. Uy, mamaya pag-usapan din natin ano nga bang nangyari? Bagamat may mga natalakay na tayo kahapon doon sa isinagawa ngang special session ng 20 ng Kongreso, baka mayroon pang may ibang perspektibo na dapat nating mabatid o dapat nating pag-usapan dahil nga maya-maya ay may makakausap tayong isang political analyst. At ano nga ba, no? Tingnan natin yung benepisyo ng pagsasagawa ng special session. Dahil nga, ito yan, nakalagay yan sa saligang batas at ginagarantiya yan na dapat ay pwedeng ipag-utos ng pangulo kung kinakailangan niya, kung sa tingin niya kailangan niya na magpasa ng mga panibagong batas itong ang 20 ng Kongreso. Kasi magkahiwalay ano, yung ehekutibo, balikan lang natin, ito'y nasa kanya ang power of the sword. Diba? Siya ang nagpapatupad ng mga nagpapatakbo ng gobyerno. Pero wala sa kapangyarihan niya ang paglikha ng batas. At yung paglikha ng batas, ito'y nasa kapangyarihan ng Kongreso. So yung mga kinakailangan na maging batas, yan ay kailangan gawin ng Kongreso. Pero kasi ang Kongreso nagbe-break, hindi siya laging may sesyon, hindi siya laging nandiyan dahil nga nagbe-break siya. Dahil nga, ito'y ginagamit naman na pagkakataon. Kaya sa tinatanong, dami-dami yung break, puro kayo bakasyon dyan sa Kongreso. Kaya po ganyan yan ay dahil po para mabigyan ng pagkakataon itong mga kinatawan ng mga lalawigan, ng mga syudad dito sa ating bansa na pumunta doon sa kanilang constituents. At kamustahin naman, di ba? Kasi nga naman, ang pag may sesyon, sila'y nandyan sa batasan, di ba? Wala sila sa kanilang mga constituents, wala sila doon sa kanilang mga nasasakupan. So yun yung pagkakataon para naman magkaroon sila ng panahon para kamustahin yung mga constituents nila. Siyempre, kapareho ni mga senador ngayon. Siyempre, kailangan nagtatanong-tanong na rin yan kung ano yung pulso ng kanilang constituents at kung ano yung kanilang dapat maging boto sa pagsisimula nga ng impeachment trial. Hoy, ang oras, 20 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Sa lahat ng mga pinag-usapan natin kanina, hihimayin pa natin yan. Sa pagbabalik ng ATM, anong take mo?
12: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
13: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio.
14: Best Public Service Program ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
15: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
16: Manatili po kayong nakikinig.
17: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
18: Nagbibigay ng iba't ibang information.
17: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
19: Pag walang knowledge, walang power.
17: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahin pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa, Radio Patrol number 2, Claude Bitog, Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, go. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: ano, napapanood dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? EZMM, Radyo Patrol sa Iskwenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
2: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
3: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo?
4: Ay, bumati ka muna ko lang. Bumati ka muna.
3: Magandang hapon ho, ang late. Hindi, napasarap ako sa ano eh.
4: Saan?
3: Napasarap ako dun sa presscon.
4: Ay, ano bang merienda?
3: Hindi, kasi merienda?
4: Ay, wala. Walang merienda?
3: Wala, wala.
4: Wala nang pamerienda?
3: Laway. May pizza naman at saka ano. At saka donut.
4: Oh.
3: Yan. Nagbigay kasi ng update ang ano, yung mga tagapagsalita ng prosecution panel.
4: Ah.
3: Para dun sa...
4: Yung nangyari kanina na
3: pre-trial. Sa pre-trial. Actually, nadudun pa eh. Kasi nagmamarking pa ng, ano, ng mga ebidensya.
4: Nagkaroon daw ng ano, tension? Tama ba?
3: Eh, well, ang depensa ni Poa, it happens naman sa mga ganyan. So hindi may iwasan yun.
4: Oo, normal daw yun sa isang pre-trial.
3: Normal yun sa isang pre-trial na nagkakaroon ng argumento, di ba?
4: Di, tsaka abogado yung mga yan. Parang abogado pa pag hindi nakipag-debate. Diba?
3: Hindi bagay si Robin sa ganun.
4: Bakit?
3: Na baka magsumbong yun sa ano, sa ethics committee. Eh yun eh, masigawalan ng konti eh. Ano, eh. Hindi sanay nasisinghalan yun eh.
4: Ay, nako. Anyway, speaking ng mga tao sa Kongreso.
3: Oh.
4: Eh, birthday pala ngayon.
3: Aba, sino yan?
4: So, ibig sabihin, yung minirienda nyo kanina sa kamera, hindi pala niya handa.
3: Nakihanda siguro. Nakihanda.
4: Eh, birthday ngayon ni Marian Enriquez.
3: Aba.
4: Ng isang STV station.
3: Ayun, kita mo nga naman, oh.
4: Oh.
3: Kaya pala halatang ano na.
4: Ano? Halatang ano na.
3: Binabati rin siya ng ano, birthday pala niya eh.
4: Oo,
3: binabati siya ni Eden Santos at saka ni ano, ni Red Mendoza. Ipadala mo yung video nito.
4: Ay, naku, nakakamiss din ng mga yan. Nakakamiss yan. Lalo na yung mga TV babes. May TV babes dyan. Si TV babes Marian na nagpa-birthday nga ngayon.
3: Alam ko pagka mga babes, sariwa eh. Mga bata eh.
4: Yeah, si TV babes Marian Enriquez. Birthday niya ngayon. Andyan din ang TV Babes Tina.
3: Oh, di ba? Birthday din ni Tina?
4: Hindi, TV Babes.
3: Yung mga nasa
4: Rose.
3: Ano?
4: Ayan.
3: Sino yung Rose?
4: Yung taga UNTV.
3: Rosalie Coast.
4: Yes, si Ate Rosalie
3: Coast.
4: Ate tawag natin sa kanya.
3: Amen!
4: Tsaka si TV Babes Vivian Gulia.
3: Aba?
4: Oh, diba?
3: Yan, babes talaga. Yeah, yeah. Vivian, ha?
4: Tapos may ano, hindi ko alam kung TV Babes na rin.
3: Sina?
4: Si, yung taga 13. Si,
3: okay. Hoy, ang dami na ngayon. Nung mawala ka doon, ang dami ng ano.
4: Talaga.
3: Oh. Idami mo naman yung ating.
4: Si TV Babes Mari.
3: Hindi, madami na yun. Madami na ngayon.
4: Tapos yung Radio Room, nakikinig yan dito sa atin.
3: Ah, talaga?
4: Kasi may mga nagpapabate. Yan sila Jovi. Oh.
3: Si Jovi.
4: Jovi Mari. Oh.
3: Si,
4: sila Isa.
3: Isa. Si... yung sa kabila.
4: Si
3: pangalan nito.
4: Sino pa ba?
3: Pasensya ka na, pareho na tayo may edad eh.
4: Ay, basta magme-message siya mga yan. Message, especially dyan sa Radio Room, message na lang ako, di ba? Para batiin namin kayo. Pero happy, happy birthday, Marian Enriquez.
3: Sa Radio Room nga pala, si Angge. Andyan.
4: Ay, tsaka si, syempre, yung pinaka, ano doon, seasoned.
3: Ay, yun nga yung sinasabi ko.
4: Si, Ate Milky Rigona.
3: Ayan, si Milky. Ayan. Sino pa ba? Si,
4: sino pa ba yung Tina? Mga so, Tina. Tina.
3: Si
4: Mendoza.
3: Tina. Tina Mendoza. Ayan. Oh. Hindi to pati yung taga dito. Si Pam!
4: Ay, oo. Siyempre si Pam. Dapat ko may TV, babes. Dapat may, ano matawag sa radyo? Hindi kayo dapat nagpapahuli.
3: Oo. Dapat eh, ano? Dapat eh, unang radyo lagi.
4: Gumawa ng issue. ito, balik pa natin. Siyempre, hindi tayo aalis ng camera pa rin dahil nga makakausap po natin ng kinatawan ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House Prosecution Panel. Makakasama mo natin via Zoom si Congressman Zia Alonto Adyong. Magandang hapon po, Kong Zia.
5: Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon, Willie. As promised, naka-zoom na ako.
3: Kakahiwalay lang namin kanina.
4: Dapat pala, Kuyang, hinatak mo na dito.
3: Ha?
4: Hinatak mo na pala dapat dito.
3: Hindi ba?
5: Ayaw kasi niya maging selfish eh. Sabi niya,
4: mag-zoom na raw. Kasi kaya binabagit ko nga kung Zia, itong mga taga Radio Room, tsaka itong mga taga TV Babes, yung isang TV naka-monitor sa atin, dapat nanood na lang sila dito.
3: Ganun na nga gawin nyo.
4: Sinolo.
3: Hindi, kasi napasarap kanina ng usapan eh. Dahil, siyempre, kailangan natin kumuha ng update dun sa ginagawang pre-trial conference. Ano bang maibabahagi ng ano ng House Prosecution Panel, Kong Zia?
5: Kanina, yung prosecution panel, I think nag-excuse na lang sila, no? Mm-hmm. In the middle of the pre-trial conference dahil na may mga disagreements dun sa stipulation of facts. So, para mas mapabilis, minabuti ng korte na mag-submit na lang ng comments both sides pagdating dun sa mga isa-submit ng mga stipulation of facts, no? So ang nandoon sa ngayon, ayaw ko lang kung continuous pa rin, no? Kasi ano yan eh, naka-closed door sila. Ang nandoon ngayon sa Senado, sa pre-trial conference, ay yung mga private prosecutors natin.
3: Mm.
5: Sila yung magmamarking na ng mga evidence, no? Magiging exhibit, no? Sa trial. So minabuti na lang ng ano, since na may direktiba ang impeachment court, na mag-submit na lang ng comments no sa stipulation of facts. So yung trabaho naman to mark the evidence ay ministerial naman, no?
3: Okay.
5: So madali lang naman gawin yon. So ang nandoon ngayon ang private prosecutors. Ang tatandaan natin na Sir Willie, Sandro, tayo ay natutuwa dahil ito na nga yung umpisa ng paglalatag ng ebidensya na naaayon doon sa mga articles of impeachment, na ito naman yung kapangyarihan, eksklusibong kapangyarihan ng Senado para litisin ang pangalawang pangulo, no, si Vice President Sara Duterte, dahil ito'y naaayon sa hinihikayat natin for the past several months and even almost a year, na dahil may complaint talaga at may allegation na meron talagang actions committed by the Vice President which constitute an impeachable offense, kailangan madinggan ito ng taong bayan sa proper forum, and this is now the impeachment court. Kaya nga tayo nagagalak dahil it started to roll na, no? Gumagalaw na yung accountability mechanism ng ating saligang batas.
3: So ano yan? Nagpalitan ng stipulation of facts pagkatapos magbibigay ng kanya-kanyang komento?
5: Parang ganun na rin nga. Kasi dahil doon sa unang presentation ng bawat panig, nagkaroon ng disagreement. So syempre, supposedly dapat ang pre-trial conference is to simplify the facts presented. Eh kung mayroong magkakaroon ng medyo delay because of some contention or non-admission ng bawat isa to a point that they are in fact challenging, a very simple, just a simple stipulation of facts lang, eh mukhang madidelay yung proseso. Remember, doon po sa notice ng binigay ng korte ay starting June 18 up to June 25, yun yung date kung saan magkakaroon ng pre-trial conference. So I think as a matter of practicality, ang naisip din ng impeachment court, mas mapabuti at mas mapadali na ayon doon sa timeline na binigay nila na magsumit na lang yung bawat panig ng kanilang comments, no? Doon sa stipulation of facts na ipapresenta supposedly nila sa araw na ito.
3: So kailan mangyayari yan, yung submission ng mga comments? May gagawin pang resolution dyan, di ba?
5: Yes. Immediately, ang pagkakaalam ko, pag may direktiba naman talaga ang impeachment court, ay naayon doon sa timeline na sinet nila, which is, kung titingnan po natin ang notice sila, is starting from June 18 to June 25. So, I would assume, no, although wala po tayo doon sa pre-trial conference, I would assume that the submission of the trial will be the earliest possible time. I think ang binigay nila is up to June 22 ng submission of comment.
3: Okay.
5: Ng bawat panig.
3: Alright. So, whatever or regardless kung anong nilalaman ng mga komento doon sa bawat stipulation of facts, tuloy-tuloy sa formal trial.
5: Opo, tuloy-tuloy. Kaya nga tayo nagagalak dahil sa panibawa ito pong new leadership po ng Senate, no, na nakita na po natin na talagang umuunsad, no? We are very glad and we are very happy that we have finally reached the point where we can say that the intention of the House prosecution team as the public prosecutor of the people has finally set its foot, no, in terms of starting the discussion on the impeachment complaint against the Vice President. Mm. So nakikita natin ngayon, after the pre-trial conference, there will be the actual trial that would happen. Initial talaga na nilabas na petsa kung saan mag-uumpisa po ang actual trial ay nasa Hulyo, pang-anim ng Hulyo itong taon na to. So before the SONA, we expect that there will be a full-blown actual trial starting on July 6. No? Mm-hmm. As to the number of days where the Senate would be allocating its time for the trial, nasa Senado na po yan. Desisyon na po nila yan. Kung ilang araw, sa isang linggo, magkakaroon po ng trial.
3: Alright.
5: So, ito'y nagagalak dahil nag-umpisa na yung sinasabi po nating accountability mechanism ng ating constitution.
3: Alright. Puntahan natin yung sustansya. May nadampot bang sustansya naman ng prosecution panel dito sa defense team?
5: May masustansya pa nga yung mga gatas na iniinom natin yung mga natin. Ine-expect na talaga natin. Ito yung pagkakataon para sagutin nila yung aligasyon laban sa Vice Presidente isa-isa. No? Gusto natin malaman, hindi lang tayo, no? Pati na rin ng taong bayan at ng korte na ine-expect natin na dahil sinasabi

0: meaning to say the way by which the House of Representatives conducted its hearing. So paulit-ulit na ito natin narinig, no? Hindi na sa atin to bago, kasi ito naman talaga yung parati nilang sinasabi. Kaya nga para sa atin it's a lost opportunity for the defense not to be able to provide the court and the public in general a specific substantive counter argument to even contradict, no, the allegations set forth in the articles of impeachment.
1: Oh.
0: So yung gustong malaman ng tao, asaan napunta yung pera na according to the allegation under the articles of impeachment ay nalustay doon sa confidential funds. Halimbawa lang, upang usapan natin ito, paano yung sinasabi ng COA na hindi daw naayong doon sa Jones Circular na for a certain amount out of the 125, we're talking about the 2023 confidential funds.
1: Uh-huh.
0: Eh bakit may allegation na hindi dapat naayong sa Jones Circular na may mga receipts na itong sinasabi si Mary Grace Piatos? Ang inaasahan sana natin is independent yung specific na explanation na hindi tama yung allegation na ito. Dito namin nagamit, ito yung mga risk according to the acknowledgement funds, ito yung mga certain people na nakatanggap at ito yung programa, etc., etc. So what we have received and what we saw in the pre-trial brief of the defense is entirely the issue that has been pounding by them to the public na this is all a sham because the procedure by which it was initiated is questionable. So, we are past way that stage.
1: So, para bang simpleng, hindi ho totoo yan, hindi ganun, pero walang suporta doon sa kung yung pagdi-deny.
0: Yes, a general denial lang. Ang inaasahan talaga sana natin is yung specific ng mga explanation, no? Paano mo i-depensa o i-explain yung sinasabing specific na mga allegasyon? Kasi yung nakalaan doon sa articles of impeachment, ano yun eh? Very specific yun ng mga akusasyon eh.
1: Mm-hmm.
0: And so, kinakailangan, in-expect ng publiko at ng House Prosecution Team ay specific din yung magiging kasagutan nila doon sa mga allegations na ito.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi yun ang nakita natin. So, kaya nga sinasabi ko, sayang, kasi it's an opportunity for the defense to really prove to the people that they are really wanting to expecting that they will answer the allegation at the proper forum. Now is the proper forum eh. Sabi nga, going back to the question, masustansya ba? Mas masustansya yung Alpine na ilunod ko ng Vitrium.
2: Himayin pa natin yan. Ang maganda dito kay Kong Zia, abay kahit na medyo mapalakas ang boses mo, Kuyang Willie, naiintindihan niya. Dahil ganyan ang pagdedebate, ang diskurso minsan, dito magre-reklamo.
1: Hindi kaya ng isa, no?
0: Oo, tama. Kasi, siyempre, if you are pushing for a point, di ba? Medyo tayo kasi, we are very passionate in our in the points that we want to raise. So okay lang yun na medyo tumataas yung mga boses. Importante, substantial at saka tama yung sinasabi natin. Hindi yung tumataas yung boses na wala namang laman.
1: Alam mo si Representative Rineco, parang parehas kami matalas ng pandinig noon eh. Alam niya kung paano mag-identify ng tunog lata.
2: Pero maganda kay Kong Renee, sweet girl yan eh, di ba? Sweet girl. Anyway, sige po, pagpapatuloy natin itong diskusyon. Magbibigay daan lang po muna kami sa ilang paalala. Magbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?
3: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
4: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman

0: Ate Nem Store lang.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
0: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Lola, Nanay, Ate, Babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Eh, balikan natin si Kong Zia. Wala naman tayong naiiwang tanong. Wala tayong naiiwan.
7: Wala naman.
6: Oo. Eh, kasi ang priority natin kanina ay kumuha ng gatas.
7: Mm. kaya standby muna si Ko. Pero nandiyan
6: lang. Pinaghintay yun. Nandiyan.
7: Kong Zia.
8: Yes, Sir Willie.
7: Oh, pasensya na kit. Kumuha muna kami ng pambili ng gatas.
6: Eh, kasi sabi niyo, mas masustansya.
7: Ay, Kong.
8: Kailangan mo talaga. Basta uminom ka ng kape, kailangan mo talaga ng para sa ng gatas.
7: Oh. Alright. Maliban doon, ano pa iba mga napag-usapan doon sa pre-trial brief?
8: Well, ito yung initial. Unang-unang araw, pagkakataon na magkaharapan ng defense at saka prosecution. So, sa ngayon, pagkakalam ko, hindi ko lang ako sigurado kung hanggang ngayon ay may mga marking marking pa ng mga evidence, no? Kasi marami din yung mga ebidensya ang ipoproduce natin at ipopresenta natin sa korte. So most likely, patuloy pa rin nila itong ginagawa ng pre-trial conference. So we inaantabayan lang natin kasi nga closed door ito na conference na ito. So inaantabayan na natin yung magiging update ng ating private prosecutors. What is important is yun nga, nag-appear na rin ang magkabilang panig at naalaman na at the very start of the conference na we have the sense that how the defense would be with the attack the charges, the allegations under the articles of impeachment na kung tatanungin mo ako, mukhang mag-expect tayo nito ng daming technicalities and objections.
7: Mm-hmm.
8: Dahil nakita na natin the first day pa lang, merong mga technical issues that were raised by the defense. But again, this is the trust strategy. No?
7: All right.
8: Tayo naman ay binibigyan din natin ng pagkakataon na ang conference na ito, pre-trial conference, ay nangingibabaw pa rin yung compliance natin sa due process.
7: Alright. Base dun sa latest mula dun sa aming Senate reporter, si Angela Babad, isang article pa lang ang natatapos ng marking of paglalagay ng mga marka. Yung marking sa evidence.
9: Anong article?
7: Isang article pa lang. Di binanggit dito eh kung anong article. Paano ba yan? Yung marking niyan, ano ba yan? Ano bang naunang article lang minarkahan?
8: Hindi ko lang alam kung yung sequence ng pagpresenta ng mga evidence ay base doon din sa sequence of presentation ng articles.
7: Mm.
8: Pero ang alam ko, may apat na articles yan. So kung well, mas nauna ka pa malaman, Sir Willie, kasi nga nakalapas ko lang yung press con eh. So I have to update myself with the latest development of the Senate. So kung yan, what is important is all the evidence, including testimonial, both testimonial material evidence, will be marked. Then what is important is that in the coming days, in-expect natin itong four articles ay yung mga ebidensya ay mamamarkahan na sa exhibit, no? Sa matatapos, before I think the deadline would be June 25.
7: Oo. Mabilis kasi mabilis kasi magbigay ng information yung aming reporter sa Senate.
8: Kaya nga dapat pala sa kanila ako kumukuha ng update.
7: Masustansya ininom na gatas nito eh.
9: Pero kung si
8: kasi yung marking of evidence kasi ministerial lang naman 'yan eh.
7: Oo.
8: It's pero, just simple clerical, no? Assignan mo lang to ng number, no?
7: Hindi, pero kasi pero bakit? Pag-article kasi, hindi naman isa, dalawang piraso lang ang ang mga ebidensya na
9: marami
7: dito.
9: Pero kung siya, bakit ngayon hindi siya isinapubliko? Kung hindi ako nagkakamali, kay ano ba? Kay Justice Corona ba yung yung minarkahan, pero maalala ko yung coverage natin, ang naririnig lang natin parang evidence for ganyan, tapos let this be marked, ganyan-ganyan, may mga code.
7: Sabi ni Prosecutor Belzamora, ni Representative Belzamora, kung sila masusunod, gusto nilang kaso rules ng
9: ng Senado.
7: Ng Senado
9: Kung siya.
8: Yes, ako tama. Yeah, ako, I re-echo the position ng House Prosecution Team, no? Eh kung tayo naman na masusunod, gusto natin sa publiko ito.
7: Yes, yes.
8: Para naman sa public ito eh. Ito pinag-usapan natin. Ang ating paninindigan dito at ang ating kaakibat dito, yung katotohanan at yung saligang batas. So, mas ninanais at mas gusto namin sa publiko ito. Pero ito ay isang bagay na kung titingnan po natin, ang Senado, ang impeachment court po ay binabalansi din po nila yung magiging issue ng security, halimbawa, yung mga pangalan na possible na magiging witnesses, pati na rin po yung sanctity, no? Ibig sabihin yung flow
7: sagrado
8: ng magiging diskusyon sa conference, no? I think ang pagkakaalam ko is that iniiwasan din ng Senate dahil ito ay napaka-sensitive at saka high-profile ito na impeachment trial. At alam naman po natin, politically charged ngayon ng ating mga kababayan on both sides of the camp, the pro and the anti-impeachment, para maiwasan po na magka-create pa ng other issues that may charge again the already already compassionate supporters from both camps eh mas pinaigi ng korte that since this is just a pre-trial conference mas minaigi nila na ang mapag-usapan din is diretsong magdidirektang mag-uusap ang prosecution at saka defense for the efficient flow of the pre-trial conference.
9: No? Patikim sana kasi to kung no? Patikim sana to sayang no?
7: Oh, kaso, ang asa mo lang naman diyan itong will be marked as annex A, annex mga ganun lang eh.
8: Pero at saka nakita din napansin din natin even during the corona trial na medyo technical talaga pag-uusapan diyan sa pre-trial conference. Ibig sabihin hindi siya although yung issue is very important pero yung detailed presentation and discussion ng itong mga ebidensya na to sa articles ay hindi siya yung inaasahan natin that would draw interest no from among the viewing public kasi nga detalyado at technical so what is important is yung open trial actual trial natin ay ila live stream ito for the entire country to watch no so ito naman ay pagpapaset ng parameters pag simplify ng mga pag-uusapan sa korte kung ano ang i-admit ano rin po contest ng mga na stipulated sa facts, stipulation of facts para hindi na masali halimbawa sa trial kung ano yung contest ng both either the defense and the prosecution at ano yung madedesidan ng korte na i-include nila doon sa actual trial na para ma-guide na rin kung ano yung ipopresenta ng mga ebidensya at saka mga testimonya at saka mga witnesses. So this is purely technical discussion which I believe the public apart from securing safety and securing safety ng mga witnesses the impeachment court I think deemed it's more appropriate to have an effective and smooth deliberation to have it closed door no sa atin naman ay we always respect the decision of the impeachment court and we will comply to whatever directive it may deem proper to release.
7: Forward tayo ng konti. Tapos na kasi yung episode 1 ng Senate Flix sa Senado kasi kahapon natapos na yung
9: special session.
7: Oh, yung finale episode.
9: Season ender.
7: Pero may mga naiiwan ngayon pating mga prevailing questions. Number 1, dun sa threshold. Yung pagdating sa butuhan ng conviction. Kailan kaya ito ma-erase at possible ma-settle?
8: Well, ang alam ko, ang korte hindi naman yan isi-settle without controversy, di ba? There has to be a controversy arising from the issue itself, no? Pero this is emerging, fresh outlook to appreciate the requirement of the Constitution, which is 2/3 nga, no, all members of the Senate, sitting as a judge. Judges of the impeachment court. It came out from different personalities, no? Some even served as a justices of the Supreme Court, no? Very prominent po dyan, si former senior associate justice Carpio, who came out with this new interpretation that since the Senate is now facing a problem in terms of the number of the actual membership of the Senate, and then vis-a-vis the Senate exercising its exclusive power to render decision on this impeachment, dapat ang sa pagkakanyang sariling interpretation, legal opinion, ay dapat maging functional at responsive ang Senate. No? Meaning to say, it will act based on the number of senators who can able to vote. So in this case, alam naman po natin yung sitwasyon ng dalawang senador. So ang possible or kung pwede na in-expect natin na physically magkikilaw po sa trial ay 22 lang po sila. So these are new emerging legal opinion, which is actually derived from the fact that now the Senate needs to function as an institution by way of exercising exclusive power to try and decide the impeachment court and to render judgment based on the actual number, so that it will, that the Senate will not be neutered, no? Alam sabihin yung wala nang magawa because o hindi makasubmit o hindi makapasa ng kanilang judgment dahil na kukulang yung kanilang numbers, no?
7: Abangan na lang natin dito kung yung bang issue na ni kayang i-settle within the impeachment court o kinakailangan ng intervention ng Korte Suprema.
8: Iniisip ko, Sir Willie, if I may cut you there, no? Iniisip ko, somebody will probably, in the event na papasok na yung doon na tayo sa last part, no, at buboto ng Senado, ako, I would anticipate that there will be some groups or some people who will go to the Supreme Court and maybe request the Supreme Court that to, ano, to clarify this matter. Well, we are a democratic country and we anticipate naman that any questions, especially if it's an issue on constitutionality, that anybody can actually go to the Supreme Court. And we anticipate, ako personally, does not reflect the position of the House prosecution team, but this is what I anticipate, no? Kasi this is something very important and I think it's very relevant for us to really know kung ano ba talaga yung magiging application nitong constitutional requirement na to. Will it be we remain to be conservative in our application of the constitutional requirement of the voting in an impeachment court, or would we also adopt some adjustments in order for the Senate to be functional and to be responsive to the current situation now?
9: Abangan na lang natin. Pero may nag-phone in question kasi dito eh. Ano daw ba yung skincare regimen ng mga spooks? Ay, pinapatanong yan ng itatago na lang natin.
7: Gatas daw, gatas.
9: Ayan, pinapatanong po yan ng isang texter na nagngangalang Paulo.
8: Sabi ko na nga ba eh. Isang guest nyo nung isang araw ka.
7: Nagulat nga kami eh. Hindi lang bagong gupit pa.
8: Eh, hindi lang ata niya napansin, hindi pa ako nagpapagupit eh.
7: Kong Siya, maraming salamat po ha.
8: Maraming salamat, Sandra. Maraming salamat, Sir Willie. Mabuhay po kayo.
7: Mabuhay po.
9: Ayan po, maraming salamat si Kong Zia Alonto Adyong, ang kinatawan po ng First District ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House Prosecution Panel. Ano oras ako yan?
7: 18 minuto makalipas ang 5. Ang isang inaano ko, kung halimbawang may tatakbo sa Supreme Court, kasi sabi niya mga last part na ng impeachment yan eh, yung pagka magdidesisyon na, di ba? Sino yung may legal standing? Di ba? Eh, matatandaan mo, yung teacher, sabi nung Korte Suprema, hindi, wala kang legal standing. Oh, kasi hindi ka naman affected eh.
9: Oo.
7: Pero sa akin,
9: di kampo ni VP Sara.
7: Opo, pwede.
9: Oh, diba?
7: Kasi ganito eh. Isang iniisip ko eh, ito mga possibility Okay, sige. Kung i-raise yung issue ng ibaba natin yung threshold ng conviction, what if yun namang parang yung depensa? Eh, di ibaba din natin ng yung threshold
9: ng
7: mag-acquit.
9: Ng acquittal.
7: Ay, hindi naman po pwede pa baba, di ba? Yun ang isang malaking nakikita kong possibility dyan eh.
9: Oo nga, no.
7: No, di ba? Siyempre, sige, pagbibigyan namin, baba ninyo yung threshold doon sa 22 na lang. O, para let's say, bumaba ng 15. Teka muna, paano naman kami?
9: O, di ba? From Senate flicks to impeachment flicks.
7: Kaya nga sabi ko sa iyo, episode 1 pa lang yan. Alam mo, yung episode, may mga, ano yan eh. Ano, yung season, may mga episode yan eh. O, di ba?
9: Ito, tanungin natin. Siguro maganda rin na kausapin natin ng isang political analyst. Dahil makakasama natin via Zoom ang political analyst po na si Dr. Dennis Coronacion. Magandang hapon po.
10: Magandang hapon po, Sir Willie and Sir Zandro. Magandang hapon sa inyong mga taga-subaybay.
7: Magandang hapon po sa inyo.
9: Eh, Sir, paano nga to? Paano nga pala to, no? Itong mga nakikita nating mga punto, ngayon nasa pre-trial pa lang tayo. So, maaring hindi pa nga ito maaring maging takbo noong mismong impeachment trial.
7: Ano ito eh? Parang preview.
9: Oh, preview ito. Pero gaano kahalaga, no, na magkaroon ng resolution at mahanapan na natin ng kasagutan yung mga tanong na umuusbong ngayon pa lang pre-trial?
10: Well, importante po, no, kasi yung mga mapagkakasunduan ngayong pre-trial stage ang magdidikta at magseset ng parameters sa darating po na trial proper para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Halimbawa po yung usapin na sino ba yung mga opisyal, magagawing opisyal ng mga witnesses, ano, o testigo. At saka yung mga evidence na tatanggapin ng magkabilang panig. So very important po yan. Ako po hindi ko in-expect na tatagal yung pre-trial stage. Pero nakikinig ko kanina sa interview nyo kay Congressman Zia. Eh mukhang, ano, no, mukhang baka kakailanganin pa ng ilang pang meeting para sa pre-trial.
7: Mukhang ang napagkasunduan, instead na magkaroon ng kung short argument pagdating sa pre-trial, pinagsasabit na lang sila ng komento magkabila dun sa inihaing stipulation of facts na magkabilang kampo.
10: Mas mabuti po 'yun, ano, para magkaroon ng speedy yung mabilis na pag-usad ng pre-trial stage. Kasi hindi yung maganda na may stock sila dyan. Umpisa pa nga lang. So what more kapag nandun na sa formal impeachment trial. So actually, ang alam ko po, kung di ako nagkakamali, ito ay parang naging standard practice na sa judiciary kapag nagkakaroon ng mga trials. So instead na magkaroon ng mga habang oral arguments, ang ginagawa po ng mga judges at even justices ay pinagsusumite na lamang ng mga komento, written comments.
7: No. Pero yung ginagawa ngayon, basically ministerial to, di ba?
10: Tama po, parang ministerial and administrative in nature.
7: Oh.
10: Kasi parang isa-set lang naman yung mga mga evidence acceptable at saka sino yung mga witnesses na tatanggapin na magkabilang panig.
7: Okay, kasi mukhang nagmamadali yung depensa. Kasi sabi kanina ni Representative Reneco, isa daw narinig yata nila, pinapadismiss ka agad yung kaso. Pwede ba yun?
10: Well, hindi po, ang alam ko po ay iba dapat sa ibang
7: trial proper yan, di ba?
10: Oh, although we were already expecting na gagawin niya ng defense panel kasi nga nai-hire na nila noon na ninanais nila na ma-dismiss itong articles of impeachment laban kay Vice President. So I don't know if this is a valid move on the part of the defense at this point.
9: Pero Dr. Coronacion, hindi po ba dapat humaharap na yung pangalawang pangulo as early as now? Kasi nga parang diba sagutin na niya kung nagmamadali hindi, sila, dapat sagutin na nila.
7: Sa ordinary litigation, kadalasan yata, even yung humaharap na rin kaagad yung inaakusahan.
10: Opo, pero since this is not similar to an ordinary litigation, I think may freedom pa yung Vice President na wag munang lumabas sa pre-trial stage. So I think it's going to be her discretion whether or not she would appear as early as now. Baka mamaya gusto niya i-reserve yung kanyang appearance sa impeachment trial doon na mismo sa trial proper. Mm-hmm. Pero tama ka, sir, no? I think you're referring to the kind of attitude that the Vice President should have. Ano ba dapat yung pakita niyang attitude dito? Dapat ko talagang, kasi mas maganda kung humaharap siya. Kasi ibig sabihin, ang magiging imahe niya dito is that mukhang hindi siya guilty. Kasi hindi siya natatakot tumarap sa impeachment trial. So, at ang baka pang posibleng maging pagtingin ng publiko is that ay mukhang di siya guilty kasi willing siyang humarap sa impeachment trial.
7: We can also consider, baka mamaya gusto nga ni BP ayaw ng mga abogado.
9: O hindi po kaya ito'y pagpapakita na mahina yung depensa kaya ayaw kasi inire-reserve nila dahil nga meron ding balita na siya ay tatayuring testigo para sa kanyang sarili.
10: Well, pwede rin naman po yun ano. Pero kung isipin po natin ano, bakit nais ng defense panel na as early as now ay ipa-dismiss ito? Tingin ko po ang iniingatan nila para sa kanilang kliyente na si Vice President Sara Duterte ay maulit yung pag-scrutinize, pag-present ng mga ebidensya laban sa kanya at pag-scrutinize noon. Kasi remember, nung nasa yung mga ebidensya na yan ay presenta sa House Committee on Justice, hindi naging magandang impact sa imahe ni Vice President. Kasi biruin mo yung mga bank documents, mga AMLAC documents. Mahirap po kasing mahirap siyang, kumbaga on the part of the Vice President and her team, parang ang hirap niya sagutin. Oo, kasi these are documents.
9: Pero para po siguro, panghuling tanong na lang po namin, para po sa publiko, ano po yung dapat nilang pagtingin? Ano yung dapat nilang bantayan sa pagpapatuloy nga sa pagsisimula nitong impeachment trial?
10: Well, ang unang-una po dapat tingnan ng mga kababayan natin na interesado manood ng impeachment trial laban kay Vice President, una yung since nasa bagong mayorya na yung control ng Senado, tingin ko magkakaroon ito ng impact sa pag-handle, sa pagdaloy ng impeachment trial. So tingnan ho natin kung i-uphold ng majority bloc led by Senate President Gatchalian yung tinatawag na fair and impartial trial and objective. So tingnan natin kung magiging objective ang ating mga senator judges at walang manipulation na mangyayari. Tapos pinakahuli, sana po in-expect natin ng mga senator judges natin ay mag-rely doon sa evidence. Ultimately, at the end of the day, sila po ay magde-decide. Titingnan nila kung guilty o hindi itong Vice President natin.
7: Mm-hmm.
10: So sana ang sundin nila hindi yung kanilang yung political affiliation o yung partisanship, kung hindi talaga on the strength or weakness of the evidence. Dapat doon po magre-rely o magde-depende ang desisyon ng ating mga senator judges.
7: Oh, pero kasi isa sa pinag-uusapan ngayon, yung bagong mayorya masyado manipis eh. Tetresi pa lang eh. Di ba? Pwede pang merong mangyari. Now, okay lang ba na hindi itinelevise yung pre-trial?
10: Well, sa akin po, okay lang naman kasi hindi pa naman talaga tingin trial proper. Ang pinag-uusapan lang naman dito ay mga administrative matters, kagaya ng pag-accept ng mga evidence mula sa magkabilang panig, at saka yung mga witnesses. So tingin ko, dahil hindi siya covered ng media, hindi siya publicized, mayroong malaya na nakapagsasalita itong mga miyembro na magkabilang panig. And even the Senate, wala pa pala yung mga senator judges,
7: Wala pa.
10: Pero yung mga magkabilang panig, malaya sila nakapagsalita. Hindi, walang public pressure, at saka hindi kinakailangan mag-grandstanding.
9: Alright, siguro po talagang abangan na lang natin atong pagbabalik.
7: Season 2
9: ng Senateflix. Maraming salamat po, Dr. Dennis.
7: Dr. Dennis, salamat ha.
10: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
7: Magandang hapon po.
9: Magandang hapon po. Yan po si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst.
11: ATM. Anong take mo sa DZMM?
12: Kamusta po kaya mga kapamilya today on a Tumbling Tires Day? Marami po mga binabantayan yung ating po mga Radyo Patrol, lalong-lalo na nagkaroon nga po ng pre-trial conference ang House Prosecutors, yung mga Senator Judges, yung defense team ni Vice President Sara Duterte, at kanila lang nga po na nire-repaso yung pong mga ebidensya na iahain, yung mga pangalan ng mga testigo, at pati po yung schedule no ng paglilitis sa trial ni Vice President Sara Duterte. Maya-maya, makikibalita po tayo sa impeachment sa House Impeachment Prosecutor, tama ba? Supreme Commander, ang ating nagiging guest spokesperson ng mismong House Prosecution Panel, no? Si Kabataan Party List Representative Rene Co. Makausap po natin maya-maya. Anyways, siguro kung nababantayan nyo na po mga kapamilya, yung pong coverage nga doon sa pre-trial conference, hindi naman po ito bukas mismo sa media, pero pag meron pong break no doon sa conference nila, ay may nakakapanayam naman po no sa panig ng defense, si Attorney Michael Poa, sa House Prosecution Panel, meron po silang ginagawang press conference. Pero for today ata, at sinuspend na muna no, yung pre-trial conference, ang balik na nila ay next week na sila no, babalik. So ano po yung mga natapos na nila, kasi apat na articles of impeachment nga naman po ang tinatalakay ng pre-trial conference, hanggang sa aling article of impeachment ba nila natalakay, no? Yung pong mga supposed to be marking of evidence at saka yung identification po ng mga testigo dun sa mga articles of impeachment. Mamaya, alamin po natin lahat ng iba pa mga detalye na ito sa ating po magiging panauhin si Congresswoman Rene Co. At syempre, hindi pa rin naman nawawala yung atensyon dun sa pagharap no ng mga officials, coaching staff ng Ateneo Blue Eagles dun sa pag-imbestiga pa rin sa pagkalunod ng dalawang manlalaro nila na si Rene Batermonya at si Divine Adili. Marami pa rin syempre mga question, di ba? Kung ano po yung mga kaganapan ng araw na yon ng nalunod yung dalawang manlalaro. Pero sumesentro pa rin kasi dun sa binitawan na no na parang salita ng PNPCIDG na hindi daw ito maituturing na aksidente. So marami tuloy lumulutang na katanungan na kung hindi ito aksidente, ano ibig sabihin nun? May pananadya ba sa likod po ng pagpanaw ng dalawang basketballista? Kasi ganun ang nagiging parang interpretasyon ng iba na kapag sinabi mong hindi aksidente, eh may sadya na ginawa para po may mapahamak, no? Doon sa training exercise ng Ateneo Blue Eagle. So, ito po ay isa pang binabantayan na syempre at alam naman natin na hanggat sa hindi pa humaharap yung si Coach Tab Baldwin, eh yun ang inaantay nga po ng mga tao na siya mismo ang magpaliwanag. Ano ba yung pinagawa niya doon sa mga players niya para sila ay mapunta sa isang medyo delikadong bahagi nga po ng beach doon sa Dipacolao, Aurora. At tapos, syempre doon sa Senado, inaasahan nga po no na magtutuloy-tuloy na yung trabaho nila as senators, as senator judges, dahil na plancha na yung gusot no doon sa liderato ng Senado sa pagkakahalal kay Sherwin Gatchalian kahapon bilang official na no na Senate President. Hindi na po siya acting. Pero meron pa rin pong natang tanong eh kung yung mismong minorya na pinamumunuan ngayon ni Senator Alan Cayetano ay lalahok pa ba dun sa mga sesyon nitong Senado. Eh gayong si Senator Cayetano ay lagi daw pong nagpe-Facebook Live na lang at tuloy pinunapan ni Senator Ping Lacson kung ano daw yung nawala sa Senado noong panahon na maikling panahon na nanungkulan pa si Alan Cayetano as Senate President. Malaki daw yung perang parang kumbaga na nasayang, no? Yung parang pera na dapat na iginugol sana sa pagdinig ng Senado sa mga mahalagang panukalang batas ay nauwi lang daw sa gulo. Halos 700 milyon daw yung parang nagastos na pera at nasayang. Eh ngayon may pang buwelta pa si Senator Cayetano na bakit daw siya pinupuna sa pagpe-Facebook Live niya. Dahil nga po pag nag-Facebook Live pa si Senator Cayetano, naingganya po ba kayo mag-add to cart? Na hindi naman daw po live selling yung ginagawa niya. Maya-maya po, no? Dahil po merong nagbabalita, no? Na yun daw ICC ay nagpalabas na ng sariling arrest warrant nito para naman daw dun sa isa pang indirect co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte sa kanyang crimes against humanity. At ang pinangalanan po no, ni Congressman Pulong Duterte ay si Senator Bongo ay napipinto na rin daw na ipa-arrest ng ICC. Meron na daw nilabas na ICC arrest warrant. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ba nauuna pa sila makatanggap ng ganong impormasyon, no? Malapit ba sila sa ICC? Sila ba ay mayroong contact sa loob mismo ng International Criminal Court? Eh, mamaya, alamin po natin, dahil makakapanayan po natin, yung ICC Assistant to Counsel, si Attorney Christina Conti, kung may naririnig na rin po siya, nauulinigan, na meron na ba ang nailabas nga ba na arrest warrant? Kasi katulad po ng arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa, eh, parang nauna pa nga naibunyag ng ombudsman ni Boying Remulla na meron na nga daw kopya ng warrant silang nakita. Kahit si dating Senator Zanny Trillares, parang may alam din siya na meron na warrant para kay Senator De La Rosa. Nalaman nila eh, kahit sealed yung warrant, inunsealed lang naman yun nung nakaraang buwan. Ngayon, bakit po si Congressman Pulong Duterte ay nakakaalam umano na meron ding warrant naman para kay Senator Bongo? So mamaya, makakausap naman natin si Attorney Christina Conti. Samantala mga kapamilya, bago po tayo tumuloy sa ating mga panayam, ay makikibalita po muna tayo sa ating mga Radyo Patrololololol! Ayan, alamin natin na ano pa ba yung mga kaganapan sa unang araw ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Ako yung Robert!
13: So, ni patapos na ito unang araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team ni VP Sara, naging maayos naman ang pre-trial. Nagkasundo na anyang prosecution at defense team sa listahan ng mga testigo at sa apat naman na articles of impeachment ay natapos na nilang markahan ng mga documentary evidence ang ng dalawang articles of impeachment. Pinabulaan naman ni Poa na nagkaroon ng mainit na sagutan sa pagitan ng magkabilang kampo.
14: We are anticipating na babalik kami dito ng Monday. Yun na rin ang nasabi sa amin, no, na magkakaroon pa kami ng isang setting ng Monday for the marking. Hopefully, matapos natin ng Monday. Kung di naman, we're ready to also come back on Tuesday.
13: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
12: Maraming salamat, Robert Mano, DILG. Pinabulaanan na meron na nga pong warrant of arrest na inilabas sa International Criminal Court para kay Senador Bongo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajeros. Marlene!
15: Baka sabog siya. Ito ang reaksyon ni DILG Secretary John Vicremulla sa pahayag ni Davao City Representative Paolo Duterte na mayroon na umunong warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bongo dahil wala pa niya silang natatanggap na anumang impormasyon ukol dito.
16: Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikitang ganun eh. So hindi namin alam.
17: We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yun, di ba?
18: Sabi niya, highly reliable source.
17: Baka high lang.
15: Samantala, sakaling maglabas naman ang panibagong arrest warrant ng ICC, tiniyak ni PNP Chief Police General Jose Melencio Netatas Jr. na palagi nakahanda ang kanilang buong hanay na agad itong ipatupad.
19: Ang International Police is ready. Marami tayong tracker, manal teams, at arresting to implement warrant of arrest. We are getting orders and or instructions, directive from sino? Sino ang prosecutor ng ating bansa? It's the DOJ.
18: Okay.
15: Patuloy pa rin ang pagtugis ng PNP sa puganting si Senator Ronald De La Rosa na patuloy pa rin nagtatago. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
12: Salamat Marlene Padiernos, salamat sa ating mga Radyo Patrol.
11: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
12: Muntik na akong mahulog doon sa upuan ko. Ha? Highly reliable, pero baka high lang daw. Ah, talaga, ah, gano'n na. Gano'n na ang mga banatan ngayon, mga sagutan ngayon ng mga official, di ba? Highly reliable source daw ayon kay Davao City Congressman Pulong Duterte na nagsasabi umano sa kanya na meron ng ICC arrest warrant para din kay Senador Bongo sa crimes against humanity ni dating Pulong Duterte. Sagot naman ni DILG Secretary, hindi highly reliable, baka high lang talaga naman. No? Ay sige, mamaya makikibalita din tayo kay Attorney Christina Conti kung talagang meron din siyang highly reliable source na magpapatotoo or magpapasinungaling kung meron nga po ba talagang ICC warrant para po kay Senator Bongo. Kasi si Senator Go, no, kung maalala nyo mga kapamilya, isa na po siya talaga dun sa inilabas dun sa unredacted list, eh, di ba? Nung mga pinangalanan ng ICC na mga indirect co-perpetrators ni dating Paolo Duterte sa kanyang crimes against humanity. So bukod pa nga kay Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo, si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at ilang po mga naging dating opisyal, no, ng Philippine National Police. So syempre, no, yung kay Senator Bato de la Rosa, kumpirmado po yon na meron talagang warrant ang ICC for him na hindi pa na isisilbi. Pero yung iba ay wala pa naman hong official na lumalabas na balita before magkaroon nga po ng ganitong pahayag si Congressman Pulong Duterte. Sino ang ready mo na Supreme Commander? Because sometimes dito po sa ating programa, meron po tayong mga Christmas bells. You know why Christmas bells? Because Christmas bells are ringing lang po ang ating po mga tinatawagan na mga guests. E bago po tayo tumuloy sa ating mga panayam, baka nagtataka po kayo mga kapamilya, why Kahan and Turing is again by his lonesome. Si partner Rica po kasi mga kapamilya, I'm sad to say, no? Kailangan muna niyang lumisan sa ating programa just for today dahil na napakabigat po eh, no, yung pong nararamdaman din niya dahil namatayan po siya ng alaga, no, na yung pet niya na aso. And siguro para po sa marami po sa inyo mga kapamilya na kayo rin po ay may mga sariling mga alaga din naman, ay napakahirap nga po, no, na mawalan ng beloved pet. I know the feeling because ako din, nawala po yung alaga akong pussycat several years back. At talagang mabigat po, ano, sa puso na mawalan ka ng ganong alaga na para mo na rin kabahagi sa iyong pamilya. So kay partner Rica, syempre ang padala tayo ng ating condolences sa kanya kanina umaga. At sabi ko, sige, huwag ka na munang pumasok because syempre asikasuhin mo yan. And it's also para lang give time, di ba, na malampasan mo yung nararamdaman mo, ano, di ba, pagdadalamhati, because it's also ano naman, di ba, parang part of the process is you allow the person to grieve. Sabi nung iba, hindi, bakit, ano lang naman yun, alagang aso lang yan. Naku, akala nyo lang po yun mga kapamilya. Sometimes when you grieve, it's not just because of you, a family member na nawala or a friend, di ba, a colleague. Kahit yung mga pets, sometimes mas mabigat pa nga nararamdaman mo kapag nawala nga yung alagang mga alaga mo. Because you, ang sabi nga nila, yung pets nyo give you unconditional love. Di ba? Wala silang hinihingin kapalit eh. Di katulad ng iba, kunwari pag minahal mo, kailangan may kapalit pa yun. Di, ito wala, unconditional. So talagang sometimes the loss of a pet is one of the most difficult things to cope with. So partner, ano ka lang dyan, hang in there at sana nga makabalik ka na rin sa lalong madaling panahon sa ating programa. In the meantime, ito, ang ating pong mga kapanayam, nasa linya na po na ating telepono, si ICC Assistant to Counsel at siya rin pong SecGen ng National Union of People's Lawyers, NCR, Attorney Christina Conti. Attorney, maganda hapon, si Tony po ito, wala po si Rica today.
20: Ay, solo ka pala, Tony. Magandang hapon.
12: Yeah, kasi alam mo, attorney, na malungkot nga dahil namatay yung pet doggy ni partner Ricky.
20: Condolences. I'm so sorry about that.
12: Ikaw ba may pet ka rin ba sa bahay?
20: Wala. Counted ba pag-ipis?
12: Alin?
20: Ipis!
12: Huwag naman ganun. Alam mo, yung pinaka-nakakatakot na pet, yung my pet flying ipis. Kasi, ang sabi nila, attorney, ha, wala daw lalaking macho sa ipis na lumilipad.
20: Oo nga, tama.
12: Kahit daw lalaki natatakot sa ipis. Anyway, ang kinatatakutan ay yung pong ICC arrest warrant. Bakit daw alam daw ni Davao City Congressman Paolo Duterte na meron na daw warrant for Senator Bongo? Posible bang malaman muli ng ibang tao outside of the ICC or even sa inyo, no, sa mga assistant to counsel, na meron ng lumabas na warrant? Kasi katulad nung kay Senator De La Rosa, sealed warrant ito, di ba?
20: Posible. Kung syempre uusisa ka doon sa source mismo o doon sa pinagbigyan ng warrant. So ang warrant, pagka-approve or kapag ka-issue, meron lang, ang meron lang yan, yung court mismo, na yung court as a whole, as kumbaga administratively, ipapadala nila yan sa mga bansa na miyembro niya at saka yung bansa na kung saan matatagpaan yung suspect.
7: Okay.
20: At sa Interpol. So that's one way.
7: Mm-mm.
20: The other way is, posible talagang yung prosecutor magkaroon ng kopya. Kasi yung sa warrant ni Bato, kasi sila yung nag-request.
7: Yeah.
20: Secret ex parte, available only to the prosecution. So
7: okay.
20: Two ways lang yan. Mismong ICC prosecutor o kaya Philippine government. Yun yung pinakamalapit na source.
7: Okay.
20: Or, syempre, not always, laging medyo nakakalimutan ko, pwedeng yung object or yung subject ng warrant.
7: Yeah.
20: Kung yung subject ng warrant, napakitaan, na-servan na, syempre, masasabi din niya. Kaya lang, ewan ko kung saan makukuha ni Pulong Duterte yung information niya, no?
7: Yeah.
20: Kasi, hindi ko alam kung meron siyang kilala sa loob ng agencies na yon.
7: So,
20: to be particular pa sa agencies, dahil manggagaling yan sa Office of the President, malamang ganun ang daloy ngayon, dalawa lang naman ang parang kinikilala na law enforcement officers na kaagad-agad pwedeng mag-enforce.
7: Yeah.
20: Yan po ay NBI at PNP.
7: Okay.
20: Yung isa na under DOJ, yung isa under DILG.
7: Yeah.
20: So siguro kung may source kayo sa loob noon, posibleng malaman kahit secret pa ang warrant. Pero, i-excuse ko na yung sarili ko kasi kahit pa po, kunyari, sa victims naman kayo, sa ano kayo, part kayo ng external list of counsels, lalo na doon, dahil wala naman talagang role sa enforcement of the warrant, kumbaga need to know basis ano magagawin ko sa pag-deserve yung warrant? Simiron lang naman ako Kaya po, yung lang pong kayang mag-serve, dapat mag-serve, technically may access dyan ngayon.
7: Okay. And yan, sinasabi ni Congressman Pulong Duterte, highly reliable source. So kung meron siyang highly reliable source na tinutukoy, sabi niyo po, it should come from either of the two law enforcement agencies na maaaring mag-serve ng warrant, or it could also come from the Office of the President. Tama ba yung narinig ko?
20: Mm-hmm. Kasi ang tingin ko ngayon, doon ang pasok. Kasi kung member state sana tayo ng ICC, meron tayong liaison officer or liaison doon sa ICC, at yun ay sa pamamagitan ng DFA naman.
7: So
20: pero
7: under the
20: wala
7: chief executive.
20: Na, hindi na tayo member So iniisip namin, paano nga tayo kakausapin? Kumbaga, wala nang naka-assign. So ang tingin namin,
7: director?
20: Nadaan yan sa Office of the President. Oo, kasi yun yung representative ng government. Yung medyo butas lang dyan, from that office, posibleng ipakalat.
7: Baka merong,
20: sa iba pang agency. Yeah.
7: Wala bang, I was going to ask you this before, lalo na nga nung na-confirm na nga na meron ng na-unseal na warrant for Bato de la Rosa. I was trying to research my dun sa mismong rules ng ICC. Wala bang sanctions ng ICC for yung unwarranted disclosure ng mga sealed warrant?
20: Walang eksakto maliban kung abogado ka ng ICC, kumbaga nandun ka sa list of counsels kasi may code of ethics, may parang code of conduct na sinusunod yan. So, katulad po, nakalagay doon na kailangan kong respetuhin ko ano yung mga patakaran ng ICC. At kung dinisclose ko ang hindi dapat i-disclose, parang abogado, sususpend ako or i-reprimand. May iba ding mga personalidad na pwedeng, kumbaga kapag may specific role ka sa ICC, for example, intermediary. Ito po yung mga tumutulong sa ICC. Posible din na merong pananagutan. Pero paano kung kunyari government? Sa government, mas name and shame. Katulad ng failure to arrest a person. Pinapadala ng ICC registry yung warrant dun sa iba't ibang bansa. Paano kung yung isang bansa, katulad nga ng South Africa, parang pinadalhan sila, hindi na nga nakatuloy doon si Putin. So si Putin gustong pumunta sa kung asaan-saan bansa.
7: Pero baka arestuhin siya doon.
20: Baka arestuhin sa South Africa, pinadala ng letter, arestuhin niyo yan. Hindi na tumuloy si Putin.
7: Yeah.
20: Pero yung isang example yata sa Yemen, si Bashir, yung warrant yata yun, or someone. Yung Yemen, basta sabi na natin, may ibang bansa na hindi hinuli, nagpa-state visit pa. Nagkaroon ng
12: Hinost pa.
20: Hinost pa tayo, official. So, Assembly of State Parties, ito yung every December, actually parang may session nga recently, pero every December, PIAC, nagbi-meeting yan. Nag-uusap-usap ang mga member. Tapos doon, may name and fame. Nagawa ng resolution. Bakit ganito, hindi ka sumusunod. Tapos, sometimes, yung judges mismo, kasi sa ASP, medyo it's a political entity. Minsan, yung court, sa judiciary, minsan may ipapadaloy kasi nila yung bakit hindi na-arrest. Eh, nandun na pala sa teritoryo mo. So, dito sa ASP, sa political group, mas may parang name and shame, may resolution, can we have this country explain why they did not arrest this person? So, pwede din na doon sa ganun, can we ask the Philippines why was there? Mas bansa ah, pero ngayon kasi hindi na tayo member eh, no?
12: Correct.
20: Pero parang ganun, can we ask the Philippines why was there premature disclosure?
12: So, pwedeng magpadala ng, ano ba tawag nun? Hindi naman memo? What is it?
20: Parang memo.
12: Memo
20: parang
12: din. to ask kahit na tayo ay hindi na party to the Rome Statute, to explain kung bakit nagkaroon ng premature disclosure.
20: Pwedeng ganun. Kaya lang yun nga, makasabihin ng ibang state parties, ano ba yun? Lahat na lang? Huwag na yan. So, it's going to be a political decision on the part of the Assembly of State Parties. Pero I would imagine pwede because we were a former member state.
12: Yes, of course. Ngayon, ang contention kasi ni Congressman Pulong Duterte na sa supposed pagpapalabas naman daw ng arrest warrant for Bongo, Senator Bongo, ay nawe-weaponize na daw ng gobyerno, no, ni Pangulo Marcos Jr. yung mismong paggamit ng mga ICC arrest warrant. Eh, kaya sabi ko, nawe-weaponize, wala naman tayong role in issuing the warrant of arrest, di ba?
20: And walang pinalaman si Marcos sa paggawa ng krimen.
12: Well, that too.
20: Kaya yung pinakauna namin, ang nagreklamo po niyan ay ang mga biktima nung patayan. Huwag po nilang kakalimutan yun. Totoo nun may patayan, kailangan may managot sa patayan. Yan na yung sinabi sa korte. At kung papapansin yung statement ni Pulong, walang sinasabing ganun. Kaya kumbaga, wala, hindi naman sa pagtatanggol sa Marcos administration kasi may mga kakakulangan din yan at sila mismo may mga violations. Pero labas sila, tama ka, dun sa issuance ng warrant, may ginawa ng kabalastugan, gamitin natin yung term na yon, noon pa man, bago pa yung term ni Marcos. Kaya, yun yung, kumbaga, iniisip nila, nawe-weaponize, in the first place, kung hindi kayo pumatay, makakarating ba tayo dito sa ICC? Kaya, ini-evade nila yung usapin ng patayan.
12: Nililihis.
20: Kapag pinag-uusapan, nililihis. Kaya ang nakikita ko nga, jurisdiction na naman, sovereignty daw.
12: Naman.
20: Ako, sabi nga namin sa sovereignty, nakakatulilig kasi paulit-ulit na parang ang laki-laki ng sinusurrender natin. Mas malaki po ang issue ng sovereignty sa usapin ng West Philippine Sea. Yun talaga.
12: Yes.
20: Visceral, material, makikita mo. Tangible yun. Pero dito sa ICC, alam niyo kung sinong sinusuko? Yung pinakamasahol na mga kriminal sa loob ng Pilipinas. Yan lang po ang tatamaan ng ICC proceedings. Kaya wag pong mag-aalangan yung, ako baka ako, ganun. Yung, sa totoo lang, sorry ha, pero yung mga DDS parang ganun katakot. Baka ako, hulihin ako. Hindi po kayo maapektuhan kung hindi naman kayo ang pinaka-responsable.
12: Oo. Sa tingin niyo, mga attorney, since naka-adjourn sinidya ang Senado ngayon, na this would actually be the perfect time para biglang maglabas ng arrest warrant para kay Senator Bongo dahil hindi na siya pwedeng tumakbo sa Senado at sabihin na i-protective custody niyo ako.
20: Yes, of course. Sa akin nga, kung may warrant na, dapat huliin siya agad. Pero I would say, one of the mistakes in the arrest or attempted arrest of
12: De La Rosa
20: Bato, was that he was not arrested outside the Senate. Parang tayo yun, missed opportunity yun eh, na bakit pa nakatungtong doon samantalang alam na na may ganong issue. Matagal na yung issue. Di ba, November pa yan eh, yung immunity.
7: Oo.
20: So, kaya ano yan eh, complicated kung parliamentary immunity ang i-claim. Kasi maski ako, sa totoo, may respeto din naman tayo dapat talaga dun sa protocols. Yeah, pero para iwasan yan talaga, dapat hinuli na siya sa labas ng Senado noon taman.
7: Sige. Attorney, bago tayo matapos, no, just a brief refresher lang. Ano na ho ba ang nangyayari ngayon dun sa paghahanda for the November 30, tama ba, trial ni dating Pangulong Duterte?
20: Kay Duterte po mismo, tutuloy yung examination or okay, maybe we can say it's a re-examination nung fitness to stand trial niya. So, all systems go na yata itong tatlong independent expert na i-check ulit si Duterte kung okay nga ba siya at fit to stand trial.
7: Yeah.
20: Sa bahagi naman ng prosecution, defense, yung preparations for trial, mukhang okay pa eh.

0: ngayon.
1: Sure.
0: May deadlines ng submission ng pangalan ng witnesses, may deadlines ng transmission of documents.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pa ngayong June. Kaya sa next week po na anong tawag nga nila, status conference hearing, the second status conference hearing next week.
1: Okay.
0: Meron pa, di ba? Mag-ano muna, magsisingilan. Oh, nasubmit nyo na ba? Oh, okay ba kayo sa mga schedule?
1: Mm-hmm.
0: Ang nagdadama lang namin, parang may mga pagkaantala.
1: Why?
0: Doon sa lang sa schedule, na parang nagpapapospone yata yung prosecutor ba ng deadline. Parang pwede nyo bang i-move by 1 week? Ganun lang naman.
1: The prosecution mismo is asking for a 1 week delay?
0: No, not a delay, but submission.
1: Ah.
0: Submission deadline.
1: Submission deadline. Oh, okay.
0: Opo,
1: within
0: po,
1: 1 week.
0: Pwede bang yung listahan, nandun sa isang document yun, yung prosecution, parang pwede bang yung ganitong listahan, ito lang muna isasubmit namin, pero ihahabol namin. Parang ganon.
1: Okay.
0: Hindi ito ganon kabigat, na tipong makakatigil, makakapospon sa November 30. Wala.
1: Okay.
0: Mukhang ano tayo dito.
1: Sure.
0: Asado yung November 30.
1: Alright. Sige. And in between now and November 30, syempre wala pa naman kayong naririnig or nababatid na meron ngang isa pang ipa-aresto sa ICC. So far. Okay.
0: Bukod kay Bato de la Rosa.
1: Of course, bukod kay Bato.
0: Wala pa. Yeah. Pero, syempre, ang focus ngayon po ng victims, kaya ito, panawagan sa lahat, pwede pong magpatala, magparegister bilang victim dito sa kaso ni Duterte. Sabi nga namin, sige na, isama na natin si Bato.
1: Okay.
0: Para handa.
1: Oh, by the way,
0: naman ng scope.
1: By the way, attorney, no? Daming parang inaalok na maging interpreter, di ba? Yung native dialect interpreter.
0: Isa pa yan. Mm-mm.
1: Marami na bang nagpa-sign up na sa pagkakaalam mo?
0: Hmm. Well, hindi ko alam. Hindi ko malalaman kasi hindi naman sa akin mag-apply. Pero may mga nagtatanong sa akin. Yung isa nga,
1: ano,
0: abogadong medyo mas matanda pa sa akin. Pwede ba ako doon?
1: Oo nga. Pwede. Kasi ang hinahanap nila ay merong at least familiarity with legal di ba? Principle. So,
0: pwede. Kaya lang, yung medyo mabigat ay yung medyo 2 years of experience translating.
1: Ayun pati, yung requirement. Dapat may experience in translating.
0: Oo, may experience. Kaya sabi nga namin, ako hindi naman ito yung tipong casual translation na parang...
1: Meron ba tayong ganun dito?
0: Meron po. Meron talagang organisasyon na in fact nag-accredit Tagalog English or Filipino-English translation.
1: Ay, yung regional dialect, hinahanap din nila yun, di ba? Yung Cebuano.
0: Meron din, Cebuano. So ganun, kaya lang yung Cebuano yata walang, di ba, sa Japanese ba yun tsaka sa English IELTS tapos JLTT ba?
1: Hindi ko alam.
0: So may exam ka talagang kukunin. Para sasabihin na
1: to be an accredited interpreter.
0: Hindi na, you are a speaker, di ba?
1: Speaker.
0: Mas familiar yata tayo sa IELTS, yung IELTS saka yung TOEFL. Kapag mag-aaral ka sa ibang bansa, tapos English ang salita nila, kukuha ka ng exam na yon para patunayan.
1: English proficiency mo, gano'n.
0: Marunong ka, English proficiency. Yung ibang exam sa ibang language, ay level 1, 2, 3, 4, kaya ang tanungan. Ano ng German level mo, ganyan? 5 ka na ba? Meaning fluent ka na ba?
1: Paano kung
0: yung... Itaya, wala.
1: Paano kung yung DDS ang gustong mag-interpreter? Okay lang ba yun sa korte?
0: Pwede lang din po, pero merong security considerations at mahigpit ang background check ng ICC. Kaya kung makikitaan kayo ng bias o posibilidad na guguluhin nyo yung proceedings, sugi kayo.
1: Out ka. Siyempre kasi, baka yung masasabi, ako, I'm a Cebuano speaker, I can translate for the president. DDS, di ba?
0: Yung pala, presidente ng DDS Euro. Palagay ko hindi po yan tatanggapin dahil may konsepto rin sila ng hindi pwedeng bias yung magta-translate.
1: Okay, sige. Attorney, thank you so much at muli sa ating pong paglahok sa ating programa. We'll talk to you again next week pag meron na ulit yung status conference meeting.
0: Salamat, Tony.
1: Thank you po. Si Attorney Christina Conti, ang ICC Assistant to Counsel at siya rin pong National Union of People's Lawyer, NCR SecGen. 6:04 na po ng gabi, mga kapamilya. Ano muna tayo? Reports muna? Alright, sige. Tanggap po

0: na tayo ng mga report muli sa ating po mga Radyo Patrol. Ay si Pangulong Marcos Jr. nga pala, no, nakipag-usap kay Russian President Vladimir Putin sa may Kazan sa Russia. Tinanong daw ni Pangulong Marcos, mamaya na lang, kasi si Supreme Commander, sabi ko, tinanong ba ni Pangulong Marcos Jr. kung totoong Putin nga ba ang apelyido ng Russian President? Anyway, so alamin natin na kung anong report na ating Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr., sinulong, ayun, isinulong ang kapayapaan, seguridad, katatagan sa rehiyon bilang prioridad ng kooperasyon ng ASEAN at Russia. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang, atin ni Radyo Patrol Christian Yusaras. Christian!
1: Magandang gabi, Tony. Formal nang nagbukas ang 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit na ginaganap sa Kazan, Russia, kung saan pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin kasama ang iba pang ASEAN leaders. Sa kanyang opening statement, inilatag ni Pangulong Marcos ang mga prioridad na dapat niyang anyang pagtulungan ng regional bloc at ng Russia sa mga darating pang panahon, kabilang ang kapayapaan, seguridad at katatagan. Kasama rito ang pagtugon sa banta ng transnational crimes gaya ng terorismo, trafficking, cybercrime at online scams. Kailangan rin anyang palakasin ang kooperasyon sa maritime security at counter-terrorism at pagdibahin ang resilience sa cyberspace. Sa larangan naman ng ekonomiya, ang pagpapaigting naman anya ng partnership sa kalakalan at pamumuhunan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga oportunidad, pagpapadali ng proseso at pag-uugnay sa business communities. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan tutukan dito ang seguridad sa pagkain at enerhiya. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang people-to-people exchanges kasama ang scholarships, academic partnerships, turismo at spinning. Matapos ang pagbukas ng summit kanina, Tony, ay may naasahan pang dadaluhan si Pangulong Marcos na business meeting, isang joint press approach, isang panayam sa Russian press at kapian sa mga Pilipinong media bago bumepawi ng Pilipinas mamayang gabi. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, TZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Bangko Sentral ng Pilipinas, itinaas ang pangunahing policy rate nito ng 25 basis points. Narito ang balitang opirmado sigurado mula Maynila. At ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Tony, itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 25 basis points ang target reserve repurchase rate o policy rate nito mula sa 4.5% patungo ng 4.75%. Ang target reserve repurchase rate, ang pangunahing interest rate ng Bangko Sentral, nagsisilbing gabay sa pagpapautang sa mga bangko. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona, kinakailangan ng hakbang dahil nanatiling malakas ang pressure ng inflation, bunsod ng mataas na presyo ng langis at abono sa pandaigdigang merkado. Sinabi ng BSP na patuloy ring tumataas ang core inflation o ang mas malawak na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Batay sa pinakabagong pagtataya ng BSP, maaaring umabot sa 6.4% ang average inflation ngayong taon, 4.5% sa 2027 at 3.1% sa 2028. Inaasahan ng BSP na mananatiling lampas sa target range ang inflation sa susunod na 2 taon, kaya nakahanda pa ang Monetary Board na magpatupad ng karagdagang hakbang kung kinakailangan. Paliwanag pa ng BSP, layo ng pagtaas ng interest rate na mapigilan ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, TZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Posibleng mislabeled na bigas na tuklasan ng Bureau of Plant Industry sa ilang mga pamilihan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, atin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Pagkatuklasan ng Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture ang posibleng maling paglalagay ng label sa ilang binibentang bigas sa mga pamilihan matapos ang pagsusuri sa mga sample mula sa Quezon City at Cagayan de Oro City. Sa 6 na rice samples na sinuri, isang bigas na nakalabel bilang local rice ang lumabas na may mga katangiang mas sugma sa imported rice. Ayon sa BPI, posibleng may nagaganap na relabeling o pagpalit ng pinagmulan ng bigas sa supply chain upang maibenta ito sa mas mataas na presyo. Nagbabala ang ehensya na maaaring samantalahin ng ilang trader ang mas mababang presyo ng imported rice sa pamamagitan ng pagbibenta nito bilang lokal na bigas. Dahil dito, nanawagan si Agriculture Secretary Francisco Teo Loral Jr. ng mas malalim na verifikasyon at mas mahigpit na pagpapatupad ng rice labeling rules upang maprotektahan ang mga mamimili laban sa makanilang nagawain sa bintahan ng bigas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Naghain ang petisyon sa Ombudsman, grupo ng mga doktor at abogado para repasuhin ang kaso laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma. Narito ang balita kapirmado sigurado mula sa Ombudsman at Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
4: Tony, nais ng mga grupo ng doktor at mga abogado na nagtungo sa Office of the Ombudsman kanina umaga na repasuhin ang hatol ng opisina kaugnay sa kaso ng Executive Secretary at dating Finance Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth CEO at President Emmanuel Ledesma sa pag-transfer ng nasa 60 billion pesos na pondo sa National Treasury. Batay sa 49-page na motion for reconsideration ng kanilang grupo, nagkamalian nila ang Office of the Ombudsman sa pag-dismiss ng naturang mga kaso ng technical malversation, blunder at kasong administratibo na grave misconduct dahil sa kanila ay pasimulo umano si Recto sa paggawa ng General Appropriations Act of 2024 bilang Deputy Speaker at miyembro ng Bicameral Committee ng Kamara para sa 2024 National Budget. In bad faith, anila, ang paglipat ng pondo sa PhilHealth na kinasangkutan ni Recto at Ledesma. Bukod sa pag-review ng Ombudsman ruling, hiniling din ng kanilang grupo na muling imbestigahan ang kaso na unang hinain noong Enero nitong taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, GZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Maraming salamat sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa GZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: 6-11 na po ng gabi mga kapamilya. Pasok na po natin ang ating susunod na panauhin. Nasa linya na po ng ating telepono ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, si Kabataan Party List Representative Rene Co. Congresswoman, magandang gabi. Tony Velasquez po ito.
6: Hello po si Tony. Maraming salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo.
0: Salamat po sa pagpapa-unlock. So today, tinapos po muna ang pre-trial conference, pero magpapatuloy ito next week, tama po ba?
6: Dahil po hindi natapos yung marking, no, marami po kasi talaga yung ebidensya na sinumite ng dalawang panig.
0: Okay.
6: Ito ay magtutuloy-tuloy po hanggang June 25 naman daw po yung binigay para po magkaroon ng iba't ibang proseso pakibat sa pre-trial conference.
0: Okay, hanggang June 25. Pero for next week, kailan magre-resume yung pre-trial conference? Sa Monday ho ba?
6: Hindi ko pa po na-confirma dahil wala po tayo on the ground. So balikan ko na lang po kayo. Ang alam ko nga po ay tuloy-tuloy po siya kahit hanggang bukas.
0: Ah, okay. So pwede pa pala magpatuloy tomorrow. Akala ko next week yung narinig ko. Anyway, so ang presentation of names of witnesses and yung marking of evidence, per article po ba ito ginawa? Article of impeachment?
6: Yes po, may per article na marking of evidence dahil po sa volume din talaga ng mga evidence and even kahit yung witnesses na gusto sabihin.
0: Ah, okay. And then siguro tinatanong din ng mga nagmamasid, yung mga nagmamadyag, bakit kinakailangan na ang pre-trial conference ay hindi bukas sa media or sa publiko? Kasi meron po mga nagbibigay ng opinion na total, ang inililitis naman ay isang public official, second highest public official at that, bakit hindi daw gawing public yung pagtalakay ng mga bagay-bagay sa pre-trial conference?
6: Well, ako, medyo kakampi ako dun sa personally, panawagan na gawing public. Pero po, tayo, officially, sinusunod po natin yung directives ng Senate and bahagi din po nito yung between both parties and yung representatives lang po nila.
0: Uh-huh.
6: So, bahagi naman po ng, on a practical level, yung pre-trial, hindi pa po ito yung simula ng trial mismo.
0: Yes.
6: Mga preliminary processes lang para po mas mabilis at mas simple yung trial. Mag-attempt na magkaroon ng proposed stipulation, common stipulation of facts, yung mga issues, yung basically tanong na sasagutin during the course of the trial to try na maset na common yan between both parties.
0: Yeah.
6: And syempre, ito pa po yung marking of evidence.
0: Oo, tama. Oo. At kanina may mga nagre-report po ano na nagkainitan o nagkasagutan, kaya po medyo lumabas muna at pumasok sa hiwalay na kwarto yun daw prosecution at saka yung defense. Ano ho ba ang narinig nyo doon, Congresswoman? Meron ho ba talagang parang nagkataasan po ng ano, ng boses? No?
6: Common naman po in trial proceedings, kahit sa regular courts, na meron pong hindi pag-agrihan yung both parties. Adversarial na po kasi siya. At pareho pong partido ay may panghahawakan na set of arguments and even their own proposed stipulation of facts, their proposed wording ng issue. Kasi dun din po magdidikta kung gaano ka-favorable sa isang argument o hindi yung proseso. So, ang narinig natin, no, sa proposed stipulation, dahil magkaiba po sila, meron pong normal na hindi pagkakatalo doon sa mga wordings na yon. And yun po yung basis kung bakit kinailangan mag-file ng comment yung both parties instead sa kanilang proposed stipulation of fact. Pero sa amin, normal lang siya, at ang mas importante, nasimulan na. So yung pre-trial confidence.
0: Okay, very good. Kasi baka mamaya yung isang senador sabihin niya, "Ba't mo ako tinataasan ng boses? Irereklamo kita." Parang ganoon. Hindi naman pwedeng ganoon, ano.
6: Wala naman po siguro ganoon. Ang sa atin lang po, dahil naka-convene na as an impeachment court, may mga officials na nga po gaya ng clerk of court na mostly sila po yung humarap na sa dalawang parties. Ito po yung simula ng hinahantay na proseso ng mamamayan.
0: Yeah.
6: So, sa amin, basta po nasimulan siya at magtutuloy-tuloy ito, no?
0: Sure.
6: Yun po ay gusto nating mangyari.
0: Mm. Sa ngayon po, hindi pa pwedeng ilahad, Congresswoman, yung pangalan ng mga witnesses so far na inaccept na na magkabilang panig sa impeachment trial?
6: Hindi po natin alam kung meron na pong final list of witnesses na on both parties ay napag-agrihan doon sa acceptance whether okay yung yun or hindi. Pero ang napansin natin, yung list of witnesses na galing sa defense ay halos mirror ng mga witnesses na gustong i-introduce ng prosecution.
0: So,
6: And meron lang pong maraming reservation or i-detalye na, kumari, at least five representatives from kumari, itong government agency to rebut the allegations in the articles of impeachment. Now for us, very general.
0: Okay.
6: So, and hindi po binidetalye yung rason kung bakit i-introduce yung specific or general witness na nire-request. Na pina-flag natin kasi ito na po yung final opportunity talaga para magdetalye and hindi pa rin po tinitik yung opportunity na yun.
0: Oo. Parang yung sabi nga daw po ay yung sinabmit na brief sa pre-trial conference hearing ay hindi rin daw direct na sinagot muli yung mga allegation o akusasyon laban sa Vice Presidente.
6: Tama po yun. Muli na naman na general denials yung ginawa. Inaasahan kasi natin sa pre-trial brief yung paglatag ng ebidensya, yung witnesses na magsusupport ng tinatawag na affirmative defenses or contravening evidence. Bale, yung rason nyo kung bakit hindi tama yung sinabi ng kabila.
0: Wala pa rin.
6: It's generally hindi yan totoo.
0: Okay.
6: And i-question namin yung witness na ini-introduce nyo para maprueba na hindi totoo yun.
0: Mm.
6: Sa atin, hindi po independent yung ganong klaseng ebidensya, hindi na naman nasasagot yung mga tanong ng taong bayan.
0: Mm-hmm. During a pre-trial conference, kailangan po ba malaman na kaagad kung yung threshold of votes to convict, marisolba din dyan sa pre-trial conference?
6: Hindi po. Siguro sa trial proper, if ever that question comes up. Ang nakikita ko nga po, baka sa dulo pa yan po talaga mag-come up eh.
0: Dulo ng mismong trial, Congressman?
6: Yes po. Although, syempre tayo, ang number for acquittal or conviction ay magiging relevant lang sa voting.
0: Yes.
6: So, on the daily trial hearings, kailangan lang naman ay ma-constitute ang impeachment court, yung ating mga participants or yung senator judges that participate, yung register their presence. At best, no, kailangan nila ng quorum and then ng majority kung may kailangang motion na ipasa. Pero yung question na yan, maaaring i-bring up na siya very toward, early, pero iniisip ko, it will be irrelevant towards the end lang po.
0: Ah, so matatagalan pa pala, if ever, no, na masettle yung question na yon. Pero, meron pong mga iba, no, na ang kanila pong pananaw dito, Congresswoman, is before, hindi pa, before tayo mismo magsimula sa trial, kailangan meron na daw mag-file ng, siguro, parang petition for the Supreme Court to clarify kung yung sinasabi nga na constitutional requirement is 2/3 of the, all the members of the Senate, eh, wala ho bang interpretation na all the members must be present at the Senate? No, 2/3 of all the present members. Meron po mga nagsasabing ganun eh. Dapat klaruhin daw yon. Should that be clarified already at least with the Supreme Court at wag nang hintayin towards the later part of the trial?
6: Sa akin po, hindi pa dahil magsistep in lang po ang Supreme Court kapag may justiciable issue na.
0: Meaning?
6: Ibig sabihin, may akto ng ginawa na naka-agrabyado o naka-apekto sa karapatan ng isa o ng isang grupo na kinailangan ng Korte Suprema para i-clarify ano po ba yung makarapatan, ano po ba yung batas na applicable.
0: So, it would be
6: premature if ever the Supreme Court intervenes
0: in.
6: Now.
0: Oo. So, you mean to say, and I'm trying to ask, actually wrap my head around it, kailangan humantong na tayo sa actual period of voting by the senator judges at magtalo sila na ilan ba ang 2/3 of our present composition now at saka lang magiging justiciable issue?
6: Sa akin po, that makes the most sense.
0: Yikes.
6: Dahil po, kung ito po ay introduce talaga ng masyadong maaga, ang sasabihin lang po ng Korte Suprema, wala po, premature pa.
0: Ah, okay. And ngayon, when the vice president chooses to parang entrust her lawyers not to be the ones na humarap, parang nagiging ano ba ito, how do you say it, parang a breach of her commitment to actually face the Senate impeachment court as the proper forum to defend herself, kasi parang ganoon na naman ang sinasabi ng mga tao eh. Sabi niya she will face the accusations in a proper forum, pero yung mga abogado lang niya ang humaharap ngayon.
6: I agree po. Siya po mismo ang nagsabi, no, that she is ready and willing to face the charges at the proper court. For today, to be present lang ang kanyang authorized representatives, ito po ay hindi alinsunod doon sa naging commitments na binigay niya noon. Kaya po, tayo, disappointed tayo na wala po si VP Sara today, no, and inaasahan natin sa trial proper, baka naman bumawi si VP Sara na araw-araw dapat po present at the trial proper.
0: And then, talking about yung araw-araw, ilang araw nga ho ba each week ang magiging trial proper? Meron na ho bang kasunduan sa schedule?
6: Hindi naman po nagbabago pa yung schedule, yung nirelease pa po
0: yung
6: noong
0: pre-SONA and post-SONA schedule.
6: Yes po. 3 days per week starting July 6, Monday, Tuesday, Wednesday.
0: Okay.
6: 2 p.m. Onwards from July 6 to before SONA. And then after SONA, that's 3 p.m. onwards po. Except SONA Day.
0: Except SONA Day, which is Monday, July 27.
6: Yes po.
0: So, magiging Monday, Tuesday, Wednesday, pre-SONA, and then Tuesday, Wednesday, Thursday, post-SONA.
6: Walang understanding ko po. Post-SONA, Monday, Tuesday, Wednesday pa rin.
0: Ah,
6: pero 3 o'clock po yung hindi included.
0: Oh, yung post-SONA, 3 o'clock magsistart. Pre-SONA, 2 o'clock magsistart.
6: Yes po.
0: So difference lang of 1 hour delay from the pre-SONA schedule. So, okay na ho yan. Wala pang changes doon, Congresswoman.
6: Wala po. And nag-commit naman po si Senate President Win Yetchalian publicly that he will be honoring the schedule that was released earlier.
0: Ah, okay. Sige. So, akala mo mayroon pang posibilidad na magbago pa ito. And then...
6: Gusto niyo po ba mas maaga?
0: Teka lang. Tatanungin ko yung mga producer ko, ha? Sabi, ay, di, umiiling sila. Wag naman daw po. Ay, grabe, oh. Ang nakakabahala doon yung 2 or 3 p.m. to sawa? Ano ba tawa? Ano ba term doon?
6: 1 to sawa?
0: 1 to sawa? Hindi naman siguro, ano?
6: May siguro may capacity lang din po ng everyday naiintindihan at nakakasubaybay sana yung mga mamamayan.
0: Yeah. Kasi nakakapagod naman kung tusawa.
6: Opo. And actually, to connected to that, we're concerned also sa strategy that's being articulated by the VP Sara team. Yung laman po ng pre-trial brief and pre-trial conference, full of technicalities as well. Kung paulit-ulit po nire-raise ang technicalities, even though they've been fleshed out
0: already
6: and resolved na in a different forum, it risks delay. Kasi paulit-ulit on the same questions. Ayaw natin ng delay.
0: And the presiding the presiding officer's role would be to make sure na hindi mangyari yung mga paulit-ulit, di ba? Oo.
6: Sa bahagi po ng self-prosecution panel, we will be proactive in ensuring wala. And bahagi po nun yung pag-layout ng motions and objections for the decision of the presiding officer or even the Senate sitting as an impeachment court na mag-rule upon na huwag sana may delay.
0: Alright. Sige. Congresswoman, thank you so much. Binigay niyo oras. So, just to be sure, pwede pa magpatuloy bukas ang pre-trial conference? Tama ba?
6: Yes po. Hanggang matapos yung marking no, and ma-resolve yung stipulation of facts.
0: Sige. And then magre-resume, kung mag-resume man tomorrow, same time, ano oras ba yan?
6: Hindi pa natin nakuha yung advice kung anong oras.
0: Sige. Okay. Then we will wait for the advice na lang. Congresswoman, thank you so much sa inyong oras.
6: Thank you po.
0: Tagapagsalita po ng House Prosecution Panel, siya rin pong kinatawa ng kabataan, party list. Say, mag-alas 6:27 na po, mga kapamilya. Alam niyo na po what that means. Kailangan na po natin magpaalam na.
7: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
9: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
8: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas? At masasayang usapan. Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
9: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
8: Leia?
9: De Guzman.
8: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
10: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
11: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
12: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
13: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
14: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
13: May kasama kang makikinig sa'yo.
14: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
15: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
13: Ako to, si Chang Ami.
14: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
13: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
16: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
17: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabriya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
12: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
18: At magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Eksakto alas 4 ng madaling araw.
8: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita, alas 4.

0: Ngayon po ay Biyernes. Yehey! Friday! June 19, 2026. Narito na po mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Malakihang rollback sa presyo ng langis. Nakaamba sa susunod na linggo. Presyo naman ng langis sa world market lalo pang bumaba.
1: Patay sa Lindolo sa Mindanao, halos 80 na halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura, sumampa sa halos 1.4 billion pesos.
0: Senado balik trabaho. Senate Flix tapos na. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Alan Peter Cayetano bumanat na naman sa bagong Senate leadership.
1: Dating Ateneo head coach Tob Baldwin posibleng makontempt sa hindi pagsipot sa CIDG. CIDG isusumite sa DOJ sa susunod na linggo ang kanilang report sa pagkamatay ng dalawang student athlete.
0: Sa lalawigan, mga bangkay ng babae at lalaki sa loob ng kotse sa Tarlac, hindi nakitaan ng mga sugata. Isa pang bangkay na diskubre sa loob ng abandonadong SUV sa Nueva Ecija.
1: At sa balitang sports, world number 2 tennis player, pinataob ni Pinay tennis star Alex Ayala. Ayala, pasok na sa quarterfinals ng Berlin Open.
0: Magandang, magandang, magandaling araw, mga kapamilya. Kumusta po kayo? Nag-breakfast na ba kayo? Team Pogi muna tayo ha. Hanggang alas 5 na madaling araw, ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning, maupainaga, magandang morning. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz. Good morning!
0: At ngayon sa detalye ng mga balita, good news muna tayo ha. Pero next week pa ninyo mararanasan itong good news na ito. Lumaki pa ang ibinaba ng presyo ng langis sa ikatlong araw ng kalakalan sa world market. Mahigit 9 pesos kada litro ang posibleng rollback sa diesel at mahigit 10 piso sa kerosene. Ang presyo naman ng gasolina, mahigit 5 piso na rin ang ibinaba ng presyo. Sumadsad pa ang presyo ng langis sa world market matapos pirmahan ng Iran at Amerika ang Memorandum of Understanding at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon sa Department of Energy, posibleng pumaba sa pre-war level ang presyo ng langis sa bansa kung magtutuloy-tuloy ang pagbagsak ng presyo nito sa world market. Ang DOE ang nagdidikta ng presyo ng langis habang nasa ilalim pa rin ng State of National Energy Emergency ang ating bansa. DZMM!
2: Alerto! Alerto! Sa Lindol! Alerto sa Lindol!
1: 78 na ang kumpirmadong patay sa magnitude 7.8 na Lindol na yumanig sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao noong Hunyo a 8. Base sa tala ng NDRMC, pinakamaraming namatay sa Sok Sargen na umabot sa 57 o 57 at 21 sa Davao Region. 30 ang patuloy na nawawala at mahigit 1,300 ang mga sugatan. Mahigit 350,000 pamilya o 1.5 million individuals ang naapektuhan ng lindol. Isinilalim na sa State of Calamity ang 14 na lugar dahil sa lawak na pinsala na idinulot ng pagyanig. Halos 1.3 billion pesos naman ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at halos 30 million pesos sa agrikultura.
2: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Davao Oriental kaninang alas 12.34 ng madaling araw. Ayon po sa PIVOC Tectonical Lindol na namata ng epicenter sa layong 66 kilometers sa bayan ng Tarragona na may lalim na 22 kilometers. Intensity 2 sa Mati City, Governor Generoso, Manay, San Isidro at Tarragona sa Davao Oriental. Intensity 1 naman sa Davao City at Bislig City sa Surigao del Sur. Asahan ng mga aftershock pero walang inaasahang pinsala na dulot ng lindol.
3: Basta AM, DZMM!
1: Sa ibang balita naman, inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na tapos na yung drama o yung Senate Flix at balik trabaho na ang Senado. Ipauubay ni Gatchalian sa kanyang work ethic na maging batayan ng kanyang magiging estilo ng pamumuno bilang leader ng Senado. Nakahanda si Gatchalian na makipag-usap sa mga member ng minorya at isantabi ang kanilang pagkakaiba sa politika. Ikinatuwa ng bagong Senate President ang pagdalo ng ilang member ng minorya sa special session noong Miyerkules kahit hindi pa siya kinakausap ng pinalitang si Senator Alan Peter Cayetano. Samantala, kumpiyansa si Pangulong Marcos Jr. na magbabalik normal na ang sitwasyon sa Senado sa pag-upo ni Gatchalian bilang bagong Senate President. Inaasahan na niya ng lahat na magiging normal na ulit ang pagpapatakbo sa Senado.
3: Basta AM DZMM.
0: Isang araw matapos formal na mapalitan bilang Senate President, nag-Facebook Live, as always, atinupakan ni Senator Alan Peter Cayetano ang grupo ni Senate President Sherwin Gatchalian. Pumalag si Cayetano sa aligasyon ni Senador Panfilo Lacson na 700 milyong pisong pondo ang nasayang sa halos isang buwang panunungkulan ng dating Senate President. Welta ni Cayetano, ang Gatchalian Black ang ayaw magtrabaho at wala umanong itinalagang miyembro sa mga komite mula nang umupo siya sa bilang Senate President noong Mayo 11. Inakusahan pa ni Cayetano ang magkapatid na Senators Irwin at Raffy Tulfo. Gayun din ang iba pang miyembro ng Gatchalian Black ng umanoy pagpapakalat ng mga intriga laban sa kanya. Nagdag pa ng dating Senate President ang pagtatakip umano sa flood control scandal at hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang totoong pakayanya ng grupo ni Gatchalian para makuha ang liderato ng Senado.
3: Basta AMDZMM.
1: Aminado ang House Prosecution Panel at Defense Team ni Vice President Sara Duterte na meron silang hindi na pagkasunduan sa pre-trial conference ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng abogado ni Vivi Duterte na si Attorney Michael Poa na may mga hindi sila na pagkasunduan ng mga prosecutor pero maganda ang naging usapan at naresolba ito. Gusto niya ng mga kabilang panig na mapabilis ang pre-trial para sa mga spokespersons ng House Prosecutors. Normal ang hindi pagkakasundo ng magkabilang panig sa pre-trial conference. Natapos na kahapon ang pagbusisi sa documentary evidence sa isa sa apat na articles of impeachment at itutuloy sa Lunes ang marking of evidence. Nilinaw naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi pa natatalakay kung sino ang uupong presiding officer sa impeachment trial. Pero malinaw niya sa konstitusyon na ang siya bilang Senate President ang uupong presiding officer. Una nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na si Senator Francis Escudero ang napipisil na umupong presiding officer. Nilinaw din ni Gatchalian na hindi makakalaw sa paglilitis bilang Senator Judge ang nakakulong na si Senator Jingo Estrada sa bisaya ng preventive suspension na ipinataw ng Sandigang Bayan. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol! House Prosecutors dismayado sa hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference ng impeachment trial. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
4: Sinabi ni House Trial Spokesperson Rene Co na ang legal counsel lang ni VP Duterte ang humarap sa pre-trial conference kahapon sa kabila ng mga nauna niyang pahayag na handa siyang humarap sa tamang forum. Sinabi naman ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na bagamat maaaring i-authorize ng vice ang ilang individual na humarap bilang kanyang kinatawan, mas mainam pa rin kung dumalo ng personal ang vice. Pagpapakitaan niya sana ito kung gaano kaseryoso si VP Duterte sa pagharap sa mga alegasyong matagal nang ibinabato sa kanya. Nakulangan din ang prosekusyon sa inilatag na pre-trial brief ng defense team ng vice. Ayon kay Adyong, kahit makapal ang dokumento ay wala naman anyang sustansya at pawang pagtanggi sa mga akusasyon at pagkwestiyon pa rin sa proseso. Tinawag naman itong tunuglata ni Co dahil walang pagdedetalye kung bakit inilatag ang mga ebidensya o kung bakit ipinakilala ang ilang testigo para sa paglilitis. Kinumpirma rin ng House Trial Spokespersons na nagkaroon ng disagreement sa proposed stipulations kung kaya pinagsumite na lang anila ng komento ang parehong partido patungkol dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Alam mo, kahapon, partner, akala namin isa lang na article yung matatapos nila. Pero nag-extend sila ng konting oras. Kaya dalawang articles of impeachment, Article 3 at Article 4, natapos na nila. So magbabalik sila on Monday para tapusin yung 1 and 2.
1: Eh, sana matapos na agad yan. Yung gusto ng dalawang panig daw, matapos na agad.
0: Nasa time frame pa naman daw nila yun, hindi pa sila gahul sa oras para sa July 6 hearing nila.
1: Malapit na rin,
0: pasok July 6. Pa rin naman. Correct. Samantala, isa pang report! Mm. Mayorya ng mga Pilipino duda sa magiging basehan ng mga senador sa paghatol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado atin ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
5: Ayon sa pinakabagong tugon sa masa survey ng Okta Research, 3 sa bawat 10 Pilipino ang may tiwala na karamihan sa mga senador ay magpapasya batay sa ebidensya. 19% ng mga respondent ang nagsabing naniniwala silang magiging evidence-based ang desisyon ng mga senador, habang 32% ang hindi naniniwala. Pinakamalaki naman ang bahagi ng mga hindi pa nakakapagpasya na umabot sa 49% ng mga respondent. Ibig sabihin, mahigit 4 sa bawat 5 Pilipino o 81% ang nagdududa o hindi pa tiyak kung ang mga senador ay talagang magpapasya batay sa ebidensya at batas. Ayon sa Okta Research, ipinakikita ng resulta na mahalaga para sa publiko ang isang transparent, makatarungan at due process-based na panlilitis para matanggap ang magiging desisyon ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
1: Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol.
1: Alas 4:13 na po na madaling araw, kilos gising bangon, binweltahan ng Malacanang si Davao Congressman Paulo Duterte matapos akusahan ng Marcos Administration na ginagamit ang ICC arrest warrant kontra sa mga kalaban sa politika. Maratandang siniwala ni Congressman Duterte na nakatanggap siya ng impormasyon na naglabas na ng warrant of arrest ng ICC laban naman kay Senator Bongo at 2 dating PNP official. Sabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na hindi dapat sinisisi ng kongresistang administrasyon at korte, lalo't isinampa ang kaso noong panahon ng Duterte administration. Binuweltahan din ni Castro ang kongresista sa paggamit ito ng ICC case para manoodyuhang magalit ang ilang Pilipino sa kasalukuyang administrasyon. Pinatsudahan ni DLG Secretary John Vic Rimulya si Congressman Duterte sa allegasyon nito at pagpapakalat ng hindi verificadong report. Baka anya sabog ang kongresista nang sabihin nito na may inilabas na bagong ICC warrant of arrest. Samantana, kuha pa tayo ng report ng Radyo Patrol.
0: Pero ano sabi? Sabog?
1: Hindi ko kinaya.
0: Sabog daw?
1: Baka niya sabog yung kongresista nang sabihin ito na may bagong warrant of arrest daw yung ICC.
0: Ganun, sabog!
1: Samantala, Department of Justice nilinaw na wala pang natatanggap na abiso kaugnay sa umunoy ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo at 2 dating police official. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
5: Kinumpirma ng Department of Justice na wala silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon mula sa International Criminal Court kaugnay ng umanoy pag-i-issue ng warrant of arrest laban kay Senador Bongo. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, ang impormasyon ay base sa beripikasyon na isinagawa ng Philippine Center on Transnational Crime. Lumalabas na walang hawak na impormasyon ng PCTC hinggil sa naturang ulat batay sa kanilang latest monitoring kahapon. Ginawa ng DOJ ang pahayag kasunod ng social media post ni Davao City Congressman Pulong Duterte na base sa kanyang highly reliable source ay nag-issue na ng warrant of arrest ang ICC laban kay Go at sa 2 pulis. Si Go, na dating Special Assistant to the President, ay kabilang umano sa co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war on drugs. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AMMM.
0: Naniniwala ang kampo ng mga biktima ng war on drugs na maaaring ipadaan sa opisina ni Pangulong Marcos ang posibleng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bongo. Kasunod dito ng social media post ni Davao City Congressman Paulo Duterte na naglabas na ang ICC ng arrest warrant laban sa senador at 2 dating police batay sa isang reliable source. Sinabi ni ICC Assistant to Counsel Maria Cristina Conti na posibleng ipadaan ang arrest warrant sa opisina ng Pangulo sa halip na sa Department of Foreign Affairs dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Igreed din ni Conte na magandang pagkakataon ang Senate adjournment ng Kongreso para ilabas sa sinasabing arrest warrant at arestuhin ang senador. Nanindigan naman si Senator Go na wala siyang nilalabag na anumang batas at ipinagpapasadyos na ang kanyang kapalaran. Umaasa rin ang senador na hindi mapopolitika ang issue sa sinasabing arrest warrant ng ICC.
3: Basta AM!
1: Posibleng ma-contempt si dating Ateneo Blue Eagles head coach Todd Baldwin kung patuloy na hindi sisibutin ang imbestigasyon ng PNP-CIDG sa pagkamatay ng mga manalarong sina Rene Baterponia at Divine Adilis sa Dipacolao, Aurora. Muling inibitahan ng CIDG si Baldwin para humarap sa imbestigasyon ngayong araw. Sinabi ni DIL Secretary John Wick Rimulya na ito na ang ikalawang notice na ipinadala kay Baldwin. Inaasahan din na lulutang sa CIDG ang iba pang miyembro ng coaching staff ng Ateneo Blue Eagles. Dagdag pa ni Rimulya, hinihintay pa nila ang statement ng isa pang player at coach na nasa ibang bansa bago magsumite ng rekomendasyon sa Department of Justice. Pero nilinaw ng kalihim na hindi pa nila tukoy kung sino ang dapat managot sa pagkamatay ni Baterponia at Adili. Inaasahan sa susunod na linggo may susumite ng CIDG sa DOJ ang report nito sa ginagawang investigasyon sa nasabing insidente.
3: Basta AM, DZMM!
0: Humarap at nagbigay ng salaysay sa NBI ang assistant coach sa Ateneo Blue Eagles sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Hindi nakapunta sa unang imbitasyon ng NBI si assistant coach Sandro Soriano dahil sa pinagdaraan ng emotional at psychological condition. Bukod naman kay Soriano, humarap din sa NBI ang siyang pamanlalaro ng Blue Eagles kabilang sina Jared Bahay, Ian Espinosa, Kyle Gamber, Joaquin Espina, Andrew Bongo at Sean Tuano. Ilang manlalaro naman ng Ateneo ang humarap sa hiwalay na imbestigasyon ng PNP-CIDG sa trahedya. Samantala, Bureau of Immigration natanggap na ang Immigration Lookout Bulletin laban kina dating Ateneo Blue Eagles head coach Todd Baldwin at iba pang opisyal ng koponan. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado at hindi Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
5: Kinumpirma ng Bureau of Immigration na natanggap na nito ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na inilabas ng Department of Justice laban kay Ateneo basketball coach Thomas Anthony o Todd Baldwin. Kasama rin sa ILBO sina Christopher Kimpo, Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castaño at Sandro Soriano. Ayon kay BIA spokesperson Dana Sandoval, isinama na sa database ng ahensya ang mga pangalan ng mga nasabing individual para sa mahigpit na pagmomonitor ng kanilang mga biyahe. Inatasan din ng mga immigration officer na agad makipag-ugnayan sa mga otoridad at magbigay alam sa mga kinauukulan sakaling mamataan ang mga nasa ILBO. Dagdag pa ng immigration, wala pang naitatalang recent travel history ng paglabas sa bansa ang mga kasamang individual. Nauna nang naglabas ng ILBO ang DOJ kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa pagkasawi ng dalawang Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang team-building activity sa Dipacolao Aurora noong June 8. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Alas 4:20 na po sa ibang balita naman, isang panibagong research vessel ng China ang namataan sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Philippine Coast Guard nang namataan ang research vessel na Tong Ji sa Baho de Masinloc. Tatlong Chinese maritime militia vessel, dalawang Chinese Coast Guard ship at isang Chinese research support vessel din ang namataan sa labas ng Baho de Masinloc. Kumbinsido ang Coast Guard na sangkot sa illegal marine scientific research ang mga naturang barko ng China. Nauna nang kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na wala na sa Baho de Masinloc ang namataang Chinese moving structure noong Mayo na nagsagawa umano ng scientific research activities at pag-aaral sa ecosystem.
3: Basta AM, DZMM.
0: Pogi, anong oras na, Pogi?
1: Oy, oras po natin, ha. Kilos Gising Bang, it's Friday, 4:21 na madaling araw.
0: Oras na para ipadalangin yung mga shoutout. Ipadala sa ating Facebook, sa YouTube, at syempre sa ating Viber. Viber number na 0919-278-3000. O, oh, syempre, i-read natin yung lahat mamaya. June 19, di ba 19, birthday ni Dr. Jose Rizal today? June 19? Oo, June 19 ang birthday.
6: Anak, kailangan mo ang
0: hindi, hindi ka ba naimbitahan?
6: Parang, ay parang oo nga.
0: Birthday niya today, tanda ko yan kasi lagi kami nagpupunta sa Intramuros
6: noon. June 19, 1861, partner.
0: Oo, see, tanda ko pa. Mamaya siguro may...
6: Kaya pala marami nagpapashoutout, partner, na sa Calamba, Laguna.
0: Kaya yung mga pangalang Rizalito, di ba? Rizaldi. Rizal, so birthday yan. Na mga yan ngayon.
6: Jose.
0: Happy birthday po sa inyo, ha? Sa mga nagbe-birthday ngayong... June 19,
6: kasabayan ni Pepe.
0: Oo. Oh,
6: diba?
0: Pepe.
6: Oo. Pepe.
0: At syempre, doon sa mga nakatutok sa atin every day, si Kuya James Tomas Fuentes, magandang umaga kahapon, partner. Binati natin ang Senate Sergeant at Arms. Sabi sa akin, Sir, ang batiin nyo naman po, special mention, yung mga nasa lobby. May request ayaw magpatalo ng mga nasa lobby. Meron kasi nasa session hall, meron nasa hallway. Kada madaanan mo yon, sinasabi nila, nanonood sila.
6: Madaling araw, aga gumising.
0: Eh, syempre, nagre-ready ang mga yan papasok eh. Diba? Yung iba naman, overnight doon, yun nanonood sila ng balita natin.
6: Maayos na yung schedule nila papasok, no?
0: Oo, magandang umaga po sa inyo, ha, sa mga kaibigan natin.
6: Good morning!
0: Na staff ng Office of the Senate Sergeant at Arms ng Senado. Magandang umaga, Rizal Dinagit. Happy birthday din!
6: Happy birthday!
0: Sa aming pagbabalik, mag-aarestado sa pananaga sa kanilang kapitbahay sa Rizal.
1: At nurse, arestado sa pagtutulak ng illegal na droga sa ospital sa Cagayan.
0: Halaka?
1: Grabe ah. Yan, at di ba mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng...
0: Radyo Patrol, balita alas 4.
1: Kape.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Rez, Robert Manosa. Radyo Patrol, balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Happy 40th anniversary, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
9: Alamin po natin ano ang balita
7: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
10: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
7: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
9: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
7: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
10: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
7: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado,
3: DZMM.

0: Balita!
1: 427!
2: At balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Malaki ang rollback sa presyo ng langis, nakaamba sa susunod na linggo.

0: student athlete.
1: Ula, ula, panahon.
2: Alamin na po natin ang magiging lagay ng ating weather ngayong Friday. At sa mga may lakad ng weekend, abay, pakinggan nyo po ito ha. I-deliver po, ibibigay po sa atin ng paborito natin. Paborito
3: yan.
2: Natin.
3: Pogi yan.
2: Oo, kasama yan ng Team Pogi, di ba? Ng paborito nating forecaster mula sa PAGASA, si Ginoong Obet Badrina. Sir Obet, good morning!
4: Magandang umaga po sa mga paborito ko sa madaling araw.
2: Yan tayo.
3: Sure yan, ha?
4: Sana lahat po paborito. No? Sa lahat po talaga natin panahon, kung saan po no, ngayong araw, malaking bahagi pa rin ating bansa ay patuloy na makararanas ng mas maliwanag sa panahon, bagamat posible po ang mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon po, hindi pa rin umiiran or mahina pa rin yung hanging habagat or southwest monsoon. Kaya napapansin ho natin, like, kagaya ho dito sa Metro Manila, medyo mainit pa rin yung panahon. This coming weekend, in-expect po natin possible na maging maulap yung kalangitan, especially po for Visayas and Mindanao. Naging ganap na bagyo na po, no, yung minomonitor din na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito po ay nasa mahigit 2,000 kilometro po no, na nasa may silangan po ng ating bansa. Posibleng itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng late night or possible naman po ay bandang madaling araw po ng Sunday. Maliit pa rin yung posibilidad na tumama ito sa kalupa nating bansa. Pero po by weekend, possible na medyo yung kaulapan po ito, tinatawag nating trough, ay maaaring magdala po ng medyo maulap na kalangitan sa bahagi po ng Mindanao. Pagdating naman ng mga first few days po next week, mga Monday, Tuesday, maaaring yung habagat naman yung magdala ng maulap na kalangitan dito sa may area naman ng Southern Luzon, Visayas, at ilang bahagi po ng Mindanao. So this weekend, generally po possible sa Visayas at Mindanao, especially sa eastern section na medyo maulap yung kalangitan, habang sa bahagi naman po ng Luzon ay possible mga localized thunderstorms pa rin ang mararanasan. So yan po yung ating in-expect na magiging lagay ng panahon. As of 4 a.m. naman po, meron tayong nakataas sa thunderstorm advisory, particular po sa Quezon, mga bayan po sa Quezon. So possible po na magtagal itong mga pag-ulan na to in the next 2 hours o hanggang mga bandang alas 6 po na umaga.
2: Ayun. Eh doon sa mga reservoir natin, Sir Obet, may mga pag-ulan kaya doon kasi bumababa yung water level natin, di ba?
4: Opo. Base naman po sa ating pag-monitor ng dam sa ngayon po, no, medyo mababa pa rin naman yung hindi pa rin siya pasok doon sa tinatawag sa mga normal po na around 180. Nasa 166 pa rin po ito. Bagamat usual naman po itong pattern, normally po base sa ating mga past record, pag July po nagsisimulan tumaas naman yung ating tubig po or yung level po ng tubig sa dam.
2: Ayun. Sige, Sir Obet, maraming salamat ha. Hindi ba babatiin si daddy mo?
4: Alam niyo po bang birthday ng tatay ko po nung isang araw?
5: Ay! Ay batiin natin
2: yan!
4: Happy birthday! Ay, yan naman yung gusto ko sa
2: iyo. Di ba? Ang bilis. Anong pangalan ni daddy, sir?
4: Ay, sige po. Ang pangalan po ng tatay ko ay Renato, pero mas kilala siya na Buboy. Kasi paborito niya si Cesar Montano. Papa, happy birthday!
5: Happy birthday, sir!
2: Happy
5: Buboy.
2: Birthday po at happy Father's Day din sa Linggo. Oh. Sir Obet, maraming salamat!
4: Salamat din po sa inyo. Happy Father's Day!
2: Si Sir Obet Badrina mula po sa PAGASA.
1: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
6: Hoy, ito po para sa mga mahilig matulog. Sa ating pong Ulat Kalusugan, nakatutulong ang pagkakaroon ng regular na oras ng pagtulog para mapanatiling maayos ang body clock o internal clock ng katawan. Na mahalaga po yan para sa kalusugan ng puso at mood. Ayon sa mga eksperto, ang consistent na oras ng pagtulog ay may kaugnay sa stable na blood pressure, mas maayos na tibok ng puso, relax na ugat at mas kontroladong metabolismo. Maaari nitong makatulong sa emosyon dahil nakatutulong ito sa pagbalanse ng hormones tulad ng serotonin, dopamine at cortisol na may papel sa mood regulation. Nagpaalala naman ang mga eksperto na ang hindi regular na oras na pagtulog ay maaaring magpataas ng panganib sa high blood pressure, problema sa puso, anxiety at depression.
2: Ano daw dapat gawin?
6: Eh dapat matulog, partner. Kung halimbawa 8 to 5 yung tulog mo, ganun dapat yung body clock mo, hindi pa iba-iba. diba?
2: Natulog na.
6: Pero kung tayo, halimbawa, ano nga sa gigising, alas 3 sa madaling
2: araw. Alas 3, so backtrack ka. So,

0: alas 6, alas 7, tulog na tayo.
1: Oo. Dapat. Diba? Alas 5.
0: Pag-uwi, tulog na agad. So, dapat maayos yung body clock mo para mas maganda yung mood pag-ising mo, mas healthy at iwas mo tayo sa problema sa puso at high blood. Lalo na ngayong mainit ang panahon.
1: Delicate.
0: At marami na ngayon. Yeah. Ano? Yan po ang ating ulat kalusugan on a Friday morning.
2: Agri-balita! Agri-balita!
1: Para po sa ating agri-balita, nagbabalik ang ating guest farmer. May guest farmer tayo. Kaya nga, mga kaso ng African swine fever sa Nueva Vizcaya, kontrolado na ayon sa Bureau of Animal Industry. Narito ang balitang kumpirmado. Ang nakasulat, narito ang balitang kontrolado.
0: Kontrolado, mali.
1: Mali, sigurado, kumpirmado sigurado. At din ni Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Kelly's
1: farmer,
0: in the house.
1: Kelly the farmer.
3: Nilino ng Bureau of Animal Industry na nananatiling kontrolado ang sitwasyon ng African swine fever sa Nueva Vizcaya at walang malawakang pagkalat ng sakit sa lalawigan. Ayon sa Provincial Veterinary Services Office, may 23 ASF cases na naitala ngayong 2026 sa mga bayan niya ng Kasibo, Bayumbong at Villaverde. Gayunman, sinabi ng mga veterinary authority na pawang mga hiwa-hiwalay na kaso lamang ang mga ito at agad na natugunan sa pamamagitan ng surveillance, movement control at iba pang disease containment measures. Partikular na binanggit ng BAI na ang ASF case na naitala sa Kasibo noong Pebrero ay may kinalaman lamang sa isang magsasaka at hindi na aktibo sa kasalukuyan. Tiniyak naman ang ahensya sa publiko at sa hog industry na patuloy ang mahigpit na pagbabantay laban sa ASF. Hinikayat din ng mga hog racer na agad iulat ang mga pinaghihinalaang kaso at mahigpit na sundin ang biosecurity protocols upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly the Farmer. At yan po ang ating agribalita muli.
2: Good morning!
1: Maganda madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid.
2: Good morning!
1: At mangingisda.
2: Good morning!
1: Kaka, maya pabak.
2: Good morning!
1: Sa oras naman po na 4:35, abay tara na po. Alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
4: Pasada, probinsya. Probinsya.
1: Mga taniman ng tubo sa Visayas na apektado ng peste. Dumoble.
4: Pasada, probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Visayas at ni Romeo Sobaldo. Romeo.
5: Sa June 11 na report ng Sugar Regulatory Administration, umabot na sa 4,800 na hektarya ng tubuhan sa Visayas ang apektado ng peste na Red Stripe Softscale Insect o RSSI. Ayon sa SRA, ang RSSI ay nasa accelerated infestation phase na o mas mabilis na ang pagkalat. Sa loob lamang ng 6 na araw, nadagdagan ng 2,595 hectares ng taniman ng tubo ang inatake ng RSSI. Ayon pa sa SRA, may na-record na rin sila na pinakaunang kaso ng RSSI infestation sa Leyte. Ang Southern Negros Occidental ang nananatiling most critical area of concern at ang epicenter ng outbreak. Mahigit sa kalahati ng 4,800 hectares na apektado na taniman sa Visayas ang mula dito. Ang Negros Oriental naman ang nakapagtala ng pinakamabilis na pagdami ng apektado ng RSSI. Sa ginagawang quick response sa Pest Outbreak Project ng SRA, namimigay ng pesticide supply sa mga Mill Districts Development Councils. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Romeo Sobaldo.
1: Maraming salamat, Romeo Sobaldo!
0: Alas 4.37 na po na madaling araw sa Tarlac. Hindi nakita ng mga sugat sa katawan ang mga bangkay ng babae at lalaki na natagpuan sa nakabaradang sasakyan sa gasolinahan sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o Tiplex. Sa imbestigasyon, bumili sa coffee shop ang mga biktima at nagpunta sa sasakyan nakaparada sa parking lot. Napansin ng gwardiya na matagal nang nakaparada ang sasakyan kaya ipinaalam na sa mga pulis ng inspeksyonin na diskubre ang bangkay ng 20 taong gulang na babae at 28 taong gulang na lalaki. Sinabi ni Tarlac Police Public Information Officer Captain Ruby Alcantara na nagpapatuloy ang forensic examination sa bangkay ng mga biktima ang natagpo ang nakaupo sa likod ng sasakyan. Umiling naman ng privacy ang pamilya ng mga biktimang residente ng bayan ng Paniki at hindi patukoy kung ano ang relasyon sa isa't isa.
1: Sa Nueva Ecija naman, natagpuan ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki sa loob ng abandonadong SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Pia sa bayan ng General Tino. Ayon sa pulisya, napansin ng mga residente ang nakaparadang sasakyan at nang silipin, nadiskubre ang bangkay ng biktima na nakabalot ng kumot. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilala ng biktima at ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sinusuri rin ng mga otoridad kung may kaugnayan ito sa dalawang bangkay na natagpuan sa isang sasakyang nakaparada sa T-Plex sa Victoria, Tarlac. Pero nilinaw ng Police Regional Office 3 na wala pa silang nakikitang ebidensya magkaugnay ang mga ito.
0: Sa Rizal, sugatan ng 47 taong gulang na lalaki matapos pagtatagain ng mag-abang sospek sa bayan ng Rodriguez. Sinasabing nagkasagutan ang biktima at mga sospek na nauwi sa suntukan at paranaga. Sinubukan pang agawin ng biktima ang itak sa isa sa mga sospek hanggang sa awatin na lang ng mga residente. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima na nagtamo ng sugat sa ulo habang agad namang na-arresto mga sospek na naharap sa kasong frustrated homicide. Agawan sa lupa ang tinitingnang motibo sa paranaga.
1: Nurse na nagbebenta ng illegal na droga sa lobismo ng ospital, timbog sa Cagayan.
4: Pasada, probinsya, probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Cagayan, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
6: Sa halip na gamot na nakapagpapagaling, hinihinalang shabu ang nasamsam mula sa isang 32 anyos na registered nurse matapos siyang maaresto sa isang bypass operation sa loob mismo ng ospital na kanyang pinagtatrabahuan sa Tuguegrao City, Cagayan, Miyerkules ng hapon. Kinilala ng mga otoridad ang suspect sa alias na Eloy, residente ng Abulug, Cagayan. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 2, isinagawa ang operasyon na bandang alas 2:50 ng hapon ng pinagsanib na pwersa ng Regional Special Enforcement Team at Batanes Provincial Office. Nagpanggap na buyer ang mga operatiba upang maisagawa ang bypass operation sa loob mismo ng ospital. Nasamsam mula sa suspect ang tatlong heat-sealed na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang nang humigit kumulang 5 gramo at may tinatayang standard market value na 34,000 pesos. Na-recover din ang isang glass pipe, bypass money at isang cellphone. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: 4:41 na po ng madaling araw, arestado ang umunay drug pusher sa isinagawang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay Catalina, Zamboanga City. Nahulihan ng suspect na 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkahalaga ng 340,000 pesos. Nakumpiska rin sa kanya ang digital weighing scales at bypass money. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Police Major, huli sa entrapment operation dahil sa pangungotong.
0: Ayun lang.
4: Pasada, probinsya, probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince.
7: Kalaboso ang isang lalaking police major na umano'y nangutong sa police recruit na nais makapasa sa medical exam matapos mahuli sa entrapment operation sa loob mismo ng Camp General Simeon Ola sa Legazpi City magtatanghali ng Huwebes, Hunyo 18. Sa ulat ng Police Regional Office 5, hindi na pinangalanan ang 40 anyos na suspect na nakatalaga umano sa Regional Medical Unit 5 at residente ng San Fernando City, La Union. Bago ang entrapment ay isinalalim muna sa Intelligence at Surveillance Operation ng RID Tracking Team, katuwang ang Regional Intelligence Unit 5 at Legazpi City Police Station. Nang hingi umano ng 38,000 ang suspect sa recruit kapalit ng pagpasa nito sa medical phase bilang bahagi ng recruitment process. Nang mahuli, nakuha sa suspect ang 1,000 peso bill na marked money at 37 piraso ng budol money. Kaugnay nito, tiniyak ni Police Brigadier General Erosito Miranda, Regional Director ng PRO 5, na hindi nila kukonsintihin ang kabaro at at tiniyak na makakasuhan ito. Binigyan din ni Miranda na tanging sa merito nakabase ang police recruitment. Tapatan niya ang proseso at hindi naiimpluwensyahan at walang hinihinging pabor o perang kapalit. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Diyan naman po sa South Cotabato, arestado ang isang babaeng pulis at ang kanyang kasamang lalaki sa sinagawang bypass operation sa barangay San Isidro, Coronel City. Ayon sa pulisya, nadakip ang mga sospek matapos manong magbenta ng 500 pisong halaga ng illegal na droga sa police asset na napanggap ng poser buyer. Sinabi ng hepe ng Coronel City Police Office na walang sinasanto batas kahit miyembro ka pa ng PNP. Nahaharap ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Isa patay habang 5 sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan truck sa Ilocos Sur.
4: Pasada, probinsya, probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Ilocos Sur atid ni April Rafales. April.
8: Patay ang isang 17 anyos na lalaki habang sugatan naman ang 5 pang iba matapos mahulog sa bangin ang isang truck sa Sitio Lidawan, Barangay Matibuey, Bayan ng San Emilio. Sa paunang imbestigasyon ng pulisya, papunta sa Abra ang grupo para mamili ng mga kailangan para sa kanilang negosyo. Binabagtas ng truck ang pababang bahagi ng barangay road nang mawalan umano ng kontrol sa manibela ang 50 anyos na driver nito. Dahil dito, bumangga ang sasakyan sa concrete barrier sa gilid ng kalsada bago tuloy ang nahulog sa tinatayang 40 metrong lalim ng bangin. Nagtamo ng mga gasgas at sugat ang driver habang ang kanyang mga pasahero ay nagtamo ng iba't ibang pinsala sa katawan. Agad sila isinugod sa ospital pero idinaklarang dead on arrival ang 17 anyos na pasahero nito. Nagpapagaling pa sa paggamutan ang iba pang sugatan sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
1: Maraming salamat, April Rafales.
0: Provincial Government ng Pampanga nag-utos ng mas maigpit na inspeksyon sa mga bodega at residential areas.
4: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Narito balita ang kumpirmado, sigurado mula Pampanga, atid ni Gracie Rutao. Gracie.
9: Mas paiigtingin pa ng Provincial Government ng Pampanga ang inspeksyon sa mga bodega at residential areas sa lalawigan. Kabilang ito sa mga tinalakay sa isinagawa na ikalawang quarterly meeting ng Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council at Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang hakbang ay kasunod ng pagkakadiskubre sa mga imbaka ng peking sigarilyo at mga kagamitang ginagamit sa paggawa ng mga ito sa lalawigan. Batay sa ulat ng kapulisan, sa buong 655 na bodega sa Pampanga, 173 na ang kanilang na-inspeksyon upang tiyakin sumusunod ang mga ito sa umiilal na mga regulasyon at operational compliance requirements. Iniulat din ng Philippine National Police na sa 505 barangay sa Pampanga, nakipag-ugnayan na sila sa 444 na barangay captains upang mapalakas ang koordinasyon at masubaybayan ang peace and order situation sa kani-kanilang nasasakupan. Bilang bahagi ng kampanya laban sa kriminalidad, nakapagsagawa rin ng mga otoridad ng inspeksyon sa 148 apartment at iba pang paupahan upang mapalaganap ang kamalayan laban sa krimen at matukoy ang mga bagong residente sa mga komunidad. Samantala, mula Enero hanggang sa kasalukuyan, nagsagawa ang kapulisan ng 31 lectures at 18 symposiums sa iba't ibang paaralan bilang bahagi ng kampanya laban sa bullying, karahasan at para sa pagpapalakas ng child protection programs. Ipinagmalaki rin ng PNP ang naitalang zero major incidents sa mga malalaking pagtitipon at aktibidad sa Pampanga kabilang ang Maleldo, Labor Day Concert, Aurora Music Festival sa Clark, Lumina Water Lantern Festival sa Mexico, Farmers Day, Libad Ilog sa Lubao, gayon din sa mga pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pampanga Provincial Hospital at sa Clark. Pinagsusumiti naman ang Bureau of Fire Protection ng kumpletong ulat at assessment kaugnay sa search, rescue at retrieval operations mula sa gumuhong gusali sa Angeles City noong Mayo 24 na ikinasawi ng 30 individual. Samantala, Iniulat ng Philippine Drug Enforcement Agency ang matagumpay na pagkakaaresto sa ilang Chinese nationals sa Clark International Airport na nakumpiskahan ng ilegal na droga sa kanilang mga bagahe. Naitala rin ang pagkakadakip sa isang Amerikano na ipinanganak sa South Korea at kabilang umano sa regional target list ng mga personalidad na sangkot sa ilegal na droga. Sa usapin ng kampanya kontra droga, iniulat ng PDEA na sa 505 barangay sa Pampanga, 420 na ang idineklarang drug cleared, habang 46 naman ang ganap ng drug free. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Sirutao.
0: Maraming salamat, Grace Sirutao.
1: Sa bukid nun naman, tinangay ng dalawang hold-upper mahigit 1.67 million pesos na koleksyon ng South Bank Libona Branch sa barangay Damilag sa bayan ng Manolo Fortich. Sa investigasyon, hinarang at pinaputukan ng mga sospek ang sasakyan ng tatlong empleyado ng bangko. Inablot ng sospek ang bag na naglalaman ng pera at tumakas. Tinangkapang gumanti ng putok ng driver o ang driver at security guard ng bangko, ngunit nakataka sa mga sospek. Walang nasugatan sa mga biktima at nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente.
0: Nasa gip ang isang lalaki matapos mahulog sa drainage manhole sa San Luis Village, Baguio City. Ayon sa mga pulis, hindi mo na napansin ang biktima ang manhole na tinatayang may nalim na 12 hanggang 15 talampakan na natatakpan ng makapal na damo at halaman. Agad na rumusponde ang pulisya, barangay officials at Bureau of Fire Protection para maihaon ang biktima.
1: Oras natin, Pogi!
0: 4:49 na po!
1: Aba, 4:49 na, kaya kilos gising bangon. Salamat sa mga nakatutok sa atin everyday. Kuyang Rio Dominic Malig, magandang umaga. Sir Tix Pakapak, magandang morning. O, ito pa ha. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Edcom 2, nangangamba na tumaas ang bilang ng mga batang... Mali pala ako, partner.
0: Bakit?
1: Sabi ko nga.
0: Wala lang gap. Wala lang. Alas 4:49
1: na. Oo nga pala. 4:49 na nga pala. Sorry na. Ituloy na po natin
0: tuloy,
1: ang balita.
0: Tuloy-tuloy na yan.
1: Inilunsad po ng Pag-ibig Fund ang Special Assistance for Financial Emergencies o Safe Loan Program para tulungan ang mga miyembro na apektuhan ng krisis sa gitnang silangan. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Pag-ibig Deputy CEO Alexander Aguilar na bukas ito sa miyembro may kontribusyon sa nakalipas na 12 buwan at maaaring i-apply online kahit may iba pang utang sa ahensya. Hanggang 10,000 piso maaaring hiramin na matatanggap sa rehistradong bank account sa loob ng 1 hanggang 2 araw at maaaring bayaran hanggang 3 taon. Maglalaan ng Pag-ibig ng 30 bilyong pondo para rito.
0: Nababahala naman ang 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 sa tumataas na bilang ng mga batang nababansot. Base sa resulta ng 2025 updating survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, tumaas sa 25.3% ang stunting rate o pagkabansot ng mga bata na nasa edad 5 pababa. Tinawag na EDCOM 2 na high public health concern ang lumalalang nutritional status. Dagdag pa ng EDCOM 2, ang pagkamansot at malnutrition ay nakaka-opekto sa cognitive development, pagsalita at kahandaang matuto ng mga bata.
1: Grupo ng mga doktor naghain ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
0: Nico! Bagsik!
1: Nico!
10: Nais ng mga grupo ng doktor at abogado na nagtungo sa Office of the Ombudsman kahapon na repasuhin ang hatol ng opisina kaugnay sa kaso ni Executive Secretary at dating Finance Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth CEO and President Emmanuel Ledesma sa pag-transfer ng nasa 60 billion pesos na pondo sa National Treasury. Batay sa 49-page na motion for reconsideration ng kanilang grupo, nagkamalian nila ang Office of the Ombudsman sa pag-dismiss ng naturang mga kaso na technical malversation, plunder at kasong administratibo na grave misconduct dahil sa kanila ay pasimuno umano si Recto sa paggawa ng General Appropriations Act of 2024 bilang Deputy Speaker at miyembro ng Kamara ng BICAM Committee para sa 2024 National Budget. In bad faith anila ang paglipat ng pondo sa PhilHealth na kinasangkutan ni Recto at Ledesma. Bukod sa pag-review ng ombudsman ruling, hiniling din ng kanilang grupo na muling imbestigahan ang kaso na unang hinain noong Enero nitong taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik.
11: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Isa pang report, pagpapalaya kay Mary Jane Viloso, iginit ng Gabriela Party List kay Pangulong Marcos Jr. Darito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
12: Iginit ni Gabriela Representative Sara Ilago na mahalagang hakbang tungo sa hustisya ang pagtestigo ni Viloso laban sa kanyang mga recruiter na nakaharap sa mga kasong human trafficking, illegal recruitment at estafa. Sinabi ng kongresistang pinatutunayan na pag-usad ng kaso na si Viloso ay biktima ng human trafficking at pagsasamantala at hindi kriminal. Gayunpaman, iginit ng mababatas na nanatiling pinagkakaita ng kalayaan si Viloso sa kabila ng matagal na pagdurusa sa pagkakakulong at pagkawalay sa pamilya. Binigyan din ng Gabriela na sumasalamin ang kaso ni Viloso sa kalagayan ng maraming Pilipinong napipilitang mag-ibang bansa dahil sa kakulangan ng trabaho, mababang sahod at kahirapan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
0: Thank you, Radyo Patrol, Rowen Cueto.
11: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, bukas na at pinayagan ng makaraan sa Strait of Hormuz sa mga barko na magdi-deliver ng langis sa iba't ibang bahagi ng mundo. Muli binuksan ang Strait of Hormuz matapos nagdaanin na US President Donald Trump at ang presidente ng Iran ang Memorandum of Agreement para tuldukan ang gera sa Middle East. Kabilang sa mga barkong tumawid sa Strait of Hormuz ang Saudi flag vessel na may kargang 6 na bilyong bariles ng langis. Batay sa kasunduan ng Iran at Amerika, kagad na bubuksan ang Strait of Hormuz sa mga barko. Tatanggalin ng Amerika ang naval blockade ng mga Iranian port at pagsisimula ng 60 araw na negosasyon para sa final peace agreement. Samantala, nakaranas naman ng pagbaha ang Hong Kong bunsod ng ilang araw na malakas na ulan buhos o dulot ng habagat. Nagsuspindi ng pasok ang mga paaralan at negosyo sa dating British colony. Itinaas ng Hong Kong ang pinakamataas na rain signal dahil sa walang humpay na pag-ulan.
11: Balita!
0: Ating ilamihin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica,
1: anong latest?
13: Gandang umaga, kapamilya! Nagbalik sa General Santos City si kapamilya actress at host Melay Cantiveros para maghatid ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ipinagdasal din ni Melay ang lugar, gayon din ang katatagan at paghilom para sa kanyang mga kababayan matapos ang trahedya. Bukod sa pag-aabot ng tulong, nilibot din ni Melay ang mga lugar na napuruhan ng lindol, gaya ng simbahan kung saan ikinasal sila ng mister na si Jason Francisco. Samantala, ito pa nga, nagtapos na sa kolehiyo si kapamilya singer Angeline Quinto sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management sa Immaculada Conception College sa Caloocan City. Inalay ni Angeline ang kanyang bagong achievement sa kanyang asawa at mga anak, gayon din sa kanyang yumaong ina. Matapos ang graduation, maghahanda na ang singer para naman sa kanyang A15 concert sa August 22. Para sa kumpirmado, siguradong updates mula sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
0: Maraming salamat, Jessica Luna.
11: Sports Balita.
1: World number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan, pinataob ni Pinay tennis star, aba naman, Alex Ayala sa Berlin Open. Iyan at iba pang sports balita, itataob din ng big man ng DZMM. na si Alfred Zalde. Alfred, itaw mo na yan.
14: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, pinataob ni Pinay tennis star Alex Ciala ang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan sa score na 7-5 at 6-4 sa round of 16 ng Berlin Open. Unang lumamang si Rybakina sa score na 4-1 pero humabol ang world number 35 na si Ciala para makuha ang set 1. Nagtuloy-tuloy ang momentum ni Ciala sa second set at sinamantala ang unforced errors ni Rybakina upang tuluyang makuha ang panalo. Umabante sa quarterfinals ng Berlin Open si Ciala kung saan makakaharap niya ang tennis player mula sa Ukraine.
1: At yun!
14: Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Sabi ko sa'yo, patataobin niya ni Alfred.
15: Taob na taob.
1: Taob na taob. Maraming salamat, Alfred Dalde.
0: Ay, partner, patikulan ng good morning, good morning. Nanonood po dyan sa Barangay Sapang, Buho, Palayan City, Nueva Ecija.
1: Palayan.
0: Palayan City, Nueva Ecija. Pinababati po niya ni Sir JV Valdez. At syempre yung kanyang mga kasamahan sa BFP. Nueva Ecija Provincial Office led by Provincial Fire Marshal na si Fire Senior Superintendent Roberto Miranda. At Fire Chief Inspector Ryan Pascual. At Provincial Chief Operation na si SFO4 Victor D. Guzman. Sir JV Valdez, good morning po.
1: At excuse me. At syempre, magandang umaga rin po ha. Kay Antonio Manalo. Sabi niya, happy Friday and good morning from Imus, Cavite. Si Danilo Salazar, good morning DZMM. Kapit tayo lagi nanonood sa inyo tuwing umaga. Yun. Aba, maraming salamat po ha. Maraming thank you.
0: Good morning Sir Sosimo Gaspin, Maria Dulce Orate, Tita Nora Damian, Tita Lino Ho, kay Romeo Valderrama, Rolly Ilagan Tinglasan, kay Romeo Guion. Good morning po.
1: Anton, happy weekend. Team Pogi, always watching. Monday to Friday daw ha. Maraming salamat. Good morning. Flor, magandang umaga. Dolores Santos, magandang morning din po sa inyo ha. Joshua, Alex Faustino, Kelly De Guzman Capuno, Jeffrey June, Riza Villa. Baka birthday nito ngayon ha.
0: Cinco
1: Viador, Fernando Laguerejos, magandang umaga. At syempre, sa lahat po na natutok sa atin, Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempio.
0: Paano? Good morning! Paano? Susunod na po, pasada balita kasama si Daddy Johnson Malabat.
1: At
0: balita, si Antimano. Robert Mano.
1: Bye!
0: Happy weekend!
1: See you in a while.
0: See you.
16: Steve Raz, Robert Mano sa... Radio Patrol Balita a las 4.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas ng 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: MMM número uno sa aksyon. Papasada na ang Pasada Balita!
1: Happy Friday! Magandang maganda umaga muli mga kapamilya! Bangon! Gising na! June 19, 2026! Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: At sa pangalan po ni Christian Yosores, ako naman si Robert Mano.
1: At sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Low pressure area na posibleng maging bagyo, posibleng pumasok ng par bukas. Thunderstorms patuloy ding magpapaulan sa ilang lugar sa bansa.
2: Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa halos 80,000 pamilya na nanatili rin sa evacuation center.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo, namumuro na namang bumaba sa susunod na linggo.
2: Halos 700 milyong pisong pondo ng bayan, sinasabing nasayang sa termino ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President.
1: Sa atin namang Pasada probinsya, dayuhang senior citizen, natagpo ang patay sa Camarines Norte. Muli maganda-magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad saan mang panikay ng mundo nanunood. Ano man ang inyong ginagawa? Magandang umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: At ako naman po si Robert Mano.
1: Sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Sa lagay po muna tayo ng panahon, patuloy na binabantayan ng low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tumaas ang tsansang maging bagyo ang LPA na posibleng pumasok ng par bukas o sa linggo. Sakaling maging bagyo, tatawagin itong bagyong Francisco. Si Kiko. Maaari itong palakasin o maaari nitong palakasin ng habagat na magdadala ng pag-ulan sa bansa. Ngayong araw, posibleng ulanin din ang malaking bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms.
2: Samantala, umabot na po sa 78 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng NDRRMC, mahigit 1,300 ang nasugatan habang 30 ang nawawala. Mahigit 80,000 individual ang apektado kabilang ang halos 20,000 nananatili sa mga evacuation center. Sa ngayon, mahigit 7,000 na ang naitalang aftershocks bunsod ng malakas na lindol. Nauna nang sinabi ng PBOX na posibleng tumagal ng isang buwan ang aftershocks.
1: Ay mga mamang chuper, bangon, gising na't makinig ho kayo. Namumuro na namang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
2: Yehey!
1: Very good, kahit araw-arawin nyo kung pagbaba lang din naman.
2: Tama.
1: Sa tatlong araw kasi nakalakalan, mahigit sa 9 pesos agad. Aba, malaki ah. Mahigit 9 pesos daw ang bawas presyo sa diesel, habang 5 pesos and 80 centavos naman sa gasolina at mahigit 10 piso sa kerosene. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy ang rollback kung mananatili ang kapayapaan sa Middle East at kung susunod sa kasunduan ng Amerika at ang Iran. Kasunod po ito ng paglagda ni US President Donald Trump ng Memorandum of Understanding para sa pagtatapos ng giyera sa Iran at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Nauna ng inamin ng Energy Department na hindi agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil sa mga nasirang pasilidad barkong na-stranded dahil sa giyera sa Middle East.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin nga muna natin ang update mula sa PAGASA. Nasa linya natin si Ma'am Lian Loretta. Ma'am Lian, magandang morning!
3: Good morning po, Sir Robert and Sir Johnson at sa lahat ng ating mga tigsbaybay. Yunap na pong naging bagyo yung ating binabantayan na low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. At sa ngayon nga po, ito po'y nasa layong 2,110 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay pong hangin na abot sa 55 kilometers per hour. At pagbugso na abot sa 70 kilometers per hour. Inaasahan po natin papasok po ito ng ating PAR bukas ng gabi o possible din po sa linggo ng umaga. At kung makapasok na po ay tatawagin po natin ito sa local name na Francisco. Sa ngayon, mababa naman po yung tsansa ng landfall scenario. Ngunit hindi po natin inaalis no, yung tsansa na ito po'y mas lumapit sa may northern Luzon area. At isa pa pong possible na epekto nitong bagyo ay maaari din po nitong kilahin at manumbalik po yung ating habagat. Kaya expect din po natin by Sunday and the early days po of next week ay meron po tayong maulan na panahon dito sa may Southern Luzon, Visayas and sa may Mindanao. Ngunit ngayong araw at bukas po inaasahan pa rin po natin yung epekto ng easterly. So magiging mainit pa rin po at malinsangan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngunit mataas po yung chance ng mga thunderstorm activities. Yan lang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Leon Loreto, magandang umaga.
1: Maraming salamat, Ma'am Leon Loreto!
0: Pasada Balita! Panahon!
2: Oras natin, 5:08. Muli namang isinailalim sa Yellow Alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 9 na oras ang yellow alert simula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng force outage ng 21 planta habang 13 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Ayon sa Energy Regulatory Commission, malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas. Bunso ng serye ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente. Nauna nang inamin ng NGCP na tatagal pa hanggang Agosto bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente.
1: Sa iba mga balita sa oras po nating 5:09, alam nyo ba, halos 700 milyong pisong pondo raw ng bayan ang nasayang sa ilalim ng termino ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sa social media post, sinabi ni Senador Panfilo Lacson na nasayang ang pondo dahil sa mga nangyari sa 28 araw na termino ni Cayetano tulad ng pamamaril sa Senado at pagtakas ng puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero sa Facebook Live, iginiit naman ni Cayetano na normal lang ang 25 million pesos na gastos ng Senado kada araw. Lunes, pinalitan ni Senador Sherwin Gatchalian si Cayetano bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto. Sa press conference, iginiit ni Gatchalian na tapos na ang tinaguriang Senate Flex at balik trabaho na ang Senado. Pero buwelta naman ni Cayetano, ang Gatchalian Black ang ayaw magtrabaho dahil hindi naglagay ng miyembro sa mga komite mula noong Mayo 11. Binatikos din ni Cayetano ang pagbatiko sa kanyang Facebook Live at iginiit na ginagawa rin naman ito ng ilang senador. Sa ngayon, nananatili ang heightened security sa Senado sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad.
2: Iginiit na literato ng Senado na hindi maaari magsilbing Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakakulong at suspendidong si Senator Jinggoy Estrada. Martes, pinatawan ng Sandigan Bayan ang 90 araw na suspensyon si Estrada dahil sa kasong graft kaugday ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects ay kay Senate President Sherwin Gatchalian. Kasama sa suspensyon ni Estrada bilang senador ang pagiging senator judge. Nilinaw naman ni Gatchalian na pag-uusapan pa ng Senado kung sino ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. Kasunod dito ng pahayag ni Senator Panfilo Lacson na pabor ang mayorya na maging presiding officer sa paglilitis si Senator Francis Escudero dahil sa pagiging abogado. Pero habang hindi pa natatalakay, mananatili presiding officer si Gatchalian bilang Senate President.
1: No show si Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference ng Senate Impeachment Court. Pero dumalo ang defense team ng Vice Presidente, gayon din ang House Prosecution Team kasama ilang private prosecutors. Sarado sa media ang pre-trial conference na pinangunahan ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr. Ayon sa abogado ni VP Sara na si Michael Poa, nagkaroon na hindi pagkakasundo ang depensa at ang prosecution sa pre-trial conference. Hindi naman idinetalye ang issue pero iginiit ng magkabilang panig na normal lang ang hindi pagkakasundo sa proseso. Para kay House Trial Spokesperson Rene Co, misulang hindi siniseryoso ng defense team ang impeachment trial dahil sa hindi pagsipot ni VP Sara sa pre-trial conference at hindi pagsagot sa kinakaharap na reklamo. Sa isinumiting listahan ng testigo at ng ebidensya, walang magpapatunay na lehitimo ang pinagmulan ng yaman ng Vice Presidente. Inaasahang babalik ang House Prosecution at ang Defense Team sa Impeachment Court sa Lunes para sa marking of evidence dahil sa dami ng ebidensya mula sa magkabilang panig.
2: Halos dalawa lang sa bawat 10 Pilipino na naniniwala pagbabasehan ng mga senador ang mga ebidensya at batas sa pagbibigay ng hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Okta Research Group noong April 9, 19% ng respondents ang tiwalang susundin mga senador ang ebidensya at hindi political consideration, habang 32% ang hindi naniniwala at 49% ang undecided. Ibig sabihin, nananatiling limitado ang tiwala ng publiko sa pangunguna ng Senado sa impeachment trial. Mataas ang skepticism o dudang susundan ng mga senador ang ebidensya sa Mindanao na baluarte ng pamilya Duterte. Isinagawa ang survey bago muling ma-impeach ng Kamara si VP Sara noong Mayo 11.
1: Pumalagang Malacanang sa akusasyon ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte hinggil sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bongo. Sa social media post ng kongresista, inakusahan ng ICC na nagpapagamit sa Administrasyong Marcos laban sa mga kalaban ito sa politika. Welta naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailang managot ng mga sangkot sa kasong isinampa sa ICC noong pang 2017 o sa panahong nakaupo pa sa pwesto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan naman si Senador Go na wala siyang nilalabag na anumang batas at ipinagpapasa Diyos na lamang ang kanyang kapalaran. Nauna na itinanggi ng DILG at ng PNP ang sinasabing warrant of arrest laban sa senador na pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
2: Namataan ang panibagong research vessel ng China sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Nagpapatrolya ang eroplano ng Philippine Coast Guard na makita ang research vessel sa Baho de Masinloc. Bukod dito, namataan din ang labas ng bahura ang tatlong bangkang pangisda, dalawang barko ng China Coast Guard at isang research support vessel ng China. Naniniwala ang Coast Guard na sangkot sa illegal marine scientific research ang mga naturang barko ng China. Nauna nang umalis ang moving structure ng China sa sinasabing nagsagawa ng scientific research activities at pag-aaral sa ecosystem sa Baho de Masinloc.
1: Ay, wala muna maglilipat ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang 6 o'clock. Gising na gising sa mga may maagang pasok, baka kayo ay tama rin pa ha, Biyernes, sayang naman. Itama muna inyong mga orasan, tanghali na naman. Ang antimanong oras natin.
2: Aba, eksakto 5:15.
0: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
5: Malaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
6: Happy 40 years sa DZMM! DZMM Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
7: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
8: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
10: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
10: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
11: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
10: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: TZMM, numero uno sa aksyon.
1: Papasada na ang Pasada Balita!
2: Balik tayo sa mga balitang oras po natin, 5:18. Nagkasundo ang Pilipinas at ang Russia na palakasin ang relasyon sa usapin ng kalakalan. Sa bilateral meeting, nagkasundo sina Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin. Napalawigin ang koneksyon sa sektor ng enerhiya at agrikultura, lalo't itinuturing ang Russia bilang oil-rich country sa Europe. Kilala naman ang Pilipinas sa major producer ng prutas, high-value crops at seafood. Nakakaunti ang supply naman sa Russia. Wala pang inilalabas na pahayag ang Malacanang kung nais ipinal na ang mga kasunduan. Pinayagan naman ni Putin ang pagpapalaya sa 24 na Pilipinong halos isang taong nakakulong matapos makapasok ng Russia dahil sa mga illegal recruiter.
3: Muling itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rates. 25 basis points ang itinaas kaya umabot na sa 4.75% ang interes sa pautang sa bangko tulad ng credit card at loan mula sa 4.5%. Bunsod ito ng pagbilis ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo dahil sa gera sa Middle East. Noong Abril, umabot sa 7.2% ang inflation rate na pinakamataas simula noong Marso 2023. Dahil sa pagbilis ng inflation, bumagsak na sa 73 centavos ang purchasing power o halaga ng piso sa pinakamababa simula noong 2018. Kahapon nagsara ang palitan sa 60 pesos and 56 centavos kada US dollar.
2: Sa iba pa mga balita, pasok ang University of the Philippines sa mga nangungunang universidad sa buong mundo. Sa 2027 World University Rankings, nasa 402 ang UP sa mga top university, habang rank 585 naman ang Ateneo de Manila University. Pasok din sa rankings ang De La Salle University, University of Santo Tomas, at Adamson University. Nangunguna naman sa listahan ng Massachusetts Institute of Technology. Di ba dito ka nag-aral?
4: Hindi, namasyal lang ako.
2: Pasyal, sa Massachusetts. Ito po'y sa Amerika. Ayon sa ilang analyst, patunay ang listahan na kayang makasabay ng Pilipinas sa iba pang universidad sa buong mundo.
4: Talaga naman.
2: Oo naman.
4: Ikaw sa kagabi.
2: Sa PUP ako, Santa Mesa.
4: Magkapit bahay tayo, PLM.
2: Ayun.
4: Pares tayong nasa lungsod ng Maynila.
2: UE, no?
4: UE naman yan, si
2: Kalookan, Manila. Kalookan.
4: Ayun.
3: Tumaas ang stunting o pagkabansot ng mga menor de edad sa Pilipinas noong nakaraang taon. Sa pag-aaral at DOSA Food and Nutrition Research Institute, 25% ang child stunting mula sa halos 24% noong 2023. Pinakamataas ang pagkabansot sa Visayas at Mindanao, particular sa Bangsamoro at Zamboanga Peninsula. May tuturing ng high public health concern ang pagkabansot batay sa pamantayan ng World Health Organization. Ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, banta ang pagkabansot ng mga menor de edad sa akbang ng pamahalaan para solusyonan ang nararanasang learning crisis sa Pilipinas. Sinasabing nakaapekto ang pagkabansot sa abilidad na matuto ng mga estudyante.
2: Humarap na sa NBI ang assistant coach at siyampang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kaugnay ito ng investigasyon sa paggamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Kabilang dito sina assistant coach Sandro Soriano at team captain Jared Bahay, gayon din na iba pang players na sina Ian Espinosa at Andrew Bongo. Umaasa naman ng NBI na haharap ngayong araw ang iba pang miyembro ng coaching staff, kabilang na ang nag-resign na coach na si Tab Baldwin. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, posibleng makapagsumite ang PNP ng report sa Department of Justice sa susunod na linggo. Nagbabala naman ng kalihim na maaring ipakontem si Baldwin kung hindi pa rin naharap sa investigasyon. Nauna nang nagpalabas ng DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay Baldwin at apat pang opisyal ng koponan.
3: Sa Quezon City, timbog ang Peking Police dahil sa pangingikil sa Congressional Avenue. Reklamo ng biktima, nagkukumpuli sila ng kable ng mga poste ng sitahin ng sospek na nagpakilala bilang si Master Sergeant Hernandez. Naghanap ang suspect ng permit sa kanang hingi ng 10,000 piso at naibaba sa 1,500 pesos. Hay nako. Sa verifikasyon, lumabas na hindi pulis ang suspect kundi dating traffic enforcer na nag-awol. Natuklasan ding sangkot ang suspect sa tangkang pangingikil sa driver ni Surigao del Sur Congressman Alexander Pimentel dahil sa sinasabing paglabag sa batas trapiko sa barangay Bahay Toro.
2: Ay, tanghali na, tanghali, bangon, bangon! Gising na, it's 5:23. Sa oras po natin yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada Balita! Probinsya! Pasada Balita!
2: Sa ating Pasada Probinsya, dayuhang senior citizen natagpo ang patay sa Camarines Norte. Balita mula sa Cam Norte, yahatid ni Vince Villar!
5: Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang saninang pagkamatay ng isang 73 anyos na lalaking Finnish na natagpuan sa baybayin ng barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte mag-aalauna ng hapon noong Miyerkules, Enero 17. Sa ulat ng Daet Municipal Police Station, isang concerned citizen ang tumawag sa kanilang himpilan upang i-report ang tungkol sa bangkay ng isang lalaki. Nang biripikahin, natagpuan sa katawan ng biktima ang wallet na naglalaman ng 800 pesos na cash at driver's license na naging daan upang makilala siya. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival. Ayon sa isang residente, nakitaan niya umano ang biktima na lumangoy sa dagat bago ito natagpuan na walang buhay. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa mga posibleng kamag-anak ng biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
2: Thank you, Vince!
3: Sa Pangasinan naman, patay ang isang ginang matapos tamaan ng kidnap sa bayan ng Alcala. Naglalakad lang ang biktima kasama ang anak na babae ng tamaan ng kidnap sa madamong bahagi ng barangay Lawak. Agad namatay ang biktima habang nakaligtas ang anak nitong naunang naglalakad.
2: Sa Tarlac, kinilala na ng pamilya ang dalawang bangkay na natagpuan sa nakaparadang sasakyan sa isang gasolinahan sa Tiplex. Sa investigasyon, bumili sa coffee shop ang mga biktima at nagpunta sa sasakyang nakaparada sa parking lot. Napansin ng security guard na matagal nang nakaparada ang sasakyan kaya ipinaalam sa mga pulis. Nang inspeksyonin, tumambad ang bangkay ng 20 taong gulang na babae at 28 taong gulang na lalaking nakaupo pareho sa likod ng sasakyan. Sa initial na forensic examination, walang sugat sa katawan ng mga biktimang residente ng Panikitarlac. Hindi pa itinuturing na case close ang insidente habang humiling naman ng privacy ang pamilya ng mga biktima.
3: Sa Davao Occidental, nahulog sa bangin ang truck na may kargang relief goods sa bayan ng Don Marcelino. Galing Davao City ang truck at patungo sana sa Jose Abad Santos para mag-deliver ng relief goods sa mga biktima ng lindol nang mawalan ng preno. Dumiretso ang truck sa palusong na bahagi ng kalsada hanggang sa mahulog sa bangin sa barangay Lapuan. Nasugatan ang driver at pasahero ng truck habang patuloy na inibisigahan ang dahilan ng insidente.
2: Sa Rizal, sugatan naman na isang lalaki matapos pagtatagain sa Rodriguez. Sa investigasyon, unang nakasagutan at nakasuntukan ng biktima ang kapitbahay dahil sa away sa lupa. Naawat ang dalawa pero pagtalikod ng biktima, bigla naman siyang pinagtataga ng ama ng kaaway. Nasa maayos ng kondisyon ng biktimang nagtamo ng mga sugat sa ulo habang agad ding naaresto ang mag-amang suspect.
3: Sa Bukidnon, natangay ng mga holdupper mahigit 1.6 million pesos na koleksyon ng bangko sa Manolo Fortich. Sakay ng AUV ang mga empleyado ng bangko nang harangin at pagbabarili ng mga suspect sa barangay Damilag. Gumanti ng putok ang security guard pero naubusan ang bala kaya nakalapit ang mga suspect at tinangay ang bag na naglalaman ng pera. Patuloy naman ang manhunt operations para maaresto ang mga suspect.
2: 5:27 na. Sa oras natin yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo.
3: Patrol!
2: Drug suspect patay matapos manlaban sa mga pulis sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Ezon. Magandang morning, Tatarod.

0: Salvadora ay kilala sa alias na Daddy na napatay sa isang armed encounter sa operasyon ng Station Drug Enforcement Unit ng Dinalupihan Police. Nakatunog umano ang suspect na police ang katransaksyon kaya biglang nagpaputok ng baril kung saan tinamaan ang uncover operative sa kanyang braso at tumakas lula ng sasakyan sa direksyon ng Olongapo City. Tinangkapang muling magpaputok ng baril ang suspect sa barangay Happy Valley, Dinalupihan, matapos lampasan ng police checkpoint sa barangay San Pablo. Sinugod pa sa ospital ang suspect ngunit dead on arrival. Nakakuha ang pulisya ng 13 sachet ng shabu, sachet ng suspected marijuana, isang .38 caliber revolver at iba pang ebidensya. At nagpapatuloy pa rin ang investigasyon hinggil sa nasabing insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Maraming salamat, Tata Rod Eason!
2: Samantala, lalaki timbog sa mahigit 1,000,000 pisong halaga ng shabu sa Batangas. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Kuyang.
3: Good morning, Robert and Johnson. Arestado isang 39 na taong gulang na lalaki. Tapos makuha nila mahigit 1,000,000 pisong halaga ng ilegal na droga sa Batangas Port. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency Calabarzon, nasa 150 gramo ng hinila ng shabu ang nakumpiska mula sa suspect na si kinilalang si alias Brian. Patungo sa Calapan City Oriental Mindoro ang suspect nang harangin sa Zone 1 ng passenger terminal ng mga tauhan ng Pideya Seaport Interdiction Unit Batangas sa pakikipagtulungan ng Philippine Ports Authority, Port Police Department, PNP Batangas Maritime Police Station at Philippine Coast Guard K-9 Team. Naharap ang kaso sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar.
1: At maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
1: Tanghali na dahil 5.31 at sa oras po natin yan, eto na po sila!
4: Metro Pasada!
1: Sa atin namang Metro Pasada, lalaki arestado sa pamamaril sa Las Piñas City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Magandang morning, Zeus!
5: Johnson, batay sa ulat ng pulisya, nagbubukas ng kanilang tindahan ang 49 anyos na biktimang tindero ng isda sa bahagi ng Platinum Road, Barangay Pilar, Las Piñas City, nang bigla na lamang itong barilin ng sospek. Nagtamo ng tama ng bala sa kanang sentido ang biktima na ikinamatay nito. Kasama ng biktima ang kanyang empleyadong nakakita sa pangyayari. Agad na responde ang pulisya na nagkasa ng hot pursuit operation na kalaunan na tuntun ang sospek na kinilala si alias Kenji, 43 anyos. Nakuha sa kanya ang kalibre 45 baril na hinihinalang gamit sa krimen. Nakapit na ang sospek habang inaalam pa ng otoridad ang motibo sa pamamaril. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you, Zeus!
2: Samantala, 3 timbog sa bypass operation sa Quezon City. Detalya mula kay Radyo Patrol, Ryan Cueto. Ryan.
6: Robert, naaresto ng Quezon City Police District Drug Enforcement Unit ang 3 suspect sa bypass operation matapos magbenta ng ilegal na droga sa nagpanggap na pulis sa Roque Extension 1, Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Kinilala ang mga suspect na sina alias Abdul Ibrahim, Jojo Papa at Marvin. Nasamsam mula sa mga suspect ang 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso, cellphone, coin purse, motorsiklo at bypass money. Sa verifikasyon ng pulisya, lumalabas na may nauna ng record si alias Marvin sa kasong paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act, habang si Jojo Papa ay may nauna ng kaso kaugnay sa Act of Lasciviousness at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.

0: Lalaking wanted sa kasong pang-aabuso na aresto naman na sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang morning.
1: Good morning, Johnson at Robert. Dinampot sa manhunt operation ang 49 anyos na isang IT consultant dahil sa kasong Violation Against Women and Their Children Act. Natunton sa kanyang bahay mismo ang suspect at nakipagtalo pa nung una sa mga polis nang isilbi ng warat sa labas ng korte sa Maynila at may nirekomendang piyansa na 74,000 pesos. Nakabiit ang lalaki at naharap sa reklamong paglabag sa Violation Against Women and Their Children Act of 2004. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Thank you, Tricia, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Pasada Balita!
0: Ay, magandang morning po ulit sa mga kagigising lamang dyan sa mga pupungas-pungas pa. Medyo binubulungan pa ng katamaran dahil Friday na ulit ngayon. Pumasok ka naman kahapon. Diba ang aga mo nga kahapon? Pwede ka lang umabsent ngayon. Ay, huwag ganun ah. Kung kaya... Kanina, muntik na kasi ako mabulungan ng katamaran. Labanan ko lang talaga.
3: Sinasabi ko sa iyo.
0: Antok na antok ako. Gabi na kaming nakauwi. Eh, pero kailangan gumising at pumasok ka para tayo makakompleto na isang buong linggong pagkayod. Ay, teka, batiin muna natin ang mga dapat batiin dahil meron tayo ngayong 21 million live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning po. Pati na rin sa ating mga kapamilyang nasa abroad at uwing-uwi na ng Pilipinas. Pero hindi pa makauwi dahil alam nyo na, nag-iipon pa ng pambili ng plane ticket, mahal. Siyempre, pag-uwi ng Pilipinas, hindi naman po pwedeng walang pasalubong.
3: Pasalubong.
0: Yung mga bili ng pamangkin, yung bili ng kapatid na babae at kapatid na lalaki.
3: At siguraduhin nyo, yung mga bagahe nyo, eh makarating sa inyo ha, baka nakabalik na kayo lahat, wala
0: ganyan,
3: pa rin.
0: Di ba yung natenga sa sa customs dahil hindi binayaran ng duties and taxes nung
3: nag-deliver, di ba?
0: Nung
3: pinagbayad.
0: Ayun, nauna pang nakauwi yung nagpadala kaysa makatanggap ng balikbayan boxes yung kanilang kamag-anak na nasa Pilipinas.
3: Ay, nako. Sayang yung chocolate.
0: Ay, lusaw na yun. Saka kung may mga nag-i-expired na pagkain doon, wala na. Hindi
3: na
0: pa kinabangan.
3: Mga rubber shoes doon. Tanggal-tanggal na yung
0: gulagulanit na yun pagka hindi nagamit ng matagal na panahon.
3: Correct.
0: Kaya size 10 and a half, ha?
3: Ako po 8. Nalawagan.
0: Ay, maganda umaga po muna kay Direk Bunel Pedrial.
3: Ay, Direk!
0: Nagising na pala. Direk, ba't ang aga mong nagigising?
4: Good morning!
0: Ka mga ganun daw, medyo may edad-edad na ng kaunti, talagang maagang nagigising eh, no?
3: Hindi nga lang gising eh. Tingnan mo, nakapaglinis na yan, nakapagwalis na yan sa tarangkahan nila, di ba? Tapos nakaligo na yan. Marami na nagawa yan sa ganitong oras.
0: Yung kahit na medyo late ka nang natutulog, pero maaga ka pa rin nagigising kahit ayaw mo pang gumising. Mas mabuti naman yung kesa sa walang gising, di ba?
3: mahirap yun. Ay, pati lang natin ang happy birthday!
0: Oy, nagbe-birthday ngayon. Sino?
3: Lahat ng pangalan ay Rizal. Ayan. Dahil kapanganakan ni Dr. Jose Rizal ngayon Rizal Dinagit, happy birthday!
0: Ay, happy birthday, paring Zaldi. Papicture naman niya sa bagong phone mo. Happy birthday!
3: Happy birthday po sa inyo. Ha? At syempre kay Dr. Jose Rizal. Ginugunit tayong kanyang kapanganakan today.
0: Pepe, happy birthday! At pati na rin sa ating mga kapamilyang nakamonitor ho sa atin sa cable sa The Filipino Channel sa amang palihukay ng mundo naroroon. Maganda umaga po sa inyong lahat. Sa mga nasa X at sa iba't ibang social media platforms ng DZM, magandang morning din kay Raya Reyes. Sabi po niya, happy Friday, happy weekend! Salamat daw sa isang linggong pagbibigay ng balita. Oy, salamat din sa pagsama sa amin ng walang absent, ha? Si Elsie Balian Florentina ga attendance check. Magandang morning din kay Sarah Concepcion. At sa mga taga Quinta Market, pinababati kayo ni Ma'am Len Reyes. Sana dahil makabenta kayo ng marami ngayong maghapon.
3: Oo, mapaubos sa mga paninda nyo dyan, ha, sa Quinta Market. Partner, bati lang natin, ha? Ayan, binati natin kahapon na usahin yung mga nasa session hall, eh. Pagpasok ko kahapon, ang sabi, kami naman po dito sa lobby.
0: Ayun!
3: Pakispecify po na lobby.
0: Ay, mga miyembro ng OSA na naka-duty dyan sa lobby. Magandang morning.
3: Ayan. Good morning po sa inyo.
0: Hindi man namin mabanggit lahat ng mga pangalan ninyo. Alam nyo nang kayo po yun.
3: Mm-hmm. Ang monitor eh.
0: Basta yung mga nakikipagharangan sa media tuwing may ambush interview. Eh, kami po yun. No? Kung bagay, trabaho nyo, itrabaho din namin.
3: Oo, tama.
0: Walang personal. Huwag lang tatamaan ng camera.
3: Ah, sakit. Bukol.
0: Kaya pala kayo puro cellphone na lang. Ano?
3: Cellphone na lang ang gamitin mo dahil siksikan eh.
0: Oo nga, medyo mahirap din nga naman. Ay, teka, sa oras nating 5:38 sa mga gamer po dyan, makinig ho kayo sa mga may malagang aso.
4: Kakaibalita!
5: Kakaibang balita!
0: Ay, good morning din kay Doña Juanita Pedrialba. Teka, ito po sa ating kakaibalita. Nakaligtas ng isang gamer sa pamamaril sa Amerika dahil sa kanyang computer. Mga medyo may edad-edad na pagka sinabi hong gamer, yung mga naglalaro ng online games. Mm-hmm. Hindi na ito yung shatong ha, tsaka yung piko, tsaka yung luksong baka, luksong tinik. Hindi na alam ng bata siguro.
3: Wala
0: ngayon, ano? Wala na kahit nga Jolin, baka hindi na rin alam eh.
3: Tsaka
0: yung text at Pogs. Natutulog daw po ang lalaking gamer ng aksidenteng makalabit ng aso.
3: Hala?
0: Aso talaga, Archie? Uy, Archie, aso talaga nakakalabit? Ha? Huh? Natutulog daw po ang lalaking gamer ng aksidenteng makalabit ng aso ang gatilyo ng baril ng kapitbahay. Puro itong asong to'y panay ng panay din ng panunood ng cartoons, no? Nagising na lamang po ang gamer sa mga nabasag na salamin. At pagpunta ng kapitbahay sa kanilang bahay para mag-sorry sa insidente, ibig sabihin, yung asong nakabaril
3: nasa kabilang bahay pa.
0: Nung makalabit niyang aksidente yung gatilyo ng baril, pumutok, tumama dun sa gamer
3: tumawid
0: na nasa kabilang bahay.
3: Sa bahay nila.
0: Asintado rin ha.
3: Marunong ha.
0: Pagdating po ng mga pulis, natuklas ang tumama ang bala sa motherboard ng CPU sa kadumiretso sa ilalim ng unan. Ibig sabihin na hindi inabot yung gamer, hindi tumama. Sinasabi hong tinamaan sana ang gamer kung hindi nakaharang ang computer set. Kinasuhan naman po't kinumpiska ang baril ang kapitbahay dahil sa kapabayaan at inaasahang babayaran ng computer ng gamer. Hindi naman po nabanggit ni Archie Lagman kung kakasuhan din yung aso.
3: Ano yung penalty sa aso?
0: Kaya nga, ano? Parang napakahirap naman isiping aksidenteng makakalabit ng aso yung gatilyo ng baril. Mahaba ba yung kuko ng asong yan?
3: Siguro nalundagan yan.
0: Ayun.
3: Diba? Paglundag niyan. Kaya naman nakapatong lang ng ganun yung pagod.
0: O kaya sa mga gun owner po dyan, yung safety talaga ang priority. Hindi natin alam eh. Baka yung mga aso niya malikot pala.
3: Mm-hmm.
0: Baka mapaglaruan ng bata. Mm-hmm. Aksidenteng makalabit yung gatilyo ng baril. Baka disgrasya pa tayong pare-pareho.
3: Correct.
0: No? Yan po mga kapamilyang ating kakaibalitang tampok ngayong Biyernes ng umaga.
4: Kakaibalita!
5: Kakaibang balita!
0: Ay, pero wala muna maglilipad ng channel ha. Babalik pa ho kami hanggang alas 6 pa ng umaga. Mamaya makikipagkwentuhan tayo ulit sa isa sa mga ina or kamag-anak na mga biktima ng extrajudicial killings. Dahil ang kwento po ng pag-usad ng kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte doon sa mga kapwa niya akusado, ay matagal pa hong uusad yan. Si Kong Pulong ay nagsabi hong meron daw Warren Devares laban kay Senator Bongo.
3: Mm-hmm. Ano sa dating dalawang police officials.
0: Okay, pero dininay na ng DILG, dininay ng PNP, sabi ng DOJ wala rin.
3: Dati pa naman narinig yung denial na ganyan.
0: Ganun ano?
3: Meron pala.
0: Ay, sa bagay, sabi nila dati, di ba, yung binabanggit nga ni dating DOJ Secretary Boying na naging ombudsman, eh, meron daw Warren Devares kay Bato na wala namang official copy, pero eventually lumabas na meron pala
3: meron
0: talaga.
3: Meron talaga, oo.
0: Sa babay, alamin po natin ang reaksyon dyan ng mga kamag-anak ng extrajudicial killings. Magbe-break lang ho kami sandali, ah. Babalik pa ho tayo sa mas marami mga kwento. Dyan muna kayo, ay tama muna inyong mga orasan. Baka kayo nalilingat. Oras!
3: Aba, kilos gising bangon! 5:43 na po.
4: TZMM, numero uno sa aksyon! Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
6: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pangkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: DZMM numero uno sa aksyon.
1: Pasada balita.
2: So ano kaya totoo? Meron kaya talagang Warren de Vares o meron?
3: Mm-hmm.
2: At saka bakit si Kong Pulong ang nagpapalutang na merong Warren de Vares?
3: Bakit siya ang nakaalam mas nauna? Dati 'di ba sila senator, ay sila former senator
2: Trillanes. Sa bagay, pwede rin palang itanong, bakit dati nakaalam si na Senator Trillanes na merong Warren de Vares?
3: Di ba sa kanya natin lagi naririnig? Although, sinabi na rin yan before ni former Senator Trillanes, sabi niya, di ba malamang sa malamang, susunod na dyan ang warrant yung kay Senator Bongo.
2: Ayun, edi alamin nga po natin, ano ba magiging reaksyon kung halimbawa kayo kamag-anak na isa sa mga biktima ng extrajudicial killings at ganito yung nagiging takbo ng storya na bagamat hindi pa ho kumpirmado, hindi pa sigurado, ay baka mas malamang na doon din ang punta na magpapalabas eventually ng Warren de Vares ang International Criminal Court laban doon sa iba pang mga taong iniuugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa linya na po natin si Ma'am Jane Lee, ang asawa ng biktimang si Michael Lee, biktima po ng extrajudicial killings. Ma'am Jane, magandang morning. Johnson and Roberts sa DZMM. Good morning po.
3: Good morning, ma'am.
4: Good morning po. Good morning po sa inyong lahat.
2: Opo. Ma'am, narinig naman siguro ninyo yung mga balita na may mga impormasyon na meron daw panibagong Warren de Vares. This time, laban naman kay Senator Bongo, although didi-deny na po ito ng DILG, ng PNP at ng DOJ, bilang kaanak ng EJK victims, pagka ho ganun ang mga balitang naririnig ninyo, ano bang nararamdaman ho ninyo, ma'am?
4: Una po, kapag meron kaming nalalaman po ng mga ganong balita, mas tatanong po muna kami kung doon po sa mga organisasyon po na tumutulong sa amin o kaya po doon sa mga abogado para kung totoo po o makonfirma talaga na may ICC warrant po ulit na lumabas ngayong taon na to.
2: Opo, pero kayo po naman mas nabubuhayan kayo ng loob pagka ho ganyan ng development dahil hindi na lamang ho ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ang in case ay maaaresto at madadala sa The Hague, sa the Netherlands.
4: Opo, napaka-positive po ng aming pakiramdam, ng aming pagtingin kapag pinag-uusapan po na meron na namang posible na meron na naman pong warrant of arrest na ihahain doon po sa mga co-perpetrator. Siyempre, umaasa po kami na sana nga po sa mas lalong madaling panahon, ma-issuehan sila ng warrant at mahuli sila. At yung meron na pong warrant ay talagang madakip na po.
2: Anong sabi po ng mga anak ninyo na noon bang nangyari yung pagpatay doon sa inyong mister ay gano'n kaliliit pa ang mga anak ninyo noong panahong yun?
4: Maliliit pa po sila ng mga panahon na yun dahil more than
2: 2017.
4: 9 years na po ang nakaraan. 2017 po siya nung namatay. Maliliit pa po sila noon. Nasa elementary pa lang po.
2: Ay,
4: pero awa naman po ng Diyos ay nakaraos naman po kami.
2: Ngayon po inaintindihan naman nila ang pinagdadaanan po ninyo?
4: Opo, pinapaliwanag ko po sa kanila. Bakit sa hinabahaba ng panahon, bakit po may ICC, bakit noon kami dumulog, bakit po aktibo ako bilang pamilya ng biktima at bakit nakikilahok po ako sa proseso ngayon.
2: Opo. Ano ho bang nagiging, kumbaga ay inspiration po ninyo para patuloy na ilaban yung kaso ng inyong mister? Sabi nyo nga 2017 pa yan, pero anong petsa na ngayon at mukhang matagal-tagal pa ang magiging laban? Hindi ho ba kayo pinanghihinaan pa ng loob?
4: Nung una po, talagang sobrang pinanghihinaan po ng loob dahil hindi ko naman po alam at lahat po ng pamilya siguro ng biktima ng EJK hindi talaga po alam yung gagawin nila, kanino po sila lalapit, paano nila sasabihin, paano sila magsisik ng justice. Tapos kalaunan po, may mga tumulong sa amin, mga taong simbahan, mga abogado na wala po talagang hinihinging kapalit sa amin. Yun po, ang naging inspiration po din po yung aking anak, yung aking pamilya kasi wala naman pong ibang kikilos para po sa ganitong ginagawa namin. At isa pa po, sobrang nakakaawa po, naawa po ako sa sinapit ng una sa asawa ko po dahil talaga namang hindi karapat-dapat na patayin sila sa ganong paraan. Kaya po, kahit may mga pagkakataon na nahihirapan kami sa buhay dahil lalo na po ako, mag-isa ako nagtataguyod ng anak ko, may mga pagkakataon po na pinanghihinaan talaga tapos sa sobrang hirap po ng buhay ngayon. Pero ang mas tinitingnan ko po kung ano na yung nangyayari po ngayon at nagpapasalamat po ako dahil nakarating na po ito sa ICC.
3: Ma'am Jane, hindi po ba kayo nasisiraan ng loob na sapagkat sa kabila ng mga may warrant of arrest, kagaya kay Senator Ronald Bato de la Rosa, pero hindi pa rin siya maiharap sa ICC, nagtatago. And then itong kasunod, may posibleng may lumabas na warrant of arrest at hindi natin alam kung ano yung magiging next move nila, if ever meron. Sa mga ganitong pagkakataon po, paano ninyo tinatanggap yung mga ganitong incident or cases?
4: Nadidismaya po ako kasi yun na nga po, dumadaan naman sila sa maayos na proseso, maraming paraan para mahuli sila, madakip sila, at sila rin naman po yung nagpahayag na ready sila na humarap sa anumang korte. Kaya lang po, parang napaka-ilap na mahuli sila sa ngayon dahil parang nagbago yung kanilang isip. At patuloy po na nagtatago, pero naniniwala po ako na hindi naman po habang buhay yung kanyang pagtatago at lahat po ng mga ginagawa nilang negatibo para po sa due process na ibinibigay sa kanila ay may hangganan.
3: Hindi po ba dumating sa point na dahil gigil kayo at sa kagustuhan ninyo na bigyan ng hustisya yung inyo pong nasawing asawa ay ako na nga pupunta dito sa Senado, magsi-citizens arrest ako dito sa senador na to, makikisama ako doon sa grupong aaresto dito?
4: Ay, ako hindi naman po, hindi ko pa naman po naisip yung ganun. Pero tingin ko po yung iba ko pong mga kasama, galit sila, nanggigigil sila, at minsan sinasabi nga nila na kung meron lang ibang paraan para mahuli yan, iba-iba po kami ng reaction pagdating dyan.
3: Opo, kasi kumbaga eto na nga mas isusulong pa natin ng konti yung hustisya, biglang nawala pa eh. Nandun na, lumutang na eh, tapos nawala pa. Parang ang dating ay paano naman yung hustisya nung mga EJK victims, yung mga naghahanap ng hustisya, kung napabayaan ng ganun at nawala. May sinisisi po ba kayo sa dun sa case ni Senator Ronald de la Rosa na biglang nawala na lang, imbis na naiharap na sa ICC?
4: Opo, meron. Kasi kitang-kita naman po at alam naman po talaga nila na dapat na nilang isuko at nandoon na talaga, may warrant of arrest na po talaga. Pero ang pakiramdam po talaga namin at ang nakikita po namin ay nagsabuatan sila para makatakas. Parang hindi po nila inisip, paano naman talaga kami? Hindi nila inisip ano yung nararamdaman namin, yung mga panahon na sariwa pa yung nang ginawa nila. At yung pakiramdam po na bakit sila pa yung kailangang magsabuatan? Bakit sila pa yung kailangang tumulong para hindi matuloy yung pag-aresto sa kanya at malinaw naman na nasa legal na proseso yung ibinibigay po kay Senator Bato de la Rosa?
3: Ang binabanggit mo, Ma'am Jane, na sila ay sino po?
4: Yung mga nasa Senado po. Na kaalyado po ng mga inaakusahan po namin ng mga Duterte. Pero ang Rise Up naman po at iba pang mga pamilya, hindi naman po talaga kami pang politikang usapin. Talagang ang gusto lang naman po namin, yung para po sa amin, yung dapat na ibigay po para sa amin, na sana noon pa nila ginawa, noon pa nila ibinigay, nang sa ganon, hindi po tayo humantong sa ganito. Kaya wag po sana nila kaming sisihin pa, bagkus dapat iniisip nila na tapusin na lang natin ito, sundin na lang natin yung korte ng ICC. Total, hindi naman sila mapapahamak at sa ganong paraan, mas masasabi nila yung katotohanan, mas pareho na makakapagsalita sila, mailalahad nila yung mga kwento, katulad po ng ginagawa namin.
2: Opo, opo. Ma'am Jane, maraming salamat po sa oras ninyo. Ha? Maganda umaga at mag-iingat po kayo ulit. Next time, tatawag po kami ulit pagka may development sa issue po ng EJK at kaso ng dating Pangulo sa ICC. Ano?
3: Thank
2: maraming
3: you,
2: salamat
3: ma'am.
2: Po.
4: Salamat po. Salamat.
2: Ingat po kayo. Si Ma'am Jane Lee, isa po sa mga kamag-anak ng biktima ng extrajudicial killings. Sa oras po nating 5 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Ay teka, meron na naman palang lindol ha. Alamin nga po natin ng latest mula ho sa Feebox dahil nasa linya po natin si Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang Feebox Director. Lumindol daw ho sa Tarragona, Davao Oriental kaninang lagpas alas 12. Gano'n ba kalakas ho yan? Dr. Toto, maganda umaga po sa inyo. Johnson and Roberts sa DZMM. Good morning.
3: Good morning po.
5: Yes, sir. Good morning po sa inyo dalawa.
2: Oh, so, sir, ito hong bagong lindol na ito sa Tarragona, Davao Oriental ay hiwalay dun sa mga naunang pagyanig?
5: Yes po, hiwalay po ito. Yung ganong malaki, it's magnitude 5.2 and may lalim siya na 22 kilometers. So yung pinakamataas na intensity is only intensity 2 sa may Makati City in Governor Generoso, sa Manay, San Isidro, and sa may Tarragona, Davao Oriental. So yung epicenter is 64 kilometers south, 22 east of Tarragona in Davao Oriental.
2: Opo. So hindi ho ito konektado, hindi ito aftershocks ng magnitude 7.8 sa Sarangani?
5: Hindi po ito aftershock ng magnitude 7.8. Malayo po ito.
2: Ay, ano hong dahilan naman nitong pagyanig na ito sa Davao Oriental?
5: Well, most likely meron tayong offshore active fault dito sa may east of Tarragona. Mababaw kasi around 22 kilometers lamang. And so, most likely, it's an offshore active fault ang nag-produce nito.
3: Opo. Director, baka ang isipin kasi ng mga kababayan natin doon dahil nagkaroon ng lindol sa Jensan. Tapos ito sa may Tarragona, Davao Oriental. Baka sabihin lahat ng fault dyan sa Mindanao maging aktibo ngayon. I mean, mag-develop, magkaroon ng mga sunod-sunod na pagyanig. Possible po ba yun?
5: Well, possibly naman to kasi again, we have 185 active faults and we have anima trenches. And there's always this possibility na magkasabay-sabay mga active faults natin. In fact, every day we record at least 30 earthquakes a day. So, again, the Philippines is very much active. So, it's always possible na pwede magkasabay-sabay.
2: Opo. Dr. Toto,
5: although hindi naman sila related.
2: Opo. Ito hong magnitude 5.2, considered ho ba ito dun sa kategory na malakas na lindol na?
5: Hindi. Magnitude 5.5 is that just considered as a moderate earthquake. Yung strong earthquake, yung magnitude 6, and yung major earthquake, magnitude 7.
2: Ayan. Pagka ho ganitong magnitude 5.2, gano'n ho kalakas ang pinakamalakas na intensity kayang malikha niyan?
5: Depende yan, pero yung kung masyadong mababaw, pwedeng magkaroon ng intensity na mataas. Pero yung kahapon, yung report sa yung kanina is only intensity 2. So yung intensity 2, hindi naman masyadong malakas yan. Kapag intensity 2 ay halos parang track lang yan na dumadaan.
2: Opo. Dok Toto, balikan lang natin yung magnitude 7.8. Ano? So far, ilang aftershocks na ang na-monitor ninyo at gano'ng katagal pa ang posibleng aftershocks na mararamdaman ng mga taga Mindanao dyan sa Sarangani area?
5: As of 5 a.m. kanina, nakapagtala na tayo ng 8,381 aftershocks. And out of these 8,381 aftershocks, 90 ang naramdaman ng mga tao. Ang pinakamataas is 6.4. And we would expect these aftershocks to continue for several weeks to several months.
2: Opo. Dok Toto, anong paliwanag? Ba't tumatagal ng ganung napakatagal ang aftershocks?
5: Well, mataas yung lindol. Malaki yung magnitude 7.8. So nag-a-adjust pa yung mga bato natin. In fact, yung sa Cebu na magnitude 6.9 last year, hanggang ngayon, naramdaman na as of last week, meron pa rin tayong aftershock na naramdaman. So that was September, ilang months na. So as of last week, may na-record pa tayong aftershocks. Although, hindi na naramdaman ng mga tao.
2: Opo. Dok Toto, isang mabilis lang ha. Ano bang pinagkaiba ng, di ba may naririnig tayong Cotabato Trench, merong West Valley Fault. Anong pinagkaiba ng dalawa?
5: Yung trench, nasa dagat yan. Yung West Valley Fault, nasa lupa. So, again, pwedeng lahat yan, yung dalawa earthquake generators yan. Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, pareho lang ang magiging paggalaw ng lupa, magkaiba lang siya ng lugar. Isang nasa tubig, isang nasa lupa.
5: That's right, that's right.
2: At ang nasa tubig po pwedeng mag-generate ng tsunami.
5: That's right.
2: Alright. Sige, Dok Toto, maraming salamat sa oras ninyo. Ha? Maganda umaga at mag-iingat po kayo and happy weekend.
5: Maraming salamat din po.
2: Thank you. Si Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang director po ng FIBOX. Kaya mag-iingat ta dahil hindi naman ho natin alam kung kailan lilindol. Buti pa sana kung bagyo, no? Pero wag din sana magkakabagyo. Mga animals na nakakapagyo. Ang lakas ng pakiramdam ng mga hayop na yan.
3: Imagine mo, nasa ilalim ng lupa, alam na nila. Oh,
2: bago pa maramdaman ng tao, ay nararamdaman na nila. Kaya mag-iingat ho, ah.
3: Diba?
2: At sa mga nasa baybayang dagat, kung merong kumakaway, eh kumaway din kayo. Hindi, kung merong halimbawa yung tubig daw sa dagat, eh biglang uuro.
3: Matras, oh. Oh,
2: hindi naman normal yun para sa isang sitwasyon sa dagat. Tapos biglang babalik, eh yun na po ang tsunami. Kaya huwag niyong videohan.
6: May lindol
2: sa Tarragona. Pero mababa lang naman, 5.2. Kaya lang, kasi syempre, yung trauma ba ng mga nilindol na,
3: Mindanao pa rin,
2: 7.8, eh pagka lumilindol, ano ba to? Hindi pa ba matatapos? Eh ang sabi ni Dr. Toto, normal na tumatagal ng linggo or lumalakas yung audio pagka malakas ang speaker. De, bingi kasi ako eh.
6: De, pagka... Pagdating sa akin, di ako sasalo, ang lakas ang nga.
2: Ano bang malakas dito? Hindi, ang sabi ko, pagka menras malakas ang lindol, mas matagal ang aftershocks talaga.
6: Hindi kaya paramdam sa atin na tayo'y maghanda na dito sa Metro Manila?
2: Ay, totoo din
3: naman daw, pwede talaga eh.
6: Sa atin nangyari yun, nandun tayo.
2: Yung The Big One na pinaghahandaan natin, ang dami pang tao sa Metro Manila, ang daing high-rise building.
3: Yes.
2: Ay, hindi naman sigurado kung lahat ng yan ay nakasunod sa building code.
3: May mga tulay ka pa. May mga trend ka.
2: Oh, kaya nga. Kaya mag-ingat po tayo at samahan natin ng dasal, ha? Ay, di bale, 6:02 naman na. 6:02 na eh. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin, ha? Sa nakalipas na isang oras at sa mga nakakumpleta naman isang buong linggong pagkain ng walang absent at walang late.
3: Yun.
2: Very good. Pwede na kayong bumili ng masarap-sarap na kape mamaya. See you again on Monday para walang maglilipad ng channel. Susunod na Gising Pilipinas with Secretary Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabat.
3: At sa pangalan po ni Christian Yosores, ako naman si Robert Mano.
2: Happy weekend!
3: Thank you!
2: Good night!
0: TTZMM Numero 1 sa Pasada Balita.

0: 6:03 in the morning. Wakey wakey, it's a Friday.
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
2: Dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: It's a Friday! Let's do this! Last day ng Gising Pilipinas sa Riba Riba. Narito na po mamay-init na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. No show si Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference ng Senate Impeachment Court. Pero dumalo po ang defense team ng Vice Presidente, gayon din ang White o ang House Prosecution Team, kasama po ang ilang private prosecutors. Sarado sa media ang pre-trial conference na pinangunahan ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug Jr. Ayon sa abogado ni VP Sara na si Michael Poa, nagkaroon ng hindi pagkakasundong defense at prosecution sa pre-trial conference. Hindi na po idinetalya ang issue pero iginiit ng magkabilang panig na normal lang ang hindi pagkakasundo sa proseso. Para naman kay House Trial Spokesperson Renee Ko, ay misulang hindi sineseryoso ng defense team ang impeachment trial dahil sa hindi pagsipot ni VP Sara sa pre-trial conference at hindi pagsagot sa kinakaharap na reklamo. Diyan tanong muna siguro, eh obliged ba siya? Baka hindi mas obligadong pumunta doon at pwede mga abogado na lang ang pumunta sa isinumiting listahan ng testigo at ebidensya. Walang magpapatunay na lihiti mo ang pinagmulan ng yaman ng Vice Presidente. Inaasang babalik ang House Prosecution at Defense Team sa Senate Impeachment Court sa Lunes para sa marking of evidence dahil sa dami po ng ebidensya mula sa magkabilang panig. Halos dalawa lang sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang pagbabasehan ng mga senator judges ang mga ebidensya at batas sa pagbibigay ng hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Octo Research Group noong Abril, 19% na respondents ang diwalang susundin ng mga senador ang ebidensya at hindi political considerations, habang 32% ang hindi naniniwala at 49% naman ang undecided. Ibig sabihin, nananatiling limitado ang tiwala ng publiko sa pangunguna ng Senado sa impeachment trial. Mataas ang skepticism o dudang susundan ng mga senador ang ebidensya sa Mindanao sa baluarte ng pamilya Duterte. Isinagawa ang survey bago muling ma-impeach ng Kamara si VP Sara noong Mayo a 11. Alas 6:00, iginiit na liderato ng Senado na hindi maaaring magsilbing senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakakulong at suspindidong si Senador Jinggoy Estrada. Martes, pinatawa ng Sandigan Bayan ng 90 araw na suspensyon si Estrada dahil sa kasong graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Ayon kay Senate President Sherwin Gadzalian, kasama sa suspensyon ni Estrada bilang senator o bilang senador ang pagiging senator judge. Rino naman ni Gadzalian na pag-uusapan pa ng Senado kung sino ang magsisilbing presiding officer ng impeachment trial. Kasunod po ito ng pahayag ni Senador Panfilo Lacson na pabor ang mayorya na maging presiding officer sa paglilitis si Senador Francis Escudero dahil sa pagiging abogado. Pero habang hindi pa natatalakay, mananatiling presiding officer si Gadzalian bilang Senate President. Nauna nang iginiit ng ilang kongresista na dapat ibaba ang kailangang boto para ma-convict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo si Estrada at ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Halos 700 milyong piso na pondo ng bayan ang nasasayang sa ilalim ng termino ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sa social media po, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nasayang ang pondo dahil sa mga nangyari sa 28 araw na termino ni Cayetano, tulad ng pamamaril sa Senado at pagtakas ng puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero sa Facebook Live, iginit naman ni Cayetano na normal lang ang 25 million pesos na gastos ng Senado kada araw. 25 million pesos kada araw po ang gastos ng Senado. Ulitin nga po natin for emphasis, kaway-kaway ang mga minimum wage earner na wala pa pong 800 pesos ang arawang sahod. Kung ngayon wala pang 800, wala pa siyang libo. Ang Senado po, 25 million pesos a day ang ginagastos. Mariose, Lunes po, pinalitan ni Senador Sherwin Gadjalian si Cayetano bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto. Sa press conference, iginit ni Gadjalian na tapos na ang tinaguri ang Senate Flix at balik trabaho ng Senado. Pero buwelta ni Cayetano, ang Gadjalian block ang ayaw magtrabaho dahil hindi po naglagay ng miyembro sa mga komite mula noong May 11. Inupakan din ni Cayetano ang batiko sa kanyang Facebook Live at iginiit na ginagawa rin ito ng ilang senador. Sa ngayon, nananatili ang heightened security sa Senado sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad. Alas 6:09. 6:09. La. 6:09. Mamaya na ulit. Pumalaga Malacanang sa akusasyon ni Davao City Congressman Paolo Bulong Duterte hinggil sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bongo. Sa social media post ng kongresista, inakusahan ng ICC na nagpapagamit sa administrasyong Marcos laban sa mga kalaban sa politika. Pero Buwalta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan managot ang mga sangkot sa kasong isirampan sa ICC noong 2017 o panahong nakaupo pa sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan naman si Senador Go na wala siyang nilalabag na lumang batas at ipinapas sa Diyos na ang kanyang kapalaran. Nananaitinanggi ng DILG at PNP ang sinasabing warrant of arrest laban sa senador na pinangalan ang kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Alas 6 G's! Bilis talaga nung juris, ang bilis ng kamay ha. Namatan po ang panibagong research vessel ng China sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Nagpapatrolya ang eroplano ng Philippine Coast Guard na makita ang research vessel na Tongji dyan po sa Baho de Masinloc. Bukod dito, namatan din sa labas ng bahura ang tatlong bangkang pangisda, dalawang barko ng China Coast Guard at isang research support vessel. Naniniwala ang Coast Guard na sangkot sa illegal marine scientific research ang mga naturang barko ng China. Noon na nang umalis ang namataang moving structure ng China na sinasabing nagsagawa ng scientific research activities at pag-aaral sa ecosystem sa Baho de Masinloc. Samantala, oy, congratulations! Pasok na po si Pinay tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng Berlin Open sa Germany. Pinatumba ng world number 35 na si Ayala ang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan sa score na 75-6-4. Samantala, o sinamantala ni Ayala ang mga unforced error ni Rybakina sa second set para makuha ang panalo. Sunod na makakaharap ni Ayala ang world number 8 na si Alina Svitolina ng Ukraine. Go, go, go, Alex! Buong Pilipinas ay nasa likod mo, ha? Galingan mo! Posibleng magpatupad na malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan, mahigit 9 pesos na po ha, ang bawas presyo sa diesel, habang 5 pesos and 80 centavos sa gasolina. At di kulang-kulang 6 na piso na rin yun. At mahigit 10 piso naman sa kerosene. Sinabi ni Energy Director Attorney Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy ang rollback kung mananatili ang kapayapaan sa Middle East at kung susunod sa kasunduan ng Amerika at Iran. Kasunod ito ng paglagda ni US President Donald Trump ng Memorandum of Understanding para sa pagtatapos ng giyera sa Iran at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Nauna nang inamin ng Department of Energy na hindi agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil sa mga nasirang pasilidad at barkong na-stranded dahil naman sa giyera sa Middle East. Alas 6:12, muli pong isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 9 oras ang yellow alert simula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Buso dito ng forced outage ng 21 planta habang 13 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang po ang produksyon. Ayon kay Energy Regulatory Commission Chairman Attorney Nino Juan, malaki ang itinaas sa singil sa kuryente na maraming private utilities at electric cooperatives sa Visayas bunsod ng serye ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente. Magandang umaga muna sa lahat po ng mga miyembro ng Electric Cooperative sa Kabisayaan. Pati na rin po ang mga sakop po ng private utility sa Kabisayaan. Kumusta naman po ang taas sa inyong singil? At least kami dito sa Meralco, magkano ba tinaas natin, Camille? 15? Parang 15, ano? 15 centavos per kilowatt hour. Hindi ganun kalaki. Ang balita ko dyan sa amin sa Bacolod, mayong aga sa mga taga Negros. O ti pila? Pila ang ginsaka sa inyong bill. Haso mga bulan. Sa Iloilo, mahigit dalawang piso po per kilowatt hour. Masakit po yan, ha? At sa ibang lugar, umabot pa ng 3 piso kada kilowatt hour dyan po sa Visayas. Magandang umaga din po sa lahat ng mga taga Eastern Visayas naman. Ang mga Waray, ang mga Bisaya, ang mga Ilonggo. Nako, lagot po tayo. Ano po? Buti sana kung meron po tayong pandagdag sa ating bill sa kuryente, pambayad. Ano po? Okay lang. Paano kung wala? Sakto lang yung budget at dumoble po ang singil sa atin ng ating electric cooperative o ng private utility kagaya po ng Meralco. Nakita nyo po yan, ha? Akala nyo kasi, bakit ba flash ng flash report yung DZMM tungkol sa yellow alert? Ano bang problema, anong epekto? Tingnan nyo, ito na po yung epekto ngayon. Nararamdaman na po ng mga taga-Visayas dahil halos 40 araw na po silang nasa ilalim ng red eye, ng yellow alert sa ilang oras po kada araw. Like kahapon, humaba from 1 p.m. to 10 p.m. po sila. Medyo mahaba po ang kanilang yellow alert, although noong mga nakaraan, mula alas 3 hanggang alas 8, o di kaya alas 5 hanggang alas 9. Ngayon, ang kahapon po, parang ibig sabihin, lumala pa ang sitwasyon dun po sa kanila sa Kabisayaan. Kaya mamaya, abangan nyo po ulit, ha? At ngayon nyo isipin na wala ka namang ginawa, kayo mga consumer, kayo po ang sasalo sa kapalpakan ng kung sino mang player dyan sa energy o electric industry. Ay nako. Noon na inamin po ng National Grid Corporation na tatagal pa hanggang Agosto. O kita mo yan? Kung hanggang Agosto pa, ibig sabihin yung buong July. Good luck sa inyo. O, July, may natitira pang kalahati ng June. Buong July. Kung kalagitnaan pa ng August babalik, o di may kalahating buwan pa dun. My goodness. Naunan na pong inamin ng NGCP na tatagal pa hanggang Agosto bago bumalik sa normal ang sitwasyon sa kuryente. Kaparanggot na lang. Sabi nila, bakit? Anong nangyayari kapag may yellow alert? Pag manipis po yung reserve bank kuryente, kakonti po yung magiging choice ng ating mga electric cooperatives. Wala po silang choice kung hindi bumili ng kuryente sa spot market. At pag doon po sila bumili during peak hours, dahil marami nga po nagamit, di low supply and demand lang po. Pag malaking demand, tataas ang presyo ng kuryente. Wala man silang choice kasi pag hindi po sila bumili naman doon, brown out naman yung katapat po noon. Mas malala pag nagkaroon po ng brown out. Ano po, una-una magagalit din yung mga consumer po nila, bakit palaging may brown out. Kaya force to good sila, di bibili sila ngayon sa spot market kahit po mas mahal. Anyway, paghati-hatian naman ng mga kababayan natin ang anumang pagtaas ng presyo dyan po sa spot market. Umabot na sa 78 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng NDRRMC, mahigit 1,300 ang nasugatan habang 30 pa ang nawawala. Mahigit 80,000 individual ang apektado, kabilang halos 20,000 nananatili sa mga evacuation centers. Sa ngayon, mahigit 7,000 na ang naitatalang aftershocks bunsod ng malakas na lindol. Doon na lang sinabi ng FEVOC sa posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks. Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol. Magandang umaga. Tuna sa pila si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
3: Good morning, Alvin. Pataas ng pataas ang presyo ng ilang gulay sa Agora Market, San Juan City. Partikular ang gulay Tagalog o lowland vegetables. Ang labanos umabot na sa 190 hanggang 200 pesos ang kada kilo. Mula dating 150 pesos, tumaas din ang presyo ng pechay Tagalog na 120 pesos na mula dating 100 pesos. Talong na 100 pesos mula dating 80 pesos, ang palaya na 140 pesos mula dating 120 pesos, at kalabasa na 60 pesos mula 40 pesos. Paliwanag na mga nagtitinda, talagang tumataas ang presyo ng gulay Tagalog tuwing tag-ulan. Magmula rin anila na magtaas ang presyo ng produktong petrolyo, nagmahal na rin ang abono at renta sa makinari ng mga magsasaka, dahilan para umonti ang supply ng mga naturang gulay. Sa karne, nananatiling matatag ang presyo ng kasimpige ng baboy na 320 pesos pa rin ang kada kilo at liempo na 420 pesos ang kilo. 190 pesos naman ang presyo ng buong manok habang 200 pesos sa choice cuts. Ang pinakahuling presyo ng ilang bilihin sa Agora Market, San Juan City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Punta naman natin ngayon si Trisha Lino. Lamin natin ang lagay ng trapiko dyan sa Maynila. Go, Trish!
4: Good morning, Alvin. Sa mga kapamilya nating babiyahe mula Quezon City papuntang Maynila, asahan kang light traffic paikot sa Welcome Rotonda diretso ng Espanya Boulevard. Banayad ang daloy sa east at westbound ng Espanya hanggang sa makalagpas sa Lacson Avenue, gayon din kung itutuloy ang biyahe hanggang Quezon Boulevard malapit sa Quiapo. Hindi tulad kung may misa sa una o huling Biyernes ng buwan, Alvin, walang katraffic-traffic ngayon sa tapat ng Quiapo Church at hindi din ganoon kadagsa yung mga nagsimba sa labas ng simbahan. 3 minuto lamang yung aabutin ng biyahe mula Quiapo patungong Padre Burgos Avenue hanggang Taft Avenue at wala rin pang masyadong sasakyan mula Taft palikong Calow Avenue. Habang light traffic pa yung aabutan ng mga motorista sa north at southbound ng Rojas Boulevard. Samantala, Alvin, naghahanda na rin ang National Parks and Development Committee sa re-slaying ceremony na isasagawa sa Luneta Park mamayang alas 8 ng umaga. Nakahilera na yung mga bulaklak na iaalay sa bantayog ni Dr. Jose Rizal para ipagdiwang ang 165th anibersaryo ng kapanganakan ng pambansang bayani. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga muna kay na Ted Gua. Ted, good morning. Meron din si Ma'am Grace San Mateo at si kay Paulo Balden ng Virac Catanduanes. Mga suki po natin yan. Punta naman natin si Rowan Cueto na naghanap ng regalo sa kanyang tatay para sa Father's Day. Go, Rowan! Rowan! Nangyari? May video ka na, oh. Yung wala ka pang audio, pero may video ka na. Inunahan ka ng teleradyo. Hindi pa nagsisimula yung audio mo, Rowan. May video na. Go, Rowan! Nangyari? Hawala? Abo, hindi, naghahanap kasi siya ng panregalo sa tatay. Kailan ba yung Father's Day? Kailan Father's Day, Gamil? Sa Sunday? Ayun, oh. Happy Father's Day, pro, sa lahat ng mga magigiting na tatay. At sa lahat po ng mga umaaktong tatay sa pamilya. Hindi lang po pala sa pamilya, kundi pati sa trabaho, ano po. Pati na rin sa ano, sa mga taong gobyerno. Marami pong tatay diyan, kahit ba babae, tatay, ano po. Rowan, ready ka na? Ay wala si Manong Rod muna. Manong Ro, ay ready na ba? Anong line? Wala namang line. Ay, Rowan, go.
5: Good morning, Alvin. Hindi na kailangan gumastos ng malaki para mapasaya si tatay ngayong darating na Father's Day dahil maraming abot-sayang ngunit dekalidad na regalo ang mabibili sa Baclaran Market. Patok sa mga mamimilang iba't ibang gift items sa Baclaran Market para sa darating na pagdiriwang ng Father's Day sa June 21. Mabibili ang isang pirasong nakaset-up na sunflower sa halagang 150 pesos habang 350 pesos naman ang tatlong pirasong sunflower arrangement. Para sa mga nais magbigay ng bulaklak, may tatlong pirasong rosas na nagkakahalaga ng 100 pesos. Mayroon ding practical na regalo gaya ng sinturon na mabibili sa halagang 100 pesos. Para naman sa mga ama na mahilig sa komportabling kasuotan, may mga shorts na available sa iba't ibang kulay at free size sa halagang 280 pesos. Mabibili rin ang polo shirt sa presyong 380 pesos. Samantala, may mga chinelas ding maaaring pagpilian na naglalaro sa presyo mula hanggang 100 pesos to 200 pesos. Ayon sa mga tindero, hinahanap ng maraming mamimili ang mga regalong pasok sa budget ngunit may kalidad bilang simpleng paraan ng pagpapakita ng pasasalamat at pagmamahal sa kanilang mga ama ngayong Father's Day. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado.
0: Rowan, hindi ba pwedeng ang irigalo kay tatay yung pantoma?
5: Nako, Alvin, kung pangtoma ang usapan natin ay sa iba natin bilhin yan. Pero hindi ko mas matutuwa si tatay kung pangtoma ang ating ibibigay, Alvin.
0: Oh, hindi naman yung toma na talaga araw-araw. Halos gumulong ka na sa kalasing. Hindi naman. Ibig sabihin na may okasyon eh. May okasyon eh. Diba? May usapan, may bonding. Yung mga tatay, kasama yung ibang tatay, o hindi kailangan ng budget pang-toma at pang-pulutan, lalo pang at weekend.
5: Alvin, kung ikaw, sasama mo ba si daddy mag-inom? Kasi kung bonding na din tayo, family bonding na rin. Kung, di ba, totoma tayo kasama si tatay, si yung iba't ibang tatay. So, enjoy natin yung darating na Father's Day, Alvin.
0: Tama. Kaya hindi naman po masama, ano po. Although, kung meron kayo something special, binigyan nyo ng shirt, ng sapatos, yung mga binanggit ni Ruen. Yung something special, wallet. Ano? Yung wallet, lagyan nyo ng paldong pera. Galing sa maleta. O di mas maganda.
5: Yes. Tama ka din.
0: Maraming salamat. Ruen Cueto, thank you! Ayan na si Manong Rod. Manong Rod is on. Maganda umaga si Manong Rod. Happy Father's Day, Manong Rod.
6: Hi, good morning, Alvin. Maraming salamat. Isang modelo at successful environmental rehabilitation project sa Bataan ang gustong gawing showcase ng Department of Environment and Natural Resources sa maraming panig ng bansa. Ito ay ang Balanga Disciplina Park na bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Program. Isa itong environmental project na inilatag ng Balanga City Government na nagwagi ng unang gantimpala sa regional competition at pamangalawa sa buong bansa sa ilalim ng Rivers for Life Award 2025. Dating tahanan ng 216 na mga pamilyang informal settlers ang lugar, pero matapos silang maayos na ma-relocate, ginawang parke at green open space na hindi lamang maganda kundi may malaking ambag rin sa environmental protection, ecotourism at bahagi ng quality of life ng mga Bataenyos at mga turista. Ayon sa lokal na pamahalaan, pinatunayan ang proyekto na posible ang environmental protection kung may pagtutulungan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
0: Thank you, maraming salamat, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Gising na rin si Honey Reyes ng BDO. Magandang umaga si Honey. It's a Friday. Ganun din si Dr. Mayo Festin na pinapabati naman si Dr. Sherry Suplido ng PGH. A very, very happy birthday. Uy, taga saan mga Suplido? Taga sa amin yan, ha? Ayan ba yung taga Negros? O, naalala ko dati, may na-interview akong si Father Suplido dyan sa Negros. Happy, happy birthday po. Happy birthday din kay Billie Jean Aboy. Ayun, naglagay ng mga screen door ko doon at mga, ano yun, shower something sa bahay. Billie Jean, happy happy birthday sa'yo. Teka muna, panawagan muna natin yung taga Department of Energy. Akala ko ba umuoyang si Energy Secretary Sharon Garin? O di pag wala si Garin, dapat nandyan si Director. Si Director Rino Abad. Friday ngayon, ano ba kayo? Dapat alam ng mga kababae, lalo pang at good news, Eliza. Dapat alam ng mga kababayan natin ano ang aasahan nila pagdating ng Martes. Kaya, Director! So, pakisagot please! Gagis at tulog pa ba? Gisingin nyo. 6:25 pa lang naman, di ba? Maganda umaga sa iyo, Boss Josh Kyle Edip. Naiki-attendance check. Ganun din si Donnie Santiago na pinapabati po ang mga co-teachers niya dyan sa Assumption Polytechnic College of Southern Mindanao. Oh, mayroon tayong rest and recreation po this weekend. Aba, mukhang maganda. Maganda yung magiging weekend ng mga taga-school, ha? Pa, si Nick Suarez. Alam po ninyo, si Nick Suarez ng NBI, matagal ko na pong kilala yan, PCGG days pa. Mga totoy pa kami nun. O, bata din si Nick nun, eh. Na siya po in charge sa media, no po. Dan pa kami sa EDSA, panahon ni Heidi Yorak. O, na mayapang Heidi Yorak, ano po. Pati si Karansa, naalala ko. Pati si Avena, yan naalala ko yung mga pangalan na yan, eh. Pati si Sabio, actually, naalala ko rin, ano po. Sabi ni Nick, magandang umaga sa iyo, listening to your program. Happy Friday, Nick Suarez ng NBI. Buti pa naman, buti naalala mo pa ako, Nick. Thank you, maraming salamat. Magandang umaga din kay Kagawad Marlona Sean. Magandang umaga din po kay Dave Amalosa at kay Ma'am Elsie Balion Florentine. Gising na. And of course, ang una sa pila na si Ma'am Sarah Concepcion from California, USA. Sa oras na 6:27, kailangan po natin mag-break saglit. Dahil, wala po tayong mahanap. Dapat DOE ang nakaschedule at this time. Pero maubusan po tayo ng oras dahil sa ating pagbabalik. Senate President Sherwin Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday morning.
8: Good morning!
2: Gising Pilipinas!
8: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
10: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya.

0: at tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: boses na gigising sa umaga.
1: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
2: Magandang umaga muna kay Henrik Val Oliva na nasa Finland po. Sabi niya, wakey-wakey, still awakey. Actually, may 6 days off start na. Sarap ng buhay naman ng Henrik naman. Maka-day off. Okay, kababakasyon mo lang. 6 na araw ulit yung day off. Sarap ng buhay. Ano po? Richard Merck, magandang umaga din po sa inyo. At sa lahat po ng mga nakamonitor sa atin this early, magandang umaga din po sa lahat po ng nagme-message po sa atin sa Messenger. Pasensya na po yung iba, hindi ko nababasa. Eh, dahil dalawa lang po yung kamay natin. May kailan pa akong tingnan sa script na antabayan pa namin yung guest namin. Secretary Garin, alam mo na, 6:31 in the morning. Magandang umaga po muna kay Mama sa Luz de Leon. Good morning po at happy weekend. Alam po ba ninyong tumaas ang bilang ng stunting? Yan yung stunting? Yung pagkabansot ng mga menor de edad sa Pilipinas noon nakarang taon. Oo, akala nyo ganun-ganun lang ha? May epekto po yan. Sa pag-aaral po ng DOST Food and Nutrition Research Institute, 25% ang child stunting. Mula po sa halos 24% noong 2023. Pinakamataas ang pagkabansot sa Visayas at Mindanao, particular sa Bangsamoro at Zamboanga Peninsula. May tuturing po na public high public health concern ang pagkabansot batay sa pamantayan ng World Health Organization. Ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, banta po ang pagkabansot ng mga minor de edad sa hakbang ng pamahalaan para masolusyonan ang nararanasang learning crisis sa Pilipinas. Ibig sabihin, kahit po hindi lang po porket hindi lang po sa pagkabansot ang epekto, dahil pag kayo po ay hindi ganoon katangkad o hindi tumangkad ng dapat, eh pati po yung intellectual ability, yung capacity to absorb things and to learn, apektado rin po yun. Sinasabing naka-apekto po, ayun, yun nga po, yung nakaka-apekto yung pagkabansot sa abilidad pong matuto ng mga estudyante. Samantala, pasok po ang University of the Philippines sa mga nangungunang universidad sa buong mundo o sa 2027 World University Rankings. Nasa rank 402 ang University of the Philippines sa mga top universities, habang rank 581 naman ang Ateneo de Manila University. Pasok din po sa rankings ang De La Salle University, University of Santo Tomas at Adamson University. Bang Adamson, pasok ha? Congratulations sa Adamson! Noon na nakapasok ang mga naturang universidad sa listahan po ng top universities ngayong taon. Ayon po sa ilang analysts, patunay ang listahan na kayang makasabay po ng Pilipinas sa iba pang universidad sa buong mundo. Alas 6:33, humarap na sa NBI ang assistant coach at siyampang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kaugnay po ito ng imbestigasyon sa pagkamatay ni Rene Batterbonia Divine Adili sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora.

0: Kabilang dito sina assistant coach Sandro Soriano, team captain Jared Bahay at players po na sina Ian Espinosa at Andrew Bongo. Umaasa ang NBI na harap ngayong araw ang iba pang miyembro ng coaching staff kabilang na ang nag-resign na si Tab Baldwin. Humarap naman sa PNP-CIDG ang walo pang manlalaro ng Ateneo para sa hiwalay na imbestigasyon. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, posibleng makapagsumiti ang PNP ng report sa Department of Justice sa susunod na linggo. Nagbabala naman ang kalihim na maaaring ipakontem si Baldwin kung hindi pa rin haharap sa imbestigasyon. Nauna nang nagpalabas ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin at apat pang opisyal ng koponan. Ay Camille, sumagot na si Garin. Ayan na, Secretary Garin. Sabi niya, kailangan sagot ni Secretary. I didn't know we're scheduled today. Naku, lagot kayo. Naku, mukhang may masasabon po mamaya. Hindi alam ni Secretary Garin. Eh, wala na tayong oras din kasi may Senate President pa tayo. Dapat nauna. Kung papayag siya, dapat nauna. Check, pasensya na. Nagkaroon natin ng miscommunication. Eh, hindi alam ng Secretary na mayroon pala siyang guesting today. Sa Tarlac po, kinilala ng pamilyang dalawang bangkay na natagpuan sa nakaparadang sasakyan sa gasolinahan sa Tiplex. O ito po yung top story ng TV Patrol kahapon. Ako din nagtataka, anong nangyari dito? Paano nangyari? Ba't sila namatay dun sa parking lot ng isang Petronian, di ba? Yung sa Tiplex, yung malaking Petron dun. Bago sa investigasyon, bumili po sa coffee shop ang mga biktima at nagpunta sa sasakyang nakaparada sa parking lot. Abay, napansin po ng security guard na matagal nang nakaparada ang sasakyan, kaya ipinaalam sa mga pulis. Siguro nagduda na yung gwardiya, di ba? Ang tagal ni. Nang inspeksyonin, tumambad po ang bangkay ng 20 taong gulang na babae at 28 anyos na lalaking nakaupo sa likod ng sasakyan. Kaya tinatanong ko si Johnson, ay kako, sino ba ang kasama nung pumunta doon? Kasi di ba parang weird naman yun na nung pumunta sila, nasa driver's seat yung isa. Pero ang ending, nandun na silang dalawa sa likod o sa may ano na, sa likod ng sasakyan. O di, it's either lumipat yung isa, yung nagda-drive dun sa likod, or merong nagda-drive sa kanila at iniwan sila sa loob ng sasakyan. For whatever reason, di pa natin alam. Ano po? Sa initial na forensic examination, walang sugat sa katawan ng mga biktimang residente ng Bayan ng Paniki. Hindi pa po itinuturing na case closed ang insidente habang humiling ng privacy ang pamilya ng mga biktima. Ayun, pinag-usapan namin ni Tony Velasquez kahapon. Ano, kung paano mangyari yon? Kasi sa mga pelikula na napapanood nyo po siguro yon, yung meron yan, yung lalagyan ng parang carbon monoxide, sabi ko kay Tony, yan ba'y magsastruggle ka? Pag yan ba'y nalanghap mo yung carbon monoxide galing sa sasakyan? Sabi niya, hindi raw. Matutulog ka lang daw noon. Sabi ko, edi painless. Kung sakasakali man yun ang pakay mo, sabi niya, oo daw. Hindi ko kasi anarana. Akala ko ito yung tipong may pumapasok na lason sa katawan mo. Nang tendency mo siyempre magpumiglas dahil struggling ka, di ba? Hindi raw. Ang tendency, aantokin ka. It's as if natulog ka lang. Wow, grabe ka ako, no? Pero hindi pa po natin alam, ano? Yan lang po ay, yan lang po yung mga teorya. Ang nakakaalam po niyan ay mga otoridad. Kasi hindi ata pinautopsy na rin yung mga labi, ano po? Dapat pinautopsy para malaman natin kung ano po ang cause of death. Kasi siyempre po, ang may control o ang may responsibilidad naman yung pamilya. Pag ayaw po ng pamilya, hindi naman natin mapipilit. Ano po? Kasi kamag-anak po nila yan, eh. Hindi ba? Although hindi na po minor yung namatay kasi 20 at saka 28 years old yung namatay. Ano po? Anyway, balita naman sa Metro Manila. Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ang kapitbahay sa San Andres Bukid sa Maynila. Sa investigasyon, nagalit po ang suspect dahil sa sinasabing pambabastos ng biktima sa kanyang dalagitang anak. Ayon sa suspect, ilang beses pumapasok ng kanilang bahay ang biktima at ipinapakita ang ari sa dalagita. Abay, talaga na-tsempuan po ng suspect ang biktima at sinaksak ng bolo. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima habang inaresto ang suspect na naharap sa kasong frustrated murder. Magandang umaga din kay North Star. Bakit Brooklyn Nets po yung cup? Hindi luma na ito, eh. Hindi yung newly crowned. Wala akong New York Knicks, eh. Ha? ito'y binigay lang naman sa akin. Pang-workout ko actually ito, wala akong madampot. O yan na yung nadampot ko, kaya wala eh. Walang nagbibigay sa atin ng nag-champion eh. Kaya ganyan, dyan lang, hanggang dyan lang muna, importante may kapo tayo ha. Sa Quezon City, arestado ang lalaking nagnakaw ng 600,000 pisong halaga ng pera at alahas sa bahay sa Barangay Tandang Sora. Sinasabing umakyat sa bakod at pumasok ang sospek. Saka sinira ang mga CCTV sa loob at labas ng bahay. Natuklasang wala sa bahay ang may-ari ng bahay dahil nasa bakasyon mula pa ng June 14. Na-recover sa sospek ang mahigit 400,000 piso na halaga ng alahas at pera, pero hindi nabawi ang 48,000 piso. Natuklasang dati nang nakulong ang sospek dahil sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga at pagsusugal. Eh, paano po yan? Talagang hindi na po aabot dahil 6:40 a.m. na. Wala na, Camille? Walay na. O nga, eh, kasi hindi tayo, hindi nagkaroon ng problema sa schedule eh. Ay, di bali, ako na lang pong magsasabi sa inyo, yun ang isa sa mga habol natin sa Department of Energy, ay yung presyo po, ano po, meron naman na po akong pang-apat na araw, yung gasolina po, natuntong na talaga ng 6. Kasi kahapon, para mga nasa 580 po yan eh. 590. So ngayon po, nasa 6. O, 6 pesos kada litro down. Ayan, lagay mo yan, arrow down. Na, yung kerosene naman, kulang-kulang 11. So may higit 10 piso pa rin, down. O, lagay mo na lang dyan muna 10. O, 10 na lang. 10 na lang, yan. Tapos yung diesel naman, kulang-kulang 10. O, lagay mo na rin 10 kasi 9.9 eh. O, di 10. Down din po yan. Ayan, ha. Pero, meron pa pong last trading day today. Kaya hindi po natin alam kung yan ba ay tuluyan pang lalaki, lulobo, o di kaya ay matatapyasan. Pero sigurado na po, rollback na masiguro. 6-10-10 na po yan. Ano po? Eh, may asan po tayong rollback next week na up to 10 pesos per liter. Pero meron pa po isang araw na ikukonsidera na pwede pa pong magpalobo o magpatapyas sa magiging price movement sa susunod na linggo. O ito na, Senate President Sherwin Gadzalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday!
1: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, sipino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
0: Kasama si Alvin El Chico!
2: Gising Pilipinas!
3: Magandang umaga po sa bagong Senate President. Sabi ko sa inyo, magiging Senate President ito eh. Napakasipag po. Although tayo, naiintindihan po natin, mukhang naitsapwera na po tayo sa Gising Pilipinas, pero okay lang dahil nagpapa-interview naman po siya sa Senate Media. So pag nakakasingit po tayo from time to time, eh magpasalamat na po tayo dahil sobrang busy mo na po nito from now on. Senate President Sherwin Gajalian. Hi sir!
4: Good morning Alvin at magandang umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig at pasensya na kasi this last few days alam mo naman maraming nangyayari sa Senado.
3: Opo, ay naintindihan po namin, inanunsyo ko naman po, importante lang po gawin ninyo yung best ninyo. Oo, pwede na yun, manunod na lang kami from the sidelines. Anyway, nagpapa-interview ka naman sa Senate Media eh. Lahat naman ng stations represented sa Senado, Senator.
4: Correct. Kompleto naman doon. In fact, pati yung mga online portals, yung mga major online portals ay represented rin.
3: Tama pa. From time to time lang, magtatampo kami pag hindi na pagbibigyan. Pero ayaw mo na kami.
4: Pipilitin ko, Alvin. Alam mo naman, maaga ako nagigising.
3: I know.
4: Pipilitin natin.
3: Unahin po natin yung latest. Ano po, napanood ko rin ito sa social media na ang Korte Suprema po ay hinihingan ng mga dokumento ang Solicitor General. Ang sabi niya, dapat mag-submit ang Kamara at ang Senado ng mga dokumento related po sa budget ng mga nakarang taon dahil gusto nilang malaman paano nangyari o nasa ang banda yung na nagdadagdag ng budget dun sa BICAM. Ang Senate President po ba ay magsasubmit dahil kayo na po ngayon yun?
4: Yes, ready kami to submit. In fact, discussions ng budget process noong 2026, itong nakaraang taon, ay lahat yan nasa website ng Senado. So at lahat ng transcript ay naka-upload rin sa Senado, pati na yung mga attachments. May mga amendments ang mga senador, may mga amendments ang subcommittees, yan lahat ay naka-upload. Kaya kung 2026 ang pag-uusapan, kompleto yan sa aming website.
3: Apo, pero kayo, you had been a member of the Bicameral Conference Committee dati. Ano po? Totoo ba yung nangyayari na parang ang kutob siguro ng Korte Suprema, nangyayari yung insertion nandun sa BICAM, natataas, tinataas nila yung, o binabawasan nila yung budget items. Nangyayari po ba yun?
4: Actually, Alvin, ang budget process kasi maraming steps yan. No? So
3: opo,
4: pwede kang mag-introduce ng amendments, let's say sa period of amendments, pwede ka rin mag-introduce ng amendments pagdating let's say ng BICAM. Even during the discussions, pwede ka mag-amend ng, may technical working group, pwede ka rin mag-introduce ng amendments. So maraming steps na pwede ka mag-introduce ng amendments. Ang importante dito, unang-una, yung amendments mo ay may basehan. For example, ito ay request ng mga agencies o coordinated to sa mga agencies para hindi nasasayang. Pangalawa, transparent. Importante na in-upload to sa website at nalalaman rin ng mga senador at taong bayan kung ano itong mga amendments. Kaya yung 2026, pag makikita natin yung open BICAM, kitang-kita kung ano yung mga ina-amenda sa floor at ina-upload namin to sa aming website.
3: Pero ang in question ata, Senator, ay yung 2025 kasi doon nagsimula yung flood control issue, hindi ho ba?
4: Tama. At itong 2025, dahil wala pa ako noon sa Finance Committee, sa pagkaalam ko, meron naman itong mga dokumento rin. No? At meron din itong mga supporting documents. Hindi lang nga siya naka-upload sa website.
3: Nasaan ka noon, sir, noong 2025? I was, energy.
4: Chairman ako ng
3: Ways and Means.
4: Ways and Means, tama. Oh. Chairman ako ng Ways and Means Committee.
3: So, hindi ka kasali sa BICAM noon?
4: Kasali ako sa BICAM at that time. Ang kinocover ko sa BICAM, yung energy sector. Department of Energy, ERC, PNOC, PSAM, yun ang kinocover ko at that time. Ang mga vice chair kasi may kanya-kanyang committees yan eh.
3: Apo.
4: At kanya-kanya kaming kinocover.
3: So yung BICAM, nandun ka, pero sa sinasabi, naalala mo, naging notorious ang salitang small committee. Noong 2025, ano po, wala po kayo dun sa small committee.
4: Wala ako doon. No? Hindi, ang nangyayari kasi, para quote-unquote mabilis yung proseso, dinidelegate to sa chairman, chairman to chairman discussions doon sa mga amendments. Yun ang tinanggal namin noong 2026. Kaya makikita natin na nasa open by cam yung discussions.
3: Apo, sige. So pihit po tayo. Napanood nyo naman po siguro yung panibagong entry ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi pa po siya tapos, Senator Sherwin. Ano po, mukhang masama pa rin ang loob. Nakikipagsagutan pa rin. At involved na naman yung ibang senador. Hindi po kayo, ano po. Pero mukhang hindi pa siya ready, ano po.
4: Hindi ko napanood, Alvin. Yesterday kasi I was busy with iba-ibang ano kasi first day natin on the job.
3: Apo.
4: Kaya sinisigurado natin na walang madidelay na mga papeles at walang madidelay na sweldo. So nasa hindi ko napanood yung mga videos.
3: Opo. I think may binanggit siya about na bakit nyo ba pinag-iinitan yung Facebook ko? Eh, kayo din naman nag-Facebook din naman?
4: Well, kanya-kanya naman talagang pamamaraan yan para mag-communicate. Iba-ibang tao, iba-iba yung style at kanya-kanyang paraan niya. Kung saan ka komportable at saan tingin mo epektibo ka, pwede mong gawin yun. No? So, kanya-kanya talaga yan.
3: Opo, pakisagot na lang po. Ang sabi ata, yung mayorya ay pagtatakpan lang daw yung issue ng flood control. Maybe dahil ikaw na naman yung leader ng Senado ngayon. Ganun ba ang mangyayari dyan dahil ikaw nakaupo? Eh, pagtatakpan nyo na ang kung sino man yung masasangkot sa flood control issue.
4: Alvin, very clear, sinabi ni Chairman Erwin Tulfo na itutuloy niya itong flood control. Pero dapat maayos at mayroong mga affidavits na isasubmit sa committee. At very clear siya na yung affidavits ang magiging basehan. Dahil hindi natin naman pwedeng pupunta na lang ang isang tao doon o ilang mga tao tapos mag-aakusa kung sino-sino. So, importante na meron silang mga affidavit na isasubmit, duly notarized, at ito ang magiging basehan. At pangalawa, nung nagkaroon ng Blue Ribbon, yung si Senator Erwin, no, nagkaroon siya ng Blue Ribbon hearing, inibitahan naman itong mga 18 ex-bodyguards. Pumunta sila sa building, no? Pero hindi naman pumunta at nag-attend nung hearing. Kaya nakaka-insulto yun at para sa akin, pagbabaliwala ng hearing at yung oportunidad na maglahad sila ng katotohanan nawala rin dahil nasa loob ka na ng building, nandoon ka na at ilang hakbang na lang nasa hearing ka na pero hindi ka nag-attend. So yung oportunidad na magsabi ka ng totoo nawala rin, no? So kung para sa akin, binigyan sila ng oportunidad pero sinayang nila, no? Sabi ko nga doon sa aking speech, ang katotohanan, walang pinipili yan. Kakampi mo yung chairman, di mo kakampi yung chairman, di mo kilala yung chairman. Magsabi ko ng katotohanan kung ikaw ay naimbitahan.
3: Opo. Pero ang bottom line is, tuloy pa ba ang investigasyon ninyo ng flood control? O tapos na yun na yun, move on na tayo? Kasi ang sabi ni Senator Sherwin, ay ni Senator Erwin sa aming kahapon, kaya mo yung ombudsman na kumilos. Ano po? Move on na tayo. Yan ba yung gusto nyo mangyari?
4: Kaya nga ang importante dito, kung mayroong mga bagong ebidensya, bagong testigo, magbigay ng affidavit, magbigay ng dokumento para mapag-aralan ng committee. At ayaw lang namang, ang ayaw nating mangyari ay magamit yung committee sa pag-akusa. No? Dahil madaling mag-akusa pero kung may importante dyan yung ebidensya at yung testimonya. So kung mayroong mga bagong mga ebidensya at testimonya, itutuloy yun. Kaya nga ang panawagan ay magbigay ka agad ng advance affidavit at advance information at mga ebidensya para mapag-aralan ng committee.
3: So, magtutuloy o hindi na muna magtutuloy kung wala namang bagong...
4: Yes, depende yan, Alvin, depende. No? Pwede siya magtuloy kung may mga bagong ebidensya at bagong testigo. Dahil kung matatandaan natin, yung sinabit ni Senator Lacson ay partial report.
3: Tama.
4: So pwede pa siyang magtuloy.
3: So pwede pa naman, but so far
4: pwede
3: wala pa
4: naman.
3: Schedule. Wala pa schedule.
4: Wala pa, wala pang schedule.
3: Ngayon, sabi ni Senator Cayetano, walang nangyari sa leadership niya kasi hindi nag-cooperate ang minority sila raw yung walang ginawa nung panahon yun. At saka yung gastos, Senate, Mr. Senate President, para sobrang laki po pala ng gastos nyo dyan sa Senado. Hindi ba pwedeng bawasan? Ganun ba talaga kalaki? 25 million pesos a day.
4: Yes, malaki ang gastos dahil nationwide ang coverage ng Senado. Mm. Unlike ang Congress na per district, ang gastos ng congressman ay per district. Ang gastos ng Senado is nationwide. No? So, ang coverage namin ay buong bansa. At minomonitor ng Senado yung nangyari sa buong bansa. In fact, buong mundo ang minomonitor dahil meron tayong treaty powers. So, talagang importante nagtatrabaho yung Senado. At para sa akin ay let's move forward. No? Dahil halos lahat, karamihan o halos lahat ng mga senador, gusto nang bumalik sa trabaho dahil maraming ang naiwanan.
3: Okay. Ngayon, ang sabi ay nagpalit daw ang mayorya para isway ang vote sa impeachment trial. Kumbaga, ang pinaka-bottom line talaga nito is yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. What do you say?
4: Magdedepende. Ito, Alvin, madalas natin pag-usapan to even before na magdedepende yan sa ebidensyang ipapakita ng both sides, no? Prosecution and defense. Diyan masisway ang mga senator judges. Hindi sa pagpapalit ng liderato, hindi sa pagpapalit ng mayorya, manorya. Ang importante dito ay yung ebidensyang ipapakita ng prosecution and also the defense. At nag-umpisa na yung pre-trial. In fact, tinitignan ko nga yung pre-trial brief. Ang kapal, no? 60 pages each side. At marami silang mga testigo na ipapakilala at maraming ebidensya na ipapakita. Yun ang pinakamahalaga.
3: Mm.
4: At yun ang dapat lumabas para makapag-desisyon ang mga senator judges ng tama at ng patas.
3: Ay, pero hindi pa po kayo nakakapagpasa kung si Senator Chiz Escudero na nga ang magiging presiding officer. Kasi sabi ni Senator Ping, mukhang siya. O siya ang gusto ng mayorya?
4: Under the rules, Alvin, nakasulat doon, Senate President ang magpre-preside.
3: Okay.
4: Unless ang Senado ay pipili ng iba. No?
3: Mm.
4: So, sa ngayon, Senate President ang magpre-preside at magkakaroon kami ng caucus later on para mapag-usapan.
3: Pero ikaw, okay naman po kayo, Mr. Senate President, na hindi kayo magpre-preside o igigiit ninyo, hindi ako Senate President eh, hindi ako dapat dyan.
4: Pag-usapan natin. Pag-uusapan na lang sa grupo. Importante mapag-usapan. Importante naman sa akin ay sundan yung rules at mapag-usapan.
3: Okay. Pero kaya nyo naman po kahit hindi kayo abogado. Kasi may ini-example ni Senator Ping, paano kung kailangan mo agad-agad mag-decide? Siyempre, pag abogado, alam mo eh, approve ba yan o denied ba yan o paano ba?
4: Actually, Alvin, wala naman nakasaad sa Constitution, even in our rules, na kailangan abogado. In fact, ang gusto nga ng Constitution, mas simple, mas naintindihan ng taong bayan, at malabas ang ebidensya. Tandaan natin, hindi naman to formal court na huwes ang namumuno. Ito ay impeachment court at sui generis siya. Ibig sabihin, parang kakaiba siya. No? Mm. At ang gusto nga ng Constitution ay gawin as layman, mas simple, mas naintindihan ng taong bayan para masundan ng mabuti. Dahil kung very technical siya, kahit na nag-aral ka ng mataas, hindi mo masusundan. Eh. Kaya kailangan simple as possible.
3: Opo. Ngayon, dun sa issue po na kung saan ibabangga yung two-thirds, ano ang position nyo dun? Kasi sabi nyo, sure na hindi makakadalo si Senator Jinggoy. Hindi naman nakikita si Senator Bato. E di lalabas, 22 lang yun. Pag binangga mo yung two-thirds dun, 15 na lang yun. Hindi na 16. Ano po?
4: Correct. Correct. Ito siguro we have to distinguish, no, nasabi ko na ito sa in the past. Nasabi ko na pag conviction, kailangan ng two-thirds. Dahil malinaw sa ating saligang batas na kasulat doon, two-thirds of all members. So yun ang, akin ha, personal ko ito, personal opinion ko, yun ang dapat sundan.
3: Paano yun? Paano yun, sir? Ang susundan yung...
4: Sa conviction, kailangan ng two-thirds of all members.
3: Of nakasaad all?
4: Yan sa ating, yes, of all members. Nakasaad yan sa ating saligang batas at personal opinion ko, dapat sundan itong nakasaad sa saligang batas.
3: Kasi pag all, magiging 16. Tama po? Mm-hmm. Ngayon, tama. Pag all members present, Eh di mag-iiba naman po ngayon, magiging
4: Yes,
3: 50
4: iba
3: na lang
4: naman
3: po.
4: yun.
3: O, di ba?
4: So, tingnan natin kung ano yung nakasaad sa Constitution at yun ang dapat sundan.
3: Okay, sige. Ngayon, ano ang magiging klase ng liderato ni Senator Sherwin Gatchalian dyan sa Senado? Unang-una, kayo ba'y nakapag-usap na ni Senator Cayetano? Sabi mo kasi, kakausapin mo lahat eh. So, nakausap nyo na po lahat na minorya except for Senator Cayetano?
4: Actually, marami na. Halos lahat na. Yung iba, nagte-text sa akin, nagko-congratulate, at sabi ko nga, let's move forward, let's work together. Marami ng mga members sa sa minority nag-text o nagpapadala ng congratulatory message. At nagpapasalamat ako sa kanila. Malaking bagay para sa akin yun dahil ang Senado hindi dapat may mayorya o minorya. Dapat umusa dyan bilang isang Senado. Lalo na sa mga issues. Importante na mapag-usapan at mapag-debatihan ng maayos yung mga issues para maramdaman ng taong bayan.
3: Hindi, si Gatchalian po, hindi naman po ito pala away. Ano po? Pero balik ako sa tanong ko. So lahat ng senador ay nag-congratulate na sa inyo except for former Senate President Cayetano.
4: Hindi ko pa nakikita, hindi ko nabilang kung lahat, Alvin.
3: Sabi mo,
4: ang dami mo. Wala naman akong checklist kung sino nag-congratulate o sino hindi.
3: Ay, ne, pero as far as you can remember, naalala mo bang nag-congratulate na sa'yo si Senator Alan Peter Cayetano?
4: Particularly kay Senator Alan, wala pa.
3: Wala pa. Have you reached out to him? Ikaw na lang. Sige na, ikaw na magpakumbaba. Tawagan mo na. So I'm pretty sure alam mo naman yung number at amuin mo na si Senator Cayetano.
4: Sabi ko nga, Alvin, na lahat naman na ang aking pintuan, ang aking puso, laging bukas. At sabi ko nga, ako, marami rin tayong kaibigan sa minorya. Kaya madali sa akin, no, para makipag-usap sa lahat ng mga senador. No, dahil nakatrabaho ko sila at marami tayong mga senador magagaling, seryoso sa trabaho at gusto lang nila mag-trabaho. No.
3: So, are you going to reach out to him or you will wait for him to reach out to you?
4: Basta, Alvin, bukas yung aking pintuan at tanggapan para sa lahat.
3: Okay. Sige, hanggang dyan na muna tayo, partner.
4: Thank you.
3: Marami salamat. Mag-hi lang sa'yo. Say good morning to Senator Sherwin. Kasi, partner, mukhang matatagalan bago makabalik yan sa atin. Sobrang busy na nito.
1: Oo nga.
3: Oh, mag-good morning ka muna kay Senator Sherwin. Senate President Sherwin
1: Gatchalian. Good morning, SP.
4: Maraming salamat. Thank you.
1: At mula sa kaibuturan ng aking puso, congratulations po.
4: Maraming salamat.
3: Eh, but hindi mo sabi mo sa akin kanina ang itatanong mo at ha? Ang itatanong mo tungkol sa love life ng Senate President. Sabi mo sa akin kanina, 'di ba?
1: Alam ko na. alam mo ba, SP?
3: SP, nag-message, pareact naman po sa message ni Bianca Manalo. Mukhang proud sa iyo yung Bianca Manalo,
1: forever
3: SP.
1: Forever will be proud.
4: Nagpapasalamat ako sa kanya at of course sa lahat ng bumati. In fact, buong gabi nga ako nagre-reply sa mga bumabati sa atin. Nagpapasalamat ako sa lahat, of course.
1: Opo.
4: Malaking bagay yung pagbati ho nila.
3: Hindi nila. Niya. Kasi si Bianca ang tinatanong natin, SP.
4: Nagpapasalamat ako, of course, kay Bianca. At nagpapasalamat din ako sa lahat.
1: SP, di po ba kayo napipikon o kayo po ay kinikilig?
3: Mukhang hindi naman siya kinikilig.
4: Siyempre, meron naman, tao rin naman tayo. No? Napipikon din tayo once in a while.
1: Meron pang isa, SP, meron pang isa. Senri. Kumbaga, papalitan
3: pag hindi na nagpa-interview si Gatchalian sa akin, ikaw may kasalanan.
1: Sabi
3: ha?
1: Ko sa'yo, hindi ko nakakausapin.
3: Paano daw yung Senri o yung Risa Ontiveros at Gatchalian na Senator Sherwin?
4: Well, of course, malaking bagay sa akin na ma-associate kay Senator Risa dahil
3: siya
4: sa pinaka-masipag, matapang at produktibong senador natin. Makikita natin sa special session, dami niya natapos. No? Yung batas sa barangay health workers natin, isa sa pinaka-importanting batas na tapos namin na special session. So, malaking karangalan para sa akin.
3: Winry po pala. Mali naman ako. Hindi Senri.
1: Winry.
3: Ang tawag. Ano? Kinikilig kayo na may love team kayo, SP?
4: Siyempre, kinikilig rin. No? Dahil na-associate ka sa isang magaling na tao.
1: Ayun.
3: Para namumula po kayo, SP. Maraming salamat. Magagalit
4: ka tayo.
3: Thank you. From time to time, pagbigyan mo naman kami. Okay na kami sa hindi regular. Ano, from time to time na lang, SP, ha? Thank you po.
4: Okay.
3: Mabuhay ka. Mabuhay
1: ingat
3: ka.
1: Po kayo. Ingat.
3: Yan ang sinasabi ko sa iyo, partner. Sulit yung sweldo natin sa mga ganyan. Yung ang kapatid niya, magaling din. DSWD.
1: Tama.
3: O, ganyan dapat ang public servant. Hindi, hindi naman tayo manghinayang sa, ano laki ng sweldo, tapos walang ginagawa, absent.
1: That's just the way it is.
3: Kaya nga.
1: That's just the way it is. Common sense, di ba?
3: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
5: Gising Pilipinas Energy Energy!
6: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa susunod na linggo.
1: Visayas Grid muling isinailalim sa yellow alert. Singil sa kuryente sa Visayas, tataas ngayong buwan.
3: Halos 700 milyong piso na pondo na sayang sa termino ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Senate President Sherwin Gadzalian iginiit na tapos na ang Senate Flix o drama sa Senado.
1: Panibagong research vessel ng China namataan sa Bajo de Masinloc. Iba pang barko ng China naglalayag din sa labas ng bahura.
3: Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 78,000 pamilya na nanatili rin sa evacuation centers.
1: Halos 1,000 pamilyang naninirahan malapit sa creek sa Las Piñas City at Parañaque, posibleng i-relocate ng DPWH.
3: Alex Ayala tinalo ang world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Tennis Open.
1: Sa showbiz spotlight, Ann Curtis nagsalita na sa issue hinggil sa mga half-fi o half-Filipino.
3: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Biyernes, June 19, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
1: Ako naman po si Doris Bigornia.
3: Detalye. Posibleng magpatupad ng malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa apat na araw ng kalakalan, 10 piso na po ang bawas presyo sa diesel at kerosene, habang 6 na piso naman sa gasolina. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy ang rollback kung mananatili ang kapayapaan sa Middle East at kung susunod sa kasunduan ng Amerika at Iran. Kasunod ito ng paglagda ni U.S. President Donald Trump ng Memorandum of Understanding para sa pagtatapos ng giyera sa Iran at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz.
7: Pag nasustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis.
3: Nauna nang inamin ang Department of Energy na hindi agad may babalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil sa mga nasirang pasilidad at barkong na stranded dahil sa giyera sa Middle East.
1: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. 9 na oras ang yellow alert mula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng forced outage ng 21 planta habang 13 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Ayon kay ERC Chairman sa Tornino 1, malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas, bunsod ng serye ng yellow alert o pagnibis ng reserbang kuryente.
8: We allowed naman this staggering over, three months para medyo mamitigate din yung sudden increase nitong June.
1: Nauna nang inamin ng NGCP, natatagal pa hanggang Agosto bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente.
3: 8 minuto makalipas sa 7 ng umaga, halos 700 milyong pisong pondo ng bayan ang nasayang sa ilalim ng termino ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sa social media po sinabi ni Senador Pantelo Lacson na nasayang ang pondo dahil sa mga nangyari sa 28 araw na termino ni Cayetano tulad ng pamamaril sa Senado at pagtakas ng puganting si Senador Ronald De La Rosa. Pero sa Facebook Live, iginit ni Cayetano na normal lang ang 25 million pesos na gastos ng Senado kada araw.
9: 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Wynn. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado.
3: Lunes, pinalitan ni Senator Sherwin Gadzalian si Cayetano bilang Senate President matapos makakuha ng 13 o 13 boto dahil sa paglipat sa mayorya ni Senator Joel Villanueva. Sa press conference, iginit ni Gadzalian na tapos na ang tinaguri ang Senate Flicks at balik trabaho na ang Senado. Itutuloy din ang pagdirig ng Blue Ribbon Committee sa flood control project sakaling magkaroon ng bagong ebidensya.
4: Ang ayaw nating mangyari ay magamit ng committee sa pag-akusa. No, dahil madaling mag-akusa pero kung may importante diyan yung ebidensya at yung testimonya. So kung mayroong mga bagong mga ebidensya at testimonya, itutuloy yun. Kaya nga ang panawagan ay magbigay ka agad ng advance affidavit at advance information.
3: Pero buwelta ni Cayetano, ang Gadzalian Block ang ayaw magtrabaho dahil hindi naglagay ng miyembro sa mga komite mula noong Mayo a 11. Inupakan din ni Cayetano ang batikos sa pagsasagawa ng Facebook Live at iginiit ay naginagawa rin naman ito ng ilang senador.
9: Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, nagumagamit din naman sila ng Facebook? Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh ang hilig nyo rin mag-Facebook.
3: Sa ngayon, nananatili po ang heightened security sa Senado sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad.
1: Iginiit ng liderato ng Senado na hindi maaaring magsilbing Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakakulong at suspendidong si Senador Jinggoy Estrada. Martes, pinatawa ng Sandigan Bayan ng 90 araw na suspension si Estrada dahil sa kasong graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control project. Ayon kay Senate President Sherwin Gadzalian, kasama sa suspensyon ni Estrada bilang senador ang pagiging senator judge. Nilinaw naman ni Gadzalian na pag-uusapan pa ng Senado kung sino ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. Kasunod dito ng pahayag ni Senador Panfilo Lacson na pabor ang mayorya na maging presiding officer sa paglilitis si Senador Francis Escudero dahil sa pagiging abogado. Pero habang hindi pa natatalakay, mananatiling presiding officer si Gadzalian bilang Senate President.
4: Nakasulat dun, Senate President ang magpre-preside.
3: Okay.
4: Unless ang Senado ay pipili ng iba. No?
3: Mm.
4: So, sa ngayon, Senate President ang magpre-preside at magkakaroon kami ng caucus later on para mapag-usapan.
1: Si Senate President Sherwin Gadzalian.
3: Alas 7:12. No show si Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference ng Senate Impeachment Court. Pero dumalo ang defense team ng Vice Presidente, gayon din ang House Prosecution Team, kasama ang ilang private prosecutors. Sarado sa medium pre-trial conference na pinangunahan ni Senate President o Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug Jr. Ayon sa abogado ni VP Sara na si Michael Poa, nagkaroon ng hindi pagkakasundo ang depensa at prosekusyon sa pre-trial conference. Hindi po idinitalya ang issue pero iginiit na magkabilang panig na normal lang ang hindi pagkakasundo sa proseso.
10: Maganda naman na naging resolution. So, of course, we'd like to thank also the prosecution panel. So, at least, maganda yung naging agreements namin.
3: Para kay House Trial Spokesperson Renee Ko, bisulang hindi siniseryoso ng defense team ang impeachment trial dahil sa hindi pagsipot ni VP Sara sa pre-trial conference at hindi pagsagot sa kinakaharap na reklamo. Sa isinumiting listahan ng testigo at ebidensya, walang magpapatunay na lehitimo ang pinagmula ng yaman ng Vice Presidente.
11: Hindi nila sineseryoso ang proseso. Para seryosohin yung proseso, we are looking for independent affirmative defenses. Ibig sabihin po, yung mga sagot na talaga pong nagre-respond sa mga tanong, sa mga allegation. Hindi yung simpleng sasabihin yung, hindi po yan totoo, pero hindi po magpo-provide ng counter-answer kung bakit hindi yung totoo.
3: Inaasa ang babalik ang House Prosecution at Defense Team sa Senate Impeachment Court sa Lunes para sa marking of evidence dahil sa dami ng ebidensya mula sa magkabilang panig.
1: Halos 2 lang sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang pagbabasihan ng mga senador ang mga ebidensya at batas sa pagbibigay ng hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Okta Research Group noong Abril, 19% ng respondents ang tiwalang susundin ng mga senador ang ebidensya at hindi political consideration, habang 32% ang hindi naniniwala at 49% ang undecided. Ibig sabihin, nananatiling limitado ang tiwala ng publiko sa pangungunan ng Senado sa impeachment trial. Mataas ang skepticism o dudang susundan ng mga senador ang ebidensya sa Mindanao na baluarte ng pamilya Duterte. Isinagawa ang survey bago muling ma-impeach ng Kamara si VP Sara noong Mayo 11.
3: Alas 7:15, pumalag ang Malacañang sa akusasyon ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte hinggil sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bongo sa social media post ng kongresista. Inakusahan ng ICC na nagpapagamit sa Administrasyong Marcos laban sa mga kalaban sa politika. Guelteri Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan managot na mga sangkot sa kasong isinampa ng ICC noong 2017 o panahong nakaupo pa sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
12: So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. Hindi ito wine-weaponize. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
3: Para kay ICC Assistant Counsel Maria Cristina Conti, maaaring ipadaan ang arrest warrant sa opisina ni Pangulong Marcos sa halip na sa Department of Foreign Affairs dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noon pang 2019.
13: Two ways lang yan. Mismong ICC prosecutor o kaya Philippine government. Yun yung pinakamalapit na source. Ewan ko kung saan makukuha ni Pulong Duterte yung information yan. Kung may warrant na, dapat hulihin siya agad-agad.
3: Nanindigan naman si Senador Go na wala siya nilalabag na lumang batas at ipinapas sa Diyos na ang kanyang kapalaran. Noon na itinanggi ng DILG at PNP ang sinasabing warrant of arrest laban sa Senador at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
1: Namataan ang panibagong research vessel ng China sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Nagpapatrolya ang aeroplano ng Philippine Coast Guard nang makita ang research vessel sa Bajo de Masinloc. Bukod dito, namataan din sa labas ng bahura ang tatlong bangkang pangisda, dalawang barko ng China Coast Guard at isang research support vessel ng China. Naniniwala ang Coast Guard na sangkot sa illegal marine scientific research ang mga naturang barko ng China. Nauna nang umalis ang moving structure ng China na sinasabing nagsagawa ng scientific research activities at pag-aaral sa ecosystem sa Bajo de Masinloc.
14: On the part of the Philippine government, of course, we are still not supporting such cover. For us, it is an illegal MSR. We have never allowed the Chinese government to deploy a Chinese research vessel to conduct an MSR within our own exclusive economic zone.
1: Si Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarriela.
3: Alas 7:17, nagkasundo ang Pilipinas at Russia na palakasin ang relasyon sa usapin ng kalakalan. Sa bilateral meeting, nagkasundo sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin na palawigin ng koneksyon sa sektor ng enerhiya at agrikultura. Lalo't itinuturing ang Russia bilang oil-rich country sa Europa. Kilala naman ang Pilipinas na major producer ng prutas, high-value crops at seafood. Nakakaunti ang supply sa Russia. Wala pang inilalabas na pahayag ng Malacañang kung nais ipinal na ang mga kasunduan. Pinayagan naman ni Putin ang pagpapalaya sa 24 na Pilipinong halos isang taong nakulong matapos makapasok ng Russia dahil sa mga illegal recruiter.
1: Muling itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rates. 25 basis points ang itinaas, kaya umabot na sa 4.75% ang interest sa pautang sa bangko tulad ng credit card at loan mula sa 4.5%. Bunso dito ng pagbilis ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo dahil sa giyera sa Middle East. Noong Abril, umabot sa 7.2% ang inflation rate na pinakamataas simula noong Marso 2023. Dahil sa pagbilis ng inflation, bumagsak na sa 73 centavos ang purchasing power o halaga ng piso na pinakamababa simula noong 2018. Kahapon, nagsara ang palitan sa 60 pesos and 56 centavos kada US dollar.
3: Break, break, break! Time out po muna. What time is it, Miss Beautiful?
1: 7:19 na po. Nagmamadali, oh.
3: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
15: Radyo Patrol Balita alas 7!
16: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
17: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
16: May kasama kang makikinig sa'yo.
17: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
18: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
16: Ako to, si Chang Ami.
17: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
16: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
19: Manatili po kayong nakikinig.
20: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
21: Nagbibigay ng iba't ibang information.
20: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
22: Pag walang knowledge, walang power.
20: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi. Alas 7.
3: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.22, 78 nang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng NDR-RMC, mahigit 1,300 ang nasugatan habang 30 pang nawawala. Mahigit 80,000 individual ang apektado, kabilang na ang halos 20,000 nananatili sa mga evacuation center. Sa ngayon, mahigit 7,000 na ang naitalang aftershocks bunsod ng malakas na lindol. Nauna na sinabi ng FIVOLS na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks.
4: Planong i-relocate o ilipat ang 1,000 pamilyang naninirahan malapit sa creek sa Las Piñas at Parañaque City. Sinasabing hadlang ang mga informal settler sa bahagi ng creek sa mga itinayong drainage project sa lugar. Makikipag-ugnayan ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan at National Housing Authority para sa relokasyon ng mga apektadong pamilya. Ayon kay DPWH Secretary Vince Diz, hahanap muna ng malilipatang lugar bago simulan ang demolisyon ng mga bahay.
5: Sa gagong madaling panahon, kailangan natin i-relocate itong mga kababayan na natin na nandito. We just have to exercise political will dito para sa sarili nilang safety tsaka kapakanan. Delikado po talaga ang nasa nakapatong sila sa daanan ng tubig.
4: Maasa naman ang ilang pamilyang ililipat sila sa lugar na maayos ang bahay at may access sa iba't ibang trabaho.
3: Tumaas ang bilang ng mga bansot na mga minor de edad sa Pilipinas noong nakarang taon. Sa pag-aaral ng DOST Food and Nutrition Research Institute, 25% ang child stunting mula sa halos 24% noong 2023. Pinakamataas ang pagkabansot sa Visayas at Mindanao, particular sa Bangsamoro at Zamboanga Peninsula. May tuturing ng public health concern ang pagkabansot batay sa pamantayan ng World Health Organization. Ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, banta ang pagkabansot ng mga minor de edad sa hakbang ng pamahalaan para solusyonan ang nararanasang learning crisis sa Pilipinas. Sinasabing nakaapekto ang pagkabansot sa pagsasalita at abilidad na matuto ng mga estudyante.
4: Pwede bang palitan?
3: O ano?
4: Maliit.
3: O, hindi bansot yun yung term part niya. Stunt. Stunted.
4: Oo.
3: Kasi pag sinabi mong maliit, pwedeng small.
4: Oo.
3: Hindi to stunted. Ibig sabihin, hindi na siya tumubo ng dapat. Parang ganoon. Go.
4: Ang sakit. Pasok ang University of the Philippines sa mga nangungunang universidad sa buong mundo. Sa 2027 World University Rankings, nasa rank 402 ang UP sa mga top university, habang rank 581 ang Ateneo de Manila University. Pasok din sa rankings ang De La Salle University, University of Santo Tomas at Adamson University. Nanguna naman sa listahan ang Massachusetts Institute of Technology sa Amerika. Ayon sa ilang analyst, patunay ang listahan na kayang makasabay ng Pilipinas sa iba pang universidad sa buong mundo.
3: Alas 7.25, humarap na sa NBI ang assistant coach at siyam na iba pang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kaugnay ito ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Batarbonia at Divine Adili sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Abilan dito sina assistant coach Sandro Soriano, team captain na si Jared Bahay, at iba pang players na sina Ian Espinosa at Andrew Bongo. Umaasa ang NBI na haharap ngayong araw ang iba pang miyembro ng coaching staff, kabilang na ang nag-resign na si Coach Tab Baldwin. Ayon kay DILG Secretary John Vic Ramulla, posibleng makapagsumiti ang PNP ng report sa Department of Justice sa susunod na linggo. Nagbabala naman ang kalihim na maaring ipa-contempt si Baldwin kung hindi pa rin haharap sa investigasyon. Nauna na nagpalabas ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin at dalawa pang opisyal ng koponan.
4: Sa Tarlac, kinilala ng pamilya ang dalawang bangkay na natagpuan sa nakaparadang sasakyan sa gasolinahan sa Tiplex. Sa investigasyon, bumili sa coffee shop ang mga biktima at nagpunta sa sasakyang nakaparada sa parking lot. Napansin ng security guard na matagal nang nakaparada ang sasakyan, kaya ipinaalam sa mga pulis nang inspeksyonin. Tumambad ang bangkay ng 20 taong gulang na babae at 28 taong gulang na lalaking nakaupo sa likod ng sasakyan. Sa initial na forensic examination, walang sugat sa katawan ang mga biktimang residente ng bayan ng Paniki. Hello. Hindi pa itinuturing na case closed ang insidente habang humiling ng privacy ang pamilya ng mga biktima.
3: Alas 7:27 sa Maynila, sugatan na isang lalaki matapos saksakin ang kapitbahay sa San Andres Bukid. Sa investigasyon, nagalit ang suspect dahil sa sinasabing pambabastos ng biktima sa kanyang dalagitang anak. Ayon sa suspect, ilang beses pumapasok ng kanilang bahay ang biktima at ipinapakita ang ari sa dalagita. Ay talaga, na-tsempuan po ng suspect ang biktima at sinaksak ng bolo. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima habang inaresto ang suspect na naharap sa kasong frustrated murder.
4: Ano ang inabot ng bolo?
3: Ha? Ah?
4: Ano lang ang inabot ng bolo?
3: Hindi ko alam, basta natamaan.
4: Tinamaan. Sa Quezon City, arestado ang lalaking nagnakaw ng 600,000 pisong halaga ng pera at alahas sa bahay sa barangay Tandang Sora. Sa investigasyon, umakyat sa bakod ang suspect saka sinira ang mga CCTV sa loob at labas ng bahay. Natuklasang wala sa bahay ang may-ari dahil nakabakasyon simula pa noong June 14. Na-recover sa suspect ang mahigit 400,000 piso na halaga ng alahas at pera. Natuklasang dati nang nakulong ang suspect dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga at pagsusugal.
3: Samantala, pasok na po si Pinay tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng Berlin Open sa Germany. Pinatumba ng world number 35 na si Ayala ang world number 2 partner na si Elena Rybakina ng Kazakhstan sa score na 75-64. Samantala ni Ayala

0: o pagiging half Pinoy. Iginiit ni Anne na palagi niyang ipinagmamalaki na isa siyang Pilipino tuwing nasa global stage. Bagamat proud sa pagiging half Australian, nanindigan ang aktres na mahal niya ang pagiging Pilipino, kaya nagstay sa Pilipinas. Nauna nang binatiko sa pahayag ng model na si Brandon Espiritu na walang chance ang Pilipinas sa national stage kung wala siyang mga halfies o wala ang mga halfies o half Pinoy. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
1: Wala namang ano doon. Wala namang, talagang kay, talaga, partner ang mga Miss Universe natin. Ito mga recently, ay puro may hati yun eh. Kaya? Pia Wurzbach. O, di siyempre, sa apelyido pa lang. Catriona Gray. Hindi na rin, ano, kalahati lang din yun.
2: Correct. Diba? At saka tayo mga Pinoy, mahilig tayo kahit sa ibang parte ng mundo. Uy, meron dugong Pinoy yan. Inaangkin natin.
1: Ang importante, may dugong Pinoy.
2: May dugong Pinoy. At hindi naman yung kahiyahiya dapat. Dapat nga ay talagang ipagdiwang.
1: Ay, lalayo ka pa ba? Ginya Krishnan.
2: Ay, oo nga.
1: O di hindi.
0: Oo, happy. Pero proud din ako Pinoy talaga. Alam mo, I feel like dalawang culture yan, diba? Indian, Filipino. Pero feeling ko, yung pagiging Pinoy ko, yung talagang did the heavy lifting, kumbaga. Sa aking ano, etsura, sa aking upbringing. Alam
1: marunong ka mag-Indian, ano, ganyan?
0: Hindi na. Dito na ako, born and raised na ako dito sa Pilipinas eh. Pero half Indian.
2: Half Indian ako.
0: Tatay ko, full Indian siya.
1: Ano pa, no? Half din daw si Ayo Patal.
2: Happy din. Hindi ako papakabog kay Ganyel Cristiano.
1: Paano, half ka rin, half?
2: Half lang ang height.
1: Ikaw yung sample nung nabansot.
2: Ako yun.
1: So mahilig ka rin sa, ano nga yung sa Indian partner, anong pagkain lang mahilig sila? Curry? Mahilig ka rin sa ganyan. Mahilig ka sa maanghang, Ganyel.
0: Ang sarap kaya ng Indian food.
1: Ay, di. Kung ipapatikimin mo naman kami, willing naman tayo mag-try, partner. Diba? Sabi niya kasi masarap ang Indian food.
0: Mag-date tayong tatlo.
2: Ay, recorded yan. Ganyel Krishnan. Oh my God.
1: Diba? Thank you, Ganyel. Maraming maraming salamat. Ganyel Krishnan. Oh, pero hindi ako, come to think of it, parang ano bang Indian food na kinakain ko on a daily basis, on a regular basis, partner? Parang wala, no?
2: Curry lang.
1: Pero hindi, meron din yan sa Chinese.
2: At saka sa Pilipino.
1: Kare.
2: Hindi, chicken curry.
1: Ayun na nga.
2: Curry iba yun.
1: Yung, ayun nga pa, ano pa, Bicolano naman yun.
2: Yes.
1: Yung hipon na may curry, masarap din yun, di ba?
2: Basta maanghang kanila yun.
1: Ayoko manghang eh.
2: Ayoko din.
1: Saka yung amoy, yung parang may amoy na matapang.
2: Actually, masarap ang amoy. Kasi yung mga spices nila, di ba? Pero pagka kinain mo na, Diyos ko, ang ibabato mo eh. Sa kaharap.
1: Yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7. Friday naman. Kaya let's dream of the best food.
2: Yes.
1: That, you know, we need to splurge. Today, or sa sweldo, di ba? From time to time, partner.
2: Paano ba tayo ngayon?
1: Wala akong pera eh. Ayun, ikaw, baka paldo ka.
2: Hindi eh. Nagbayad na ako ng mga Judith.
1: Wag na muna tayo. Tis-tis muna tayo. Go, pangalan
2: ako
1: mo.
2: Ako po si Doris Bigonia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
4: Radyo Patrol, Balita alas 7.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.

0: report.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanin, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanin. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Gising Pilipinas!
2: Magandang umaga kay Lorraine Galvez. Ituloy na natin agad kasi dala-dalawa pa yung kiss natin.
3: Tayo naman na nagmamadali ngayon.
2: Oo, pwede nakakahiya. Go. Lorraine Galvez from Baras Rizal para sa ating Jeep ZMM. Go, Lorraine!
4: Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, hello po, bago po ang lahat. Ako, Kuya Alvin at Ate Doris. Meron po ditong babati po sa inyo. Ano po pangalan ninyo, tatay?
5: Benny Tabinina po.
4: Kuya Benny, ano yung kanina pa binabanggit?
5: Kape, kape, kape, kape.
2: Ayan. Kay Robert yun. Kay Robert yun. Kape, kape, kape.
4: Kuya Robert daw po
2: kami,
4: yun.
2: Pero kami, energy, energy kami, kamo, Lorraine.
4: Energy daw sila, tatay. No, kayo naman po. Energy, energy.
5: Yes po, energy, energy. Nandito ang kayong lahat eh.
4: Yan, diba? Ibig sabihin po, number one fan po siya ng DZMM. Lagi nanonood, lagi nakikinig. Maraming salamat po. At hello po mga kapamilya. Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa radyo muna, Chichika. At ngayon nga, Kuya Alvin at Ate Doris, ay nakisakay ako sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa Barangay Pinugay, Baras Rizal. Kaya kamustahin naman natin sila. Dito po tayo kay Tatay. Hello po, Tatay. Good morning po.
6: Magandang umaga po sa inyong lahat sa DZMM Teleradyo.
4: Ayan. Ako, may grupo daw po kayo dito. Ano po mong pangalan ng grupo ninyo?
6: Ang unang grupo namin, ako taga Batangas City, Batanginyo Group of Blind Masyur. Pero napapunta po dito sa Pinugay, din dito po ng Federation, yung sa PICAP.
4: PICAP? Ah, gano'n po katagal ang Batanginyo na grupo po ninyo?
6: 2010 po, ma'am.
4: 2010? 16 years na! Bakit niyo po naisipan na magbuo ng ganitong grupo?
6: Unang-una, pag December ho, nagkakaroling kami. May grupo kami na nagkakaroling sa mga simbahan ho. Pinakakanta kami ng mga kaibigang pare sa harap ng altar. Binibigay sa amin ang second collection para may pamasko at pang New Year ho.
4: Mm-hmm. Tapos paano po napunta sa pagiging masus niyo po?
6: Pagiging masads po?
4: Apo.
6: Unang-una, sa pamilya, naiitaguyod, mm-hmm, pag-aaral ang mga bata. Sa ngalan lang po ng pagmamasahe.
4: Ah, ano pong mensahe niyo po sa lahat ng mga tao na nanonood ngayon at nakikinig na mga PWD din po na gustong ipagpatuloy ang kanilang buhay?
6: Ang kwang ko po sa mga lahat ng PWD na katulad ko may kapansanan, huwag mawawala ng pag-asa. Habang buhay, may pag-asa tayong lahat.
4: Yan. Ako, maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, dahil andito po ang DZMM, tanggapin po ninyo ang transistor radio. Ito po, tatay. Maraming salamat po. At syempre, andito rin po ang 1,500 para po may pangbiryenta po kayo mamaya. Maraming salamat.
6: Maraming salamat po. Uh-huh.
4: Ayan, ano po gusto niyo pong sabihin sa DZMM and of course kay Kuya Alvin and Ate Doris?
6: Kay Sir Alvin, kay Ate Doris, maraming salamat po sa DZMM at kay nakarating dito sa amin. Binisita po niyo kami na mga may kapansanan sa mata.
2: Oo, yeah, don't worry, Tay. Lorraine,
6: Binabati ko rin po ang DZMM sa 40th anniversary sa July 18.
2: Happy, thank you po.
6: 40th anniversary sa DZMM Teleradyo.
2: Dahil mahal po namin ang mga persons with disability,
4: yes,
2: lalo
4: po
2: na yung mga may kapansanan sa mata.
6: Oo.
2: O tingin sa kami, Robert Mano, 1,000. Doris Bigornia, 1 million.
4: Ay, wow! Mali-malita
2: lang. Ano ba? Mali. 1,000 lang.
4: 1,000.
2: Alvin El Chico, 1,000. So, tatlong 1,000 on top of ipaparaffle mo. Go.
4: Wow, maraming salamat po. Dadagdagan pa po ni Kuya Robert, ni Kuya Alvin at Ate Doris ang 3,000 pesos po ang binigay po sa inyong regalo ng DZMM. Paragdagan po sa 1,500. Maraming salamat and congratulations po. At syempre bilang Father's Day na po bukas, no, andito rin po ang Protect para magbigay ng freshest po sa inyong lahat. Kaya naman, protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness, my moisturizing vitamin E pa for everyday care. And of course, afford na afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Kanina po kasi ay bumunot po tayo ng tatlong makakatanggap din ng Protect. Ito po si PJ Malaluan. Congratulations po. Ito po, ayan. Of course, kay Michael Glave. Sino po si Michael Glave? Congratulations po. And of course, kay Mark Anthony Malaluan. Maraming salamat po and congratulations. Makita po natin yung Protect natin. Thank you, Protect! At syempre, bukod pa po dyan, ako, dinagdagan pa po natin ang ating mga biyaya para sa ating mga kapamilya dito. Of course, andito din po ang aficionado. Maraming salamat po. Nakikiselebrate din po ng Father's Day po para sa inyong lahat. Kaya maraming salamat po, Mr. Joel Cruz, the CEO and President of Aficionado, ang pambansang pamango. Salamat mula dito sa Rizal, Kuya Alvin at Ate Doris. Break na po dyan sa studio.
2: Teka muna, sino nanalo sa 1-5 mo?
4: Yung 1,500 po, Kuya Alvin at Ate Doris, hindi na po namin siya ni Raffle, binigay na po natin sa kanila para may pamilyanda po sila as a group.
2: Oh, okay. As a group. Oh,
4: yes.
2: Oh.
4: Yes,
2: yung bigay namin ni Ate Doris mo at ni Kuya Robert mo, pangkalahatan na lang.
4: Yes po, dinagdagan ko na rin po. Okay.
2: Oy, salamat ha. Maraming
4: very
2: salamat.
4: Good. Thank you so much po sa 4,500. Maraming salamat po sa DZMM.
2: Okay, thank you. Congratulations. Kasi mas magandang feeling kasi pag nabunot, akala ko magbubunot siya. Di ba mas maganda yon?
3: Hindi, parang ako naman, parang
2: para
3: lahat sa,
2: para
3: tayo.
2: Lahat na lang.
3: Oo. Para walang uuwing luhaan.
2: Tama. Eh, may protect naman eh.
3: Yan, no? Oo. Pinasok mo pa talaga. Ang galing.
2: Thank you, Protect. Maraming salamat, ha? At teka muna, partner, kausapin natin muna si Christopher. Magmamadali. Kasi dalawa pa, eh. Christopher Chris Munoz, ang president ng Philippine Alliance of Patient Organizations, o PAPO. Partner, yung tungkol dun sa naging controversial dun sa PhilHealth,
3: oo.
2: Yung Ali. Di ba namatay yung asawa, di ba?
3: Oo, yung naghintay na lang.
2: Oo, eh wala, walang pera eh.
3: Oo.
2: O, tapos, in relation to that, nagtalo naman itong dalawa, si Senator Ontiveros at saka si Senator Cayetano, tungkol naman sa deposit.
3: Ayun.
2: Ano ba talaga ang pwede nating gawin para hindi ma-hostage yung mga pasyente? Minsan lahat na lang isasanla mo eh. Kung pwede mo ibenta yung kaluluwa mo, ibibenta mo na eh. Para lang may pambayad ka sa ospital eh. Sa totoo lang.
3: Lugmok ka na nga dahil sa karamdaman ng iyong kamag-anak. Yeah. Tapos sasabayan ka pa ng problema ng ganyan. Napakalaki talagang ganyang problema.
2: Chris, magandang umaga sa'yo.
0: Yes. Good morning, Sir Alvin at Pang Dori.
2: Opo,
3: good morning.
2: Yung inyong grupo, yung Philippine Alliance of Patient Organizations, ano yung sinusulong ninyo? Anong gusto ninyong mangyari in the light of recent developments kagaya nung pasyente na namatay yung asawa, akala may benepisyo sa PhilHealth, nagulat siya wala, tapos yung pagtatalo ng dalawang senador. Ano bang dapat mangyari para sa inyo?
0: Okay, so yung PAPO po is a umbrella group of different patient organization, no? So kami nagkikater kami ng maliliit or malalaki, so no need to be SEC registered. So, doon naman sa una muna tayo, doon muna tayo sa yung sa namatay na patient doon sa nung isang linggo, 'di ba? So, actually doon sa case na 'yon, siguro magandang tanungin sila yung unang hospital is if nabigyan ba ng karampatang lunas, sabihin bago nila na transport yung patient, if naging stable ba, kasi 'di ba meron tayong sa DOH, meron tayong anti-deposit law, di ba? Tapos, pangalawa, yung pag-transfer naman ng patients from one facility to another, ang PhilHealth naman, may package naman yan na sasagutin dapat. Hindi naman buo, siguro partial, depende doon sa gastos, na pwedeng ma-transfer yung patient from one facility to another. So, let's say, for example, stable na siya. and authorized na pwedeng ilipat na. So magkakaroon ng benefit din yun. Tapos sa pagdating sa pangalawa, meron din dapat benepisyo yun kasi, di ba, under sa PhilHealth naman, meron tayong emergency care. So papasok naman doon yun. So siguro kailangan matingnan lang kung bakit ang claim ng asawa is wala siyang nakuhang benefit.
2: Exactly. Bakit ganun? Ba't hindi malinaw? Bakit ang sabi sa kanya ng ospital, wala siyang makiklaim? Kung malinaw naman sa patakaran na dapat meron.
3: Kahit konti, wala ba? Kahit maliit, walang na-claim?
2: Kasi nga raw, ang rason sa kanya, hindi umabot ng 24 hours. Na hindi na mali pala based dun sa PhilHealth. Ang tanong ko, bakit hindi klaro yun sa ospital? Mm-mm. Bakit iba ang sinabi sa kanya o ng representative ng PhilHealth, Chris?
0: Yes, totoo. Hindi ko rin sigurado kung kasi sa hospital kasi dati, I'm not sure now, meron silang PhilHealth officer sa hospital. Pero kadalasan, ako in my experience, hindi siya employee ng PhilHealth. Kasi pag employee siya ng PhilHealth, iba yung uniform niya, is uniform ng PhilHealth, hindi siya yung uniform ng hospital. So maganda siguro matanong is, talaga ba na ang nakausap niya is yung PhilHealth na employee na designate to sa hospital? Pero usually in my experience, usually meron siyang parang sa private, meron siyang marunong yung tao na empleyado na marunong naman sa PhilHealth claims. Apo. So yun ang nag-aasikaso.
2: So moving forward, Chris, ano ang sinusulong ninyo? Ano ang dapat gawin? We have 3 minutes left. Anong sinusulong ninyo na dapat gawin?
0: Siguro dito sa case nito, I think yung patient, di ba? Siyempre, ayaw naman natin mag-burden pa sila sa maraming iisipin. Dapat makita ng PhilHealth kung bakit ba hindi siya nabigyan ng reimbursement. So, i-check nila kung, di ba, usually, pag-check out naman natin, automatic na rin yun, di ba? Nade-deduct na yung PhilHealth na portion. So, yun ang tingnan nila. Is it something na human error or yung system hindi siya ready? Siguro yun ang magandang matanong doon. Na dapat automated naman dapat siya, di ba? Normally, yun ang experience natin.
2: Opo.
0: So in this case, kailangan suriin muna nila saan ba yung gap.
2: Opo. Tapos doon naman sa deposit, ano po, anong posisyon ng grupo po ninyo doon? Ano po, pwede bang promissory note na sa ngayon naman ay allowed sa pagkakaintindi ko sa
3: or
2: batas?
3: Or guarantee letter?
2: Guarantee letter or paano ba? Ano ba dapat yun? Pwede bang i-hostage ng mga ospital ang pasyente pag walang pambayad? Anong dapat gawin ng gobyerno dyan?
0: Actually, pag tingnan muna natin sa government facility, di ba? So dati, di ba, pag indigent ka, automatic. Wala ka nang babayaran. Tapos ngayon, nag-evolve tayo sa no balance billing. Kaso, kailangan intindihin natin na hindi lahat ng patient kasi pwedeng nasa ward. Katulad ngayon, may isa kaming kasama na nasa ward last month. So ngayon, dahil magkakaroon sila ng new model, wala namang aircon, napilitan lumipat sa pay ward. Tapos so ngayon, last week, magaling na siya. So, nung magaling na siya, hindi naman siya makalabas kasi nire-require siya ng check. Kumbaga, pwede ka lumabas pero kailangan mag-iwan ka ng check eh. So, talagang dapat yung sinasabi nila na pwede, kunwari may guarantee letter or whether promissory note. So, ang papalit sa promissory note, parang may guarantee sa whether sa SSS yan or sa ibang institution, di ba, na parang yun na mag-guarantee para makalabas. Pero kailangan intindihin po natin na ito po ay nilalakad pa ng patient din. At meron din siyang limitasyon. So, ibig sabihin, merong hospital na parang kung tatanggapin ko lang, ito lang muna, DSWD. Hindi ako magtatanggap ng dalawa ng sabay. May ganon. Tapos, syempre, may cap din. Kasi sabihin ng DSWD, hanggang 150,000 lang ako. So, pwedeng pag mas malaki, may balance ka pa. So, may mga ganon tayong limitation. Ang sabi namin sana, kasi kunyari, pag nag-check out tayo ngayon, di ba, less PhilHealth na siya, automated. Pag senior ka, automated na rin, may discount. Sana, doon na rin sa system ipasok para yung patient, hindi nisa kailangan pumunta sa mga facility, sa mga government institutions and mag-submit ng letter, mag-submit ng abstract, yung ganun. Parang automated na siya. Kung meron na siyang bracketing na kunyari, na na-assess ka na ng social service. So ito, ilang percent ang bilang sasagutin para maging consistent din tayo. Kasi siyempre, katulad niya, may limitation din ng mga government institutions pa nang namimigay na minsan kulang na sa budget, so parang hati-hati na lang. Minsan naman, pag malaki ang budget, nabibigay ng malaki.
2: Okay.
0: So, mas maganda yung gano'n, automated. Para yung patient, pag check out niya, alam na niya, ah, ito na yung ano ko, ito na yung puminatiraman, ito na lang yung kailangan kong gunuin.
2: Dapat malinaw ang gano'n, ano? Hindi yung parang napaka-komplikado.
3: Malinaw, oo, at alam ng lahat.
2: Oo.
3: Hindi lang ito, o yung PhilHealth na naka-assign doon, yung buong ospital.
2: Hindi, ang problema mo kasi, partner, may case, ano ta, case rates kasi. Kaya, depende talaga sa sakit mo, kung anong bawas mo. Hindi ba gano'n, Chris, may package kada sakit?
0: Yes, oo. So may ICD code yun na pag in-input mo, yun na ilalabas. So may kita na yung case rate. So usually, siyempre pag nasa private ka, magkakaroon siya ng copay. So naiintindihan naman natin na yung siyempre yung private, siguro nangangamba sila na pag panay promissory note, baka minsan matagal ma-release yung bayad.
2: Uh-oh.
0: Yung mga ganong klase, minsan hindi nababayaran. So, naiintindihan na, so we need to have balance, no? Kaya nga, kung talagang ipupush yung guarantee, just make sure na yung pag nagbigay tayo na kunyari, nakakuha tayo ng guarantee letter, okay, from PCSO, DSWD, or mga ibang offices of the government, so sana ma-process din agad yung claim nila para hindi mag-alinlangan yung private na, nako, mababayar, hindi ko alam kung kailan ako mababayar. May hawak na ako, pero hindi ko alam kung kailan ito marirelease ng budget.
2: Okay.
0: So very important din yun, di ba? Sa tingin ko, ang private, pag nag-guarantee sila na parang, pag na-receive mo itong guarantee letter or promissory note from government institutions, within 1 month, bumabaya, pwede na kayo mag-claim. O di, malino na sa kanila, may expectation na parang, di ba, ang patient na expectation na wala na akong problemahin, ang private, alam din niya na mababayaran siya. So, mas seamless yung magiging transaction natin.
2: Sige pa. Thank you, Chris. Mahaba-habang usapan pa ito. Patatawagan ka namin ulit from time to time. Thank you, Chris. Maraming salamat.
3: Salamat.
0: Thank you. Salamat.
2: Si Christopher Chris Munoz po yan, ang president ng Philippine Alliance of Patient Organizations. Pinitayo kagad, partner.
3: Go!
2: Aligaga, no? Ay, mamaya na po, ang daming nagpapabate, pero pasensya na po, may isa pa po tayo palang guest. Although, ang kailangan kong batiin si Archie Lagman, ha? Kasi happy viewing daw kay Mang Mando at kay Ma'am Lucy Lagman at Grace and Ellie Lagman. Yan, okay?
3: Okay.
2: Okay, partner, ha? Kailangan natin yan eh. Si Jeffrey Solares na sa Zoom. Ito po yung Executive Director ng Manila Symphony Orchestra Foundation Inc. Naalala po ninyo kahapon yung usapan natin tungkol sa mga instrumento na hindi ko rin maintindihan pa paano nangyari ng mga instrumento ay hawak na ng mga musician sa kanila upuan.
3: Kaya, di ba may lalagyan yun? May damit.
2: Kaya kasapin natin kung anong problema. Sige. Jeff, magandang umaga sa'yo.
7: Magandang umaga, Alvin at Doris.
3: Good morning.
2: Ano bang naging issue ninyo with Cebu Pacific? At naayos na ba? Nagkausap na kayo ng Cebu Pacific at na nakasakay naman kayo, as a matter of fact, hindi ho ba?
7: Yes, nakasakay kami. Pero ako, I'm the conductor of the group. Muntik na akong hindi makasakay dahil ang natagalan sa pag-resolve ng issue. Maaga kami dumating sa airport. Ang flight namin, mga 3:20 and 12:20 yung call time ng grupo namin. Nandun na kami. At yun nga, nagsimula na kaming mag-check-in. Nakalusot naman initially, but nagkaroon ng issue nung ayaw papasukin, nung doon na sa ayaw nang papasukin yung mga violins. Nagulat ako dahil matagal na kami nagbabiyahe. In fact, itong trip namin ngayon is part of our centennial tour ng Manila Symphony. 100 years old na kasi yung orchestra. So, dinadala namin yung orchestra sa iba't ibang lugar sa Pilipinas since 2024. But of course, prior to that, nagbabiyahe na ako. I'm a violinist myself, no? So, alam ko na may mga ganitong patakaran ng mga ang airlines, iba't ibang airlines. But usually, hindi nila in-issue yung violin kasi yung violin, although yung length niya lampas doon sa meron silang regulation,
2: opo,
7: payat siya eh. Payat siya. So, yung compare mo doon sa regular na pumapasok na bagahe. So, normally, hindi kami nagkakaproblema dito. At naiintindihan, i-explain lang namin, violin po kasi ito, instrumento, hindi talaga ito pwedeng i-check-in kasi delikado, ganyan. Naiintindihan naman, yung nangyari lang ng isang araw, talagang hindi talaga pwede. And we were only offered an option na bumili kami ng seat para doon sa violins, and dami namin. Kaya ang mahal noon. Tapos, yung isa naman, we need to pay daw $2,500 para i-check in, no? Yung i-check in, ay kahit kaya namin magbayad ng 2.5 per instrument, ayaw talaga namin i-check in yung instrumento namin. But ang naging compromise na lang, nung may nag-suggest na, oh, what if we check in yung case, yung instrumento tanggalin namin, sinukat nila yung violin, nilagay nila dun sa may box silang inaano eh, nandun pinapasok yung mga bagahe, yun yung pansukat nila. Sinukat nila yung violin na walang case, sabi nila, okay, pasok yan, so pwede nyo dalhin yan. So, malapit nang lumipad yung aeroplano, we don't want to miss the flight, so we just agreed to do it that way, and that was their solution.
2: Hindi, pero alam nyo naman, Jeff, kung ano ang patakaran. I think sinasabi ng Cebu Pacific, may patakaran kasi sa pag-handle ng mga ganyang klase ng mga equipment. Gagaya halimbawa, golf. Yung golf equipment, ay, ang hahaba din nun. Ang lalaki, bulky. Ano? So,
3: mabigat.
2: Iba yung handling nun. Uh-oh. Although mas sensitive, syempre yung mga musical instruments, mababali yan. Eh, wala na siyang instrumento. Eh, hindi mo pwedeng git-gitin yan o ibalibag yan. Ay, masisira.
7: Oo. Oo. Alvin, matagal na kami nasa industriya, no? Nung, in fact, the orchestra is 100 years this year. And lagi kami nagtutour, not only locally and internationally. So alam namin yung patakaran. So mga big instrument, yung mga large instrument, for this particular trip, nagbayad na kami. Yung para sa contrabass, nagbayad na kami para din sa tuba, nagbayad na kami sa even yung gitara namin, so alam namin hindi talaga pinapayagan yung gitara, so binayaran na namin yung mga cello namin, apat yung cello namin, it's a big violin, naka-check in na may special case, may special hard case talaga. Ang mga cases ng violin, since ang presumption all over the world, no, ang violin ay talagang hinahand carry. Ang design talaga yung mga violin na hindi yun yung talagang ano, talagang sturdy. Ah? So talagang hinahandle lang talaga yun ng musician. Ah? Yun lang yung, and with all the stories, no, ng mga damaged instruments na nakikita namin, mga lost baggages, it's a very, very big risk kung papayag kami na ipasok sa check-in yung mga violin.
3: Alright. So Jeffrey, paano ho ang magiging siste? Kung pabalik kayo ng Maynila bukas, bit-bit nyo yung mga instrumento ninyo, at meron din po mga ibang pasahero na gagamitin din po yung bin, yung overhead bin. Paano ho ang naging compromise? Anong gagawin ninyo?
2: Pagbalik.
7: Oo, bukas yung balik namin eh. So actually, nasa negotiation yung aming president with their higher ups, no? Kasi kahapon hindi namin masikaso to dahil may concert kami kagabi. Actually hindi ko nalaman na lumaki pala talaga yung issue dahil gusto ko mag-focus dun sa trabaho namin kahapon, yung aming workshop at concert dito sa Puerto Princesa. So nasa negotiation kami kasi after tomorrow, so ewan ko kung anong mangyayari, ha, kung papayagan ba kami na lumipad with yung tama lang or gano'n na naman ang papagawa sa amin, it's still being discussed, no? So siguro later we will find out. But also, next week, meron kami another tour na ang pinili namin ni Cebu Pacific. We will go to Dumaguete, and mas marami actually, we are 48 next week.
2: So, first time nyo bang sumakay ng Cebu Pacific, Jeffrey? O dati na kayong nasakay?
7: Lagi na.
2: Ah, so ibig mo sabihin ng mga nakaraan, hindi kayo sinita?
7: Hindi. Oh. Minsan sinisita, tapos pinapayagan. Minsan sasabihin, okay. Ay sir, lampas po. Tapos i-explain mo lang.
2: So depende sa naka-duting manager.
7: So, depende. And so far, hindi kami, sa mga trip namin, I don't know if others, pero yung sa amin, or even me, kahit hindi ako nagta-travel as a group, no? Hindi part ng orchestra, but as an individual violinist, never kami na-require na talagang i-check-in. Minsan tinatanong nila, sir, lampas ko eh. Tapos konti lang explanation, no? Yung nakakaintindi naman eh. Alam ko na maintindi nila na payat naman to, magaan. Mm. It's way below the 7 kilo limit. So, pinapapasok. So, yun ang problema, yung inconsistency. And I think we're glad na nagkaroon ng malaking issue to dahil dinefine na nila, no? Na sa Cebu Pacific, hindi pwede ito. Kasi dati, hindi natin alam kung pwede ba o hindi.
3: Correct, correct,
7: correct. So at least ngayon, dinefine na nila.
2: Oh, sige po, I hope mag